0: at sa aktual na proseso ng national budget. Kaya nun, partner, paliwanag sa akin. Binasa ko, hindi ko naintindihan eh. Kung nag-interview tayo, magkakabalitaktakan tayo, mas maiintindihan. Ang sinasabi lang niya, malayo sa totoong buhay, sa real talk, na siya ang mastermind. Kasi sa liwa doon sa istruktura. Tama ba?
1: Ay, yan ang interpretasyon mo.
0: Oh, yun nga.
1: Ah, kaya lang, hindi tayo sure. Kung yan din yung interpretasyon ng abogado, eh, hindi naman siya nagpapa-interview. Ano po? Kaya, attorney, kung sino man po yung nag-a-advise sa inyo na mag-istatement lang, attorney Atienza, mas maigi po na alam mo yun, nagkakasagutan tayo para nakaklarify agad.
0: Correct.
1: Kung sino man yung nag-a-advise sa inyo, mali po, mali ang diskarte.
0: Kung ayaw ni attorney Elaine Atienza, si Pau Atienza ang kunin natin.
1: Ano ba pwede si Kuya Kim? Atienza din naman yun. O si Cesar. Marami naman atienza eh. Ayun mo na si It's Me, Jerif. Muna, pasuyo naman po yung part ng West at East Riverside sa QC area, sa Barangay Antonio, Quezon City. San Antonio, Quezon City. Ay, may Barangay San Antonio pala sa QC. Alam ko sa Pasig yun eh. Pero naalala ko yung San Antonio sa Pasig. Dumaan na ang summer at yung issue ng flood control, baha pa rin po dito. Wala pa pong bagyo, tamang ulan lang, ay pasuyo naman po sa kinauukulan. No, Barangay San Antonio daw, kay Mayor.
0: Mayor Joy.
1: At saka si MMDA na rin. Kasi kapranggot lang yung ulan, nabaha.
0: Correct. Ang MMDA, nagsisimula naman ng maglinis. Kaya papasa natin
1: ito. Hindi dapat nagsisimula, dapat nakapaglinis. Tag-ulan. Nagsisimula pa lang ba?
0: At hindi lang naman din, magsisimula naman din kayo na i-easy-easy ninyo ang pagtatapon po ninyo ng basura. Mamaya yung kama ninyo, ayaw nyo na. Tinapon nyo doon sa estero. Ano ba? Itapon nyo na lahat ang mga gamit ninyo. Makakabuo ka, partner, na isang buong bahay.
1: Hindi ba 8:03 na?
0: Sabi ko nga eh, overtime na tayo.
1: Susunod na ang tandem ng bayan with one and only Robert. Ay, marami na naman kwento si Robert sa'yo. Ay, mamaya, action sa sina, magbabantay lahat para na alas 5.
0: May pasabog
1: daw. Tsikahin mo na si Robert. I-splook na niya lahat ng mga nalalaman niya, mga insa. Sayang naman, di ba? Susunod na po si Robert Mano, pati na rin si Doris Bigornia. Ayan na.
0: Your Honor.
1: Susunod na programang Tandem ng Bayan. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy Monday pa lang.
2: Ang Morning Tandem ng Bayan.
3: Good morning!
2: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!

0: ah, inuutusan mo ko, AC, ganyan.
1: Hindi, ako na lang, Miss Beautiful.
0: Oh, sige. Baka hindi, pwede naman kayo mag-duet.
1: Ah. Tutsu time, please.
0: 8:04 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Ulat ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, ng Bayan!
0: Yehey palakpakan!
1: Yehey palakpakan! It's Monday!
0: Ay! Oh. Oy, pasok nyo nga yung ating mga friendship dahil medyo makulimlim. Umuulan-ulan, baka tamaan ng sakit yung mga yan.
1: Baka sipunin.
0: Sipunin, oo.
1: Baka yung bisa sabihin, good morning. Paano may sipunan na kambing? Gumaga.
0: O kaya yung si Doggy Wawaw na umuubo.
1: Ay, oo. Oh,
0: paano,
1: isa pa yun.
0: Paano? Si Doggy Wawaw. Paano naging matanda?
1: Magandang umaga mga kapamilya. It's June 1, June na oh.
0: Ay, grabe. Kalahati na.
1: Monday.
0: Oh, akalain mo yun?
1: Sino ka nga? Baka makalimutan na naman natin.
0: Nakalimutan ko na nga kung sino ako, Doris. Bigonya po.
1: At ako naman po si Robert Mano. Makakasama nyo kami hanggang 9 in the morning. Marami tayong aabangan today. Lalo na sa Senado, partner.
0: Oh, yan ang dapat mong sabihin. Mm. Huwag mo na lang pansinin yung ibang mga nakikinig sa atin.
1: Uh-oh.
0: Tayong dalawa lang naman na nag-uusap. Ano ba yung mga pasabog daw na yan?
1: Uh-huh. Actually, partner, sa Senado ngayon, di ba, ganun pa rin naman.
0: Uh-oh.
1: Numbers game pa rin, di ba? Yung 13, tsaka yung 11, naging 11 at 12, di ba? Pero last time, di ba, si Senate President finally nagsalita na.
0: Mm.
1: Ang Senate President Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, ang hamon niya, partner. May hamon, partner.
0: Mm.
1: Ang hamon niya, hindi ang numero sa minority at majority ang dapat bigyan ng focus.
0: Dapat?
1: Ang dapat bigyan ng focus, ang numero sa GDP, ang numero sa mga out-of-school youth, ang numero sa tumataas na kaso ng AIDS. So, in short, ang sinasabi niya, magtrabaho tayo.
0: Move on tayo.
1: Uh-oh. And then, dalawa yung priority na binabanggit niya, syempre, yung impeachment trial, which, by the way, kasama ngayong araw, sasagot ang Vice President. Ngayon ang deadline. So, isa yan sa abangan natin sa Senado kung ano magiging tugon. Malabo kasi ano pa lang naman yan eh. Mga dokumento, papeles, mga reply. Correct, mga reply pa lang yan. Baka mga abogado niya or representative.
0: Uh-oh.
1: Yung hindi natin alam. Pero just the same, ready tayo dapat sa takbuhan.
0: Pero ayan, tama yan. Kasi mga kahit abogado niya, sila yung nagre-represent
1: yan
0: sa kung ano man ang gustong iparating at gustong isagot. Yan. Ni VP. Ang
1: tanong?
0: Sagutin ba niya talaga?
1: Ayan. So, ihingi natin niya sagot. Siyempre, makikibasa tayo kung ano naging reply niya dyan. Importante yun na malaman ng taong bayan. Plus, of course, narinig mo naman ang pasabog last week. Meron tuloy ulit, ha? Tuloy ulit ang pagdinig. Diba? Dun sa flood control. Pero this time, under the subcommittee na pamumunuan ni Senator Dante Marcoleta.
0: Teka, rewind.
1: Alam mo ha, marami yan. Pero bago tayo mag-rewind, okay, partner, eto muna tayo.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Mga
3: alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Para po ito sa mga kapamilya natin, partner, sa Visayas grid.
0: Bakit? Ano na naman?
1: Naka-yellow alert po. Ano? Ibig sabihin, manipis ang reserba ng Visayas grid. 3 p.m. to 9 p.m. po yan, ha? At dahil ang available capacity, partner, nasa 2,579 megawatts, pero yung peak demand, the projection, ay nasa 2,488. Konting-konti lang.
0: Oo.
1: Kaya ibig sabihin, konting magkaroon pa ng aberya dyan, posible nang mag-red, ibig sabihin nun, brown out, partner.
0: Dahil ka mo aberya, bakit ka mo?
1: Ang sabi, ang availability pa rin ng Visayas large coal plants, ha? Itong TVI-1, TVI-2, PEDC-3 at KSPC-2. At yung high system demand forecast gayong araw, kaya po naka-yellow alert, inisyu ang yellow alert dahil dyan sa insufficient na yan, kumbaga limited na lang, konti na lang.
0: Kaya nga magtipid-tipid din tayo po sa paggamit ng ating kuryente. Kung hindi naman talaga kailangan, bakit hindi... Alam mo yung napakasimple na ano, gawain lang. Pwede kung maliwanag naman ng konti doon sa kwarto mo, isarado mo, patayin mo yung ilaw mo.
1: Oo. Yung at pagpatay, mo, oo. Ganito dapat ang pagpatay, paano? Partner.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
1: Ano sabi?
3: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Dapat pala.
0: Oo.
3: Alerto sa bagyong Dome. Alerto sa bagyong Dome.
1: Mula sa brownout, alerto rin tayo dapat sa bagyo, partner.
0: O kaya nga.
1: Kailangan natin. Yung... Tsaka maulan ha, ang Quezon City. Tingnan mo, kagabi, hanggang madaling araw. Kanina sa NLEX, lumuwas ako, napakalakas ng, ay may pag-ulan. Ha? Alamin natin kung nasa na ba si Mang Domeng.
0: Mang
1: Domeng! Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, good morning!
4: Good morning, Sir Robert and Ma'am Doris. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na itong ulat sa lagi ng panahon. Si Bagyong Dome nga ay bahagyang bumagal habang napapanatili nga ang kanyang lakas. At huling nang nampataan si Typhoon Dome sa layang 655 kilometers silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos ngayon sa hilaga-hilagang kanluran o north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo ay maaaring na nga itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang hapon. Bagamat wala itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa, patuloy ngayong paghila nito ng southwest monsoon o hanging habagat na siya nakakaapekto ngayon dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, maging sa may Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral pa rin yung tsansa ng mga mas madalas na pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ngayong araw din, asahan natin na yung pinakamalalakas na mga pag-ulan o yung significant rains ay aabot sa may Palawan at Occidental Mindoro at sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa nga yan at maaaring tumaas pa yung mga malalakas na mga pag-ulan sa Zambales at Bataan. Kaya yung mga probinsya na na-mention po natin ay mag-iingat po sa peligrong dala ng malalakas na mga pag-ulan ngayong Linggo gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula
1: sa... Charmaine,
4: yes po, Sir
1: ito
4: Robert.
1: Pong binabanggit natin na simula na itong habagat season natin yan. Na to. Mm-hmm. So ibig sabihin, mas lalamig naman na yung weather. At mag-expect ba tayo na tuloy-tuloy na yung pag-ulan? Kasi marami din naman po talaga mga lugar sa atin.
0: Oo naman.
1: Yung naging tuyot eh, naging correct. Tigang yung lupa. Kasi po hindi naulan ng ilang buwan, hindi umulan ng ilang buwan.
4: Yes po, Sir Robert, tama po kayo. No? Nung last week, nakuha na natin yung peak ng ating matataas na heat index. Ngayong Linggo, asahan na nga natin yung pagbaba ng temperatura gawa nga sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Makararanas na tayo ng mga tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dala ng southwest monsoon. And base naman po sa ating climate outlook, ngayong buwan ng Hunyo ay nasa near normal na yung a-expect natin ng mga pag-ulan. Pero pagpasok natin ng July and August, yung western section po ng ating bansa, makararanas na ng malalakas na mga pag-ulan, mga above normal rainfall. So ito po yung aabangan pa natin na posible pa yung paglakas ng mga pag-ulan sa susunod na mga buwan.
1: Mm-hmm.
0: Opo, ma'am. So sa, kung ganyan ang kalagayan nating lahat ngayon, ito na naman tayo. Mag-advise na po kayo sa ating mga kapamilya na simula na po magpukpok ng kanilang mga bubong, maglagay na po ng mga pandikit.
1: Oo nga.
0: Maglagay na ng mga
1: pansala sa tulo.
0: Oh, yun. Alam mo, ginawa ko yan nung isang gabi. Natakot kasi ako.
1: Oh.
0: May tulo doon sa isang parte ng bahay ko.
1: Naglagay ka ng
0: yung lata. Yung palanggana, nilagay ko. Pinaligay girang ko ng
1: basahan. Para hindi tumatalsik.
0: Ganun na po ba ang gagawin natin, ma'am?
4: Yes po, ma'am. No? And aside from that, dapat po umpisa na rin po natin yung maglinis-linis, especially yung mga drainage system po natin. And alam naman po natin na kapag nagsisimulan tag-ulan, nandiyan na naman yung mga sakit.
1: Correct.
4: Kaya ng dengue. So, yan po yung kailangan natin paghandaan. Ilinisin na po yung ating kapaligiran para dahil sa pagsulod-sulod na ng mga pag-ulan po natin, maaari na naman pong tumabas na naman yung mga sakit po na yan. Or mag-cause po ng mga pagpahapos sa lugar natin.
1: Magbabantay tayo dyan, correct. Partner. Kasi, di ba, lagi yan, pag ganyan na habagat na naglalabas sila ng advisory, rainfall advisory. Ganun.
0: O yun, oo. At makikinig po tayo sa tama at opisyal na advice po. Huwag po yun sa sinabi lang ng kapitbahay natin.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka unang-unang tanong, magpapasok ka na next week. May pasok ba?
1: Diba? Yun agad. Ganun agad din. Uulalin ba yung pasokan next week, Ma'am Charmaine?
4: May nakikita pa rin po tayo ng mga pag-ulan po next week, no? So, tumutok po tayo sa pag-asa in case po na meron tayong ipapalabas ng mga weather advisory. Kasi by next week, may nakikita pa rin po tayo ng mga tuloy-tuloy ng mga pag-ulan.
1: Ayan, sige ma'am. Maraming thank salamat you, ma'am. Po sa update.
4: Okay po, maraming salamat.
0: Magpayong po kayo.
1: Si Ma'am Charmaine Barilla mula po sa Pag-asa.
3: Alerto sa bagyong Gomez. Alerto sa bagyong Gomez.
1: Miss Beautiful, baka may mga natutulog pa, akala walang pasok.
0: Oy, malamig nga ngayon, pero may pasok. Kumilos na kayo dahil lalo kayo matatrapik. 8:16 na po ang ating oras.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Dahil 8:16 na, alamin na po natin ang mga balita ng ating mga radyo patrol. Ito na yung pinag-uusapan natin, partner.
0: Ano yan?
1: Konting ulan. Habang panahon walang ulan.
0: Oo.
1: Ito, konting ulan. Baha.
0: Ay, yan na nga na kinatatakot ko. Para alam mo, na-trauma na ba ako?
1: Dahil?
0: Paano ba dapat ang pag-pronounce?
1: Trauma.
0: Ayan, trauma. Dahil pagka nakakakita ako ng baha, natatakot ako na baka abutin yung loob ng bahay namin.
1: Oh.
0: Naturalmente, yung mga kasangkapan mo doon.
1: Mm-mm.
0: Kasangkapan? At saka,
1: kasangkapan gaya ng mga kubiertos.
0: Yan, oo. At saka yung
1: Plato-platito.
0: Plato. Paano ka makakapagkape kung wala kang platito at
1: tasa?
0: Tasa. Pero yung ang nakakaano dyan, ito na naman tayo, nangyari na ito ilang beses na, pero hindi pa rin tayo nagiging handa. Kaya dapat, hindi lang ako magpanik. Huwag po kayo magpanik, huwag niyo akong gayahin, pero dapat handa.
1: At dapat maging responsable tayo. Huwag po kayo magtapon ng basura sa yan mga hindi tamang tapunan gaya ng drainage, kaya po nababaha tayo. Kaya naman. Ito po ilang kalsada sa Quezon City, binaha dahil sa pagbuhos ng ulan ngayong umaga. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
5: And then, Robert at Doris, bumungad ang gutter deep na baha sa mga motorista ngayong umaga. Dito yan sa A. Bonifacio Avenue, corner City Road, southbound. Munsod nga yan ang malakas na pag-ulan mula pa kanilang madaling araw. Yung ilang mga tatawid sa napapunta sa ilalim ng footbridge, napilitan na lamang pagkasyahin ng mga sarili dito sa maliit na awang sa pagitan ng poste at pader ng katabing construction site para hindi na lumusong sa baha. Kapansin-pansin tila barado yung drainage sa naturang kalsada, kaya mabagal humupa ang tubig. Pero as of 7:50 ng umaga nga kanina, napansin natin humupa na itong baha. Dito yan sa Bonifacio Avenue at inabot yan ng halos 2 oras pagmula nung naging mataas o tumaas yung level ng tubig dito na umabot niya ng hanggang gutter ang lalim. Ayon sa MMDA Metro Base, patuloy silang nagbo-monitor sa kaba ng EDSA, lalo inaasahang magpapatuloy ang pagpulan ngayong araw. Tumaas din ng hanggang gutter ang level ng tubig sa bahagi ng North EDSA bungsod ng pagpulan. Sa G. Araneta Avenue naman na madalas binabaha, bahagyang tumaas ang tubig kanina madaling araw, pero mabilis naman itong humupa. Dito sa may Bonifacio Avenue, Robert at Doris, ang napapansin na lamang natin dito ay bagamat humupa na nga yung gutter deep na pagbaha na nakita natin kanina ng pasado alas 7 ng umaga, ay meron pa rin natitirang baha dito sa may bahagi na ito sa mga poste ng dito na sumusuporta doon sa skyway. Meron pa rin mga bahagi dyan na may baha pa rin. Pero kung ipukumpara kanina, higit na mas mababa na yan at ngayon nga ay mas komportable na nakakadaan dito yung mga motorista na kanina ay halos hindi makatawid sa kalsadang ito.
0: Oo.
5: Yan ang balitang...
0: Ay, wait lang. May katanungan lang ako, Zeus. Meron na bang abiso ang MMDA? Kasi lahat tayo medyo ang katanungan, yung bandang EDSA. Meron na bang advice kung anong mga parte ng EDSA ang dapat natin iwasan ngayon? Dahil partner, laging nagbabaha doon sa mga...
1: Mga tunnel, underpass.
0: Tunnel, oo.
5: Okay. Sa pinakauling advice ko rin ng MMDA, Doris, eto, yung kanilang nailagay, no? Yung Ebony Pass, sabi, wala pang naitala yung MMDA na pagbaha doon sa may bahagi ng EDSA. Pero sa pag-ikot niya ng Radyo Patrol, kanina madaling araw, ang naabutan natin doon sa EDSA na may pagtaas ng antas ng tubig ay yung doon sa may bahagi ng North EDSA malapit sa isang malaking mall.
0: Ayun, oo. So dapat abatan natin ang mga ganyang klaseng advisory para hindi po tayo magsisi na bakit tayo dadaan sa EDSA para makakagawa kaagad tayo ng alternatibong ruta at maging safe. Alam mo ba yung partner? Mm-mm. Dapat safe.
1: Dapat safe tayo.
0: Oo. Sige, maraming salamat.
1: Thank you, Zeus.
5: Maraming salamat, Robert and Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DJML.
1: Mula kay Zeus, partner, lipat tayong Maynila.
0: O, sige ba?
1: Ano bang meron dito? Aha? Talaga ako lang nag-appreciate nung lead.
0: Inaabang ko. Nakanganga pa ako.
1: Ilan daw po residente sa Sampaloc? Abay nangangamba sa panganib, dala ng tumutubog sa kanang puno malapit sa mga kable ng kuryente. Totoo naman po yan, delikado. Pero madali lang yan. Itatawag mo lang yan sa Meralco. Mayroon silang magpuputol sila ng mga ganyan. Hindi ko lang alam kung ngayon na umuulan kung pwede yan. Lalo na po ngayon magtatanggulan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Atid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning.
6: Good morning, Robert at Doris. Nananawagan na sa Meralco, ng Barangay 513 sa Sampaloc na tugunan. At matulungan sana sila na may alis o maputol ang mga sanga na tumatama sa kable ng kuryente. Patong o dumidikit na kasi ang mayabong na sanga ng talisay sa kumpol ng mga kable pati na sa makapal na live wire. Tuwing umuulan at kung sinabayan pa ng malakas na hangin ay pumapaspas anilang mga sanga malapit sa mga kable. Kwento ng isa sa dalawang apektadong residente na hindi naman nilabas sa magal ang mga puno sa takot na makuryente. Wala pa rin silang nakukuhang tugon mula sa Meralco sa kabila ng pagtawag sa kumpanya noong nakaraang linggo bago pa sana magtag-ulan. Kanina lamang sa kaparehas sa kalye, Robert at Doris, ay bumagsak sa kalsada yung sanga naman ng nara mula sa isang residential area. Ayon sa kagawad at may-ari ng bahay, madaling araw kanina nang marinig ito ang malakas na kalabog. Tingin ito nasa bigat ng mga sanga at dahon dulot na rin ang pag-ulan kanina kaya tuluyan itong bumagsak. Kaya bilang pag-iingat ay plano nito na ipatrim na rin yung mga sanga na umaabot sa bubong ng katabing bahay. Narito ang kanyang pahayag.
7: Kumikislap daw yung kuryente dahil may natumbang sanga na paglabas ko. Nagulat ako mismong sa harapan ng aking bahay. Nag-alala ako dahil kala ko sa bubong ng bahay ko yung malaking sanga. Much better na maputol, mabuwasan para sa darating na tagulan, baka mamaya maging cause ng accident. Ito ang nakakatakot pag tumumpay sanga. Yan yung live wire ng Meralco. Ang mangyari, karoon ng sa kuryente, maging problema yun.
6: Naging mabilis lamang, Doris at Robert, yung ginawang pagputol ng mga DPWH sa mga humambalang na sanga kanina sa nasabing kasada pero hindi umano agad-agad napuputol ng mga tauhan yung sanga naman ng ibang puno na tinatamaan na ng live wire ng Meralco dahil ang kumpanya na anila ang kailangang tumugon dito. Samantala, nagpapatuloy na naman yung inspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture dito sa Dogonaya Public Market at una nga nilang sinisilip ngayon, Robert at Doris, ay ang preso ng mga bigas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol, roll!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Miss Beautiful, magre-request ulit ako ng tutsut time, please.
0: Maganda lang ang pagkakasabi mo, partner. Kaya lang, gusto ko sana magalit. Dahil nakita mo naman, nagkukwentuhan kami dito. 8:24 ng umaga.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Aba?
0: May dumadaan, partner.
1: Bakit may ganyan dito sa programa? Saka, sa Gising Pilipinas ko lang yung naririnig, ha?
0: Itabi-tabi mo yung paa mo, baka mahagip ka.
1: Hindi tuloy ako ready. Yun. Isa pa nga, parinig nga ako. Tama ba na dito yan? Aba, may aabangan na rin sila every... Basta.
0: Monday, Wednesday, Friday,
1: ha? Uh-huh. Ito na ang mahiwagang tanong, partner.
0: Oh.
1: Try ko muna magtanong ngayon. First time ko mag-jeep ZMM, eh, ha? Nasaan ba ang ating jeep ZMM partner? Siyempre, tatawagin na natin. Partner, si... Sino to? Si Lorraine Galvez. Lorraine, good morning!
8: Good morning, morning ulit mga kapamilya. Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna Chichika. At ngayong maulan na Lunes ng umaga nga po, Kuya Robert at Ate Doris, ay bumunot tayo kani-kanina lamang na mabibigyan ng ating Protect Antibacterial Soap. Eto na po, congratulations po sa inyo. Ano po pangalan ninyo?
9: Milagrosa Enero po.
8: Ayan, Nanay Milagrosa, congratulations. Ikaw po ang nabunot po. Kaya tanggapin po ninyo ang Protect Antibacterial Soap.
9: At saka sa
8: coffee. Yan. Kayo rin po, Nanay. Ano po pangalan ninyo?
9: Jonna po.
8: Ma'am Jonna, para po sa inyo. And of course, kay Nanay, ano po pangalan ninyo?
9: Luz po.
8: Nanay Luz, tanggapin po ninyo ang Protect Antibacterial Soap. Congratulations po.
9: Salamat po.
8: Yes. Protect. Yes, tama po yan. Kaya protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. My moisturizing vitamin E pa for everyday care. And of course, afford the afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading

0: bago pa maaring umabot sa botohan, eh idedebate talaga namin yung substantive naman na mga problema sa proposed amendment sa rule na yan. So yung merits at lalo na yung demerits ng proposed amendment na yan ni Senator Marcoleta.
1: Opo, opo. Ma'am, pero ang tanong pa rin ng kapitbahay ko na si Martes, mayroon ba kaming maaasahan na walkout na naman?
0: Ah, yung walkout ay extraordinary measure namin nung Martes ng gabi. Dahil talagang sa tingin namin ay binabago nila ang rule sa isang paraan na binabali yung rules mismo ng ganit. Opo. So, mamayang hapon at kung aabot pa ng hanggang gabi, basta dedebate namin ng matagal at masinsinan yung mga problema halimbawa dun sa definition ng mga sirkumstansya kung kailan di umano pwedeng mag-video conferencing na lang ang deliberasyon at pag
2: opo, eh kasi baka ang sabihin po, Senator, makikipag-debate kayo, ipupush nyo yung gusto ninyo, pero pagdating sa botohan, talo kayo, bago pa magbotohan, mag-walkout na lang kayo. Lagi na lang bang walkout ang minority kapag may ayaw kayo, kapag hindi na pagbibigyan yung ipinupush ng minority bloc?
0: Well, gaya ng nabanggit ko kanina, extraordinary measure yan. Dahil pambihira din yung scenario na sinet up ng majority nung nakaraang Martes ng gabi na gusto nilang baguhin, amyendahan ang rule ng Senate na lumalabag kahit alin sa dalawang rules na sinasite nila at dinedebate din namin. At least mamayang hapon hanggang gabi pa, yan ang tamang panahon na pwedeng desisyonan ang isang proposed amendment sa rule. Dahil the day before or nung nakaraang Tuesday, inihain ulit ni Senator Marcoleta ang kanyang bagong motion at mamayang hapon yung tamang panahon, hindi nung nakaraang Martes, pero mamaya ang tamang panahon na kung sakali ay pagbotohan.
2: Ayan nga po, kasi dapat one day, so ito na yun. Yeah. So mamaya, hindi ninyo haharangin na buksan itong discussion dito.
0: Hindi na, at least na ipanalo na namin na sundin naman yung rule. If I remember correctly, that's rule 136. Na dapat a day before na pagbobotohan, ihahain yung resolution o yung motion. At yun yung nangyari nung nakaraang Martes. Holiday tayo nung Miyerkules dahil Eid al-Adha, ngayon yung tamang panahon na pwedeng pagbotohan yan.
1: Opo, pero ma'am, pwede po bang mangyari na mayroon pong, hindi ko alam partner kung tama ang magfa-file ba ng motion o manifestation, ang kahit sino na gustong maggumawa ng ganyan, na para sabihin po yung sa mga senador po natin na iwasan na natin ang yung ganitong klaseng takbo ng diskusyon kasi parang ang mga taong bayan nagsasabi, kami na naman ang kawawa, hindi na naman umuusad. Paano kami?
0: Yun, kaya rin namin mula nung 3 weeks ago, at actually 4th week na to, sinasabi namin, ano ba to? Tumatagal yung parang nakikipagpatintero tayo sa floor, sa session, sa mga issue na parang pangunahin tungkol sa sarili lang namin. Balik na tayo sa talagang trabaho natin. Kami sa minority, araw-araw bumababa sa floor, dala lahat ng mga papeles namin para isulong yung mga nakabinbin, at tumadami yon bawat linggo, mga nakabinbin na mga panukalang batas. Gusto rin namin kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolusyon, sa mga komite. Paano natin gagawin kung hindi binubuo yung mga komite at hindi umuusad yung committee system? In a few months, idedebate ulit namin yung isang mas transparent pa at accountable na budget. At yun na nga, nagsimula na rin yung impeachment trial. So, ang dami naming kailangang gawing trabaho, lalo na't nagpapatuloy yung gera sa Middle East at itong oil crisis. Diba? Dapat bumalik na kami doon, tumutok doon, at mag-produce ng trabaho kaugnay niyan para sa ating mga kababayan.
2: Opo. Ang challenge po sa inyo ng leadership ngayon ng Senado, Senrisa, gaya nung napag-usapan namin kanina, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, tapos na dapat yung 12-11, 11-13, dapat GDP na, yung mga issue sa eskwelahan, yung tumataas na kaso ng issue, na daw dapat ang focus ninyo. Okay naman daw ang minority, sabi partner rin na mag-object, manita, pero base lang daw dapat sa katotohanan. Your response to this, Senator?
0: Yun at yun din ang tinatayuan namin. Yung katotohanan tungkol sa mga nangyayari nitong nakaraang mga linggo, lalo na yung kailangan pang imbestigahan ngayon na yung di umanong Barilan sa Senado 2 weeks ago. Kung usapin ng edukasyon, usapin ng ekonomiya natin, yun na nga yung pinipilit naming isulong, no, sa mga committee, Senate Committees on Education, at yung pagtutok namin. Halimbawa, dun sa Senate Committee, Protect Committee, yung special committee na naka-apat na napagdinig sa ilalim ni Senator Sherwin, na hinihiling talaga sa executive magbuo ng isang integrated na tugon ng gobyerno dito sa epekto ng oil crisis at Middle East war, lalo na sa mga pinaka-vulnerabling sektor tulad ng mga choppers at public transport at operators at transport co-ops dyan, yung ating mga magsasakat, mangingisda, at yung ating mga overseas Filipino workers. Kaya nga po may pending pa rin akong supplemental budget na 52.8 billion pesos para sa kanila. So isa yon sa maraming hindi makausad, precisely because kailangan pang linawin ano ba ang mga totoong nangyari. Tapos eto, simpleng proposal lang para amyendahan ang rule, gagawin pa nung isang linggo na, sa isang paraan na lumalabag sa mismong mga rules. So yan ay higit sa lahat frustration namin sa minority, at gusto naming ibalik sa tama yung paraan at yung volume ng trabaho namin sa Senado.
2: Sen, sabi po, kapag nag-walk out, pwede naman daw palang ipa-aresto?
1: Ha?
0: Yan ay nasa rules ng Senate na kapag walang quorum sa floor, ay pwedeng i-compel or pilitin ng sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms na yung warm bodies ng mga naming mga senador ay gawing present sa floor na iyon. Pero I'm very proud sa minority na dahil dinebate namin ng puspusan hanggang Martes ng gabi na okay, mag-aamyenda ng rule, pero dapat ayon din sa rules of the Senate. Dahil nakasaad doon mismo yung tamang mga paraan na pwedeng amyendahan ang rules namin. At bakit importante yon? Para anuman ang rules ng Senate at any time, ay mapapa o maisusulong niya na maging transparent and accountable kami sa ating mga kababayan, ang paraan ng pagdesisyon namin sa mga issue na importante sa ating mga kababayan. Eh basta't hindi nila babaliin ang rules, kita nyo naman, araw-araw present kami. Si Minority Leader Senator Tito, tinatapos ang buong session. Isa na rin akong mga kasama niya na hanggang mag-adjourn ang session. In fact, nung pambihirang gabing iyon, nung nakaraang Miyerkules, 2 weeks ago, na nagkaroon ng barilan, lima kaming nagtapos ang session hanggang mag-adjourn siya. Tatlo kaming minority at dalawa silang majority na nandun hanggang mag-adjourn.
1: Opo. Naku, Senri, partner, nung binanggit mo na yung tungkol doon sa pwedeng hulihin, pwedeng kasuhan, lumaki yung tenga ni Marites, yung kapitbahay ko na nakikinig sa atin. Aba, baka daw meron tayong ma-experience na ito naman, nagkakaladkaran o nagkakaroon ng hilahan. Pwede bang mangyari yung ganong klase? Or ang
2: pag nangyari yung partner, ang tindi.
1: Kaya nga, ang tanong, yung minority ba magkakaroon ng ganong klaseng pasensya? Or decency na sundin kung ano yung rules na dapat ipatupad?
0: Of course po. Doon kami laging nakatayo. In fact, isa yon sa mga tungkulin ng minority sa ilinmang legislative body na patuloy maging mapagbantay na ang mga rules ay laging sinusunod para walang tyranny of the majority na mayroong rule na babaliin o aamyendahan sa maling paraan dahil lang may tyranny of numbers. So yun ay laging tinitindigan ng minority. At nakita nyo naman, ang minority namin, gusto namin ng maayos. Kung merong mang paghain ng warrant sa sino mang sitting senator, tulad ng nakaraang mga panahon ni na dating senador, ngayon Representative Laila De Lima, dating senador Sonny Trillanes, the late dating Senate President Enrile, hinarap nila ng mapayapa at dignified, at yung mga Senate leadership noon ay nagbigay daan din sa isang mapayapa at dignified na paraan. So wala po sa wala po sa menu namin yung mga hilahan or kalad-kalad, yung kakaladkad. So, gusto po namin i-preserve and in fact, ibalik ang dignidad ng Senado.
2: Kasi Partner Senri, di ba, tama naman, nasa rules nila yon na pupwede.
1: Correct.
2: Pero tandaan natin, ang Senado nagde-decide dyan, collegial body. Paano ka magde-decide as a collegial body kung wala kang ang quorum? Wala nga yung minority mo. Paano, kung wala kang quorum, ibig sabihin hindi ka pwede mag-session. Kung wala kang session, paano mo ipag-uutos yung mga na pabalikan, puwersahin sila, di ba? Ganun ang mangyayari doon pag nagkataon.
0: Opo. And muli, paalala ko lang na yung mag-deny ng quorum sa isang session ay extraordinary action. Dahil kapag ka talagang pinipilit ng isang majority through sheer tyranny of numbers ang paglabag sa isang rule, sa mismong paraan ng pag-amyenda ng rule, hindi po namin pwedeng palampasin iyon dahil yan, kung nangyari, kung naitaloy nila nung nakaraang Martes, magseset ng napaka mapanganib na president para sa ating Senado.
1: Ayun. Parang ano rin, partner, hindi ko nakikita yung ano, nakakatawa, o dapat bang matawa ako, o nakakatuwa, o nakakagulat lang, na kung kunyari buo na yung special, tama ba, special subcommittee? Tapos, uimbestigahan nila, yun din mga involved doon sa gusto nilang imbestigahan. Hindi ba parang nakakahilo?
0: At saka, nagulat din kami, ewan ko kung napansin din ninyo, na buo yung subcommittee na hindi pa buo yung buong komite. na yun dapat paglilikha ng subcommittee. So, ito mga bagay, hindi ito mga maliliit na bagay dahil ang tamang proseso ay magbubunga ng mga tamang bunga. At kung may rules din lang naman ang isang kapulungan tulad ng Senado na sa kasaysayan natin ay tiningala, ay pinaniniwalaan, kailangan kami mismo ang unang tutupad sa rules namin at hindi lalabag. Kami ang unang mag-o-observe sa tamang proseso. Kasi mahirap po makarating sa tamang lugar kung mali-maling daan ang dinaanan.
1: Tama. Ay, nako. O, di sige, ma'am. Mamaya, mag-aabang kami, ha?
2: Abang tayo mamaya.
0: Opo, please. Salamat.
2: Ma'am, ang dami nagtatanong. Bakit daw 5 p.m. ang session from the normal 3 p.m.? May bisita po ba ang Senado?
0: Opo. Mukhang may bisita po ang ating bansa, yung Prime Minister, Presidente ng Vietnam po. Alas 3 po yun.
2: Ayun.
0: Kaya po, tinakda ng magbubukas po kami mamayang 5 p.m.
1: Ayan, so, kaya may bisita naman pala, partner. Senri, paki regards na lang ako, ha? Doon sa
2: sa bisita.
1: Regards sa bisita.
2: Senator, maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am. Thank you.
0: Okay, maraming salamat po.
2: And ingat, good morning si Senator Rizzo Ontiveros ng Senate Minority Bloc.
1: Hi, partner. Ayan, wala daw hilahan, walang kaladkaran. Pero ang aabangan po natin yung mga sasagot ng mga katanungan na magpapalitan yung mga yan. Parang mga, hindi, imbis na bala, mga tanong. Masasalag ba? Matatama ba? At mare-resolve ba?
2: Tsaka usually dyan, partner, di ba, hilahan. Gusto nyo itong isa? Ayaw naman nung isa. Kasi up until now, kita mo yung friction between the two
1: group,
2: di ba? The minority and the majority. Alam mo na kahit hindi sila vocal, alam mong ayaw nila yung present leadership. Yung isa, yung present leadership naman, hindi, wala, sabi niya, nasa akin ang numero pa rin.
1: Yun lang, diba?
2: O anong mangyayari?
1: Ang problema lang kasi, partner, hindi mas marami sa atin ang hindi nakakaalam kung ano talaga pala yung mga pinapatupad na mga rules ng Senado. Marami pala yan, partner, hindi natin alam. siguro dapat merong information drive dyan sa, para hindi tayo yung ngak-ngak na para tayo mga senator judges na sinasabi natin. Ganito dapat yung pala mali tayo kasi meron naman pala nakalagay sa kanilang rules. Yun nga lang kailangan maipaliwanag sa atin.
2: Kailangan nating maunawaan
1: yes.
2: At kailang trabaho naman natin partner na ipaunawa din sa publiko.
1: Correct. Diba
2: minsan kasi
1: correct.
2: Medyo yung ano raw?
1: Oo, diba? Talaga.
2: Ano ibig sabihin?
1: Oo, diba, wala bagay. Lang, hindi lang nga lang ano raw? May kamot pa. Ano daw? Mga ganyan.
2: Diba? Siyempre, papaliwanag natin. With!
1: Oo.
2: With evidence dapat, di ba? Hindi
1: correct.
2: Inimbento or uh-oh. Hindi kinuha ko saan lang.
1: Official, hindi yung nabasa mo lang sa ganito o may nag-TikTok na ganyan, yan ang paniniwalaan. Parang meron kami binasa kanina sa Gising Pilipinas na parang yung kanilang source of news ay nakukuha nila sa social media.
2: Uh-oh.
1: Medyo delikading ding yun, partner. Mm-hmm. Kasi pagka hindi mo naman nila lahat, di ba? Pero yung sinasabi na fake news, dun mo makikita eh.
2: Yung iba, pinalalabas as propaganda, di ba? In disguise of a news item. Minsan mga ganun. Akala mo yun na. And then, minsan naman, kasi maniniwala kung galing sa mga official natin eh.
1: Oo, yun na nga.
2: Yung sinabi. Ha? Totoo ba?
1: Yung iba naman, nag-embento pa. Meron pa mga logo-logo na akala mo official. Eh, may batas po naman dyan at pwede kayong makulong.
2: Oh.
1: Meron na nga nakulong eh. May nakuli na nga eh. Tumigil na po kayo sa ganyan ninyo.
2: Oo. At ang mahalaga dito, ang tanong pa rin natin kasi partner, at the end of the day, ano ngayon ang napapakinabangan ng taong bayan sa mga nangyayaring ito? Sabihin na natin, yes, theatrics, drama, di ba? Kita natin nag-aaway, pero at the end of the day, ang haba na nung session days, ano na yung pagdesisyonan nyo? Yung wala. Para sa amin.
1: Wala.
2: Ano na yung naipush nyo para sa amin?
1: Oo. Kaya wag po tayo masyadong madadala doon sa mga napapanood natin na teleserye, este, hindi pala yung kanilang ginagawa sa Senado. Pero sabi naman ni Senator Risa, aayusin nila para wala nang maiwasan na yung mga ganyang klaseng palabas. Palabas tuloy.
2: Partner, may tanong ako bigla. Naisip ko lang bigla.
1: Oh, game.
2: Paano kung ikaw ang Senate President?
1: Okay.
2: Tapos ganyan yung tension ngayon. Anong gagawin mo?
1: Go home, everyone! Mag-alis tayo ng mga tension sa ating mga...
2: Guys, team building tayo.
1: Team building. If we hold on together.
2: Nag-team building! Mainit lahat ng ulit. Pero in all fairness, at challenge talaga kay SP Cayetano. Yan, pag-upo mo, tapos ganito kainit yung politika. Pag-upo mo, barilan agad. Pag-upo mo, walk out. Pag-upo mo... ang daming umuusig sa iyo.
1: Oh, tsaka pag upo mo, ang dami nang gustong palitan ka.
2: Palitan ka.
1: Oh, 'di
2: ba? Yung quote na nakaraan, 'di ba, partner? Hindi pa nga gusto niyo ng fresh mandate. Hindi pa nga ako nagtatagal sa pwesto, hindi pa ako nakakaalago. Papalitan na agad.
1: Init-init. Hindi lang nga uminit yung upuan, 'di ba? Gustong palitan ka agad. At tsaka ako parang sinasabi nila, di bumaba ka na dyan para mawala na yung
2: para matapos at lahat.
1: Para matapos at lahat. Ako naman, niluklok siya dun eh. So, bakit ngayon na kunyari sinasabi nyo maraming kapalpakan, maraming hindi tamang nangyayari, di dapat siyang mag-prove sa atin na kaya niyang ayusin. Dahil siya ang SP eh. Pwede gawin mo kung anong nararapat.
2: Dahil may mandate na siya, di ba? Galit doon sa mga kasamahan niya.
1: Oo, yung parang pagka-uurong ka dyan, anong mangyayari? Palitan na lang tayo, rigo doon, trip to Jerusalem ba ito?
2: Mali! Wala ba Christmas party?
1: Naalala ko sa trip to Jerusalem, lagi akong talo pa.
2: Akala ko, lagi ka nang aagaw ng bangko. Yung hindi pa tapos yung kanta, hawak-hawak mo na yung bangko para pag stop dong song, nahatak mo na, inupuan mo na agad.
1: Marami na ako natulak.
2: Isa pa yun. Isa yung nanunulak sa trip to Jerusalem.
1: Kaya nga, kung ako si SP, unang-una hindi ako magiging ganyan kasi talaga napakahirap na trabaho niya, di ba? Patunayan mo sa dindami, sa sandamakmak na mga inaakusa sa'yo,
2: i-push mo yung development o i-push mo yung mga panukalang batas na pakikinabangan ng tao.
1: Ama,
2: diba? Maraming alingas-ngas, maraming mga nagcha-challenge. Di go. Diba? Pero ikaw yung nakapwesto eh.
1: Correct,
2: diba? Ikaw yung may power eh. So paano ang gagawin natin?
1: Ama. Mm-hmm. Balik ka nga dito.
2: Bago mag-init ang ating ulo, partner, punta tayo Aurora.
1: Ay, bakit?
2: Na-miss ko tong Aurora eh.
1: Ay, oo.
2: Eh, nakaraan, kailan ba ako nagpunta dito? November, no super bagyong uwan.
1: Ay, oo nga pala, no?
2: Eh, kaso, noon
1: mabalik ka?
2: Noon bagyo.
1: Oo, ngayon.
2: Ito naman, heat index. Napaka-init sa kanila.
1: Mabalik na naman ngayon.
2: Oo. Pero kakausapin natin, ay, hindi mainitin ang ulo nito. Napakabait nito. Sino kasama namin siya dun sa Aurora. Ang head po ng PDRRMO ng Aurora, si Engineer Elson Egarge, kausapin natin. Wow. Engineer, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
3: Good morning, Sir Robert. Good morning po sa inyo.
2: Opo, kasama po natin po si Doris.
1: Opo, opo, opo. Meron po ba kaming makukuha na balita sa inyo na lalo nang iinit ng aming ulo?
2: Ngayon daw, partner, today, di ba, habagat season. Pero ang sabi, may delikadong heat index sa kanila. Ayan. Expected today sa Baler, nasa 44 degrees Celsius ata.
1: Wow, ang taas naman yun. Kamusta naman po dyan ang paghahanda ninyo dito sa ganitong klaseng napakainit?
2: 45.
3: Sa ngayon po, okay naman po ang Aurora at hindi naman po masyadong kararamdaman. Pero nagtatala po siya ng 45, tama po, 45 degrees po.
2: Opo. Engineer, sa mga ganitong pagkakataon na itong mga nakalipas na buwan dahil sa matinding init, ano yung naging negative effect dyan sa inyo, sa kabuhayan dyan at maging doon sa mga pananim o kung meron mga nag-aalaga ng mga hayop o isda, Engineer?
3: Wala naman pong reported ng mga affected, lalong-lalo na po sa mga farmers. At okay naman po yung weather. Yung nga lang po, may pagkakataon na umaabot nga po sa 45 degrees centigrade yung temperature namin.
1: Opo.
3: Yung heat index. Pero so far po, wala naman pong nire-report sa amin ang DA at saka ang OPAG na nagkakaroon po ng problema sa ang aming mga farmers.
1: Opo. Eh, yung pong mga constituents nyo dyan, yung mga matatanda, yung mga bata, meron po bang mga nare-report na medyo nagkakaroon ng masamang pakiramdam ang may epekto na sa kanilang kalusugan dahil sa napakataas
3: po,
1: na heat index
3: yun po
1: na yan?
3: Ang hindi maiwasan, may mga pagkakataon po na yung nga po, na high blood, dahil nga po, epekto nga po ng ito nga po ng El Niño.
1: Opo. So ano po ang tulong na ibinibigay sa kanila?
3: Suportado naman po ng Provincial Government of Aurora, lalong-lalo na po yung mga ating mga senior citizen.
1: Oo, partner, yung mga seniors tsaka yung mga bata.
2: Correct.
1: Sila yung mga vulnerable eh, kasi pagkatapos niyan, pangit ang kanilang pakiramdam.
2: Oo.
1: Mga sakit-sakit naman.
2: Oo, tapos dahil ngayon yung 45 degrees, engineer, siyempre ngayon din yung Brigada Eskwela.
1: Ay, oo nga.
2: Oo, mga naglilinis sa mga schools, yung mga tumutulong dyan. Paano po yung inyo pong guidance naman sa kanila, engineer?
3: Ayun po, sinasabihan po na mag-ingat lang at saka magbaon po ng tubig para di naman po sila ma-dehydrate kung sakasakali po.
2: Wala pang ulan dyan, engineer?
3: Ay, yun po ang hindi nawawala rito every night po.
2: Every night.
1: Gano'ng kalakas po ang pag-ulan?
3: Yung normal na ulan lang po.
1: Pero okay. Wala namang pagbaha.
3: Ay, wala naman po. Wala naman pong nararanasan o nare-report na
2: ayun. Buti naman. Buti naman. Okay. Sige po, engineer, kami po yung makakipagbalita sa iyo. Lalo't ngayon, sinabi na, habagat season na.
1: Iyon na.
2: Bagyo
3: yes,
2: na. AM laging tumbok niyan. Aurora. Ito favorite ang Aurora.
1: Oo nga, laging tinatamaan. Di ba?
2: Diba? Parang wala ka bang ibang gustong lugar na puntahan? Or wag ka nalang tumuloy. Diba?
1: Sabi ganun naman ng bagyo, favorite kita, Aurora.
2: Sabi ni engineer, Aurora, sabi ni engineer from Aurora, no, sabi ni engineer Elsa. Engineer, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you po.
3: Thank you po. Thank you po, Sir Robert.
2: Thank you. Mag-iingat po si Engineer Elsa Negarge, ang head po ng PDRRMO ng Aurora. Napakainit doon, partner.
1: Oo nga. Bago tayo magtapos, meron ka di ba pasasalamatan?
2: Ay, pasalamatan natin. Meron pa tayo isang kakausapin, partner.
1: Ay, ganyan ba?
2: Pero habang wala pa yan, partner, ay pasalamatan ko lang ha yung mga tumulong po kahapon doon sa nangyaring aksidente dyan sa San Jose, Tarlac. sapagkat may isang jeep na tumagilid po dyan, nasa 14 yung wounded.
1: Alam.
2: Nakahingi po tayo ng tulong mula sa Department of Health, kay Sir Edison ng Philippine Red Cross, siyempre sa MDRRMO at PDRRMO ng San Jose, ng Capas, Tarlac, ng Kadaba, Pampanga. Ang daming nagpunta, partner, daming para tulungan yung ating mga kababayan doon. And siyempre, doon sa mga taga DOH, kay Director Tina Marasigan, maraming salamat.
1: Ah, okay, nakatulong din.
2: At siyempre, maraming salamat din kay Sir Arvin Caballo, dahil nagpatulong tayo, partner, kasi yung area ay mataas para sa bundok papunta sa Monasterio de Tarlac. So, walang signal, tapos ang hirap ng communication. So, nung pagbaba ko dun sa may pinaka community, doon pa lang nagka-signal. So, doon tayo nakahingi ng tawag, ng tulong din, ha. At kay, syempre, maraming salamat din kay Vice Governor Lita Aquino na nagpadala din ng assistance sa mga ambulansya doon sa area.
1: Ay, partner. Very good. Buti
2: syempre,
1: na lang.
2: Tuloy pa rin natin yung prayer doon sa mga wounded. Doon sa 14 partner na wounded, 5 yung naka-confine ngayon. At maraming salamat sa mga taga Tarlac Provincial Hospital na mabilis yung responde doon. At pati yung Philippine Red Cross na nandoon din at DOH.
1: Wala namang serious o critical na kagayan.
2: Under observation, partner, yung 5, 3 yung bata doon. 2 yung senior citizens. Doon sa senior citizens, 1 yung nagkaroon ng broken buto dito sa balikat, at yung 1 sa ribs. Yung sa mga bata, nagkaroon ng problema dun sa kamay tsaka sa paa, pero sabi naman ni Doc, nothing critical dun sa mga condition
1: very
2: nila.
1: Good at ako
2: bilis na responded din, partner, kasi napakalayo eh.
1: Good job po sa lahat ng tumulong, at partner, good job. At ako natutuwa, at walang nangyaring masama sa iyo. Talaga naman ang lakas mo, dahil ikaw ay padadas sal. Very good, si Robert po ay kasama doon eh. Buti na lang ligtas siya. Yan. Ay, yun lahat tayo dahil doon sa aksidente mo, no? Mag-ingat po tayong lahat, dahil nga ang ating mga kalsada ngayon ay hindi mo na rin talaga maintindihan. Iinit, lalamig, iinit, basa, yung ganyan. Mag-ingat po tayong lahat sa ating pagmamaneho. Yung pati angel ko, partner, si Eden Tangil, na aksidente rin siya kahapon.
2: Uy, pagaling.
1: Oo, binangga yung kanilang tricycle. Buti na lang wala siyang matinding tama.
2: Oo, yung sa amin naman kahapon, partner, 3 kasi kami magkakasunod na sasakyan. Actually, doon sa tumaob na jeep, nung papunta, nakasakay ako doon kasi nag-enjoy ako kasama yung mga pilgrims doon, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Pero nung pababa, medyo na lobot yung phone ko, kailangan ko makicharge doon sa kabilang sasakyan.
1: Okay.
2: That's the time na nangyari yung accident, na tumagilid yung jeep, kasi pababa na gano'n, na walang daw ng control si manong driver.
1: Ayan.
2: Pero
1: nga,
2: mahalaga, natulungan tayo ng lahat, na ang bilis. Maraming salamat po sa inyo.
1: Ang bilis ang tulong, at yun na nga, mag-ingat po tayong lahat. At dahil dyan, meron ka pang babatiin?
2: Eto, nahawak mo.
1: Sino ba ito? Si Julius Bangalando. Wala na ba ibang mas mabilis na
2: pronunciation? Julius Bangalando.
1: Happy Monday daw sa atin, Kape-Kape, Robert Mano at Putya. Listening from Camarin North, Kangkalu.
2: Elsie Balion Florentine, Sarah C., Joanne Bambilla, magandang umaga. At syempre, ito pinapabati ni Tira Celi Bueno, si Happy Birthday in Heaven daw kay Lolo Angel Ortega. At Happy Birthday to... May pa-birthday kaya siya mamaya sa Senado? Senator Ping Lacson? Merienda niya sa buong Senado?
1: Senator Ping! Senator SP pa rin ang tawag mo.
2: Diba? Yung silang 23 members gan, o baka nga mag 24 ulit.
1: Ang hula ko dyan, wala talaga tayong makikita na bangayan dahil birthday niya.
2: Sige mo, happy birthday Senator Ping Lacson.
4: Happy birthday!
2: It's 9 o'clock, bye-bye time, see you tomorrow. Ingat po, thank you guys.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras, 9:01.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
0: Kapamilya, tumaas ang suporta ng publiko sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research. Batay sa pinakahuling survey, 74% ng mga respondent ang pabor na harapin ng Vice Presidente ang Senate Impeachment Court mula sa dating 69% noong Marso. Samantala, 21% ang tutol habang 4% ang nananatiling undecided. Mas mataas ang suporta sa Visayas at Metro Manila habang sa Mindanao, bagaman mayorya pa rin ang pabor, doon dinahitala ang pinakamataas na pagtutol. Paliwanag ng Okta, hindi pa ito paghusga kung guilty o hindi ang Vice Presidente, kundi indikasyon na gusto ng publiko na ituloy ang proseso para sa due process. Tatlo arestado sa magkahiwalay na operasyon kontra ilegal na droga sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
3: Ika arestadong dalawang lalaki sa Barangay 348 sa Santa Cruz, Maynila matapos maaktuhang nagbebenta ng 3 gramong hinihinalang sabu na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Nag-ugat ang operasyon mula sa sumbong ng isang concerned citizen kaugnay ng nagaganap na transaksyon sa lugar. Sa kulungan din ng bagsak ng 36 anyos sa lalaki na nahulihan din ng sabu sa Barangay 699 sa Malate, Maynila. Tinatayang nasa 17,000 pesos ang halaga ng ilegal na drogang nasamsam mula sa suspect. Nakapiit na ang tatlo na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Sa entertainment, ibinuniyag ng American pop rock band na The Script na magkakaroon ng sequel ang kanilang hit song na The Man Who Can't Be Moved. Ayon sa vocalist na si Danny O'Donoghue, magsisilbing continuation ng kwento ng iconic track ang bago nilang kanta na bahagi ng kanilang upcoming album na inaasahang lalabas ngayong taon. Posible rin ani ang kunan ang music video sa parehong lokasyon ng original song bilang pagbabalik sa pinagmulan ng istorya.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Balita ngayon!
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM.

0: naman, isang linggo na naman tayong mabibitin, ichuchubibo at imemerry-go-round.
1: Yun na nga.
0: Hindi natin malaman kung ano mangyayari. In the meantime, nandito bumisita yung ano, Premier Prime Minister ng Vietnam. Ano?
1: Mm.
0: Tapos nararamdaman muna, ay, buti pa sila.
1: Buti pa sila. No, masasabi mo, buti pa sila. Tapos tayo, anyari sa atin.
0: No? Dati-rati, ang description sa Vietnam ay war-torn country.
1: Mm-mm.
0: For so many, 2 dekada yata eh. Mm. Oo, talagang nasalanta, naduhagi ang Vietnam.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang kaduluduluhan, kung naalala mo, na-overrun nila yung US Embassy.
1: Oo. Vietnam, ito ba yung may Agent Orange pa?
0: Yes.
1: Ano? May history pa pala ako na alala.
0: Oo. Itong si Cat Stevens.
1: Oo.
0: Actually, parte ito ng ano eh, ng mga henerasyon na gumawa ng mga kanta, nag-compose ng mga awitin na anti-Vietnam.
1: Yung mga panahon na yun.
0: Marami. Janis Joplin at kung ano-ano pa. Oo. Pero ngayon po ay Monday at napakaganda namang simula nito talaga. I mean, we're scratching the bottom for some good news eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda ng simula kasi June 1, Monday.
1: Oh, maulan agad eh. Umaga pa lang umulan na, blessing daw yan.
0: Masanga ako kanina eh.
1: Talaga ba?
0: Naghahanap ako ng mga banyera para
1: ipantapat doon
0: syempre sa mga tumutulo.
1: Oo, para makatipid naman tayo sa tubig.
0: Ayan!
1: Diba?
0: Totoo naman. So, in the meantime, so basang-basa ako kanina, pagkatapos ng ulan, nawala yung ulan, biglang sumikat yung matinding araw.
1: Kaya ka, di mo na magkakasakit ka ba? Ano ba ito? Bakit ganyan?
0: Yung mga ating mga chikiting, ha? Magpapasukan na.
1: Tama. Next week.
0: Alam mo ba na today, Rica, sineselebrate ang International Children's Day?
1: Ay, ganda. Para sa mga kabataan.
0: Yes. For their welfare. They must be loved.
1: Tama. Because I believe the children are our future. Tumatahol na asa lang yan. Our future.
0: Tapos, kasabay niyan, Rica, at mga kapamilya, ngayong araw na to, sineselebrate din ang Global Day of Parents.
1: Parents. Connect pala ito.
0: So dalawa sila, di ba? Talagang eksakto. Ngayon, meron pang isang sineselebrate.
1: Ano yan?
0: Rica.
1: Oo.
0: Oscar the Grouch Day.
1: Ay, I love Oscar the Grouch! Siya ang aking paborito sa Sesame Street.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Sino si Oscar the Grouch?
1: Pag-usapan
0: natin.
1: Sige.
0: Kalimutan nyo na muna yung impeach.
1: Kaya nga, marami tayo inaabangan ngayong araw na ito eh.
0: Oo. Si Oscar the Grouch ho, para doon sa mga hindi lumaki sa Sesame Street. Opo. Siya yung tinatawag na garbage monster.
1: Oo, nakalagay siya sa garbage can.
0: Berdeng halimaw.
1: Yes.
0: Na may makapal na kilay.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Kasi lagi nga siyang galit. Grouch nga siya.
0: Ang tirahan niya ay ang isang digulong na basurahan. Ang kanyang ugali, pakinggan mabuti, palagi siyang masungit. Magagalitin. At mahilig sa basura at kalat.
1: Naku.
0: Do you know? An Oscar the Grouch.
1: Naku.
0: In our society.
1: Naku, let me count the men. Lahat tayo dumarating sa pagiging ganyan, one point or another in our lives, no? Huwag tayo magturuan.
0: May kilala kong Oscar the Grouch.
1: Ay, naku. Mabanggitan pa.
0: O siya, sandali lang po. Today is also sagot ni Sara Day.
1: Inaabangan natin sagot ng Vice Presidente.
0: Yan po ang ating mga abangan dito sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at DZMM Digital. Samantala, marami pa pong mga nangyayaring mga matitinding balita sa ating paligid at sa buong mundo. Halimbawa, Bagyong Domeng, kumikilos na palabas ng bansa. Delikadong heat index. Abay, kahit na nagdeklara na ang pag-asa na ano na, no? Season na ng aminan. Habagat season. Hindi ibig sabihin tagulan na yon. Habagat pa lang yun.
1: Ay, ano ba yun? Parang pag sinabing habagat, mas tagulan na yon.
0: So, yung nararanasan natin mga matinding pag-ulan, habagat pa lang
1: yun. Ayan, okay.
0: Inaasahan din po ang heat index sa 32 lugar ngayong araw na...
1: Nagulat ako.
0: Ang bilis naman nun.
1: Kaya.
0: Di pa tapos eh.
1: Oh, patay sa gubuhong gusali sa Pampanga, umabot na po ng 12. Paghahanap sa 8 pang nawawala, tuloy pa rin.
0: Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Flood Control Project sisimulan sa Huwebes, pero legalidad at timing ng pagbuo ng Subcommittee kinwestiyon.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte, inaasahang sasagutin ang 4 na articles of impeachment ngayong araw.
0: Gawad Kalinga founder na si Tony Meloto inaresto sa reklamong pamumolestya ng menor de edad.
1: Sa labas ng bansa, U.S. military hinarang ang Gambia-flagged cargo ship na nagtangkang lumusot sa naval blockade sa Strait of Hormuz.
0: At panghuli sa patay, mahigit 200 ang arestado sa riot sa Paris at iba pang bahagi ng France.
2: Balita Patan!
0: Mga Radyo Patrol live report susunod na. Samantala, time check, 9:12 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Stand by, Christian Yosores. Stand by, Zeus Legaspi. Ito na sila. Pilipinas at Vietnam inaasahang pipirma ng ilang kasunduan sa state visit at bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at President To Lam ngayong araw na ito. Balitang kumpirmado, sigurado, live mula sa Malacanang Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Ilang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam ang inaasahang seselyuhan sa nakatakdang pagbisita sa Malacanang at bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese President To Lam ngayong araw. Bahagi ito ng dalawang araw na state visit sa bansa ng Vietnamese President na dumating na sa bansa kahapon at naging abala sa ilang aktibidad. May kilalaman sa kalakalan, food security, depensa at maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges ang mga kasunduan na inaasahang pipirmahan ng dalawang bansa sa pagtatapos ng bilateral meeting nila Pangulong Marcos at President Lam mamaya. Ayon sa Malacanang, mahalagang tagpo ang pagpupulong ng dalawang lider para mapalalim pa ang kooperasyon ng Maynila at Hanoi sa politika, depensa at ekonomiya. Matapos pirmahan ng mga kasunduan, haharap naman sa joint press conference ang dalawang pangulo para ilatag ang mga napagkasunduan at napag-usapan sa kanilang meeting. Ilan pa sa aktibidad sa bansa ng Vietnamese President ay ang pag-aari ng bulaklak sa dampan ni Dr. Jose Rizal kaninang umaga, welcome ceremony at state luncheon sa Malacanang at Vietnam Philippines Business Forum mamayang hapon sa Maynila. Ang Vietnam ang ika-isa-isang bansang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia, usan matatagpuan ng mahigit 7,000 Pilipinong nakatira at nagtatrabaho. Ang pagbisita sa bansa ni President Lam ay kasunod ng kanyang muling pagkakahalal bilang Pangulo ng Vietnam noong Abril at anibersaryo ng 50th taong diplomatic relations at isang dekadang strategic partnership ng Pilipinas at Vietnam. Sa ngayon, Peter at Rica ay kararating lamang sa Malacanang ni President Lam kung saan binibigyan siya ng arrival honors ng mga gabinete, pati na rin ni Pangulong Marcos, at mamaya nga ay maghaharap na sa pribadong meeting ang dalawang leader.
0: Christian.
4: Yan. Yes, Peter.
0: Christian, sorry medyo petty ito pero ano ba yung first name niya at saka yung surname niya sa To Lam?
4: Alam mo, yan din yung kinoconfirm ko si Peter, kinoconfirm din namin. Kaya ang panabanggit natin ay si President To Lam.
0: Binanggit mo kasi kanina President Lam eh. Sabi ko.
1: Ayun ba yung first name?
0: Hindi pala
1: kasi
0: to.
1: Di ba yung iba nagbabaliktad? Like Chinese, eh. Baliktad yung kanila, di ba?
0: Oo.
4: At saka yung iba dyan, lalo na sa mga Southeast Asian countries, may ilang mga leader na magkahaba-haba ng kanilang pangalan. Correct. Pero ginagamit lang nila ay yung short version
1: short
4: ng kanilang mga pangalan.
0: Sige. Yun ang assignment mo ha, Christian ha?
1: Hindi natin alam.
0: Alin ang first at saka last name? Tapos, idagdag mo na. Anong middle name?
1: Baka meron din. Tolambo, ganun.
0: Huwag ganun. Christian, anong nasa itinerary or schedule ng presidente ngayon?
4: Ngayong araw, Peter, yan lang naman ang magiging activity ni Pangulong Marcos, yung kanilang bilateral meeting ni President Lam dito sa Malacanang. Tapos mamayang hapon naman ay yung Philippine-Vietnam Business Forum nagaganap yan dito sa isang hotel sa lungsod ng Maynila. Yan lamang yung activity. Nga pala na mabanggit ko na rin, Peter Atrica, bago ko tayo umeri kanina, ay iniulat ng Malacanang na nagkaroon ng pribadong phone call sina Pangulong Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Hinihintay pa natin ang detalye kung ano na pag-usapan ng dalawang opisyal sa kanilang pribadong pag-uusap sa telepono.
0: Yung Senado, kasi diba usually 3 o'clock nagsisimula yung kanilang session, no? Mamaya 5 o'clock daw eh. Dahil yata dito sa pagbisita ni President Lam, is that correct?
4: Tama ka dyan, Peter. Natanggap din natin information na yan na bibisita din ng Senado mamaya ang Pangulo ng Vietnam bago siya dumalo doon sa isang business forum.
0: Ay, okay. Sabi mo, ingat siya. Ingat!
1: Ingat!
0: Okay, maraming salamat.
4: Tintaw!
0: Christian Yosores. Extra please, Christian.
4: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores. DZ.
1: Susundan, tatlong tindahan ng bigas sa Muñoz Market isa sa ilalim sa investigasyon ng Department of Agriculture dahil sa posibleng pandaraya sa presyo. Ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
5: Rika at Peter, sa inspeksyon kanina sa Muñoz Market sa Quezon City, napansin ang mga tauhan ng Department of Agriculture o DA at Bureau of Plant Industry o BPI ang tatlong tindahan ng bigas na tila nagbebenta ng imported rice bilang local rice para mas mataas ang presyo. May ipinatutupad kasing price cap sa imported rice na 50 pesos per kilo habang naibebenta ng hanggang 53 pesos ang local rice. Naghinala mga tauhan ng DA at BPI dahil ibaan nila ang kalidad ng imported rice na mas makintab at mas mahaba ang butil kumpara local rice. Ayon kay Agriculture Undersecretary Constante Palabrica, kinuha na ng sample ng bigas sa mga tindahan para sa isailalim sa pagsusuri. Idinitalya ni Yusek Palabrica ang proseso kung mapatutunayang nandaya nga ang mga nagtitinda ng bigas. Narito ang kanyang pahayag.
6: Bigyan ng notice of violation yon. Ganun naman usually sa DA. Hindi naman kagad titira. Ito, notice of violation. Then you have to explain. Okay? After that, then bigyan uli ng chance para doon. But if there is a real violation, then ibabagsak natin yung karampatang parusa doon.
5: Yan nga yung tinig ni Undersecretary Constante Palabrica ng Department of Agriculture. Yung tinutukoy niya na karampatang parusa, Rica at Peter, ay yung parusa na nasa ilalim ng paglabag sa Price Act. Ito yung pagkakakulong mula 1 taon hanggang 10 taon o di kaya multa mula 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Depende yan doon sa kung gaano ka grabe ano, yung kanilang violation. Pero Peter at Rica, ano, bukod dun sa tatlong pinaghihinalaan tindahan, tumatalima naman anya sa price cap ang mga rice retailer sa naturang pamilihan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TGA-TZMN.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TGA-TZMN, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Philippine Standard Time, 9:19.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.

0: So, edi Max, yung Lunes na naman ang inaasahan natin. At isa, ang dami-dami nang ang patong-patong ng mga kontrobersiya galing sa Senado, dinagdagan pa. Dahil, ito naman yung sinabi ni SP, Alan Peter Cayetano, ano ha? Sabi niya, the majority can form a blue ribbon subcommittee to resume the probe into flood control projects, saying also that opposition to it on procedural grounds may be an attempt to block the investigation. Samantala, sabi ni Senate President or former Senate President Vicente Soto III, yung subcommittees daw have to be created by the Senate in plenary, which cannot happen until the session on Monday, which is today. So, alin ba ang tama? Kapag may mga question na ganyan at kontrobersiya na involved ang Senado, syempre, for clarity, who you gonna call?
1: Ghostbusters?
0: Senator Frank Trilon.
1: Akala ko Ghostbusters. Automatic tuloy ako. Nagahalata ang 90s baby.
0: Okay. Kausapin po natin. Former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, and most importantly, aba, eh, lahat yata ng ano, ng posisyon na occupy na niya. A veteran and certainly a voice that is respected in and out of the Senate. Senator Frank Drilon, good morning, sir. Peter at Rica dito sa Balita Patan. Welcome back.
2: Good morning, Peter. Good morning. And thank you again for having me.
1: Apo, good morning. Good morning, Senator. Salamat po.
2: Walang Tuesday sa palitan na kita.
0: Okay, Senator Frank. Okay, let's talk about this. Ano? Kasi patong-patong na yung mga kontrobersiya. And here's another one. Hopefully, you can shed light on ano ba ang tama? Pwede po ba talagang mag-form ng subcommittee, lalong-lalo na dito sa Blue Ribbon Committee, by a mere edict or appointment by the chair of the Blue Ribbon Committee? Pwede ba yun at hindi na kailangan dumaan pa sa plenaryo?
2: Alam mo, Peter, hindi ko balaala eh. Ha? That's much detail. Hindi ko balaala. Ngunit ang ating bantayan ganito, ano? Wala si Senator Bato.
0: Okay.
2: Kaya ang score ngayon 12-11. Dalawang punto tuloy sila. Hindi ba?
0: Apo.
2: 12-11. So, yung 12, walang quorum sa 24. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-call ng session to order dahil sa 24 ang senador. In order to call the session to order, you need 12. Wala si Bato. I'm sorry, you need 13. Si Bato. So hindi mo tawag ang session in order kahit dalawa lang eh.
0: Apo.
2: Wala si Bato. So there can be no session. So wala yung pwedeng gamitin ito ng minority para hindi magkaroon ng session. Ngayon, si Jinggoy, nakita naman natin na aresto noong Biyernes. At ang sabi ng mga pahigan ngayon, itong araw na ito, magkakaroon ng action at posible magkaroon ng warrant of arrest doon sa non-bailable offense. Pag nangyayari yan, ay di 11-11 na lang.
0: Tayna sila.
2: Opo, pero walang makakabuo dahil walang assuming that they will follow party lines.
0: Yes.
2: Isa doon sa majority, isa sa minority. Talagang wala nang magagawang trabaho ang Senado. Kaya yan po ang ating problema ngayon. Habang ganito ang sitwasyon, hindi makakaurong ang Senado at napipinsala dito yung taong bayan. Yeah. Dahil walang magagawang trabaho ang Senado.
0: Apo.
2: Yun po, nakakalungkot.
0: Telling po itong binanggit ninyo. In other words, we will, the Senate is in a state of stalemate and deadlock.
2: No, tama po yan. Or the Senate at this point is useless.
0: chill lang, Senator. Yes, opo, Senator Frank. So, I mean, what? Okay, so what happens then? Are we in the so-called state of constitutional crisis already as a result?
2: Wala, siguro Senate crisis.
0: Senate crisis lang, oo.
2: Senator's crisis. Ano, but seriously speaking, kaya po tuloy-tuloy na nawawala ng tiwala ang taong bayan sa Senado dahil sa mga ganitong pangyayari. Yan po, I am not talking about theories. Ito po ay totoo.
0: Apo.
2: Ngayong araw na ito, assuming na walang palit, walang quorum po, 12 lang ang
0: majority.
2: Majority. Dahil wala si Bato eh. Inong na niyan si Bato, 13-11. Nung nawala si Bato, naging 12-11 na lang. Kaya wala ng quorum. At hindi po ang minority man naman po, 11 lang sila, hindi sila papayag na magkaroon ng session at pag nagkaroon ng issue, talo sila. Kasi 11 lang sila eh. O, they will not attend para 12 lang po yung nasa session hall. Pagtawag ng roll call, walang quorum, adjourn.
0: Ah, okay.
1: Mm-hmm. Pero mukhang aabangan naman po natin na magka-quorum ngayong araw, Senator Frank, dahil marami rin

0: Pasok.
1: Sa tingin mo, papasok?
0: Kasi ang pag-uusapan daw po nila ngayon, yung online voting eh. Kung hindi po sila papasok, di wala po magiging usapan, di ba po?
1: Ang pag-uusapan nila, hindi kita narinig.
0: Pag-uusapan po nila ngayon, yung online voting para po kay yung sinasulong ni Marcoleta.
1: Tama yan. Pag pinag-usapan nila ang online voting at magkaroon ng botohan, talo yung minority dahil 12 yung majority.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
1: So, kaya hindi sila mag-a-attend para walang sesyon.
2: Ayun. Okay.
1: Bigyan ko lang ng diin. Ito po'y ginagawa nung panahon ko. Ginagawa yan. Pero hindi in mass dahil di naman kami na hindi naman kami nag-aaway eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga ng Pangulong Marcos, nung panahon namin, nung panahon ako yung Senate President, si Bongbong ay nasa opposition, hindi kami nagkakasundo, lalo na doon sa barm election at constitution. Nagdidibati po kami, ayaw niya buuhin, gusto kong buuhin yung constitution ng barm.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit pagkatapos doon, nagkakapi kami. At nagtatawanan lang kasi trabaho lang po yan eh. Ngayon, hindi ganun ang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ayaw yung pinipilit ng grupo ni Alan Peter Cayetano ay pwedeng bumoto in absentia.
0: Mm-hmm.
1: At yun ay walang ibang layunin kung hindi mapigil yung paglabas ng bank account pagdating ng impeachment trial.
2: Yeah.
1: In other words, ginagamit itong boto na 13 para po hindi mailabas ang katotohanan pagdating ng impeachment trial dahil kayang harangin ng 12 yun pong pag-issue ng warrant.
2: Opo. So, let's talk about yung siguro hindi na rin far-fetched na ano po na hindi lang po si Jinggoy medyo delikado.
0: Villanueva.
2: Villanueva.
0: Marcoleta.
2: Mm-hmm. Oo. So, ibig sabihin, this is not really exclusively just for bato kung maipapasa nga itong online participation sa deliberation and voting sa impeachment trial. Para anybody na medyo, kung halimbawa nakakulong na sila, Senator Frank, I mean, kulong na ang pinag-uusapan natin, hindi nagtatago. Pag naipasa ito, the senators in jail can still vote, right?
1: Tama po yan. Kaya pwedeng doon sila mag-sesyon sa kulungan.
2: Ayun, I work from jail. Okay.
0: Pero naman okay. Work.
2: Yeah. So,
1: yan po ay kung nasa loob sila, kung po pwede silang bumoto, ay kailangan may permiso ang husgado, ang sandigan na siyang nag-order ng kanilang detention.
2: Apo.
1: Dahil sa hindi aakto yung detention, yung mga pulis na nagdi-detain sa kanila, yung detention facility, hindi aakto yan kung walang utos ang husgado.
2: Okay.
0: Maaari po bang maging repeat performance, Senator Frank, yung paghingi ng Senate Protective Custody ng ilang mga senador na maaring mabigyan na rin ng arrest warrant sakaling madinig na yung, mabigyan na ng finality yung kaso nila?
1: Sabi ko nga na sa unang-una, kung pwede silang bumoto, yan po ay nasa husgado. At magde-desisyon ng husgado, ilang husgado ang nagpakulong sa kanila, nagpa-detain sa kanila, siya ang husgado po ang magse-set ng kondisyon kung saan ang kanilang pagkakulong. Pati po yung pag-attend ng session, pwede silang payagan na mag-attend ng session.
2: Mm-hmm.
1: Pwede silang payagan ng husgado na mag-attend ng session.
2: You mean in person sa loob ng Senado?
1: In person, tama po, in person.
2: Okay. Senator Frank, this has been asked several times pero I'd like to hear your opinion on this, ano. Yung binanggit po ni Marcoleta na yung mga nag-walk out na yan sa rules ng Senado, pwede namang ipa-aresto yung mga yan eh. Can you shed light on that, please?
1: Hindi pa nangyari yan. Nung mula nung ako'y pinanganak, hindi ko pala alam na mayroon pong pinaresto. Mayroon po sa

0: Alam mo, araw-araw nakikita kayo dyan sa President, kapwa mo senador. Araw-araw nakikita kayo, ipahuli mo. Ay di, habang buhay, hindi na kayo mag-uusap. Habang buhay, mag-aaway na lang kayo dyan sa debate. Kaya hindi po tama yan, hindi po practical. Dahil ang Senado, hindi naman po yung bangayan ng araw-araw eh. Mayroon pong respeto ang isa bawat isa at yung mga parliamentary technique kagaya ng hindi mo pwedeng pigilin ang pagtatanong ng isang senador yan po ay time honored tradition at yan po ay hindi dapat labagin for the sake of harmony and dignity of the Senate,
1: which I think is quite lacking, ano?
2: Questionable at the moment.
1: At the moment.
0: Kaya nga, lacking na nga. Tapos naragdagan nung pa ng kung ano-anong reglamento na talagang halatang-halata is very partisan at hindi para sa kapakanan ng mas maayos na trabaho sa Senado.
1: Okay, one final thought from me, Senator Frank. So may bago pong chairperson ang Blue Ribbon Committee, si Pia. Ngayon, yun nga, gusto nilang magkaroon ng subcommittee na ang tatayong pinuno ay si Marcoleta. Tanong, anong mangyayari doon sa mga findings doon sa tinatawag na initial committee report na inilabas na ni Senator Ping Lacson, the former BRC chair? What happens then? Yun ba? Baliwala na yun?
0: Ah, hindi. Wala, hindi na-adapt yun eh. Kaya yan ay... wala man ang committee report doon. Yun ay chairman's report, tawag niya.
1: Okay.
0: Na siya lang, si Senator Ping Lacson lang, ang gumawa subject to the concurrence of the members of the majority of the Blue Ribbon. Dahil hindi nag-concur, it remained as a chairman's report. At kaya yung pinadala yan sa ombudsman, yan po ay the same as an ordinary complaint.
2: Tatanggapin pa rin po ba ng bagong Senate Blue Ribbon Committee yung unang report ng previous Blue Ribbon Committee, considering na ilan po sa mga senador ay ilan po sa mga senador ngayon ay na-mention doon sa previous Blue Ribbon Committee report?
0: Wala pong kailangan action dahil hindi naman tinanggap yun ng Blue Ribbon Committee. Walang pirma eh.
2: Uh-huh.
0: So there is no action na kailangan para kilalanin o hindi kilalanin ang report na yan dahil hindi naman committee report.
2: So maaring magsimula po pala sila ulit sa simula nito, Senator Frank?
0: Pwede kung mayroong discretion na balikan.
1: So back to zero, in other words?
0: Pwede.
1: Pwede po.
0: Pwede.
1: Okay.
0: Apo.
1: Okay. What do you think? What does it take para po dito sa present composition ng Senado, yung nag-aaway na dalawang grupo, paano po kaya ang gagawin para magkaroon ng semblance of cohesion or rational process dito po sa Senado? Dahil nakakahiya na po talaga eh.
0: Ay, talagang sang-ayon po ako dyan. Talagang nakakahiya na. At hindi lang nakakahiya, napiperhwisyo ang taong bayan. Dahil may mga ilang panukala dyan na nakabitin, hindi maaksyonan dahil sa bangayan ng ating mga senador. At ang bangayan ay dahil rin po sa napipintong impeachment trial. Yan po ang katotohanan. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maiwasan na lahat ito ay politika at ginagawa dahil sa impeachment trial. Dahil kung kontrolado po ng grupo ni Senate President Cayetano yung impeachment court, wala pong ebidensya na requiring a subpoena na mailabas. Kaya wala pong testigo na haharap. At uulitin ko lang, yun maalala po ninyo yung panahon ni Presidente Erap, nung hindi binuksan yung second envelope.
1: Opo.
0: Lumabas yung prosecutors dahil sa kanilang tingin, they cannot prove anything at useless na ipagtuloy kung hindi ilalabas yung second envelope. Ganun din po yung impeachment trial ni Justice Corona. Pinilit natin na mailabas yung SALN or State of the Assets, Liabilities and Net Worth. At saka, kung inyong maalala, ipinasumpina yung branch manager ng bangko.
1: Opo, opo, opo. At yun nga po yung tinatawag din at that time na inflection point, which we are probably going through right now. Ano po? So we're at the cusp of something really good or really bad.
0: kaya nga, Peter. Yan po, ito lahat maintindihan ng taong bayan. Kung ating iisipin, tanong ng taong bayan, bakit nagkakadito? Mm-hmm. Bakit? Bakit? Halimbawa, yung so-called flood control anomalies. Bakit hindi na lang po pabayaan ng ombudsman nag-imbestiga? Bakit pa pinipilit na ibalik? Okay. Sa ngayon, ha? Yan po, wala akong nakikita kung hindi pamumulitika. At dahilan po sa napipintong impeachment trial.
1: Mm-hmm. Yun. We hear you loud and clear, Senator Frank. And maraming salamat po for all the insights that you're giving us every time we have this tete-a-tete.
0: Thank you. Mayroon lang isa lang kung gusto kong
1: bagitin. Sige po.
0: Sinusubi na po ng NBI si Mrs. Bato.
1: Oo.
0: Mali po yan. Uh-huh. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang asawa na maging testigo. Ang tawag po sa rules of court yan, marital disqualification or marital privilege. Hindi mo pwedeng gawing testigo ang isang asawa laban sa asawa niya.
1: Hala, hindi nag-review?
2: Gumawa ng hakbang.
1: Maraming salamat. Senator Frank.
2: Sa uulitin
1: po.
0: Thank you.
1: All right, have a nice day. Si Senator Frank Drilon, ang dami nating na natutunan.
2: May byline, may pahabol pa.
1: May quotable quotes pa. Oo, sa former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, not the subcommittee, the main committee. Nalilang po ha. Meron na kaming magkakapi muna kami ni Rica in just a short while. I will be right back. 9:39, 57, 58, 59, 9:40 na po.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa

0: Oh, naguhulaan ngayon, Rica. Ano kaya ang inflation rate for the month of May?
1: Naku!
0: Ayan!
1: Sasakit na naman ba ito?
0: Mamaya, pag-uusapan natin yan, honey. In the meantime, sandali lang po, time check lang tayo. 9:43!
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga! Is it real? Is it me?
0: Are you scared? 7.2 yung nakaraan, di ba, nung Abril.
1: Oo, spike yan from 4 something lang yan eh. Ang bilis ng inangat.
0: Ang forecast for May is 7.1 to 7.6, somewhere there.
1: Mm.
0: Opo, linawin lang natin, yung inflation is actually a measure of the past.
1: Mm.
0: Hindi po pag sinabing ang inflation ay ito, ibig sabihin tataas mga presyo.
1: Oo,
0: hindi po forward looking ito. Kung tama ang aking economics 101. Opo, kausapin natin para malaman natin kung meron pa nga bang itataas o tataas pa ba ang inflation natin at ano ang magiging epekto nito, lalong-lalo na doon sa mga minimum wage earners. Ano po? At isama na natin, Rica, yung mga nasa middle class.
1: Tayo yun.
0: Ito yung maingay.
1: Oo, tayo yun.
0: Paano naman kami?
1: Totoo.
0: sa ating mga ultra-wealthy individuals naman.
1: Ikaw yun.
0: Hindi ako yun.
1: O kasi may billionaires
0: ultra-wealth tax
1: na sinasabi.
0: Kausapin nga natin ang executive director ng Ebon Foundation. Isa to sa mga kinikilala talaga pag ganitong mga economics ang pinag-uusapan.
1: Mm-mm.
0: Si Ginoong Jose Enrique Africa. Mr. Africa.
1: Sir Sunny
0: parang
1: Africa.
0: Masyadong respectable pag ano, pag buong
1: pangalan.
0: Jose Enrique Africa. Manong Sunny. Biglang Manong Sunny. Hi. Good morning, sir.
3: Good morning, Sir Peter, Ma'am Rica. Nadidinig ko lang yung pangalan niya sa birth certificate. Salamat sa pagbigit.
0: nagulat din ako, kaya ako'y natuwa eh. So Sir Sunny, pag-usapan natin to, no? Lalabas naman ito usually on the third or fourth day of the new month, no? So which means mga June 3 or 4 malalaman na natin yung inflation rate for the month of May. Meron ba kayong forecast dito ang Ebon Foundation?
3: Well, sa amin, hindi namin pinaforecast on a month-to-month basis. Pero ang tansya namin dito sa first 6 months after pagtaas ng oil prices noong March, ang tansya namin at some point in those first 3 months, aabot ng 8%. Tapos po siya umabot ng double digit by the end of the year. Wala kaming month-to-month forecast, pero yung right now, ang tansya namin, I think with marami, aabot ng at least, 7.5 to 8% dun sa next inflation figures. Tapos, depende kasi ang hindi mo pagkatiwalaan itong si Pangulong Trump. Sasabihin, may peace agreement, tukulungan.
1: Yes.
3: Sasabihin, may napagkasundoan na. Sasabihin ng kabila, hindi. Pati yung Pakistan, nalilito na sa mid-date ng kanilang talk. So, yung ganong klaseng every time na may announcement na malapit na, tapos binabawi siya, actually, it worsens the forecast kasi lalong hindi yung pagkakatiwalaan yung ano man na pinag-uusapan. So, worst case sa amin, magdo-double digit by the end of the year. But I mean, lahat naman ay variable. Pero ang sigurado, approaching 8% siguro nitong darating na ano. Na
0: wow! Naman. Wow! And to think na yung inflation natin, Sir Sunny, nung January 2, February 2.4, March 4.1, April, eto yung sumipa ng todo, yung April 7.2 eh. So, we are...
3: Quick singit lang para ma-sense yung magnitude ng problema. Yung 7.2% inflation na yan, compared sa mga nakaraang inflation, highest siya in 3 years.
0: Mm-hmm.
3: Pero kung usapin lang yung pagtaas, yung spike, yung pag-triple, grabe, from 2.4% in February to 7.2% in April, yung pag-triple in just 2 months, the last time meron tayong ganyang kabilis na pag-accelerate na inflation, mas yung 1990s pa, noong 1994.
0: Wow.
3: So kumbaga, hindi lang highest inflation in 3 years, pinakamabilis na pag-spike ng inflation basically in 30 years. So,
0: grabe
3: talaga yung sitwasyon. And ano yan, it only happens during oil shocks, noong 1970s, noong 1980s debt crisis. Pero Ito, in recent memory, ako bata pa naman ako, medyo unprecedented itong acceleration.
0: Oh, tama, to. Tama. Pero, pero of course, hindi mo na alam, ano, pero nung 1970s, during the martial law year.
1: Oil shock din?
0: Aba, eh.
3: Dito, naalala niyo ba yun?
0: Oo, kasi.
3: Numero datos lamang siya sa akin.
0: Oo, kasi, alam mo yung ano, yung kinikitang interest nun sa treasury bills, umabot ng 20% plus eh.
1: Wow, sarap. Mm.
0: Yes. Oo, hindi, I'm trying to be very conservative about it. Kasi ang laki talaga. So if you can imagine na kung ang binibigay na interest for treasury bills, eh, sabi mo na 25%, you can imagine kung gano'ng inflation nun, di ba?
3: Yeah. Tsaka sinakal talaga yung flow of capital noon. Ang pinakatinamaan dyan yung mga maliit na negosyante na wala namang madudukutan ng bulsa, hindi naman kaya kausapin individually yung mga banko. I think right now, yan ang isa sa, I'm sorry, maraming problema, isa sa looming problem natin ngayon dun sa pag-arangkada ng inflation to 7.2, lalo na if we hear 7.5 to 8% inflation sa next announcement, yung knee-jerk reaction, sobrang mechanical, yung Bangko Sentral ang tataas ng interest rates. At yung problema doon, yung only tool ng Bangko Sentral na mali, na ginagamit to contain inflation, ay sakalin yung demand by raising interest rates. Ang problema, hindi pa tayong pagsakal ng demand. Mm-hmm. Ang nasasakal, yung demand for capital ng mga maliit na negosyante, ng mga maliit na consumers, mga middle class, credit cards. Pero yung mga malaki negosyante naman, na malalim yung bulsa, maraming, well, cash rich sila, at may sariling bangko, they can give themselves actually lower capital. So, sa daming inequality sa Pilipinas, even dun sa usapin ng inflation, iba't ibang tinatamaan, mas mabigat para sa mahirap. Pero even yung main weapon, tamin na tingin namin mali, yung main weapon na ginagamit ng gobyerno to control inflation and interest rates, lalo pang actually sasakalin yung mga small businesses and the middle class.
1: Eh, ano na po mangyayari sa atin kung ganun pa po pala? Kung ang forecast niyo might even hit double digit. Pag si Trump, hindi pa rin talaga napirmi sa isang magtama-ayos na desisyon. Mahirap na ang ginagawa ng Bangko Sentral. What more pa po ba ang kanilang pwedeng gawin to curb inflation? Eh, parang ngayon pa lang, naghihingalo na tayo sa whatever reasoning na pwedeng gawin ng pamahalaan natin.
3: Yung problema kasi, masyadong, well, two things. Ang kitin na pag-isip ng government, when it comes to controlling inflation, ang go-to agency nila palagi, yung central bank. Mali yun. Kasi at the time na yung cost ng inflation, yung pagtaas ng presyo ng oil prices, hindi naman excess demand ang nakailangan sakalin ang cost ng inflation, kundi yung pagtaas ng oil prices. So wrong tool yung interest rates to deal with yung current inflationary shock natin. Pero ikalawa, yung iba pang tool sana na pwede gamitin ng gobyerno to contain inflation, spread the burden. Bottom line, kaya magtataas yung presyo ng bilihin is because yung pagtaas ng presyo ng crudo and refined oil products. Ang question lang, how do you spread the burden? Kung yung buong burden ng increasing oil imports natin ipapabalikat sa consumer, we'll get what we're getting now na unfairly pabigat sa mahirap at middle class. Pero may iba naman policy tools ang gobyerno. Nag-declare siya ng National Energy Emergency, pwede siya mag-declare ng price control. Yung price control, ang kahalaga nun, hindi lang sa kinokontain yung inflation, din distribute yung burden between yung consumer at yung tubo ng mga negosyante. Of course, reklamo yung negosyante, maluluwi kami kung may price controls. Pero una, we disagree kasi hindi naman palagi nagsabi ng totoo mga negosyante about yung capacity nila to absorb lower profits. Mm-hmm. Pero the government has to step in kasi nagbabangga interest ng many businesses to keep their profits high by keeping prices high and passing on all the costs of oil prices. Nagko-conflict siya with yung need for consumers, lalo na poor middle class consumers, for cheaper goods and services. At a price control is a way for the government to spread the burden. Hindi naman sinasabi, balikatin lahat at i-freeze at February prices. Mm-hmm. Ang sinasabi lang, rendahan lang para yung burden between consumers and the businesses ay namamanage. Ikalawa, wala pa rin kami didig na action dun sa windfall profits and overpricing ng mga oil firms. Na-compute ng Ibon, which remains to be refuted, may 45 billion pesos in windfall profits in oil firms in March alone.
0: Wow.
3: Because they sold high from buying cheap. Wala pa kami nadidinig na effort ng government na yung 45 billion pesos windfall profits na yan at yung underlying overpricing ay narendahan. Pero, so theoretically, under the oil deregulation law, kung mag-declare national emergency, pwede na makilam ang gobyerno dun sa price ng oil firms, pero hindi yan ginagamit. So that's just two of the mga possible ways to control inflation na nasa poder na ng government right now kung gusto niya gamitin. Pero hindi niya ginagamit. And sa amin, that's the biggest worry ngayon. Parang it seems like the last few weeks, I'm sure na sense, di ba? Wala masyado sa balita yung oil crisis at lalong wala sa balita yung ginagawa ng gobyerno to mitigate yung effects ng oil crisis. Medyo nandidistract yata sila with mga putukan sa Senate and 2028. Medyo parang may... para may bigger things to worry about. Huwag naman sana isipin ang pansariling political survival in 2028 habang yung daily survival ng Pilipino ngayon, mahirap at middle class, talagang nasa alangan yun, nangihinalo na yung napakaraming mahihirap natin ngayon.
0: Eh, yung favorite expression ng mga 3 out of 5 government executives natin, mga officials natin, that's why we're implementing the whole of
1: the
0: government
1: whole of
0: approach.
1: Government approach.
0: Do you believe that, Sir Sari?
3: Nahirapan na mag-comment sa ganyan kasi kuntiti na kasing salary grade ng mga government officials, lalo na those in power.
0: Aray!
3: Yung officially reported nga, si Pangulo Marcos, $500,000 a month.
0: Mm-mm.
3: Yung Vice President, about 420,000 pesos. Yung Senators, Congressmen, about 350 to 400,000 pesos. Medyo, may gets mo bakit hindi nila mararamdaman itong inflation.
1: Yes.
3: And why they won't care about it. Kasi, declared salary lang yan. Wala pa yung mga bonuses, allowances,
0: correct,
3: and all the other porky perks that come with the job.
0: And don't start with the Banco Central pay.
1: Na sila yung pinakamataas. Diba?
3: Ibang klase. Parang clearly hindi performance-based yung sweldo na yun kasi umarangkado inflation, bumabagsak ang piso. Yung two things na self-declared concern ng Banco Central, inflation, foreign exchange rate, medyo... may epic feel yata siya nito manakarang buwan. But, well, hindi performance-based, that's what we get.
1: Gusto ko yung sinabi ni sir na porky perks.
0: Porky
1: perks na.
3: Grabe naman talaga, Marika, di ba?
0: Yung sinasabi na monthly, salary pa lang yun. Ang dami pang mga allowances. Sabi nga nung isang senador, nung tinanong siya, sabi niya, uy, ang dami mo namang staff. Anong gagawin natin? Ang daming budget . Sayang naman kung walang makikinabang.
1: Walang makikinabang. Alam mo lang ako makinabang.
0: Masyado diba? Na, alam mo, Sir Sunny, masakit na itong topic na to. Tigilan na natin.
1: Hindi, saktan pa natin lalo.
3: Sa Lunes.
1: Oo, saktan pa natin lalo sarili natin, Sir Sunny. Dahil nakikita natin yung salary grade nila, napakalayo sa salary grade natin. Tapos pinag-uusapan natin, tax the ultra-rich. Baka pwede naman itong mga kumikita ng certain salary grade, i-tax na rin natin kung ganun lang din naman ang magiging usapin, di ba? Para naman din natin sabihin na selective yung ating mga tinatax na ultra-rich lamang.
3: Oo. Well, actually, yung wealth tax, yung ibon ang una namin tinulak yan nung panahon pa ng kasagsagan ng COVID noong 2020. Sinasabi pala ng gobyerno, wala tayong pondo para magbigay ng ayuda, para mabilis i-roll out yung bakuna. Sabi namin, actually, maraming may pera, hindi nyo lang ginagalaw. So kami natuwa kami na kahit pa paano, through the years, 2026 na, natuwa na kami na somehow over the last 6 years, iba't ibang political forces ay meron ng sariling version ng wealth tax. I mean, malibang kay Senator Leyla, alam ko si Senator, si Legarda may proposed din for a wealth tax, naka-fold din sa kanyang response bill. Part of the Makabayan Block, take yung Akbayan, nag-file na rin sila. Sa amin, sobrang important siya kasi hindi na nga pantay yung tama ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa lahat ng mga Pilipino. Para mali din na hindi pantay yung tama ng buwis sa mga Pilipino na hindi tama na nakakalusot. Yung may pinakamalaking kakayanan mag-contribute dun sa pondo ng bayan para may balik bilang serbisyo. Medyo unfair talaga na nakakalusot yung sa pagbayad ng buwis yung mga mayayaman. At sa amin, it's a no-brainer talaga na in a society na grabbing inequality, hindi lang between the rich and the poor, between the super rich and even the middle class and the poor, sa amin it's so obvious, parang no-brainer na tasa ng buwis sa mga billionaire especially, para naman may dagdag na pagbigay sa bisyo sa maraming Pilipino.
0: Uy, pero Sir Sunny, kalalabas lang yata kahapon naman nung kamakalawa, abay, may mga bilyonaryong nawalan ng bilyon-bilyon as a result of this oil crisis. Ang medyo tumaas yung nasa ports, cigarettes, groceries.
1: Yung
0: billion.
3: Kaso, alam nyo, yung up and down sa yaman na yan, hindi nawawala. Tuloy-tuloy actually yan over the medium to long term. So sa amin, yun ang point ng wealth tax. Beyond yung mga palo ng stock market up and down, kung titignan nyo yung long term trend sa wealth, right now, halimbawa, huling estimate ng Ibon as of 2025, may, grabe to, may 3,000 billionaires with 8.2 trillion pesos in wealth.
0: Wow.
3: Grabe yun. That's, at yung konsentrasyon ng yaman ngayon, kung may 3,000 billionaires with about 8.2 trillion in combined wealth, kung ipagkasama natin yung more or less richest 2% ng populasyon, meron sila about 25 trillion. Yung yaman ng pinakamayaman na kalahating milyon na pamilya, katumbas ng pinagsamang halaga ng ari ng bottom 80% ng populasyon. So
1: grabe.
3: Ano yung grabe?
1: Inequality talaga.
3: Inequality yun.
1: Ano?
3: Oh, and kung may magtataka bakit may konsentrasyon ng political power sa ilan, it's because ginagamit yung kahirapan ng marami against them. Come election time, di ba, all the vote buying, all the mga manipulation na nangyayari. Actually, hindi naman galing sa politiko yan eh. If you think hard about it, marami sumiikot na pera, come election time, hindi lang naman pera ng politiko, pera ng mga bilyonaryo. Kasi ang trito, ang kabayaran doon, kapag yung favored candidate or favored party ay nasa poder na, gagamitin yung poder na yan para lalong payamanin yung mga malalaki negosyante. So may vicious spiral tayo na nagkukonsentra yung yaman. Habang nakukonsentra yung yaman, nakukonsentra yung poder. Pag nakukonsentra yung poder, ginagamit para higit na pakonsentra yung yaman. So
0: correct.
3: I think the reason many poor and middle class feel left behind is because we are being left behind.
0: Yes. At para tayong mga daga, alam mo yun, yung ikot lang ng ikot dun sa ano, sa carousel. We're constantly...
3: Tapos pinapag-away pa, di ba?
0: Correct.
3: Pinapag-away pa.
0: Yung chinuchubibo lang tayo, tapos hindi naman tayo naman aaliw na aliw, di ba? Nabigyan lang ng konti. Ito na naman tayo. Oh, what latest survey says? Siya pa rin.
1: Nababawasan naman na daw. Namumulat naman na daw tayo ng dahan-dahan.
0: Sir Sunny, salamat ha. Ang ganda sana yung lunis namin eh.
3: Sorry po.
1: Mga usapan yung nakakasakit ng damdamin.
3: Sorry po next time. Tawag naman kayo na may good news tayo. Oo. Sir Sunny, tumako sa inyo. In all honesty. I mean, yung energy nyo, despite everything, happy energy. So, sometimes we really need that.
1: Pero sa totoo lang, para isang beses para natin nakausap si Sir Sunny na good news pinag-usapan.
0: Basta saan ba? Malay mo, di ba?
1: Anyway, salamat Sir Sunny. Good morning.
0: Sir Sunny, have a good week.
3: Magandang umaga, Sir Peter Enrique. Ingat po.
1: Thank you po.
0: Jose Enrique Sunny Africa. Executive Director ng Ibon Foundation. Eksakto en punto, alas 10:01.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Kabayan with Johnny Marafe, susunod na nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musgi po.
1: Lazo, everyone, ingat.
0: Ang tabayanan na, maraming puputok ngayong araw na to. Dito po sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at DGMM.
1: Yeah.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, nagbabala ang Pilipinas na nananatiling seryoso ang banta mula sa China sa kabila ng pagluwag ng tensyon matapos ang summit ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Sa isang pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na patuloy ang pressure sa Pilipinas lalo na pagdating sa teritoryo at politika. Kaya kailangan aniyang manindigan laban sa agresyon ng China. Iginit din ang kalihim na hindi apektado ng summit ang commitment ng Estados Unidos sa depensa ng Pilipinas. Sa sports, uumpisahan na ni Filipino tennis ace Alex Ayala ang kanyang grass court campaign sa Birmingham Open. Makakatapat ni Ayala ang Australian na si Priscilla Hahn sa first round kung saan tabla ang kanilang head-to-head record na 1-1. Bukod sa singles, sasabak din si Ayala sa doubles event kasama ang partner na si Nicola Bortuncova. Patuloy na hinahasa ng Filipina tennis star ang kanyang laro sa paghahanda para sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Ilang rice retailers nasita ng DA at DTI matapos magbenta ng imported rice na lagpas sa itinakdang price cap. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Rowen Cueto, Rowen.
2: Isang nag-inspeksyon ng Department of Agriculture, katuwang ang Department of Trade and Industry, Central Market, para tiyaking sumusunod ang mga rice retailers sa umiiral na price cap para sa imported rice. Isang tindera ang nasita dahil sa pagbebenta ng imported rice na mas mataas kaysa sa itinakdang presyo. Ayon sa mga nasita, nahihirapan silang ibaba ang presyo dahil mataas din ang kampagbili nila sa kanilang bigas. Bukod sa presyo, napansin ding may mga ilang retailer na mali ang color coding ng kanilang mga paninda. Nilinaw ng mga otoridad na ang kulay asul ay para sa mga imported rice, habang puti naman para sa local na bigas. Aminado naman ng isang retailer na nagkamali sila ng paggamit ng color coding.
3: Yung presyo ng bigas namin na kahit gusto namin ibaba, hindi ko magawang maibaba. Number one, mahal yung pagkabili namin ng bigas. So, syempre, bumaba silang din naman ako kung magkano yung binili namin doon sa bigas. So,
4: nagkamali lang talaga. Hindi ko rin pati masyadong napansin yung ano namin. Kasi dati kasi noon, basta mataas, kulay blue. Hanggang hindi na namin nabago. Hindi ko rin napansin.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Oras 10:07 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Monday sa ating mga kapamilya, kaserbisyo sa iba't ibang panig ng mundo at sa Pilipinas. Today is June 1, unang araw ng Hunyo. Kaya banat-banat tayo ulit, maraming mga kaganapan na mangyayari na naman itong linggo, lalo na dyan sa Senado, na inaasahan na naman natin na posible na magkaroon ng mga konting pagbabago or merong konting drama uli. Pero mamaya kasi may bisita sila yung Vietnam President. Kaya 5 o'clock magko-convene ang Senado, 5 p.m. po, para sa pagsisimula uli ng session nila. Pero ang good news naman ngayon ay merong rollback na posible na namumuro na bukas, Martes, dahil lang gasolina daw ay pwedeng mag-rollback between 5 and 6 pesos per liter. Para naman dun sa mga ka-diesel, yung mga gumagamit ng diesel, 8 pesos to 9 pesos per liter ang posibleng rollback. Ang kerosene, 9 pesos to 10 pesos per liter ang rollback. So yan, asahan natin. So huwag muna kayo magpapakarga. Bukas na ho kayo magpakarga, dahil maganda yan. Malaki ang matitipid natin, lalo na kung magpapa-full tank tayo. At ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ho ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Maaari ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun, okay. So bago tayo pumunta sa ating unang makakapanayam, ay puntahan muna natin ang inaasahan nating magiging madrama kaya mamaya, no? Nandun ang ating kasama sa Senado, as Senate President Alan Peter Cayetano daw kinuwestiyon ang Senate Minority Bloc kung itutuloy ang investigasyon sa flood control scam kapag nabawi ang liderato. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating kasamang Robert Mano. Robert!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
2: President Alan Peter Cayetano kung magpapatawag ng pagdinig sa flood control project ang minority bloc kung makuha nila muli ang liderato. Ipinuto ni Cayetano na kontrolado ng majority bloc at ng chairman ng komite o kumiteng maatasan kung magpapatawag ng pagdinig, kung gaano kadalas ang pagdinig at kung sino-sino ang ipatatawag. Kapag may pagdinig, dapat anyang impartial o patas at independent at ilalabas ang lahat ng katotohanan. Nauna nang inanunsyo ni Cayetano na mag-resume ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam sa darating na Webes, June 4, at magpapalabas ng notices ngayong araw si Senator Rodante Marcoleta. Sinabi ito sa gitara ng nagpapatuloy namang pagkilos o umanong pagkilos na minority bloc para mapalitan Cayetano na kapag nangyari kasama ng mapapalitan ang chairman ng Blue Ribbon Committee at lahat ng iba pang komite. Gaya ng video conferencing, posible namang maging issue ang paglika ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee kung hindi ito gagawin sa plenaryo at kung hindi hihintayin na magtalaga ang minority bloc ng mga miyembro sa committee. Samantala, inanunsyo ngayon ng Senate Office of the International Relations and Protocol na hindi na matutuloy ang pulong ni Vietnamese President Tao Lam at ni Senate President Alan Peter Cayetano at maging ang pagdalaw sa Senado mamayang hapon. Ang Vietnam side ang nagkansela ng pulong pero wala nang ibinigay na detalye kung bakit naudlot ang pulong. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert, so ibig sabihin na cancel ang alas 3 dapat yun, di ba? Yung pulong ng Vietnam, di ba? Yung President, Vietnamese President at ng Senado, si Alan Peter Cayetano. So, ibig sabihin, pwedeng mag-convince sila ng earlier, 3 p.m. ang Senado mamaya?
2: Actually, Danny, nasa bandang yung initial na schedule ng meeting nila pero nakansela nga. Pero so far, walang inaanunsyo na changes sa schedule. kaya nananatili sa 5 PM as we speak now, Danny, yung start ng kanilang session.
0: Okay, so for now ba, ano ba ang naulinigan mo? Kasi baugong itong weekend eh, do, baka may mga pagbabago uli sa, di ba, bilang, no? Di ba, 12-11 sila in favor of the majority na grupo nila, Alan Peter. For now, wala bang, let's say, pwedeng movement by this afternoon?
2: Aabangan natin yan, Danny, kung meron man, pero... si Senator Rafi Tulfo nagsabi na na may dalawa daw kasapi nung kasalukuyang majority block yung maaaring lumipat sa Senate Minority Block. Hindi naman na niya pinangalanan kung sino yung dalawa. Pero itong tatalon daw na ito ay hindi nagustuhan yung nangyari nung nagsesyon sila nitong huli last Tuesday during the walkout ng Minority Block. Yun lang yung binabanggit. Sabi nga nila, Danny, dahil manipis yung numero ng minority at majority, inaasahan talaga na anytime ay pupwede. Laging may banta ng pagpapalit ng literato ng Senado, Danny.
0: So, bali, anong sabi sa inyo si Senator Rafi Tulfo, Robert, tama ba? Yung posibleng dalawa na bumaliktad. Ganon, di ba?
2: Yun, sabi niya, baka lumipat sa kanila sa minority because of what kung ano yung nangyari. Tuesday session.
0: Okay, speaking of Tuesday, Robert, di ba nabitin tayo noon dahil nag-walk out? Ngayon, pinag-uusapan kasi, di ba, yung rules, di ba? Yung remote participation na nabitin dahil nga mahaba yung debate, ayaw pumayag ng majority, so nag-walk out ang minority bloc. So for now ba, ang balita ba, isusulong uli mamaya yan, yung issue na yan ng mga majority group?
2: Hindi pa inilalabas yung agenda, Danny, sa hapon na ito, kung ano yung mga pag-uusapan nila. Although, in-expect na natin yan, lalo't diba nung nakaraang sesyon, ang sinasabi ng minority ay dahil bagong motion yung inihain nung Tuesday, dahil instead of the Rules Committee, ay sa plenary pina-aprobahan ito, so makailangan ng another one day. So, ngayon, papatak ito, kaya po pwede na talaga siyang talakayin.
0: Okay.
2: At kung tatalakayin man, ay syempre mag-expect tayo ng debate sa magkabilang panig hinggil dito sa issue na ito, Danny.
0: Okay, maraming salamat. Extra na, Robert. Sorry.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMS.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Ito naman, DepEd at DILG, hinimok baka palakasin, napalakasin ang paghahanda ng mga paaralan lalo na sa panahon ng sakuna. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Danny, hinihimok ang Department of Education at Department of the Interior and Local Government na magpatupad ng mga protocol o hakbang para maibsa ng epekto kapag may kalamidad gaya ng bagyo sa inihaing House Resolution Number 1034. Kabilang sa iminumungkahi ni Laguna First District Representative Ramil Hernandez na naghahain ng resolusyon ang pagkakaroon ng localized preemptive suspension kung saan gagamit ang mga LGU ng local weather data para sa pagdedeklara ng class suspension, blended learning readiness kung saan ang lahat ng paaralan ay magkakaroon ng disaster ready curriculum packet para masigurong tuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral at hindi na kailangan ng make classes, mandatory structural integrity unit kung saan aatas na ng Department of Public Works and Highways at DepEd na mag-ugnayan para sa pagsasagawa ng pre-typhoon audit sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan at pagbuo ng unified communication platform kung saan magkakaroon ng real-time notification system ang mga paaralan na pagtaas sa FIVO at LGU para maiwasan ang delay sa impormasyon lalo na sa class suspension. Nais din ng resolusyon na paigtingin ang disaster risk reduction and management sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagbigay ng training sa mga miyembro ng DRRM team. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMS.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ang time oras, time check natin ay 10:18 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Meron pa tayong report, PNP, naka-high alert para sa nalalapit na balik eskwela 2026. Higit 55,000 personnel ipinakalat na. Iyan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene.
3: itinaas as na sa high alert status ang lahat ng regional at local police units sa buong bansa bilang paghahanda sa nalalapit eskwela sa Hunyo a 8. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melanchino Tatis Jr., aabot sa kabuuan 55,507 ang ipapakalat na kinaibilangan ng 28,751 ng mga pulis, 4,079 mula sa iba't ibang unit at 22,677 ng mga force multipliers. Magdisarado rin ng pulisya ang pagdami ng mga mamimili sa Divisoria, Quiapo Recto, Santa Cruz, Baclaran sa Paranaque, Greenville sa San Juan, at ipang malalaking shopping centers sa Metro Manila at ipang bahagi ng bansa. Kaya pinag-utos na rin ng Minor Tates ang mas mataas sa police visibility at mas madalas sa foot patrol upang maiwasan ng anumang petty crimes. Abang nagdeploy din ang pulisya ng K-9 units at mga civilian operatives upang bantayan at sigilan ng mga pickpocket at iba pang mga sindikato na nagsasamantala sa matataong lugar. So ngayon, nagkikipugnayan na rin ang mga local police sa mga opisyal ng barangay at security personnel ng mga mall para naman sa mas maayos na crowd management at mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Ang oras, 10:19 in the morning.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Tuloy-tuloy pa ang ating mga Radyo Patrol Reports. Tindera naman ng bigas sa Dagonoy Public Market na nawagan sa Department of Agriculture na kontrolin ang importasyon ng bigas. Yan naman ang ibibigay sa ating update mula kay Tricia Lindo. Trish?
6: Good morning, Danny. Sa gitna ng pag-iinspeksyon kanina ng DA sa Dagonoy Public Market San Andres, Bukid, Maynila, hindi mapigilan ng isang tindera na kwestiyonin ang ahensya kaugnay ng pag-iimport ito ng bigas. Ayon sa tindera na magsasaka rin sa Mindoro, talo sa bentahan ng local rice kumpara sa imported na bigas kahit paanong pilit na mapantayan ito ng lokal. Wala na anya silang kinikita lalo na kumabahan ng supply ng imported. Narito ang tinig ng tindera.
7: Bakit po tayo Pilipinas? Lagi po tayo nag-import ng bigas. Kawawa po kami kasi po ako magsasaka po ako sa Mindoro. Hindi namin matapatan yung presyo ng imported. Kasi sir, pag pinabayaanan niyo po kami farmers,
6: dito sa Dagonoy Public Market, Danny, nasa 48 pesos yung binhi rice na imported rice din at 50 pesos dun sa bachelor na imported rice. Higit 5 pisong mas bababa yan kumpara doon sa local na bigas na 55 to 60 pesos ang bentahan. Higit naman ng DA na nakaayon sa pangangailangan ang dami ng iniimport nilang bigas. Pag-aaralan din ang nilang preference sa mga namamalengke sa binibiling bigas. Kanina, Danny, ay isang tindahan lamang ng bigas sa Dagonoy Public Market ang naabutang bukas ng mga tauhan ng DA at saradong mga nasa bungad marahil ay nakatunog umano sa gagawing inspeksyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Ang oras, 10:21 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: May isa pa tayong report, modern jeepney na tumagilid noong Biyernes sa Quezon City. Aba, sinuspindi na ng LTFRB. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Nico Bagsik. Nico?
8: Pinatawa na, Danny, ng 30 araw na preventive suspension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng modern jeepney na tumagilid sa kantoyan ng Miriam Defensor, Santiago. Ito yung dating Agham Road at Quezon Avenue noong nakaraang Biyernes ng madaling araw. Isang senior citizen ang iniwang nasawi ng insidente habang 21 ang sugatang mga pasahero. Ayon sa LTFRB at batay na rin sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang pagmamaneho ng driver ng modern jeepney na pagmamayari ng 997 Sandigan Transport Service Cooperative. Kahit pa napila na, nakapula na ang traffic light sa kanto yan, kaya nahagip ito ng dumaraang armored vehicle. Ayon naman kay Attorney Bigor Mendoza, chairman ng LTFRB, malinaw umanong reckless driving ang insidente na kapabayaan ng chuper ng pampasaherong modern jeepney. Pinadalhan na rin naman nila ang SOCOS order ang tsuper ng jeepney para magpaliwanag at inatasan ang kumpanya na magsunipe ng dokumento kaugnay ng roadworthiness at maintenance ng sasakyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Time check. 10:23 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, nagbabalik na ho tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin ang administrator ng National Irrigation Administration. Eh dahil siguro nararamdaman niyo no, panay na rin ang ulan lately. At yung pero kahit na nangyayari ito, meron pa rin tayong pangamba dito sa pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa bansa, lalo na diyan sa Angat Dam. Makakausap natin ang mismong ang National Irrigation Administrator o NIA Administrator, walang iba kundi si Eduardo Eddie Guillen. Administrator Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
9: Hi, Sir Danny, na yung magabigat. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Oo, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. So, ngayon ho, ano ho ba ang mga paghahanda ginagawa natin? For now, meron pa rin yung ano di ba, yung heat index na medyo talagang concern ng ilang mga magsasaka natin. Pero as far as the, ano ho ba ang ginagawa ng NIA in terms of lahat sa mga irrigation system natin para matubigan ho ang ating mga agricultural crops? Sir.
9: Sir, ang totoo niya, proactive naman ang NIA, no? Hindi naman natin hinintay itong parating na talaga naman po ang programa namin sa NIA ay towards po sa sinasabi nating climate change resiliency. So may mga irrigation projects na pong naikasan ng NIA at yun po yung ating tinututukan ngayon po para hindi ho masyado apekto yung paparating na Super El Nino sa ating mga farmers.
0: Okay. So for now, di ba mayroong binuo ang DA, Department of Agriculture, itong Task Force El Nino. Eh, kayo yung isa sa mga lead agencies, no? So ibig sabihin, okay naman ang paghahanda natin in terms of dito sa onset nitong weather phenomenon, Administrator.
9: Yes, sir. May mga, halimbawa, may short-term kasi tayo dyan. Short-term, medium-term, and long-term. Yung short-term ho muna kasi yun yung ating immediate po na action. Ang unang ginawa na po ng NIA dyan, sir, ay inililipat na namin yung mga cropping calendars ng ating sa lahat po ng region. Halimbawa po, dyan sa may Pantabangan area, example lang, ano po? Dahil dati, ang cropping natin dyan is November. December at saka June and July. So nilipat po namin ng October, ano po? And then mag-ani kami ng February, which turnaround ng March. Ang reason mo kasi diyan is that alam niyo po yung ang importante ilipat again ang purpose natin is mailayo siya sa bagyo, ano? Yung masamang panahon. So pag nag-ani naman kami ng February, alam naman natin, walang manahong bagyo dyan, ano? At ang isang nakita namin na

0: dahil umulan pa po, eh, hindi nga kami nagbukas ng dam noong October eh, kundi instead na nag-release tayo ng tubig, nag-iipon pa kami ng tubig sa ating mga dam. Kaya ngayon po, nakadalawang trapping na tayo dyan sa parte ng Pantabangan, pero mataas pa rin yung level ng ating dam. So yun po yung isang immediate na solution na natin dyan. Ano? At may tinatawag pa kami alternate wetting and drying po yan, technique namin. Nakatipid po kami ng up to 30% ang matubig sa ating mga irrigation.
1: Pero administrator, nagtataka lang ako dahil lately, di ba, marami ng pag-ulan na nangyayari. Pero itong bakit yung Angat Dam, bumaba pa rin dun sa minimum na, di ba, water level nila. Bumaba pa rin. Bakit ganun? Di ba, dapat medyo nadadagdagan na yung water level. Yung pa naman, 90% pa naman ang ating supply ng tubig, nanggagaling dyan sa Angat Dam, administrator.
0: Maganda po yung observation ni sir. Pero ang totoo kasi, itong Angat Dam, sir, ay hindi ho control lang niya yan, ano? Bagkos itiyayo po yan, number one, ang purpose yan is power generation. Ano po?
1: Okay.
0: At pangalawa, dyan ho lang gagaling ang inuming tubig natin dito sa Metro Manila. Opo. So, ang Angat kasi, marami tayong pangangailangan ng tubig dito eh, lalo pagka-summer. So,
1: mainit, no? Malakas ang consumption. Mainit, no?
0: Malakas po ang consumption po, sir. So, ang ginawa po ng NIA para hindi na ho kami masyado rin makaburden sa Angat Dam, nagpapagawa po kami ng dam ngayon sa tabi ng Angat. Itong
1: Bulacan?
0: Bayabas Dam.
1: Okay.
0: Sir, apat kasi ang ilog dyan, sir. Kaya kita mo matindihan sa Bulacan. Apat po ang ilog dyan, sir. Isa yung Norsagaray River.
1: Malapit doon.
0: Na kung saan nakatayo yung Angat Dam. Ano po? And then, isa po yung Ipo River. Dito po, bumabagsak yung nire-release po ng Angat Dam. Babagsak siya dito sa Ipo River, sa may Ipo Dam. Ano ho? At dito na dinadivert yung tubig natin papunta ng Metro Manila. Pero may dalawa pong ilog dyan na malaki. Itong Bayabas Dam, na kung saan naman nagtatayo na ng NIA ngayon ng irigasyon. Sir, ang laman po ng irigasyon natin, ng dam natin doon pag natapos is 54 million cubic meters.
1: So ito yung lahat sa pangasiwa, lahat ng ano ngayon, kinoconstruct near the Angat Dam, kasama ito, sabi nyo, itong Bayabas Dam at saka itong Tayabas Dam, tama ba?
0: Bayabas Dam po.
1: At saka Tayabas?
0: Ito po ang under ng NIA, Bayabas.
1: Bayabas Dam. Yung may irrigation kayo na 54 million cubic meters.
0: Million cubic meters.
1: Malaking
0: yung katabi naman po na ilog, medyo mas maliit na ho yung Maniktik River na kung tawagin nila. Babagsak din yan sa ating, dito ho sa Bustos na, no? At doon, sa baba, nandun naman yung dam ng NIA, yung Bustos Dam. Pero, alam niyo po yung Bustos Dam ng NIA, diversion dam lamang po yun, pero meron siyang rubber dam para makapag-ipon ng mas maraming tubig. At ang laman naman po noon ay 17 million cubic meter. Kaya lang, nasira po yung rubber dam ng NIA. So, noong pong Monday, noong nag-meeting po kami ng presidente, ay nasabi po niya na gagawin ng paraan para marilisan kaagad ng pondo.
1: Pero sorry, administrator, yung binabanggit niyo yung Bayabas Dam, kailan ho ang targeted completion ito? Kasi malaki may tutulong nito para dito sa, di ba, sa mga planting season natin, para at least yung mga sa nakikinig, kailan masasabi natin na in full operation na ano na to, magagamit natin, may benepisyo na sa atin?
0: Sa contract time po ng NIA po dyan is 2029, pero pinapabilisan po namin, sir, ano? Gusto namin matapos yan, mga 2028. So, nire-require namin yung contractor dyan na mag-double shifting ng trabaho nila para by 2028, tapos na po yan.
1: Within the term of the current administration, BBM, kaya?
0: Yes, sir. Kaya po yan. Opo.
1: Okay. Last time, last week yata, nakausap ko isang farmer leader dyan sa Occidental Mindoro. May suggestion kasi siya para at least din makamura din daw dito sa mga solar power pump na ginagamit sa gitna ho itong matinding tagtuyot. Sabi niya, bakit daw dapat daw sana mahikayat ang National Irrigation Administration na i-adapt itong 100,000 solar pump system bilang alternatibo dito sa 15 million proyekto ng ahensya. May sinasabi siyang 100,000 solar pump system na pwedeng patuloy

0: bigan na 1 to 2 hectares. Ano ba ang tingin nyo? Pwede ho ba to? Viable ho ba to na ito na lang sana ang ating gamitin?
1: Pwede. Yes, sir. Pwede naman po yan, sir. Actually, kung ang source mo ay open source, ano po, pwede natin gamitin. In fact, ang niya ngayon, itong susunod na taon, ay yan po yung ating gagawin, pero nakalagay po sa parang trailer ba? Para pagka kailangan i-deploy po natin. Alam niyo po kasi, ang isang target po kasi natin dyan, sir, is ang problema kasi natin sa ibang area, katulad niya sa Occidental Mindoro. Alam niyo po ba, matagal po ako dyan, kaya kabisado ko po dyan, na de-drain po yung tubig ilog po dyan. Ang mga ilog po dyan talagang sobrang luluwag at silted po lahat ng ilog dyan. Ano? So, minsan kailangan mo pa rin mag-drill po kasi, at pag nag-drill ka naman, mahal po yung ginagamit mo po na pa mag-drill. Yun po yung isang...
0: yung drill, yung pag-desiltation, ganon? Yung ba yun? Yung parang kinakayod yung ilalim, ganon?
1: Hindi po. Ito po yung... meron kasi ang NIA po, yung pang-georesistivity equipment, ano? Ito yung panghanap namin kung nasaan yung groundwater, ano po.
0: Okay.
1: So, minsan kasi yung groundwater po, nasa 90 meters ang lalim, nasa 120 meters. So, magastos po talaga yung pag-drill mo ng balon, yung well.
0: Okay.
1: Paghahanap po ng well.
0: Okay.
1: So, kailangan po, pagka nandyan ka na at mahal yung paggastos mo doon, lagyan mo na ng mas malaking pump. Yung mga pang 10 hectares na 15 hectares para yun po yung mas makakatipid po actually ang niya doon. Dahil ulitin ko yung pag-drill po ang mahal yan eh. Ano po? So, minamaximize na po natin yung pakinabang. But yung mga water source po na nasa itaas na, kahit maliliit lamang po yan, pwede naman po yun.
0: So, ibig sabihin, itong sinasabi niyang surface solar power pump, ito eh, pwede dyan, let's say, pwede ma-replicate sa ibang lugar, kasi medyo malaki din ang kamurahan, 100,000 solar pump system to. Pwedeng ipakalat ito na pwede naman padubingan ng 1 to 2 hectares. Diba?
1: Tama po yan, mas mura po kasi sa pag surface water. Tingnan niyo po yung pinuntahan namin ni Presidente General Marcos Jr. sa Camarines Sur. Ganito po yan. Ang regular po na gastos ng NIA sa isang ektaryang papatubigan mo kapag nagtayo ka ng dam is around 1.6 million pesos per hectare. Yan po yung average. Pero yun pong surface solar system, kagaya ng pinuntahan namin ng Presidente sa Camsur, nasa 230,000 pesos lang yan ang average per hectare.
0: 230,000 pesos yung 200, yung power pump system.
1: Yung gastos mo po per hectare kasi tututalin mo yung gastos mo doon sa isang system, sir. And then i-average mo siya. Ang average po nun is nasa 230,000 pesos per hectare. 1,200 hectares kasi yung napapatubigan noon Kaya totoong mas malaking mura po na kapag ka surface water ang kukunin mo ay mapapamura lang talaga. In fact po, ang alam niyo po ba na yung 1 milyong ektaryang hindi natin napapatubigan sa buong Pilipinas, karamihan po niyan nasa tabi po siya ng tinatawag na major river basin. Yung mga principal river basin.
0: Yung pala eh, bakit? So hindi natutubigan yung ganong kalaki na ektarya?
1: Yes sir, kasi po bibigyan ko kayo ng halimbawa dyan sa may, halimbawa sa Isabela at Cagayan, nandiyan yung Cagayan River. Napakalaki ho niyan. Hindi na ubusan ng tubig yan. Pero magtataka ka, bakit ang daming unirrigated sa tabi mismo ng ilog? Ano? Ang katwiran po kasi ng diyan, ang nakita pong dahilan diyan, sir, is that masyadong malawang yung tubig, yung ilog, pag nilagyan mo ng dam, masyadong mahal, hindi siya feasible. Okay? Isa po yun. Pangalawa po, dahil plain, yung mga major river basins na dyan sa plain area, kaya Cagayan Valley, halimbawa, nasa plain area siya. Pag nilagyan mo ng harang yung malaking ilog, pagka magbabaha sa upstream ng ilog, kaya hindi nila napapatubigan.
0: Okay.
1: So, ang ginawa po ng gobyerno noon, sir, nilalagyan nila ng mga pumping stations, pero ang dinadrive naman siya ng diesel-powered naman at saka electric-driven naman. Eh, mahal okay. po ang diesel, mahal din po ang electricity.
0: Oo, mahal nga. Oo,
1: so, tama. Hindi siya sustainable. So, tama rin yung nag-text po sa inyo. Dapat talaga...
0: Nakausap namin. Oo, sir. Si Jose Vidal, la farmer leader yung sa Occidental Mindoro. Yun nga, binabanggit niya yung 100K, no? 100,000 solar pump system. Eh, siguro pwede nga ninyong pag-aralan, di ba, administrator? Maganda para at least mas makakamura at marami rin naman mapapakinabang dito, di ba?
1: Oh. Tama po yun, sir. Oh. Pero ang inawasan lang ng NIA kasi, is may mga fly-by night kasi na-supply ng solar panels eh.
0: So titingnan nyo rin yan, i-vet nyo, siyempre. Oo.
1: Yes po, ang pinapayagan lamang po ng NIA, sir, is yung mga suppliers nasa top 10 ng Bloomberg.
0: Sige po.
1: Alam namin na malaking kumpanya at matindi po yung kanilang quality system po.
0: Okay. Nako, maraming salamat to, administrator, sa oras. At syempre, nakabantay tayo dahil ito naman, nagkakaroon na tayo ng habagat season. Mga panibagong, di ba, preparations din hong gagawin dito. Salamat to, administrator, yes, sa oras. Thank you. Okay, yan ho si Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Mag-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Babalik ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagi ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Ang healthy naman ng anak mo.
14: Naku, sakitin din yun.
15: Ach!
16: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan. Ito pa rin ho ang mainit na usapin tungkol dito sa impeachment trial na sisimulan sa July 6. At according to this latest survey, dito nung March, from 69%, naging 74% na ang mga Pilipinong sumusuporta sa isang Senate impeachment trial. At mga kasama natin ngayon via Zoom, ang spokesperson ng House Prosecution Panel at Kabataan Party List, walang iba kundi si Congresswoman Renee Ko. Congresswoman, good morning si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
19: Sir Danny, maraming salamat po sa imbita sa
6: programa ninyo.
0: Okay, maraming salamat din sa oras, no? At nako, marami pa rin ho tayong dapat italakayin dito. Unang-una, alam ko ngayon ang deadline, di ba, para kay VP Sara para sagutin, di ba, pinasasagot, di ba? Ano ho ba? Sumagot na ho ba? Meron na ho ba kayong feedback from your end?
6: Wala pa po tayong nakukuhang dokumento, impormasyon na may naisumite na po si VP Sara. Pero tama po kayo na ngayon po, ngayong araw, June 1, yung deadline po ng 10 araw plus-plus para po magkaroon ng pagsumite ng sagot or answer, formal answer ni VP Sara. Pagkatapos po nito, pwede pong may reply na ihain yung House of Representatives Prosecution Panel. Pero ang hinihintay po natin ngayon, no, kung ang sagot niya, finally, substantive answer po ba siya? O gaya rin po ng dati na procedural or technicalities, yung nakalakip doon sa kanyang sagot.
0: Pero I would assume whatever is her answer, handang-handa naman kayo that in 5 days, kayang-kayang mag-reply na ng prosecution panel. Tama ba?
6: Opo, nakahanda naman po ang prosecution panel na kahit ano pong mangyari ay may tugon o kung ano mang susunod na hakbang na kailangan para po tuloy-tuloy na yung paglilitis.
0: Okay, so ngayon June 1, July 6, nakatakda na no, ang trial dyan sa Senado. Pero for now, ang naririnig ko kasi by this time dapat nabuo nyo na rin yung grupo ng private prosecutors. Nabuo na ba, Congresswoman?
6: Wala pa po akong makukumpirma dahil hanggang ngayon marami pa rin pong mga nagre-reach out na lawyers na gusto pong tumulong in a volunteer capacity. So, nagsasalang pa po ang House of Representatives Prosecution Panel sa sino po talaga yung magiging makakatuwang no, ng public prosecutors natin doon sa paglilitis mismo.
0: Pero may mga lumulutang na kasi Congresswoman ng mga pangalan, katulad nila Lorna Capunan, katulad nila Dean Mel Santamaria, katulad nila Tranquil Salvador, lahat yan, mga batikan. Are these people being considered? Congresswoman?
6: Hayaan ko na lang po yung mismong mga lawyers na mag-confirm o hindi, pati na rin po yung prosecution panel.
0: Okay, bigyan mo nga ako ng konting idea, Congresswoman, dahil alam ko parang lahat yung 11, yung panel of prosecutors, parang binigyan na sila ng kanya-kanyang assignment, di ba, dito sa 4 articles of impeachment. Ang narinig ko, kila Congressman Terry Ridon, ang mukhang ipaprioritize yata yung di ba, yung tungkol dun sa AMLAC, yung grade threats, at saka yung kanya mga bank deposits. Iyan ba ang talagang parang yan ang pinupuntire nyo na priority na in articles na isusulong sa opening?
6: Hindi pa po final yung pagkasunod-sunod ng mga articles at paano siya ipipresenta. Ang iba-iba rin pong mga members ng prosecution panel ay may kanya-kanyang pagtingin sa kung ano ang mas malakas na argumento na gusto nilang mas ma-emphasize. So, pinipinal pa siya. Ako, personally, pinangahawakan ko pa rin na ang pinakamalakas ay yung confidential and intelligence funds. Okay. Dahil ito po yung pera ng taong bayan. Dito po mas concerned, no? Kasi ito po yung dapat sanang napunta sa iba't ibang serbisyong panlipunan. Pero instead, hanggang ngayon, tinatanong pa rin natin kung saan napunta yung 612.5 million pesos na ito. So, hanggang ngayon po, inaantabayan na natin yung sagot dito. Plus, yun nga po yung bago sa 20th Congress impeachment complaint na ngayon, articles, no, yung unexplained wealth, and then yung dati na rin, no, yung sa death threats and yung bribery.
0: Oo, pero di ba yung binabanggit mo yung tungkol dun sa confidential funds, kasama dito yung, di ba, ito yung notice of disallowance na, di ba, nang sinabi, na sinambit ng COA na pinababalik yung 488 million, di ba, at Congresswoman, kasama doon, di ba?
6: Yes po. Bale, yung na-discuss naman po sa House Committee on Justice hearings na public record ay meron pong mga bahagi in itong confidential and intelligence funds ng OVP and ng Department of Education na inisyuhan na ng Commission on Audit, no, ng hindi lang ng notice of disallowance pero sa bahagi po ng paggasta noong 2022 ay nag-apela na po yung OVP at ni-reject po ng COA yung apela at pinapabalik na po yung pera na ang finlag nila mali yung paggasta. So, gusto natin ng pagpapaliwanag doon sa saan po ba talaga napunta to. Ano pong, bakit po naging ganun yung desisyon ng COA? Yun po yung inaantabayan na natin ngayong araw.
0: I see. So, marami para tayong aasahan. Pero sa ngayon kasi, may narinig ko rin si former Senator Trillanes na meron siyang mga posibleng ibunyaga if ever ipatawag siya sa Senate trial na mga bago, mga pasaang sabi niya nga, mga pasabog daw, mga bagong ebidensya. Is he being considered also by the prosecutors na pwedeng iharap din sa trial si Trillanes, Senator Trillanes?
6: Pinag-aaralan pa rin po ng prosecution panel, pero bale, isa po siya sa mga baraha na pwede pong gamitin doon sa paglalahad ng ebidensya. Siya po ay isa sa mga witnesses na sumalang doon sa House Committee on Justice hearings. No, at during pre-trial, na mangyayari po before the trial proper itself, magkakaroon po ng pre-marking of evidence, no, kung ano po yung mga testimonya ng mga iba't ibang mga testigo, ilalakip na doon. At pwede rin pong mag-reserve ng right, no, to introduce additional evidence. So, hintayin natin pong sa pre-marking, lalabas po ba to? Or sa i-avail, no, yung right na nireserve para mag-introduce ng additional evidence. Mm.
0: Para lang dun sa mga nakikinig sa atin, for the first time, nakikita kayo, Congresswoman, dahil siyempre, nagulat sila ba, batang-bata ito eh. Kabataan party list ho, si Congresswoman Reneco, at saka, alam ko, abogado kayo, para magkaroon sila ng konting idea, ano ho ba ang background nyo, Congresswoman, para lang dun sa mga viewers natin.
6: Yes po, ako po ang kinatawan ng Kabataan Party List. Ito po ang una, tunay at natatanging boses ng kabataan sa Kongreso. 28 years old po ako, naging lawyer po ako December 2023. So, fresh pa yung mga bagong rules and regulations na minimize natin para sa bar at syempre pinaglilingkod yung mamamayang Pilipino, lalo na ang kabataan, pinaglalaban yung karapatan sa edukasyon at syempre para sa matiwasay na kinabukasan na yung ginagasta ng gobyerno ay nakakita at natatamasa ng mamamayan. Kaya po galit ang kabataan sa korupsyon dahil ang biktima dito kami, tayo. Dahil kung hindi tama yung paggasta, ito ay isang ospital na hindi natayo. 800 classrooms na hindi naitayo. Serbisyong sanang naiabot sa mas marami pero instead ay napunta sa bulsa ng ilan. Kaya po, tuloy-tuloy yung panawagan ng kabataan, no, ng lahat ng sangkot dapat managot hanggang at mula sa tukto.
0: Okay, para at least para malaman din nila na you are a product of the University of the Philippines, 'di ba? College of Law at with ano honors, honors yata eh, 'di ba? Congresswoman, tama ba?
6: Gumraduate po ako ng cum laude sa political science ng UP Diliman. Tapos dumiretso sa UP College of Law at tas habang law student po ako, ako po ay nagsilbing student regent. So, nirepresenta ko po yung 50,000 students ng UP sa Board of Regents nito, yung body na gumagawa ng desisyon para sa universidad. Tapos, in-ensure natin, no, kasama ng malawak na hanay ng mga estudyante, noong pandemya, no, 2021 to 2022, na natatamasa natin yung karapatan sa edukasyon. So, ang mukha nun, no, dati, dapat may face-to-face classes na. Dapat na-accommodate yung spaces na kailangan para po makapag-aral ng mga estudyante. Nagiging bukas ito slowly until syempre kaya nang i-accommodate ang lahat. At syempre ngayon, hindi na sa UP lang, sa pambansa na. No, so paano natin na-ensure na yung mga infrastruktura sa edukasyon natatayo, hindi na de-delay, hindi ghost or substandard. At syempre, tinututulan pa rin natin yung pagtaas ng tuition, other school fees. Kasi pabigat to sa pamilyang Pilipino.
0: Sige. Oh, Congresswoman, bali, di ba, at least alam na nila, no, na hindi kayo talaga push over na cum laude nga, College of Law, lawyer ho siya, 28 years old, kabataan party list. Anyway, yung tanong nga doon sa trial sa July 6, marami kasi ang nagsasuggest na siguro kasi katulad ng ano, trial din sa ICC ni former President Duterte, merong interpreter din eh, na Filipino at saka Visayan. Ano ho ba magiging conduct nito? Kayo ho ba sinasuggest nyo rin or ipaglalaban nyo na magkaroon ng Taglish para at least mas maintindihan ng mga mas marami na madla nung masa yung usapan?
6: Pauna po, sisikapin ng mga prosecutors natin na gamitin yung wika na naiintindihan ng mas marami.
0: Okay.
6: Ang punto naman po kasi ng proseso ng pananagutan ay hindi po para lang sumalang sa isang paglilitis ang isang opisyal.
0: Yes.
6: Bagkus, no, maipaabot sa pinakamarami bakit ba may mga offenses na mabigat.
0: Okay.
6: Na kapag ang isang mataas na opisyal yung gumawa nito or may may kaso na ginawa niya, no, maaari siyang matanggal.
0: Okay.
6: No? Ano yung ebidensya na to?
0: Okay.
6: So, sisikapin ng mga prosecutors mag-Pilipino.
0: Yes.
6: Pero tama po kayo, no, na kailangan po may mga iba't ibang regional languages, no, iikot po ang representasyon na ito kasama yung mga iba't ibang kabataan para pumunta sa mga eskwelahan.
0: Sige,
6: i-explain po ito. At sa, ako na rin po, encourage sa pinakamarami, pwede po tayong mag-watch party. No? Pwede pong may isa na habang tumutuloy-tuloy yung hearing, may real-time nag-i-interpret sa mga wika na komportable tayo kung ano yung ibig sabihin nito or ng term na to kasi hindi pa rin natin maiiwasan na may English terms or legal terms na gagamitin. So, ako po, encourage ko yan. Contactin nyo kami kung gusto nyo pong may mangyari sa inyo yan.
0: Okay. Nako, maraming salamat. Ha. Medyo kinapusta tayo sa oras pero thank you for your insights at saka syempre from time to time kukuha kami ng update from your end. Salamat po at Congresswoman.
6: Tawag lang po kayo, sir. Maraming salamat po.
0: Okay, yan o si Congresswoman Renee Ko, Kabataan Party List Spokesperson ng House Prosecution Panel. Oh, meron lang tayong update dyan sa alerto na nangyayari sa Bulkang Mayon.
7: Alerto sa Bulkan. Alerto sa Bulkan.
0: Okay, meron lang tayong mga kausap sa Albay. Walang iba kundi si Governor Noel Rosal tungkol dito sa nagkakaroon na naman daw, nagpa-alboroto na naman daw ang Bulkan Mayon. Gov, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Gov, Governor.
8: Hello.
0: Yeah,
8: Danny.
0: Governor, yeah. Oh, good morning.
8: Yes, Danny, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa lahat ng mga listeners and viewers natin.
0: Okay, so for now meron na naman daw yatang active activity o parang nag-aalboroto na naman to si Bulkang Mayon. Pero for now ho ba nasa alert level 3 pa rin ba? Go.
8: Yes, Danny, actually kahapon 'yon. Nagkaroon na naman ng pyroclastic density current flow or PDC si Mayon. Ngayon, balikad naman ng takbo ng hangin. Abagat na tayo, Danny, kaya tinamaan na naman yung first district kaya medyo na nabigla lahat as far as Bakakay may mga tinamaan ng asphalt. Kaya panibagong alert system ang sa ating bibigay. Dati, more on third district. Ngayon, nasa first district tayo ng Albay. Meaning, covered niyan Tabaco, Bakakay, Santo Domingo, Malilipot. Yan ang mga munisipyo yan. May posibilidad na every now and then, tatama ang asphalt. Pero asphalt lang po ini. Ito po, baka malito ang ating mga kababayan.
0: Asphalt lang, ha?
8: Iba po yung lahar, no? Ang lahar kasi yun to yung lava. Ito yung mga pagsabog niya sa taas, binibit-bit ng hangin, nagiging asphalt, no?
0: Okay.
8: So ito yung tumama rin noong last May 2 sa Ginobatan that causes zero visibility for an hour, no?
0: Yeah. So for now, dumami na yung naapektuhan. Sabi nyo, Tabaco, Santo Domingo. As of now, ano ho ba? Let's say may ashfall pa ba ngayon? O kamusta ang lagay naman ng panahon? Baka kasi nag-uulan din eh.
8: Actually, ang ashfall, Danny, it will take only about maximum yan, 1 hour.
0: Okay.
8: Depende sa gravity ng sabog, ano, ng pyroclastic current. Gaya yung sa Ginobatan, almost 1 hour yun. Di kahapon, minutes lang yan. Kasi
0: minutes
8: di
0: lang.
8: Naman talaga nung kalaki. Doon naman sa epekto, sinasabi mo, still alert level 3 kasi wala naman yung parameters to increase to alert level 4.
0: Mm-hmm.
8: Pag sinabi mo rin 6 kilometers permanent danger zone, yun pa rin ang
0: pinapa-iral. Yun pa rin pinai-iral.
8: Although, kuwan pa rin tayo. Ano? Hindi, wala pa tayong reason to extend that to 7 kilometers.
0: Okay.
8: Kasi pag yan in-extend natin, dapat imminent na. Meaning in day or days, eruption may occur. So ngayon po, sa basa natin, kumpleto na rin ang equipments natin dito ng P-Box, wala pa. And nakita ko naman for the past 3 months, 4 months na tayo, eh talagang ganun ang sinusunod natin. So far, we maintain that all the PDC or pyroclastic hanggang nasa 6 kilometers lang.
0: Pero for now, Governor, yung nangyari kahapon, lahat ba ng mga kalye natin, kahit may ashfall, okay naman. Eh, hindi naman natabunan ng mga alikabok. Or passable naman lahat, pati mga bahay, wala naman apektado na kailangan nilang lumikas.
8: Ay, eh, sabi ko nga, depende sa sa lakas. Ano? Mm. Wala naman. Kahapon, very minor. Mm. Although, siyempre, nabigla yung first district, kaya medyo sumabog yung balita. Mm. Kasi nga, first district yun. Hindi yung tinatamaan the past 3 months. Bigla nag-shift yung hangin. Mm. Alam mo to, isin mo yun, this is 8,000 feet, no?
0: Yeah.
8: Pag binitbit niya ng hangin, kung saan mabilis ang direksyon ng hangin, doon yan, sigurado.
0: Okay.
8: Kaya ngayon, ligtas na yung ginabatan, saka yung kamalig. No? Dito naman tayo sa first district, medyo tatlong buwan ito na abagat.
0: Mm-hmm.
8: Then I hope lang, let's hope that itong activity na mayon talagang
0: mag-subside na.
8: Sa ngayon talagang kalmado na siya. Pabigla-bigla lang. And nakikita natin that the materials that were taken out
0: extracted,
8: almost saved na noong 2022. 2023.
0: Pero Gob, may sigurado naman may close coordination kayo sa PIVOX. No? Ano ba sinasabi? Hindi pa nila pwede ibaba? Meron pa silang inaasahang major activity na pwede mangyari?
8: Well, hindi talaga pwede kasi nga yung activity nandyan pa. No? Ang reason nito
0: yung kasi risk nandyan pa.
8: Kasi ang tao, pag binaba mo baka, alam mo may mga nagtatanim.
0: Mag-relax, magkampante.
8: Kahit hindi nakatira sila, pero may siyempre, magkukuhan tayo, mag-loose tayo sa security. Ngayon kasi may mga security tayo sa 6 eh.
0: Okay.
8: So, siyempre, pag yung binaba mo, bababa rin ang ating alert level. Tapos yung tao, yung confidence. Kaya tingin ko, okay na ito basta safety.
0: Basta.
8: It's our concern.
0: Buti na ready na, di ba? At least eh. Okay, Gob. Nako, basta ano kami ha, kukuha lang kami ng mga updates sa pag if ever na sana naman humupa na no ang sitwasyon diyan sa Alba.
8: Tingin ko na. Talagang nabigla na naman tayo kahapon, pero minor lang.
0: Sige po.
8: Okay.
0: Governor, thank you sa oras. Thank Salamat po. Yan ho si Governor Noel Rosal ng Albay, latest dyan sa nangyari na pag-aalboroto na naman ng Bulkang Mayon. Anyway, ako po si Danny Buenafe dito sa programa Kabayan. Magbabalik ho ko bukas pero susunod na ho, nagseserbisyo ang nagbabalik na Ninya Corpus at Jack Batalyones. Bye-bye, see you tomorrow.

0: Ating oras, 11:01 ng umaga.
1: Oras sa atin sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Ninya Corpus, naimbag abigat. Happy Monday, June 1, 2026. Ako po ay nagbabalik. Namiss nyo ba ako? Maganda umaga. Yun ang tanong ko sa aking partner ngayong umaga. Iniwan naman ako ngayon ng isa kong partner. Kaya nandito... Kaya, ay si partner. Walaan
1: nyo. Mga pala si Jack Matalyones na wala si Migs eh. May inasikaso lang.
0: Hindi naman nawawala, partner.
1: Ay, ano? Hindi siya nawawala. Wala siya for today.
0: Meron lang siyang mahalagang lakad.
1: May inasikaso. Nandyan siya. Alam andyan, namin.
0: Hindi
1: alam
0: siya
1: namin, alam namin yung whereabouts niya.
0: Baka sabihin.
1: Oh, namiss namin, partner. Two weeks lang, tayo
0: partner,
1: hindi nagkita.
0: Partner, namiss ka rin namin, ha? Oo. Nauna ka.
1: Pero mas mahaba bakasyon mo.
0: Nang isang araw. May ganun talaga nagsumbatan eh. Sumbatan ba to?
1: Pero ganda ng mga pictures mo.
0: Salamat, partner.
1: Exciting naman dito. Well, exciting din naman nung wala ako. Pero exciting din yung
0: nangyari. Nung nawala ako, grabe. Isa-isang linggo na yon. Grabe, partner. Sige nga. Anong pinaka-exciting sa'yo nung linggo na yon?
1: Well, of course, yung walkout talaga.
0: Oo, nakita ko yun.
1: Well, una yung Monday pa lang eh. Yung nagpalabas ng video na... propaganda na tinatawag nga nila. I mean, dun pa lang talaga medyo iba talaga sa Senate, eh, no? Every week, kailangan may i-offer sila. Sabi ko nga, nung guest natin si Secretary Yamas, sinabi ko, parang talagang siniseryoso nila yung pagiging teleserye nila. Dahil every week, meron tayong inaabangan and nagkaroon ng cliffhanger na itutuloy mamayang hapon.
0: Sabi ko nga na nung nakikita ko, syempre tinitingnan ko kung anong updates yung mga tao, ano na ang susunod na kabanata. Inaabangan, kailangan daw ng popcorn.
1: Oo, di ba? Nung nandun nga ako sa ibang lugar, nagmo-monitor pa rin ako sa Twitter, tsaka sakto kasi yung time ng arangkada is dinner time doon. Kaya talaga nakakanood, napapanood ko yung show natin. Sa ikaw,
0: exciting nga na, talaga. Talagang nanood ka, pinapadala mo pa ako ng screenshots.
1: Pero parang pinapakita ko na sumusuporta ako.
0: Maraming salamat, partner. Ako naman, partner, nag-tune out ako. Pasensya na. Minsan talaga
1: problema
0: sa buhay kapag tayo ay talagang tad-tad ng mga balitang nakaka-stress, minsan kailangan kong mag-break away para sa aking sanity. Ano ba sa Tagalog yun? Sanidad? Para sa aking katinoan. Or
1: katinuan.
0: Else ako po ay lalamunin at malulunod ako. Sa dagat,
1: so, sobra diba? Talaga, no, yung last week na yun, ibang klase talaga. No?
0: Yun na nga. At tuloy pa rin ang kabanata. Sabi nyo nga, sabi ko nga, eto, nandito na naman tayo ulit. At syempre, babantayan natin ang mga kaganapan na yan.
1: Uh-oh.
0: Pero shout out lang ako, partner, sa ating mga Pinoy OFW dyan sa Japan. Marami po akong na-meet sa inyo.
1: Alright.
0: At ako ay natutuwa talaga sa... galing, sipag at tiyaga ng ating mga kababayan dyan po sa Japan, na pinangungunahan, di ba, ng aming translator, driver, tourist guide na si Alan Conde at ang kanyang magandang misis na si Mabel. Biruin mo yung dalawang yun, talagang... tinor at din-drive kami, partner.
1: Kumbaga talagang naasikaso kayo. Mukhang nag-enjoy talaga yung kids.
0: At
1: no?
0: Dinala kami sa mga lugar na hindi masyadong...
1: Ang ganda ng picture sa Mount Fuji.
0: Yun na nga, nagpakita si Mount Fuji. So, may mga lugar na hindi masyadong pinupunta ng mga turista. Doon nila kami dinala. Kaya nakakatuwa. Kasi naman, partner, usually DIY lang ako. Kami-kami lang. Kaso kasama yung mga senior parents. So, nandun yung mga magulang ko. Kaya kailangan talaga namin ng tulong mula sa ating mga kababayan. Kaya kung kayo ay nangangailangan ng kung ano man dyan sa Japan at plano mong pumunta, partner, kunyari ikaw at marami kayo, pwede kayong ipag-drive ng ating mga Pinoy doon. May mga vans sila. At alam nila kung saan ka dadalhin.
1: Yung nag-ano kasi kami ng Japan noon, hindi kami nag-ano, nag-DIY kami.
0: Oo, usually ganun rin.
1: Ang hirap kasi.
0: Exactly, hindi na kami nawala. Yun.
1: Ang hirap nun.
0: Yung time kasi, especially kasama ko mga batang maliliit, tapos mga nanay at tatay ko, 80, di ba? At saka 79. Biruin mo na kapag Japan naglakad, nag-Disney Sea, ha? Yung 80 years old kong mommy, yung nanay ko.
1: Nakapag-Disney
0: Sea, partner.
1: Doon, partner,
0: Kita mo yung kulay ko? Napansin mo ba na ako ay sunburned?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, partner, kapag may kasama kang naka-wheelchair, ay walang pila.
1: Okay.
0: Fast pass ang tawag dyan.
1: Na, ano, pero marami
0: may
1: tao.
0: Ano, I mean, ay, naku, alam mo partner, kaya hindi ako masyadong nagdi-Disney. Dahil ayoko ng pila.
1: Kahit din yung nagpunta din ako ng Japan noong 2024, ang haba din ng pila sa... Ano ba yung nasa sa may Osaka?
0: Universal.
1: Yan, haba din daw ng pila.
0: O, magfa-fastpass ka na magbabayad ka uli. Kaya tas piliin
1: may
0: mo yung
1: limit
0: mga...
1: Yun. Oo, hindi yun eh.
0: Hindi ka pwede bumili na marami.
1: O, at saka hindi ibig sabihin, ay ma-access ka na sa lahat. May iba pang klaseng pass na
0: kailangan. Iba-iba. At saka dapat, tapusin mo muna. Kaya yung pass na yung bago ka bumili ng isa pa.
1: Oo.
0: So, ayan po ha, sa mga nagbabalak, mag-travel... Ayan, mura nga ang Japan ngayon eh. Kumpara, alam mo, mas mura ang pagkain nila sa pagkain natin.
1: Yeah,
0: pag bumili ka ako ng pagkain, kinocompute ko, mas mahal sa Pilipinas.
1: Sa mga convenience store.
0: Diba?
1: Sa mga convenience store doon, pwede ka na eh. Masarap na yung
0: solve
1: food
0: ka
1: nila.
0: Eh.
1: Hindi mo kailangan mag, ano. Pero mas mura pa rin yung food.
0: Mura doon ha. Kaya pala maraming pumupunta. Alam mo, sa Pilipinas, ang mahal
1: bukod
0: talaga.
1: Bukod sa mabait ang mga tao, kaya, ang bait ng tao sa Japan.
0: Ramdam ko yung kamahalan talaga dito. At nung nakumpara ko, imagine sa Japan, first world, mas mayaman sila sa atin.
1: Uh-oh.
0: And yet, mas affordable yung kanilang mga pagkain at kagamitan. Kaya, bakit ganun? Hindi ba dapat dito ganun din?
1: Yeah.
0: Di ba, partner? Bakit ako nakasurvive sa, kunyari, kahit ganitong amount of money lang yung in-spend ko, pag dito sa Pilipinas, times 3 partner, kung gusto ko ng ganun kasarap. So, kumbaga, kaya kang mag-survive kahit ano po, 150 pesos, 300 pesos, masarap na.
1: Tsaka yung street food, food nila malinis.
0: Di ba nakakatuwa?
1: Malinis,
0: so, sana,
1: masarap.
0: Sana all. Ganun eh.
1: Isa yan sa mga gusto kong balikan ulit eh. Yan, Japan na ano.
0: Kaya, ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ito po talaga ang pag-uusapan namin. Nakumpara ko lang kasi, nakakalungkot lang kasi ang mahal ng, doon ko talaga na-realize napakamahal dito sa Pilipinas. At yun dapat tutukan rin ng ating
1: na maging affordable.
0: Opisyal, bukod po sa mga drama at mga nangyayari po sa inyong mga tahanan, sa house, diba? Sa upper and lower, diba? Ay sana matutukan po yung presyo ng bilihin dito sa ating bansa. At well, dahil tuloy-tuloy po ang aming programa, syempre Dr. Servicio para po sa inyong lahat. Maganda ang aming topic ngayong umaga. Ikaw ba, partner, aminin mo na, simula nung bata ka, ano yung mga pamahiin na naririnig mo mula sa iyong mga lolo at lola, sa nanay at tatay, na naniwala ka at ginawa mo?
1: May isa, of course, yung ano, yung lalagyan na sinulid yung noo pag sinisinok.
0: Ha? Ay, alam mo? Or bulak na, bulak na sa baby, bulak na may tubig ba yun? Or iba yung laway?
1: Hindi, basta lalawayan mo yung sinulid, lalagay mo sa noo pag sinisinok.
0: Ay, yung nilalawayan, pasitabi uli, sa baby rin.
1: Tas, ano,
0: totoo kaya yun?
1: May isa nakakatawa, pero ano na, hindi ka naman tinaray. Pag may kulugo ka daw sa kamay, lalagyan mo daw ng kanin.
0: Talaga?
1: Tapos pag kumukulog, sasabay mo ng kidlat, pipitikin mo daw, sasabay ng kidlat, mawawala daw yun. Pero syempre wala nga, pero yun yung mga ano
0: ang daming kondisyon. Malamang narinig nyo na rin to, huwag kayong maliligo, huwag kayong matutulog ng basa ang buhok, or tama, huwag maliligo kapag pagod dahil mapapasma ka.
1: Oo. Last week, nung one time nag-relieve ako, may isang myth na tayo na break doon. Yung myth ng pineapple juice high blood.
0: Kasi
1: na hindi ka ako makamove on. Naniniwala ako doon.
0: I-remind mo kami.
1: Pag-usapan nun yung mga healthy na food. So, sabi ko, di baling kumain ka ng lechon, basta may nakaredy ka ng pineapple juice. Para hindi tumaas ang inyong blood pressure. Pero hindi pala totoo yun. Marketing stunt lang pala.
0: Marketing lang po yun. In fact, napakatamis nung drink na yun na masarap rin naman. Iniinom ko rin yan. Pero nako, hinay-hinay lang dahil sa diabetes po, yung sugar mataas.
1: Tataas ang blood sugar mo at blood pressure.
0: Kaya maganda po ang aming topic ngayong umaga tungkol nga po dito sa mga medical myths. Ayan. Ano ba ang mga kadalasang misconception. Mm-hmm. At ating aalamin kung ano ba talaga ang medical misconception at myths dito sa Pilipinas kumpara sa mga facts, mm-hmm, sa katotohanan. Para po, alam nyo na, hindi tayo mga biktima. Buti sana kung yung mga simple lang, pero sa totoo lang, partner, di ba, mga kaserbisyo, ang mga fake news, lalo na pagdating sa medical misinformation, ay nakamamatay. Mm-hmm. Mm. Nakamamatay po yan. Alam mo, pag ikaw ay naniwala sa isang mga sa isang maling paniniwala, mm-hmm, sa iyong kalusugan at ginawa mo palagi at pangmatagalan, masama pong epekto sa inyo yan. Yung mm-hmm iba kahit one time lang. Na, diba? Ano? Oh, meron. Alam mo, nag-attend kasi ako ng mga medical misinformation. Oh. Dati, diba, health reporter ako. Mm-hmm. Partner, hanggang dyan, kunyari, nag-attend ako. Yung Google sa Singapore, talagang sinusulong nila yan nung time na yun nagpunta ako na medical misinformation can kill. Mm-hmm. It causes lives.
1: Naalala ko na, isang maganda example. Naalala mo yung doon sa tatay ni Fernando po, ni FPJ, diba? Yung myth na nakagat siya ng dog, so ginawa nila, pinadilaan nila.
0: Sa
1: isang tuta, kasi doon daw parang
0: mawawala yung rabies. Infection.
1: Pero doon siya lalo nagkaroon ng rabies.
0: Lalo na infect.
1: Oo.
0: So yun yung mga,
1: example
0: na, ano, na nakamamatay. Mm-hmm. Oo. So ayan po ha, kung meron pa kayong alam na mga ganitong klase ng pamahiin, mm-hmm, or iba pang mga nakagis na ninyo habang kayo ay lumalaki o hanggang ngayon, maganda pong i-text nyo kami dito sa aming Viber 0919-278-3000. At pwede rin po kayong mag-comment or magtanong sa aming Facebook page. Kami po ay live streaming ngayon sa at DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, at syempre sa YouTube. So antayin po namin yung mga questions ninyo, comments, at iba pa, no? I'm sure yung mga experiences ninyo, mm-hmm, kung saan pwedeng mag-comment ang ating Doctor of the Day, ang ating kaserbisyo doctor, si Doc Kat or Dr. Katrina Fleur Serrano. Ayan, magbabalik po kami dito lang po sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Jack Batalyones. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
11: Milian here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Hindi yung possibility na mawalan ako ng trabaho. Ang pinakamasakit, yung ma-realize na habang iniisip kong baka iwan mo ko kapag wala na akong maibigay. Ikaw pala yung taong handang mawalan ng lahat. Huwag lang akong masaktan.
12: Private Confessions. Private Confessions.
14: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
16: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Serbisyo. Siya po ay Fellow and National Board of Trustee ng Philippine Academy of Family Physicians. Walang iba kundi si Dr. Katrina Serrano or Doc Kat. Magandang umaga po sa inyo, Doc Kat.
17: Good morning. Thank you again for having me here, Ms. Ninia.
0: Yes, and this time, ang pag-uusapan natin, exciting. Mm-hmm. Oo. Tungkol po sa fake news pagdating sa mga medical information. Uh-oh. Versus misinformation.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Versus katotohanan. Uh-oh. Or legit.
1: Uh-oh.
0: So, isahin natin lahat mamaya kay Doc. Pero siguro, tanong ko muna kay Doc, ano ba ang opinion nyo dito sa medical myths na mga ito?
17: Hindi naman natin talaga maiiwasan yan because mm-hmm. of our cultural history.
1: Mm-hmm.
17: No? Marami tayong paniniwala even before. Kasi dati naintindihan natin na wala pa naman talagang proof of mm-hmm. medical conditions noon. So yung mga kababayan natin, yung mga matanda, kumbaga nagkakaroon sila ng mga paniniwala and mga ways kasi nga hindi pa siya research, hindi pa kapareho ngayon. So hindi natin maiiwasan 'yon. Pero kailangan lang talaga ma-educate natin ng mga tao and patients natin.
1: Pero yun nga po eh, gaano kadelikado yung maniniwala kasi ganyan. I mean, although may binigay na kami example ngayon, dati is UK Fernando po Senior na dinilaan ng tuta which led to his death. Pero yun, gaano kadelikado?
17: Before, marami tayong ganyan na mga paniniwala, ano? Pero yung ngayon, mas marami actually. Akala natin, mas well-researched tayo ngayon.
1: Uh-oh.
17: Mas magaganda ang ating mga gamot
1: mm-hmm.
17: at saka mga medical modalities. Pero ngayon, mas marami kasi because of the social media. Delikado yun. Siya.
0: Di ba sabi ko nga kanina, doktora, nakamamatay ang medical misinformation?
17: Yes. Mm-hmm. Marami na kaming nasira ang kidney, ang liver, because of those medication, herbal, everything, na parang ano na lang siya, candy na lang siya, na sasabihin, sabi ni ganito, sabi ng kapitbahay ko, pareho kami, iinumin namin pareho to. Ganun, yung problem, ano natin yan? I mean, of course, we in the Philippine Academy of Family Physicians mm-hmm. more on the health literacy of the patients, preventive, at saka yung talagang kailangan knowledge empowerment sa mga
1: pero doktora, pero yun nga, di ba? Nasa Asia tayo ng technology, marami pa rin ba? Hindi naman lang nabawasan o mas dumami
17: mas
1: pa?
17: Mas lalo ngayon because na-AI, na-edit, na it seems na na ini-endorse siya ng mga malalaking maski mga doctors,
0: yes,
17: diba?
0: In fact, Doc, may example ako dyan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tita ko, hindi ko nasasabi ko sino, si Dr. Tayag, si Dr. Eric Tayag, ginamit na model ng isang kunyari milk na kaya sure raw gaganda yung mga buto-buto mo.
1: Mm-hmm.
0: So, sinabi ko dun na sa tita ko na hindi po totoo yan. I don't bawal mag-endorse sa mga doktor na ganyang lantaran na sobrang inumin nyo tong milk na to dahil mawawala ang arthritis nyo. Example, no? So, tinext ko si Dr. Tayag. Dok, may ganito. That's fake news, sabi ni Doc. So sinabi ko sa tita ko, kaso nabili na niya, eh magkano yung isa? Ano pa ang mamahal ng mga products na ito? So ganun, kasi ginagamit nila mga legitimate doctors, celebrities, pati nga yung mga anchor, mm-hmm. ng mga health shows. Kaibigan natin si Connie Season dati, yeah. naglabas rin siya ng statement dahil ginamit din siya.
17: Oo. Mga kababayan natin should be very well aware of that. Lalo na pag at the end of the video, may binibenta.
0: Yun.
17: Mm. Kailangan tingnan natin yun. Baka mamaya, teka lang, ba't may binibenta yung tuwandangol eh? Kailangan information lang, health information lang.
0: Yes, okay. So yan, puntahan na po natin yung mga fake news versus legit news. Oh, so, Doktora, tatanungin ka namin, iisa-isahan namin itong mga common na mga sabi-sabi or pamahiin. Tapos sasabihin nyo sa amin kung ano to, fake or legit. And then, explain nyo na lang po kung bakit siya fake or legit. So, unahin ko po itong sinabi mo, partner. Myth number one. Basang sinulid sa noo para sa sinisinok na sanggol. Doc Kat.
17: Fake. Kasi wala. Ang pagsinok ay involuntary contraction ng diaphragm. So, it can be caused na sobra yung pakain or nakalunok ng hangin yung sanggol, it will induce that. So, controlled yun ng vagus nerve yung nasa tiyan natin. Mm. So, walang koneksyon ng paglagay ng sinulid dun sa vagus nerve. Kasi, bakit nawawala? Because it spontaneously resolves on its own.
0: Talaga namang mawawala siya.
17: Mawawala siya talaga.
0: Hindi naman forever nasisinok yung tao na yun.
1: Actually, may follow-up ako dun, partner. Sinasabi nila na hindi ka hihinga ng 10 seconds.
0: Yun,
1: di ba?
0: Partner, ginagawa ko yun.
17: Minsan may ganun because nga, it affects the vagus nerve. Kasi meron siyang effect na hindi, 'di ba, yung diaphragm, yun yung nagtutulong sa paghinga eh. So pwede na you just hold on to it and then hindi siya uulit kasi nga magre-relax siyang ganyan.
0: Yun. So yun ay legit naman daw. Ayun.
1: Kumbaga makukuha mo yung rhythm.
17: Yes.
0: May scientific explanation part. Pero sinulid, wala siyang connection.
17: Medyo... Yun yung tatandaan natin. Pag walang scientific explanation, mag-isip tayo.
1: Oo. Okay, ang usog ay nagdudulot ng sakit sa tiyan ng ibang tao. Actually, siguro yung mismong usog.
0: Puwera usog. Ba yung usog?
1: Yun na lang yung usog. May medical, ano ba talaga yan? Yung usog na yan?
17: Minsan kasi, pag sinabi, it's in a higher spirit. Doon pumapasok yung mga dati nating kultura. Mga minsan yun, mga dating pagan beliefs natin. So, pero kasi, yung usog, ano ba yun? Vomiting, minsan nilalagnat. May ibang explanation doon. Pwedeng dyspepsia. Hindi na tunawan.
1: Hindi siya necessarily usog.
17: Wala pa rin siya kasi
0: connection.
17: Actually,
0: ano ba yung usog?
1: Di ba meron pa kayong mga bata, nilalagyan mo ng red na something?
17: Para hindi mabalis. Ganon.
1: May medical, ano ba yung ano? Or iba-ibang sakit yung usog na yun?
17: Minsan kasi, pag hindi nila ma-explain, hindi nila ma-self-diagnose. Usog na yung...
1: Pag may kabag, di ba?
17: O, kabag. Usually, kabag yan sa bata. Iyak ng iyak. Tapos titigil, iyak. Or susuka. Mm-mm. Yun yung sinasabi nilang usog. Nabati ka ng parang mas malakas yung power sa'yo or yung vibe sa'yo.
1: Oo, tapos di ba kailangan lawayan mo daw yung paa para hahanapin mo
17: yung nakausog. Oo, hahanapin mo siya.
1: Napaka-powerful ng laway. Ang
0: daming
1: pala. Nakatanggal ng sino?
0: Actually, powerful siya, partner, dahil nakakahawa siya. Hindi dahil gagaling. Kasi diba, Doc?
17: Yes. Infection control tayo.
0: Pero hindi naman po sana po sa mga ibang nanonood or nakikinig, syempre yung iba ilang taon na nila itong pinaniniwalaan, sabi nila wala namang masama. Hindi naman po sa pinagtatawanan natin, ano, partner, pero ang gusto lang po namin ay ma-explain ng mabuti. Minsan natatawa kami tao lang kasi parang hindi ko maiisip yung sense minsan, no, doktora.
17: Yes.
0: But there is, we also want to respect our elders.
17: Of course. Kami we always talk to our patients in a way na okay lang yung ano mo kung mawala namang mawala, pero kasi ito yung explanation.

0: Ganyan, ganito. So, nagkakaroon ng parang transfer daw of energy
1: iyak daw
0: na hindi
1: iyak,
0: maganda
1: diba? Iyak na iyak
0: at baka
1: si
0: magkasakit. Oo. So, anyway, so, ito naman pong isa pang paniniwala or pamahiin, magkakapasma ka dahil sa paghugas ng pawisang kamay.
2: It's very common at yan ang number one, no? Sa atin.
0: Okay.
2: Wag kang maghuhugas ng kamay pag pagod ka.
0: Mm-mm.
2: So it's fake news because there's no medical term for pasma.
1: Mm-mm.
2: Kaya nanginginig yan, minsan fatigue, pagod mm-mm. na, may neurodegenerative disease. Yung parang ano siya, yung alam mo yan, yung pagod ka lang for the meantime. Tapos pag yung pawis na pawis ka, ang tawag doon hyperhidrosis. Namamana din yon. So ibig sabihin sobrang nagpapawis ka talaga yung kamay mo and nagagawa naman yan ng paraan. But the pasma itself, it's not true. There's no medical term for it.
1: Mm-hmm.
2: Para kasing ako, for me, kung masyado ka na marami hinawakan, maghugas ka ng kamay kasi nga may impeksyon ka ulit
0: yun
2: pag hindi
0: naman
2: ka naghugas.
1: Yun niya, eh,
2: I have this trivia for us doctors. Mm-hmm. Lahat kami puyat palagi. Lahat siguro kami pasmado kung totoo yan. Kasi
0: diba?
2: We take a bath, we after our 24-hour duty and everything. Wala naman. Pag nanginig or what, kailangan investigate what's the reason behind it.
0: Okay, so pwedeng maghugas kahit pagod or maligo, di ba? Isa pa yun kahit pagod. In fact, sabi ko nga, mas lalo kong pinapaligo, kunyari yung anak ko na nagpawis, tamakbo, di ba? Pagod na pagod. Alam nga naman sabihin kung wag siya maligo, di ba? Dahil baka
1: siguro,
0: magkapasma o pulmonya.
1: Or baka at least kailangan magpahinga ng couple
0: kahit,
1: of minutes.
0: What about that?
2: Just for you to feel... I mean, alam yun, napahinga ka lang. Parang yung core temperature mo. Yun yun eh, yung sa temperature. Kasi pag nag-exercise ka, mainit masyado and then... Pero it's okay. Kumbaga kung diretso ka, you're sweating, it's okay.
0: Ito walang kinalaman dyan. Pero ano yung nauuso na binababad yung sarili sa ice? Ice cold water.
2: It's an alternative therapy actually.
1: Uh-oh.
2: Hindi pa naman siya masyadong... yung study is ongoing pa dun sa yung ano yun yung
0: sa
2: ice dunk, parang ganon, diba? Siguro in the near future we would know kung dun sa thermoregulation din kasi may certain minutes lang din, hindi pwedeng sumobra.
0: O baka mamatay din naman sa hypothermia.
2: Mahypothermia naman. Diba?
0: Ang daming pwedeng mangyari. What about mainit na tubig? O, di ba sa Japan, uso onsen, mainit na mainit.
2: Mainit na mainit.
0: Or di ba sa Laguna, di ba yung mga hot springs na Quezon raw, maganda sa balat.
2: Yes, pero with caution din ha. With the hot springs. Me, I'm from Laguna.
0: Okay.
2: Pag ako naligo sa Pansol, yung allergy ko dumaano. Because you know, the sulfur. Yung depende pa rin talaga. I mean, hindi natin pwedeng i-custom fit lahat. Okay sa lahat, diba?
0: Okay. Ito, yun na to yung pawis part.
1: Ito, yun na to yung pawis daw, yung sanhinang pneumonia.
2: The reason for pneumonia is always... ang virus, bacteria, pwedeng fungus, yung tuyong pawis, ang nagiging problema lang natin dyan, yung thermoregulation again.
1: Uh-huh.
2: But it doesn't cause the pneumonia.
1: Yun na sinasabi, di ba? Yun na
2: magpalit ka lang ng damit. Kasi pagbasa ka, tapos nagpunta ka ng aircon, di ba malamig? Yung sa thermoregulation pa rin yun ng katawan.
1: Kasi kung matatanda ko nung bata ko, yung minamatay na artista dati, parang pneumonia kinamatay na ni nung artista.
0: Tapos naligo daw siya?
1: Naligo daw.
2: Maraming ganun.
1: Yun daw ang
2: maski
1: kinamatay.
2: Mga pasyente dumarating, Dok, kasi nagpapatuyo yan ng pawis eh.
1: Uh-huh.
2: Saan siya galing? Nag-basketball. Baka yung exposure niya doon sa mga ka-basketball niya, yun yung reason, not because of the tuyong pawis.
0: So fake po yun. Pwedeng maligo at pwedeng okay lang matuyuan ng pawis. Minsan, di ba, Doc?
2: Palit ka lang kasi pwedeng magkaroon ka ng fungal problem kasi moist, dark environment, di ba, ganyan. Yun
1: actually,
2: lang.
1: Yan, medyo kala ko talaga totoo. Yung pneumonia na pag natulog ka ng... pawisan.
0: Kaso ako kasi, Alak Doc, laging sinasabi nga yan nung bata tayo, partner Jack, eh. Pero nung kaka-interview ko ng doktor, pag tinanong ko naman kayo, saan ba nag-uumpisa ang pulmon niya? Eh sabi niyo, viral or bacterial. Anong kinalaman nung natuyong pawis sa viral or bacterial infection?
2: For me, kasi let's just do it for hygienic purposes.

0: hindi yung iniisip natin. For hygienic purposes, syempre, bacteria, nag-exercise ka, ano ka, balik ka ng damit. Ganun lang.
1: Mm-mm. Ayan, mamaya, Dok, ang dami pa namin gustong itanong sa'yo at sasagutin ni Doktora kung ang mga pamahiin na to, ay yun nga, pamahiin o legit. Ayan, ito mamaya sasagutin, Dok, mag-example lang ako para abangan nila. Mm-hmm. Magkakasakit ang bata dahil daw sa hamog. Ayan, nakakabulag ang matulog ng basa ang buhok.
2: Oh,
1: sinabi yan sa akin, partner. At marami pa mabagal gumaling ang sugat kapag Good Friday.
2: Tsaka yung, ano, yung warts dahil daw sa palaka.
1: Kulugo dahil sa palaka. Ayan, mamaya alamin natin.
2: Malalaman natin yan.
1: Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang hindi? Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo. Ninya Corpus, kasama ko po ngayon si Jack Batallones. Ang oras po natin, 11:34 ng umaga.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: We did that sa link.
4: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol, Sekis Trenta, at DZMM Teleradyo.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Abangan sa Private Confessions.
9: Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Hindi yung possibility na mawalan ako ng trabaho. Ang pinakamasakit, yung ma-realize na habang iniisip kong baka iwan mo ko kapag wala na akong maibigay. Ikaw pala yung taong handang mawalan ng lahat. Huwag lang akong masaktan.
4: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
1: Nagbabalik po tayo sa ating Doktor Serbisyo. Kasama po rin natin si Doc Kat Serrano. At itutuloy po namin itong pagsagot niya kung ang isang pamahiin ay fake or legit. Ayan. Okay. So ituloy na po natin yung kanina partner tungkol sa kulugo. Ikaw magtanong nun.
2: Yung sa kulugo pala, Doc, sinasabi ay... Ano daw yan? Dahil sa palaka. Sa paghawak ng palaka.
0: Yes, usually ihi daw or ano. Pero kasi
1: ihi ng palaka ay nagiging sanhi ng kulugo.
0: Usually it's fake associated with palaka. That's fake news.
2: Kung magdadisek ako ng palaka, takot ako.
0: 'Di ba? Kasi kaya baka magkakulugo ka. Kasi 'di ba yung mga palaka, marami silang parang wart-like sa mga skin nila. So yun yung ina-associate, but usually ang warts kasi is caused by human papilloma virus. Virus pa rin siya. Skin to skin contact or with the surface. Mm-hmm. Yun talaga yung reason. But not with the palaka. Mm-hmm. hindi galing siya sa palaka.
1: Okay. Walang kinalaman again yung palaka doon sa kulugo. Okay. Yes. Ang pagligo raw during your period or menstruation ay nagdudulot ng mental health problem. Fake or legit?
0: That's fake. Usually kasi sinasabi nila, kasi daw aakyat sa yung dugo sa ulo.
2: Mm-hmm.
0: So maluloka daw yung mga babae na ano, but it's fake news because we are shedding the endometrial lining pag nagme-menstruate. Mas kailangan nga natin maligo kasi hygienic, no? A woman feels uneasy during hormonal pa rin yun. Walang connection yun dun sa central nervous system or brain.
1: Baka naman menopause yung sinasabi. Wala kinalaman. Wala nang menstruation. Pero hormonal na yun.
0: Hormonal. Kasi pag hormonal, if you have, di ba, may mga PMS, mood swings, it's because of that.
1: Premenstrual syndrome?
0: Yes, usually.
2: Na may misinterpret lang. Kaya ganon siguro. Oh. Pero tsaka yung ano, eto Doc, yung sabi nila, pag natulog ka ng busog, na pwede ka daw bang umutin?
0: Hindi ko pwedeng sabihin na talagang fake news, no? Kasi, ang bangungot, pwede siyang, yung sudden death, usually, or sleep paralysis, deep sleep paralysis, during the time na natutulog ka. So, pwede kasing may underlying cause na acute hemorrhagic pancreatitis because of madaming kinain. Pwede rin may underlying siya na Brugada syndrome, which is cardiac also, because of the cardiac naman. So,
1: puso.
0: Oo, yung sa puso naman yun.
1: Parang na-atake habang natutulog?
0: Parang ganon. Parang, ano ang tawag doon? Parang fatal arrhythmia yung Brugada eh. But meron ka na nun, bago pa. So, pwedeng mag-induce yung talagang sobrang busog ka. Pwede ka rin magka-GERD. Yung bumabalik yung laman ng tiyan mo, pwede mo siyang ma-aspirate.
1: Habang natutulog?
0: Oo. Pwede, ama, nasuka ka or sorry sa mga kumakain, but medyo nadual ka, pwede yun pumasok sa baga mo. And it would also cause you to, na hindi ka makahinga.
2: Actually, isang beses nag-cover ako ganyan, namatay siya sa bangungot, natutulog siya sa duyan, yung guy. Tapos ang explanation nga, kaya siya matay, hindi dahil busog siya, pero dahil pagpapa-curve yung duyan, so nadadaganan ng intestines niya, yung parang likod daw na part, yung which parang sabi pancreas sa part. Kaya daw nagkaroon ng...
0: Pero hindi naman yun siguro dahil doon. Baka nagkaroon lang din siya ng restriction sa paghinga. We don't know kasi hindi natin nakita yung patient. But sometimes there are a lot of factors. But wag ka na lang din matulog ng sobrang busog. Marami kasing risk doon.
2: Sabi na dadaganan nga daw pag masyadong puno yung tiyan. Yung ano, ganun ba yun?
0: Siguro babalik yung kinain.
1: Pwede. Parang reflux or bumabalik. Yes. Mm-hmm. Ito po, kapag nakaramdam ng hilo or parang tataas raw ang presyon, ang ginagawa ng marami ay ngumuya o magsubo ng hilaw na bawang para raw bumaba agad ang high blood. Fake or legit?
0: It's fake news. Hindi tayo...
2: Pati yung bawang?
0: Hindi.
1: Kala ko yung bawang nakaka-help daw sa high blood pressure.
0: It's just an adjunct. Ibig sabihin ng adjunct, additional lang siya sa treatment natin. Pero, pa-consult talaga sa doctor. And, we have to warn people this. Hindi lahat ng nahihilo high blood. At hindi lahat ng high blood may nararamdaman. So, hindi lahat na nahihilo. Teka lang, high blood din ako kasi nahihilo ko. Baka mamaya may ibang reason bakit ka nahihilo. So, your doctor has to see you talaga.
1: Kasi nga sabi nga nila, makaramihan nga or kadalasan, Doc, yung high blood, hindi mo alam na high blood ka eh.
2: Yes.
1: Walang symptoms.
0: Hindi lahat talaga. Sabihin, wala naman ako nararamdaman. Yun yung nagiging hindrance natin actually sa pag-treat ng mga pasyente because sa atin, dito sa bansa natin, palaging i-associate yun, kailangan may nararamdaman bago magpa-check up.
2: Eto po, yung ano, nakakabulag, bukod sa nagkakanumonya, no? Nakakabulag daw pag natulog na basa ang buhok.
0: Hindi, kasi ang pagkabulag, it affects the optic nerve. Any problem in the optic nerve, no? Glaucoma, ganyan, trauma. ang magiging problema mo lang pagbasa ang buhok, oh, number yun. One, basa yung unan mo.
1: Tsaka hindi comfortable.
2: Baka sipunin ka.
0: Actually, yung sipun, temperature.
1: Oh.
0: And pwede ka magka dandruff fungal. Kasi basa eh.
2: Okay.
1: Kaya...
2: So pwede ka magka dandruff pala.
0: Pero hindi ka mabubulag.
2: Oo.
1: Sobrang naman. Tsaka
2: sinabi din dadami ka daw na. Para din imposible din naman. Pero yun din eh. Narinig ko na rin yan nung bata.
0: Pwedeng, actually, pwede sumakit ulo mo ha. Because of the thermal regulation. Pwede yun.
1: Pwede sumakit ang ulo, pero hindi ka naman mabubulag.
2: Oo, di ba? Ang dami yan eh. Sa pagtulog, meron pa nga dati matulog ka na lagay mo yung libro sa ano, para daw
0: ma...
2: Para nagre-review ka yata, para tumalino ka or matanda mo yung mga
0: nare-review. Sana hindi na kami naghirap magbasa ng malaking libro.
1: Okay, eto naman po. Stepping over a child or kapag, ano tawag doon? Hinakbangan mo habang natutulog ang tama ba? Or kahit hindi natutulog ang isang bata, ibig sabihin daw ay hindi na siya lalaki or tatangkad. Kaya dapat, di ba, dati balikan mo?
2: Oo. Oh, para yun, ano? Uy, balikan para...
1: So, ano po yan? Fake or legit?
0: Of course, fake news yun. You do not expect a kid to be 6-footer kung ang magulang ay 5 lang ang anak. It's always genetic, yung nutrition, ganyan, yung physical activity, but it is influenced by growth hormone. Mm-hmm. Yun nga, genetics. You don't expect nga ang anak mo ay 6-footer kung 5 lang. So, kung ganun lang talaga yung height niya, talagang ganun lang yung height niya, walang connection yung paghakbang mo dun.
2: Pero, so far, wala tayong nakitang ano eh, no? Na mula sa myth na naging legit. Meron ba isang myth masasabi kayo na eventually is...
0: Yung kanina, yung sa bangungot, medyo may katapahanan.
2: Okay.
1: O, kasi, sabi nyo nga pwedeng dahil sa puso or dahil dun sa pancreatitis. Pero hindi siya yung bangungot na nanaginip ng nakakatakot. Di ba yung gano'n?
0: Di ba kasi ang tawag doon, deep sleep paralysis. Magkaiba yon. Pero actually, it can also cause and trigger yung mga arrhythmia, fatal na yung hindi maayos na pagtibok ng puso kasi para kang boxed in, hindi ka makagalaw.
1: Actually, nangyayari sa akin yan. Kaya, Doc, may ginagawa ako. Ginagalaw mo yung toes o yung mga...
0: That's good. Yung okay. Micro-movements for you to induce.
2: Habang natutulog?
1: Yeah, kunyari sleep paralysis. Yung parang feeling mo na bangungot ka, hindi ka makagalaw.
0: Yes, yan.
1: Diba?
0: Tama yun. Dapat yung mga konting movements and you are aware of that. Hindi kasi match yung brain mo at saka yung katawan.
1: Oo, so galawin mo yung mga toes mo, partner.
0: Or yung fingers mo.
1: Fingers pwede.
0: To get out of that.
1: Right. And most of the time, it works.
0: Yes.
1: Minsan hindi, pero kadalasan sa akin po, pag ako nasi-sleep paralysis, nag-work siya. Bakit nga ba nagkaka-sleep paralysis? Yung hindi ka makagalaw, partner?
0: Parang hindi lang match yung sa brain mo with the physical part because of the deep sleep.
2: O, minsan ganyan yun na naginip ka ng pangit tapos kala mo nagising ka na, yung pala tulog ka pa rin.
0: Tulog ka pa rin. Diba? Kasi yun sa deep sleep, actually neurotransmitters na yung problema pag ganun.
1: Okay, and bago po tayo magpaalam, mabilis lang, Doc, dahil uso nga, sabi nyo kanina, TikTok, Facebook, social media, mas mabilis kumalat ang fake medical advice. Ano ang tip mo, Doc, sa mga viewers natin and listeners para malaman kung ang nababasa nila online ay legit o hindi?
0: Unang-una, yung sinabi ko kanina, tayo kasi, pag meron tayong problema sa katawan, sa kalusugan, we want an instant remedy.
2: Mm-hmm.
0: And we understand yung mga tao nagiging anxious. So, kailangan maging mapanuri tayo. Number one, yung sinabi ko kanina na, pag merong binibenta at the end, medyo mag-isip tayo doon. Mm-hmm. Number two, doon sa mga legit, local organizations, like the Philippine Medical Association, kami, family medicine specialists, Philippine Academy of Family Physicians, doon tayo tumingin online or World Health Organization, mga for yung disease control. Number three, kailangan makita natin yung mga study niyan.
2: Mm-hmm.
0: Kailangan recent study and titingnan natin, magre-research din talaga tayo. And number four, we as your primary care physicians, nandito kami para kausapin nyo kami. Huwag kayong mahiya na, Dok, tama ba yun? Na pag ganyan, wala kaming problema. Kailangan, we will gladly help everyone. Kaya huwag natin click and share na drastically and yung sasabihin na gagamitin yung iba para yung mga sikat na mga personalidad, huwag tayong palaging naniniwala lang. Let's legit check palagi.
1: Tsaka tandaan natin, Doc, di ba bawal mag-endorse ng mga produktong medical or mga gamot or milk or whatever ang mga doktor.
0: Yes.
1: Hindi ba?
0: Hindi po kami pwedeng. Kaya tayo may generics law. Because yung the active component lang ang sinasabi namin na ideal. Mm-mm. Pero yung talagang yung gamot na yun, hindi po kami gumagawa.
1: So kung nakita nyo si Dr. Eric Tayag na may kunyari hawak na something, hindi po totoo yun. Tinext ko si Doc, sabi ko, di ba Doc? Kasi ayaw maniwala nung matanda na kausap ko. Sabi niya, hindi totoo yan. So huwag ho tayong padadala sa mga ganyang endorsements. Okay, nako doktora, maraming salamat po sa inyong oras at sa libreng konsultasyon para sa lahat po ng mga nakikinig at nanunood po sa amin dito sa Dr. Servicio. Thank you for your service, Dr. Kat Serrano.
2: Salamat, ma'am.
1: Okay. Eto po ha, dito muna tayo sa report. Libo-libong mga estudyante at magulang dinagsa ang unang araw ng Brigada Eskwela sa Batasan National High School sa Quezon City. Ang detalye ng balita, ihahatid ni Justin Ignacio ng PRTV News. Justin.
10: Minya, dagsa ng mga estudyante at magulang ang unang araw ng Brigada Eskwela sa Batasan National High School sa Quezon City ngayong Lunes, June 1. Alas 6 ng umaga nang magsagawa ng orientation ng paaralan para sa isang linggong paghahanda para sa pasukan. Ayon kay Batasan National High School Principal Joseph Palisok, April pa lang nang simulan na nila ang paghahanda. Kabilang sa mga importanteng binigyang pansin nila ay ang matiyak na maayos ang kanilang internet connectivity dahil sa kanilang blended learning system. Isa rin sa inaabangan nila ngayong school year ay kay Palisok ay ang unang pagsalang ng bagong academic calendar na three-term system o trimester. Mayroon namang nasa humigit kumulang na 14,000 estudyante ang nasabing paaralan. Yan na muna ang latest. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, Justin Ignacio. Okay, ngayon naman makakasama natin ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition. Tungkol naman po ay may kinalaman sa balik eskwela sa mga toxic school supplies. Nasa Zoom po si Miss Eileen Lucero, ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition. Magandang umaga po sa inyo, Miss Eileen.
11: Magandang umaga ninyo at Chick at sa lahat na nakikinig na inyong programa ngayong umaga na ito.
1: Ayan nga po, pasukan na naman na sa marami sa ating mga estudyante ngayong June. Ano po ang inyong advice tungkol po dito sa mga toxic school supply?
11: Ayan, so ninyo, no, ngayong araw na to nagsisimula yung Brigada Eskwela, no, sa buong bansa, no. So ang panawagan ng Equity Coalition, syempre mula doon sa memorandum na nilabas lang ng DepEd ng Department of Education, no, na iwasan natin yung paggamit ng mga pintura na may LED, no. Siguro din natin meron siya certified, no. At sa atin naman mga nanay, alam ko kayo ay excited nang mamili ng inyong mga gamit pang eskwela, no. So, tignan po natin muna mabuti, no, yung mga label, no, ng ating mga bibilhin, no, para masigurado natin na meron na safe at iwasan natin sana yung may mga nagtatanglay ng chemical, no? At lagi-lagi yung paalala ng Equis Coalition na kung meron pang ibang gamit dati, pwede naman natin i-reuse, no? Para tayo ay talagang hindi pa mag-generate ng ating mga basura.
2: Ma'am, ganito yung ano, yung like yung mga nakikita natin, 'di ba, sa mga yung mga pencils, yung mga pambura, 'di ba? Partner, dati yung mga pambura na mababango. Nauso pa, pero yun nga eh. I mean, nag-exist pa ba sila? Delikado po, ano ba yung content ng mga 'to, ng mga lapis po na 'yan at mga pambura?
11: Oo, tama, Jack, no. Talaga nag-exist pa 'yan, no. Mm-hmm. At kadalasan lalo ang gumagamit nito yung mga nasa kindergarten, yeah, nasa prep na mga bata, no. So, dapat ay iwasan natin ito, no, sa ating mga kananayan, no. Kasi meron yung talents, no. Ibig sabihin, yeah, ito yung binibigay na nagkakaroon siya ng pampalambot sa mga plastic. So, meron siyang plastic component, no. At kadalasan, kung yan ay mabango, yeah, minsan yung iba bubble gum flavor pa, no, yung amoy. So,
2: or fruity.
11: Kinakagat talaga ng mga bata, no. So, pag kinagat, kadalasan may talit, mayroon pang PBC. So, definitely, makukuha nila yung toxic na nando doon, no? So, iwasan po natin yung mga yun. Mas maganda yung mga mapuputik na lang, no? Unscented, kumbaga, no? At saka, huwag po yung porting pagkain. No, madami kasi tayo mga
1: bata.
11: Yung mga bata ay madali silang maano,
2: baka ma-ingest nila.
11: So, dahil yan ay porting hamburger, french fries, yung ganyan. So, sila ay talagang kinakagat nila. So, wag po yun.
1: Ano bang epekto sa kanila kapag ginawa nila ito? Meron po bang effect sa kanilang brain, for example, Miss Eileen?
11: Yung talits, no? Yung talits kasi ay, ano siya, endocrine disrupting, no? So, ang kanyang naapektuhan ay, syempre, yung kanyang respiratory, yung kanyang kidney, no? At yung kanyang focus din, no? So, habang bata, ay ito yung nasa stage ng developing, eh, no? So, ibig sabihin, hindi pa siya fully na nade-develop yung kanyang immune system at saka ilang mga organs niya. At pagkakaroon nito, ay ma-expose sa mga ganitong klase ng chemicals, no, school supplies, no, ay hindi maganda para sa kanya, no? And, yun namang iba, halimbawa yung ating mga crayons, no, may mga ilang crayons na nakita ang aqueous pollution na may lead, no? So pagka ganyan, ang mga bata gusto rin talaga nilang kinakagat yung mga crayons nila, no, ay yun ang nakaka-apekto naman sa kanilang mga developing brains, no? So, kailangan talaga ng alagaan natin saka talagang yung obserbasyon sa ating mga anak ay talaga namang dapat ay nangunguna, no, priority talaga.
2: And I don't know kung ginagaya, speaking yung mga sa art supplies like yung mga modeling clay. And meron pa yung watercolor dati. Meron pa po bang gumagamit ng sorry, hindi na kasi updated. Pero yun, gano'ng kadelikado po yung gano'n?
11: Ayan, so yung unang nakita ng eco-waste coalition na wala na siya, no? Nung pagkatapos ma-discover ng eco-waste na napakataas ka, na-recall na siya sa market. So wala na yung brand na yun. Maliban na lang kung meron pa yata bagong mga brands na ginagamit, no? So yun, delikado rin yun kasi kung meron siyang lead, kadalasa merong lead kasi pampatingkad ng kulay, no? So, yan yung mga delikado, no? So, kailangan iwasan talaga.
1: Opo, ano po yung mga red flags siguro? Or yung mga dapat malaman kung delikado ang isang produkto at karaniwan ano pong mga produkto ito?
11: Ayan. So, pagka red flag natin ay una, syempre, ito yung mga matitingkad na kulay, no? Maliban, meron yan sa mga stainless steel, yung mga nakikita yun ng baunan, no? Kasi kadalasan maganda ang mga baunan at mga bag, no, pag colorful, no. Pero pag ganun naman, sobrang ganun ay posible na ito ay merong lead, no. So dapat tingnan niyo kung meron siyang nakalagay na lead safe, no. So yan yung isa. Gamitin po ng ating mga nanay, no, yung kanilang patarat, tingnan kung napakatingkad, yung pangdama, dahil pag kinawakan niyo po dumidikit na halos yung pintura sa kamay, no? So yan yung mga red flag. At siyempre pag naamoy nyo, no? So gamitin talaga yung senses. Alam po mahirap sa ating mga kababayan ang titignan lang, no, sa kanyang mata, no? Mahirap tignan, no, lalo na kung ordinary consumers, no? Pero kapag meron kang gadget, siyempre makikita mo, no? So tignan lang po natin yung ating panghawak. Pag naamoy mo na amoy pintura, ay huwag na, no? Para sigurado lang tayo, no? Pag amoy na amoy plastic, no? Alam niyo yung amoy plastic, no? Nung panahon ko ay pag naamoy ito, parang excited ka dahil papasok ka na, no? Yung amoy plastic.
1: Ayan, okay. So, Miss Eileen, for the rest of yung mga tips po ninyo, ano po ang website na pwedeng puntahan? Kasi meron tayong mga fina-flash na mga pictures. Talagang tiningnan nyo, pumunta kayo ata sa Divisoria, tiningnan nyo kung ano yung maaaring toxic, ano? Ano ho ba ang inyong Facebook page?
11: Oo, pwede kayong mag-tulingin sa EcoWaste Coalition Facebook page. Meron din kaming blog spot, no? At lahat ng mga na-discover namin ay pinapadala namin sa FDA. So, meron din silang mga nakalabas na advisories on the school supplies na pwede rin i-check ng bawat isa.
1: Ayun, nako, maraming salamat po sa ating National Coordinator ng Eco Waste Coalition, Ms. Eileen Lucero. Thank you po.
11: Maraming salamat, Nina and Jen.
2: Salamat po.
1: O, paano ba yan, partner? Ang bilis ng oras, pero mamaya, magkakasama ulit tayo.
2: Oo, sa Arangkada Balita. And I'm sure very exciting na naman. Exacto yung 5 o'clock na yan. Eh. Diyan lagi may aksyon. Uy, tsaka sa mga nasa kalsada, no? Nagsisimula na umulan.
1: Oo, baha. Oo,
2: pag dala kayong payong, tsaka jacket nyo. Na, no? Although, di naman magla-landfall yung baga. I think na baka nakalabas na ka ng LPA, pero... mukhang habagat season na, so be ready na.
1: Oo, ingat po kayo ha, at pwede humaligo kung kayo ay galing sa labas at napawisan, ay hindi naman po kayo magkakapasma. Siguro konting pahinga lang. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng bumate at mga nag-text sa atin ngayong araw, mga naki-join sa YouTube, sina Joy... or Joey, or Joe. Joe Batao. Ayan, maraming salamat.
2: Ma'am Nona Damian.
1: Yes, of course. And Ramona with a W. At saka, iba pa dito, yung mga si Miles Lianto, at saka si Xiang Ling. Nako, maraming salamat, ha? Si Juro. Ayan, thank you for being very active. Sarah C. ng Los Angeles, California. Maraming salamat po sa inyong mga messages.
2: Oh, tsaka sa team ni Tin yesterday, nag-champion sila.
1: Uy, congrats!
2: This weekend, nanalo siya na MVP doon sa volleyball tournament.
1: Ang galing naman yan po. Congratulations. Special someone ni Jack. Baka congratulations isipin nila si Tin, ano eh. Sino ba? Iba. Hindi. Right. Ang iyong Tin. Ang Tin ni Jack. Yeah. Ayan na. Congrats, Tin. Ayan, maraming salamat po. Mamaya, abangan nyo kami ni Jack Batallone sa Arangkada
2: Balita.
1: 5:30 po yan ng hapon hanggang 6:30. Dito lang po sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at mapapanood rin kami sa PRTV Prime Media Channel 31. Mm-hmm. Susunod na po ang headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Ako po si Nina Corpus, nagseserbisyo.
2: At ako naman si Jack Batallones. Again, magandang hapon. See you later.
1: Have a great week ahead. Bye.
2: Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM, AM.
3: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Isang gabi, sinabi ni Eloen sa asawa niyang natanggal siya sa trabaho. Akala niya, doon niya makikita ang totoong kulay nito. Pero nung marinig niya ang lihim na tinawag ni Kelum sa kabilang kwarto, doon niya nang pagtanto na habang siya'y puno ng duda, may isang lalaking tahimik nang ihandang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Eloen na pinamagatang, "Sinubukan ko ang mister ko sa pamamagitan ng kasinungalingan." At ang sagot niya, ang tuluyang nagpabago sa akin.
3: Private Confessions.
4: May mga takot na hindi mo masabi kahit sa taong mahal mo. Mga takot na tahimik lang lumalaki habang nagpapanggap kang okay. Ako si Eloen. Sa loob ng 8 taon ng pagsasama namin ni Kelum, sanay akong ako ang malakas. Ako ang mas malaking kumita. Ako ang unang gumigising at huling natutulog. Ako rin ang madalas sumalo sa bills, tulad ng pamangkin niya noon, gamot ng nanay ko, at halos lahat ng pangangailangan namin. Hindi ako nagrereklamo. Mahal ko si Kelum. At hindi rin siya tamad. May trabaho siya bilang mechanic sa isang maliit na shop. Masipag, tahimik. Pero hindi sapat ang kita niya para sabayan ang sahod ko bilang operations manager sa isang malaking kumpanya. At habang tumatagal, ako ang naging sentro ng lahat. At doon, nagsimula ang takot ko. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung dumating yung araw na wala na akong maibigay? Mananatili pa rin kaya siya? O baka kaya lang kami okay dahil kaya kong buhatin ang buhay namin. Ayokong isipin yon, pero habang paulit-ulit kong nakikita ang sarili kong pagod sa salamin tuwing umaga, mas lalo akong kinakain ng duda. Minsan, habang nagkakape kami sa kusina, bigla kong tinanong si Kelum. Kapag nawalan ako ng trabaho, anong gagawin natin? Maghahanap ka ulit. Paano kung matagalan? Ngumiti siya ng maliit. E di ako muna bahala. Simple lang. Pero hindi sapat para patahimikin ang takot ko. Kasi minsan, hindi salita ang gusto mong marinig. Gusto mo ng patunay. At doon ako nagkamali. Isang gabi, umuwi akong mas maaga kesa dati. Tahimik ang bahay. Naririnig ko ang tunog ng electric fan at mahinang music mula sa radyo sa kusina. Nasa garahe si Kelum, may inaayos na motor. Pagpasok ko, agad siyang napatingin sa akin. Oh, aga mo. Pinilit kong umiti. Pwede ba tayong mag-usap? Napansin agad niya yung bigat sa boses ko. Mabilis siyang naghugas ng kamay at sumunod sa akin, sa sala. Anong nangyari? Huminga ako ng malalim. Ito na. Natanggal ako sa trabaho. Parang tumigil ang buong bahay. Hindi siya agad nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin habang unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ko. O baka sa konsensya ko. Ano? Mahina niyang tanong. May restructuring daw. Yumuko ako para hindi niya makita agad ang mata ko. Tinanggal yung posisyon ko. Tahimik. Walang sigaw. Walang galit. Pero mas lalo akong kinabahan dahil doon. Inaasahan kong may frustration o kahit panic man lang. Pero wala. Nakatingin lang siya sa akin na parang iniisip niya kung paano ko hahawakan nang hindi ako mababasag. Kailan nangyari? Kanina. Tumango siya ng dahan-dahan. Tapos tumayo. At saan ka pupunta? Tanong ko agad. CR lang. Pero hindi siya sa CR pumunta. Lumabas siya ng garahe para gumawa ng sasakyan. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro dahil matagal nang may takot sa dibdib ko, kaya mabilis akong nilamon ng masamang loob. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. At doon ko narinig ang boses niya. Pre, baka kailangan ko nang tanggapin yung offer. Nanlamig ako. Offer? Anong offer? Hindi na okay sitwasyon namin dito. Parang may sumabog sa tenga ko. Hindi na okay? Yun agad ang sinabi niya. Hindi man lang isang oras matapos kong sabihin na wala na akong trabaho. Napahawak ako sa dingding. Hindi ko alam kung kaya pa naming magtagal dito kapag tuluyan siyang nawala ng income. Dagdag niya. Parang gusto kong magsuka sa kaba. Ito na ba yung hinihintay niyang dahilan? Matagal na ba niyang gustong umalis? Sigurado. Unang lalaki sa kabilang linya. Rinig na rinig ko dahil naka-speakerphone habang may ginagawa siyang sasakyan. Hindi pa, sagot ni Kelom. Pero kailangan kong kumilos agad. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit ganong kasakit. Kahit ako naman ang nagsimula ng lahat. Pero habang nakikinig ako, unti-unting nagbago ang tono ng boses niya. Hindi pwedeng siya lang lagi, sabi niya. Siya naman yung pagod sa loob ng maraming taon. Napapikit ako. Kung lilipat ako sa shop dyan sa inyo, mas malaki ang kita, kahit malayo. Tahimik akong napahawak sa bibig ko. Hindi pala para umalis sa akin, kundi para masuportahan ako. At ayokong maramdaman niyang mag-isa siya rito, dagdag niya. Ako naman. Parang may humigpit sa dibdib ko. Habang ako, sinusubukan siyang hulihin sa posibilidad na iiwan niya ako. Siya pala, iniisip kung paano ako sasaluhin. Kahit magkaiba kami minsan ng mga pananaw sa buhay.

Nakaupo ako sa sahig habang nakikinig. At mas lalo akong nadurog sa mga sunod niyang sinabi. Kahit ibenta ko pa yung motor ko, basta hindi niya maramdaman na pabigat siya. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Yung motor niya. Yung motor na ilang taon niyang pinag-ipunan. Yung motor na halos ayaw niyang pahawakan kahit kanino dahil pangarap niya yon simula pa noong binata siya. Handa niya itong ibenta para hindi lang ako masaktan. At ako? Ako itong nagduda. Ako itong gumawa ng kwento sa utak ko na baka iiwan niya ako kapag wala na akong pera. Kinabukasan, mas lalo siyang naging maalaga. Nagising ako ng maaga dahil sa amoy ng silangag. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko siyang nagluluto. O, gising na, sabi niya. Kain tayo. Di ka pumasok? Half day lang mamaya. Bakit? Kasi sasamahan kitang magpasa ng resume. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi siya nagtanong kung bakit ako natanggal. Hindi siya nagtanong kung magkano pa ang savings namin. Hindi siya nagreklamo. Ang una niyang inisip, ako. Habang kumakain kami, palihim ko siyang pinagmamasdan. Yung simpleng paraan ng pag-abot niya ng tubig. Yung pagtanong niya kung gusto ko pa ng itlog. Yung tahimik niyang pag-aalaga. At doon ko na-realize, ang tunay na pagmamahal pala, hindi laging malaki o dramatic. Minsan makikita mo ito sa lalaking handang magbenta ng motor para hindi mo maramdaman na pabigat ka. At habang nakatingin ako kay Kelum ng umagang yon, mas lalo akong nalunod sa hiya. Dahil ang lalaking pinagdudahan ko, siya pala yung handang saluhin ako kapag bumagsak na ako. Hindi niya alam na hindi ako totoong natanggal. Pero habang tumatagal ang araw, mas lalo kong nararamdaman na baka hindi trabaho ang mawala sa akin kapag hindi ko inamin agad ang totoo. Baka tiwala niya. At yun ang mas nakakatakot, mawala.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function,
4: Liveraid Pro.
3: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Mga damdaming nais isiwalat, Private Confessions.
8: Mas mahirap pala ang magsinungaling kapag mabuti ang taong niloloko mo. Sa bawat araw na lumilipas, matapos kong sabihin kay Kelum na natanggal ako sa trabaho, mas lalo kong kinain ng konsensya. Hindi dahil nahuli niya ako, kundi dahil habang ako puno ng duda, siya naman buong pusong gumagawa ng paraan para hindi ako tuluyang mawalan ng pag-asa. 3 araw matapos ang pagkatanggal ko kuno, nagising akong wala siya sa tabi ko. Narinig ko ang tunog ng mga gamit sa garahe. Paglabas ko, nadatnan ko siyang nakaupo sa maliit naming workbench. Hawak ang motor niya. Yung motor na pinapangarap niya simula pa nung bata siya. Yung motor na ilang overtime, puyat at tipid ang pinagdaanan niya bago niya nabili. Tahimik niya itong pinupunasan habang may kausap sa phone. "Oo, sir," sabi niya. "Maayos pa to. Pwede niyo pong tingnan anytime." Nanlamig agad ang katawan ko. Hindi ko na kailangang magtanong. Binebenta niya na talaga. Pagkababa niya ng tawag, saka niya ako napansin. "Gising ka na pala." Hindi ako agad nakapagsalita. "Binebenta mo na?" tanong ko sa wakas. Sandali siyang natahimik bago ngumiti ng maliit. "Backup lang." "Kelum." Lumapit siya sa akin at hinawakan ang balikat ko. "L, hindi katapusan ng mundo to. Hindi niya alam na sa bawat salitang sinasabi niya, mas lalo kong nadudurog. Kaya natin to. Napapikit ako. Kasi habang siya, todo comfort sa akin. Ako naman, unti-unting nawawalan ng lakas para ituloy ang kasinungalingan ko. Samantalang si Kelong pala ang hindi ako iiwan kahit papumuti ang mga buhok namin.

0: Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong nakita kung paano niya tahimik na binabago ang buhay niya para sa akin. Mas maaga siyang umaalis, mas gabi umuwi. May mga pagkakataong naaabutan ko siyang tulog sa sopa. Suot pa rin ang uniform niyang may mantsa ng langis. "Kel, pumasok ka na sa kwarto," sabi ko minsan habang marahan siyang ginigising. Napamulat siya agad. "Anong oras na?" "Alas 12." Napaupo siya agad. "May interview pa pala ako bukas."
1: "Interview?"
0: Tumango siya habang hinimas ang mukha niya. Doon sa inaalok na shop sa kabilang city. Parang may humigpit ulit sa dibdib ko. "Talaga bang gusto mo doon?" Ngumiti siya ng pagod. "Hindi mahalaga kung gusto ko. Mas mahalaga yung kailangan." Hindi ko kinaya yung sagot niya. Kasi alam kong ako yung tinutukoy niyang kailangan. At ako rin yung dahilan kung bakit niya kailangan gawin lahat ng iyon. Isang gabi, habang naghahain ako ng hapunan, bigla niyang inilapag sa mesa ang envelope. "Ano to?" "Additional savings." Binuksan ko yon. May lamang pera. "San galing to?" Kinuha ko yung sideline sa talyer tuwing Linggo. Natigilan ako. "Pati Linggo? Nagtatrabaho ka?" "Oo naman," simpleng sagot niya. "Hindi pwedeng nakatingin lang ako habang nahihirapan ka." Tuluyan na akong napaluha. Hindi niya alam na hindi naman talaga ako nahihirapan financially. Hindi niya alam na may trabaho pa rin ako. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi ko deserve yung lalaking nasa harap ko. Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Umiiyak kong sabi habang nakatalikod sa kanya isang gabi. Hindi yung possibility na mawalan ako ng trabaho. Ang pinakamasakit, yung ma-realize na habang iniisip kong baka iwan mo ko kapag wala na akong maibigay, ikaw pala yung taong handang mawalan ng lahat. Huwag lang akong masaktan. Tahimik lang siya sa likod ko. Tapos marahan niya akong niyakap. "Huy," bulong niya, "bakit parang ikaw pa yung natatakot?" Doon ako tuluyang bumigay. Humarap ako sa kanya habang umiiyak. "Kelum, ano?" Hindi ko na kayang itago. Hindi ako natanggal. Natigilan siya. Parang hindi niya agad naintindihan. "Ano?" Huminga ako ng malalim. Kahit nanginginig buong katawan ko. Nagsinungaling ako. Tahimik. Walang galaw. Walang salita. At sa katahimikan niyang yon, doon ako mas natakot. "Sinubukan kita," tuloy-tuloy kong sabi habang umiiyak. "Natakot ako. Akala ko baka mahal mo lang ako dahil ako yung may mas malaking kita." Napapikit siya. Hindi galit ang una kong nakita sa mukha niya, kundi sakit. Parang may parte sa kanya na biglang napagod. So lahat ng to, mahina niyang sabi. Test lang? Tumango ako habang umiiyak. Sorry. Lumayo siya ng kaunti. Hindi dramatic. Hindi siya sumigaw. Pero mas masakit yung paraan ng pag-upo niya sa sopa habang nakatitig lang sa sahig. Parang doon ko na nakita na hindi ko lang siya sinubok. Nasaktan ko rin siya.

na baka hindi ako sapat para sa'yo? Dugtong niya. Ikaw yung successful. Ikaw yung maraming kayang gawin. Minsan iniisip ko pa nga na baka isang araw mapagod ka sa lalaking tulad ko. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko inakalang may sarili rin pala siyang insecurities. At kahit ganon, sabi niya habang nakatingin sa akin, hindi ko naisip na subukan ka. Tuluyan akong napaupo sa sahig habang umiiyak. Sorry. Tahimik siya sandali. Tapos dahan-dahan siyang lumapit. Akala ko lalayo siya. Akala ko magagalit. Pero lumuhod siya sa harap ko at pinunasan yung luha ko. Ang tanga mo, mahina niyang sabi. Napatawa akong umiiyak. Oo. Hinding-hindi kita minahal dahil sa trabaho mo. Humagulgol ako lalo. Kahit mawalan ka ng lahat, dagdag niya, ikaw pa rin yung uuwian ko. At doon ko naramdaman yung klase ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap, pero hindi ko lang alam paano paniwalaan. Hindi pala lahat ng tao umaalis kapag nawalan ka. May mga taong mas humigpit pa ang kapit kapag nakikita kang unti-unting bumabagsak. At sa bawat araw na nakikita kong inaayos ni Calum yung lumang motor niya habang pasulyap-sulyap sa akin para siguraduhin okay ako, doon ko nararamdaman na hindi ako mahal dahil may maibibigay ako. Mahal ako dahil ako si Eloen. At siya, si Calum. Ang lalaking handang ibenta ang pangarap niya para lang hindi ko maramdaman na mag-isa ako.

Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang

0: 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:35.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Hoy Ruth! Lumabas nga kayo dyan! Labas! Ano bang problema mo, Halilay? Bakit maingit na ingit ka sa akin? Lahat ng gawin ko kontra-kontra ka. Ingit ka ba? Maganap ka na kasi ng sarili mong jowa, no? Hoy, naku, Ruth. Grabe na tong ginagawa mo sa bahay ni na, sir. Binababoy mo na eh. Hindi ka na nakontentong magpapasok ng usino-sino dito sa loob. At dito pa kayo sa loob ng guest room naglalampungan? Para kayo mga aso.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan, naunsyami ang tangkang pagkuha ni Emily sa sariling anak na si Miko sa park. Dahil desperado na, ipinagtapat ng tuluyan ni Emily kay Lilay ang buong katotohanan tungkol sa lihim niyang pagkatao at kung ano ang kaugnayan niya kay Dave. Samantala, kahit may malaking ebidensya ang uncle ni Shane tungkol sa lihim na pagkatao ni Dave, napaniwala pa rin ni Dave ang asawa na ang lahat ay pawang paninira lamang. Sa tuwing magkikita si Simon at Emily, laging nauungkat ang matagal ng damdamin ni Simon para kay Emily. Ngunit matigas ang prinsipyo ni Emily. Saka na niya haharapin ang usapang pag-ibig kapag plansyado na ang lahat. Nagkaroon na naman ng malaking pagkakataon sina Emily sa mga balak nang lumipad papuntang Singapore ang mag-asawang Dave at Shane. Sa huli, nang gabing papalabas na sila ng mansyon upang itaka si Miko, muling nahuli ni Ruth sina Emily. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Bola, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Tila mailap sa amin ang swerte, Charo. Bigo akong muli sa pangalawang pagkakataong maitaka si Miko sa mansyon. Kung bakit tila nakaabang si Ruth sa lahat ng kilos ko. Sa pagkakataong iyon, malakas na ang kutob kong tila nagmamatsyag si Ruth sa amin.
4: Oy, oy, oy! Ano to ha, Lilay? 10 oras ng gabi at saan yung dadali si Miko? Balak niyo ba kidnapin tong alaga ko?
7: Ano ba sinasabi mo kikidnapin, ha? Hindi, ah!
4: Oo! Eh, bakit nga bit-bit niyo itong si Miko? Gabing-gabing eh!
8: Ay, kasi nga, kanina, napadaan kasi ako sa kwarto niya, nag-iisa siya. Nagising ata, tinatawag ka, Ruth.
4: Oo? At tapos?
8: Ayun nga, kaya nga, ang ginawa ko, kinuha ko muna. Dadali ko sana dito sa kwarto natin. Kukwento ako ng fairy tale hanggang sa makatulog.
4: Lloyd, ah, pwede mong kwentuhan ng fairy tale ang bata mismo dun sa kwarto niya. Hindi mo kailangan ibaba dito sa quarters.
8: Ay
7: nako, Ruth. Nagmamalasakit na nga yung tao eh.
8: Oo, totoo yun, Ruth.
4: Fairy tale ka mo? Eh bakit may dala kang malaking bag at bakit palabas ang daan yun itong si Miko?
8: Kasi nga...
4: Hoy! Hindi nyo kayang bilugin ang ulo ko, ha? At hindi ako tanga, no? Akin na kayang alaga ko. Huwag na huwag ko lang malalaman ng mga plan ninyo. Dahil malilintikan kayo sa akin.
7: Huwag kang mag-alala, Emily. Chechempo tayo ulit. Sa susunod yung sigurado na.
8: Salamat, Lilay, ha? Pati tuloy ikaw, namumroblema sa problema ko.
7: Naku, wala yun. Ano pa't naging magkaibigan tayo? Oh, tinapa pa, oh. Tsaka silangag.
8: Naalala kong bigla, kabe-birthday pa lang nun ni Miko ng isang taon nung umalis ako papuntang Saipan. Ang laki-laki ng pangarap ko noon sa pamilya ko. Maginhawang buhay. At kahit marino ako noon, makaipon lang ng todo. Tapos, pag-uwi ko, wala na pala akong dadatnan.
7: Ay, hindi ko akalain ganyan ang ugali ni Sir Dave. Ibang-iba sa itsura niya eh.
9: Iba sabi ko sa'yo, huwag matigas ang ulo. Ha? Dapat sa'yo pinapalo. Matigas ang ulo, ha? Tandaan mo, laging ang susunod.
8: Nakakaawa naman ang bata. Lagi ba niyang pinapalo si Miko, Halilay?
7: Oo naman. Ngayon mo lang ba natsyempohan? Lagi yan. Konting mali ni Miko, palo agad. Lalo na kapag nakainom yan si Sir Dave.
8: Ay, Diyos ko.
7: Eh, wala namang magaling sa kanya kundi yung baby nila ni Ma'am Shane. Yun panigurado paglaki ng baby na yun. Spoiled.

0: Miko? Miko, halika. Come here. Halika. Oh, bakit malungkot ang alaga ko?
1: Huh? Kasi po, inahalo na naman ako ni Papa. Malikot daw po kasi ako.
0: Di sa susunod, para hindi ka na mapalo ni Papa, huwag ka masyadong maglilikot, ha? Okay ba yun?
1: Opo, sige po.
0: O sige, para hindi ka na malungkot, uli ko, embrace ko na ni Tita Yaya.
1: Wawa naman.
0: Smile ka na. Smile ng baby na yan.
1: Bye, si Papa. Kasi Yaya Ruth, palagi akong pinapalo. Ikaw ang gusto ko, Tita Yaya.
0: Miko, Miko, may itatanong ako sa'yo. Kung sakaling kukunin kita, sasama ka ba sa akin?
1: Opo.
0: Hayaan mo, ha? Kapag nangyari yon, lagi tayong maglalaro ng bola. Kahit na anong gusto mo, bibilin ko. Kung hindi ko kaya, pag-iipunan ko, anak. Maghintay ka lang, anak, ha? Malapit na yun. Malapit na.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kuya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
8: Hindi ako nagsawang humingi ng tulong sa Diyos, Charo. Walang araw na hindi ako umusal sa kanya na isang araw, matupad na ang hiling kong mabawi si Miko at magsimula kaming muli. May mga araw na parang walang katapusan ang paghihintay ko. May mga araw na halos panawan na ako ng pag-asa.
9: Oh! Dumating lang ako. Bigla ka umiyak. Bakit ba? May umahoy ba sa'yo?
0: Sorry, Simon. Wala lang kasi ako mapagsabihan ito sa manang loob ko. Sobrang ang galit ko kay Dick. Hayop siya.
9: Bakit? Nagkita na kayo sa loob ng mansyon?
0: Kitang-kita ko. Kitang-kita ko kung paano niya sa pananganak ko. Hayop siya. Di na siya naawa dun sa bata. Alam mo, bigyan lang ako ng pagkakataon, Simon. Papatayin ko talaga ang gagong yun.
9: Easy ka lang. Makakatsyempo din tayo.
0: Alam mo ba, pati si Shane, kung sakta niya, sobra. Minsan, narinig ko, binagbog niya si Shane. Kahit sino, wala siya sinasanto. Wala sinasanto, demonyo yun.
10: Several millions ng withdrawal ni Dave sa account ng ating cable company.
11: Uncle George, talagang tinututukan mo lahat ng galaw ni Dave, ano? Lalo na pagdating sa pera.
10: Of course. I'm just doing my job. Ayokong isang araw sumama ang loob mo sa akin dahil hindi kita nasabihan on what's going on.
11: Kinausap ko na si Dave. Karamihan doon, company expenses.
10: Shane, one more thing. May inutusan akong tao na manmanan si Dave kung saan siya pumupunta kapag nalilate siya ng uwi. Confirmed. He's roaming around sa mga major casino around Makati and Manila.
11: Uncle, will you please stop doing that?
10: Shane, wala ka bang planong aksyon about this?
11: Alam ko nung una pa lang kayo ni Daddy, hindi niyo na gusto si Dave para sa akin. At hanggang ngayon, di ba? Kaya nga ginagawa mo lahat, masira mo lang siya.
10: Oh, come on, Shane. Hanggang kailan mo bubulagin ang sarili mo?
12: Ano ba itong si Ruth? Kabiling-bilinan ko wag iiwang bukas tong guest room. Mukhang hindi pa rin nalinis. Naku, patay sa akin bukas ang babaeng yan. Teka.
13: Ano ba, Lando? Eh, naku, Angel, nakikiliti ako. Naku, bilisan na natin. Baka may makahuli pa sa atin dito sa loob.
12: Naku, ang mga walang niya. At dito pa sa loob ng CR ng guest room naglalampungan. Sandali nga. Hoy, Ruth! Lumabas nga kayo dyan! Labas!
13: Ano bang problema mo, Halilay? Bakit maingit na ingit ka sa akin? Lahat ng gawin ko kontra-kontra ka. Ingit ka ba? Maganap ka na kasi ng sarili mong jowa, no?
12: Hoy, naku, Ruth. Grabe na tong ginagawa mo sa bahay ni na, sir. Binababoy mo na eh. Hindi ka na nakontentong magpapasok ng kung sino-sino dito sa loob. At dito ba kayo sa loob ng guest room naglalampungan? Para kayo mga aso.
13: Aba, Lilay. Yung bibig mo, ha? Sumusobra ka na.
12: At sinong sumusobra sa ating dalawa, ha? Ruth, sagad na ako. Ang tagal na kitang pinagpapasensyahan. Pinapalagpas ko lahat ng maling ginagawa mo. At madalas kitang pinagtatakpan kina Ma'am Shane. Pero hindi na ngayon. Bukas na bukas din, isusumbong kong lahat ng baho mo kay Sir Dave.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team,
15: tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
16: Ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
15: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Maala-alam kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Charo, hindi na nakapagtimpi si Lilay. Tinutuon niya ang banta kay Ruth. Pagdating ng mag-asawa mula sa Singapore, isinumbong ni Lilay ang lahat ng baho ni Ruth kay Dave at Shane. At hindi ko inaasahang iyon na rin ang magiging mitsya ng lahat.
9: Shane, baka next week lilipad ako ng Davao. Malaking market ang Davao. Baka pwedeng magkaroon tayo doon ng cable expansion.
11: Okay. I'll make myself available next week.
9: Ha? What do you mean?
11: Gusto ko sumama sa iyo, Dave.
9: Sweetie, maaabala ka lang. Kayang-kaya ko na yun. Feasibility study lang naman yun. Tutukan mo na lang yung iba mong hawak na business. In construction, may advertising ka pa.
11: From now on, kasama mo na ako sa lahat ng business trips mo. Tinawagan ko na lahat ng banko na may access ka. I gave them instructions na lahat ng withdrawals mo, kailangan meron akong pirma.
9: Teka, ano to, Shane? Pinagdududahan mo ba ako?
11: No, hindi sa ganon. Pero kailangan kong ingatan ang lahat ng perang na iwan ng mga magulang ko sa akin. Mahigpit ang bili ng daddy bago siya namatay. Ingatan kong mabuti ang lahat ng business namin.
9: Oh, sige, tama na yan, sweetie. Pero...
11: Kulang pa ba ang sweldo mo sa kumpanya buwan-buwan? At bukod pa ang 150,000 monthly allowance? Kung kulang pa, sabihin mo lang. Dalagdagan ko. Pinatatawag niyo daw ako, Sir Dave.
9: May mga bagay lang akong gustong linawin, Ruth.
13: Mukhang alam ko na yun, ha. Ano po ba yun, sir?
9: Kinausap ako kahapon ni Lilay ng mga bagay-bagay tungkol sa'yo.
13: Oh, sige, sir. Ano-ano po bang sinumbong sa inyo ni Lilay?
9: Bukod sa mahigpit kong bilin, hindi pwedeng makapasok ang kung sino-sino dito Nagawa mo pa magpapasok dun sa loob ng guest room at dun pa raw kayo. Bukod sa madalas na pangungupit ng pera, nakita niya mismo sa mga gamit mo ang mga nawawalang alas ni Shane. Totoo bang lahat ng ito, Ruth?
13: Totoo po, Sir Dave. Totoong lahat yun.
9: Okay. At ang hindi ko pa matanggap sa lahat ng narinig ko, yung pananakit mo kay Miko. Ruth, kung totoong lahat ng ito, I don't think kailangan mong manatili dito sa pamamahay ko.
13: Alam mo kung nandito sa loob ng bahay mo ang dati mong asawa? Si Emily, na nagpapanggap bilang Lloyda.
9: Ano? Anong ibig mo sabihin?
13: Alam kong kilala mo si Emily, sir. Noon pa lang, unang pasok pa lang ng babae niyon dito, may iba na sa mga kilos niya. Duda ako eh. Kaya nagmanman talaga ako sa kanila ni Lilay. Minsan narinig ko sa pag-uusap nilang lahat ng lihim niya. Ang dati niyong boy at ang anak ninyong si Miko.
9: Pwede kitang idemanda sa pang-aakusa mo sa akin.
13: Sir, may hawak akong ebidensya. Eto, family picture niyo ng baby pa si Miko. At marami pang ibang litrato. Andun sa taguan niya. Ngayon, sir, kung gusto niyong manahimik ako at huwag magkwento kay Ma'am Shane ng mga alam ko, bigyan mo ko ng malaking pera.
9: Magkano ang kailangan mo?
14: MMK sa DZMM.
8: Ang lahat ng baho ay hindi maaaring ikubli kailanman. At ang lahat ng hirap at sakit ay laging may katapat na ganimpala. Ngayong alam na ni Dave ang katotohanang nasa loob ng mansyon nila si Emily, ano ang magiging hakbang nito? Ibigay niya kaya ang nais ni Emily? Huwag kaliligtaang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
14: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, naghahanda na ang National Irrigation Administration sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sinabi sa DZMM ni NIA Administrator Eduardo Guillen na may mga programa at hakbang ng ginagawa ang ahensya laban sa epekto ng El Nino. Kabilang ditong pagbago sa cropping calendar o panahon ng pagtatanim sa lahat ng rehiyon, halimbawa sa Pantabangan, Nueva Ecija, inilipat na sa Oktubre at Pebrero ang cropping season mula sa dating Hunyo hanggang July at Nobyembre. Paliwanag ni Guillen, ito'y para kaunting tubig lang ang ilalabas ng mga dam sa irigasyon dahil may ulan pa. Nagpapagawa na rin niya ang niya ng isa pang dam malapit sa Angat Dam para makatulong. Sa tala ng pag-asa, bahagyang bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, Pantabangan at Magat Dam.
4: Proactive naman ang niya. Talaga naman po ang programa namin sa niya ay towards po sa sinasabi natin climate change sa resiliency. Ang purpose natin is mailayo siya sa bagyo at ang isang nakita namin na magandang epekto niyan para siyang off-season cropping. So mahal ho ang pagbenta ng ating mga farmers sa kanilang produkto.
3: Sa sports, dalawang batang atletang Pilipino ang naghatid ng karangalan sa bansa matapos mag-uwi ng medalya mula sa Asian Under 20 Athletics Championship sa Hong Kong. Nasungkit ni Ana Bianca Espinilla ang silver medal sa women's javelin throw matapos maitala ang personal best of 52.20 meters sa kanyang huling attempt. Samantala, nag-uwi naman ng bronze medal si Jericho Cadag sa men's 3,000 meters steeplechase sa oras na 9:05. Ayon sa dalawa, mas pagbubutihin pa nila ang kanilang laban sa mga susunod na kompetisyon, kabilang ang World Under 20 Championship sa Oregon ngayong Agosto. Sa entertainment, nagpakasal na ang pop star na si Dua Lipa sa Fantastic Beasts actor na si Colm Turner sa isang pribadong seremonya sa London. Tanging mga piling miyembro ng pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang dumalo habang inaasahang susundan ito ng mas malaking selebrasyon sa Italy. Matatanda ang nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2024 bago i-anunsyo ang kanilang engagement. Sumikat si Dua bilang isa sa top singers ng UK dahil sa kanyang hit song na Be The One, habang si Colm Turner naman ay nakilala dahil sa Fantastic Beasts film at posible ring gumanap bilang susunod na James Bond.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
8: On a very cold, rainy, fresh Monday ang ating tandem for today, partner. Nakita
0: first
8: ko na
0: first day of the month. Oo nga,
8: first day of the month, and I think if hindi ako nagkakamali ay officially habagat na ba?
0: Oo.
8: Tama ba ako? Habagat season na ba? Ramdam mo na ba, partner?
0: Hindi pa tag-ulan. Meron pa rin inaasahang pag init, pero at least ngayon, naka-break tayo sa init.
8: Oo, ramdam na natin kayo pa paano medyo
0: ulap at ulan.
8: Sariwa, partner. Ang saya talaga
0: kung
8: ngayon.
0: Kung gising ka nung hating gabi, partner, or nung kaninang mga alas dos ng umaga, bumuhos parang ano, parang bagyo dito sa Quezon City. Ha?
8: Oh, talaga? Mm-hmm. Teka, bakit gising ka na ng
0: oras,
8: kidla. Partner?
0: Hindi, nagising ako sa kulog at kidla.
8: Akala ko kapag edad mo, nagigising na talaga ng 2 a.m.
0: Pwede rin, partner. Pwede rin.
8: Joke lang. I love you, partner. Hello,
0: love
8: hello,
0: you
8: masarap
0: din, partner.
8: Hello, hello po sa lahat ng mga kapamilya po namin ngayong nanonood. Oh, sabi na, grabe, 5 minutes in. Namiss talaga kita, partner.
0: Oo nga.
8: Kasi wala ka ng Biyernes eh. Gulatan eh.
0: I
8: Sigula,
0: know.
8: Wala yung partner ko ng Biyernes, partner. Anong ganap?
0: May mahalagang tungkulin lang tayong
8: sabi
0: ginampanan.
8: Sabi ko na, nag-training ka na naman para sa iyong
0: marathon. Hindi, nandito lang tayo sa ating tabi-tabi lang, partner. Nasa opisina lang.
8: Oh, pero maraming salamat po ha kay Attorney Danny Gala,
0: yes,
8: partner.
0: Na-miss ko, hindi ko man lang napanood. Ganun ka busy nung Friday.
8: Ano,
0: kumusta naman nung Friday?
8: Masaya kasi napag-usapan namin yung Force Majeure.
0: Abangan ko pa naman.
8: First time nating naging topic yun sa program. So, ang dami ko natutunan doon, partner, kung ano-ano klase ng mga event yung pwede mo igiit ang force majeure.
0: Ayan.
8: Sa mga transactions, sa contract. But anyway, may kinalaman po sa ibang, sa kalikasan naman din. Ngayon,
0: yes,
8: nabanggitin natin na umuulan na at bahabagat na ang ating punghihimayin na topic at patas maya-maya lang. But of course, hello po muna sa lahat ng mga pinakamamahal po namin kapamilya dyan na nanonood dito sa Sky Cable, Channel 26. Hello, hello po sa inyo.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, nakikinig dito po sa
2: DZMM numero uno sa aksyon.
8: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga nais idulog, itanong, ikonsulta sa ating pong napaka-fogging si Attorney Noel, ang aming pong hotline ay bukas na po para sa inyo.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
2: tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
7: Hello, Attorney!
8: Sa oras po na 1:06 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
2: Usapang legal.
9: Usapang legal.
2: Usapang batas.
9: Usapang batas.
2: Komplikado yan.
10: Komplikado yan.
2: Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
8: Partner, ano nga po bang sabi ng batas pagdating po sa pagpuputol ng mga puno, lalo na po ngayong rainy season, partner?
0: Oo.
8: Meron po bang batas dyan?
0: Meron. Actually, marami. Pero kagaya ng lagi natin ginagawa, sisimulan natin sa pinakamataas na batas sa Pilipinas. Kasi ayon po sa ating konstitusyon, lahat tayo, ikaw man ay bata, matanda, at partner, ha, kahit ikaw ay hindi pa pinapanganak. So tandaan mo yan kasi mahalaga yan sa ating talakayan.
8: Oo.
0: Ang sinasabi ng konstitusyon, lahat tayong mamamayan, whether living or ipapanganak pa lang, meron tayong karapatan sa tinatawag nating balanced ecology.
8: Okay.
0: Healthful and balanced ecology. At syempre, kasama dyan ang lahat-lahat, hindi lang ang ating mga puno, ang ating mga ilog, ang ating kabundukan, ang ating mga karagatan.
8: Opo.
0: Pati yung lupa sa ibabaw, lupa sa ilalim, lahat yan. Pati yung ating hangin ay bahagi dyan. So, yamang lupa, yamang tubig, pati lahat ng mga nabubuhay, yung mga hayop sa dagat, hayop sa ilog, hayop sa... bakit kayo natatawa?
8: Wala. Saan pa, partner? Marami yan. Saan pa, partner?
0: Sa Kongreso.
8: Wala. Sa upper and lower house.
0: May garden naman sila doon, partner. Bakit, ano bang naisip mo? I-contest
8: mo. Nahawaan na kita, partner. Tumingin lang ako, mga kapamilya. Nag-gets
0: na
8: agad.
0: Ang gusto mong sabihin.
8: Oo. So, speaking of mga hayop, partner.
0: Okay. So, ibig sabihin, kasi nga, ang sinasabi ng agham, lahat yan ay konektado.
8: At sagana ng Pilipinas dyan, ha?
0: Oo. Mm-hmm. Pero, yun nga. Kasi nga, siguro, dahil sagana ang yaman ng ating, yung likas na yaman,
8: yes, opo,
0: eh parang pinagwawalang bahala natin. Kung kaya nga yung ating konstitusyon, patuloy tayong pinapaalalahanan. Kasi partner, bago natin puntahan, kasi malinaw yung batas dito na kung ikaw ay magpuputol ng puno, whether yan ay nasa pampublikong lugar, public park, yan ay forest reserve, o kahit na yung puno ay nasa pribadong lupa, hindi ka basta-basta pwedeng magputol, basta pumutol ng puno nang walang permiso sa kumbaga yung national government agency natin na nangangalaga sa kalikasan, Department of Environment and Natural Resources.
8: Mm-mm.
0: O yan ay delegated na sa mga regional offices. Puntahan natin yung Quirino Avenue ngayon.
8: Yung nangyari, nakita mo ang daming pinutol partner.
0: Kahindik-hindik, mga higit 100 taon na mga puno pinutol. Pero noong ni-research natin, meron itong DENR permit from DENR NCR. So kung tutuusin, legal ang pagputol sa mga puno na yan.
8: Pero, may permit sila.
0: May permit.
8: Pero gusto ko pong maintindihan, kailan po ba nagiging legal magputol ng puno? Ano po ang dapat nasa checklist nyo para sabihin ng DENR, putulin nyo, kailangan talagang putulin. Ano pong sabi ng batas noon?
0: Okay. Ang sinasabi ng batas, partner, halimbawa, kung yan ay dangerous, halimbawa, yung nasa bingit na ng
8: pabagsak na.
0: Yan. Kumbaga, pwede yung agad-agad aksyonan ng lokal na pamahalaan o kung sino man yung barangay para yan ay hindi na makapinsala pa sa buhay, sa kalusugan at iba pa. Pero halimbawa, yan ay matagal nang nandiyan, kagaya nito, 100 taon, mahigit 100 taon. Kinakailangan, partner, na meron unang-una pag-aaral, kaya ba yan na i-save? Kagaya dun sa ibang mga puno, ang hula ko mas maliliit,
8: kaya yung binoboler,
0: i-uproot at itatanim. At yung iba ay inilipat sa ibang park. Hindi ko lang alam saan eksakto, sa Maynila. Dahil doon naman...
8: Alam ko meron sa QMC.
0: Ah, talaga?
8: May inilipat sa Quezon City.
0: Yun. Maganda.
8: Nice.
0: Okay. Pero dito, partner, bukod doon, para kasi yung... hindi na iiba yan doon sa halimbawa kinukuha na DTI permit number, 'di ba, yung mga promo ng mga produkto, o kaya halimbawa yung permit sa DSWD na pag-usapan natin, solicitation permit.
8: Opo.
0: Meron yang mga nakasulat na kondisyon. Isa na nga dito, partner, yun, kung kayang i-save, i-save. Pero kung hindi, may katumbas na dami ng puno na dapat itanim mo. Palitan mo.
8: Kapalit nung mga...
0: Kumbaga, hindi 1:1, partner. Higit sa isa kasi nga, ayon sa pag-aaral sa AGHAM, hindi naman lahat ng itinatanim mo ay nabubuhay.
8: Okay.
0: So, merong percentage dyan by natural causes. Halimbawa, hindi masyadong malalim yung pinagtaniman, o kaya kulang yung sustansya dun sa lupa. O kaya, yung may iba pang mga mas malalaking puno, maagawan siya ng sustansya, hindi rin siya lalaki kagaya nung nakita natin dyan sa Quirino.
8: Grabe,
0: na talagang...
8: No? 100 taon, partner. Pag po mga ganyan, may nabasa po kasi ako, kasi very invested ako dito.
0: Mm-hmm.
8: Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kapag naman po kasi naulan, ang deployment ko, matik yan, baha. So sabi ko sarili ko, bakit ito nangyayari sa atin? So nung nalaman ko na may pinutol pa silang puno, ilan na nga lang meron sa Metro Manila, puputulin nyo pa. Pero may ilan ang mga nagsabi dito na hindi na rin pala nakakatulong daw yung mga ganong klase ng puno para magsipsip ng tubig.
0: Oo, kasi nga, pag umabot na yan dito sa Metro Manila o kaya sa, kumbaga, sa kalsada, huli na ang lahat.
8: Okay.
0: Ang, kumbaga, yung mga puno na yan, para mahawakan nila o masipsip nila yung mga tubig, yung mga punong nandoon, dapat, kasi hindi ko na alam kung anong kalagayan ng ating mga puno sa kagubatan, kasi doon pa lang dapat.
8: Doon dapat nag-uumpisa.
0: Doon pa lang, hindi na bababa, hindi na huhulas dito. Kasi nga, pag nandito na yan, ibig sabihin hindi na yan napigilan. Pero, kumbaga, doon naman sa kabilang side, meron din naman daw silang pinutol at hindi na nilipat, sapagkat yung condition din ng mga puno ay, kumbaga, yung iba daw parang hungkag o hollow na yung loob. So
8: ibig
0: talagang
8: sabihin,
0: masisira na talaga kung yun ay ilipat, o kaya talagang pasira na rin siya, mamamatay na rin siya, hindi na rin siya tatagal. Kung
8: so,
0: kaya ngayon, papalitan mo na lang talaga
8: yun,
0: ng ibang puno.
8: Tama. Yun ang magandang policy doon.
0: kumaga condition yun bago sila payagan na magputol or maglipat. Kasi nga, partner, kahit yung ililipat, hindi garantya na mabubuhay yung puno na yun.
8: Oo. Mm-hmm. Pero gano'ng katagal bago lumaki ulit yung mga yan at maging
0: totoo,
8: puno? Sana man lang, di ba? Bago magkaroon ng apo si Azalea, ay mapakinabangan po ito. Kasi mm-hmm. tama ka, karapatan po nating lahat yan under the Constitution na magkaroon tayo ng balanse
0: yes.
8: na environment, na lugar, na tinitirhan, na meron kang nature at meron ka rin kahit papano, makikita mo yung urbanized ang iyong
0: yes,
8: lugar.
0: Partner.
8: Kaya ng ibang mga bansa yan. Nakita mo ba ang Singapore? Nakita nyo ang Japan? Mm. Nagagawa nila yan. Meron nga sila yung mga indoor gardens.
0: Correct.
8: Naging tourist spot pa. Eh mm-hmm. di kumita pa ng pera yung kanilang bansa, di ba? Mm-hmm. So, ba't di natin ito ginagawa? Ang Baguio, mm-hmm. pag makakasal ka doon, isa sa mga conditions
0: ayan,
8: ng local
0: maganda.
8: Government unit, mm-hmm. magtanim ka
0: mm-hmm.
8: ng pine tree, I think.
0: Oo, kasi
8: magtanim ang, kayo.
0: Oo. Pero bukod dyan, ganun. Partner, kasi sabi natin kanina, karapatan ito, hindi lamang ng mga taong nabubuhay ngayon, kundi karapatan din yan ng mga susunod na salinlahi. Bakit? Kasi tandaan natin, or hindi mo pa alam siguro, hindi ka pa buhay noon, partner.
8: Oo.
0: Merong isang landmark case sa na nakarating sa Korte Suprema,
8: mm-mm.
0: yung Oposa versus Factoran case.
8: Ano yan?
0: Si Attorney Oposa
8: mm-mm.
0: ay isang leading na nung panahon na yon ay environmental activist.
8: Mm-hmm.
0: So talagang yung kanyang mga hindi lang doon sa mga fina-file niyang kaso kundi sa kanyang buhay, nagbibigay siya ng lecture, nagbibigay siya ng pag-aaral sa ibang mga abogado at iba pang mga environmental kumaga NGOs. Nagkaroon sila excuse me. Nagsampa sila ng kaso
8: mm-mm.
0: doon sa dating DENR Secretary Fulgencio Factoran.
8: Mm-mm.
0: Kaya Oposa versus Factoran yung kaso. At doon, pinag-uusapan yung mga timber licenses o yung mga lisensya sa pagputol
8: na
0: ng
8: mga
0: puno.
8: Mm-hmm.
0: Doon, partner, ang sinabi ng Korte Suprema, yan, pinagtibay yung ating karapatan
8: mm-hmm.
0: sa balance and healthful ecology. Pero bukod doon, pinagtibay din yung karapatan ng lahat ng Pilipinong hindi pa pinapanganak. At ang sinasabi ng Korte Suprema doon, ngayon tayo na nabubuhay ngayon, mm-hmm. tayo ay katiwala lamang, stewards.
8: Yes,
0: okay.
8: Tama.
0: At yung katiwala, trabaho ng katiwala na yan ay i-preserve kung ano man yung natitira nating yaman ng kalikasan para sa
8: susunod.
0: Mga susunod na henerasyon.
8: Mm-mm.
0: Ang tawag doon ng Korte Suprema ay intergenerational responsibility
8: yun.
0: O responsibilidad
8: Mm-mm.
0: na lampas sa atin mismong buhay
8: Mm-mm.
0: at lampas sa ilang salinlahi ng Pilipino.
8: Gaano kabigat ang parusa sa mga tao na walang pakialam sa mga susunod na henerasyon at magpuputol lang po ng mga puno for their personal gain?
0: Okay, unang-una, iba-iba yan. Kasi kung tutuusin, marami pa tayo bukod sa pagpuputol ng puno, yan,
8: Mm-mm.
0: nang walang paalam sa DNR, meron ka pang yung chainsaw. Yun yung mabilis na pag...
8: Oo, yung may batas doon?
0: May batas doon, partner. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-operate ng chainsaw.
8: Uh-huh.
0: Kailangan mo magpaalam, di kumuha ka rin ng permit. Para
8: separate
0: ikaw,
8: permit pa yun?
0: Separate permit pa yun. Bukod pa doon sa mga yung malawakan, ito yung mga partner, yung timber licenses. Yung mga buong gubat yung talagang pinapatag nila para kunin yung mga puno. Pero bago natin puntahan yung mga criminal liabilities, kumbaga, kailangan muna nating ipagdiinan.
8: Uh-oh.
0: Kasi baka meron tayong mga nakikinig na kabataan.
8: Mm-hmm.
0: Kayo po ang ninanakawan ng mga taong
8: yes.
0: nagpuputol ng puno. Kung kaya nga, kung kayo yung... kasi tandaan natin ha, lahat tayo ay katiwala.
8: Mm-mm.
0: Wala sa ating may karapatan na kung tutuusin, i-encash
8: Mm-mm.
0: lahat ng mga yaman. Hindi lang yung mga puno, lahat-lahat po ng ating yaman, likas na yaman
8: Mm-mm.
0: o yung tinatawag nating natural resources. At kung tayo nga ay katiwala lamang,
8: Mm-mm.
0: tungkulin natin, hindi lang yan panatiliin, kundi palaguin pa halimbawa yung tinatawag na forest cover, yung ating okay. Halimbawa yung ngayon yung kapag mayroong pagninina, hindi lang basta-basta magpapaalam ka, kailangan mong tignan ano ba yung magiging epekto nito doon sa mga neighboring na mga communities.
8: Landslide prone yan kapag
0: correct,
8: ano, partner.
0: Bukod doon, kailangan mo rin na, kumbaga kung mayroong waste, tandaan natin, yung para tunawin mo yung mga ibang minerals, may mga chemical yan na inilalagay nila doon sa nabubungkal nilang lupa o mineral.
8: Oo.
0: At yan, pag humulas yan sa ating mga ilog, natutuloy din sa ating karagatan, yan ay lason, at hindi lang yan lason sa, kumbaga, sa generation ng isda ngayon, kung hindi, paano na yan, kumbaga, walang katapusan na. Dahil syempre, yung maliliit na isda, kakainin ng malalaki.
8: Wala,
0: at sino
8: no?
0: ba kung makain ng malalaking isda? Eh, di tayo rin.
8: So, yung bumabalik din sa atin eh, no?
0: Lason ay napupunta rin sa ating mga kalamnan. Dahil lang, hindi tayo magaling o hindi tayo mapagkakatiwalaan bilang katiwala ng ating mga likas na yaman.
8: Meron po tayo ilang mga nabalitaan pa before, no? Yung example is sa Chocolate Hills, yung may nagtayo ng resort
0: doon. Ayun, partner.
8: Hindi ka naman makakapagtayo ng resort nang hindi ka magpuputol ng mga puno dyan para
0: correct.
8: Magkaroon ka ng lugar mo, para kumita ng pera. Let's go back dito, partner, sa tanong ko kanina na gano'n po ba kabigat ang penalties? Per puno po ba ay per count dito?
0: Okay, magandang
8: yun,
0: tanong.
8: Gusto ko maintindihan, partner, eh, para okay. po masingil natin yung mga tao na alam mo
0: okay.
8: yun.
0: Kasi minsan, halimbawa, hindi lang naman yung... so una, pwede kang makakulong 6 to 12 years. At pwede kang pagmultahin, kung di ako nagkakamali, 100,000 hanggang 500,000. Pero, partner, eh, hindi ito lang limitado dito. Kasi halimbawa, meron tayong mga aktwal na katiwala noong mga, halimbawa, sa isang coconut plantation, iyan yung, kumbaga, Coconut Preservation Act, Republic Act Number 8048. Kasi mga puno rin yan, partner. Ito yung sinasabi natin, unauthorized cutting. Ito yung iba pang parusa, 2 to 6 years. Imprisonment
8: so, pwedeng
0: naman ito.
8: Sabay-sabay yung mga yan. Tapos i-accumulate yung bilang ng mga taon
0: yes,
8: na pwede
0: partner.
8: Kang makulong.
0: At hindi, tandaan okay. natin, kasi hindi naman yan kaya ng isang tao. So lahat yan,
8: damay-damay yan.
0: Damay-damay yan. At pag sinabi natin conspiracy, the act of one is the act of all. Kung ilang puno yan, yan yung counts sa lahat kayong sangkot dyan. From the supervisor down to the tagalagay ng gasolina sa chainsaw.
8: E paano po kung for example may negligence sa parte po ng ahensya nagbigay ng permit?
0: Ayan, iba pa yon. Magkakaroon naman sila ng tinatawag nating administrative liability.
8: Okay.
0: Bukod doon, partner, kasi minsan, kagaya niyan, magtataka ka. Alam mo na ito ay, halimbawa, watershed. Ano ba ibig sabihin ng watershed? Sa mga kapamilya po natin na nakatira malapit sa mga watershed. Yan po yung mga itinuturing ng batas bilang protected na mga timberland o yung mga kagubatan. Meron ako dati, bubulong ko na lang sa'yo, mayroong sawmill sa gitna ng watershed.
8: Ano yung sawmill?
0: Yung, ito yung nag, kumbaga, nagpoproseso ng lumber.
8: Oh,
0: sawmill. Ibig sabihin, doon, kumbaga, hinahati-hati yon para yung malalapad na tabla ay makukuha nila yung buong-buo. So, ibig sabihin, partner, nasa puso noong watershed na dapat
8: hindi
0: protected
8: ginagalaw.
0: Area.
8: Oo,
0: kagaya nun. Doon din sa malapit sa lugar na yon nagkaroon ilang taon lang yung tinatawag nating Ormoc tragedy, kung natatandaan mo.
8: Nakakainis.
0: Pwede mong i-research yun.
8: Oo.
0: Ilang buhay ang nawala doon kasi nga nung nagkaroon ng pag-ulan, matinding pag-ulan, lahat nung galing yung hindi na kayang hawakan ng mga puno na tubig at kasama doon yung mga troso na kumbaga putol na dinala lahat ng
8: agos
0: at
8: baha.
0: Yung mga pamayanan sa tabi ng kumbaga dalampasigan, lahat yun lampas tao, partner. So ang daming namatay, buo-buong komunidad lumubog sa putik, lumubog sa tubig.
8: Anong taon nangyari yan, partner?
0: Kung di ako nagkakamali, 90s ito, partner.
8: Hindi na tayo natuto, no?
0: Hindi talaga.
8: Nakakalungkot na ganito po tayong lahat. Napaka short term na mga memory. Ano tayo, mga isda ba tayo, partner? Ang bilis nating makalimot na nangyayari mga ganito, and yet we keep cutting these trees. And maraming issues ng illegal logging sa ilang mga kabundukan po natin dito sa bansa. Kapag po mga ganyan, hindi po ba pwede, baka naman may nanonood na taga DNR, bukod sa makukulong itong mga gumagawa po nito, well, hindi po pwede parang community service na magtanim sila. Doon sa mga nakakalbong area. Parang
0: meron tayong, batas dyan, partner, sila? Pero bago ko makalimutan, ito ring meron din tayong batas. Naku, nawala pa. Sige, babalikan kita, partner.
8: Oh, pero balikan natin yun. Di ba sana meron tayong ganun? Or may mga tree planting projects naman tayo. Meron naman mga CSR ang ating mga private companies, mga corporate social responsibility projects nila. Di ba, partner?
0: Yes,
8: kadalasan
0: meron.
8: Kadalasan nag-tree planting sila.
0: Correct, partner.
8: Pero it's really not enough. Maybe the schools can do it too. Maging extracurricular activities sa
0: yes,
8: mga bata.
0: Partner.
8: Tulungan na po natin ang sarili po natin kasi tayo din naman na makikinabang kapag po puno tayo ng puno. May mangrove.
0: Yes.
8: Anong tawag dun sa mga ganong partner?
0: Bakawan.
8: Bahawan?
0: Bakawan.
8: Baka napaka-Tagalog mo. Piling ko Pilipino ka talaga eh.
0: Taga-Marikina
8: ako. Hindi ko naiintindihan yung bakawan.
0: Bakawan, ang mangroves, partner.
8: Sana may ganun tayo eh. No?
0: Ito yung sinasabi ko sa iyo, partner. Itong batas natin sa Chainsaw Act of 2002. Pero ito meron ng mas malumang batas, partner. Pero dito, partner, ito nga, isang post ng DNR na pati yung mga punong natumba dahil sa mga tawag dito, dahil sa mga bagyo, natumba
8: natural
0: na. Natural
8: calamity.
0: Causes. Force majeure.
8: Oh,
0: nung
8: no,
0: Friday, di ba?
8: Natahin mo yun, ha?
0: Oo. Kahit na yun, hindi basta-basta pwedeng gamitin yung mga chain. So, kailangan mong ipaalam yung clearing ng mga punong na nabuwal dahil sa bagyo, kailangan mong ipaalam ayon sa Chainsaw Act of 2002.
8: Pwede po bang managot ang local government unit as well? Kapag napatunayan may negligence on their part, hindi nila alam. Kunwari na may nangyayaring ganyan sa kanilang lugar.
0: Technically, kailangan mong patunayan.
8: Oo.
0: Hindi lang yung sinadya o pinayagan, kinunsinte, kundi yung kanilang kapabayaan.
8: Mm-hmm.
0: Tandaan natin, pag sinabi natin, ang mamamayan may karapatan sa maayos na or balanse na ekolohiya, eh dapat may katumbas itong responsibilidad. At yung responsibilidad na yan, nakaatang sa balikat. National government, DNR,
8: yes,
0: through the regional offices, pati na sa ating mga lokal na pamahalaan, na kung papalya sila, eh nagkakaroon sila hindi lamang ng pananagutan, criminal cases, ayon sa paglabag sa batas, kung hindi, meron ding administratibo. At, ito na, kung mapatutunayan.
8: Excuse me po.
0: Hindi na makahintay ang aking ubo.
8: Oo.
0: Kung mapatutunayan, partner, na ginawa nila yan, pinayagan nila yan, para paboran ang isang tao, isang korporasyon, meron ding provision sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019, giving undue advantage to any person. Kung mapatunayan niya na dapat hindi ka nagbigay ng permit pero binigyan mo, may nakinabang, malamang kamag-anak mo,
8: nabayaran, malamang.
0: Or kahit di mo kamag-anak, yan, napatunayan, eh pwede ka rin kasuhan ng Graft and Corrupt Practices Act.
8: So ngayon, partner, kailangan mo na kitang bigyan ng ako na pong bibigay sa iyo ng pagkakataong magpahinga lang for a few minutes. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, nababasa ko na po dito ang ilan. Si Valerie Vongdanville, sabi niya sa Infanta din po, ang daming namatay sa pagbaha due to cutting of various trees. Kinakaingin. Naku, pag ganyan, saan po ba tayo pwedeng magreklamo? Abangan niyo po ang kasagutan ni Attorney Nuben. Inom muna siya ng tubig, mga kapamilya. Ang aming po hotline, 0

0: para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory test, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede rin magpa-check-up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede rin magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay, mahalaga.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Hello, attorney. Sa DZMM.
9: Tatanggap po tayo ng ilang reports. Vlogger na tumakas mula tauhan ng PNP-HPG na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
10: Magandang hapon, attorney, naharap nga sa reklamong disobedience to persons in authority at paggamit ng mga ipinagbabawal na aksesory sa motorsiklo, ang vlogger na si Kian James Brule. Matapos itong i-post sa social media ang video kung saan kitang tila tinakasan niya ang tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Ayon kay National Police Commission, NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calimisan, mabilis ang pagpapatako ng vlogger sa kanyang motorsiklo habang binabaybay ang Marilaque Highway. Pinara ito ng tauhan ng HPG pero nagdire-diretso lamang habang kumukuha pa ng video. Nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng NAPOLCOM ang vlogger para humingi ng tawad at kinatwiran na nakikinig siya sa kanta ni Taylor Swift kaya hindi napansin na pinara na pala ng HPG. Sa kabila nito, desidido ang NAPOLCOM na magsampa ng reklamo laban sa vlogger na una na pinatawa ng 70 araw na suspensyon ang driver's license dahil sa insidente. Nagpaalala naman si Kalinisan sa mga content creator na may kaakibat na responsibilidad ang pagpo-post sa social media at hindi ito dapat ginagamit para manghamak ng mga law enforcement agency. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
11: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, mga makinang gagamitin sa BARM parliamentary election sumailalim na sa hardware acceptance test o HAT. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
12: Liza, tiniyak ng COMELEC ang kahandaan ng mga automated counting machine na gagamitin sa kauna-unahang sa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Personal and inspection ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia ang warehouse ng COMELEC sa Binian, Laguna kung saan kasulukuyang sinasailalim sa hardware acceptance test o HAT ang 6,500 na makina na gagamitin sa halalan. Sa nasabing proseso, sinusuri ang batibang bahagi ng makina kabilang ang scanner, sensors, camera, USB ports, printer, baterya, network status at iba pang components dahil kung may isang bahagi na hindi pumasa sa pagsusuri, agad itong ibabalik sa provider para hindi na magamit sa eleksyon. Target ng COMELEC na masuri ang 250 hanggang 350 o 300 na makina kada araw at makompleto ang proseso pagsapit ng June 30. Nilino naman ng COMELEC na hindi pa opisyal na tinatanggap ng ahensya mga makina hanggang

0: hindi ito pumapasas sa kanilang mahigpit na pagsusuri.
1: Gusto natin tingnan lahat ng parte ng makina ba ay gumagana, lahat ng bago natin ito officially natanggapin. And therefore, dapat malaman natin kung magmula sa scanner, magmula sa printer, magmula sa lahat-lahat ay gumagana. Kasi kung hindi, kaagad natin ito nire-recheck upang mapalitan ng ating provider.
0: Ayon kay Garcia, sa kabuuang 6,500 na makina, higit 5,000 lamang ang aktwal na gagamitin sa halalan. Ang natitira mga makina ay magsisilbing reserba at maglalagay ng 10 ACM sa bawat munisipalidad sa Bangsamoro sakaling magkaroon ng aberya sa araw ng eleksyon. Bukod pa ito sa mga nakandang reserba ng baterya. Matapos ang pagsusuri, sasailalim naman ang mga makina sa simulation exercises sa barn para magsagawa ng mock elections at pre-election logic and accuracy test para matiyak na ang integridad ng mga makina na gagamitin sa halalan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. House Prosecution Panel nakaabang sa tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng impeachment laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid sa atin yan ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Attorney at Liza. Nakaantabay ang House Prosecution Panel sa inaasahang tugon ni D.T. Duterte kaugnay ng impeachment ngayong araw ng deadline. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Lead Prosecutor Congresswoman Jervy Luistro na matagal na hinihintay ng mga Pilipino ang tugon ni D.T. Sara sa mga paratang laban sa kanya.
4: Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery. Ang gusto po sana natin, answer which respond directly. Totoong tumutugon sa mga aligasyon na nilalaman ng Articles of Impeachment.
3: Dagdag pa ni Luistro na umaasa mga House Prosecutor na iba ang magiging sagot ng pangalawang Pangulo, hindi tulad na nangyari sa House Justice Committee na idinaan sa constitutional question. Paghahandaan naman ng panel ang reply o tugon nito sa loob ng 5 araw at kung masusunod ay ang timeline ay sa kalagitnaan ng Hunyo ang pag-umpisa ng pre-trial conference. Marami umanong private lawyers ang nag-volunteer na tumulong at tumayo bilang private prosecutors sa impeachment trial. Samantala, sinabi ni Luistro na wala pa silang natatanggap na formal notice kung sa July 6 na ba sisimulan ang pagdeliti. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Pamela Vasquez, DZMM.
5: Maraming salamat Pamela Vasquez at sa ating pong mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kakampi mo si Liza Aquino. Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado para po sa inyong mga katanungan. Nandito yung iba, partner, sa ating YouTube Live.
5: Oo, si Scooby-Doo Sigma. Nairaw ako magbasa doon. Sana nirelocate na lang yung mga puno. Kawawa naman kasi matagal na pala yung nakatayo. Pero in the end, puputulin pala nila.
2: To be fair, merong nailipat po. So relax lang po
5: pero
2: tayo.
5: Pero nailipat after yung nakasing na-call out. Parang, well, yun ang naging timing. Yun yung nangyari. Parang after maibalita, eh din makikita mo, next binabalita, nirelocate na. Hmm. So parang nagbago ang ihip ng hangin nung nabalita na yun talaga minsan ang role ng media, partner.
2: Correct. At role din nating lahat yan, partner, na magbantay kasi hindi naman tayo, kumaga hindi kayang bantayan yan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Partner, ito, si Migo ng Cavite ay may tanong siya tungkol sa pag-file ng company sa Securities and Exchange Commission.
5: All right.
2: Okay. Migo, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
7: Actually po, that is M-I-D-O. That's Mido.
2: Ah, Mido, sorry.
5: Miss okay. Mido, pasensya na po. Opo.
2: Yes, Miss Mido. Okay. Tama po?
7: Yan po. Opo, thank you
2: go
7: po.
2: Go ahead po.
7: So, we're aiming po to file like We're aiming po to file a trademark po sa IPO for a company that's basically online.
2: Okay.
7: Like lahat po ng operations ng ano po ng company na to is done over virtual, over the computer po.
2: Okay.
7: Like how do we file for a trademark po with that kind of setting for a company po?
2: Kasi po pag sinabi nating trademark, yan yung parang image or text or a combination ng images or text para ma-distinguish po yung inyong line of business. So kung yan ay kumbaga parang ang naisip ko po content creation, hindi po ba kasi lahat ginagawa over the internet? Tama po ba ang intindi ko?
7: Yes po, tama
2: okay.
7: po.
2: So kasi ang nakalagay dito sa Securities and Exchange Commission yung pala, sa Intellectual Property Office of the Philippines, ang gusto nyong i-file. Tama po ba?
7: Yes po.
2: Okay, so dito po, karaniwan, yan, meron po yung online na submission. Ilalagak nyo lamang po, ano ba, yung mga images na ginagamit na ninyo or pwedeng bago nyo gamitin ay ipinarehistro nyo na. Pero kapag na iparehistro nyo na yan, kung meron mang gumagamit ng eksakto o kaya yung tinatawag nating confusingly similar, eh pwede kayong una humingi ng danyos at kumbaga marami pa kayong pwedeng isang pangkaso bukod pa doon sa infringement ng inyong trademark. Ms. Mido, ano, meron ka bang specific question regarding this?
7: Like, this is ano po, this is kind of an online radio station po. So, paano po kaya yung magiging filing po for such field po?
2: Okay, kasi nandun yan lahat. Kasi pag sinabi nyo, ano ba, trademark ng isang radio station, pero parang online radio station, tama po. Kung nakikita nyo, yes. Halimbawa, itong logo ng DZMM, yan po ay pwedeng i-trademark. Kasi po, yan yung tatak ng DZMM. So, parang ganyan. Kasi kung kayo ay audio lang po ba kayo o kayo po ba ay audio and video, ano po bang nature ng inyong content?
7: So, it's basically po yung second option, which is meron pong audio simulcast and meron din pong video feed.
2: Ayan. So, kung tutuusin, halimbawa, meron kayong jingle. Di po ba kasi audio, meron kayong yung parang station ID ninyo. O kaya kagaya nito,
7: yes.
2: May logo kayo ng DZMM. Ngayon, meron ng 40. Ayan, mapapansin ninyo. Dahil 40th anniversary na ng DZMM. Yan po lahat yan. Kapag nag-deposit po tayo ng kopya niyan, anumang paggaya niyan, anumang paggamit niyan, ay maaari kayong magsampa ng kaso. Halimbawa, yung inyong station ID or jingle, yan, pwede nyo rin ipa-copyright yan. Or, kasi nga, ang trademark po ay, strictly speaking, yung mga simbolo, mga text na pagkakakilanlan ninyo bilang kumpanya, lahat ng produktong galing sa inyo. Kung halimbawa, ang naiisip ko, halimbawa, dun sa isang platform, yung Spotify, di po ba pagka nandun kayo, minsan naka-display yung inyong logo or minsan yung cover ng inyong podcast or ng inyong content, meron niya mga images na kung ayaw ninyong may kumopya, may gumaya, may gumamit, ay tama po yung inyong gagawin. Paparehistro nyo po yan sa Intellectual Property Office under the Department of Trade and Industry.
7: Okay po.
2: Mm-hmm. So lahat po ng sa tingin ninyo ay kumbaga nais niyong proteksyonan, ayaw niyong kopyahin, ayaw niyong gamitin ng iba, pwede niyo po yang ipa-rehistro bilang trademark. Yung naisip ko yung jingle baka copyright kasi parang intellectual property siya ng composer, hindi po ba? Pero yung mga images yan po, pag sinabi kasi nating trademark, yan yun, isang tingin lang kilala na yung inyong brand or kilala na yung inyong produkto. Miss Mido?
7: Okay po. That actually answered our queries po. Thank you very much okay. po.
5: Tawag lang po ulit, ma'am.
2: Dagdag ko lang, Miss... ano daw, sorry.
5: Hello po?
7: Hello, Tita Liza!
5: Hello! Oh my God, long lost pamangkin.
2: Mo.
5: Hello, hello!
2: Are na-excite siya, nakita ka.
5: Gusto ko yun.
2: Miss Mido, halimbawa, kasi minsan, di ba, doon sa online content, minsan hindi static ang inyong logo. Minsan merong logo na gumagalaw. Yun din, pwede nyong i-deposit, halimbawa yung either yung GIF or yung MP4 or di ba parang short video yan, yun pwede nyo rin ipa rehistro siya bilang trademark. Okay, yun lang po.
5: Tapos balitaan nyo kami pag narehistro nyo na as trademark, di ba? Maraming salamat po, ingat po kayo.
2: Na pamangkin pala.
5: Live. Ang cute ng boses. Maraming salamat po sa inyo.
2: At ramdam ko excitement nung nakita ka niya.
5: Excited na rin ako tuloy. Natuwa ako. Ayoko mag-break kasi na-excite ako sa energy niya. Pero kailangan na tayo. Mas mataas pa sa akin, partner.
2: Oh, aba, posible pala yun?
5: Akala ko rin eh. Akala ko ako na. Pero hindi. Natalo ako ni Miss Mido.
2: Yun ang epekto mo sa ating mga viewers and listeners.
5: Damay-damay na tayo sa energy, energy. Kahit alauna po ng tanghali sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung gusto niyo rin po makakuntahan ang ating po nag-iisang napaka-boging, napaka-bait na si Attorney Noel, ang aming hotline.
2: At baka meron ako nawawalang pamangkin dyan. Oh. 0919-278-3000.
5: Huwag po kayo bibitiyo. Magbabalik si Hello Tito.
2: Attorney.
6: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan! Kitty! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Balitang kumpirmado! Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello Attorney sa DZMM. Basta batas. Hello Attorney yan.
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado, partner. Yung mga nagbabantay ng puno, ang dami. Pataas ng pataas yung simultaneous
5: viewers natin. Maraming salamat po, guys. Ha?
2: Ito, nagbabantay ng pagputol ng puno sa barangay. Laging handa si Yusek Jess Mateo.
5: Oh, hello po, hello, Yusek.
2: Ngayon lang kita ulit na bate.
5: Nanonood sila ngayon. Salamat
2: lagi
5: po sa inyo.
2: Daw sila nanonood. Ito rin, lagi nanonood. Pero ito, nagbabantay ito sa tingin ko sa may ano to, La Mesa Housing.
5: OMG Partners. Oh. Social live posting. Oh, ang tumawag.
2: Asya pala. Oh. Kaya pala excited.
5: Hello, hello. Naku, maraming salamat. Araw-araw siya nanonood sa atin. Na-appreciate po namin kayo.
2: At lagi ka rin nilang pinipicturan. Kaya sila excited sa'yo.
5: Ganun ba yun? Ganun ba yung partner? Kailangan pala maayos tayo lahat. Tsaka lagi tayo nakangiti, partner.
2: Paano ko ayusin to?
5: Kailangan lagi ka naka-blow dry, partner. Ganun, oo. Si Rina Lynn Saburido, isa pa ito sa mga mahal ko. Yung laging nanonood mula Dasmariñas, Cavite. Hello, hello.
2: Ito si Sir Nestor Lualhati. Yan yung nandun sa may La Mesa Housing.
5: Si Skibidi.
2: Ang hirap, ha?
5: Si Skibidi. Ay, sabi niya, Pa-shoutout po sa mga kamag-anak ko po na nasa Pasig watching po from Imus and related one year, aba, anniversary sa pagbabalik ng DZMM. Grabe na, kaisang taon na nga tayo nun, partner. Naalala niyo yun? 8 p.m. yun. 8 p.m. after TV Patrol, nang bigla nagpalit na tayo lahat ng logo. Correct. Yung mga nostalgic na mga tunog na narinig ko nung elementary pa ako, narinig ko na ulit.
2: Yes.
5: Napakinggan kita. Nung elementary ako, napapakinggan kita. Napakinggan kita ulit nun, partner. Saya-saya lang. So,
2: kahit masakit, tatanggapin ko po yun.
5: Let's pray na magtagal pa. DZMM 100. Yung ganun na nakalagay dyan sa baba.
2: Payag ako doon. Kaya lang nakalibing na siguro.
5: Hindi na ba?
2: 60 years from now sigurado.
5: Hindi natin masabi. Sa technology ngayon, partner, ha? Aba. Baka bigla, di ba?
2: Sana kasama pa rin natin noon. Sina Zach Tolentino, Brian Maestrado, si Vina Hermohino, Kelly Sheila Vera.
5: Gusto mo tumagal ng 100?
2: Ebe pa, syempre.
5: Maglaro ka daw ng Candy Crush, sabi ni Enrile.
2: Hindi Pokemon Go.
5: Hindi Pokemon Go. Naglalaro ka pa ba noon hanggang ngayon?
2: Secret.
5: Grabe, alam mo yung si partner, naghahanap pa rin ng Pikachu niya dyan sa app niya. Sino?
2: Si Linil, andyan na rin. Sarah C. from Los Angeles, California. Zach Tolentino from Austria, andyan na rin.
5: Si Death Fox, ay good day, watching from Makati.
2: Maelsa, andyan na rin.
5: Kitten si, ang pangalan niya, Kitten.
2: Oh, Emil Bartolay, ay nandiyan na rin.
5: Si Paolo, ang ganda na sabi niya, sana magpasa ng batas na kapag less than a certain number ang bilang ng puno sa isang lugar, kung kailangan talagang alisin yung puno, dapat earthballing ang gawin, hindi magputol.
2: Actually, sa tingin ko, siyempre, hindi na kailangan yan na isa batas pa. Pero kung sa tingin nila, dahil nga siguro maraming maraming lumalabag,
5: mm-mm,
2: pwede rin naman. Nakikinig na ang ating mga, yung mga opisina ng senador, partner, merong iba sa kanila, nakatutok din sa atin.
5: Mm-mm.
2: Nakababad yung DZMM buong araw.
5: Oo.
2: Mm-hmm. So, kung baka ano man naman yung panukala, mm-hmm, na sa tingin nyo ay maganda, mm-hmm, post nyo po yan dyan sa YouTube Live, Facebook Live, at babasahin po namin yan.
5: Si Yura Kekain, nandito na po. Good afternoon ulit, Attorney Noel and Miss Liza. Sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig. Si Cesar Bahan, nandito na rin, partner.
2: Hey, partner, bago ngayon, lang yan.
5: Mm-mm.
2: Oo, meron lang pahabol.
5: Report!
2: Si Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
15: Magandang hapon. Magandang hapon, Atty. At Liza Canamperamani, PNP Forensic Group Director, Colonel Pierre Paul Carpio. Na may mga nakuhang buto ng tao mula sa 2,000 mga buto na kanilang na-recover sa lawa ng Taal, kaugnay pero ito sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa mga labi na mga biktima ng nawawalang sabungero. Ayon kay Carpio, abot sa 1,400 na mga buto ng tao ang kanilang nakuha sa Taal mula sa 134 operations na kanilang isinagawa sa lawa. Gayunman, nilinaw niya na wala pa niyang tumutugmang DNA ng mga ito sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang malalimang examination ng PNP Forensic Group sa mga ito, kasabay rin ng patuloy na paghahanap ng mga ebidensya sa Taal Lake. Aminado naman si Carpio na nagiging pahirapan ang pagkuha ng DNA sa naturang mga buto dahil na rin sa chemical properties ng tubig sa Taal, pero ginait niya na hindi siriritigil sa pag-usuri nito.
16: Ito po ay, alam niyo naman, ay napakahabang proseso. Pagkatapos ng second viable, pwede pa rin tayong magkaroon ng collaboration sa mga third party kung saan kukuha na tayo or hihingi na tayo ng tulong kung sa Japan or sa UP para yung tinatawag na nilang mas matibay or mas malalim na mga examination, yung tinatawag nilang DNA sequencing machine.
15: Ang tinig ni PNP Forensic Group Director, Police Colonel Pierre Paul Carpio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
5: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
5: Partner, pahabol lang. Meron
2: yes,
5: po tayong
2: partner.
5: Texter po dito, Pinapuputol
2: po ng kapitbahay namin yung puno namin ng langka at lanzones kasi raw po baka tumbahan yung wire nila. Ito po.
5: Baka trim lang.
2: Oo, pero ito po ang sinasabi ng ating civil code dyan. Kung yung mga branches, yung mga sanga,
5: mm-mm,
2: ay nag-over the bakod, isipin lumalampas na papunta sa inyo, hindi nyo po karapatan naputulin yan. ang karapatan niyo po ay i-demand na putulin yan ng kapitbahay. Okay. Ano naman mangyayari? Ito din ang tanong ni ano ni Yusek Jess Mateo, yung mga pumuputol ng walang paalam. Bukod doon sa hindi ka pwedeng pumutol ng kahit na ano sa hindi mo lupa. Kasi madadagdagan yung iyong, kumbaga, pananagutan kung manghihimasok ka papasok. Magpipilit kang pumasok sa property ng iba, eh trespassing po yan. Lalo na kung magpuputol ka ng walang permit sa DENR Regional Office. Pero bukod doon, halimbawa tumanggi yung kapitbahay mo. Halimbawa kayo, tumanggi. Ang susunod na remedyo ng inyong kapitbahay ay dudulog, maghahain ng reklamo sa barangay. At doon po, baka sakaling mapag-usapan na. Kasi ito, kagaya niyan, pwedeng matumba sa wire. Inaasyon ko, partner, kuryente itong wire na ito.
5: Okay.
2: Kung talagang meron niyang panganib, eh hindi mo na kailangan na kumbaga, makipag-away pa sa inyong kapitbahay. Pwede kayong dumulog sa inyong local government, sa barangay, sa minsan sa parks, o kaya doon sa DRRM. Kasi yan yung mga panganib. Kagaya niyan, bago pa yan maging force majeure o bago pa yan maabutan ng force majeure, ng bagyo, makidlatan, may mahulugan, eh pwede nang kung hindi man kailangan putulin, eh ma-reinforce yung kaniyang trunk, merong brace, merong tali, para hindi siya tuluyang mabuwal. Pero bukod doon, partner, kasi may hiwalay na batas, provision sa civil code, kapag pinag-uusapan natin yung ugat. Yung ugat, partner, pag lumampas sa property mo, pwede mong putulin.
5: Wait, talaga ba?
2: Oo, hindi mo kailangan magpaalam. Pero yung mga sanga, yan, kailangan mo muna magbigay ng demand letter. Putulin mo yan, dadaan ka sa, kumbaga hindi mo pwedeng basta putulin yan.
5: At kung chainsaw ang gagamitin mo, dadaan ka pa sa permit dyan.
2: Yes, kailangan mo ipaalam yung paggamit ng chainsaw kahit na nakabuwal na yung puno. Pero ito, partner, kaya nga, tingnan natin, sinasabi ng civil code, pag ugat lumampas sa iyong property, pwede mo yung putulin. Pero, tandaan natin, yung may naunang rule, partner, yung pagtatayo ng bahay, ng struktura, dapat meron niyang tamang, puwang. At
5: space.
2: Ganun din, space. Ganun din sa mga pagtatanim ng puno. Hindi ka pwedeng basta sa sagad-sagad doon sa mismong property line. Kasi iba, ginagamit nila yan. Parang yan yung palatandaan ng aming property. Pero
5: parang
2: hindi po yan
5: nila.
2: Tama. Kasi nga po, nakasisira yan. Pag lumaki yung ugat niyan at walang kontrol tayo dyan, pati yung pader natin, pati yung bahay doon sa kapitbahay, sisirain po ng mga ugat na yan.
5: Okay.
2: Naubusan lang tayo ng oras.
5: Hindi, dapat, ang dami ko pang gustong itanong.
2: Ako rin, ang dami ko pa rin gustong sagutin dun sa mga nagtatanong sa atin.
5: Paano kung ikaw gusto mo itrim lang yung sarili mo, yung mga puno mo sa sarili mong garden?
2: Pwede yun,
5: kailangan
2: partner.
5: Pa ba ng permit
2: Hindi.
5: Para doon?
2: Yung branches, ang kailangan mo ng permit yung talagang putol na papatayin mo yung puno o tatanggalin mo yung buong puno.
5: Kung makatanong ako, kala mo naman may garden ako. Wala naman akong garden, mga kapamilya.
2: Libre naman mga harap, partner.
5: Malay Amen. Mo. Sana, malay ko, di ba?
2: Ito sayang, langka at lansones yung kanilang puno.
5: Oo nga eh.
2: Sayang
5: Huwag
2: talaga.
5: Mo nang bigyan yung kapitbahay mo na paputo niya, ha? Hindi, joke lang. Tinuruan pa, si Social Life Post and Ligaya Chingtan, Marvin Riabad, before nandito na
2: Agnes Reca.
5: It's me, Wiloski.
2: Yes. J9315. Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina Ho, lagi nandyan din yan.
5: Si Scott's 8123.
2: Valerie Bougainville, andyan na. Uy, bago to, partner.
5: Uy, si, nabanggit ko kanina eh.
2: Grace Pedregosa, nandyan na rin.
5: Si Jonathan Galvez, happy 48th anniversary, DZMM. Uy, marami salamat po.
2: Si Paolo LLP, meron siyang pinapakisuyo na impormasyon. Mamaya, sasagutin natin yan.
5: Si Nikag Pawa ay nandito rin sa live stream natin. At challenge ako sa mga pangalan nyo, guys.
2: Carl Derek Kalinga.
5: Hirapan nyo pa, ha?
2: Farah Robles.
5: Sino pa ba mga na? Paolo LLP, nandito na rin.
2: Ito si Farah Robles. Sabi niya, sa probinsya, dami nilalabag na batas. Alituntunin sa pagputol ng kahoy.
5: Oh,
2: pwede ba malaman ang process sa pagputol ng kahoy? Ito ay nasa Ayun eh, nasa loob ng bakuran niya nakatay yung bahay.
5: Last question bago tayo mag-extro. Dapat ba merong tarpaulin yan sa gilid? Okay, tree cutting procedure, kanino project yan, sino ang dapat?
2: Actually, hindi naman talaga siya project. Eh. Minsan talagang preventive maintenance, preventive clearing yan. Pero ganun pa man, kung may duda kayo kung nakakuha ba yan
5: ng permit.
2: Okay, tandaan natin, whether private yan or public land, kailangan ng permit bago makapagputol ng puno.
5: Sa ngayon po ay puputulin na po namin ang aming usapan for today, but don't you worry, itatanim po natin ulit ang ating pag-uusap tomorrow. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na tumutok sa ating first episode ngayong June. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
2: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
5: sagot ka ng batas. Susunod, dito Winnie Cordero at
2: Doc Dennis Ngo
5: sa DZMM
2: Action ngayon!
5: Susunod na, see you tomorrow. Bye!
18: Hello Attorney sa DZMM.

0: DZMM, kasapin na, ay, hindi, bahagi na lang kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon, at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP. Oras! Alas 2:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Numipis ang lamang ni Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo sa napipisil na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa survey ng Pulse Asia na komisyon ng Strat-based group mula noong February 27 hanggang March 2, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto sa pagkapangulo si VP Sara, habang 43% naman ay si Robredo ang nais ihalal. Sinabi sa DZMM ng geopolitical analyst na si Victor Andres Manhit na malaking bahagdan ng lamang ni VP Sara ay mula sa kanyang baluarte sa Mindanao na umabot sa mahigit 90%, pero halos dikit ang dalawa sa Luzon at Visayas. Inaasahan naman na niyang makakapekto sa numero ni VP Sara ang nalalapit na impeachment trial sa Hulyo.
4: Pag nagkaroon talaga ng impeachment, pag-usapan yung mga issue na ibinatikos, pag araw-araw ito pinag-uusapan, baka mag-iba yung pananaw. Maaring may dismay trust rating na over 50% nationally si VP Sara, pero mataas din yung distrust. At yung distrust nakatali sa pananaw na meron siyang hindi mga naisasagot, lalo-lalo na sa issue ng katiwalian.
3: Sa ibang balita, 2 milyong pisong halaga ng illegal na droga na samsam sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hati ni Ani Perez. Ani.
5: Arestado ang construction worker na si alias Joseph at kasamang mekaniko na si alias Christopher sa ikinasang by-bust operation sa Tayud, Liloan, Cebu. Nakumpiska ng mga otoridad ang 13 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Ayon sa otoridad, gamit ng dalawang isang sasakyan para hindi mapansin ang paghahatid ng kontrabando. Sinasabing nakapagbibenta ang mga sospek ng nasa kalahating kilo ng illegal na droga kada linggo. Inaalam na ng otoridad kung may iba pang kasabwat ang dalawa. Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
3: Maraming salamat, Ani Perez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.

bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: diba? Buwan na ng June? Inoy, nangangalahati na po ang ating 2026. Ngayong araw na ito, Lunes. Ang ganda nga. Sabi nga ni Boss Peter kanina umaga, ang ganda ng araw ngayon. June 1, tapos Monday pa. Talagang sisimula natin on the spot. Biglang on the spot. Ang buwan ng Hunyo. At dito naman po sa ating programa, uulanin namin kayo ng good news today. At syempre, impormasyon. Ito po ang programa handa umagapay, handa umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na! Now na! Nakala po ng aking partner, Doc Dennis. Ako po nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero. Ay, uunahin natin yung naalala nyo ba si Eduardo Fabul? Yung may problema sa birth certificate na nagpunta siya sa Pasay, wala pala siya doon, di nakarehistro. Tapos ngayon pupunta tayo na Maynila kasi sa Maynila nga siya pinanganak, sa Fabelia Hospital, di ba? Eh yung Pasay, kinunek lamang nila sa address na kanilang tinitirhan. Eh pagka kayo'y birth, pag pinag-birth certificate ang pinag-uusapan, kung saan ka pinanganak. Eto, eto, tawagin natin. Hello, Eduardo?
1: Hello po.
0: Ay, kamusta na yung ano, birth certificate mo?
1: Wala pa.
0: Wala pa?
1: Wala pa. Ayos mo.
0: No. Opo. O, sandali. Nakalock na ba? Nakalock na? Pakilock. Ayan. Ete. Nagpunta rato. Nagpunta tayo sa Manila City Hall. Nag-check tayo. Opo. Nasa linya natin ang chief ng local civil registrar ng Maynila. O, makikibalita tayo sa kanya, ha? O, quiet ka muna dyan, ha, Eduardo. Ha? Wait a minute, kapeng mainit. Ito si Attorney Jaime.
1: O, salamat po.
0: Wait lang. Huwag mo ibababa. Hello? Attorney Jaime Tejero. Siya ang chief ng local civil registrar ng Maynila. I-post. I-hold ko lang muna sandali itong si Eduardo. Okay? Kasi nga, nawawala ang birth certificate. Diba? Nito si Eduardo. Teka muna. Hello, Eduardo? Hello, Eduardo. Bakit mo ba kailangan yung birth certificate mo? May ina-applyan ka ba?
1: Ano po, ma'am? Ano po, kasi nung 2002 po, nag-ano po ako mag-abroad, yun na po yung mga requirement, PSA, para makakuha ng passport. Pagkuha ko po, may problema po.
0: Ayun na nga. O siya, sige. Ito nga, nasa linya na nga natin ang chief ng local civil registrar ng Maynila, si Attorney Jaime Tejero. Hello, Attorney Jaime! Nakpo si Attorney Jaime! Dahil nawala sa ating linya. Teka, tapos ang balita ko kay Paul, magpapakasal ka daw, Eduardo, tama?
1: Opo. Isa rin po yun kasi
0: kailangan
1: din po para sa mga anak ko rin po.
0: May anak na kayo?
1: Dalawa.
0: Ha? Dalawa?
1: Dalawa na po, opo.
0: Dalawa na, tapos ngayon lang kayo magpapakasal.
1: Opo, kasi po nga, may problema ako yung birth certificate.
0: Oo nga.
1: Pumaayos.
0: Biruin mo yun, ang tagal natin inaayos yun. Nakadalawang anak ka na. Tapos ngayon, narito na nga si Attorney Jaime Tejero. Hello, Attorney.
2: Hello po, ma'am.
0: Ayun, Attorney.
2: Good afternoon po.
0: Hello, binababaan mo naman ako. Ikaw talaga.
2: Ay, sorry.
0: Ayan, ako natanggal na naman. Problema sa linya nito si Attorney Jaime. Tawag dito. Hindi natin matuloy-tuloy yung problema nito si Eduardo. Di makapagpakasal ng magpakasal. Yung nakadalawang anak na nga dahil nga dyan sa birth certificate na yan. Tapos gusto mag-abroad, hindi rin makapagpa-passport kasi yung sa birth certificate. Ito si Attorney Jaime Tejero. Ano na kayo nangyari sa kanyang linya? Tinatawagan natin siya muli. Sana successful na tayo sa ating connection. Dahil nagkukulang ako sa oras dahil dyan. Ano na? Uy, mamaya meron tayong klinika sa Istrenta, ha? Buni. Had-had. Yan ang ating topic. Baka meron kayong mga katanungan. Isipin nyo na yan. Pwede nyo na yan ipadala sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Tapos meron tayong landline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673 para sa mga katanungan tungkol sa mga skin problems, skin infections, had-had, buni. pa ba yung bungang araw? Oh, ayan. Alipunga. Lahat na lang ng mga infection. Tatalakayin ng ating guest doctor. Okay, nasa linya na natin. Hopefully and successfully, itong chief nga po ng local ng local civil registrar ng Maynila, si Attorney Jaime Tejero. Ewan ko ba, ayaw kong kausapin, baksak ng baba ng telepono. Bakit ba ganyan? Alas to sa 11 na. Tapos mamaya meron tayong kwentong aksyon. Merong dalawang nursing student na to the rescue sa isang jeepney driver na nakaramdam ng heat exhaustion. Habang namamasada, naku, napakadelikado niyan. Paano na lang kung okay, we are concerned kay mamang driver. Ito na nga, nasa linya na si attorney. Baka maputol na naman. Attorney Jaime Tejero, hello po.
2: Hello, ma'am.
0: Ayan, ako.
2: Yes, po.
0: Huwag yun akong bababaan, attorney, ha?
2: Oh, sorry, ma'am. Pasensya na po. Yung signal po ata dito sa area namin.
0: Talaga
2: po? Puputol po.
0: Nasaan po ba kayo?
2: Nasa City Hall po ako.
0: Ah, nasa City Hall. Eto na, pamabilis na lang po. Eh, nakita niyo po ba dyan sa Manila Civil Registrar ang birth certificate ni Eduardo Fabul?
2: Oh, meron po tayong nakitang record po doon sa yung hard copy mismo.
0: Mm.
2: Nakita po natin. Kaya lang, may nakita, napansin lang po ako medyo kailangan ng correction.
0: Oo nga.
2: Meron pong parang wrong spelling po.
0: Correct.
2: Yung last name niya.
0: Opo.
2: At yung first name po nung father niya.
0: Opo.
2: Meron din po. Tag-iisang digit lang naman po ito. Tag-iisang letter.
0: Anong gagawin po ni Eduardo para makorek yan?
2: Oo. Sa ilalim po ng Republic Act 1948, kailangan niya po mag-file ng petition for correction. Dito lamang po sa tanggapan natin po yan.
0: Ah, okay.
2: At ang kagandahan po yan, administratibo na lang po yan. Hindi na po katulad nung unang panahon na kailangan niya dyan sa korte.
0: Ayun.
2: So sa level na lang po namin, matutulungan po namin si sir.
0: Hindi, pupunta na lang siya sa inyo, attorney.
2: Yes po.
0: Ayun, ako talaga naman. Kailan po siya pwede pumunta?
2: Pakibigay na lang po number ko.
0: Ayun. Sige po, i-coconnecta po namin si Eduardo sa inyo para mapuntahan kahit matulungan. Naku, magpapakasal na po si Eduardo.
2: Ayun,
0: alam niyo po.
2: Actually po, kung sa pagpapakasal lang, pwede na pong gamitin itong initially para lang sa marriage license, itong birth certificate saka, at saka baptismal.
0: Ay, hindi na.
2: Well,
0: ayusin na natin, attorney, para wala nang kuti-kuti pagkatapos ng kasal.
2: Tulungan na po natin na makakuha rin ng marriage license po.
0: Ayun, sige po. Sige po, attorney. Ibibigay namin ang numero para makapag-usap kayo ni Eduardo. Thank you, attorney.
2: Opo, tutulungan po natin.
0: Ay,
2: yes,
0: thank
2: po.
0: You. Thank you, attorney.
2: Thank you po.
0: Sige po. Naku, sa wakas, pagkatapos nga po ng mahabang trial natin, nakontak natin si attorney Jaime Tejero, ang chief ng local civil registrar ng Maynila. Balikan natin si Eduardo. Eduardo, narinig mo ba yung sinabi ni attorney?
2: Hindi nga po malinaw.
0: O sige, ulitin ko. Yung mga linyang yan, ha? Nakakaloka. Ganito, nakita ng Manila Civil Registrar ang original na birth certificate mo. Ngayon, nakita rin naman ni attorney yung mga mali. Yung apelido mo at saka yung pangalan ng tatay mo. Ngayon, mabilis na nga lang daw yun. Para matulungan ka, pupunta ka sa opisina niya ni attorney Jaime Tejero, gagabayan ka at matutulungan ka rin bukod sa pag-aayos ng birth certificate mo para kumuha ng marriage license. Okay ba sa'yo yun?
2: Yeah, thank you po.
0: Ayun.
2: O, sige. Maraming salamat po.
0: Tatawagan ka ni Paul para makabigay ng numero ni attorney Jaime Tejero para pag nagpunta ka doon, aasahan ka niyan darating. Magde-date kayo, ha?
2: Opo, sige
0: okay.
2: Po.
0: Sige, thank you, Ed.
2: Thank you po, ma'am.
0: Okay, thank you. Bye-bye. Ay, sa wakas! Mabuhay ang bagong kasal! Hindi pa man eh, di ba? Ayan, maayos na ang birth certificate ng ating si Eduardo Fabul. O siya, ako'y mag-inom lang ako ng tsa. Ang hirap mag-isa. Papabalik si Doc Dennis. Magbubukas na po sa ilang sandali ang ating klinika sa Estrenta. Yun nga po, mga skin infections ang ating tatalakayin ngayong araw na ito with our guest doctor. Kaya magantabay lamang po kahit magbabalik po tayo dito lamang sa...
3: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
8: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo.
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
7: Para malinaw.
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
11: EZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras po natin, alas 2:18. Mga balita po mula Radyo Patrol. Mga todo-todong pagbabalita ng Radyo Patrol, una sa hanay, ang balita mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Yes, Bert.
14: Tita Winnie, iginiit si NBI Director Attorney Melvin Matibag na ipatutupad nilang ang arrest warrant ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada sa oras na magkaroon sila ng kopya nito. Ayon kay Director Matibag, kahit na nasa Senado pang senador, ay aarestuhin nila ito. Alinsunod ito sa naunang paninindigan ng kasalukuyang liderato ng Senado na maaari lamang arestuhin ng isang senador kung may Philippine court o may Philippine issue na o merong inisyo ang korte na warrant mula sa local court ng Pilipinas. Umaasa naman si Matibag na hindi isa sa ilalim ng Senado sa protected custody si Senador Estrada dahil sasalungat ito sa kanilang naunang paninindigan.
0: Okay, John.
15: As long as the warrant is valid and legal, so we will enforce the warrant. Kaya na rin yung nagsabi during the conversation namin noong May 11 na hindi daw local court. This time, it's Sandigan Bayan is a local court. So, effectively, they already surrender na pagka local court, wala silang question.
14: Iniyak naman yung Atty. Matibag na nakahanda ang NBI na ipatupad ang waran kahit na magpakanlong pa ang senador sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Bert Dizon!
3: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
0: Flash Report mula kay Radyo Patrol, Jom Garner.
16: Nag-iso na ng warrant of arrest ang 5th Division ng Sandigan Bayan para kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng plunder case ito, kaugnay ng anumalyang flood control project, kasama rin sa mga pinapa-aresto si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang opisyal ng dating opisyal ng DPWH tulad nila Denril Cesar Fortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Walang bail ang plunder case na yan at abangan natin ang iba pang detalye sa DGMM Teleradio at DGMM Radio Patrol sa 630. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Dom Garner, DGMM.
3: DGMM Radio Patrol Flash, Flash Reports.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Antabayanan po ang iba pa mga detalye sa mga balitang yan. Ukol nga po sa warrant of arrest na ipinalabas ng Sandigan Bayan. Laban po nga dito kay Senator Jinggoy Estrada at dating Secretary Bonoan. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating mga balita. Pilipinas at Vietnam. Pilipinas at Vietnam nagkasundong iangat sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Ano ito? Malaman po natin sa balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, iahatid sa atin ni Radyo Patrol Cristiano Sores.
17: Dito ang nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na iangat na naangantas ng kanilang ugnayan sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng state visit ni Vietnamese President Tô Lâm sa bansa. Sa joint press conference kanina sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ang bagong partnership ng mas malawak na kooperasyon sa depensa, ekonomiya, agrikultura, teknolohiya at people-to-people exchanges. Kasabay ito, kapwa sinaksihan ng dalawang lider ang paglagda ng ilang kasunduan, kabilang ang pag-renew sa 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation na magpapalakas sa pagtutulungan ng dalawang bansa sa maritime security, maritime education o military education at disaster response. Bilang kapwa claimant state sa South China Sea, sinabi ni Pangulong Marcos na muling pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang suporto sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot batay sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Nagkasundo rin ang dalawang leader na palakasin ang kondisyon o koordinasyon laban sa human trafficking, online fraud, illegal gambling at iba pang transnational crimes sa pamamagitan ng mas pinaigting na information sharing at law enforcement cooperation. Sa usaping ng ekonomiya, target din ng dalawang bansa na palawakin pa ang bilateral trade na kasalukuyang mahigit $7 billion habang hinihikayat pa ang mas maraming pamumuhunan sa manufacturing, green technology at digital economy. Nilagdaan din ang ilan pang kasunduan sa information technology, digital transformation, turismo at edukasyon bilang bahagi ng mas malawak na pagtutulungan ng Pilipinas at Vietnam. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Cristiano Sores, DZMM.
0: Thank you, Cristiano Sores!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa Estrella sa Aksyon ngayon!
0: Buni, hadhad, alipunga, mga skin infections, yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito kasama nga po ating guest doctor. Baka may mga katanungan po kayo, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, mga katanungan sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrella, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating Viber hotline number 0919-278-3000 at sa ating landline, baka gusto nyo mag-call, calling, why not coconut, 892-44-101, locals 5671-5672 and 5673. Ating guest doctor today ay galing po sa East Avenue Medical Center, kapitbahay lang, sa kabilang kanto lang. Siya po ay isang dermatologist at isang dermapathologist. Hindi ko alam yun, mamaya tanungin natin kung ano yun. Kasama natin, Doktora Maria Francesca Quino Calayag. Hello, Doktora! Push the red button, please.
18: Yan. Hello, magandang hapon.
0: Hi po. Naku, doktora, ano ba yung ibig sabihin pagka ikay dermapathologist? dermatologist.
18: Okay. Ang dermatopathology, isa siyang subspecialty ng derma kung saan dinadiagnose namin ang isang skin condition under the microscope. So, ang mga dermatologist kasi nagbabiopsy sila ng mga skin conditions,
0: yes,
18: tas pinapadala sa amin para matingnan namin under the microscope para matulungan namin with their diagnosis.
0: Para sa treatment.
18: Yes.
0: Yun. Mm. Sa inyo, so hindi na kayo magpapasa pa ng mga specimen. Kayo, yes, na mismo.
18: Kami ang nabasa.
0: Ay, very good yun. Okay. Eh, ito bang mga skin infections na ito, doktora, as our topic for today, paano na kukuha ng tao, ng pasyente?
18: Okay, maraming kaso o different types no ng fungal infection.
0: Fungal? Saan ba nakukuha yung mga fungal
18: so,
0: na yan?
18: So, saktong-sakto ngayon kasi mainit.
0: Mainit?
18: Ang paborito kasi ng mga fungus ay yung mainit, madilim, basa. So, saktong-sakto sa mga hidden areas, especially ngayong mainit ang panahon.
0: Okay, mainit. Hindi, mainit ang panahon. Hmm. Basa. Pinagpapawisan. Madilim.
18: Oh, sa mga hidden areas dito.
0: So, kilikili.
18: Singit. Paa.
0: Paa. Ay, yan ang favorite ng fungi.
18: Mm.
0: Okay, fungus rather. Okay, ano-ano kaya ang mga skin infections na ito, doktora?
18: Correct. So, ang most common, usually yung mga Tinea corporis. Ibig sabihin ng Tinea fungus, corporis, okay, katawan. So, okay, ito yung mga tinatawag na ringworm, pero hindi worm galing. Fungus pa rin yun.
0: Eh, bakit tinawag na ringworm?
18: Kasi parang worm siya, no? May elevated yung border. Pero fungus talaga siya. So, corporis, ibig sabihin sa katawan, nakikita. Meron naman yung an-an. So,
0: ano yung ring... Ano sa Tagalog yung ringworm?
18: Buni.
0: Ayun yung buni.
18: Yes.
0: Okay. Doon muna tayo sa buni, doktora.
18: Buni.
0: Isahin natin, ano?
18: Mm-hmm.
0: Yung buni, kaya ba siya pabilog, yung fungi na tumama, bilog?
18: Hindi naman. Ang fungi, actually, under the microscope, para siyang spaghetti and meatballs. Ganun yung tsura niya, pahaba, ganun siya.
0: Okay.
18: Pero, pag nag-manifest siya sa balat, bilog na elevated yung border. Yung elevation na border, para kasing worm.
0: Oh,
18: kaya siguro noong unang panahon na isip la ringworm.
0: Correct.
18: Pero hindi talaga siya bulate.
0: Saan nakukuha yun?
18: Okay. So, medyo contagious yun. Pwedeng skin-to-skin contact. Pwede rin sa...
0: Nakakahawa pala ang buni.
18: Yes. So, pwede rin pag nagsishare ng mga damit, ng merong fungus,
0: okay,
18: or tuwalya,
0: okay,
18: o sa pets din.
0: Okay,
18: so,
0: okay,
18: yun yung specific na contagious.
0: Okay.
18: Meron naman yung hindi naman nakakahawa. Yung an-an naman yun.
0: Ah, okay. Oo. Eh, teka muna, doktora. Hmm. Sa buni, yun nga, bago ako makahawa, syempre may pinanggalingan nito. Is it... sa isang surface, ano ba, Dok?
18: Yun. For example, sa, kunwari, yung mga, sa mga bata, mga naglalaro, di ba po, skin-to-skin contact siya. Tapos, syempre, pawis-pawis, di ba? Ang gusto nila yung mainit, basa.
0: Yeah.
18: So, skin-to-skin contact talaga siya.
0: Pero yung origin, Dok, yan ang ano niya.
18: Okay, yung origin talaga, ang fungus, dermatophyte infection, ibig sabihin yung mga may specific na fungus yan eh, trichophyton.
0: Mm.
18: So,
0: saan nakikita ito?
18: Ah, okay. So, yung trichophyton talaga, parang more of na-manifest siya sa mga balat.
0: Yeah.
18: Yeah, yeah, sa balat ng tao.
0: So, is it in the air, in surfaces?
18: Surfaces, pwede.
0: Surfaces, pwede.
18: Pwede.
0: So, pwede yung nadiit ako sa...

0: Hindi pala basta-basta yung mga over-the-counter ointments eh. Yes. Eh kasi nakalagay dun eh, for ringworm, for ganito. Oh. Eh, parang generic na ointment na available over-the-counter. Ano pala yun?
1: Iba-iba.
0: Iba-iba.
1: Oo. In fact, merong mga parang ringworm, pero leprosy pala. So, importante talaga na makapagpatingin sa dermatologist. Kasi may mga test talaga for that.
0: Madami ba yun dapat, doktora?
1: Meron minsan, isa-isa lang.
0: Isa-isa lang? Mm. Tapos hindi matatanggal agad-agad?
1: Hindi matatanggal. Makating pwedeng lumaki pa.
0: Ay, tas makati.
1: Makati.
0: Makating makati. Okay. An-an.
1: An-an. Sige, balik tayo. Iba naman. Ang an-an naman, hindi siya nakakahawa. It is because of yung normal fungus or yeast natin sa katawan. Okay. Meron tayo mga residenteng fungus sa katawan natin. Pag dumami, dahil sa sobrang init, sobrang lamig, no? Pag bumabang resistensya, pag meron kang comorbidity such as diabetes, yan, mas prone ka magkaroon ng ganun. Pag mas maraming yeast, nagkukos ng an-an or pityriasis versicolor.
0: Ano naman itsura nando?
1: Versicolor kasi ibig sabihin maraming kulay. So, ang most common sa mga Pilipino, puti na batik-batik. Kaya an-an. Pero, may nakikita kami na brown din na an-an.
0: Okay.
1: Pag maputi naman yung tao, pwedeng pula yung itsura ng an-an. Kaya versicolor. Madaming kulay.
0: Ah, versicolor. Color. Ay, ganun pala. Paano ginagamit yun, Dok? Ay, alam ko yan. Yung shampoo na pang-dandruff.
1: Correct. Kasi ang most common reason or fungus naman dito, yung isa trichophyton, ito malassezia. So, yun din yung usual fungus ng dandruff.
0: Kaya
1: parang ganun, topical din. Pero, importante din na makapagpatingin at makapagpatest by dermatologist dahil may madami siyang kamukha.
0: Parang katulad din ni Bonnie?
1: Yes, oo.
0: Mga skin infection ito. Walang ano, original.
1: Correct. Hindi, walang originality, no?
0: Correct. Okay, so it could be a manifestation of other skin conditions like
1: vitiligo. Puting batik-batik din 'yon, hindi po ba?
0: Okay. Yun yung yung melanin naman ng tama ba?
1: Ang namamatay, yung tagagawa ng kulay
0: sa
1: namamatay, mga melanocytes. Okay. Meron din mga rare skin cancer, mycosis fungoides, leprosy pa rin, mukha pa rin an-an 'yon.
0: Okay. Okay. At ano pa, Doc? Hadhad. Ano ba yung hadhad?
1: Hadhad. So nung ni-research ko, ano ba ibig sabihin ng hadhad? Kinikiskis kasi 'yon. Sa sobrang kate.
0: Okay.
1: So, hadhad is tinea cruris, ibig sabihin legs, sa mga singit-singit. Or, in English, jock itch.
0: Jock itch.
1: Bakit jock itch kaya yung tinawag? Kasi noong panahon yung mga athletes. Yes, correct! So, yung mga atleta kasi, di ba pawisin?
0: Yeah.
1: Ang gamit lang may protective gear doon sa singit-singit. So, doon, jock itch, doon nagkakaroon ng hadhad. Diba? So, para yung
0: anong itim. Anong itim na nandun?
1: Parang akala mo maitim lang yung singit. Pero minsan may mapula na may scale na elevated pa rin ang border.
0: May scale? Ano siya?
1: Kaliskis na parang powder.
0: Gaspang-gaspang.
1: Mm.
0: Makati rin?
1: Makati din. Kaya hadhad.
0: Kasi kinakamot.
1: Yes.
0: Akala ko, Dok, yung sa hadhad kasi merong skin-to-skin friction.
1: Pwede rin. Pero pag chinek nyo po kasi parang yung hadhad, kinikiskis, may pressure, may friction. Tama naman po kayo.
0: Naku, paano ginagamot yun doon? Kasi yung hirap, Dok. Do I need to stay it dry? Kaso sa singit yun, hirap kayo. Nakabukang kaparate buong araw para mahanginan.
1: Oh, so, ang first step pa rin, syempre, you consult. Kasi meron kaming test na KOH. Kung saan yung scales, tinitignan namin under microscope, tinitignan namin kung may fungus. At kung talagang fungus siya, then pamahid pa rin na antifungal. Okay? Kung kalat na hanggang may puwet na and
0: all. Ay, kumakalat yun?
1: Oo, pag hindi pa rin na-treat.
0: Nakakahawa rin yun?
1: Nakakahawa?
0: Kasi po,
1: yes. Oo. Okay. Ang an-an lang ang hindi nakakahawa.
0: Okay. Sorry. Pasensya na dun sa mga nagme-merienda.
1: Oo.
0: Sorry naman po. Okay. So, aggressive na pagka kumalat.
1: Ay, tama. So, ang an-an,

0: Pwede. Yung mga tinea corporis, yung sa katawan, pati ang hadhad, pwedeng kumalat. Legs yun, no? So, kapag ganun, chinecheck namin, baka naman kasi kung pamahid, dalawang araw lang yung tube, ubus na.
1: Oo nga.
0: Kawawa naman yung pasyente. So, chinecheck namin kung makalat.
1: Doktor, yung nangyari sa akin yung nagka-shingles ako, yung ano, yung ointment, 900 isa. Parang isang pahiran lang pagka, diba po? Naku, napakamahal.
0: Kaya nga. So, tinitingnan din natin yung cost effectiveness. Kung mas makakatipid, ang pasyente kapag widespread na naman ang fungal infection.
1: At ano yun? Kailangan na ng oral meds.
0: Mm-hmm. Pero kailangan pa rin ng doctor doon or derm kasi papalaboratorya muna namin yung liver. Kaya ba ng liver? Di ba po? Para siguradong safe pag uminom noon.
1: Ah, okay. Meron pa po bang iba?
0: Yung alipunga.
1: Alipunga. Okay. Athlete's foot.
0: Athlete's foot. Kasi nga, ang gusto ng mga fungus ay madilim, basa, at mainit. So, saktong-sakto sa mga sapatos ng mga athletes, di ba yung mga yun? So, kaya athlete's foot. So, sa mga singit-singit yun, titignan kung may mga skills at pula-pula.
1: Correct. Mm. Parang naalala ko yung lolo ko.
0: Oh.
1: Sundalo yun nung panahon ng Hapon. Mm. Kaya nga, war veteran siya. Tawag dito, in adoption ng US for that. So, nasa ospital siya, nakalabas yung paa. Eh, nakita ko may mga dead skin ba?
0: Mm.
1: So, kinutkot ko, tay, okay lang. Sabi ko, kasi nga, naka-alsa na. Tapos, matigas siya talaga. Mm. Sige lang, kinutkot ko naman. Tapos, sabi ng auntie ko, oo, talaga, masarap talaga ang pakiramdam niyang ginagawa mo sa may alipunga. So, mabuti naman, wala naman nangyari sa ano, sa mga daliri ko noong mga panahon yun. Pero yun, doktora, he had it for so long, it didn't tawag dito, hindi naman siya nawala. Eh, pero although hindi rin naman siya gumrabe, although the pagiging red niya nandun pa rin, sometimes it itches and sometimes it doesn't. Ganun po ba yung alipunga talaga?
0: Pwede rin hindi.
1: Okay.
0: Pwede rin nagkaroon siya ng allergic reaction sa kung ano ang gamit niyang sapatos.
1: Kasi pagkasundalo, di ba, Dok?
0: Correct.
1: Suot mo yung combat boots mo, rain or shine, wet or dry, di ba po? Tapos hindi naman yata sila nagpapalit agad-agad.
0: Yun. So, check pa rin kung fungus siya or allergic contact dermatitis. So, magkamukha pa rin yun.
1: So, napaka-importante pala na kahit may available, kasi Dok, may available mga skin ointment, skin lotion that really says it's for this and that skin infections. Mas mabuti pa rin pala talaga na pupunta sa doktor.
0: Sa dermatologist. Mm-mm. Kasi, syempre, may ibang gamot na kapag yun ang inilagay mo, mas lalong gagrabe. Kunwari, nagbigay ka ng steroids sa taong fungus pala, parang pagkain ng fungus yung steroid.
1: Correct.
0: For layman's term. Di lalo silang naging malakas. Kaya importante talaga na kapag patin sa dermatologist kasi ite-test pa yun, check pa.
1: Yeah, mayroon tayong mga phone-in questions dito, Doc. Sabi ni Glimpse, ang ganda naman ng pangalan, Glimpse. Doc, effective po ba ang mga sulfur soap para maiwasan ang mga ganitong problema sa balat?
0: Okay. Ang sulfur soap, meron siyang antifungal properties. Pero hindi siya yung first line. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung first na nire-recommend for antifungal. Ang first line pa rin yung mga ketoconazole, miconazole, clotrimazole, yun pa rin, according to
1: ointment
0: studies.
1: Ointment ito, Doc?
0: Yes, okay. Cream.
1: Cream,
0: to
1: cream,
0: be specific,
1: cream.
0: Yes. Yung sulfur, ang nakakatakot lang kasi ang dami naglipa na sulfur soap, di ba?
1: Yes.
0: At meron doon malalakas. At na nagko-cause ng dryness, breakage ng balat, lalong papasok yung fungus.
1: Kung ano, mag-sulfur soap tapos maglo-lotion?
0: Lotion na moisturizing.
1: Para hindi mag-dry.
0: Okay, pero hindi pa rin siya yung first line. So, pwedeng resistant pala yung fungus na nakuha mo.
2: So, glimpse, punta kang doktor.
1: Si Jen, nakakahawa po ba, Doc, ang buni? Yes, sinabi nga ni Doc. Paano ito na isasalin sa ibang tao? Please repeat, Doc.
0: Oo, walang problema. So, skin-to-skin contact. Kunwari, nayakapan mo or nahawakan mo yung fungus nung buni nung iyong kasama, pwede ka magkaroon. Lalo na pag mababa yung resistensya mo, pag may diabetes ka. Pangalawa, sharing kayo ng tuwalya o damit ng taong merong buni.
1: Ayan. Okay. Ito si AJ may tanong. No, the word is normal. He used the word normal. Normal po ba sa pawisin ang tubuan ng buni? Parang sinasabi anong pangalan yun? AJ. Pagkapawisin ako, magkakaroon ako ng buni.
0: Siguro hindi normal, prone. Kasi diba?
1: Or at risk.
0: At risk,
1: baga.
0: Correct. Mm-mm. Kasi nga ang gusto ay basa, madilim, at mainit.
1: Yes. Yan. Pero hindi normal.
0: Oo. Kung
1: hindi ko matatanggap.
0: Kung mga pawisin, ano.
1: Normal yun.
0: But if you keep those areas clean and dry palagi, kahit pawisin, ang ating mga kaibigan na mga nag-aangkas, ganyan, uh-huh, di ba po, sila yung prone. Ang mga sundalo nating mga kababayan, yan, prone din, di ba po, yung mga laging nasa initan.
1: Yeah.
0: Laging sinasabi na, okay, madaling mag-prescribe, uh-huh, pero mas matagal kami mag-advise kasi ang ayaw namin yung babalik din dahil ganun pa rin yung sitwasyon. Pawisin. Ganyan.
1: Pawisin. Mm-hmm. So kung pawisin, mamaya, meron bang questions si Card. Meron po bang home remedy o natural na gamot para sa buni or other skin infection?
0: Okay. Maraming mga small case reports, yan, katulad ng mga sulfur, ganyan. Pero, hindi widespread na research. So, hindi natin ma-recommend. Ang pwede ko pang ma-recommend ay how to prevent na lang. Katulad nga nung keep airs clean and dry, kapag kunwari may tuwalya, painitan ng tuwalya, bawal mag-sharing.
1: Keep yourself dry. So ibig sabihin, huwag kang magpatuyo ng pawis mo.
0: Pwede.
1: Diba?
0: Or yung for example, may mga pasyente kami nga na lagi nasa motor, diba, sa initan. So ang gagawin, kapag ganun ang mode of transport mo, yung gamit mo muna ay yung white shirt, yung malamig, hindi yung mabigat.
1: Okay.
0: Tapos, pagdating mo doon sa opisina, magpalit ka. Keep areas clean and dry.
1: Ganyan. Can I use that fabric again? Yung damit na yun again?
0: Ay, hindi. Papalitan mo na. Oo. Si pawis na. So, ang...
1: Hindi, natuyo na, Dok, eh.
0: Tuyo na. Natuyo yung pawis.
1: Okay. Wala na yun.
0: Nadikit din yung fungus.
1: Ayun. So, pagka napawisan na po, nagamit na, huwag na ulitin. Okay. Lalo na yung mga
0: medyas.
1: Medyas. Guilty. Hindi naman napawis eh. Tapos na ang bago ka malu, sandali lang malu. Ano po ang diferensya ng cream at lotion? Cream at ointment pala, Doc. Sorry naman.
0: Okay. Yung ointment kasi mas clear 'yon, tsaka parang mas thick,
1: yes,
0: viscous, no? 'Yun kumbaga.
1: Malapot.
0: Malapot. Usually 'yun ginagamit 'yun sa mga steroid.
1: Okay.
0: Or kaya yung mga antibiotic.
1: Oh.
0: Pero sa mga fungus, kasi nga ayaw natin na masyado mabigat kasi nga yun ang gusto ng fungus. So
1: cream
0: usually siya.
1: Ang pine-prescribe ng dermatologist. Si Malu, ang eczema po ba ay gumagaling? Ano po ang presentation nito sa paa or foot soles?
0: Maraming klaseng eczema. Pwedeng dahil nga sa allergy ka doon sa gamit mong sapatos. Or pwede rin dahil seasonal. Sobrang lamig or sobrang init.
1: Okay.
0: So kung kunwari allergic ka doon sa sapatos na yon, pag binasa mo yung libro namin, a first sentence ay avoid the contactant. Avoid the reason why ka nagkakaroon ng allergy. Yun muna ang pinaka-importante kasi hindi gagana yung gamot kung nandun pa rin yung source. So yun ay allergy. Pero syempre, pag fungus, kailangan na talaga ng gamot.
1: Apo.
0: Pero hindi lang syempre gamot. Avoidance. Sa reason bakit ka nagkaroon.
1: Yan. Ito bang mga napag-usapan natin, Doc, blockbuster lang pagka
2: mainit, pwede rin ba itong lumabas pagka ngayong tag-ulan, lalo na?
0: Ah, okay. Hmm. Kinuha ko yung census ng East Avenue Dermatology. So, ngayon, April. Nung April yung last namin. Number, top 3 siya. Kasi ngayon mainit.
2: Okay.
0: Pero,
2: ito yung buni, hadhad.
0: Yes, lahat yan top 3. Siyempre, okay, iba pa rin yung acne. No? Siya pa rin yung top. Pero, pagdating ng mga October, November, nandun pa siya top 10. Pero, wala na siya sa top 3.
2: Bakit?
0: Kasi nga, ang favorite ng fungus
2: mainit.
0: Ay mainit, basa.
2: Ay, naku.
0: Pero hindi ibig sabihin noon, hindi ka magkaroon. Pwede pa rin.
2: Meron pa rin. May possibilities but lessen. Thank you, Doc. Of huling course, paalala lamang po para makaiwas sa mga skin infections.
0: Okay. Patapos na yung tag-init, ano, pero hindi ibig sabihin noon, wala na yung mga fungus natin. So, kaya always keep areas clean and dry. At kung meron na po kayong fungal infection or hindi nyo po alam kung fungal infection no to o hindi, please consult your PDS Board Certified Dermatologist. Meron ng 17 accredited institution at sa QC, and dun po kami, East Avenue Medical Center.
2: Very good. Thank you so much,
0: thank you,
2: Doctora. Thank you, ang ating dermatologist and dermatopathologist ng East Avenue Medical Center, Dra. Maria Francesca Quino Calaya. Ay, babalik pa po ako yung kwento ng dalawang nurse na to the rescue sa isang jeepney driver. Susunod na!
3: Ang puso ng DZMM. Action! Ngayon!
2: Ay, may oras pala! Ang oras natin, 14 minutes before 3.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
12: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silymarin, may multivitamins pa.
8: Yan ang Liveraid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Salamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong bukas center.
14: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga bukas centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa bukas centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga bukas centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa bukas at pwede ring magpa-injection ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
8: Ang Disyembre, napakahalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
2: Oras natin, 9 minuto bago magalas 3.
18: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Senator Jinggoy Estrada, susuko ngayong hapon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado yahatid sa atin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
19: Katawin ni mamayang alas 4 ng hapon, inaasang susuko sa mga otoridad si Senator Jinggoy Estrada ayon sa mensaheng ipinadala ni DILG Secretary John Vic Remulla sa DZMM. Kasunod ito ng inilabas na arrest warrant ng 5th Division ng Sandigan Bayan laban sa senador at apat na iba pa para sa kasong plunder sa ilalim ng Republic Act number 7080. Maya-maya inaasahan nga harap sa 10 baritan si Secretary Remulla sa Campo Crame kung saan makakasama umuno niya si Senator Estrada. Habang ang NBI naman ang anya ang mag-isibing lead agency para sa pagtugis sa apat na iba pa na subject din ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kaparehong kaso. Ang tabayaran ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos. DZMM.
2: Salamat sa iyo, Marlene. Samantala, ang CIDG po ay dumating na sa Senado ngayong hapon. Balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon.
20: Tito Winnie, dumating na nga dito sa Senado si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi bandang alas 2:36 ng hapon kanina. Kasunod nga yan ng paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder o pandarambong. Ayon sa kanyang pakikipag-usap dito sa mga security personnel ng Senado, apat lamang sila nga pumasok kanina sa loob at wala silang mga dalang baril. Samantala, Tita Winnie, sa mga sandali ito ay so far na natiling payapa ang sitwasyon dito sa labas ng Senado. Nakakaranas lang ngayon ng mahinang pag-ulan at nakaantabay na ngayon dito, in possession na yung civil disturbance management unit ng PNP para nga doon sa inaasahang mga grupo o mga rallies ang matutungo rito sa labas ng Senado para magsagawa ng kilos protesta ngayong hapon. So, party okay. Tawin yan muna ang update mula dito sa labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
2: Salamat, Bert. Samantala, mula sa labas ng Senado, dumako naman po tayo sa loob. Naroon nagbabantay si Radyo Patrol Robert Mano. Yes, Robert.
21: Ito, Willie, nandito na sa compound ng Senado Padre Gloria sa kanyang tanggapan sa kanyang opisina si Senator Jinggoy Estrada. Yan ay kasunod naman ng balita ng pagpapalabas ng warrant of arrest civil sa kanya. Sa ngayon, nandito ako sa may main entrance ng Senado at bandang 2:47 ngayong hapon ay may mga dumating na mga tauhan ng CIDG maayos na pumasok dito. In-escort ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms nag-log in dito sa lobby ng pagkatapos ay dumiretso na. Sinubukan namin sila tanongin kung ano ang purpose sa kanilang pagpunta dito. Bagamat wala silang binabanggit, Tito Winnie, at hindi sila nagbigay ng pahayag. Pero mamaya, alas 3:30 ng hapon, ay magpapatawag ng press conference si Senator Jinggoy Estrada at sinabi na dito na siya magsasalita at magbibigay ng pahayag kaugnay doon sa lumabas na warrant of arrest laban sa kanya. Samantala, Tito Winnie, dito pa rin sa Senado ay nakaantabay pa rin ang mga miyembro ng media sapagkat bukod doon sa issue ng warrant of arrest kay Senator Jinggoy Estrada, nakasama na rin dumating yung defense team ni Vice President Sara Duterte para naman sa paghahain nila ng reply doon sa articles of impeachment. Matatandaan natin na 10 araw yung ibinigay ng impeachment court para makapaghain ng reply sa articles of impeachment. Ang Vice President na Di Holiday noong Merkules, ngayon yung deadline, June 1. At base sa abiso ng mga defense ng kampo ng Vice President ay parating na dito yung kanilang legal team para maghain ng reply. Didiretso sila Tita Winnie sa tanggapan ng Senate Secretary at pagkatapos ay magbibigay din daw sila ng statement pagkatapos ng filing. Samantala, Tita Winnie, maglabas na rin ang Senate Blue Ribbon Committee ng advisory kung saan sa Wednesday, June 4, ay magsasagawa sila ulit ng pagdinig kaugnay ito doon sa flood control project. Ang nakalagda ay nakalagay dito for the chairperson, Senator Pia Cayetano. Naglagay na din ng mga miyembro nitong dito sa notice ng ikasyam na public hearing. Bagamat nauna na sinabi ng Senate Minority na hindi sa sila nagbibigay ng mga members nila kung sino magiging bahagi ng Blue Ribbon. Pero dito sa notice ay may mga pangalan na nakasulat mula sa minority kung sino yung magiging bahagi ng Blue Ribbon. Kabilang sina Senator Bob Aquino, sina Senator De La Rosa, J.B. Ejercito, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, Pancho Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, at si Senator Juan Miguel Zubiri. So, Tita Winnie, yan muna yung mga...
2: Robert, question lang ako doon sa Blue Ribbon Committee. Ay, kung mag-uumpisa ulit sila ng investigasyon tungkol doon sa flood control, eh di ba nga may ginawa na si Senator Ping nung siya yung ano?
21: Tama yan, Tita Winnie. Bali, ang mangyayari, base kung pagbabasihan natin itong notice na ibinigay, ikasam na hearing ang mangyayari sa web. So, ibig sabihin dito, winning continuation ito ng mga naunang hearing na pinamunuan ng new chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Pancho Lacson.
2: Okay, and then, yung sinasabi mong magfa-file ng, maghahain sila ng depensa ang tawag
21: ang doon. Tanggapan ng Vice President reply doon sa Article 25.
2: So, hindi, yan ay to, para lamang sumunod doon sa proseso na 10 days, which is supposed to be today.
21: Tama yan, Tito Winnie. Pagkakasa nila ngayon dito sa kanilang reply ay bibigyan din ulit ang prosecution ng 5 araw para sa butel itong reply ng Vice President. And then from there, ay hihintayin natin yung panibagong calendar na ilalabas ng impeachment court. Actually, kanina Tita Winnie nagbigay na ng advisory sa media ng revised schedule ng impeachment court. Pero few minutes after itong ibigay sa media ay binawi at hindi muna daw o pwedeng gamitin. So, pinahold na muna. So, aabangan natin yung susunod na schedule na ilalabas nila dyan sa Article 25. So, yan ang inaabangan natin ngayon dito sa Senado, Tita Winnie.
2: Correct.
21: Yung arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada, kung ano ang kanya magiging plano, kung susuko ba siya, or hihingi rin ng protective custody, at kung bibigyan ba siya dito sa Senado. At ang isa pa ay ang paghahain naman ng reply ng si Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa article of impeachment na inihain naman sa kanya dito sa Senado. Tita Winnie.
2: Okay, ma-action ang Senado ngayong mga oras na ito. Babalikan ka namin para sa iba pang mga detalye dahil mag-aalas stress na, Robert. Ha? Maraming salamat.
21: Balik sa iyo, Tita Winnie.
2: Thank you. Yan po si Radyo Patrol Robert Mano mula Senado.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
2: Eh, paano ba yan? Nagkulang tayo sa oras dahil naku, marami po tayong aabangan mga balita. Maya-maya lamang, alas 3, sabi ni Robert, magsasagawa ng press conference si Senator Jinggoy Estrada tungkol nga sa napipintong pag-aresto sa kanya ng CIDG dyan sa Senado. Sa alam po na aking partner, Doc Dennis, ako po ang yung Tita Winnie hanggang bukas. Eh, si Chiang Ami Perez nandiyan ba? Ay, para sa kanyang ako to, si Chiang Ami. Bukas po ulit. Bye-bye!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
0: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, ibinabala ng Ibon Foundation na posibleng pumalo sa 8% ang inflation nitong Mayo o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Sinabi sa DZMM ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na lalong nagpapalala sa sitwasyon ang pabago-bagong posisyon ni US President Donald Trump sa usapin ng ceasefire sa Iran. Hindi naman isinasantabi ni Africa ang posibilidad na muling itaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate para masalag ang epekto ng mataas na inflation, bagay na lalo pang maglulugmok sa maliliit na negosyo at mahihirap na sektor ng lipunan. Apela ng grupo sa gobyerno magpatupad ng price control para hindi lang ang mga consumer ang papasa ng mataas inflation, kundi pati malalaking negosyo. Sa ibang balita, Malacañang inilatag ang mga hakbang ng pamahalaan bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng pinangangambahang matinding El Niño. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Krista, inilatag na ng pamahalaan ang isang action plan na gagamitin gabay ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng pinangangambahang matinding El Niño na inaasa magsisimula na ngayong buwan. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na bago pa bumiyahe papuntang Japan noong nakaraang linggo, hinarap pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pulong ang ilang opisyal para talakayin at ilatag ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng weather phenomenon. Sa ilalim ng action plan, inaatasan ng iba't ibang ahensya na umaksyon at kumilos ng naaayon sa mandato ng kanilang mga tanggapan kaugnay ng pagtugon sa El Niño. Kabilang narito ang utos sa Department of Agriculture, NFA, Philippine Coconut Authority at BFAR na i-reactivate ang National El Niño Team, paglalatag ng mapa ng mga lugar na prone sa tagtuyot, paglalatag ng crop measures sa tulong ng Philippine Crop Insurance Corporation, pagsasaayos ng mga irigasyon at pagsusulong ng alternatibong mekanismo sa pagpapatuyo ng mga palay. Para naman sa DNR, MWSS, LUA, MWRB at NIA, ipinagutos ang desilting ng mga reserwa at pagkumpuni sa mga pasilidad, pagpapatuloy ng mga hakbang para makatipid sa tubig, pagdideploy ng mga tangke ng tubig at treatment units, at pagbibigay ng suporta o prioridad sa domestic supply ng tubig. Ang Department of Health naman, kasama ang FDA at mga regional health units, ay inaatas ang paigtingin ng pagbabantay sa banta ng mga sakit na dulot ng El Niño, maagang pagpupwesto ng mga medical supplies, pagbumonitor sa mga sakit na maaari idulot ng El Niño. Habang ang Department of Energy, NTC, NGCP at NEA ay pinasisiguro sa pan-supply ng kuryente, reserba ng langis, suportahan ang pagpapatupad ng mga transmission projects at pagtitiyak ng backup na enerhiya sa mga kritikal na infrastruktura.
4: Ngayon po ay wala nababanggit kung magkaroon ng task force dahil sa pamamagitan po ng pag-meeting na ito ay nakita po natin kung paano i-reactivate po ang mga agencies natin para matugunan po ang impact ng El Niño.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Sandigan Bayan nag-issue ng ikalawang arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada. Campaign donors ni Senator Rodante Marcoleta ipinasabpina ng COMELEC. At babaeng hiker nahulog matapos magpa-picture sa bahagi ng Mount Apo Trail. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon. DZMM Special Coverage. DZMM Número 1 sa

0: FM, numero uno sa aksyon.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa DZMM at tayo po ay naka-special coverage ngayong araw na ito. Ako po si Chang Ami, pero mamaya-maya po ay may mga inaantabayanan po tayong mga kaganapan. Meron po tayong inaantay na press con ng DILG kung saan makakasama natin si Secretary John Vic Remulla. At meron din po tayong inaabangang mga kaganapan sa Senado. Kaya po ang araw na ito ay napakahalaga, kaya patuloy lamang po kayong tumutok sa DZMM, 630 kHz AM band at sa YouTube at sa ating pong Facebook account. Maraming salamat. So yung una po, inaabangan natin yung pagbibigay po ng warrant of arrest dito nga po kay Senator Jinggoy Estrada, yung paglabas po noon, ano, laban kay Senator Jinggoy Estrada. At inaabangan din sa Senado yung sagot naman po ng kampo ni VP Sara Duterte sa summons ng Senado kaugnay ng napipintong impeachment proceedings. Pero bago po yan, ay narito po muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. COMELEC nagbigay na ng mga dokumento sa ombudsman para sa investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng plunder at indirect bribery. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon siyang kinumpirma nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naibigay na ng komisyon sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makatutulong sa sinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. May kaugnay nito sa kasong plunder at indirect bribery na iniyain laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million na pesos na campaign donation noong nakarang halalan na hindi na ideklara. Ayon kay Garcia, sabi ng sa mga estimated nilang dokumento sa ombudsman ay ang statement of contribution expenditures ni Marcoleta. Nakikipaugnayan ang niyang ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay ng isinagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta. Bagamat una na itong na-dismiss, tiniyak naman ng COMELEC ang buong operasyon hinto hindi lamang sa ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng gobyerno. Una nang pinasabihin ng COMELEC ang tatlong campaign contributor ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanilang report of contribution sa loob ng itinagdang 30 araw matapos ang eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. At ngayong araw din nga po ay may regular session sa Senado. Kaya alamin na ho natin ang sitwasyon ngayon sa loob pa rin ng Senado. Kaninang umaga narinig ko binanggit ito ni Robert Manoy. Narod po ang ating Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Kamusta kayo dyan?
3: Dita Widi, magandang hapon.
1: Nagdaman sa Senate
3: Media sa pagsata. Papunta kami ngayon dito sa sumunong din. Itong sumunong din dito gagawin yung press conference ni Senator Jinggoy Estrada. 3:30 ng hapon ang patawag ng press conference. Bagamat kanina, Tita, siyang ani, 3:47 o mag-aalat press. Nakita na namin umakyat yung mga tauhan. Actually, yung head ng PIDG na si John Biagi. So, siya yung isa sa tinatanong namin na saan yung purpose ng pagpunta dito, pero hindi pa siya, hindi siya nagbigay na pahayag. Mula dito sa ground floor, pumakit kami ngayon dito sa ani dito sa second floor dahil nga this is expected na press conference ni Senator Jinggoy Estrada. Mamaya sa ani, pagdating na nga Senator, ay babalikan po kayo dapat kata magbibigay siya ng statement. Ang tanong kung may warrant of arrest ba na dala yung hepe ng PNP, si IDG, NPR. Hindi natin alam, pero may folder siya na gitbet. Pagamat sumagina, ang nag-assist sa kanya ay ang isa sa matataas na opisyal ng Senate Sergeant at Arms. So, yung babalikan natin yan mamaya.
1: Okay. So, Robert, bukod doon, ay inaabangan din tayo na regular session mamaya-maya.
3: Tama yan, Tito Chang Ami. Ang Chang Ami, ang regular session niya ay 5 PM mamaya yung schedule. From the normal na 3 PM, ginawa nila yung 5 PM kasi dapat ay may pagbisita ang Vietnamese president dito, pero hindi natulog ngayon 2:30. At yung pulong niya, Cayetan, ang president na ng Peter Cayetano, ay hindi rin natuloy, at ang nag-cancel niya ay satanig ng Vietnamese government. Pero wala nang ibinigay na dahilan sa Senate media kung bakit nakancel yung kanilang pulong. So hindi na binago yung schedule ng session, 5 PM yung session. At so far, yung ilang mga senador ay nag-akyatan, kaya lang sa kami mula doon sa dating mga areas na napupuntahan namin. Very respected kami ngayon. So kung saan na kami pwede, yun kami pinapayagan, hindi na pwedeng magpunta sa hallway, hindi mo na pwedeng salubungin sa elevator yung mga senador. So starting today, ganun kay Pet yung security nila
1: may
3: dito.
1: May pagbabago.
3: Kaya limited. Limited. Mm. Pati yung dati na nakakapag-ambush interview ko sa mga senator na dumarating. Well, malayo na din, hindi ka makalapit sa kanila sapat may bagong order daw na restricted ang media. So, yun muna yung alamin natin. Pero mamaya, Chang, babalikan kita 3:30 ang senator magkasalita dito.
1: Sige, babalikan po natin. Sige, mag-extra ka na, Robert.
3: Yan, babalikan po Fernando Sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZFM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano. Isa pa hong balita, mga tauhan naman ng CIDG nagtungo na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kompirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, detalye.
4: Sa amin, nagtungo ang sa Sandigan Bayan ng ilang tauhan ng PNP CIDG ilang sandali yan matapos ang pag-issue ng Sandigan Bayan 5th Division ng Warrant of Arrest laban kay Senator Jinggo Estrada at iba pang dating tauhan ng DPWH na dawit sa maanumalang flood control project. Hindi sila nagpa-unlock ng panayam at agad na dumiretso sa 5th Division ng Sandigan Bayan na naglabas ng warrant. Sa ngayon, inaantabayanan dito ang return of warrant at ang paglabas ng commitment order para malaman kung saan idedetine ang senador. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Punta naman tayo sa labas ng Senado. Alamin natin ang sitwasyon ngayon. Naroon ang ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert, kamusta dyan sa labas?
5: Ang amin sa mga sandaling ito ay hindi alintana ng iba't ibang mga progresibong grupo at ilang mga rallyista ang pagkula dito sa labas ng tarangkahan ng Senado para ipanawagan yung kanilang pagkundina na i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Dahil ngayon nga sa amin ay inaasahan na magsasagot si Vice President Sara Duterte, no, doon sa impeachment complaint na inihain sa kanya. Sa mga sandaling ito, makikita nyo ay mula doon sa may film center dito sa may kanto ng Jokno Boulevard ay nagmarsa itong mga rallyistang grupo at ngayon ay nagsasagawa na sila ng kanilang programa dito sa harap ng tarangkahan ng Senado. Sa mga sandaling ito, ay mahigpit na ipinatutupad ang seguridad ng mga kapulisan mula sa panguna ng Pasay City Police, no? At itong mga PNP Civil Disturbance Management Unit, itong mga anti-riot police ay nakaposisyon na dito dahil itong mga rallyista ay pumwesto mismo dito sa intersection ng Jokno Boulevard kung nasaan itong mismong gate ng Senado. So dito sila ngayon na nagsasagawa ng kanilang kilos protesta at makikita nyo sa aking likuran, dala-dala nila yung iba't ibang kanilang mga panawagan para nga ipanawagan sa mga senador at sa buong Senado na i-convict at panugutin si Vice President Sara Duterte. So yan muna sa amin yung update mula dito sa labas ng Senado at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon. DZMM,
6: panahon,
0: numero uno sa aksyon.
1: Alamin naman po natin ang lagay ng panahon mula sa ating PAGASA weather forecaster na si Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine?
7: Yes, good afternoon po Ma'am Ami, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon.
6: si Bagyong Domi nga ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 11:30 a.m. at wala pa rin direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy niyang hinihila o pinapalakas pa itong southwest monsoon o hanging habagat na siya nakakaapekto dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at sa may kanlurang bahagi ng Western Visayas. At nagdadala ngayon maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At in terms naman ng mga pag-ulan, asahan nga natin na yung pinakamalalakas ng mga pag-ulan ngayong araw aabot ng 50 to 100 millimeters dito sa may parte ng Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. At by bukas ng tanghali hanggang Miyerkules ng tanghali, asahan natin na maraming areas sa Central Luzon ang maaaring makaranas ng malalakas pa ng mga pag-ulan kasama dyan ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga at Zambales. At pagsapit ng Miyerkules, mas tataas pa nga yung mga areas na yan, posible nang makaranas din ng mga malalakas mga pag-ulan sa may bahagi ng Pangasinan at La Union. Kaya sa mga probinsya po na na-mention natin, iba yung pag-ingat sa peligrong dala ng mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po ating latest mga dito
1: Ma'am
6: sa Weather Forecasting Center. Yes po, ma'am?
1: Oo, eh kagabi naranasan natin dito sa Quezon City ang matinding thunderstorm, di ba? At talagang nakakagulat yung yung mga kidlat, yung ganyan, hindi ba? May paalala po ba kayo sa ating mga kapamilya?
6: Yes po, no? So, unang-una po sa lahat, kapag po may mga ganitong event ng thunderstorm, yung lagi po nating paalala sa ating mga kababayan ay una, huwag po tayong sisilong sa mga matataas na mga elevated na lugar gaya nga nung ilalim ng puno dahil yung mga matataas na part, yan yung unang tinatamaan ng ating kidlat. And kung maaari po, i-unplug din muna habang kumikidlat yung ating mga appliances para kapag natamaan po ng kidlat yung ating mga antenna, for example, ay hindi po tayo masasabugan, especially dahil taas yung mag-flow na kuryente. And aside from that po, since palapit na po ng palapit yung pagsisimula natin ng tag-ulan, maaari na po nating kumpunihin na or simulan nang kumpunihin yung mga parte ng ating kabahayan na medyo tumutulo para naman po maging safe po tayo pagsapit po ng malalakas na ng mga pag-ulan sa ating lugar.
1: Hoy, maraming salamat. Yan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating Pag-asa weather forecaster. Thank you, Ma'am.
6: Salamat.
1: Dumako naman ho tayo sa MMDA.
0: Traffic reports. Traffic reports.
1: Alamin natin ang lagay ng mga kakalsadahan, lalo na dyan po sa may Jokno Boulevard, malapit sa Senado. Kasama po natin, mula sa MMDA Metro Base, si Ma'am Tess Ignacio. Ma'am Tess, magandang hapon, si Chang Ami po ito.
7: Yes, magandang hapon po. Ganon din po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito. Nahin natin sa kahabaan ng EDSA. Sa may southbound lane, nananatili may kaluwagan po ang dali naman sakyan. Pagsakapit dyan sa may Balintawak, patungo dyan sa may approach ng Lantuan. May pakabagalan lamang po pagdating dito sa may approach ng Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, nananatili may kaluwagan po ang dali ng mga sakyan hanggang makarating po dito sa may Kamuning. Bahagyang babagal yan pagsapit dito sa may approach ng Bernardo Park hanggang makarating dito sa may Tuason. Bahagyan luluwag yan patungo dyan sa may Santolan at muling babagal pagdating dito sa may approach ng Annapolis patungo ng Connecticut. After ng Connecticut, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Ortigas at muling babagal tayo pagsapit dito sa may approach ng Shaw Boulevard. Pero after ng Shaw Boulevard, may kaluwagan na pong muli ang daling ng mga sasakyan hanggang makarating na po dito sa may Guadalupe. May kabagalang bahagya pagdating dito sa may approach ng Buendia. Pero after ng Buendia, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dito sa may Ebanghelista at muli tayo makakaranas ng kabagalan pagsapit sa may approach ng Cabrera patungo dyan sa may Top Rotonda. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng Park Avenue patungong Top Rotonda, may kabagalan pa rin ang dali ng masakyan. Pero after ng Top Rotonda, pagsapit dito sa may Apelo Cruz, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Arnais. May bahagyang kabagalan lamang pagdating sa may approach ng McKinley hanggang makarating ng Buendia. After ng Buendia, may kaluwagan na pumuli ang dali ng masakyan patungo ng Guadalupe at makakaranas tayo ng kabagalan pagsapit sa may approach ng Pioneer patungo dyan sa may Ortigas. Pagbaba ng Ortigas flyover, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may White Plains at may bahagyang kabagalan pagdating sa may approach ng Santolan patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na pumuli hanggang makarating dito sa may North Avenue hanggang patungo dyan sa may Muñoz. May bahagyang kabagalan lamang pagdating dito sa may approach ng Oliveros patungo dyan sa may Balintawak. Pero after ng Balintawak, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Monumento. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.
1: Maraming salamat, Ma'am Tess Ignacio mula po sa MMDA Metro Base.
0: Ito po ang DZMM. DZMM. DZMM Special Coverage. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Tayo po naman ay bumalik sa Senado. Alamin natin muli, mukhang may nangyayari po sa labas ng Senado. Naroon ang ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert, kamusta?
8: Sang ami sa mga sandaling ito ay dumating na dito sa gate ng Senado ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Lagpas ito ng 20 mga operatiba at meron silang mga dalang body-worn cameras. Meron din tayo nakikita rito na isang opisyal ng NBI na may hawak na brown envelope at hindi natin alam kung ano yung laman yon. At nakikita din natin dito na meron silang mga dalang mangilan-gilan na mga armas. Nandito din sa gate ngayon ng Senado ang mga operatibo naman ng CIDG at naghihintay lang din ng clearance pa kung makapasok doon sa loob ng Senado. Ayon doon sa isa nating opisyal na nakausap kanina, hindi muna sila pinapapasok ngayon sa gate ng Senado dahil naghihintay pa ng clearance mula doon sa nakakataas na sila ay papasukin. Sa mga sandaling ito, kasabay ng pag-ulan dito sa labas ng Senado ay nagtuloy din yung kilos protesta at nandito naman sa labas ng Senado itong iba't ibang mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation at mula sa Criminal Investigation o CIDG nga dahil kani-kanina lang siyang ami ay inilabas na nga ng Sandigan 5th Division yung warrant of arrest laban kay Senador Jing nga yan sa kasong plunder o pandarambong. So yan muna ang update mula dito sa labas ng Senado siyang ami. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado.
1: Bert?
8: Ito. Yes, siyang ami.
1: So nabanggit mo na yung mga miyembro ng NBI ay may suot na body camera.
8: Body-worn camera.
1: Body-worn camera. Okay.
8: Itong ganitong setup ng mga operatiba ng NBI, nakikita lang natin to pag meron silang mga operasyon. Katulad nung nagkakasaserve sila ng warrant, SOP kasi ito, standard operating procedure ito ng NBI, ng mga operatiba ng NBI, na magsuot ng body-worn camera. So nakikita natin ngayon na itong mga operatiba ay meron silang suot sa kanilang chest ng mga body-worn camera. At yung iba sa kanila ay may dalating mga baril at naghihintay nga dito sa gate ng Senado at siyang ami.
1: Sige, mabalikan ka namin maya-mayang konti. Sige, mag-extra ka na, Bert.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Alamin naman natin ngayon ang sitwasyon sa loob ng Senado dahil naroon na yata si DILG Secretary John Vic Remulla. Alamin natin mula sa ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert, kamusta dyan sa loob ng Senado?
9: Siyang ami, dumating na rin dito sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla. Naging maikli lang yung pahayag niya pagpasok niya kasi dito sa lobby ng Senado. Natanong siya ng media kung yung purpose. Ang sagot niya ay trabaho lang at dire-diretso na siya paakyat. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na sundan siya dahil restricted na ngayon yung amin dito sa Senado. Pero dito pa rin sa sumulong room siyang ami kung saan magkakaroon ng press conference si Senator Jinggoy Estrada ay binabanggit ng kanyang tanggapan na bukod sa kanya ay harapin yung kanyang may bahay na si Priscilla at yung kanyang maging yung kanyang mga anak. So yan ang hinihintay natin ngayon kung ano ang kanyang magiging tugon after ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. At ang paunang abiso siyang ami ay 3:30 ng hapon yung kanyang press conference. So any moment from now, yun na lang inaabangan namin. At posible na pababa o papunta na dito sa Sumulong. Ito kasi Sumulong siyang ami ay nasa second floor nitong Senado at ang kanyang tanggapan ay nasa fifth floor. So mula doon ay magtutungo siya dito sa Sumulong kung saan nagkasagawa ng press conference ang mga senador. Yung mga tauhan ng CIBG NPR na nakita ko kanina maging itong maging yung si Secretary de Mundia ay hindi pa rin namin nakita dito sa second floor mula dito sa elevator area at maging sa hallway papunta sa session hall ay hindi na namin makikita. So the assumption siyang ami ay dahil Secretary, posible na didiretso ito sa tanggapan ng Senate President at kung pwede rin sa Secretary ng Senado. Yung purpose, hindi pa rin na binabanggit siyang ami, pero ang sabi niya ay ginagawa lamang yung trabaho. Nakikita ko siyang ami yung mga tauhan ng Senate President at na hinahawi na yung mga cameraman mula doon sa elevator at yung mga photographer. So, posible na...
1: 3 minutes na lang. In 3 minutes. Sabi mo, 3:30, di ba?
9: Tama yun siyang
1: nakikita mo na ba yung mga kapamilya dyan?
9: Na magsimula na yung kanyang press conference. At ito, from here, ay dito natin malalaman siyang anong magiging plano, anong ang magiging pahayag, at sunod na magagawin ni Senator Jinggo Estrada kasunod ng warrant of arrest sa kanya ng Sandigan Bayan. Pero prior kanina, siyang ami, bago lumabas yung warrant of arrest, ay nagpalabas pa rin statement sa Senator Jinggo Estrada kung saan binabanggit niya na sana mabigyan ng pagkakataon at ng Sandigan Bayan na muling mabusisi yung mga kasong inihain laban sa kanya dahil hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot siyang ami. Kaya ang gusto niya ay i-consolidate yung kaso at ibalik sa ombudsman para doon siya magkaroon ng chance na sumagot. Kasi late last week na daw niya nakuha yung copy nung complaint ng Office of the Ombudsman at hindi na siya nabigyan ng equal opportunity at due process para sagutin itong mga akusasyon na inihain laban sa kanya ng Office of the Ombudsman na anya ay wala namang katotohanan at patuloy na naninindigan na wala siyang insertion sa kahit anumang budget mula dito sa Senado sa office at sa records ng Senado ay walang makukuha na evidence at sinabi pa ng LBRMO na wala siyang insertion dito sa 2025 budget. So yung kanyang magiging defense yun din yung abangan natin siyang at bukod dyan ay siyempre ano din yung magiging pagtanggap ng Senate leadership at siyempre kung paano yung mangyayari with this incident sapagkat siyempre may mga komite na hawak si Senator Jinggo Estrada kabilang dyan yung Defense Committee at mga komite kung paano yung mangyayari dito kung ang magdesisyon niya ay sumuko sa mga otoridad. Kung hindi naman ay tingnan natin kung kagaya kay Senator Robin Hood Padilla, kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay maghulingi siya.
1: 3:30 na, Robert Mano. Exacto, in punto.

0: Biden na tumanggap siya ng mga tanong sa media. Pero posible din naman na after ng kanyang statement ay hindi na siya magsalita. Hindi na natin alam kung magsasalita, maging yung kanyang immediate family, yung kanyang may bahay at mga anak dito sa nangyari sa kanilang ama. Pero kumpara sa case ni Senator Ronald De La Rosa na dumating siya dito na armed yung mga Office of the Senate Sergeant at Arms, magulo yung situation ngayon siya kahit na may imminent na pag-aresto sa kanya, kung meron man, dahil nandito ang CIDG, nandito ang DILG, ay mas maayos, mas kalmado, tahimik ang Senado ngayon, lalo't mamaya pa namang 5 p.m. Yeah. Kanilang session.
1: At yes, binanggit mo yun kanina, medyo pabulong ng konti eh, Robert, kaya baka pwede mong ulitin na bakit na-cancela, na dapat di ba yung regular schedule nila ay 3 o'clock, so naurong ng 5 p.m.?
0: Oo, tama yun. Usually kasi ang session ng Senado, Monday, Tuesday, Wednesday, nang mag-start ito ng 3 in the afternoon on work. Pero ang nangyari ay ginawang 5 p.m. ngayon dahil dapat ay may pulong ang Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano sa kay Vietnamese President. Pero kinansela daw ito at hindi na ibinigay yung dahilan ng pagkansela. Ang pagkansela ay nanggaling siyang amin doon sa panig ng Vietnamese government. So, kaya hindi na din nila binago from the announcement last Tuesday session na 5 p.m. So, itutuloy na lang nila na 5 p.m. din yung session nila ngayon. Ang tanong siyang kung susuko or kung makaaresto ay definitely magkakaroon to ng effect sa majority, dahil kung matatandaan natin, 13 sila. Sa 13 miyembro ng majority, isa yung hindi na ulit pumapasok sa Senator Ronald Bato de la Rosa. So 12 sila. Kung mababawasan pa at susuko ang Senator Jingo Estrada, magiging 11 sila. Na ang minority, 11 na rin sa amin. So hindi natin alam kung yun yung mangyayari. Ito yung mga possibility lamang based doon sa common na observation na nangyayari pagdating sa mga ganito, na dahil nga naman siya hindi ito first time na nagkaroon na senador na inaresto, di ba? Hindi ito first time na senador na hinuli at dun sa case ni Senator Jingoy ay nung nakaraan ay yung sa plunder din dun sa nauna niyang plunder case sa Pagan Bayan at yung isa pa na ongoing niya na case ngayon na draft doon plus itong bago ngayon sa flood control. So
1: bukod dyan eh, meron pa tayong...
0: Oo nga eh. Although nakaubang na yung lahat, mas pinaklear na
1: nakaabang na.
0: Itong area. Oo. Pero tingnan ko lang ulit, medyo lumalapit.
1: Eh bukod doon, Robert, may inaantay din tayo, di ba? Sina Attorney Poa.
0: Isa pa yan. Isa pa yan. Kasi
1: dyan din yan mangyayari sa Senado, hindi ba? Ang dami naman kaganapan dyan sa lugar mo.
0: Oo, last day kasi ganyan, 10 araw yung ibinigay kay Vice President para sagutin yung articles of impeachment. Dapat ang deadline niya na nakaraang weekend, pero dahil weekend ay inadjust ito sa first working day ngayon, so June 1. At ngayon, ina-expect actually yung advance party ng Vice President. Dumating na dito, ang hinihintay na lang yung kanyang mga abogado na maghahain itong articles of impeachment. Itong articles of impeachment, yung sagot niya doon sa articles of impeachment na inihain laban sa kanya ay ibidiretso sa Office of the Senate Secretary. Doon yan ipapareceived at pagkatapos ay magkakaroon ulit ng another 5 days lang ang prosecution para naman sagutin yung reply na iyan, yung sagot na iyan ng Vice President doon sa mga articles of impeachment. At sinabi naman siyang ay bibigyan ang Senate ng kopya, at least kahit malang ng executive summary nitong kanilang magiging sagot doon sa articles of impeachment na inihain laban sa Vice President ang kami. At bukod dyan, mamayang alas 5, again, another pagbabantay sapagkat ay maugong over the weekend pa at lagi naman until kahit last week pa. Maugong yung sinasabing change of leadership.
1: Yun din, oo.
0: Ang tanong kung magtatagumpay ba, at kung hindi magtagumpay, o magtagumpay, ano na naman yung next na mangyayari dito sa Senado. Sa pag-uusapan isang number one, eh, kung

0: ipopush pa rin yung online na pagdalo ng mga senador, correct? Sa session, sa pagboto, sa committee hearing, sa kayan. At pagkatapos, yung binuong subcommittee, by the way, sa naglabas na ng notice ang Blue Ribbon, itutuloy na nila yung pagdinig dun sa flood control anomalies dito na yung weather. So yung schedule na inilabas base sa notice, ikasab ito na pagdinig sa notice na inilabas ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano Chang. Pero dun sa mga inimbitahan at sa mga inaasahan na magiging resource persons pagdating sa weather, hindi pa inilalabas yung listahan niya. Pero ang sinabi ng Senate President ay inalabas lahat ng notices ngayong araw. Ibig sabihin, ipapadala doon sa mga inaasahan, sa mga iimbitahan sa pagdinig sa Webes itong kanilang notice para nakarating o dumating dito sa Senado alas 10 ng umaga sa Webes kaugnay nga nitong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang base sa anunsyo ay subcommittee ito ng pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta Chang Amis.
1: Maraming mga mangyayari, Robert.
0: Parang ito, medyo nakaumang na lahat.
1: May nakikita camera. Ka na ba?
0: Ito na, Chang.
1: Magsisimula na? Ang tanong, na Robert, paano mo hahatiin ang sarili mo ngayon?
0: Nandito si Senator Jim Roy, kasama lahat ng mga senador, sila Senator Marcoleta, at pasok na sila dito sa sumulong.
1: So anytime now, mga kapamilya, ay ipapasok po namin sa inyo itong mangyayari nga pong press con ni Senator Jinggoy Estrada.
0: Si Senator Jinggoy Estrada kasama si Senator Dante Marcoleta, Senator Amy Marcos. Pakinggan natin ang si Senator Jinggoy. Nandito rin si Secretary John Vic Remulla, si Senate President Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano, ay narosan. Nag-usap ang dalian si Secretary Rebellia at si Senator Jinggoy Estrada. Nandito na rin ang mga tauhan ng CIDG sa loob mismo ng sumulong at hindi nagsasalita ang ilan sa mga senador.
1: Ito, ipatbayan na namin si Senator Jinggoy. Nakikita natin yung video na. Narito po.
2: Okay. Quiet guys. Quiet please.
3: Maganda nga po sa inyo lahat. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon ko tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
4: Okay na?
2: No more questions, guys.
1: Atin pong napakinggan si Senator Jinggoy Estrada dito nga po sa naging press conference sa Sumulong Room sa Senado. At babalikan po natin ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano, pero tatawagan po muna natin dahil medyo nakikita po natin dito sa video ngayon ay yung ating mga miyembro po ng media ay sabay-sabay pong sumunod kay Senator Jinggoy. At nakikita rin natin dito sa video si Senator Aimee Marcos. So alamin lamang po natin kung mula dito ay ano na po ang susunod na mangyayari kay Senator Jinggoy. Nasa linya po ng telepono si Robert Mano. Robert!
5: Hawak na ng CIDG NPR si Senator Jinggoy Estrada. Kasamang nakaantabay sa kay Senator Jinggoy si Senate President Alan Peter Cayetano. Gayun din, itong
6: this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Oh, ito nakikita namin na sumasakay sa elevator. So, si Robert po ay bababa. Maghahagdan ka ba, Robert?
5: Oo.
1: Oh, sige. Mag-ingat.
5: Maghahagdan na din para makababa at masundan si Senator Jinggoy. Inaharang na kami siya dito sa gate. Ayaw palabasin.
1: So, hindi ka makababa? Sa sige, Robert.
5: Nakasiktikan sa ayaw kami palabas ay pinunta ka. ayaw palabas ay kayo. Sinatarado yung pinto. At na naligpit yung security. Ayaw na kami palabas ay. At inokontrol. Teka!
1: So ang ating pong natutunghayan ngayon ay ating Radyo Patrol na si Robert Mano dito nga po sa pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada.
5: Bigitan na rin yung exam.
1: Sige lang.
5: Medyo, ayan, sige. Napakasigawa na dito kasi ayaw pa na sa pinagawa. Kinara itong ayaw kaming padaanin lahat. Kaya nakahold ang pinalalabas lang yung mga staff ng mga senators, security ng mga senators, pero other than that, inahold kami dito padaanin. Si Senator Camille Villar ay bumababa. Ma'am, kasama ka ba gahatin? Ayan, hindi lang santa bagamat pilat at isa-isa pa din, may mga security pa rin. Okay? Ayaw talaga magpa...
1: So, Robert, bakit daw ayaw kayo palabasin?
5: Intindihan ko ang itong bago pa rin sinila na yung ginawa na pinalilipat sa kabilado ng bumabayan. Medyo secured kasi dahil siguro dito sa nangyaring tension, pero habang sinusubukan namin habulit sa yung si Senator ay tatawid kami sa kabila. Banggitin ko na lamang na doon sa kanya press conference ay binabanggit niya na mananatili siya sa majority black na Senado. Hindi siya matitinag sa anumang panggigipit para tugtanan niya yung ginagawa sa independent majority. Hindi ano siya may intimidate o mapapress yung doon sa mga ibinabato sa kanya. At sabi din niya, hindi siya magpapapostudiya dahil na ginawa niya ngayon. Ay hindi siya nagpapostudiya sa Senado Chang after ng kanyang speech. Ay itinurn over niya yung kanyang sarili sa CIDG at sa DILG sa paunan ni Secretary John de Cruzulia. Mula dito sa aking vantage point, saan nakita ko
1: si Secretary na ngayon, Robert?
5: Na bagay ng tenso makay na si Secretary Rimulya doon sa unang sakyan at pinapakitin itong area mula din sa mga media at yung umang anytime ay lalabas yung convoy na in-export ang...
1: Nasa lobby ka na ba, Robert?
5: Dahil nandito na kami sa may bintana sa pati nag-hit kanina. Kaya umikot ako dun sa kabilang side ng session hall. Dito kayo mismo nakikita mula sa akin yung nangyayaring paglabas ng mga arresting officer kay Senator Jinggoy Estrada. Unabante na ang sakyan kay Secretary John Bicrimulia. Lumabas na yung van na sinasakyan ni Senator Jinggoy Estrada at kasunod niyan ay yung mga iba pang mga van na sunod-sunod na naka-convoy sa kanyang pag-alis. Umalis na dito sa harapan sa lobby ng Senado ang van kung saan ipinakay si Senator Jinggoy Estrada. Binanggit din niya kanina, Chang, na
1: Robert, babalikan ka namin. Robert, sige, babalikan ka namin. Sorry, pupuntahan lamang namin si Bert Dizo na nasa labas ng Senado. Bert, anong nakikita mo ngayon dyan?
4: Yes, sang amin no, sa mga sandaling ito, yan dito tayo sa labas ng Senado at mula dito sa ating tatayuan ay natatanaw natin yung mga polis, yung movement ng mga polis doon sa mismong labas noong labas daanan ng Senado. No, nakikita natin kanina na pumasok na dito si... Southern Police District Regional District Director si Brigadier General si Brigadier General Cinco at pumasok na din kanina si Pasay City Chief DeSesto kanina doon sa loob at sa mga sandaling ito ay mapayapa naman yung movement. Nakikita lang natin kanina yung mga sasakyan na papalabas doon.
1: Nakita mo ba, Bert, nung sinakay si Senator Jinggoy Estrada? Sa sasakyan?
4: Oo, siyang aming, dito mula dito sa ating vantage point, siyang aming hindi natin nakikita, pero sa mga sandaling ito, nakikita natin na yung mga sasakyan ay dumadaan doon sa kabilang gate ng Senado. So, we assume na itong mga sasakyan ay sa kabilang gate ng Senado lalabas. It's either doon to lalabas sa may GSIS gate o dyan sa may gate dyan sa may Makapagal Boulevard. Sa mga sandaling ito ay wala na yung mga pulis doon sa labas ng Senado.
1: Okay,
4: at dito naman sa mismong gate ng Senado, nagpukulasan na o umaalis na yung tropa, yung mga operatiba ng NBI, mabalik na sa kanilang sasakyan. Ang natitira na lang dito ay itong mga operatiba ng CIDG na nandito sa labas ng Senado. Kanina na-confirm din natin no, doon sa mga opisyal ng NBI-NCR na meron talaga silang hawak na physical copy ng warrant of arrest. No? Kanina, naging pahirapan no, at hindi pinapasok itong mga operatiba ng NBI dahil hindi sila nabigyan ng clearance mula sa Senate Security no, ng OSA. Hindi daw sila pinapasok at hindi sila binibigyan ng clearance. Ngayon, nakita natin nandito si NCRPO Regional Director Abirindo at kinakausap niya ito si Colonel DeSesto at si General Cinco. At nagkakaroon sila ngayon ng pag-uusap regarding doon sa naging operasyon kanina doon sa loob ng Senado.
1: Bert, muna siyang, Bert may nakita ka ba? May nakita ka ba na ibang senador na sumama kay Senator Jinggoy Estrada?
4: Oo. Sang Ami, wala tayong vantage, wala okay, tayong vantage point mula doon sa kabilang gate kung saan dumaan yung convoy. At wala din tayong nakitang mga senador na ano na sumama. Pero ang nakita lang natin kanina is maraming mga van after nung lumabas ni Senator Jinggoy dyan.
1: Kasi yung huling pag-uusap namin ni Robert, maraming bumaba na mga senador na
4: bumaba.
1: Naglalakad kasama ni Senator Jinggoy.
4: Mm-mm. Pero wala tayong nakita na sumama sa kanya doon sa sasakyan dito mula dito sa may gate ng Senado. Wala tayong natatanaw. Nung pagpasok, nung pag-alis ng itim na van, ay nag-aalisan na din itong mga van kanina doon. At doon sila dumaan sa may likod ng Senado, no, doon sa likod na gate. Kasi sa mga sandaling ito, hindi sila makakadaan dito sa harapan ng Jokdo Boulevard intersection mula dito sa Senate gate. Dahil nga mayroong kilos protesta ngayon na nagaganap dito at may mga barikada dito ng mga pulis, no. Ang sabi niya General Abirina, ito ay more or less 500 na mga kapulisan ang nandito ngayon sa labas ng Senado na pinapanatili nga yung seguridad dito sa labas ng Senado siyang amin.
1: Sige, maraming salamat. Bert Dizon!
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZML.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Punta naman po tayo sa Sandigan Bayan naroon ng ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Jom, anong kaganapan dyan?
7: Sa aming patuloy na naka-standby tayo dito sa may labas ng Mangkapan ng Sandigan Bayan 5th Division na naglabas or nag-issue ng arrest warrant para kay Senator Jinggoy Estrada. Kasama natin dito yung ibang miyembro ng media. Now, inaabangan kasi natin dito sa amin yung return of warrant at yung paglabas ng commitment order para malaman kung saan i-detine si Senator Jinggoy Estrada. Inaabangan din natin dito yung posibleng pagdating ng ilang mga nung ibang mga pinapa-aresto tulad nila ex-DPWH Secretary Manuel Bunoan at ilang pang dating opisyal ng DPWH. Nakita naman natin sa paglabas natin kanina sa premises nitong Sandigan Bayan is yung mga miyembro ng CIDG. Ito rin yung mga team authorities or personnel na nakita natin nung nag-post ng bail si Senator dito noong nakaraang linggo para naman dun sa hiwalay niyang kaso na graft, cognay pa rin ng maanumalyang flood control project. Yan muna ang update dito sa ngami, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner, ang ating Radyo Patrol. Nalaman po natin na mula Senado ay sa Camp Crame dadalhin si Senator Jinggoy Estrada. Alamin natin ang sitwasyon doon. Nariyan po ang ating Radyo Patrol na si Marlene Padiernos. Marlene?
8: Siyang amin sa mga rasyon patuloy na nakahanda sa polis para sa inaasahang pagdating ni Senator Jinggoy Estrada at kasama si Secretary John Victor Mulya ng DILG. National Headquarters ng PNP, nakahanda na yung mga media kasi inaasahan na harap sa pulong balitaan itong si Secretary Remulla. Ngayon, inaabangan ng ABG kung may mga development pahinggil dito nga sa inaasahang pagdating ni Senador Junqueira Estrada at po akusado ang inaasahang susuko sa mga otoridad. Besides ang Ami.
1: Maraming salamat. Babalikan ka namin mayamayang konti. Yan ang po ang ating Radyo Patrol na si Marlene Padiernos.
9: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Balik Senado naman po tayo. Naroon ang ating kasamang Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert!
10: Oh, sa matahimik na ngayon dito matapos na yung convoy na lular si Senator Jinggo, Senator Jinggo Estrada matapos na nga sumuko sa CIBG. Balikan ko lamang siya iba sa mga nabanggit niya kanina.
1: Sige, go ahead.
10: Bago siya sumuko sa PNP at binabanggit niya na yun nga, hindi siya nag-seek ng Senate custody at hindi niya ginamit ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon laban sa kanya. Nakahanda daw siya na ipagtanggol yung kanyang sarili sa hukuman at hindi magtatago sa likod ng institusyon upang umiwas sa proseso. Ipinagtatanggol din daw niya hanggang sa uli yung kanyang sarili para patunayan na walang batayan ng mga paratang laban sa kanya. Mismo anya ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na siya ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyong ito anya ay kinilala pa mismo ng dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Sabi niya, paanong nag-file ang Office of the Ombudsman ng plunder case laban sa kanya, gayong hindi naman siya naging bahagi o mastermind ng kahit anong scheme at wala anya siyang kinalaman dito. At ngayon ay binanggit din niya na inamin din niya na maraming beses na siyang inalok na talikuran ang majority black kapalit ang pagbasura sa kanyang kaso, ngunit hindi daw ito tinanggap. Hindi niya tinanggap at mas nanaig daw yung kanyang paninindigan na manatili sa hanay ng mga kasamahan sa independent majority black. At sabi niya kung sino sila, abangan daw sa mga susunod na pagkakataon ito. At mananatili daw siya na on ground dito sa sitwasyon at hindi daw niya ipe-pressure. At ang sabi niya, binabanggit din niya na yung Senado hindi dapat maging bahagi o maging tama, vulnerable at maging bahagi ng external pressure. Dapat daw manatili itong independent at hindi na po politika. At doon nga sa mga akusasyon laban sa kanya, sabi niya hindi siya magpapa-apekto sa political pressure at haharapin niya head-on yung kanyang mga kasong ibinabato laban sa kanya at bagamat dadaan sa due process at nananatili siya at naniniwala sa katotohanan siya. Ang yan yung naging pahayag niya at pagkatapos ay sumurender na siya sa CIBG-NCR at kasama si DILG Secretary John Vicrimulla, kasama ng ilang senator, Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, at Senator Aimee Marcos. Yan ang sitwasyon mula sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Ay marami pa ho kayong aabangan dahil meron pa ho tayong inaantay na regular session sa Senado ng 5 p.m. Pero kami po na ay magbe-break. So maraming salamat po sa ating pong mga kapamilya. Magbabalik po ang special coverage ng DZMM. Sandali lamang po.
9: Ito po ang DZMM. DZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: oras po natin, 4:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa

0: Ngayon po ay araw ng Lunes at primero ng buwanang Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Senator Jingoy Estrada sumuko na sa CIDG. Kasunod ng arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division sa kanyang kasong plunder. Suspendidong Senate Sergeant at Arms Mal Aplasca at tatlong iba pa ipinasubina ng NBI kaugnay noong may pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte may hanggang ngayong araw na lang para sumagot sa articles of impeachment. Ilang progresibong grupo sumugod sa Senado. Patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 13. At big time rollback sa presyo ng petrolyo, kasado na buhas. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, voluntaryong sumuko sa CIDG si Senator Jingoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kanyang kasong plunder. Sa press conference, bago sumuko sa mga otoridad, sinabi ni Estrada na hindi niya hihilingin na isailalim siya sa kustudiya ng Senado at ipagtatanggol niya ang kanyang sarili sa hukuman para patunayang walang basihan ang mga paratang sa kanya. Iniutos din ni Estrada sa Senate Secretary na hindi siya pasahurin para patunayan sa publiko na hindi siya makikinabang sa pondo ng bayan. Binanggit din ng senador na mananatili siya sa mayorya ng Senado.
1: Handa akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself.
0: Bago niyan, naghain ng omnibus motion ang kampo ni Senator Estrada sa Sandigan Bayan kanina umaga para ipagpaliban ang paglabas ng arrest warrant at ibasura ang mga kasong plunder at graft. Biyernes nang magpiyansa si Estrada sa kasong graft matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division. At alamin naman natin kung anong kaganapan sa CIDG sa Campo Crame kung saan nga po dadalhin si Senador Jingoy Estrada. Balita hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene, kamusta na dyan?
2: Taon na hanggang sa mga oras na inaantabay na natin ang pagdating ni Senator Jingoy Estrada kasama si SALD John Victremulla mula sa Senado dito sa bahagi ng Campo Crame sa tatanggapan ng CIDG. Pero kanina-kanina lang ng Tony ay dumating na rito si dating DPW Secretary Manuel Bonoan kung saan na sumuko na rin siya dito sa tatanggapan ng CIDG NCR kasunod niya na inalabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder. Sa mga oras ito, ayon doon sa source na ating nakausap, sumasailalim na sa booking process itong si dating Secretary Bonoan. At kanina lang may pumasok na ilang personnel ng PNP General Hospital na bahagi yan ng sasabing booking process para i-check kung nasa maayos na kondisyon yung kanyang kalusugan bago siya ihatid sa bahagi ng Sandigan para naman sa return of warrant. Sa ngayon, nakaantabi pa rin at nakahanda mga tauhan ng CIDG dito sa tanggapan ng CIDG NCR sa loob ng Campo Crame para naman sa inaasahang pagdating ng kalihim at kasama na si Senator Estrada. Yan muna ang aking kumahagilat sa Campo Crame. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Alamin naman natin ngayon ang sitwasyon sa labas mismo ng Senado. Hatin po ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, sa mga sadaling ito ay tinapos na ng iba't ibang mga grupo at kalista yung kanilang programa dito mismo sa tarangkahan ng Senado dito yan sa Pasay City. Sa mga sandaling ito ay nag-disperse na itong mga ralista at magmamahap ka sila papalik dyan sa Film Center. Kanina ay wala na rin dito, umalis na rin dito sa premises ng Senado yung mga operatiba ng National Bureau of Investigation pati ang mga operatiba ng CIDG matapos niyang makalabas ng gate ng Senado doon sa kabilang gate ng Senado si Senador Jingoy Estrada. Sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin yung mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng PNP, no, ng SPD at ng Pasay City Police. Kanina nakausap natin si General Abirina, nang sabi niya ay more or less 500 PNP personnel mula sa PNP Civil Disturbance Unit ang nandito ngayon, nagpapanatili ng seguridad at kaligtasan dito sa labas ng Senado. So yun muna ang update mula dito sa Senado, Tony, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. At ngayon naman, dumako tayo sa Sandigan Bayan. Ang sitwasyon doon, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Tony, patuloy pa rin inaantabayanan yung return of warrant paglabas ng commitment order para malaman kung saan idedetene ni Senator Jinggoy Estrada. Nakaantabay yung mga miyembro ng media dito sa labas ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Kanina paglabas natin sa premises ng Sandigan Bayan, nakita naman natin yung ilang miyembro ng CIDG. Ito rin yung mga team personnel o na nakita natin nung sumuko si Senator Jinggoy Estrada dito para dun sa kanyang arrest warrant para naman sa kanyang graft, at nung nag-file o nag-close ng kanyang bail para sa kasong plunder, kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control process. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMF.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Sa iba pa nating balita, apat na individual ang ipinasimpina ng NPI para magpaliwanag sa sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong 14 ng Mayo ng madaling araw. Kabilang dito, sina suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, ang tiyuhin ni Senador Robin Padilla na si Virgilio Carino, gayon din ang Deputy Chief of Staff ni Padilla na si Gene Robles. Nauna nang sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa DOJ si Padilla na umaming sumabay sa kanya si De La Rosa sa pag-alis sa Senado at ibinaba niya sa umano sa Makati, pero walang ideya kung saan nasunod na nagpunta si De La Rosa. Kukonsultahin naman ng NBI at DOJ kung padadalhan ng subpoena ang misis ni De La Rosa na si Nancy, na nauna ng umapila sa hudikatura na huwag isuko ang mister sa International Criminal Court.
5: We are not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, ang subpoena, hindi kasi ni subpoena dahil automatic akusado ka.
0: Hanggang ngayong araw na lang ang deadline kay Vice Presidente Sara Duterte para sumagot sa kinakaharap na apat na Articles of Impeachment. Ayon kay Senate Secretary Jose Montales, maaaring maghain ng tugon si VP Sara ng personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pwede rin naman sa email hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Nauna lang tiniyak ng kapo ni VP Sara na handa ang defense team sa impeachment trial na posibleng simulaan sa ika-anim ng Hulyo. Inilunsad ang non-partisan network na Bantay Senado para magbantay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rast. Steve!
6: Tony, nanawagan ng Bantay Senado sa mga senador na maging patas at walang kikilingan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clev Arguelles, nagpagsalita at convener ng grupo, mahalaga ang boses at pakikilaw ng mamamayan at nakatuon lang sila sa paggagalang sa proseso ng saligang patas at sa papel ng publiko sa mga ganitong paglitis. Binubuo ang grupo ng mga estudyante, abogado, civil society groups, concerned citizens at iba pang natututok sa magiging posisyon ng mga senador kung ito ay magiging bias o nagpi-prejudge ng paglilitis. Malaki nila ang kanilang magiging tungkulin sa impeachment trial, lalo na kapag may nagmamatsyag sa mga senador dahil mas magagawa ng mga ito ang kanilang tungkulin bilang senator judge. Papel din anila ang gabay ng publiko dahil sa lumalaganap na peking balita sa social media sa panahon ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Pumasa sila na magpapasya batay sa ebidensya at patas ang mga senador. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Tiniyak na House Prosecution Panel na lalabanan ang anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
7: Tony, sa press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jerry Luiso na hindi inatalakay sa Senate impeachment rules ang pagbasura o pagbalik ng kaso. Ang malinawaan niya na nakasaad sa impeachment rules ay trial o paglilitis, kung saan ang paghuhusga o paghahatol ay conviction o acquittal lamang. Kaya naman kung may motion para ibasura ang impeachment case, titiyakin ng House Prosecution Team na gagawa ito ng paraan para mapigilan o malabanan ito. Una rito, sinabi ni Luis Do na matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang tugon ni Pipi Duterte kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Marquez, DGMS.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Tutol naman si House Prosecution Lead Public Prosecutor Jervin Luisto sa panukala na payagan ng online voting at participation ng mga senador. Iginit ni Congresswoman Luisto na kailangang physically present ang mga senator judge sa paglilitis para maobserbahan ang mga sasalang na testigo. Nauna na rin tinutulan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang online voting sa Senado. May babala naman si Congresswoman Luisto sa mga senador na hindi ikokonsidera ang mga ebidensya sa pagboto sa paglilitis.
8: Let us not forget that the sovereign Filipino people will be watching us keenly, closely, di ba? Which means that all of us, the prosecutors as well as the senator judges, will be judged as well by the viewing public, no? So if the evidence is strong and the decision of the senator judge is not aligned with the evidence presented, there might be repercussions.
0: Ipinusupina ng Commission on Elections sa mga campaign donor ni Senador Rodante Marcoleta matapos bigong magsumite ng Report of Contributions kasunod ng 2025 elections. Kabilang dito si dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Biray. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi pa naman ibinabasura ang kaso laban sa tatlo na posibleng managot sa election offense dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. May 15 araw ang tatlo para tumugon sa subpoena. Una nang ibinasura ng COMELEC ang kasong kriminal laban kay Marcoleta alinsunod sa batas. Pero hindi nito sakop ang mga contributors sa kanyang kampanya. Wala pa niya naghain ang motion for reconsideration kaugnay na paghinto ng COMELEC sa investigasyon sa senador. Samantala na ibigay na ng COMELEC sa Office of the Ombudsman ang ilang hinihinging dokumento para sa investigasyon kay Marcoleta sa kasong plunder at indirect bribery. Nanindigan ang Malacanang sa pahayag ni Pangulo Marcos Jr. na nangangamba siyang mabaligtad ang kanyang mga pulisiya sa gobyerno kapag pinalitan siya ni Vice Presidente Sara Duterte bilang Pangulo. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
6: Tony, ayon sa Malacanang, patunay ang pahayag ng Pangulo na malaki ang agwat at pagkakaiba ng kanyang pananaw mula sa mga pananaw at posisyon ni VP Sara sa mga isyu. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, kanabi ni Marcos na nangangambasang mabaligtad ang kanyang mga iiwang pulisiya sa pagtatapos ng administrasyon kapag si VP Sara na ang pumarit ng Pangulo pagkatapos ng halalan. Inilatag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pagkakaiba ng mga posisyon ni Pangulo Marcos at VP Sara, partikular ang usapin sa West Philippine Sea. Gayun din ang maayos na asal ng Pangulo na hindi anya naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagahan ang buhay ng mga Pilipino. Walang kilalang assassin at hindi kinukonsente ang fake news. Bagamat walang binanggit ng partikular si Pangulong Marcos, naniniwala naman ang palaso na walang ibang nais ng presidente kundi managot ang mga dapat managot.
9: So, marami po silang pagkakaiba. At pinapapanagot ang dapat na managot, lalong-lalo na yung patungkol sa ghost projects at sa flood control mess na hindi nangyari noong nakaraang administrasyon. Wala siyang particular na sinabi, pero malalaman natin sa kanyang interview na ang gusto niya ang mangyari ay managot ang dapat na managot.
6: Samantala, Tony, nagpaabot naman ng pagbati si Castro para sa birthday ni VP Sara kahapon. Naglabas pa si Castro ng larawan ni VP Sara na may nakalagay na happy birthday. Nakapareho ng larawan umano ni VP Sara na bumabati pa rin para sa kaarawan ng sinasabing dati niyang aide na si Ramil Madriaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Mga kapamilya, nadagdagan pa ang mga nasawi sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
2: Tony, dumating na dito sa tanggapan na CITG, si Senator Tingin na Secretary John Vic Ramulla kasama si Senator John Vic, Senator Nicoy Estrada. Ito, nagkakaroon ng maagyang gitgitan sa mga rasa ito. Dahil hinahalangan ng mga tuuhan ng CITG. Ito nga, convoy at mga kasama ni Senator Estrada. Kasama sa mga nakakarada. Isito na ako ng CITG.
0: Nabasag, Tony. Nabasag yung isa sa bo. Marlene. Subukan po natin maya-maya mga kapamilya ha, na balikan yung ulat ni Marlene Padiarnos, pero sa pagkakaindi po natin ay nakarating na yung convoy no, na maghahatid kay Senador Jingo Estrada sa tanggapan mismo ng CIDG. No? Matapos nga na ihayag ng senador na susuko na siya doon po sa pagsilbi ng arrest warrant para sa kanya ng Sandigan Bayan sa kanyang kasong plunder na isa pong non-bailable case. Nandiyan pa rin ba si Marlene? Wala pa. Sige, babalikan po natin maya-maya mga kapamilya si Radyo Patrol Marlene Padiano. Samantala, mga kapamilya, umabot na sa 13 ang mga labi na nabawi po mula po doon sa gumuhong tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Balikan natin ang ulat ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
6: Tony, magandang hapon. Sumampa na sa 13 ang mga nasawi sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Matapos yan mailabas ang isa pang labi mula sa collapse site. Ayon sa DSD Central Luzon, ganap na 12:59 kaninang tanghali na recover ang bangkay na hindi patukoy ang pagkakakilandan. Sinabi ni Fire Superintendent Dea Sahili na dinaretso na ito sa SOCO para sa mailalim sa mga karagdagang pagsusuri. Dahil dito na sa pito na ang dineklarang missing o nawawala pa rin dahil sa trahedya. Nagpapatuloy ang search, rescue, clearing at retrieval ng mga naging biktimang hinihinalang natabunan sa guho. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ngayon naman mga kapamilya, balikan natin yung pong ulat ni Radyo Patrol Marlene Padiarnos mula po dyan sa Campo Crame. Marlene?
2: Tony, nakapasok na sa tanggapan ng CIDG headquarters dito sa Campo Crame si Senator Jingoy Estrada kasama si Senator President o Senate President Alex Leader Cayetano at kasama rin si Today ay Secretary John Vic Ramulla. Kanina sa pagpasok ni Senator Estrada dito sa loob ng tanggapan ng CIDG, bahagyan nagkaroon ng komosyon dahil hinaharangan nila yung mga media na makapasok. Kaso dahil dito nabasag yung pituan ng CIDG at na hinahawakan na lamang na isang perspective at sumunit na bumagsak yung isang pituan ng tanggapan ng CIDG. Glass door ito, Tony. Glass door. Kaya nabasag sa nung kasagsagan ng girian. Sa mga orsa ito ay aming mga nakaharang sa mga sausan ng CIDC dito sa ito. You are for the okay. May isang abogado ang susubok umasok dito sa laga si IDG. Susubok ko pumasok ngayon ni Atty. Austria dito sa tanapan ng CIDG para kay Senator para pumunta doon sa gagawing booking process kay Senator Jingoy Estrada. Sa mga so mahigpit sa seguridad, may mga tauhan na CIDG sa harapan ng kanilang tanggapan para harangan na may mga media o may ilang mga individual na hindi kasama sa mga otoridad ang makapasok dito sa tanggapan ng CIDG. Kanina sabi niya Director Morico II ng CIDG ang isa sa ilalim sa booking process si Senator Jingoy Estrada at saka siya dadalhin sa bahagi ng Sandigan para naman na para sa return of warrant kung saan ipapasahan kung saan siya UTF ang Sandigan Bayan, Tony.
0: Marlene, wala namang nasugatan nung nabasag yung pintuan ng CIDG?
2: Ngayon, Tony, wala pa naman tayo nakikita ang sugatan pero kukumpumahin natin yun mamaya. Ang ginagawa ngayon ng mga tauhan ng CIDG parang nilalagyan nila ng karton yung edges ng nabasag na glass door para hindi makapinsala ng ibang tao. Hanging pa rin kasi yung glass door na nabasag ngayon at inaalalayan nila para hindi tuloy bumagsak at hindi tuloy ang mag-cause ng pinsala sa mga individual na rin dito sa area.
0: Naalala ko nung unang nakasuhanan ng kasong graft si Senador Estrada, nakinuhanan siya ng mugshot, tama ba? So ngayon ba ay kukuhanan pa siya ulit ng mugshot, Marlene?
2: Yan, Tony, yung bahagi nung naging press con o pahayag ni CIDG Director Robert Morico II kanina, Tony. Ang sinasabi kanina nung isinalize niya yung magiging proseso, pupunta sa tanggapan ng CIDG itong si Senator Estrada para isailalim subukan process at mugshot. After that, tsaka siya dadalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant kung saan pagpapasyahan yung magiging desisyon at kung saan sa PPF ng Senado. Ng Sandigan Bayan.
0: So sa ngayon, wala pang katiyakan kung yung mismong place of detention ni Senador Estrada ay dun din mismo kung saan nakadetine ngayon si dating Senador Bong Revilla.
2: Oo, wala pang impormasyon dyan. Sabi ni DLG Secretary John Victor Mulya, depende pa rin daw yan sa magiging desisyon ng Sandigan Bayan, Tony. So wala pang ideya ngayon kung makakasama ba niya sa piitan itong si Senator Bong Revilla, Tony.
0: Alright. Sige, aabangan natin ang mga karagdagan pa, mga detalye. Diyan po sa pagsuko nga, no, Senador Jinggoy Estrada sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame. Maraming salamat, Marlene Pagernos. Tuloy po tayo sa ating mga balita, mga kapamilya. Pero ito ay good news po muna dahil kasado na ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng Department of Energy, pinakamalaki ang tapyas sa kerosene na halos 11 pesos kada litro. Mahigit 9 na piso naman sa diesel habang mahigit 4 pesos sa gasolina. Una nang bumaba ang presyuhan sa world market dahil sa positibong takbo ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. At susunod, babaeng hiker nahulog matapos magpa-picture sa Mount Apo Trail sa Davao del Sur. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
10: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Your bill, sir!
13: What? 14,000 pesos for dinner?
12: 1,400 only, sir.
14: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more! Dessert?
14: EO, love your eyes.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
16: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
20: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
19: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Tony
20: Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.
0: Sa oras na 4:28, tuloy po tayo sa ating mga balita. Isang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa ikawalo ng Hunyo, pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara ang paglulunsad ng Brigada Eskwela 2026 sa Kabadbaran City National High School sa Agusan del Norte. Pinili ni Secretary Angara na isagawa ang kick-off na aktibidad sa Caraga matapos dumalo sa closing ceremony ng palarong pambansa sa Agusan del Sur. Bukod sa mga guro, magulang, mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, lumahok din sa aktibidad ang higit 200,000 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Nako mga kapamilya, nahulog ang babaeng hiker matapos magpa-picture sa bahagi ng Mount Apo Trail sa Santa Cruz, Davao del Sur. Paahon ang 37 anyos na biktima kasama ang iba pang climber nang magpa-picture sa malalaking bato malapit sa tinaguriang White Sand. Bigla umanong umihip ang malakas na hangin kaya nawalan ang balanse ang biktima at nahulog sa bangin na may lalim na 30 metro. Inabot ng 5 oras ang rescue at pagbiyahe sa biktima hanggang campsite dahil sa terrain ng bundok. Nagtamo ng injury sa ulo, likod at balikat ang hiker na agad dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan. Sa showbiz, masayang ibinahagi ni nakapamilya star Robbie Domingo at misis na si Mikey Pineda ang pagsilang ng kanilang first child. Sa post sa Instagram, ipinakita ni Robbie ang pag-welcome sa kanilang unang anak sa outside world na may caption na "Our newest housemate." Kasabay ng kanilang ikalawang wedding anniversary noong Enero, inanunsyo ni Robbie na magiging soon-to-be parents na sila ni Mikey at sinabing handa na silang ibigay ang pagmamahal para sa kanilang baby. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: At ako naman, si Maan Makapagal.
1: You're back.
2: Yeah, I miss you, mga ka-ATM.
1: At saka nakaputi tayo ngayon.
2: Correct.
1: Ha?
2: Hindi po kami nag-usap.
1: Yung sa'yo, polka dot, sa akin, ano ba to?
2: Ano?
1: Lines. Iba-iba yung kulay.
2: Basta kwadrado lines, siya. Lines, Pero ang sabi nga, wag na raw natin suotin ulit ito. Bakit? Ang daming nangyayari. Siniksik nyo naman lahat sa Lunes.
1: Tapos umulan pa. Umuulan-ulan pa.
2: Correct.
1: Kayo talaga.
2: Ay, kumusta kayo mga ka-ATM?
1: Ikaw ang kamusta?
2: Binabalikad ko lang. Well, yun na nga.
1: You're back.
2: Yes. Eto nga, di ba dati sa coverage natin, may sinasabi tayong, ay, nalunisan na naman tayo. Lunesan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, ibig sabihin, pag ano, ang daming coverage, ang daming storya, yun yung tipong hindi magkanda ugaga, di ba?
1: Yun nga.
2: Correct. Mm-mm.
1: Nalunesan.
2: Oo. Eh, ngayon nga, ongoing na, no?
1: Oo,
2: dami.
1: Eto,
2: sabay-sabaw.
1: Oo, kumuha muna tayo ng update mula sa Senado. Naroon ngayon si Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
3: Sandro, mag-alas 4:30 ngayong hapon, dumating na dito sa Senado si Attorney Michael Poa, isa sa defense team ni Senate President Vice President Sara Duterte. Bit-bit yung limang maleta na maliliit ay dumating dito sa Senado si Attorney Michael Poa kasama yung iba pa niyang legal team na kasama para maghai ng reply dun sa article of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan natin, ngayon ang deadline ng impeachment court para makapaghain siya ng reply doon sa article of impeachment. Dumiretso ang sila Attorney Michael Poa sa tanggapan ni Senate Secretary Jose Luis Montales sapagkat binabanggit ni Attorney Poa kanina na kaya ngayon lang sila dumating dito sa Senado ay dahil inintay muna nila na mabigyan ng kopya ng kanilang reply ang House of Representatives nang na-receive na yung official reply sa House of Representatives ay nagtungo naman na sila dito sa Senado para maihain yung official reply ng Vice President doon sa article. Attorney Poa kanina, dahil limang maleta yon na maliliit ay per set ito. So, ibig sabihin, isang maleta, isang set ng document. So, bit-bit nila. Mamaya, Sandro, pagkatapos ng filing, ay inaasahan, binagigyan naman din nila na magbibigay sila dito, bababa sila dito sa second floor para magbigay ng statement at magbigay na rin ng brief kung ano yung nilalaman ng nagsagot ng Vice President doon na inihain laban sa kanya. Magbabalik ako sa Andro mamaya. Mm-hmm. Yan muna ang detalye at ang pangyayari mula dito sa Senado, 5 p.m. Binabanggit naman na ang sesyon ng Senado ay magsisimula

0: At tignan from there, titignan din natin kung ano yung magiging development sa kasagsagan ng sesyon ng Senado.
1: Oo, Robert. Wala dito. Oo. O, kasi di ba sumama si Senate President Alan Peter Cayetano, no, sa pagtungo naman ni Senador Jinggoy Estrada, saan yan? Kamkrami na ba yan o si IDG? So, aabot ba ng alas 5 yan?
0: Usually, pwede naman din na hindi Senate President mag-preside sapagkat meron tayong Senate President pro tempore. Meron din sila minsan na ina-assign na from the majority na magli-lead ng session. So from there, malaman natin mamaya kung ganun pa rin yung mangyayari or hihintayin ang Senate President. Pero definitely, may session sila dahil bahagi ng calendar nila ng session. Kailangan nila mag-daot ng session dito sa Senado. At yung mga mapag-uusapan, usually before the session, mamaya bago mag-alating ko yan, saka nila ilalabas yung agenda kung ano yung mga pag-uusapan para mailatag sa publiko yung mga expected na mga pag-uusapan. Pero ilan sa mga nakikita...
2: Pero may agenda na, Robert? Ano? May agenda na ba, Robert?
0: Sandro, hindi pa nila nilalabas ang agenda dahil maaga pa naman. Actually, 5 minutes to 5 before the session.
3: Ay, nilalabas.
0: Saka nila nilalabas yung agenda na yan. At from there, malaman natin kung ano pag-uusapan. Pero kanina, gaya ng binabanggit ko, may mga ilang personalities. Sila Winnie Monson ay dumating dito. Manonood daw sila ng session. Senado.
2: Sige, Bert, balikan ka namin. Bert, balikan ka namin. Papasok lang muna namin to. Balikan ka namin dyan, ha, sa Senado.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Kumuha naman tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
5: Sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, dadalihin si Senador Jinggoy Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH na subject ng arrest warrant na inisyo ng Sandigan Bayan 5th Division. Kinumpirma yan sa DZMM ni Attorney Ruth Ferrer, Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan 5th Division. At kung matatandaan natin, yan yung pinaglalagakan o paglalagakan ng iba pang mga dating o mga sangkot sa maanumalyang flood control project. At ang bayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 630. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, John Garner. DZMM.
2: Jom, nabanggit na kung saan siya ilalagak doon. Pinakita na ba yung lugar kung saan siya magsistay?
5: Walang pinakitang ano eh. Wala, hindi sinabi kung saan exactly. Pero kung matatandaan natin, sa mga previous reports din, nakita ko personally, merong specific na lugar doon sa New Quezon City Jail na paglalagakan ng mga sangkot di umano sa maanumalyang flood control project. Base doon sa mga nakita natin, kung maaalala ko, kung tama, for may bank bed dyan na kasha para sa apat na tao, merong electric fan, well ventilated naman, pero syempre dahil mainit ang malinsangan ng panahon,
2: walang aircon
5: na tagapakampawid
1: dyan. Nako.
5: At may TR din sa loob. At,
2: walang aircon, Jom, walang aircon.
5: Walang aircon.
2: Mm-hmm. At may kasama siya, hindi siya mag-isa lang sa selda.
5: Wala pang dinetalye dyan yung clerk, kung mayroon ba siyang kasama, kung magkakasama pa sila ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunungan at yung iba pang mga dating official ng DPWH na subject din ng warrant. No? Uh-huh. Siguro isa yan, pwede natin itanong maya-maya, pero sa ngayon, yan muna yung latest dito sa may decision ng Sandigan Bayan.
1: Oh, Jom, kasi kanina, di ba, kanina umaga, ang gusto ni Senador Estrada ay sa kamkrami siya. Dalhin, o si IDG. O ito ba
2: bakit
1: ay lately
2: doon?
1: Lang sinabi? Etong impormasyon na doon siya dadalhin sa New Quezon City Jail? O ngayong hapon lang yan? Oo.
5: Maano, commitment order kasi ito. Ito yung nakalagay doon sa commitment order at ito yung matusunod at hindi yung request o yung hiling ni Senator Estrada. Kung tama ka, maano, isa yan sa mga pagpipilian o pinagpilian ni Senator Jinggoy kung saan niya gustong madisplay. Pero sa huli kasi, korte pa rin ang magdedesisyon kung saan nga siya idedetine.
1: So may booking procedure pa yan, di ba? Jom?
5: Kasi ang nakita natin dito ay yung mga tauhan ng CIDG. Normally, kung sa tama sa pagkakaalala ko, dapat yung return of warrant at yung mismong subject ng warrant yung magpupunta dito para dun sa booking procedure, yung mugshot and yung fingerprints, no, para malaman na buhay yung kanilang thief, yung kanilang inaresto o yung sumuko sa kanila. Pero hindi yan yung nangyari ngayon. Si IDP personnel yung nakita natin dito. At ang in-expect nga ay idederesto na sa New Quezon City Jail sa Paypayata si Senator Jinggo Estrada at si ex-DPWA Secretary Manuel Bonoan.
2: Alright. Sige, maraming salamat. Jom Garner.
4: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report.
2: Tapamaan. Sige nga, do the honors.
1: Ayan, update naman tayo sa anumang ganap dyan sa Kamkrame, hatid ni Radio Patrol. Marlene Piadiernos. Marlene.
3: Ato, sa mga reseptoran, dito kami ngayon, inaharang kami ngayon ng mga tauhan ng CIDG. Kanina nasa harap pa kami ng panggapan ng camp ng CIDG headquarters dito sa Campo Crame. Kaso, hinaharang na kami ngayon dito sa dulong bahagi ng street ng kung nasaan yung tanggapan ng CIDG. Nakakapagdaka, hinaharang kami ngayon, sumatala may mga mapahayag sa loob na tisipatisipunan ang tanggapan ng CIDG. Dagtungo lamang kami doon sa kabilang opisina sa CIDG NCR dahil may dumating na hello?
2: Oh, go ahead, Marlene. Marlene, bakit naghigpit? May impormasyon ba kung sino yung dadaling dyan sa may tanggapan ng CIDG?
3: Dito sa palaki question mark yun dahil kanina naman andun kami sa tapat ng CIDG. Pero ngayon, nulipat naman sa CIDG NCR para i-check kung sino yung dumating na staff doon sa kabilang opisina. Pagbalik namin ito, hindi na kami pinapapasok. Pero may mga mamahayag pa rin na nanatili doon sa loob. Kaya natabayan natin yung susunod na hakbang na nanatili pa rin sa loob ng opisina ng CIDG. Si Senator Jinggo Estrada, kasama si Senate President Alan Peter Cayetano at si DEA Secretary John Vic Remulla. Undergoing pa rin yan ng booking process. Pero nag-expect ngayon matuan ng CIDG.
1: Pero, Marlene, na sinasabi mo, may dumating na. Tama ba?
3: May dumating na. Ganina, nasa harapan kami ng CIDG headquarters yung pain. Pero,
1: hindi tayo sure kung si Senator Jinggoy kasi may information, Marlene, na idediretso naman siya doon sa QC Jail News sa May Payatas. Doon siya didetene.
3: And wala, huli nga kami makakuha ng information dito dahil hinahalaga kami ng mga tuwa ng CIDG. Pero nananatili pa rin sa loob ng headquarters ng CIDG sa Senator Jinggo Estrada. Hinihintay natin yung paglabas. Pero magkabilang dulo ng kasada kung nasaan nakatalaga yung tagapan na CIDG, nakasarado na at hinaharangan na rin yung media.
1: Posible kaya na booking procedure doon. Tapos saka na lang siya ikukumit.
3: Actually, doon sa SOP, sa proseso naman talaga, kapag na-aresto ang binanggit ni General Morico kanina ng CIDG, idadalhin dito sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame Senator Pada, i-undergo ng booking process at mugshot. Tapos, tsaka siya dadalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. At tsaka mag-decide yung Sandigan Bayan kung saan siya ipipiet na kulungan. Sa mga oras na ito, hinihintay natin yung update kung idadiretso pa ba sa Sandigan Bayan o idadiretso na sa
2: Sige.
3: Pero kasi standard po siya pag-uusapan, Sandigan Bayan ang uunahin.
2: Sige, Marlene, babalikan ka na lang namin dyan sa mga kung ano pang mangyayari dyan. Pero sa ngayon, pumunta muna tayo sa Malacanang. Kumuha tayo ng update mula sa Malacanang. Makasama natin si Christian Yosores. Go ahead, Christian.
6: Ito na, Zandro, ang Malacanang ay magbibigay ng pahayag sa pagsuko ni Senador Jinggo Estrada. Pakinggan natin.
7: We came to join the minority and then ang kapalit nun is he will declare from the cases that he's facing.
8: Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or report, no? Partial report ni Senator Lacson. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So So, hindi naman po masasabi na ang kaso ay dapat na madismiss lang dahil lang sa pagpunta niya o paglipat niya sa minority. So, it would be unfair to all Filipino people kung gano'n na magiging dahilan para hindi i-pursue yung kaso kung saan di umano siya ay involved sa flood control mess.
9: Ano yung voluntary surrender niya po? Ano po ang voluntary?
8: Alam mo, maganda ang naging ginawa. No? Maganda ang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ang mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest.
10: How does the palace respond to the allegations of majority members sa Senate na politicking daw po itong ginagawang pagsasampa ng kaso and arrest against some of their members?
8: Is it not the other way around? Dahil ang ngayon, ang bumubuo halos sa majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang. Di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay meron na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
2: Okay, babalikan natin ang mga nangyayari dyan sa Malacanang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: ATM. ATM.
7: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
8: Anong take mo?
0: O, di ba? Magkasunod pa rin tayo kahit papano. Teka lang, pasok lang muna tayo ng isang
5: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Sino ba ito, Maana?
8: Ayun, kuha muna tayo ng balita mula kay Jom Garner. Jom!
0: Jom! Jom, go ahead.
9: Willie, sumukot na dito sa Sandigan 5th Bayan Division, 5th Division ng Sandigan Bayan, yung isa or dalawa, mga dating district engineer ng DPWH na subject ng waranta ng Sandigan Bayan para kasong plunder na inuugnay kay Senator Jinggoy Estrada. Sa ngayon, nakaantabay kami dito sa may labas ng courtroom ng 5th Division para malaman kung sino dun sa tatlo yung sumuko dito. Dalawa kasi, kung matatandaan natin, tatlo kasi ano, yung dating district engineer ng na subject ng warrant. Yan sila, Denrel Fortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Isa dun sa mga matunog na pangalan na patuloy pa rin natin binukumpirma ay si Gonzalez at si Fortuna, yung dalawang nandito ngayon sa courtroom. Samantala, pinakdana Sandigan Bayan na 2nd Division ang petsa para sa arraignment at pre-trial naman ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Miguel Bunoan para sa hiwalay nila na kaso na draft dahil sa paglabag sa Section 3 ng Republic Number 3019.
0: Okay. John, babalikan ka namin ha. John, babalikan ka namin. Meron lang tayong ipapasok na isa pang flash report.
5: DZM
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Nakukumuha pa tayo ng isa pang flash report mula dyan sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
10: Sandro, 5 o'clock na yung hapon ang sesyon ng Senado, pero 5:09 na ng hapon, hindi pa rin nagsisimula ang sesyon sapagkat wala ni isang miyembro naman ng Senate Majority ang nandito sa floor. Kumpleto ang Senate Minority, 11 senador mula sa minorya ang naririto. Ang Senate Secretary naririto, pero Senate President Arat Peter Cayetano at iba pang senators na mula sa Majority Block ay wala. Wala pa ibinibigay na pahayag ang ibang mga senador dito, maging si Senate Minority Leader Vicente Soto III, kung ano ang mangyayari ngayon o kung may delay lang ba or what. Kinausap nila ang Senate Secretary pero wala pang anunsyo. Pero usually ay during the time kung anong oras nag-start ang session, usually the 3 p.m. session, ay dumarating na yung mga senador coming from Minority and Majority. Pero ngayon, all minority pa lang ang nandito sa floor, 11 senador mula sa minorya.
8: Oo, Robert.
10: Kumpirmado.
8: Oo. So, man, pag ganun ba, tinitignan pa rin dyan yung quorum?
0: Hmm. Ilan ba dapat bago magkaroon ng quorum?
10: 13 dapat. Mm-hmm. At syempre, bukod doon, hindi sila makakapag-session dahil ang presiding officer ay wala. So, coming from the Majority Block, wala din naka-sign pa na papalit na magpapacilitate ng session. So, nakaupo lang ngayon yung mga senador. Hindi natin alam kung ano yung gagawin ng nasa Minority Block after this situation. Kung magtutuloy-tuloy ba na walang darating na senador at kung ano yung mangyayari. Babalik ako mamaya sa Android Maan.
0: Pero Robert, bago ka na ipakawalan, yung nakita ko yung agenda ngayon at kasama sa nakatakdang magkaroon ng privilege speech si Senator Erwin Tulfo at si Senator Win Gatchalian. Ano yung ibig sabihin nun?
10: Hindi natin alam sa ito sapagkat during sa mga ganyan na agenda na binibigay, hindi naman nila inilalagay kung ano yung topic na pag-uusapan, kung ano yung issue na gusto nila i-broad at sa plenary. I-bring up sa plenary, ang nananari lang dyan ay kapag nagsalita na yung senador, tsaka malamang malalaman kung ano yung ilalatag niya o i-bring up niya sa plenary sa kanilang privilege speech.
8: Pwede rin bang i-push na naman yung nabimbin na last time, yung amenda sa House, sa Senate Rules, itong virtual participation. Posible bang itulak ulit ngayon sa diskusyon?
10: Pwede. Laging option yan. Lalo na from the Majority, pero from na as of now, 12 minutes na bago matapos ang inaasang simula ng session.
0: Wala pa rin.
8: Eh hanggang ano oras yan, Robert? Hanggang ano oras si intayin?
10: Maghihintay. Yun ang tanong ko lang yan. Senate Minority dito. Abangan natin.
0: Oo, at saka Robert, huwag natin kalimutan na may ugong din, ano, na may mga senador na nagpo-push para maging Senate President si Senator Win Gatchalian.
8: Palit ulit. Yan ba ay ramdam dyan yung ugong na yan? Usap-usapan, bulong-bulungan?
10: Actually, dahil medyo manipis nga yung numbers between the minority and majority, lagi nga sinasabi, anytime po pwede, yung possibility na yan.
0: Alright. Basta alertuhin mo na lang kami, Robert, ha, kapag nagkaroon na ng quorum dyan sa Senado.
10: Balik muna sa inyo, Sandor Maag.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report!
8: Tingin mo, sadya.
0: Tignan na. Alam mo, malalaman natin yan, mamaya.
8: Lalo ko yung ugong na sinasabi mo nga, na palitan na naman ng liderato. Hindi nga magkakasesyon kung walang quorum.
0: At saka, kung may walkout ang minority last week, sila naman merong... ano ba't may hindi dumalo?
8: Ano sinasabi natin? Kami naman. So, palitan lang sila ng ano. Gagamitin din namin yung walkout.
0: Kasi hindi walkout to week kasi hindi sila dumalo.
8: Non-appearance. So, MIA.
0: Saan sila?
8: Missing in action.
0: Ay, nako, kayo talaga... Pasweldo yung... kayo, tapos abs... Nako ha. Ano oras na, Miss Beautiful?
8: Ang oras, 5:13 ng hapon.
11: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ay, eto, kumausap tayo ng isang abogado para nga pag-usapan itong nangyayari sa Senado. Makasama po natin via Zoom si Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean at Assistant Professor po mula sa UP College of Law. Makasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Tamase.
8: Good afternoon.
12: Magandang hapon din at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Attorney Tamase.
8: Iyon na nga.
0: Walang quorum. Uh-huh. So talagang totoo nga yung sinasabi ng ibang mga abogado at ilang mga political analyst na talagang, ang sabi nga ni dating Senate President Franklin Drilon, ano? Useless na itong Senado. Do you also share that sentiment, Attorney Tamase? Lalo na itong walang quorum, ibig sabihin wala silang ma-approve ang batas.
8: Tsaka pwedeng gamitin lagi yun, di ba? Kapag tulad yan, may ugong-ugong ng palitan ng liderato. Huwag tayong umaten para walang quorum. Mm-hmm. Yun ba yun?
12: Siguro, dalawang important na point. No? Una, mahalaga na tignan niyo yung larger view na in the last few weeks, napaka-dysfunctional nung Senado natin in the sense na nabalita naman na may mga committee hearing na na-cancel, yung consideration ng bills na hindi na itutuloy dahil dito sa ligodon sa Senado or core, kung ano man yung gusto natin tawagin. So, nakakabahala yun kasi hindi natin yun na-expect sa ating Senado. Yung expectation ng Senado ay mas senior, mas mature siya na body, na walang galang mo sa House. But parang nakita natin recently na actually nag-meet ng expectations kung paano dapat tumakbo ang Kongreso ay mukhang yung mababang kapulungan. No? So objectively lamang, malayo yung nangyayari sa Senado ngayon doon sa nakasanayan natin, especially sa mga nakaraang dekada. At pangalawa din po siguro, yung konsepto po ng walkout, no, or boycott nitong mga plenaryo or even committee hearings, hindi po lahat nila ay invalid, no? Or hindi po lahat nila ay masama. Minsan importante to make certain strong political statements. And bahagi din po yun ng mga operation ng ating Senado. So siguro importante po tignan kung ano po yung dahilan ng pag-walkout, ano po yung dahilan ng pag-boycott. Kung ikukumpara natin to last week, na yung boycott ng minority, mukhang ang source po nun ay yung perception ng minorya na parang binabraso sila doon sa pagpapalit ng isang rule ng Senado na will obviously affect yung kalidad ng debate at talakayan sa Senado, no? Kung mag-video conference at kumpara saan yun. So today, nag-aantay tayo ng explanation kung bakit pasado alas 5 na hindi pa rin nagtitipon yung Senado. At maganda, bigyan ng pagkakataon yung mayorya to explain kung bakit hindi pa ho sila nagpapakita. Pero dapat din mabusisi tayo, no? Bakit ho ba hindi po nagpapakita ngayong hapon na ito? Para ho ba maiwasan lang yung pagpapalit na naman ng liderato sa Senado? Kasi kung yun po yung dahilan, then obviously nakakadismaya po.
8: Professor Dean, lagi na lang bang ganito ang mangyayari? Parang deadlock, no? Pwedeng, yun nga, may walkout, may boycott, merong hindi lalabas, hindi mag-a-appear. So parang walang matatapos ngayon sa Senado.
0: Walang maipapasang batas. Kasi Attorney Tamase, kung ano man yung maipasa sa Kamara, kung kahit gaano kasipag ang Kamara, kung ganito ka-dysfunctional itong Senado, bali wala rin.
8: So laging ganun, deadlock na lang lagi, Professor.
12: Opo, no, at concern din po siya kasi may impeachment po na parating. No? Mm-hmm. Bagaman iba naman na pagpupulong or ibang session yung impeachment, inevitably yun yung isang sitwasyon na lahat sila naroon. So kung may leadership changes man bago mag-start yung session, hindi mo alam kung may maneuver within the rules, no, para magpalit sila ng liderato sa Senado. So mukhang ganun po yung may expect natin unless mag-agree po yung, usually sa mga ganito naman pong sitwasyon, and medyo sa labas ng batas na ito, yung moderate sa gitna, sila po usually yung nagde-determine kung sino po talaga yung magiging liderato. So obviously may mga hardline po na nasa majority, may hardline na nasa minority. Ang tanong ay, yung mga nasa middle ground ba nilang parehong majority at minority, mayroon po ba doon na uusbong na potentially na leader ng Senado? Mm-hmm. Baka siya po yung makapag-unite doon sa Senado na parang consensus candidate. No, importante din po siguro, and I think ilang beses na po ito nabanggit, no, na yung Senado natin, bawat senador, isipin ko ano yung mas mabuti para doon sa institusyon. Mm-hmm. Kasi at this point, ang baba na po ng kumpiyansa nung mamamayan sa ating Senado. May kita nyo naman yan, sunod-sunod yung public statements ng kung ano-anong grupo, sa civil society, business groups, no, doon sa nangyayari na gulo. And hindi po yun, parang hindi siya maganda, no? Kasi outside po yung hindi po makapagpasa ng batas ng maayos, parang na suspending po eh yung ibang mahalagang bagay, no? Sa labas pa nung pagpapasa ng batas.
8: Kung ganito kataas yung tensyon o sinasabi niyang magulo ngayon sa Senado, eh ito rin ba yung mangyayari? Oras na magsimula na talaga, no? Yung trial proper sa impeachment.
0: At saka, attorney, hindi kaya ito para-paraan lang. Baka naman sinabi lang nila na fourth wind namin na ginawa ito, pero pinlano pa nalang nila ito. Kaya nila kinuha rin ang liderato ng Senado.
12: Well, mahirap po mag-speculate, no, kung gagawin ba talaga nila yung tungkulin na sa Senado. I think si Attorney Poaho, no, yung nag-press con kanina, mukhang nag-submit naman po yung defense nung kanilang answer sa impeachment court. So mahirap po hulaan kung ano ba talaga yung motibo nila. Pero honestly, mahirap naman po ihiwalay yung mga kaganapan 2 weeks ago na nagpalit ng liderato doon sa impeachment na parating. So I think nung kinonstitute yung impeachment court kaagad, I still think good sign pa rin ho yun. Ibig sabihin na intindihan ng Senado na yung trabaho nila ay maglitis kaagad. Hindi lang natin alam kung magagamit bilang bagong palusot yung problema nila, no, doon sa liderato. At obvious kasi na magiging problema yun kung ganito kaliit yung margin between ng minorya at mayorya, halos tablado sila, no? So again, importante yung magkaroon ng consensus kahit pa paano yung Senado. Nung may mga pamamaraan naman sila informally at formally upang magdipon bilang caucus or para magkaroon ng, hindi ko alam, no, may mediator ho ba sila na pwedeng kunin para pag-ayusin ho sila. Kasi po, outside of yung personal na interest at kapakanan ng mga senador ay may institution po sila na dapat iniisip, no? Medyo critical po kasi yung Senado sa ating sistema ng pamahalaan.
0: Mm-hmm.
8: Eh, di ba, wanted pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Eh, ngayon lang, may warrant of arrest na nga.
0: Etong na non-bailable.
8: Non-bailable. Si Senador Jinggoy Estrada. So,
0: at mukhang hindi pa dito, mukhang meron pang inaasahan may sa mga darating
8: sa
0: na panahon.
8: Pa, di ba? May lalabas din sa ICC pa. Di ba?
0: So talagang, kumbaga yung pagitan ng minority, tsaka minority, hindi talaga malaki yung difference.
8: At anong epekto nito kung halimbawa nga may mga malalagas nga? Malalagas, ibig sabihin ano ha? Mawawala because of the arrest warrant, yung mga kasong kinakaharap ng mga senador. Prof. Dean.
12: May dalawa pong importante na provision sa saligang batas na mag-a-apply dito. Una po, may provision po kasi na ang Pangulo ng Senado kailangan ay binoto ng mayorya ng buong kapulungan, no? So, majority of all of the members of the Senate. Ibig sabihin mo nun, kung 24 po ang kasalukuyang members, kahit 5 pa ho sa kanila yung maikulong, 13 po yung minimum na boto na kailangan. At least base dun sa pagbabasa nung or textual na pagbabasa ng ating saligang batas. Hindi pa ako nakakita, no, ng any contrary na interpretation doon. So medyo yung number po na yun, the majority of all of the members, ini-ensure din po kasi noon na yung liderato ng Senado ay nasa kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan at hindi po yung nakikita natin ngayon na papalit-palit, no, yung kung sino po yung namumuno.
0: Pero Attorney Tamase, maputol ko lang po Attorney Tamase, kasi nga 13 yung majority. Yung pagboto naman sa Senado sa impeachment trial, kailangan 16. Eh, diba mayroon din pong nakalagay sa provision sa Section 5 ng anti-plunder law na dapat ang opisyal na kinasuhan ng plunder ay dapat suspindihin. So, hindi po ba dapat suspindihin din itong mga senador na nakasuhan ng plunder?
8: Or pwede bang may amyenda sa batas, diba, o hilingin, diba, na kumbaga iusog, kontian, kung halimbawang sabi mo nga.
0: Yung 16 tsaka 13 yung 16, na mga numero.
8: Posible ba yon, Prof. Dean?
12: Yung 16 po at 13 no, na numero, hindi po yan pwede maiba nung batas lamang. Kasi sa ligang batas mismo, yung constitution mismo natin yung nagtatakda. At may dahilan po para yan. No? 16 po yung hinihiling kasi mataas po na threshold ng impeachment, no, or pagtatanggal ng isang democratically elected na opisyal. So dahil mataas po yung threshold na yun, binabalansa niya yung kadalian ng pagpapasa ng impeachment sa House doon naman sa pagkaseryoso nung, or pagka-exacting nung pagtanggal ng isang opisyal sa Senado. Yung 13, importante yun kasi hindi nga pwede na parang walang control yung Pangulo ng Senado. Kailangan suportado siya ng karamihan ng members. So ang solusyon dyan, kung hindi makakuha ng 13 si Candidate A at 13 si Candidate B, ay maghanap po sila ng Candidate C. No? Pagdating naman dun sa issue ng preventive suspension na nabanggitin niya, sa Plunder Act, tama po yun. No? Pero ang importante po dun ay una, kailangan ng korte ipag-utos muna yung preventive suspension. Tungkulin po ng korte talaga na yung issue yun. At ang pangalawa ay, yung purpose po ng preventive suspension na yun ay iwasan yung pagkasira ng ebidensya or pagtatamper dun sa mga testigo. And in practice, yung hindi po naman po siya penalty, and yet excluded po, or hindi po excluded rather, yung senador na yun dun sa 24. Kasama pa rin po siya dun sa parang denominator, no? Itong mga threshold na pinag-uusapan natin.
8: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Alright, sige po, maraming salamat, Attorney Tomasi. Siguro aabangan na lang talaga natin kung ano yung mangyayari dyan sa Senado.
8: Oo, thank you, Prof. Dean.
12: Maraming salamat din po. Magandang hapon.
0: Yan po si Attorney Paolo Emmanuel Tamase, ang Associate Dean and Assistant Professor po sa UP College of Law. Ano oras naman?
8: Ang oras, ito, 5:25 ng hapon.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema, basta lagundi, Plemex!
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Isang maulang hapon mga karangkada, silipin natin ang traffic update mula G2 sa MMDA Metro Base. Ang nakita natin sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. Sa nakita nga natin ang northbound lane sa kanang screen, bumper to bumper ang traffic ngayon. Yung mga galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City, pag-angat nyo dyan sa may underpass ng Shaw ay bumper to bumper ang traffic habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. At dito naman sa north sa southbound lane na nasa left side ng ating mga television screens, nakita natin na mabagal ang galaw ng mga sakyan habang papalapit dyan sa Misho Underpass at papasok ng Mandaluyong area. Ingat mga motorista, basa ang kalsada.
1: June 1, 2026, Lunes. Isang linggo na lang, back to school na ang mga estudyante. Kaya naman sinimulan na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
0: Senator Jinggoy Estrada sumuko na sa CIDG kaugnay ng non-bailable plunder arrest warrant. Sandigan Bayan, naglabas din ng warrant laban sa apat pang akusado. PNP may lead na umano sa posibleng kinaroroon.

0: kalokohan ni Senator Ronald De La Rosa. Nonpartisan group naglunsad ng bantay Senado na layong siguruhing magiging patas ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Bilang ng mga namatay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 12. At puspusang paghahanda para sa nalalapit na pasukan, nagsimula na.
1: Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada matapos isyuhan ng warrant of arrest sa kasong plunder. Nanindigan ang senador na hindi siya magtatago sa Senado at haharapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Sandigan Bayan. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
2: Yes, Nina, tinawag ang kalokohan ni Senator Jinggoy Estrada ang mga reklamong kinakaharap niya at sa paratang sa kanya na kumubra siya ng mga pera o pondo mula sa mga flood control projects. Sabi ng senador, mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ang nagsabi na wala siyang budget insertion sa national budget noong 2025. Kinilala pa nga daw ito ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Fanpilo o Panfilo Ping Lacson. Patunay daw ito at sagot sa mga aligasyon laban sa kanya, kaya bakit daw siya kinasuhan ng ombudsman kahit may patunay na hindi siya damay sa mga pagsingit ng pondo. Iginiit pa ng senador na ilalaban niya ang katotohanan at lilinisin muli ang kanyang pangalan. Isa rin sa binunyag ni Estrada ay ang ilang beses na pag-alok sa kanya na iwanan ng majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Pero hindi daw niya tinanggap at pinanindigan na mananatili sa hanay ng mayorya. Binigyan din rin ito na hindi matitinag sa mga pananakot na natatanggap para bumitaw sa paniniwala niya. Hindi rin daw siya magpapakanlong sa Senado at andang umarap sa mga reklamong graft at plunder na binabato sa kanya. Hindi niya binanggit rin ni Senator Jinggoy Estrada yung dapat daw maging independent ang Senado at hindi daw nadadaan sa kulay o yung pamumulitika lamang para daw hindi maapektuhan yung buong higher chamber. At kanina nga rin ay dumating dito yung abogado naman ni attorney o si attorney Poa, yung abogado ni Vice President Sara Duterte para naman dun sa kanyang pagsagot sa impeachment process o impeachment trial. At sinabi nga rin ito, simple lang, handa silang humarap sa proseso na gagawin sa impeachment trial. Ninya.
1: Okay, so kumusta yung nangyari kanina? Nakita ko si Senator Jinggoy Estrada dyan yan sa Senado, no? Na may mga kasama na si IDG, tama ba? Pati si Senator Alan Peter Cayetano at pati si DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla.
2: Tama ka dyan, Nina, kanina mga bandang alas dos nung mamataan dito si Senator Jinggoy Estrada at nagkaroon pa nga ng press con at doon niya nga sinabi yung kanyang mga hinanaing pati na rin yung paratang doon sa mga nag-aalok sa kanya at kasunuran nga niya na ay dumating din dito si DILG Secretary John Vic Remulla at kinausap nga si Senate President Alan Peter Cayetano regarding doon nga sa pagsuko nitong si Senator Estrada at kanina doon sa press con ay sinamahan ng mga miyembro ng mayorya, ilang miyembro ng mayorya itong si Senator Jinggoy Estrada doon sa kanyang press con sa pagharap sa media pero binasa lamang din kasi ni Senator Estrada yung kanyang statement at hindi na nagbigay ng pahayag. Mga bandang 3:30 nung umalis yung convoy bandang 3:30 to 4 PM umalis yung convoy dito sa Senate at nakita pa natin kanina si Secretary John Vic Remulla na siya yung nag-aayos ng traffic kung paano nga ba yung mangyayari at namataan din natin kanina doon sila mga video na kumaway pa mismo si Senator Estrada mula doon sa sasakyan na kanyang kinalalagyan. Pero hindi natin makumpirma kung kasama ba si Senate President Alan Peter Cayetano doon sa sasakyan. Meron lang tayo ilang natanggap particular doon sa impormasyon na yan niya.
1: Oo, so kumusta naman yung demeanor kanina ni Senator Jinggoy? Mukha ba siyang handang harapin itong prosesong ito laban sa kanya?
2: Alam mo niya, hindi nga natitinag itong si Senator Jinggoy Estrada kahit na nung nakaraang linggo pa lamang ay talagang nagkakaroon na ng pagbato sa kanya ng mga aligasyon. Especially dun sa una niyang pinagpiansa nung nakaraang linggo ay ganun pa rin yung at katayuan niya. Di siya natitinag at nabanggit nga rin niya kanina na hindi siya kumbaga matitinag dito sa mga akusasyon sa kanya, aligasyon sa kanya at sasagutin lahat niyan doon sa korte niya.
1: Alright, JM, last na. No? So ano mangyayari ngayon na sa kanyang pagsuko? Ibig sabihin ba na madedetain siya? Kasi non-bailable ang plunder. Tama ba, JM?
2: Yes, di niya ganyan yung magiging proseso dahil nga non-bailable itong plunder, posibleng yun nga kaya sa agad na sumuko dahil non-bailable ito, agad sang ikukulo. Pero yung proseso dahil nga papunta na sila kanina sa CIDG, ngayon nga nakarating na doon sa mismong area, inaalam pa natin kung ano pa yung mga impormasyon doon sa area at kung ano ba yung gagawin. Pero ang alam nga natin, may mga medical bookings pa at mugshots at ilan pang proseso doon mismo sa CIDG at alam ko magre-return of warrant pa sa Sanigan Bayan at titignan natin kung ngayong araw lahat yan gagawin niya.
1: Okay, isa pa no, JM, ibang-iba ito nga nangyaring pagsuko ni Senator Jinggoy sa nangyaring pagtakbo ni Senator Bato, 'di ba? So ano ang reaksyon ng mga tao diyan, ng media at pati ikaw na rin bilang isang reporter diyan no na nagmamasid, parang itong si Senator Jinggoy ay ipinapakita niya na siya handa niyang harapin yung kanyang mga kaso. Taliwas doon sa nangyaring pagtakbo o pag-iwas ng si Senator Bato na ngayon hindi mahagilap, JM.
2: Actually, niya kanina mas medyo may tension lang na nangyari dito sa Senado pero mas mapayapa kumpara naman nung mga nakaraang linggo nung si Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa yung ahainan sana ng warrant of arrest ng NBI. Sa ngayon kasi ang nangyari, may mga impormasyon lang na nakarating, nasusuko nga daw si Senator Jinggoy Estrada, then nagkaroon ng press con, sinabi niya na hindi siya matitinag at sinamahan pa siya mismo ng mga kapwa niya, Senador Samayoria. So ganun yung nangyari kumpara dun sa, sa naging insidente dun sa pagtangkang paghahain ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Nagkaroon pa ng takbuhan, nagkaroon pa ng pagkakanlong dito sa Senado. Tatlong araw pa nga yung ibang media na nagstay dito para lang mabantayan to si Senator Bato. At the end ay yun nga, nakawala rin at nakatakas din. So ibang-iba yung senaryo kanina, mas mabilis at mas kung titignan natin yung isura ni Senator Jinggoy, handa talaga siyang harapin itong mga kasong kinakaharap niya kumpara dun sa mga nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Pero nauna na nga rin kasing iginiit yan ni Senate President Alan Peter Cayetano na iba, magkaiba talaga yung sitwasyon nitong kaso ni Senator Jinggoy at Senator Bato. Kasi kay Senator Bato, hindi daw talaga nila kinikilala yung arrest warrant na mula sa ICC. Dahil nga daw kailangan pa ng local court na maglabas pa ng arrest warrant para kilalanin yon at ma-serve dito kay Senator Bato. Pero kay Senator Jinggoy ay Sandigan Bayan na ngayon naglabas, kaya naman agad nila itong in-address at sinamahan pa mismo ng mga miyembro ng senators dito sa mayorya.
1: Kung sa bagay, ano, JM, di naman ito ang first time para kay Senator Jinggoy. Maraming salamat, JM Pineda.
0: At kaugnay ng balitang yan sa CIDG, dumiretso si Senator Jinggoy Estrada matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest sa kasong plunder. At live mula sa Camp Crame, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, ano latest dyan?
3: Yes, Jake, no, kahit malamig ang panahon dahil sa panakanak ang ulan, pero naging mainit ang araw na ito matapos pumutok ang balita na may warrant of arrest na itong si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kinakaharap na plunder case. Kanina nga, mga pasado alas 4 ng hapon nang dumating ang convoy na lulan si Senator Estrada dito sa Campo Crame de Dobrecho sa CIDG headquarters. Naging mahigpit ang seguridad dito kasi may mga kasama tayong mga media kanina na nakipagbunuan para makapanayam sana itong senador at makuha ang kanyang pahayag matapos ang nangyaring pag-aresto. Ito rin ang nilinaw kanina sa mga nakuha nating detalyeng bahagya kanina sa press conference na pinangunahan ni Secretary of Interior and Local Government John Vicremulla, kung saan nilinaw niya na hindi sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada bagamat siya ay inaresto, binasahan ng Miranda Rights at sinunod ang tamang proseso. sinabi ni itong si Secretary Remulla na nagkaroon pa sila ng bahagyang diskusyon rin pati ni si Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan muli na namang iminungkahi ng Senate President na huwag arestuhin sa loob ng Senate premises itong senador. Pero hindi o pumalag itong si Secretary Remulla at sinabing natuto na raw sila sa nangyari noong pagtakas nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan nagkaroon ng pahintulot mula sa mismong Senate President. Nirerespeto daw nila itong Senate Protective Custody, pero ngayon sa tamang proseso lang sila dadaan, kaya't diniretso na nila ang pag-aresto sa naturang senador na humaharap sa kasong plunder. Kanina rin naging mahigpit kung saan hindi pinapasok yung ilang mga miyembro ng media ng mga pulis dahil mayroong isang bahagi ng salamin ng pintuan ng CIDG ang nabasag dahil nga sa kumbaga pinilit nating kuhanin ang itong pahayag o ang side naman ni Senator Estrada. Samantala, Jack, nga kakatapos lang nitong press conference ni Secretary Janvic Remulla at kinumpirma kanina rin ng Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court na sa Quezon City Jail sa Payatas ikukulong itong senador. Matatanda na nakapiit din sa nasabing kulungan si dating Senator Bong Revilla na nahaharap din sa kasong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. At kanina rin kinumpirma nitong si Secretary Janvic Remulla na nandito rin ngayon sa CIDG itong si former DPW Secretary Manuel Bonoan dahil sa kaparehong kaso. Pero ito daw si Bonoan ay sumuko sa mga otoridad. Jack?
4: Christian, ganito, no? Linawi lang natin, ano yung tamang term? Sumuko ba siya or inaresto?
3: Nilinaw kanina ni Secretary Janvic Remulla sa press conference dahil maraming nagsasabi o unang pumutok na nabalita ay sumuko itong si Senator Jinggo Estrada. Pero sabi pa niya, binasahan ng Miranda Rights itong senador. Ibig sabihin, siya ay inaresto at hindi sumuko. Jack.
4: Okay, isa pa, Christian. Kanina kasi sa video sa Senado, bago umalis ay kasama niya si Senator Marcoleta and I think si Camille Villar, Senator Camille Villar, pati si Senate President Alan Peter Cayetano, nandyan din ba sila sa CIDG at sinamahan itong si Senator Jinggoy Estrada?
3: Wala tayong nakitang mga kasama ni Senator Jinggoy Estrada na dumating dito, pero yung mga staff ng ni Senator Jinggoy Estrada ay dumating matapos mga ilang oras lang, no, na noong dumating dito si Senator Estrada. Dumating na rin yung mga kasamahan niya sa na nagtatrabaho sa kanya sa Senado, pero wala tayong nakita niya mga kasamahan niya sa majority vlog ngayon sa Senado. Jack.
4: Okay, maraming salamat, Christian Bascones. Timing ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control, kinesyon na.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga Bukas Centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory test, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede ring magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
6: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. savor the moment.
9: Food's here, guys!
8: And feel the vibe!
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
17: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
18: Nagpagas na ba ang lahat?
17: Ano man ang opinion mo?
19: Kalma, kalma.
17: Pag-usapan natin yan.
19: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
17: Kasama sina Sandro Ochona.
18: Easy ka naman
17: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon.
1: Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa Senado. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas na mula sa 69% noong Marso, umakyat sa 74% nitong Abril ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na dapat harapin ng Vice Presidente ang impeachment trial. 21% ang nagsabi na hindi sila sang-ayon na humarap ang Vice sa impeachment, habang 4% ay undecided. Handa na ang House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na dyan ang mga mock trial na kanilang isinasagawa. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan. At makakausap natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon, at welcome back sa Arangkada Balita.
20: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Okay. Kanina nagbigay na no ng kanyang sagot si Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Ano na ang susunod niyo na hakbang o ano na ang gagawin ng prosecution team sa update na ito? Kanina kasi, 'di ba, nagkaroon ng press con ang kanyang spokesperson na si Michael Poa.
20: Well, babasahin lang namin yung kabuuan po ng kanya pong sagot, pero as expected, yung pong mga sagot po natin na pangalawang pangulo ay wala ho masyadong pinagkaiba doon sa kanya pong naging tugon sa kanya pong answer sa camera, no? So, sasagot po kami within the next 5 days. So, hopefully by next week po ay meron na po kami sagot doon po sa answer ng atin pong pangalawang pangulo.
1: Opo. Kong Terry, nakita nyo naman yung Senate walkout last week at merong nakikita ng marami na may power struggle dyan sa Senado. Meron bang nakikita kang senyalis ito na magiging magulo at magiging highly politicized itong impeachment trial, o are you still expecting a fair and evidence-based trial?
20: Well, hindi naman ho. Matras naman ho ang pagtitiwala na natin na pagkaho nag-reconvene na po yung Senate Impeachment Court. Despite yung pong mausapin po na kinakarap po ng mga senador mula nung nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ay titingnan pa rin po nila yung pong kabuuan po ng ebidensya at magbabatay batay sa ebidensya, dokumento at konsensya po nila.
1: Tatanggapin o bubuksan na po kaya sa Senate ang mga bank at tax records ni VP Sara? At gaano katibay at importante ang mga ito?
20: Well, yun pong DIR records, no, pagpapasyahan namin up until pre-trial kung relevant po ba yan nabuksan sa Senate impeachment trial. Pero yung pong bank accounts na atin pong pangalang pangulo, malamang isa po yan doon sa mga ipapasabpina ng prosecution. Lalo't higit ay ito po yung mag-confirm nung pong galawan po ng pera sa mga AMLC documents po na meron po tayo.
1: At bilang bahagi po ng prosecution, anong pinaka tingin niyo na critical na ebidensya na dapat tutukan ng mga senator judges para hindi kayo ma-technical ng defense?
20: Sa iba't ibang grounds naman ho, meron po talagang mga pinakamahalagang ebidensya dyan. Ano? So halimbawa, doon po sa threats against the president, makikita po talaga natin na yun pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo, yun pong pinakamatibay na ebidensya. Sa bahagi naman po ng unexplained wealth, yung pinakamatibay pong ebidensya dyan, yung pong, syempre, AMLC reports, coupled with yung pong opening of the bank accounts of the Duterte Carpio couple. No? So, yan po yung mga kinantabayanan po nating mga ebidensya at dokumento pagpasok po na paglilitis.
1: At ano po ang stand ninyo sa hirit ni Senator Bato na payagan siyang bumoto virtually or online? Sa tingin mo, ito ba ay legal at katanggap-tanggap gayong isang, sa isang historic impeachment trial or impeachment court? O baka maging delikadong president or president?
20: In fairness po kaya Senate President Alan Peter Cayetano, nag-clarify po siya na yung usapin po ng virtual proceedings and voting ay hindi daw po nag-a-apply sa impeachment court proceedings. No? Ang pagbabago lang daw po ito ay doon po sa proceedings outside of the impeachment. So we will take it as his commitment that ito pong virtual voting does not will not interfere with yung pong normal proceedings po ng Senate impeachment proceedings po natin.
1: Opo, kasi baka ma-delay na naman, o baka sabihin ng iba, delaying tactic na naman ito. At kahit na sinabi na forthwith ay inumpisan, tapos may mga ganitong klase no, na pagdedepatihan pa, baka tumagal na naman po itong impeachment trial.
20: Sorry po, so hopefully naman ho, naglabas na po yung Senado ng Senate Impeachment Court ng kanila po trial calendar. So within this month, magkakaroon na po ng after the reply, our reply, yung pong pre-trial submissions at pre-trial conference. At maintain pa rin naman ho yung July 6 na pagsisimula ko mismo ng paglilitis.
1: Mm-hmm. At ano po ang masasabi ninyo na base dito sa latest Okta survey, 3 sa bawat 4 na Pinoy ang naniniwala na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment?
20: Well, mahalaga po talaga yon dahil siyempre, pagpapakita po ito, na talagang nakataya po yung mga kababayan natin dito sa usapin po ng pagpapanagot. No? So whether or not they support or don't support the Vice President, tingin ko mahalagang proseso para sa mga kababayan po natin. Ito po ang pinagdadaanan po nating impeachment trial.
1: Mm-hmm. And kanina po nakita nga natin na however way you look it, whether inaresto o sumuko ba si Senator Jinggoy Estrada na nakaharap sa kasong plunder, paano kaya ito makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara? Baka pag siya ay nakaditena or nakadetain, ay humingi rin siya na payagan na bumoto virtually.
20: Well, we will leave it po to, siyempre, to the Senate no, to make that determination. Pero very focused pa rin naman kami doon po sa objective of getting at least 16 votes no, to convict the Vice President. Kasi totoo naman po, irrespective of the composition and the current status of the members of the Senate, kailangan pa rin po talaga to convict the Vice President would be 16 votes. No. So, we will just let the processes run its course po. On matters that are not related to the impeachment.
1: All right, good luck po. Maraming salamat. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
20: Maraming salamat.
4: Samantala, nakatutok ang House Prosecution Panel sa posibilidad na humiling ng dismissal ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Pero giit ng lead prosecutor, walang basehan sa Senate impeachment rules ang ganitong hakbang. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: So today, as everybody knows,
21: inihahanda na ng prosecution panel ang kanilang tugon sa sagot ni VP Sara Duterte sa impeachment. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro, kailangang maisumite sa loob ng 5 araw na non-extendable period ang kanilang reply. Matapos ito, inaasahan nilang susunod ang pre-trial conference at trial proper. Kasabay ng paghahandang ito, nilinaw niyang handa ang House prosecutors na harapin at tutulan ang anumang motion na maaaring ihain ng depensa para maibasura ang impeachment case bago pa man marinig ang ebidensya.
9: Definitely, if there will be move or request towards the dismissal of the impeachment complaint, i-oppose namin yun. I said it earlier that the Senate rules on impeachment does not speak about dismissal.
21: Matatanda ang nagpasaklolo si VP Sara sa Korte Suprema para pigilan ang kanyang trial. Napagdesisyonan ng mga hukom na unconstitutional ang naunang impeachment sa bise.
9: We are here only to represent the interest of the Filipino people, and I believe that this should happen because this is a mandate of transparency and accountability in the Constitution.
21: Ayon kay Luistro, patuloy ang paghahanda ng prosecution panel sa pamamagitan ng workshops, strategy sessions at mock trials. Nakatalaga na rin ang mga lead prosecutor sa bawat artikulo ng impeachment para matiyak ang maayos na presentasyon ng ebidensya kapag nagsimula na ang trial proper. Sa ngayon, naghihintay pa ang prosecution panel ng opisyal na abiso mula sa impeachment court kaugnay ng schedule ng pre-trial conference at trial proper. Bagamat may mga ulat na target itong masimulan sa susunod na linggo. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: No-show ang mga majority senator sa sesyon sa Senado ngayong hapon. Ano ang naging epekto nito sa pagpasa ng batas ng Senado? Alamin natin yan mula sa umarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela.
22: Jack, sa mga oras nga na ito ay patuloy pa rin naghihintay ang nasa 11 miyembro ng Senate Minority Bloc dahil hindi pa rin nga nagsisimula ang sesyon. Ito nga ay dahil wala pang quorum. Dapat nga ay kaninang alas 5 ito nagsimula. Para kasi maideklara ang pagkakaroon ng quorum, kailangan ng kalahati ng bilang ng mga senador. So 12 plus 1, so 13 senators ang kailangan para makapag-hold ng quorum. At kaugnay nga nito, kanina ay nagbigay ng maikling pahayag si Senator Meg Zubiri at Senator Francis Pangilinan. At kanilang ang sinabi na handa silang maghintay para lamang matuloy ang sesyon. Dahil nga no, ilang panukala rin kasi yung dapat nakatakdang talakayin ngayon sa plenaryo. Kasama na dyan yung amendment sana ng Senate Bill No. 1511 o ang panukalang magpapatibay sana sa proteksyon ng mga pasyente laban sa hospital detention ang dahil sa kakulangan ng pagbabayad ng hospital bills. Andyan rin sana yung interpolation period ng Senate Bill No. 1584 na layunin namang amyendahan ang Indigenous People's Rights Act of 1997. Jack, patuloy nga tayong naghihintay no, sa mga oras na ito kung matutuloy ba yung sesyon o hindi. Dahil base na rin sa rules of the Senate, tanging Senate President lamang o Senate President pro tempore lamang ang maaaring magsimula, mag-open at mag-adjourn ng quorum. Ito nga ay unless may pinagbotohan na presiding officer. Pero hindi nga mangyayari ang botohan na yon kung again, walang quorum. So sa mga oras na ito, Jack, patuloy tayong naghihintay sa updates kung magkakaroon nga ba ng sesyon ngayon yung araw o wala. Jack?
4: Angela, tanong lang, no? Kasi tinanong ko kanina kay Christian na kung kasama ba si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano sa krame, and pati na rin sila Senator Marcoleta at Senator Camille Villar na nakita ko kasama ni Jinggoy kanina habang papalabas ng Senate premises. Nandyan ba sila ngayon? Kasi wala daw sila sa Camp Krame.
22: Jack, sa mga oras na ito, no, hindi rin natin makumpirma yan. Kanina, ang huling confirmation lang natin ay kasama nga ni Senator Jinggoy, si Senate President Alan Peter Cayetano, papunta nga sa Crame, no? Pero sa mga oras na ito, wala tayong clear confirmation kung nasaan yung ibang majority members. And at the same time, kasi kanina lamang din, share ko lang, no, na kanina, nagkaroon ng paghihigpit talaga ng security sa loob ng Senado. So, hindi natin masilip yung mga opisina ng mga senadora, mostly, particularly majority members sa 5th and 6th floor, hindi tayo basta-basta makapag-ipot at makumpirma yung kanilang attendance kung nasaan nga sila as of the moment. Pero as far as we know kanina, nung hinatid natin si Senator Jinggoy sa labas ng building, ay nandoon nga yung ilang senador. Kasabay niyang lumabas, no, sila Senator Aimee Marcos, sila Senator Camille Villar, si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang majority members. Jack?
4: And itong sinasabi mong paghihigpit, yung I think naka-restrict kayo sa second floor lang at hindi kayo pwede pumunta doon sa ibang floors, hindi ito yung normal na procedure dyan sa Senate, tama?
22: Jack, tama yan, no? Simula nung nangyari yung Senate shooting incident noong May 13, nagkaroon na ng paghihigpit. Pero during yung pagitan ng mga araw na yun, mula May 13 hanggang ngayon na June 1, ay hindi naman ganun nakahigpit na i-explore pa natin or naiikot pa natin yung 5th and 6th floors. Pero kanina, noong nakausap natin yung ilang miyembro ng USAA, ay talagang vehemently, no, talagang sinasabi nila na kailangan bumaba ng mga miyembro ng media at hindi pwedeng tumambay doon sa 6th floor. Na-tempt din natin kasi kanina natanungin sana kung bakit na-cancel yung pagbisita sana ni Vietnam President dito sa Senado. Pero hindi natin napuntahan yung opisina na ating pupuntahan dahil nga bawal doon sa 5th floor, or sa 6th floor rather, Jack.
4: Huling tanong na lang, yung hindi natuloy kanina, yung dapat parang courtesy call ng officials nga ng Vietnam government, ay may connection ba sa nangyayari dyan na gulo? May binigay ba silang explanation bakit hindi ito natuloy?
22: Jack, wala nga naging official, no, na what you call this, explanation or kumbaga memo tungkol nga doon sa nangyaring hindi pagtuloy ng Vietnam President dito sa Senado. Pero ayon sa ilang report, haka-haka, ugong na balibalita, ay ito nga ay dahil magkakaroon at nagkaroon kanina ng pag-aresto or pagsuko nga ni Senator Jinggoy Estrada sa CIDG dito mismo sa loob ng Senado. So yun lang ay haka-haka lamang yun, Jack. Walang confirmed, bulating statement na official galing sa Senado, pero yun ang nangyari kanina ng hapon, Jack.
4: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Mamaya, hingin namin update kung sakaling tumuloy na yung session. Maraming salamat, Angela.
1: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na diversionary tactic at questionable ang timing ng imbestigasyon sa flood control ng Senate Blue Ribbon Subcommittee bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
0: Cashier 3, Bulacan First District.
2: Sa Webes, June 4, nakatakdang simulan muli ng Senado ang imbestigasyon ng mga anomalya sa flood control projects matapos ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan umano ni Senator Rodante Marculeta. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, magulo ang mga naging pahayag at pagbusisi sa mga flood control projects kaya dapat bantayan ng publiko ang imbestigasyon ng Senado. Pero para kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, questionable ang biglang pagmamadali ng mga senador sa mayorya sa pagbubukas ng imbestigasyon sa flood control projects.
3: Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahon ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency?
2: Baka daw kasi diversion tactics ito, lalo pat na sa Senado na ang bola para sa impeachment trial. Tinawag niya rin itong pampagulo.
3: Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So I think that is very, those are valid questions that needs to be answered.
2: Trabaho na rin umano ng ombudsman ang mag-imbestiga sa korupsyon sa flood control projects. Sila rin daw ang nag-umpisa na magkaso sa mga sangkot sa malawakang korupsyon. Kasaba na nga dyan ang ilang mga senador. Kaya tanong ni Asidre sa mga kapwa niya mambabatas.
3: Kasi kung sa senador rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House, and precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa Ombudsman.
2: Tutol rin ang mambabatas sa isinusulong ng ilang mga senador na online voting o teleconferencing. Critical daw kasi ang pagboto, lalo na sa impeachment trial. Sa uling survey ng Okta Research, tumaas ang numero ng mga Pilipino na gustong umarap si VP Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya sa Senado. Mula sa 69% noong March, umakyat ito ng 74% ngayong Abril. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng inalabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Alamin niya natin pa ang mga posibleng mangyari kasunod niyan. Makausap natin sa linya ng telepono si Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng FEU Institute of Law. Magandang gabi po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi po sa inyong lahat.
4: Yes, sa unang-una, Attorney Mel, no, ito dahil nga na, kinasuhan ng plunder ito si Senator Jinggoy Estrada, nakuha natin yung balita na suspendido din nga ang kanyang sahod diyan sa Senado. Pero base sa rules ba, pwede rin mismo masuspinde sa pagiging senador itong si Senator Jinggoy?
5: Hindi naman, sapagkat ang limitasyon lang diyan ay hindi siya makaka boto, hindi siya makakapag-participate, hindi siya makakapag-debate, wala siyang magagawang substantial ngayon sa legislatura, pati na rin sa impeachment process. Siya lang, matagal lang sinabi at Parte Suprema sa Halosos case, sa Trillanes case, at saka kay De Lima case, na kung ang isang senador o pampublikong tao ay hindi tumataas ang antas o nagkakaroon ng excuse, pareho lang siya ng pangkaraniwang kasong taong nakasuhan. So wala siyang pribileyo, kaya hindi siya makakapag-participate.
4: So pati yan, Attorney Mel, yung sa, tama ba yung rinig ko, pati yung sa impeachment trial, hindi siya makapag-participate at bumoto? Attorney?
5: Hindi lang ang sinabi mo ulit.
4: Attorney, medyo hindi lang maganda yung signal. Ulitin ko lang po yung tanong. Tama po ba yung rinig ko, pati sa makilahok sa impeachment trial at pagboto sa impeachment process ay hindi rin siya makasali, itong si Senator Jinggoy?
5: Hindi siya makakasali. Wala na talagang aktibong partisipasyon ang magagawa niya. Ngayon, yung mga normal na chairman pa rin siya. Kung saan man siya chairman na committee, okay lang, walang problema yon. Kaya lang yung active participation, sabi ng Korte Suprema, hindi na mangyayari, pinagbabawal na sa kanya. Pero kahit sa impeachment process, wala na rin.
4: Kaya ako tinanong to, Attorney Mel, pero kasi diba, meron doon, pag hindi ka sumipot dun sa impeachment trial at nagkaroon ng botohan, pag wala ka doon ay boto yun for acquittal, tama po ba? So paano mangyari po sa boto po ni Senator Jinggoy?
5: Well, tandaan natin, ang acquittal, ang conviction ay 16 votes. Dapat makakuha ka ng 16 votes for acquittal. Less than 16, 15 lang. Acquittal na yon. Yung pala, yung 16, yun ang conviction. Less than 16, 15, yun ang acquittal. So ibig sabihin, kahit na wala si Senator Jinggoy Estrada dyan sa impeachment proceeding, basta't hindi nakakuha ng 16 votes, hindi makukonvict si Sara Duterte. So siguro, in terms of the votation, the number of votes sa impeachment, baka wala pang masyadong epekto, dahil nga kung yung natitirang 11 intact, hindi talaga makakapag-convict.
4: Oo, ang inaano ko po kasi kung constant na po ba, attorney, yung 16 na boto na yan, kasi paano kunyari lang, wag naman sana mangyari, pero karamihan sa mga senador nakaharap nga sa maraming kaso, paano kunyari maging 18 na lang sila dahil nga meron na may arrest warrant sa ICC or sa Sandigan Bayan, kunyari lang may scenario na 18 na lang yung natira, talagang 2/3 pa rin ng 24 ang bibilangin, hindi 2/3 ng natirang 18.
5: Oo, 2/3 kasi yun ang mandato ng ating constitution. Iba ang quorum at iba ang boto ng pagkukonvict at pag-acquit. Kaya nga talagang nagiging komplikado komplikado ngayon, ano? Nagiging komplikado because sa pagka-convict at pagka-acquit, dapat lahat sila boboto ngayon. Pero sa quorum, sa quorum, 13 lang pwede mag-quorum. Pero kung titignan mo yung 13, kung magko-quorum sila sa impeachment, 13 cannot convict, but they can acquit. Diba? Kasi 16 yung ano eh, 16 yung kailangan sa conviction eh. So yon. So in short, yung architecture ng ating impeachment votation, talagang merong preference o merong ano, may lihis na favor sa mga respondents sa inaakusa, no? Sapagkat nga sabi nga ng ating konstitusyon, yun nga, no? Binoto sila ng madlak, kaya tinataasan ng antas ng pagtatanggal. So, yun lang ang nakalagay sa ating konstitusyon, dapat 2/3 votes.
4: Okay, huling tanong na lang, Attorney Mel, ano ang reaction nyo? Dahil kanina nga, yung reporter namin sa Senado, sabi hindi sila makapagbuo ng sesyon kasi wala naman ngayon ay yung majority. Kung last week nag-walkout ang minority, ngayon wala yung majority. Ano po masasabi nyo? Di ba parang tayong taong bayan naman yung kawawa doon kasi wala na maipasang batas dahil doon sa power struggle doon sa Senado?
5: Tama. Yung power struggle sa Senado kasi ang effective bilang ngayon, 11-11, tabla. Talagang wala ka makukuha doon. Wala ka makukuha mapapasang resolution doon. Kasi kung lahat yan atin, kailangan mong majority ulit. Ano? So kung 11-11 na sa gitna ang mga buto, ano, talagang hindi gagalaw. Gridlock na talaga. Kaya dapat kaya ito yung pinakamahalaga eh, yung role ng Senate President. Ang normally kasi, ang Senate President, basta nagkakaroon na ng tensyon, he transformed himself to a mediator. Ibig sabihin na siya na ang gumagawa ng compromise, ina-executive session niya para mahupa yung tension at kinakausap niya lahat-lahat. Pero ngayon, ang nangyayari ngayon, pati ating Senate President, talagang palaban eh. So, yan ang nangyayari, gridlock. Kaya madaming nagsasabi ng Senado ngayon eh talagang parang wala ng pakinabang dahil nga wala silang magagawa.
4: Okay, sige. Sure. Naku. Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria. Mamaya, antabayanin nga natin yung mga ganap dyan sa Senado. Maraming salamat at magandang gabi.
5: Maraming salamat sa iyo.
1: Nanawagan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel III na pag-isipan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbibitiw sa pamumuno sa Senado. Ito'y upang maibalik ang kaayusan at pagkakaisa sa mataas na kapulungan. Ayon kay Pimentel, dapat ipaubaya ni Cayetano ang pwesto sa isang better unifier dahil lumalalim anya ang hidwaan sa pagitan ng mayorya at minorya at naaapektuhan na ang mga trabaho sa Senado. Binigyang diin din niya na dapat irespeto ng mayorya ang karapatan at partisipasyon ng minorya sa mga komite at iba pang proseso ng kapulungan. Inisa-isa ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga dahilan kung bakit nasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangamba siya kung sakaling maupo bilang susunod na presidente si Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: Sa isang pelikula ng love story na nauuwi sa hiwalayan ng magkasintahan, madalas pang hihinayang ang dulot. Sa totoong buhay, kung nagkakaroon ng hidwaan ang matalik na magkaibigan, madalas mapapaisip na sanay din na lang nagkakilala ng umpisa. Pero sa politika, hindi nagsisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatambal si Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Ang ipinag-aalala lamang nito ay kung si VP Sara ang umupong Pangulo sa susunod na administrasyon. Nagbago raw kasi ang pananaw ng bise na taliwa sa mga plano ng dating unity team.
7: Ang Pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandyan po ang Pangulo na action, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalagahan niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin.
6: Ayon kay Castro, sa administrasyong Marcos Jr. lamang nagsimula ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumanyang flood control projects. Kaya nangangamba ang palasyo na may mabago sa mga polisiyang nasimulan nila sakaling maging presidente si VP Sara dahil magkaiba na umano ang pananaw at polisiya ng dating magkatambal. Bagamat mainit ang usaping politika sa pagitan ng administrasyon at mga Duterte, ani Castro, hindi ito dahilan para hindi batiin si VP Sara sa kanyang kaarawan na salungat sa hindi pagbati ng bisa sa Pangulo noong Pasko.
7: So naganda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
6: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Dinagsa ng mga estudyante at magulang ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong Lunes. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
8: Ganito ang eksena sa labas ng Batasan Hills National High School sa Quezon City kaninang umaga. Dagsa ng mga estudyante at magulang. Ngayong araw ng Lunes, June 1, ang unang araw ng Brigada Eskwela. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, Abril pa lang ay sinisimula na nila ang paghahanda para sa Brigada Eskwela. 105 classrooms ang kakailanganing matiyak na malinis. Isa sa mga bagay na binigyang pansin nila, ang kanilang internet connectivity.
10: Dahil nga kami ay meron kaming blended modality kasi yun yung tinutukan namin na hindi pwedeng bumigay ang aming connectivity.
8: Makikilahok sa kaayusan ng paaralan ang iba't ibang stakeholders gaya ng Parent Teachers Association, Student Council, ang TUPAD at iba pang public at private groups.
11: Una-una yung paglilinis talaga. Nagkaroon po kami ng coordination for the admin at saka ng ating mga parents from other grade level na yun na nga, itong opening natin ng brigada, sama-sama kami.
8: Ayon kay Palisok, isa pa sa mga inaabangan ng paaralan ngayong school year ay ang unang pagsalang ng bagong academic calendar. Mula sa apat na grading period, magiging 3 terms na lang ito simula ngayong school year. Sa isang term, mayroong 3 blocks.
10: Yung opening block na yun ay yung first week, nandun na po lahat, gagamitin na yung lahat ng orientation. Then pagdating ng instructional block, no disruption of classes na yun. Then magkakaroon ng end of block. Doon naman napapasok yung kanilang yung may araw program pa, papasok doon, at saka yung wellness break ng bata.
8: Ayon kay Palisok, mukhang mas magiging tutok ang mga estudyante sa bagong sistema na ito. Taon-taon ding inaasahan ng paaralan ang pagtaas ng bilang ng kanilang mga estudyante. Sa ngayon, humigit kumulang 14,000 ang bilang ng mag-aaral dito. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
23: At heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Isa sa mga masasabing may ibubuga pagdating sa acting ang dating child star na si Jane Oineza. Kasalukuyan siyang napapanood sa series na Love is Never Gone. Kilalanin natin ang karakter niya dito lang sa Joy Hot Exclusives.
24: Sa tuwing may bagong proyekto ang aktresa si Jane Oineza, talaga namang nagmamarka at palaging pinapupurihan ang kanyang pagganap. Ano naman ang aabangan sa kanya sa series na Love is Never Gone?
25: You will love to hate Lara Jean kasi siya ay minsan kakampi mo, minsan kaaway mo. Hindi ka sure kung ano makukuha mo sa kanya.
24: Bata pa lang, artista na si Jane Oineza. Sa pagpili at sa tuwing tumatanggap siya ng project na kanyang gagawin, may mga requirements nga ba si Jane? May proseso nga ba sa pagpili bago niya ito gawin at tanggapin?
25: Una, syempre tinatanong ko kung ano din yung responsibilities ko for the project kasi kailangan nga mabigyan ko ng justice. But at the same time, gusto ko rin at challenge yung sarili ko sa mga projects na nagagampanan ko.
24: Samantala, sa series na Love is Never Gone kung saan bida si Joshua Garcia, madami ang mga muling nabuhay na fans na kung tawagin ay Joe Shane mula sa Pinoy Big Brother All In na season kung saan sila unang nagkasama.
25: Yung mga Joe ano... Shane. Joshie, ng mga keepers. And na-happy naman ako kasi ang tagal din nila itong inantay. Ang tagal din nila, lagi ko nakikita na nagre-request sila ng project or ng reunion sa amin. Kasi ang huli namin yung nasan ka ng kailangan kita pa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok na at nanonood ng Love is Never Gone on Prime. Every Friday po, meron po tayong mga new episodes. So sana po tutukan nyo pa dahil mas umi-intense, mas maraming mga nare-reveal. At abangan nyo po, Love is Never Gone.
23: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho! Monday na Monday.
12: Yeah, welcome back. Gusto mo ba yung pagsalubong sa'yo na santambak na storya na naman, di ba?
1: Parang,
12: di mo ba na-miss yan nung wala ka?
1: Hindi.
12: Pares tayo, hindi ko rin na-miss.
1: Hindi ko na-miss ang mga ganyang balita.
12: Pero na-miss ka ng Arangkada fan.
1: Pero na-miss ko kayo. Of course.
12: Diba? Yung mga ganyang storya, hindi nakaka-miss yan.
1: Istorya, nakakapanlumo.
12: Nakakapanlumo.
1: At sana nga po ay magkaayos-ayos naman sila dyan sa Senado. Nawawa na lang yung taong bayan.
12: Oo, nagbabayad tayo ng buwis natin. Pero hindi sila makapagtrabaho.
1: Oo, puro awayan at mga tampuhan at drama. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
12: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas.
2: Nandito ako sa isulat ko na yung mga problema.
3: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
2: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
4: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, warrant of arrest para sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal, isinilbi. Estrada, iginiit na handang ipagtanggol ang sarili sa hukuman, ibinunyag na ilang beses inalok na iwan ang majority block kapalit umano ng pagbasura sa kanyang kaso.
6: Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
5: Vice President Sara Duterte, ipinababasura sa Senado ang articles of impeachment laban sa kanya. TNBS driver na napak ng kapwa niya driver dahil sa away trapiko sa Quezon City. Riding in tandem, nasangkot sa panghuhold up ng isang doktora sa Bacolod City, arestado. Julia Montes, ibinuking kung paano bilang direktor at kaeksena si Coco Martin sa Sigabo.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa arrest warrant kay Senador Jinggoy Estrada. Ilang oras matapos maglabas ng warrant of arrest, ang Sandigan Bayan para sa plunder ay isinilbito kay Estrada ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulla. Pero bago yan, humarap muna sa media si Estrada at sinabing hindi siya matitinag ng anumang panggigipit o pananakot. Live mula sa Senado Nagpapatrol, Victoria Tulad. Victoria, ano itong panggigipit na sinasabi ni Senador Jinggoy Estrada?
2: Alvin, bago nga sumuko ay humarap muna sa media. Nagkaroon ng maiksing press conference si Senador Jinggoy Estrada. Anya, hindi niya tatalikuran o pagtataguan yung mga kasong kanya kinakaharap at hindi rin daw nga siya magpapatinag doon sa mga di umano ay panggigipit at pananakot. Ito, Alvin, ani Estrada ay kaugnay doon sa pangungumbinsi sa kanya na talikuran ang majority bloc. 2:38 ng hapon nang dumating ang ilang kawani ng Philippine National Police CIDG sa Senado, pero tikom ang kanilang bibig kung aarestuhin ba nila si Senador Jinggoy Estrada. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Estrada dahil sa kasong graft at non-bailable na kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. 3:20 naman ng hapon nang dumating sa Senado si Interior and Local Government Secretary John Vicremulla. Nang tanungin kung ano ang pakay niya, sinabi ni Remulla na trabaho lang. 3:37 PM nang humarap si Estrada sa media at sinabing hindi siya magtatago.
3: Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago

0: DRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang record na magpapakitang may insertion siya sa 2025 national budget. Ang impormasyong ito ay kinilala din umano ni Senator Panfilo Lacson na dating chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control project.
1: How can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan.
0: Sabi pa ni Estrada, may mga lumapit sa kanya para kumbinsihin iwan ang majority block.
1: Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
0: Mananatili anya ang senador sa majority block sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at hindi matitinag sa anumang panggigipit o pananakot.
1: I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment.
0: May bilin din siya sa kanyang staff.
1: I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan.
0: Sinamahan ni Senador Aimee Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villars Estrada nang humarap sa media. Kasama rin sa press conference si Secretary Remulla na hindi nagpa-unlock ng panayam. Umalis si Estrada sa Senado bago mag-alas 4 ng hapon. Kasama niya sa sasakyan si Senate President Cayetano. Naging mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa convoy na sinamahan din ni Secretary Remulla. Alvin, sa ngayon ay kinukuha pa natin yung panig ng minority senators kaugnay nga doon sa pahayag ni Senador Estrada na may lumapit umano sa kanya para alukin at para talikuran niya yung mayorya. Hindi pa tinutukoy nga ni Estrada kung sino ang mga individual na yan. Ang Malacanang itinanggi ang mga alegasyon na politically motivated yung mga kaso laban kay Estrada para umalis siya sa majority.
2: So paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng ehekutibo.
0: Alvin, bagitin din natin na kanina doon sa press conference ay present din si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Mark Villar. Alvin?
3: So, Victoria, anong nangyari sa hiri ay sa sesyon? Hindi ba yun yung inantabayanan ng taong bayan na alas 5 kanina dapat meron silang sesyon at kung ano man pwedeng talakayin dun yung tungkol sa voting, yung parang teleconferencing. Anong nangyari dun?
0: Alvin, nakabinbin nga yan, no, yung motion na yan ni Senador Marcoleta, yung i-amend ang rules para payagan yung electronic voting. Pero hanggang sa mga oras na ito, kung hindi tayo nagkakamali, ay hindi pa rin nagsisimula yung session dahil kanina ang nakita natin ay puro minority senators lamang ang yung present doon sa session hall. 11 senators ang nandoon pero puro membro ng minorya. Wala tayong

0: namataan na majority members doon sa session hall kanina, Alvin. Kaya hanggang sa ngayon ay naghihintay tayo sa pagsisimula ng session. Alvin.
1: So, ibig sabihin, kailangan talaga nandun si Senate President Alan Peter Cayetano para magpatawag ng session, or kasi 11 lang sila, kailangan maging 13 sila para magkaroon sila ng session, o kailangan pa rin nila ng Senate President?
0: Yun din sana yung nais nating linawin, Alvin, kung kailangan ba Senate President mismo yung presiding o pwedeng halimbawa Senate President pro tempore. Pero wala pa tayong nakakausap kaugnay niyan. Pero dahil walang quorum, ay hindi pa nagsisimula yung session. At dahil wala rin presiding officer, ay talagang waiting pa tayo kung ano yung mangyayari dito sa session, Alvin.
1: Maraming salamat, Victoria Tulad.
2: Nanindigan si Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon pa sa kalihim, nasa hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na kapwa-akusado ni Estrada sa kasong plunder. At live mula Camp Crame, Quezon City, nagpapatrol Karen De Guzman. Karen, anong oras natapos ang booking procedures kina Estrada sa Camp Crame?
3: Karen, bandang 5:23 nga ng hapon ay umalis na ang PNP coaster kung saan isinakay si Senador Jinggoy Estrada patungo sa Sindigan Bayan para doon sa return of warrant. Kasama niya ang isang akusado na dating tiga DPWH. Sumuko din dito kanina si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinugod naman sa ospital matapos umanon tumaas ang presyon. Pasado alas 4 ng hapon nang dumating dito sa Criminal Investigation and Detection Group si Senator Jinggoy Estrada na inaresto mula sa Senado. Kasama niya si Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng suporta sa kapwa senador. Pero bago makapasok sa CIDG, nabasag pa ang pinto ng gusali noong magkatulakan ng mga tao. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng CIDG kung saan siya isinailalim sa standard booking at documentation procedures kabilang na ang medical examination. Nauna niyang sinabi kay DILG Secretary John Vic Remulla na kinakailangan niya umano ng knee replacement pero pumasa naman ang senador sa medical clearance kaya nasa korte na ang desisyon kung pagbibigyan siya sa kanyang hinaing. Inabot din ng isang oras bago natapos ang proseso. Kanina ay nakapanayam natin si Senate si Secretary Remulla at sinabi niya na nagkaroon sila ng pagtatalo ni SP Alan Cayetano kanina sa Senado matapos igiit ni Cayetano na walang senador ang dapat mahuli umano sa Senado.
4: He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. And I said, I'm sorry sir, there is no, we do not... You lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. There's no more hiding behind the curtains of the Senate.
3: Samantala, dinala naman sa PNP General Hospital si dating Secretary Manuel Bonoan dahil sa alta presyon. Oras na umayos ang kanyang kalagayan ay saka palang maibabalik ang kopya ng kanyang warrant of arrest.
4: Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-stabilize ng blood pressure niya.
3: Sumuko rin sa CIDG ang isa pang dating tauhan ng DPWH. Habang nasa Sanadigan Bayan naman, sumuko ang dalawa pang akusado. Tiniyak ni Remulla na walang magiging special treatment sa senador.
4: Wala talaga. Same as the others, they will be dealt fairly, equally. No special privileges.
3: Karen, sa mga oras na nga ito ay naidala na o dinadala sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kasama yung isa pa niyang kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. Sa mga oras na to ay tahimik na nga rin dito sa CIDG matapos sumailalim sa booking procedure kanina ang senador. Karen,
2: may impormasyon ka ba saan itutuloy si Senator Jinggoy Estrada ngayong gabi?
3: rin ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang korte ang magpapasya o ang Sandigan Bayan bilang issuing court ang magpapasya kung saan siya makukulong. Pero kanina ay may mga nakuha tayong impormasyon na posible nga siyang maikulong doon sa Quezon City Jail. Pero yan ay hinihintay pa natin kung magkakaroon na ng commitment order mula sa Sandigan Bayan. Karen?
2: Maraming salamat, Karen De Guzman.
5: Nag-return warrant na para sa kasong plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan bago mag-alas 6 ngayong gabi. Live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, nakaalis na ba dyan si Senador Estrada at saan naman ang kanyang diretsyo? Cassandra?
6: Kuya, tawag ka.
5: Cassandra, naririnig mo ba ako? Balikan po natin si Cassandra Salonga. Arestado po ang isang TNVS driver matapos manapak ng kapwa niya TNVS driver dahil sa away trapiko sa Quezon City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
7: Hinampas ng lalaki ang salamin ng kotseng ito habang nakahinto sa kahabaan ng 20th Avenue sa Quezon City noong Huwebes. Hindi pa nakontento, bumalik ang lalaking nang makitang binuksan ng driver ang bintana ng kotse at sinapak niya ang driver ng dalawang beses.
8: Manong, wag kagawin dito ah! Sir, wag kayong manakit!
7: Galit at hindi pa rin umaalis ang nanapak na lalaki habang sinisigawan ng driver.
8: Manong, okay lang ata? Okay na po.
7: Nakunan din sa CCTV ang insidente. Makikita ang suspect na huminto at biglang umatras sa tapat ng kotse. Maya-maya pa, nanggagalaiti nang bumaba ang driver at kinumpronta ang driver ng kotse. Ayon sa pulisya, parehong TNVS driver ang suspect na 53 anyos at 73 anyos na biktima. Gitgitan sa kalsada ang ugat ng away.
9: Itong SUV ay kinat itong sedan. So, nagkaroon ng sigawan, nagmurahan. Until tong driver ng SUV bumaba at pagbaba niya, in-approach niya tong driver ng sedan at hinampas niya yung bintana nung sedan. Then umikot siya, tapos binalikan niya tong driver. Yun naman, nasakto na binaba nung driver ng sedan yung bintana niya at agad na sinuntok ng dalawang beses.
7: Agad namang nakipag-ugnayan ang PNP sa LTO para mahanap ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan base sa plate number na navideohan ng pasahero ng biktima. Lumabas na pamangkin pala ng amo ng sospek ang may-ari nito. Sa bahay na sa Rodriguez Rizal natunto ng PNP ang sospek. Bagamat nagsisisi, depensa ng sospek.
10: Ginitgit po niya po ako sir. Sabi ko po sa kanya, hindi po maganda yung ginawa niya. Dahil nanggigitgit po siya na... nasa kanan side po ako, siya pumapasok sa alanganin. So sa ngayon po sir, pinagsisisihan ko rin po yung mga nakasalanan na ginawa ko po. Dahil alam ko po yung mali rin yung ginawa ko. So humingi rin po ako ng tawad sa kanyang pamilya at saka sa mga taong nanonood na nagagalit sa akin.
7: Naisampa na ang kasong slight physical injuries at unjust vexation sa suspect. Suspendido na rin ang kanyang lisensya. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Arestado po sa follow-up operation ng pulisya ang riding in tandem na sangkot sa pang-hold-up ng isang doktora sa Bacolod City. Modus umano ng grupo na biktimahin ang mga kababaihan. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
11: Pauwi na ang doktorang ito ng tapatan ng riding in tandem sa bahagi ng GV Street sa Barangay 19, Bacolod City noong May 28 ng gabi. Nang magdeklara ng hold-up ang mga suspect, napatakbo ang doktora sa tinutuluyan niyang apartment na ilang metro na lang ang layo. Pero hinabol at tinutukan siya ng baril ng backride na suspect.
12: May tumigil na motor, biglang bumaba at tinutukan siya ng baril. Tinakot at naibigay ang kanyang gamit. Actually, lumaban pa siya dito pero dahil na overpower siya ng lalaki, ay ibinigay na lang niya ang kanyang gamit sa takot.
11: Agad nagkasan ang follow-up operation ng Negros Island Region Police at magkasunod na naaresto ang mga suspect. Positibo silang kinilala ng biktima. Narecover sa mga suspect ang bag at cellphone na pagmamay-ari ng biktima at nakuha rin ang motorsiklong ginamit sa krimen. Ayon sa PNP, modus ng grupo na mambiktima ng mga babae na mag-isang naglalakad sa alanganing oras.
12: Umiikot sila na as in riding in tandem. Kapag may na-checkpoint sila na mag-isa at na may dalang bag, tututukan nila ang baril at aagawin ang bag. So normally, ang pinipili nila ay mga babae para mas madali nilang maisakatuparan ang kanilang masamang balak.
11: Inaalam na ng pulisya kung may mga kasabwat pa ang mga naarestong sospek. Maharap sa reklamong robbery with violence and intimidation ang mga naarestong sospek na nasa kustudiya na ng mga pulis. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
1: Pinadalhan na ng sabpina ng National Bureau of Investigation ang apat na individual kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13 at ang umano'y pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Live mula sa NBI Headquarters sa Pasay City ng Paw Patrol, Jesse Cruzat. Jesse, sino-sino ang mga inisyuhan ng sabpina ng NBI?
6: Alvin, kabilang nga sa pinagpapaliwanag ng NBI, si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, kasama na dyan ang Deputy Chief of Staff ni Senadora Robin Padilla at si Jim Robles, ang tiyuhin ni Padilla na si Virgilio Carino at maging ang hepe ng Pasay City PNP na si Police Colonel Joselito Bisesto. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, may kaugnayan pa rin ito sa nangyaring pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13 at pag-alis ni Senador Bato de la Rosa madaling araw noong May 14. Lumabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na isa si Aplasca sa sunod-sunod na nagpaputok ng baril. Si Jean Robles naman na aide ni Senador Padilla ang nakita sa CCTV na kasama ni na Senador de la Rosa at Padilla sa parking lot ng Senado noong madaling araw ng May 14. Naunang sinabi ni Padilla na nakisabay lang sa kanya si Robles at inihatid niya ito pauwi. Samantala, si Police Colonel Desesto naman ang sinasabing nakasakay sa PNP Mobile na lumabas sa Senado noong May 14 pero una nang pinabulaan na ng opisyal na convoy siya ng kahit sinong senador. Ang bahay naman ni Virgilio Carino na tiyuhin ni Padilla at nagtatrabahong konsultant sa Senado ang sinalakay ng mga otoridad sa Angeles City sa Pampanga noong Miyerkules sa paghahanap kay Senador de la Rosa. Ang paliwanag ni Matibag, layon lamang ng sabpina na imbitahan ang naturang mga individual para magbigay linaw sa mga pangyayaring may kaugnayan kay Senador de la Rosa. At hindi dahil itinuturing silang akusado o sospek. Nilinaw rin ni Matibag na wala pang sabpina at pinag-aaralan pa lamang nila kung iimbitahan ang may bahay ni Senador de la Rosa na si Nancy de la Rosa. Sakaling ma-isyuhan ng sabpina si Mrs. De La Rosa, hindi umano kasama sa itatanong ng NBI ang kinaroroonan ng senador.
13: It's about doon sa nangyari na sinasabi ni Senator Alan na mayroong conversation sila na gano'n. It's more on looking kung ano yung circumstances na nangyari talaga during the shootout because it's being investigated. We are not considering si the wife of Senator Bato a suspect or anything.
6: Pa kay Matibag, nirerespeto nila ang posisyon ni Senador Panfilo Lacson na sinasabing o sinabing harassment at trabahong tamad ang diskarte ng NBI sa pagpapadala ng subpoena kay Ginang De La Rosa.
13: Noong una, he's giving high regards to the NBI, that is something that we will value. And pangalawa, yung kanyang mga sinabi is sharing his wisdom, that is something also that we can understand and process and can help us to proceed kung ano yung aming direction.
6: Bukod sa tracking team ng NBI, nakatutok din ang pulisya para matuntun si Senador De La Rosa, pero sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi na kailangang bumuo pa ng special unit para dito.
14: Sa bawat station, meron tayong subpoena server or warrant server. At paakyat po hanggang provincial level, nandyan ang mga teams natin. At dito sa national headquarters, including the national support units, we have teams who are mandated to implement warrant of arrest if we are talking about warrant of arrest. Those are the manhunt teams.
6: Dagdag ng hepe ng PNP, ginagamit nila ang lahat ng kanilang resources para malaman ang kinaroroonan ni De La Rosa. Alvin, ay sumitin na rin ang PNP sa Department of Justice yung resulta ng kanilang investigasyon doon nga sa insidente na naganap sa Senado noong May 13 at 14 para gamitin ito sa case build-up para sampahan pa ng kaso yung mga individual na posibleng sangkot o may kinalaman sa naturang insidente. Alvin.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
2: Nag-return warrant na para sa kasong plunder at graft si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan bago mag-alas 6 ngayong gabi. At live mula Sandigan Bayan, nagpapatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, nakaalis na ba dyan si Senator Estrada at saan siya idideretso?
3: Karen, sa ngayon ay nandito pa rin sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. At ayon nga sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 5th Division, ay nakatakda siyang i-commit sa Payatas Quezon City Jail kung saan nandun din no, yung iba pang mga akusado niya sa non-bailable na kasong plunder i-commit kaugnay ng kanilang pagkakasangkot sa umanoy maanumalyang flood control projects. Doon din nakakulong ang ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal, kabilang si dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. at ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at Mimeropa Engineering Office. Kanina ng alas 5 ng hapon, dumating na rin si DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna na isa sa co-accused ni Estrada. At karan ngayon lang din, no, nakakuha tayo ng impormasyon na kararating lang ng isa sa mga akusado na si Engineer Manny Bulosan. Pag mag-aalas 6 ng gabi dito dumating si Estrada kasama ang kanyang anak sa Sandigan Bayan matapos siyang sumuko sa CIDG NCR. Sa ika-4 na palapag ng gusali, pinoproseso si Estrada para sa kanyang return of warrant. Kabilang na dyan, no, yung pagkuha ng kanyang mugshot, fingerprints at iba pang personal na detalye. Inalabas ang arrest warrant sa kabila ng inihaing omnibus motions ng kampo ni Estrada nitong umaga na kumu-question sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Hiniling nila sa korte na ibasura ang criminal information na inihain ng Office of the Ombudsman, ipagpaliban ang kaso o iramand o ipabalik sa Department of Justice at Ombudsman ang mga kaso para muling maimbestigahan. Noong Biyernes, Karen, ay naghain din si Estrada ng motion na i-consolidate o pagsamahin sa iisang division ng mga kaso at ipagpaliban ang paglabas ng warrant of arrest. Iginiit ni Estrada na hindi ito nangangahulugang pag-iwas sa kanyang pananagutan sa batas at may karapatan siya sa mga remedyong legal. Lalo't Biyernes lamang nila umano natanggap ang resolusyon ng Ombudsman na naglalaman ng detalye ng mga kaso. Ito ang pangatlong pagkakataon na naharap si Estrada sa kasong plunder, pero matatandaan, no, na na-acquit na siya sa mga naunang kaso. Karen, bukas naman nakatakdang basahan ng sakdal si Estrada at iba pang maakusado sa Sandigan Bayan 2nd Division na humahawak ng isa pa nilang kasong graft. Balik sa iyo, Karen.
2: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
15: Malapit nang mapanood ang latest offering ng I Want, ang coming-of-age series na Misbehave. Live sa Taguig City, nagpapatrol si Daniel Krishnan. Daniel, napanood na ba ng cast ang pilot episode?
16: Gretchen, ilang minuto na lang at mapapanood na ang cast ng Misbehave, ang episode 1 ng I Want original series. Isa itong youth-oriented mystery drama na tapalakay sa epekto ng pag-leak ng pribadong litrato ng ilang science high school students. Pagbibidahan ito ni Alexa Ilacan, Cyril Manabat, Rance Rifol, Rain Parani, Andy Abaya, sa direksyon of course ni Direk Ivan Payawal. At of course, kasama natin sila ngayong gabi dito sa premiere night. We have here Alexa, Cyril, Andy, Rance, of course, Direk and Rain Parani. Of course, this question goes to Alexa. Alexa, mabigat ang tema ng Misbehave. In 1 to 2 sentences, paano mo ba o paano nyo ba ginawa itong series na to? Paano naging atake nyo dito?
17: We made it with so much heart and with pure intentions. Inaalay namin to sa lahat ng kabataan, kababaihan, lahat ng dumanas ng pinagdaanan nung 5 girls. This is for all the victims and survivors of incidents like this. This is really for them.
16: Alright, and of course for Cyril naman. Cyril, ano ba matututunan ng ating audience pag napanood nila ang Misbehave?
18: Matututunan nila kung paano lumaban, kung paano maging matapang, at matututunan din nila na sa mga gantong klase ng panahon, hindi sila nag-iisa. Matututunan nila na merong mga kagaya namin na handang magsilbing boses at handang magsilbing tagapagtanggol nila para hindi na nila kikilanganin maging mag-isa dun sa mga pinagdadaanan nila.
19: Thank you so much, Cyril. And of course, we have Derek Ivan. Derek, bakit to kailangan mapanood ang ating audience?
20: Dapat mapanood to ng maraming tao kasi bukod sa tema ng aming palabas, it's very relevant now. The issues that we tackle are still happening now. So para makarelate po lahat ng tao at magkaroon din ng kakampi, our show is a safe zone for everybody, and I hope that maramdaman nila yung safety nun na pinapakita ng show namin.
19: Alright, again, congratulations of course sa bumubuo ng Misbehave. Mga kapamilya, mapapanood na ang Misbehave simula June 3. At ang first episode po niyan ay mapapanood ng libre sa iWatt. Balik sa inyo sa studio.
15: Congratulations sa cast ng Misbehave at maraming salamat, Daniel Krishnan.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pasahero patay, mahigit 80 pa sugatan sa bangga ng dalawang bus at SUV. Patay sa Gumong Gusali sa Angeles City, umakyat na sa 13. Coco Martin Cabado, merong kumpiyansa sa bagong seryeng Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
21: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
22: Ang oras, isang minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
23: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, my Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
31: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
33: Liver up na tayo
32: with Liveraid Pro.
22: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
34: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
35: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
21: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Pumalo na sa 13 ang nasawi sa Gumuhong Gusali sa Angeles City. Nagpapatrol, Dennis Datu.
0: linggo, sunod-sunod na bang bangkaya ang nakukuha sa gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City. Marami sa kanila, hirap nang makilala. Natagpuan na rin ang bangkay ng mag-asawang sina Joey at Elsa Angkaw. Sila may-ari ng tindahan sa gilid ng gumuhong gusali. Itong anak ang naulila ng mag-asawa.
3: Mahirap po pero kailangan kayanin. Tanggap na, masakit, masakit pero kailangan paglabanan.
0: Nitong Lunes ng tanghali, isa pang bangkay ng lalaki ang nakuha habang sinasagawa ang search, rescue, retrieval and clearing operations. Sinabi ng abogado na may-ari ng gusali, natutulong sila sa mga gastusin. Nag-alok na sila ng 150,000 pesos na tulong na mula umano sa kontraktor.
4: Ba't naman sila magpapagod pa kung sinasagot naman yung gusto nilang pag-usapan? Diba? Kung ano yung magiging actual damages at saka moral damages, ready naman yung contractor at kung kukulangin yun, yung may-ari naman, ayaw din niya na sigalo. Kung pwede namang maareglo, maka-invest na gastusin na ng may-ari sa legal expense, dagdag na lang na tulong o panggasto sa mga naapektuhan ng insidente.
0: Pero ilang kaanak na mga nasawi sa trahedya ang nagpahayag na lalaban sila sa kaso at walang areglo na mangyayari.
3: Humihingi po kami ng hustisya. Hustisya po ang hinihingi namin. Para po hindi na mangyari sa, yung nangyari sa amin, hindi mangyari sa iba. Kasi kung hahayaan na lang namin yan, makikipag-ano na lang kami, gagawin at gagawin nila sa iba yun.
0: Samantala, sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na malapit nang marating ng Search, Rescue, Retrieval and Clearing Team ang hukay na ginagawang septic tank ng gusali. Ito umano ang ginawang barracks ng mga construction worker at dito hinihinalang natabunan ang karamihan sa mga nawawala pa.
5: Doon po tayo ngayon nakafocus kasi doon po tayo nagkaroon ng scanning at saka pag-check, double checking na yung tinatawag nga po na nai-report na may mga paggalaw doon sa loob.
0: Inihayag naman ang Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na iniimbestigahan na nila ang di umano lisensyadong kontraktor ng gumuhong gusali. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang PICAB sa mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na otoridad para matukoy ang sanhi ng insidente. Dennis Datu, ABS-CBN News, Angeles City.
6: Patay ang isang pasahero habang higit 80 ang sugatan matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa isa pang bus at isang SUV sa Tuba Benguet. Samantala, ilan pang aksidente ang naitala nitong weekend? Nagpapatrol, Bren De Guzman.
7: Wasak at basag ang mga salamin ng bus. Nasangkot sa banggaan sa isa pang bus sa Tuba Benguet, Sabado ng gabi. Para sa pasaherong si Rene, ito na ang pangalawa niyang buhay.
8: Kami madam, standing kami lahat. Higit kaming 20 yatang standing. Pagkatabo na yung kuwan na kami, hindi na kumakain niya. Pagkatapos, pagkatya namin lahat, inanak kong kasama ko, nakasabtin naman sila, nakalabas na sila. Tumulong kami doon sa mga naipit-ipit.
7: Kanya-kanyang labas sa bintana at basag na pinto ang 87 sakay ng bus.
9: Nahulog na lang po ako bigla. Nakita ko yung pintuan na ako. Basag na sa harap. Doon na lang po ako lumabas.
7: Sa paunang investigasyon ng Tuba Police, nawala ng preno ang bus sa pababang kurbada. Binangga nito ang isa pang kasalubong na pampasaherong bus at saka nabangga ang isa pang SUV bago tuluyang tumagilid.
9: Nagulat lang. Medyo rattled at na-shake. Kasi ang lakas din po ng impact. Tapos nag-aalala po ako sa mga kasama ko.
10: Mostly cuts and abrasions naman ang nakita nilang injuries. Pero titignan natin kung anong findings sa hospital. Merong internal injuries pa.
7: Isinugod ang mga pasahero sa iba't ibang ospital sa Baguio City at La Trinidad Benguet at maging sa La Union. Sa huling monitoring, 13 pa ang nananatili sa mga ospital. Inirerekomenda naman ng LTFRB Cordillera ang pagkansila sa lisensya ng driver ng bus.
11: Mechanical defect, eh, pero we see na human error on his part. Talaga reckless niya. You just imagine, no, nag-ocular inspection kami, tulay sur, di ba, Jay? Kurbata sarado mo pababa, eh. Why will you overtake?
7: Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng 26 na bus ng kumpanya. Samantala, lumusot sa harapang salamin ng isang bus ang bakal na bahagi ng isang wing van na nakabangga nito sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Hapon noong Linggo, tumama ang bakal sa upuan ng driver pero himalang nakaligtas ito. Sa imbestigasyon ng San Jose City PNP, biglang umagaw ng linya ang bus na dahilan ng salpukan ng dalawang sasakyan. Patay naman ang isang taong gulang na batang lalaki sa Cebu matapos mahulog sa motor na minamaneho ng kanyang tatay gabi noong Linggo. Nasagasaan pa ng bus ang biktima. Nawalan umano ng kontrol ang kanyang ama sa motorsiklo dahilan ng pagkahulog dito. Sa Curimao, Ilocos Norte, patay ang isang ama habang sugatan ang kanyang anak matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang tricycle sa isang bus. Sa paunang imbestigasyon ng PNP, pumutok umano ang unahang gulong ng motor kaya nawalan ito ng kontrol at napunta sa kabilang lane ng kalsada. Randy Guzman, ABS-CBN News.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Domeng at hindi pa ba tag-ulan kahit may habagat na?
12: Alam mo Alvin, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Domeng bago magtanghali nitong Lunes. Huling namataan ng bagyo halos 800 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At kahit palayo na po ang bagyo, humihila pa rin ito ng habagat na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Kapamilya, para madeklara ng pag-asa pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, parehong kailangan ang hangin at ulan. Meron na tayong habagat na nagsimula noong Sabado, pero kailangan higit kalahati ng 13 monitoring stations ng pag-asa na karamihan ay nasa Luzon ay makapagtala na rin po ng mga pag-ulan sa susunod na 5 araw. At pwede yung mangyari ngayong Linggo dahil magtutuloy-tuloy na ang pag-ihip at magpapaulan ng habagat. At kahit magkaka-El Nino, hindi po agad mararamdaman ang epekto nito at mas maulan ang tag-ulan sa simula ng El Nino at sa dulong bahagi pa ng taon pwedeng magsimula ang kakulangan sa mga pag-ulan. Samantala ngayong Hunyo, hanggang 2 bagyo ang pwedeng pumasok o mabuo sa loob ng PAR. Yung mga naglandfall na bagyo sa mga nagdaang buwan ng Hunyo ay dumaan dito sa may Eastern Visayas, Bicol Region at sa may Central Luzon, patawid po yan ng West Philippine Sea. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Esther, Francisco, Gardo at Henry. Samantala, magiging maulan po ang panahon bukas base sa rainfall forecast ng The Weather Company. Sa Luzon, magdadala po ng malalakas na paulan ang habagat sa umaga dito sa may Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Romblon at maging sa Bicol Region. Mababawasan yung mga pag-ulang ito bandang tanghali pero ulan na rin sa bahagi ng Central Luzon at gayon din sa bahagi po ng Ilocos Region at Cordillera, lalo bandang hapon. At pagsapit ng gabi, maulan pa sa maraming lugar sa Luzon. Mag-ingat po dahil pwede yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas din ang paulan ng habagat sa Northern Palawan sa umaga at hapon pa muling uulan dito sa hilaga at gitnang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala ang mga pag-ulang iyan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga pag-ulan din sa umaga sa katimugang bahagi ng Negros Provinces, maging sa may Leyte at ilang lugar dito sa Samar Island. Merong kalat-kalat na ulan sa tanghali, pero mas maulan pagsapit ng hapon dito sa Panay Island. May aasahan din mga pag-ulan hapon hanggang oras ng hapunan sa Samar Provinces at pag lumalim ang gabi, may matinding ulang aasahan sa hilagang bahagi ng Cebu. Sa Mindanao, aaraw sa umaga at tanghali at pwedeng hapon pa magsimula yung mga pag-ulan. Pero may kalakasan po ang ulan bandang hapon sa ilang lugar dito sa may Bukidnon at sa may Sultan Kudarat. At sa gabi naman, sa bahagi po ng Northern Zamboanga del Norte, maging sa may Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro, malalakas ang mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, maulap na umaga pa lamang at mula tanghali mataas po yung tsansa ng pag-ulan, lalo bandang alas 3 ng hapon. Kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. Kapamilya, nakunan ng larawan ng isang netizen ang solar halo sa Quezon City noong Linggo ng tanghali, May 31. Sa mga larawang binahagi ni Bayan Patroller April Baybayon na kuha mula sa Cubao, makikitang may sinag na nakapalibot sa araw. Nagkakaroon ng solar halo kapag ang sikat ng araw ay tumatama sa maliliit na ice crystals sa mataas na bahagi ng atmosphere at nare-reflect para mabuo ang sinag o halo. Samantala, blue moon naman ang natunghayan ng ilang netizens itong Linggo ng gabi hanggang kaninang Lunes ng madaling araw. Nakuna ni Bayan Patroller Alan Aklan ang buwan habang nakasakay siya sa bangka sa Laguna Lake. Gumamit ng refracting telescope na nakadikit sa smartphone si Bayan Patroller Paul Anton Mahinay para makunan ang full moon mula Taytay Rizal. Mirrorless camera naman ang gamit ni Bayan Patroller Brian Jason Aranas nang kuhanan ang larawan ng blue moon mula sa Quezon City. Blue moon ang tawag sa ikalawang full moon sa isang buwan. Hindi ito madalas na nangyayari, kada dalawat kalahating taon lang at dito nakuha ang kasabihang once in a blue moon. Ang nasaksihang blue moon ay isa ring micromoon dahil malapit ito sa apogee o yung pinakamalayong lokasyon ng buwan sa mundo, kaya ito ay mas maliit sa karaniwang full moon. Kapamilya, sa kabila ng pagsisimula ng habagat season, pinaliwanag ng pag-asa kung bakit hindi pa rin ito tinuturing na panahon ng tag-ulan. Patuloy pa rin anilang makakaranas ang publiko ng maalinsangang panahon. Nagpa-patrol, Rafael Busano.
13: Kahit nagdeklara na ng habagat season ang pag-asa, hindi ito sapat para lubusang maginhawahan ang pedicab driver na si Almer mula sa matinding init tuwing namamasada.
14: Parang susumpungin ka ng high blood. Sakit sa ulo at balat.
13: Bagamat madalas na ang buhos ng ulan sa mga nagdaang araw, nilinaw ng pag-asa na hindi pa panahon ng tag-ulan. Paliwanag nila, magkaiba ang habagat at ang tag-ulan.
15: May ginagamit po tayong criteria para malaman natin na nagsimula na yung tag-ulan. Sa pag-asa po, ginagamit natin yung 5-day period which is tinatawag nating pentad. So within that period, kailangan may tatlong araw doon na magkakasunod na dapat walang putol yung pag-ulan.
13: Hindi pa rin umano umaabot sa 25 millimeters ang ibinabagsak na ulan ng mga thunderstorm sa hapon. Pero tansya ng pag-asa, posibleng maideklara na rin ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong Linggo o sa susunod na Linggo. Habang hindi pa ito nangyayari, kailangan pang magtiis dahil patuloy pa rin mararanasan ang mainit na panahon. Katunayan noong Sabado lang ay naitala ang pinakamataas at mapanganib na heat index na 52 degrees Celsius sa Eastern Samar. Nagpaalala naman ang pag-asa sa nalalapit na pagsisimula ng El Nino. Anila, asahan ang mas kaunti pero mas malalakas na bagyo.
15: Dahil malayo ang pinanggalingan niya, lumalaki yung tsansa na mas malalakas yung bagyo. So umaabot siya ng mga typhoon o super typhoon category. So yun yung delikado, yun yung ating titingnan. No? Fewer nga, pero kung mas malayo ang pinanggalingan makakaabot sa atin, mas malakas naman ang bagyo.
13: Sa pagbabago ng panahon, mula tuyo tungo sa tag-ulan, importante maging handa ang publiko hindi lang sa posibleng mga kalamidad, kundi maging sa mga sakit na nauuso sa ganitong panahon. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
2: At susunod, Vice President Sara Duterte ipinababasura ang isa ng pang articles of impeachment laban sa kanya. Prosecution nakahandang sagutin ang inihaing tugon ng pangalawang pangulo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: TZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
16: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
21: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa Saya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
18: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
19: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
18: Ay, malabo.
19: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
18: Para malinaw.
20: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities
3: expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes.
5: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
16: Sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay?
26: Liveraid Pro.
25: May Silimarin, may multivitamins pa.
26: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
27: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
28: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
27: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anuman nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
31: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
32: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nagdulot ng malawakang brownout sa Barangay Tawiran, Ubando, Bulacan ang sunod-sunod na pagbagsak ng siyam na poste ng kuryente pasado alas 3 ng hapon ngayong Lunes. Sa video na ibinahagi ni Bayan Patroller Benjo Cruz, humambalang ang mga nabuwal na poste sa daan kaya hindi rin ito madaanan ng kahit anong sasakyan. Ang malakas na hangin ang itinuturong dahilan ng lokal na pamahalaan sa pagbagsak ng mga poste. Nakikipagtulungan na sa Meralco ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para suriin ang proseso at iproseso ang insidente. Tiniyak naman po ng Ubando Municipal Administrator Dan Mart na walang nasaktan sa insidente.
1: Malaki-laki ang rollback sa diesel, gasolina at kerosene ngayong Martes dahil sa paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Inanunsyo rin ang Department of Energy na tuloy na ang pagtatatag ng gobyerno ng Strategic Petroleum Reserve. Ibig sabihin, magkakaroon ng sariling imbak na langis ang pamahalaan bukod pa sa reserbang supply ng mga pribadong kumpanya ng langis.
2: Alam na ni Orbel na may rollback sa Martes kaya hindi na muna siya nagpa-fuel tank nang magpakarga sa isa sa may pinakamurang petrolyo sa buong Metro Manila.
3: 400 na lang muna kasi inaabangan namin yung rollback bukas.
1: Magkano ba inaasahan mo?
3: Parang 7 pesos ata eh. Sayang naman, bukas lang pa-fuel tank.
2: Ang chuper na si Armando naman, 9 pesos ang inaasahang rollback sa diesel dahil itong narinig niya sa balita. Pero kahit ganyan umano kalaki ang bawas presyo, kulang pa rin ito para makabalik sa dati ang presyo ng diesel.
4: Kulang pa yun. Dapat yung dati ibalik. Yung 50.
1: Pasado alas 12 na ng tanghali pero wala pa rin anunsyo mula sa Department of Energy pati na rin sa mga kumpanya ng langis kung magkano ang malaki-laking rollback sa petrolyo bukas. Nung Biyernes, mismo ang DOE ang nagsabi na pwedeng umabot ng 8 pesos ang bawas presyo sa diesel, 4 pesos sa gasolina at 10 piso sa kerosene.
2: Lagpas sa launa ng hapon nang mismo si Energy Secretary Sharon Garin ang nag-anunsyo ng rollback. Mahigit 9 pesos sa diesel, lagpas 4 pesos sa gasolina at halos 11 pesos sa kerosene.
5: Good news because we're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos, 50 to 60 pesos.
2: Pero hanggang sinusulat ng balitang ito, wala pa ni isang kumpanya ng langis ang naglabas ng rollback advisory. Sa LPG, inanunsyo ng DOE na pwedeng magtaas na mahigit 3 pesos kada kilo ang mga manufacturers ngayong buwan. Umabot na rin sa mahigit 1,200 ang mga istasyon sa buong bansa na may 10 pisong diskwento sa diesel sa mga tsuper ng jeepney at UV Express. Pero hindi pa nangangalahati ang nagastos sa 200 milyong pisong budget ng gobyerno.
6: For the remaining around 150 million, this will just take us probably 3 to 4 more weeks. And we'll be able to complete the 200 million allocated budget for the fuel subsidy.
2: Samantala, inanunsyo ng DOE na tuloy na ang pagkakaroon ng Pilipinas ng Strategic Petroleum Reserve o yung sariling imbakan ng langis ng gobyerno na gagastusan ng estimated na paunang 5 billion pesos ng Maharlika Investment Corporation at Philippine National Oil Company.
5: The primary purpose is to add more to the 60 days na stockpile ng private companies or the 30 days. It could be 30 to 60 days depending on the resources of our private companies.
2: Nagalok din ang Pilipinas na mag-host ng imbakan o joint stockpiling ng langis ng buong Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Nilinaw ng DOE na hindi ito katulad ng dating Oil Price Stabilization Fund noong dekada 80 na pansalag sa mataas na presyo ng petrolyo dahil ang Strategic Petroleum Reserve ay mangangahulugang may pisikal na supply ng langis na iiimbak ang gobyerno.
7: The mechanisms will be different because this is primarily a physical stock that you use to protect your economy during price shocks.
2: Sa ngayon, nasa halos 46 days ang total fuel supply ng bansa, kabilang na ang 47 days na supply ng gasolina, 44 days ng diesel at 42 days ng LPG. Kampante ang gobyerno na sapat na ito sa kasalukuyan kahit hindi pa rin tapos ang giyera sa gitnang silangan.
0: Sa ibang
8: balita naman, nakiusap ang mga rice retailers sa Department of Agriculture na masusing bantayan ang supply chain ng imported na bigas. Reklamo nila, masyadong lumiit ang kanilang kinikita habang nagpapatupad ng 50 peso price cap sa kilo ng imported na bigas. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng DA ang ilang nagtitinda rin ng bigas na nahuling hindi sumusunod sa price cap. Nagpapatrol, Izzy Lee.
9: Nag-ikot ang mga opisyal ng Department of Agriculture o DA sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila nitong Lunes ng umaga. Ito'y para i-monitor kung sumusunod ba ang mga retailer sa itinakdang 50 pesos na price cap sa imported na bigas na may 5% broken grains. Pero di pa man nagsisimula ang inspeksyon, nahuli na ng mga opisyal ang isang tindera na nagpalit ng presyo.
10: Hindi po kasi ito pinili kanina. Meron po akong broken. At saka ako po yung kagod sa kotse kanina.
11: Pasensya na po mama, kasi hindi naman po talaga ganun kalaki kinikita natin.
9: Inisyuhan ng notice to explain ang tindera para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maparusahan.
12: Yun talaga kasi nakita natin nagpapalit ng shelf talkers nila. Noong una nilagay nila 55, tapos nakita kong pinalitan nila ng 50 bago pa dumating yung mga kasamahan natin dito.
9: Ayon sa mga retailer, lumiit masyado ang kinikita nila dahil sa 50 peso price cap, lalo't mataas pa rin ang bili nila ng bigas mula sa supplier.
13: Panukod lang, ganun lang. Kasi nagbabayad kami ng mga kasamaan ng tao dito, tapos ano, mga kargador, no? Halimbawa, ang kuha namin 1-2, di 50 pesos na lang amin, tapos magpa-plastic ka pa, talagang maliit lang.
14: Sana, ano yun nila supplier na tutukan nila na hindi itaas lagi, o hindi taas baba, siyempre maapektuhan yung 50. Kasi kung tinggalaw lang po yan, eh, itaas ng 50, eh, magbabago na naman ang presyo yun.
9: Tinutukoy na ng DA ang mga supplier na nagtitinda ng imported na bigas na may mataas na presyo.
15: So far, yung mga nakakausap natin, kaya ron namang ibenta ng 50 pesos. Kaya po, nakalagay dun sa notice of violation, pinukuha kung saan sila kumuha ng supply. Para mapuntahan natin sila, matrace natin kung magkano yung presyo.
9: Hinala rin ng mga otoridad, may ilang nagtitinda sa palengke na nilalagyan ng label ang imported na bigas bilang local rice para makaiwas sa price cap. Kaya kumuha ang DA ng mga sample ng bigas para suriin gamit ang rice quality analyzer.
16: We have to be scientific about it. I-analyze muna natin bago tayo mag-conclude, ano? Pero ang ating main dito is hopefully yung ating mga kasamahan na nagre-retail ay sumunod sila sa labeling requirements.
9: Nag-inspeksyon din ang ahensya sa iba pang palengke sa Metro Manila at mga probinsya. Ayon sa DA, nasa 70% na ang tumatalima sa itinakda nilang price cap na magtatagal hanggang June 12. Pero patuloy umano silang magmo-monitor ng presyo. Izzy Lee, ABS-CBN News.
17: Hindi man itinanghal na grand winner, feeling champion pa rin ang Pinoy singer na si Mati Hunyosa na nagtapos ng 4th place sa Britain's Got Talent Finale Season 19. Muli niyang pinahanga ang mga hurado sa rendition niyang Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor, pero kinapos sa kamay ng voting public. Ang itinanghal na kampiyon ng BGT19, ang The Hawkstone Farmers Choir. Para naman kay Mati na humakot ng 2 golden buzzer sa kompetisyon at may pinakamataas na audition view sa Season 19, binago ng BGT ang buhay niya. Pagkatapos ng talent show, nakatakda siyang sumabak bilang bahagi ng cast ng Jesus Christ Superstar musical na magsisimula sa West End sa June 20. Muli naman siya nagpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya, kabilang ang mga kababayan. Isang karangalan anyang maging kinatawan ng Pilipinas sa global stage.
18: Ending up fourth is actually a feat because there were so many acts that I knew had so much support and so many fans as well. And I'm so proud of what I have done on the show.
0: Susunod, paglilinis at pagbibigay ng iba pang serbisyo, tinutukan sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: TTZMM numero 1 sa aksyon.
0: Ang oras alas 7:31 ng gabi.
20: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon. May maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw.

0: Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Abala ang maraming eskwelahan para sa unang araw ng Brigada Eskwela sa Caloocan City. Hindi lang paglilinis ang tinutukan ng ilang guro, kung hindi pati na rin ang pagbibigay ng iba pang serbisyo. Pero punto na isang grupo ng mga teacher, umaasa pa rin ang gobyerno sa mga donasyon at tulong ng mga guro at magulang kahit DepEd ang may pinakamalaking budget ngayong 2026. Nagpapatrol, Francis Orsio.
3: Hindi ito barbershop sa loob ng Tala High School, kundi libreng gupit na handog para sa mga estudyante. Sa unang araw ng Brigada Eskwela, hindi lang sa paglilinis naging abala ang mga volunteer na magulang, guro at estudyante para paghandaan ng bagong school year 2026-2027.
4: Nagkaroon din po kami ng mga booth kung saan pwede pong ma-avail ng ating mga estudyante. Meron din po tayong sa medicals, meron din po tayong libreng lugaw, libreng pagkain.
3: Namigay din ang Tala High School ng mga donated na school supplies sa mga estudyante nito. Ayon kay Nunez, karaniwang nagmumula sa mga magulang na mga estudyante ang mga donasyon. Nakiisa rin sa Brigada Eskwela at paglilinis ng mga pasilidad ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged displaced workers o TUPAD. Nakipag-ugnayan ang dole sa DepEd at naglaan ang tinatayang 2 bilyong piso para ipatupad ang programa. Prioridad dito ang mga magulang at guardian ng estudyanteng kwalipikado sa TUPAD. Isa sa mga TUPAD workers si Melinda na may 2 apo sa President Corazon Aquino Elementary School sa Batasan Hills, Quezon City.
5: Nakapaglinis na po, nakapaglinis na ng electric pan, ng mga room, tapos itong mga guardian, nalinis na rin po.
3: Tinatayang 240,000 ang benepisyaryo ng TUPAD Cash for Work Program ang lumahok sa programa ng DepEd at DOLE. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, malaking bagay din ang programang TUPAD lalo sa mga eskwelahang nasa malalayong lugar.
6: Kasi hindi naman lahat ng 40,000 schools ata na nakakapagbrigada ng maayos dahil especially kung liblib yung lugar, hindi nakakakuha ng maraming donors.
3: Pinangunahan ni Angara ang kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa Kabadbaran City National High School sa Agusan del Norte. Nakiisa siya sa pagpipinta ng blackboard at pagtatanim ng Nara seedling sa paaralan. Binigyang diin din ni Angara ang kahalagahan ng pagpapatayo ng mga dagdag na silid-aralan ngayong taon.
6: It's part of the president sa class school building na imbis na DepEd or DPWH ang gagawa ng classroom, yung pera ibababa na sa cities and sa provinces para sila yung tumulong sa classroom building program.
3: Katuwang din ng DepEd ang DSWD ngayong araw kung saan lumahok ang mga benepisyaryo ng 4-piece sa Brigada Eskwela para sa paglilinis.
7: Voluntarismo at pagkakawang gawa ang karaniwang sentro ng pagkilos tuwing Brigada Eskwela para tumulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga silid-aralan. May sapat bang armchairs? Maayos ba ang mga pasilidad at ang mga kagamitan? Matanong ito na sinasagot habang papalapit ang pagbubukas ng klase.
3: Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, sa kabila ng 3 pisong pondo para sa edukasyon, napipilitan pa rin gumastos mula sa sariling bulsa ang maraming guro para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan at pagbili ng mga kailangan sa eskwela.
8: Sa inilabas naming survey no, sa mga teachers natin across schools in the Philippines, 75% po ang nagsasabing gumastos, out of the pocket expenses po talaga ang ginamit ng ating mga guro para sa pagkukumpuni at ng mga kailangan sa eskwela.
3: Anila, malaki pa rin umano ang kakulangan ng mga silid-aralan sa buong bansa at libo-libong gusali umano ang kailangang makumpuni. Tiniyak ng DepEd na patuloy ang mga hakbang para mapunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at makapagdadagdag pa ng mga tauhan sa mga paaralan. Francis Orsio, ABS-CBN News.
9: Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang isinampang articles of impeachment laban sa kanya. Inihain ng depensa ang tugon ng pangalawang pangulo sa articles of impeachment sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Nagpapatrol, RG Cruz.
10: Pasado alas 4 ng hapon, naghain ang sagot.

0: si Vice Presidente Sara Duterte. Diretso sa opisina ng Senate Secretary ang kanyang mga abogado at tagapagsalitang si Attorney Michael Poa. Bit-bit ang ilang maletang naglalaman ng 5 kopya ng 50 pahinang sagot ng Vice pati mga annexes. Paliwanag ni Poa, hinihiling nila sa Senate Impeachment Court na ibasura ang Articles of Impeachment.
1: We feel that the allegations do not rise to the level of impeachable offenses against the Vice President. So, and for that, you know, those are the grounds by which we think dismissal is warranted.
0: Sa inilabas na executive summary, iginit ng depensa na nagsagawa ng paglilitis ang House Justice Committee, gayong Senado lang ang may mandato nito alinsunod sa batas. May palatandaan din anila bago pa man matapos ang proseso sa Kamara na hinusgahan na ng ilang miyembro ng komite ang impeachment. Ayon sa depensa, hindi nabigyan ng pagkakataon ng bising makompronta ang lahat ng bintang at ebidensya laban sa kanya. Alinsunod anila sa due process, dapat na napakita muna sa kanya lahat ito. Pinuna rin nila na isinama sa reklamo ang mga bintang bago pa siya naging bise na hindi nararapat dapat ayon sa batas. Iginit rin nilang walang patunay na binaldas ng Vice ang confidential funds. Biguan nilang ipakita ng ill-gotten o nakaw ang yaman ng Vice na nakasaad sa kanyang statement of assets, liabilities at net worth. Panayaan nila espekulasyon ang mga bintang. Sa bintang na political destabilization, sedition at pagbabanta, sinabi rin nilang out of context ang ilang pahayag, habang ang iba ay hindi naman anila sinabi ng Vice. Kapos din umano ang mga inihain para patunayan ang culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Ani Poa, depende sa ilalabas ng prosekusyon ang ihahain nilang testigo at ebidensya.
1: Ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin madedetermine kung ano ba yung kailangan natin ipresenta to rebut whatever they present.
0: Niliwanag ng depensa na ang paghain ng sagot ay hindi na nangangahulugang isinukuna nila ang hinihain nila sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa impeachment. Matipid din sa mga paliwanag ang mga abogado dahil may patakaran ng Senate Impeachment Court na nagbabawal sa mga senator judges, prosecution, depensa at mga testigong magkomento sa publiko ukol sa merito ng kaso. Ayon kay Poa, bagamat may papel ang Vice sa inihain nilang sagot, ipinauubayan na niya sa kanyang defense team ang paglilitis sa kanya para makapagtrabaho siya.
1: Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya.
0: Dagdag ni Poa, may tuturing na pagharap sa paglilitis ang pagsagot ni Duterte sa impeachment. Kahit hindi pa niya masabi kung personal at physical na haharap sa korte ang Vice. Nananalig din ang depensa sa political neutrality ng mga senator judges kahit pa prosesong politikal ang impeachment. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Nakahanda po ang prosekusyong sagutin ang inihaing tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon sa lead impeachment prosecutor ng Kamara, target nilang maghain ng sagot sa Senate Impeachment Court sa loob ng linggong ito. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Natanggap na ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na iniakyat ng Kamara sa Senado. May hanggang June 8 ang prosekusyon para maghain ng tugon sa Senate Impeachment Court, pero inaasahan ng lead House Impeachment Prosecutor na mas maaga nila itong magagawa.
4: Sana matapos namin within the week para lahat ng responsive pleadings filed na with the Impeachment Court.
3: Inaakusahan si Duterte ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at grave threats. Nakahanda ang prosekusyon na tumutol sa hiling ng kampo ng Vice na ibasura ang mga ito.
4: The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. Kung may motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that.
3: Gate naman ng ilang miyembro ng Kamara, ito na ang sinasabi ng kampo ng Vice noon na tamang forum para maipaliwanag ang panig niya kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya.
5: Matagal na niya sinasabi, sasagot daw siya, haharapin niya sa tamang venue. Ito na ang tamang venue.
6: Dapat respetuhin niya talaga yung due process by really giving a substantive response no, to the allegations at hindi po magtago behind technicalities. Katulad nung ginawa niya ng paulit-ulit no, dito sa House of Representatives.
3: Tiwala ang isang House leader na malakas ang mga ebidensya ng prosekusyon laban kay Duterte.
4: We are inclined to be more positive and forward-looking this time. We wanted to believe na tuloy-tuloy na ito.
7: I hope that the Senate gets organized efficiently. Sana may rise above politics and make sure that the trial goes smoothly and mapakita lahat. Sa nakita namin ng mga ebidensya dito, sa mga nakita namin sa mga testimonies at sa mga documentary evidence, maraming tanong na talagang hindi masagot.
3: Umaasa ang prosekusyon na hindi maaantala ang impeachment trial ni Duterte na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Pagtitiyak ni Luistro, hindi magmomosyon ang prosekusyon para mag-inhibit ang sinumang senator judge kahit sinasabing kaalyado ng bise. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Hindi pa rin po nagsisimula ang regular na sesyon sa Senado sa itinakdang oras ngayong Lunes. Ito ay dahil wala ni isang senador mula sa mayorya ang sumipot sa plenaryo. Matatandaang nag-walkout noong Miyerkules ang mga senador ng minorya sa huling sesyon dahil sa pagtatalo sa panukalang amyenda sa patakaran ng Senado para makaboto online ang mga wala sa sesyon. At live mula sa Senado, nagpapatutol si RG Cruz. RG, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Senado?
8: Bernadette, alas 5 nga ng hapon na nakatakdang magsimula ang regular na sesyon ng Senado ngayong araw. Pero pagtuntong ng takdang oras, puro mga taga-minority o minorya lamang ang present. Dahil 11 sila, Bernadette, hindi makapagbukas ng sesyon dahil kailangan ng 13 senador para magka-quorum. Walang paliwanag kung bakit wala sa sesyon ang mga senador na mayorya. May tatlong panukalang batas na nakasalang na pagbobotohan para sa third reading. Gaya ng citizenship para kina Benny Boatwright at Matthew James Ramos at pagdeklara sa waling-waling bilang national orchid. Pag-uusapan din dapat ang panukalang amyenda sa Indigenous People's Rights Act, Magna Carta for Barangay Health Workers at pagpapalakas ng proteksyon sa hospital detention ng mga hindi makabayad sa ospital.
9: We're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka ang mahalaga dito yung sa CA, kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magkoconvene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at mababypass na sila. Hindi na sila makakatapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher because we cannot meet as a CA. Wala naman nagsabi na magka-cancel sila.
10: I think kami yung dalawang third reading for citizenship scheduled today and they're here. We hope. Well, under our rules, the SP calls the session in order. So, without this, they cannot call the session in order. Wala pa namang cancellation.
8: Bernadette, bago ang pagbubukas ng sesyon, nagkasagutan sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla tungkol sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Una nang sinabi ni Remulla na iginiit ni Cayetano na walang senador na dapat mahuli o arestuhin sa Senado. Kalaunay.
11: The Senate of the Philippines, it's never been done ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk.
8: Kalaunay isinilbi ang arrest warrant kay Estrada na binasahan pa ng kanyang karapatan bilang akusado. Sa isang social post o sa isang post sa social media, sinabi ni Cayetano sa minorya na hindi premium pag-aagawa ng Senado. Dapat din anya walang ibang makikialam sa pamimili ng liderato ng Senado. Kaya hamon niya sa minorya tindigan ang kalayaan ng Senado. Bernadette, ayon sa ilang senador ng minorya, walang pasabi mula sa mayorya tungkol sa mangyayari sa sesyon. Ayon kay Senador Miguel Zubiri, ngayon lang nangyari na walang sumipot na presiding officer at sa social media na lang nila nabalitaan na hindi na ito darating. Tapos, Bernadette, sa huli nga nating balita o impormasyon mula sa tanggapan ni Senate President Cayetano ay kanselado na o wala na munang sesyon ngayong araw. Inaantay natin ang opisyal na paliwanag kung bakit. At dahil nga dyan sa matapos ng, dahil nga sa mahabang pag-aantay, nag-photo opportunity na lamang ang minorya at pinakanta ng national anthem ang mga performer na nakatakda sana sa araw na ito. Inaantabayanan din natin ang magiging pahayag ng minorya tungkol sa mga nangyari ngayong araw. Bernadette?
2: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
12: Susunod, Julia Montes may binuking tungkol kay Coco Martin. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Nakaalis na po ng Sandigan Bayan si Senador Estrada patungo sa Quezon City Jail. Kuha tayo ng update mula sa ating kasamang si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
15: Ay, may galalabas lang ng sasakyan na pinaglagakan kay Senator Jinggoy Estrada matapos yan yung mahigit isang oras na booking procedure niya sa Sandigan Bayan 5th Division kung saan nag-decision nga ito na dalhin ang senador sa New City Jail sa May Payatas, Quezon City. Makakasama niya dyan yung ilan pang mga respondents doon sa inisyong warrant of arrest ng 5th Division ng Sandigan Bayan para sa kaso nitong plunder, kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control project. Inabot yan ng halos 2 oras. Ayon doon sa kanyang abogado, inintay kasi, kanyang abogado na si Attorney Noel Austria, inintay pa kasi yung kanilang commitment order para nga malaman finally kung saan ba idedetine itong senador at yung iba pang mga respondent na pinangalanan doon sa warrant of arrest ng Sandigan Bayan. At abayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa X30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Radio Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa X30 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
13: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
2: Ang oras, 9 na minuto bago mag alas 8 ng gabi.
13: DZMM, numero uno sa aksyon!
14: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
16: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Hello, attorney!
19: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
18: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
13: Hello, attorney!
18: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
13: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa 630. TV Patrol sa DZMM.
20: DZMM, napakahalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
21: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Inaabangan na ang pagdala kay Senator Jinggoy Estrada sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, kung saan din nakapiit ang iba pang akusado sa sinasabing anomalya sa flood control projects. At live mula Quezon City na Fire Patrol, Johnson Manabat. Johnson, kamustang sitwasyon?
1: Karan ilang sandali at ilang minuto mula ngayon, inaasang darating na dito sa Payatas Road ang convoy ng Philippine National Police at ng Sandigan Bayan Anti-Graft Court. Dala si Senador Jinggoy Estrada mula dun sa tanggapan na Anti-Graft Court matapos na mailalim sa booking procedures. Dito kasi ipinag-utos ng Sandigan Bayan na makulong ang senador na naharap sa kasong graft at pandarambong o plunder. Nagugat ito sa inihaing reklamo ng tanggapan ng Ombudsman kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control project. Sa utos din ng Sandigan Bayan 5th Division, dito rin ikukulong sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Assistant District Engineer Denriel Cesar Cortuna, District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. na mga kapwa akusado ni Senador Estrada. Bago mag-alas 6 kanina, nang makarating sa Anti-Graft Court si Estrada para sa tinatawag na return ng warrant of arrest sa 5th Division ng Anti-Graft Court, kung saan siya sumailalim sa booking procedure. Naharap si Estrada sa 2 counts ng kasong graft. Una na ikinulong dito si dating Senador Ramon Buang Revilla Jr. dahil naman sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa ngayon, Karen, inaabangan pa natin ang sinumang opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology para malaman kung ano bang magiging treatment ng BJMP kay Senador Estrada. Meron ba siyang makakasama sa kulungan at ang posibilidad na sila ba'y magkikita ng kanyang kaibigang si dating Senador Buang Revilla Jr. Karen.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat.
2: Tinalakay po ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio ang issue sa South China Sea at sektor ng enerhiya. Sa kanyang social media post, sinabi po ng Pangulo na naging produktibo at tumutok sa ilang critical na regional at economic priorities ang kanilang pag-uusap sa telepono ni Rubio. Inanunsyo naman ni U.S. State Department ang commitment nito sa pagpapaunlad pa ng tinaguriang Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para maresolba ang mga hamon sa rehiyon. Naganap ang pag-uusap sa telepono ng Pangulo at ni Rubio ilang linggo matapos ang pagbisita ni U.S. State Undersecretary Jacob Helberg sa Pilipinas para silipin ang development ng Pax Silica, isang AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City sa Tarlac. Todo bang ng fans sa pagbabalik primetime ni Coco Martin? Aminado siyang kabado pero confident sa upcoming seryeng Sigabo. May ibinuking naman si Julia Montes tungkol kay Coco. Nagpapatrol MJ Felipe.
3: Coco Martin's Sigabo.
4: Matapos ang announcement ng pilot episode at pagpapakalat ng billboard sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagbe-build up na ang excitement ni Coco Martin at Julia Montes sa kanilang TV comeback sa June 22 na Sigabo.
5: Yung totoo niya, nervous kami. Kasi ganun eh, pag magsisimula ka, syempre hindi mo alam kung ano yung magiging reaksyon ng tao. Ano yung ano. Pero sobra akong confident dito sa ano to, sa project na to. Kasi nakita ko na eh, nag-edit na ako, okay. Nakita ko na yung mga fight, yung lahat ng mga ano. Pinagbuhusan talaga namin ng, ano, eh, ng panahon.
4: Kwento ni Coco, malaking tulong ang delay o pagkakaurong ng pag-ere ng Sigabo.
5: Kung dumiretso lang ako, dire-diretso lang ganun. I think kaya naman, pero kasi iba yung nabubusisi mo eh. Eh ganun ako eh, meticuloso ako sa trabaho eh. Kaya sabi ko, sobra akong proud. Ang probinsyano, action, drama. Ang batang kaya po, action, drama. Ito, action, romance, comedy, drama.
6: Magko-comedy ka?
7: Abangan nyo. Ganun
6: kahirap ang buhay.
5: Kasi iniisip ko rin yung mga bata. Sabi ko, nakakalimutan ko yung mga bata. Okay. Nakakalimutan
6: ko yung mga Juan de la Cruz fans mo.
5: Saka, kaya MJ, yung inano natin, yung good values ng mga Pilipino. Gusto ko maibalik natin dito.
4: Nakailang taping days na sina Coco at Julia sa kanilang mga eksena. Pero kamusta nga ba ang ka-eksena at direktor si Coco? lalo pa't mahabang panahon na nang muli silang magsama sa isang serye gaya ng Ikaw Lamang. At sa pagkakataong ito, may halong aksyon ang kanilang material.
6: Stricto, direct.
7: Hindi, si Ko naman, hindi siya stricto na yung term na stricto. Stricto siya sa work kasi syempre yung quality, hindi niya talaga binababa. Pagka nakikita ko na rin siya as director, syempre kinakabahan din ako. Halo-halo rin yung feeling, pero wala, na-amaze lang ako.
6: Ito, honestly ha, sabi mo, perfect, Manuel, genius.
5: Masyado lang ako mahal naman.
6: I know. Perfect, genius, everything. Abi, pressure ka mag-take one lang.
7: Oo. Tapos sa kanya pa naman pag magki-exile na kami, free flowing, 'di ba? Yeah. Tapos parang sasaluhin lang namin yung isa't isa.
5: Actually, nag-a-adlib lang kami. 'Di ba? Sumasabay.
7: Sumasabay. Pero syempre, 'di ba, humaman kinakabahan ako, pero doon nabibuild yung rapport ng characters namin.
4: Sa June 22 na mapapanood ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin kasama si Julia Montes sa Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Wow, exciting naman ito. Ang galing talaga.
8: Ay, hindi mas exciting yung susunod.
0: Oh, exciting to Coco, pero tama. Real life excitement.
8: Alam mo, pero... Akala ko talaga may ano eh, magkaroon ng banggaan ng ideya sa...
0: Pero nakakalungkot na ano ah, nakakalungkot na sa Pilipinas, parang paulit-ulit ito. Isipin nyo na ang na meron tayo mga senador na na inaakusahan ng anumang uri ng pagnanakaw. Dapat walang ganun, di ba?
8: Pero remember, in fairness naman, akusasyon pa lang po ito. Oh, at sa mga naunang kaso niya, na-acquit po siya.
0: Yeah.
8: Ito panibagong akusasyon.
0: Yeah. Pero sana tumaas ang standard at antas ng lahat ng ating mga public officials. Diba?
8: Yung force majeure ngayon, hindi natin ma-define ng maayos eh.
0: Diba? Force majeure, ano daw yun? If you are forced.
9: Malay mo naman, dahil diba sabi nila, iba na daw bumoto yung kabataan ngayon, diba?
0: Oo.
9: Malay mo naman, mas maayos. Pero hindi ko alam kung maaabutan pa natin
8: sa
9: yung pagbabago.
8: Sa 2028,
9: pa ba natin yung pagbabago?
8: Yeah. Mm-hmm. Pero tinan yung nangyari po, nag-aantay yung minority, ay yung minority ngayon, walang nagagawa.
0: Oo, pwede ba yun? Yan ang tanong ko. Kung, mag-isisyon na lang na kanselado ang sesyon.
8: Hindi, wala talaga kasi wala nga naumpisan dahil walang Senate President.
0: Eh, yun nga, pwede bang gawin yun? Eh, paano yung taong bayan? Sinisweldohan po natin yun sila. Na. Pwede ba kayo magdesisyon na wag? O, diba? Yun ang mga tanong lang po ito, ha?
8: Walang quorum.
0: Diba? Kung gusto, diba? O ano, papaalisin mo na kami. Ngayong mainit ang ulo ko. Ngayong galit na. Matapos mo sabihin, ikaw talaga.
8: Sige na, partner. Go na. Huwag ka na magalit. Nalunisan na naman tayo.
9: Lunes na lunes.
0: Diba? At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo tuloy-tuloy. Ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
8: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: 3 minuto makalipas ang 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: pagkaservisyo at kapamilya ay alas 8 na po. Ibig sabihin...
1: Spot Report! Spot Report!
0: Spot Report na po. Aba, ngayon po ay araw, unang araw ng buwan ng Hunyo ng taong 2026, Lunes na Lunes, at nalunisan ang lahat. Aba, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ang ala naman po ni Jeff Caparaz, ako po si Radyo Patrol Christian Yosores.
0: Kami po inyong makakasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa...
1: Spot Report!
0: Bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at bawat anggulo, aba, may tanong ho na dapat sagutin.
2: Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat po ninyong malaman. Ako po si Christian Yosores.
0: At lahat nga ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito po ang
1: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Mga kasibis at kapamilya, kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Renta at sabay napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel.
2: Kami po ang inyong kapamilya at kaservisyo sa pagdutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report, una ang seguridad ninyo.
0: Para po sa inyong mensahe ay maaari po kayo magparating sa amin at makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi. Aba, sa pamagitan ho yan ang aming DZMM Viber line na 0919-278-3000. Ulitin ko!
2: 0919-278-3000. At syempre pwedeng-pwede rin po sa mga social media pages ng DZMM, sa at DZMM Teleradio sa YouTube, sa Facebook, pati po sa TikTok. Mag-follow at mag-like po kayo.
0: Ako partner, eh ngayong araw napakaraming nangyari.
2: Sabi mo nga, nalunisan.
0: Nalunisan, kaliwat kanan ho ang mga naganap o kaganapan po dito sa ating bansa ngayon ha. Meron dyan sa Senado, meron sa Campo Crame.
2: Meron din sa Sandigan Bayan, meron din pong nag-abang kanina sa Malacañang. Mm-hmm. At ito pong lahat ay may kinalaman doon sa paglalabas na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan, kaugnay ng kasong plunder naman kay Senator Jinggoy Estrada.
0: Correct.
2: Last Friday kasi may nilabas na arrest warrant pero para po sa kasong graft, at yun ay bailable, nakapagpiansa si Senator Jinggoy that time. Pero ito kasing kasong plunder ay non-bailable. Ibig sabihin, kapag siya ay naaresto, siya ay diretso agad sa facility at hindi siya maaaring magpiyansa hanggang hindi natatapos yung paglilitis ng kaso.
0: Oh, alam mo, party, pumuko nga ng pansin kanina yung naging ano ba to, pagharang ba to o parang bahagyang pag-question ni Senate President Alan Peter Cayetano doon sa ginawang pag-aresto ng CIDG at ng DILG kay Senator Jinggoy Estrada na siya namang nagsabi kusang loob siyang sumusuko sa mga otoridad dahil nga sa kanya kinakarap na kasong plunder.
2: Siguro sinubukan lang ni SP Cayetano na gamitin din yung kanyang kapangyarihan bilang nasa jurisdiction naman ng Senado nangyari yung sitwasyon kanina. Pero na may mga narinig din tayong strong words mula din kay Secretary Remulla na kanyang sinasabi ay the last time na hinayaan nilang in custody ng Senado ang isang senador na nakaharap sa isang kaso, nakatakas.
0: Ayan
2: kaya
0: na.
2: This time, hindi na nila papayagang makatakas or mangyari din yung parehong insidente.
0: Correct. Ay, kaugnay ho niyan, hingi tayo ng update mula sa ating mga kaserbisyo at mga radyo patrol mula sa labas ng ating himpilan.
2: Punta muna tayo sa Senado dahil po yung mga minority senators ay umalis na po ng session hall. Punta natin dyan si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, good evening.
3: Tapos ang higit dalawang oras na paghihintay, lumabas na ng session hall ang mga minority senator. Pasado alas 7 ng gabi, naglumabas sila sa session hall kasunod ng post sa social media ni Senate President Alan Peter Cayetano na humihikayat sa Senate Minority na makiisa sa pagkataguyod ng independence ng Senado. Sabi ni Senator Win Gasalian, may paglabag sa rules dahil hindi pwedeng suspindihin ang sesyon nang walang konsultasyon.
4: So, Ang gusto namin magtrabaho and we demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng forum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer yung open ng session para magtrabaho tayo.
5: Sir, sabi, if you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado?
6: Saan panawagan niya?
5: It's never happened. Huh? 14 years ako sa Senado. Ano pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer?
3: Bago naman kumalis ng session hall, nagpa-picture ang minority senators at pinaawit muna nila ang guest choir ngayong araw. Bumisita rin sa Senado si Professor Winnie Monsod para manood sana ng session.
7: Tell me, is witnessing, is accompanying Senator Estrada to wherever he's going, is that more important than presiding over a Senate session?
3: Bago naman lumabas sa session hall ay nagsuot ng placards ang grupo ni Monsod na ang nakasulat ay serve with integrity. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng isang flash report mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
8: Mars, dumating na nga dito sa Sandigan Bayan si Senator Jenggoy Estrada para sa kanyang dumating na dito sa may New Quezon City Jail sa Payatas si Senator Jenggoy Estrada matapos ang halos 2 oras niyang booking procedure sa Sandigan Bayan kaugnayan ng inisyong warrant of arrest sa kanya para sa kaso niyang plunder. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam sa media matapos lumabas sa gusali ng Sandigan Bayan kasama yung kanyang may bahay at ilang kaanak at mga staff. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Noel Austria, nagtagal sa Sandigan Bayan ang senador dahil inantay pa yung official na commitment order para malaman kung saan ide-detene ang senador. Bago ang paglabas si Estrada sa Sandigan Bayan, nauna sa kanya yung mga kapwa niya akusado sa kaso ng mga dating DPWH engineers. Yan yung sina dating DPWH Assistant Engineer Denrel Cesar Sanchez Fortuna at Manny Bumagat Bulusan na nauna nang nagtugo sa Sandigan Bayan kanina at nauna na rin dito sa may New Quezon City Jail. Patuloy pa rin natin inaalam kung lumutang na ba yung isa pang akusado na pinapa-arrest ng korte na dating DPWH engineer din na si Attorney Arturo Lombres Gonzalez Jr. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa X-Trentayan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Jom, isang mabilis na katanungan lang, ilan na yung mga nakadetene dyan sa New Quezon City Jail?
8: Mayroon, base doon sa mga narinig natin kanina mula din sa mga opisyal ng korte na sa Sandigan Bayan kanina, doon sa 5 pinapa-aresto ng Sandigan Bayan, 3 na yung nandito ngayon. No? Gaya ng nabanggit ko, yung nauna dito, yung Denrel Fortuna at Manny Bulusan ng mga assistant engineers ng DPWH. At ngayon lang, kararating lang ni Senator Jenggoy Estrada, lulan ng convoy ng mula sa PNP-CIDG.
2: Oh, Jom, would you know lang kung ano ang magiging proseso pa dahil nandiyan na sa facility si Senator Jenggoy, may mga pagdadaanan pa ba sa diyang procedure, documentation bago siya ma-settle sa kung saang selda siya mailalagay?
8: Yan yung patuloy pa nating inaalam sa mga oras na to kasi after ng kanyang pagdala dito ng convoy, agad-agad dumiretso yung sasakyan niya doon sa may loob nitong Quezon City Jail Mall male dormitory. No? At inaantabayanan natin ngayon sa mga oras na to yung paglabas ng kanyang abogado para malaman natin kung saang selda ba idedetene si Senator Estrada at kung may chance ba na magkasama sila ng kanyang kaibigan na si dating Senador Bong Revilla Jr.
2: Pero most likely, ngayong gabi, diyan na magpapalipas ng magdamag si Senator Jenggoy.
8: Oo, Kristen, yan kasi yung nakalagay doon sa commitment order na halos 2 oras ding inantay ng kampo niya sa Sandigan Bayan. At patunay lang ito doon sa nauna nating flash report kanina na kung saan kinumpirma nga na dito magpapalipas, dito dadalhin habang dinidinig yung kanyang mga kaso sa Sandigan Bayan. Kung matatandaan natin, bago pa ang lahat ng ito, una nang sinabi ni Secretary of the DILG Secretary John Petremulla na dito sa Quezon City Jail sa Payatas, dadalihin o ilalagak yung mga akusado o dawit dun sa maanumalyang flood control project habang dinidinig yung kanilang mga kaso sa Sandigan Bayan.
0: Wala naman siya, John, na medical concerns kasi I understand nung mga nakaraang partner, sabi ni SILG Remulla, may iniinda o may concern na ni replacement itong si Senator Jinggoy. Wala namang ganon na pwede makahamper dito sa tuluyan niyang pagkaka-PF dyan sa New Quezon City Jail, John.
8: Marlene, alam mo, isa yan dun sa mga inaabangan din natin. No? Kasi gaya nga nang nabanggit na kanya ring abogado na si Attorney Noel Austria, may iniindang sakit sa tuhod itong si Senator Estrada. Inaalam natin ngayon kung dahil ba sa kondisyon na yan, posibleng sa ospital muna dalhin si Senator Estrada. Gaya nga nang nangyari din kay ex-DWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa ito naman, ang iniinda naman ito ay mataas na blood pressure.
0: Ano? Hypertension. Alright. Sige, without maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
0: Report about mga pro at anti-impeachment matyagang nagsagawa ng programa ngayong gabi dyan ho sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
6: Marlene Tristan, hindi alintana ng mga pro at anti-impeachment group ang manakanakang pag-ulan sa labas ng Senado sa kanilang mga isinagawang programa. Maipakita lang ang kanilang suporta at mga ipinananawagan. Idinaan ng mga pro-impeachment group sa pag-indak ang kanilang panawagan sa Senado na i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa mga umano'y naging paglabag nito sa bayan. Habang ang mga pro-Duterte supporter naman na tutol sa pagpapatalsik sa pwesto sa pangalawang pangulo ay magkahawak ang mga kamay at umaawit sa saliw ng awiting magkaisa na nauso noong 1987 EDSA People Power Revolution. Bukod nga dun sa arestuhan na nangyari kanina, ay ngayon din yung araw ng deadline ni VP Sara Duterte para sumagot doon sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Patuloy pa rin na nananatili dito sa labas ng Senado at nagpapakita ng kanilang suporta sa pangalawang pangulo yung mga pro-Duterte supporter. At bukod nga kay pangalawang pangulong Vice President Sara Duterte ay nagpapakita din sila ng suporta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na hanggang ngayon ay tinutugis pa rin ng mga otoridad. Nakaposisyon naman dito sa paligid ng Senado ang mga pulis para patuloy pa rin bantayan yung kaayusan at seguridad dito sa lugar. Abiso po sa mga motorista, bagamat maluwag ang dalawang lane ng Jokdo Boulevard ay makakaranas po kayo ng kaunting pagbagal, partikular na sa tapat ng Senado dahil okupado po ng mga Duterte supporter ang dalawang linya ng northbound lane ng Jokdo Boulevard. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Reports. Spot Reports.
0: Samantala sa nagpapatuloy nating balitaan, dumako na tayo sa mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Mga kapamilya, voluntaryong sumuko sa CIDG si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder. Sa press conference bago sumuko sa mga otoridad, sinabi ni Estrada na hindi niya hihilinging isailalim siya sa kustodiya ng Senado at ipagtatanggol niya ang kanyang sarili sa hukuman para patunayang walang basihan ang mga paratang sa kanya. Iniutos din ni Estrada sa Senate Secretary na hindi siya pasahurin para patunayan sa publikong hindi siya makikinabang sa pondo ng bayan. Binanggit din ng senador na mananatili siya sa mayorya ng Senado. Bago niyan, naghain ng omnibus motion ang kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan kaninang umaga para ipagpaliban ang paglabas ng arrest warrant at ibasura ang mga kasong plunder at graft. Biyernes, nang magpiyansa si Estrada sa kasong graft matapos maglabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 2nd Division.
1: Spot Report!
0: Samantala, nakatakda namang ikulong sa New Quezon City Jail o naikulong na ho, nadala na po sa New Quezon City Jail si Senator Jingoy Estrada. Aba, dumating na ho yan kanina sa Sandigan Bayan at yan nga ho yung naiulat ni Radyo Patrol o Jom Garner kanina kung saan inaantabayan at parehan ng mga dagdag na update kung sa ilalim pa sa kaukulang mga proseso o kung may iniindabang karamdaman si Senator Estrada kaugnay nga dito sa kanyang pagkakaaresto dahil sa kasong plunder.
1: Spot Report.
2: Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Pasado alas 4 ng hapon, naghain ng sagot ang kampo ni VP Sara sa articles of impeachment na inilagay sa 50 pahinang kopyang sagot sa mga maleta. Sa inilabas na executive summary, kinesyon ng defense team ang sinasabing paglilites na ginawa ng House Justice Committee na hindi naman umano kabilang sa mandatong nakasaad sa saligang batas. Ayon pa sa tagapagsalita ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, maituturing ng pagharap sa paglilites ang pagsagot ng Vice Presidente sa impeachment. Kahit hindi ba tiyak kung personal dadalo at haharap sa Senate Impeachment Court ang pangalawang pangulo. Nauna nang sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na posibleng simulan sa ang impeachment trial sa July 6. Handa naman ang House Prosecution Team na magkomento sa isinumiteng tugon ni VP Sara na target maisumite ngayong Linggo.
1: Spot Report!
0: Sa ibang balita, 4 na individual ang ipinasampina ng NBI para magpaliwanag sa sinasabing pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong May 14 ng madaling araw. Kabilang dito sina suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, tuhin ni Senator Robin Padilla na si Virgilio Carino, at gayon din ang Deputy Chief of Staff ng Senador na si Jean Robles, na una nang sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa DOJ si Padilla na umaming sumabay sa kanya si De La Rosa pag-alis ng Senado at ibinaba sa Makati. Pero walang ideya kung saan sunod na nagpunta ang senador. Kukonsultahin naman ng NBI ang DOJ kung panadalhan ng sampina ang misis ni De La Rosa na si Nancy, na nauna nang umapilas na sa hudikatura na huwag isuko ang mister sa International Criminal Court.
1: Report.
2: Sa ibang balita, nahulog ang babaeng hiker matapos magpa-picture sa bahagi ng Mount Apo Trail sa Santa Cruz, Davao del Sur. Paahon ang 37 anyos na biktima kasama ang iba pang climber nang magpa-picture sa malalaking bato malapit sa tinaguriang White Sand. Bigla umanong umihip ang malakas na hangin kaya nawala ng balanse ang biktima at nahulog sa bangin na may lalim na 30 metro. Inabot ng 5 oras ang rescue at pagbiyahe sa biktima hanggang campsite dahil sa terrain ng bundok. Nagtamo ng injury sa ulo, likod at balikat ang hiker na agad dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan.
1: Spot Report!
0: Good news muna mga kapamilya! Kasado na ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas! Sa anunsyo ng Department of Energy, pinakamalaki ang bawas presyo sa kerosene na halos 11 pesos kada litro, mayigit 9 na piso naman sa diesel, habang mayigit 4 pesos sa gasolina. Una nang bumaba ang presyuhan sa world market dahil sa positibong takbo ng negosasyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika.
1: Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report! Panahon Patrol!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na update patungkol po sa ating sitwasyon ng ating panahon mula sa ating pag-asa weather forecaster na si Sir Dan Villamil. Good evening po, Dan, Marlene po at Christian sa Spot Report.
2: Hi Sir Dan, good evening.
9: Yes, so good evening po at sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. So kaninang umaga, ilumabas na nga ng PAR itong si Bagyong Doming. Gayun pa man, patuloy nitong pinapairal or pinapalakas yung ating southwest monsoon na habagat na kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya for Metro Manila and most of Luzon, pati na rin dito sa area ng Western Visayas, asan pa rin po natin itong mataas sa tsansa na makakaulapan at makakalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Pinakamaapektuhan pa rin ng habagat itong kanlurang bahagi ng Luzon, particular na sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya generally itong western section po ng ating bansa, maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides, dulot ng mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particularly over Mindanao and the rest of Visayas, pagpapatuloy naman yung bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nataas. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards na extreme northern Luzon, dahil posible pa rin dyan yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Don Villamil Gulat.
2: Apo sir Dan, kasi itong maghapon or nitong hapon hanggang ngayong gabi, tuloy-tuloy yung pag-ulan sa ilang parts ng Metro Manila. Ito ba ay dulot ng habagat o thunderstorm lang po ito?
9: Dulot po ito ng ating southwest monsoon. So in terms of intensity, asahan natin na starting tomorrow, mas lalakas pa yung mga pag-ulan, especially sa case po ng Metro Manila.
2: At specifically yan, Sir Dan, pag mga bandang hapon.
9: Opo, yung characteristic ng habagat, nagsisimula yung mga pag-ulan hapon, posible magtagal yung mga pahintong-hintong pag-ulan hanggang madaling araw. Tapos, tulad nung kanina, makakaroon tayo ng breaks ng mga pag-ulan umaga hanggang sa tanghali.
2: Pero sa mga susunod na araw naman po ay, ano ba, masisilahin pa rin ba natin ang araw o expect na natin na medyo ganito po ang trend ng panahon kahit walang
9: bagyo? Ganito na po talaga, no, since nag-declare na tayo ng onset ng habagat. So for this episode, at least for this case, posible magtagal yung mga pag-ulan na ito hanggang Wednesday or Thursday for Metro Manila.
2: Alright, Sir Dan, maraming salamat. Ingat po.
9: Thank you po and good evening.
2: Si Sir Dan Villamil ang ating Pag-asa weather forecaster.
1: Spot Report! Spot Report! Spot Report sa DZMM.
0: 26. Ay, naka partner. Eh, bukod nga pala. Eh, actually, kanina nga, no, inuulan tayo habang naghahabol tayo sa convoy ni Senator Estrada. Nandumanin yes. Na to sa Campo Crame. Eh, actually, partner.
2: Parang mas nagpahirap yun sa mga nagtatrabaho kanina.
0: Totoo, partner. Actually, sabi nga namin kanina, eh, baka lahat kami sabay-sabay din magkaubo at magkasipon nang dahil doon sa bahagi dahil doon sa naranasan pag-ulan sa kasagsagan nga ng paghahabol namin. Actually, partner, eto nga, noong time nga nung nag-aabang kami kay Senator Estrada na dumating sa Campo Crame, doon kasi kami nakaabang sa CIDG-NCR office kung saan sumuko si...
2: Pero sa loob ng Crame lang din yun.
0: Sa loob din yun ng Crame, partner. Magkahiwalay kasi ang tanggapan ng CIDG headquarters, yung mismo main, at yung CIDG-NCR. Eh kanina nga, partner, doon kami nakaabang sa CIDG-NCR kasi doon sumuko si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya akala namin doon din magtutulong. Tungo. Eh,
2: saan nagpunta si Estrada?
0: Sa mismong headquarters. Kaya lahat ng media ay gatakbo talaga nung mula sa CIDG-NCR hanggang doon sa CIDG headquarters. At ito na nga, nung nakarating na nga doon sa headquarters sa CIDG, nabasag yung pintuan,
2: nahita
0: yung glass
2: yun.
0: Door.
2: Oo.
0: Kasi nga nagkaroon
2: pintuan
0: ng gitgitan.
2: Pintuan entrance yun nung mismong CIDG
0: yes.
2: Main office.
0: Oo, entrance yun. Nagkaroon kasi ng gitgitan. Paano ba naman kasi nakasara ang pintuan, partner, nung time na yun. At syempre nga, sa dinami-rami ng media po na gusto makakuha ng magandang video at larawan, nagkagit-gitan kasi hinaharangan din ng mga tauhan ng CIDG.
2: Nauwi pa sa disgrasya. Pero wala namang sugatan or injured sa mga kasama natin.
0: Kanina nakausap ko si PNP Chief Nartate. Sasabi niya, may isa raw na sugatan. Pero kinukumpirma pa natin, hingi tayo ng update sa PNP bukas siguro kung meron na silang report para kamustahin kung ilan ba yung talaga yung nasugatan. Kasi ang napaulat lang kanina, parang isa nasugatan sa kama dahil nahati yung yung glass door.
2: Pero dito, concerning lang sa kasong to, kay Senator Estrada, kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, may iba pa bang, let's say, at large, or kailangang sumuko, or ipinaaaresto?
0: Well, part na tinanong natin niya kanina kay Interior Secretary John Vic Remulyang, sabi niya, all accounted na yung lahat ng nakaakusado doon sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Mm-hmm. Pero ngayon, ang hinihintay, kagaya nga na nabanggit ni Radyo Patrol John Garner kanina, hinihintay kung lahat ba sila ipipiit sa New Quezon City Jail. Kasi understand, parang si Senator Jinggoy at yung isang DPWH official din, yung nandun pa lamang sa New Quezon City Jail, di ba?
2: When you say all are accounted, ba, ibig sabihin lahat yun ay nasa custody na ng pulisya, hawak na nila yung mga individuals na yun.
0: Yes, so kasi kung, if I remember it right, partner, nung press conference, ang nabanggit ni, nung press conference na nung mahapon mismo, nabanggit ni Secretary Remulyan na that time, papunta na lahat sa Sandigan Bayan yung mga akusado doon nga
2: so,
0: sa
2: ang next na natin aabangan ay kung yung ma-final lang na mailagay sila sa kanya-kanyang detention facilities. Correct. Kung saan sila i-assign or saan sila expected na manatili habang nililitis yung kabuuan ng kanilang kaso.
0: Tama, partner. Okay. At bukod dyan, syempre marami po tayong pag-uusapan dito po sa Spot Report. Hihingi tayo, of course, ng update patungkol po doon sa impeachment process para po kay Vice President Sara Duterte. At may isa po tayong kasong tututukan mamaya. May makakausap po tayo mula sa paligparin ng Philippine National Police. Yan po ang inyong abangan. Dito lamang sa
1: Spot Report!
0: 8:30 magabalik po ang Spot Report. Makalipas sila mga paalala. Oras 8:30.
10: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Your bill, sir.
13: What? 14,000 pesos for dinner?
12: 1,400 only, sir.
14: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
14: EO, love your eyes.
15: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac. Featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
16: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
17: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Ang December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
21: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
26: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive

0: Balika natin ang Senado dahil si Senator Alan Peter Cayetano hinamon ang minority bloc na ipagtanggol ang kalayaan ng Senado. Marita mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
1: Hinibok ni Senate President Alan Peter Cayetano ngayong Lunes ang 11 miyembro ng minority bloc na ipagtanggol ang kalayaan ng Senado at huwag hayaang maimpluwensyahan ng politika ang direksyon ng institusyon. Ipinayag ito ni Cayetano matapos maglabas sa Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada, isang miyembro ng majority bloc, dahil sa mga kasong plunder at graft kaugnay na umano'y pagkakasangkot niya sa flood control scam. Bago siya voluntaryong sumuko sa Camp Crame, ibinunyag ni Estrada sa isang press conference kanina na ginamit umano ang mga kaso laban sa kanya upang pilitin siyang umalis sa majority bloc at lumipat sa minority, isang alok na kanyang tinanggihan sa kanyang pahayag. Binigyan din ni Cayetano na mga kapwa senador na tanging sa Senado lamang dapat ang usapin ng liderato nito at dapat malagot lang ang institusyon sa Diyos at sa tao. Nanawagan si Cayetano sa minority bloc na makiisa sa Senado sa pagkatanggol ng kalayaan nito. Hayaan anyang manahimik ang Senado ng sama-sama upang mapatanong ang bayan kung bakit mas pinili ng isang kapantay na sangayin ng pamahalaan na manahimik kaysa makapaglingkod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Robert! Robert?
1: Yes.
2: Oo, yung pagtungo ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano sa Campo Crame kanina para samahan si Senator Jinggoy Estrada, ito ba'y bahagi para nung kanyang panawagan sa minority bloc na ipagtanggol nga ang kalayaan ng Senado?
1: Posible na ang nire-refer kasi ng Senate President sa kanyang statement na ipinost sa social media, particularly sa Facebook, ay yung nangyaring pag-aresto kanina kay Senator Jinggoy Estrada sa 6th floor ng Senado. Doon sa video kasi ng ipinakita ay nagtatalo si Senator Alan Peter Cayetano at si DIND Secretary John Vic Remulla, kung saan gusto ng DILG at ng CIDG na arestuhin ang senador, lalo't voluntary naman ito sumusuko, pero si Senator o si SP Cayetano maririnig na ang sinasabi niya ay sa labas na lamang dahil hindi pa nangyari na nagkaroon ng pag-aresto dito sa Senado. Pero nakalaunan ay naging maayos naman ang lahat. Binasahan pa rin siya ng kanyang Miranda rights at pagkatapos hindi naman siya pinusasan at pinagbigyan naman na makapagsalita at magbigay ng statement sa media, bagamat hindi na nag-entertain na kanyang sagot at pagkatapos ay idinaretso na siya sa Campo Crame. Choice ng Senate President na sumama kay Senator Jinggoy Estrada at kung hindi yung iba pang majority senators, kay Senator Amy Marcos, Senator Marculeta, nakita rin namin sila kanina na bumaba doon sa ground kung saan nga ay nung naipatupad na yung arrest matapos yung kanyang pahayag at idinerecho na dyan sa Campo Crame, Marlene.
2: Tito, marami salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Samantala, kumuha naman tayo ng isang nagmamadaling balita.
3: DZMM, Radyo Patrol. Flash
2: Report! Meron pong flash report ang ating correspondent na si Cesar Galassi mula po sa Nueva Ecija. Cesar?
4: Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 35.4 milyong halaga ng hinihinalang smuggled na sibuyas at bawang sa barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija ngayong Lunes ng hapon. Pinangunahan ng Bureau of Customs o BOC, katuwang ang National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang operasyon kung saan nadiskubre ang libo-libong sako ng imported na produktong agrikultura na hinihila ng illegal na ipinasok sa bansa. Kabilang sa mga nakumpiska, ang 6,088 na sako ng dilaw na sibuyas mula sa Holland, 4,860 na sako ng dilaw at pulang sibuyas mula sa China, at 12,350 na sako ng bawang mula rin sa China. Tinatayang umaabot sa 35.44 milyon ang kabuang halaga ng mga nasabing produkto. Ayon sa BOC, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad hinggil sa umunoy agriculture.

0: chemical smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Naglabas na ang ahensya ng warrant of seizure and detention laban sa mga nakumpiskang produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga individual na nasa likod ng ilegal na pag-aangkat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ako si Cesar Galassi para sa DZMM.
1: Cesar! Cesar?
0: Yes.
1: Ibig sabihin, kung hinahanap pa yung mga nasagot, walang na-arresto kahit isa na posibleng suspect dyan sa milyong-milyong smuggled na sibuyas at garlic or bawang?
0: Yes, Marlene, no? Sa ngayon ay wala pang kinukumpirmang na-arresto dito sa pagkakadiskubre o pagkakatuklas nitong storage facility. And sa ngayon ay ongoing na investigation kung sino nga ba yung nasa likod nitong nasabing illegal na activity doon, Marlene.
1: Pero may mga lead na, Cesar, kung sino ang mga nasa likod ng operation niya. Kasi sabi mo, possible galing sa China. At ipinusta dito sa Pilipinas itong mga smuggled na produktong ito?
0: Yes, actually yung sibuyas na dilaw ay galing sa Holland. Yung sibuyas na red ay galing sa China. At yung mga bawang ay galing sa China. At sa ngayon, wala pa kasing binanggit na pangalan. At sa ngayon, wala ding binabanggit kung sino nga ba yung persons of interest dito. Pero kung pagbabasehan yung statement na ginawa kanina ng mga otoridad, meron na silang mga tinitingnang tao o di kaya grupo na posibleng nasa likod nga nitong illegal na gawain.
1: Ito daw mga tinitingnan nilang mga tao. Ito ba yung mga Chinese national or mga Pinoy din? Ano ang sabi?
0: Sa ngayon, wala pang confirmation no, kung Chinese national o kung anong nationality nitong mga persons of interest sa ngayon. Kasi ongoing pa lamang yung investigation and kanikaninang hapon na discover ito. At sa mga susunod na araw, posibleng magpalabas din ng mga pangalan kung sino-sino nga ba yung mga posibleng nasa likod nga nitong nasabing aktibidad.
1: Natukoy kung saan ibinabagsak itong mga smuggled onions and garlic na to, Cesar?
0: Sa ngayon, ang nabanggit sa atin ay dito nga dinadala no, doon sa may storage facility. And sa ngayon, inaalam pa kung paano nga ba dinidispose itong nasabing mga agricultural products kung saang-saang mga probinsya ito dinadala sa ngayon.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong oras at report, Cesar Galassi mula sa Nueva Ecija.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Spot Report.
3: Hoy, di ba kung maaalala natin
2: katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report.
1: You were saying, partner.
3: Meron tayong, di bang, ano na, yung mas mahigpit ng Anti-Agricultural Smuggling Act.
1: Totoo yan.
3: Na mas mabigat na po yung parusa dyan. So kung sinasabi na wala pa, no, hindi pa mag-figure out kung sino yung mga nasa likod ng mga smuggled na agri-products na yun, ako, matakot mo kayo kasi mas mabigat po yung parusa ngayon doon sa bagong amendment na batas sa agri-smuggling.
1: Oh, at saka, partner, yung fact pa lamang na sunod-sunod yung mga na-aresto ng mga otoridad, ng mga kanilang nakukulimbat, na didiskubre ng mga operasyon ng illegal at mga smuggled na mga produkto. Eh, ibig sabihin ko, epektibo yung pinapaigting na operasyon ng mga otoridad at pamahalaan para masupunan yung ganyang mga illegal na gawain.
3: At hindi pwede makalusot yan ng hindi napahihintulutan na kung sino mang connection nila o meron silang kakilala mula sa mga ahensya na maaaring pinagdaanan po ng mga shipment na yan. Kaya yun ang mahalaga ding maimbestigan at malaman kung paanong nakalusot. Kasi wala tayong pinag-uusapang smuggled agri-products kung in the first place naharang agad yan doon sa mga port of entry, hindi
1: ba? Tama. Isipin mo na, partner, kung gaano kalaki yung mga nawawala sa ating magsasaka. Sa ating mga magsasaka na talagang umaaray ngayon dahil sa taas na presyo ng produktong petrolyo, umaaray dahil sa sitwasyon ng panahon at umaaray sa kanilang mga pinaghihirapan dyan sa kanilang pag-asaka na naduduga dahil po dito sa mga talamak talaga na smuggling, particular na sa mga agricultural products, partner.
3: Oo.
1: Ay nako, talagang sana ay masolusyunan yan at masugpo dahil lalong-lalo na itong nabanggit ni Cesar at mga possible na galing sa ibang bansa at may possibility rin ni imbestiga pa ng mga authorities kung mga foreign nationals yung nasa likod din doon. Dahil kung alam partner, sa mga nakalipas na mga report, yung mga smuggled products na yan ay talagang kadalasan mga foreign nationals ang mga nasa likod ng mga yan.
3: We hope, I think tomorrow kung may mailalabas ding pahayag ang Department of Agriculture kung ano rin ang partisipasyon nila sa pag-iimbestiga at kamusta yung monitoring natin sa mga agri-products. Lalo pa't ano, di ba may bantangan ng medyo malalang El Nino. So apektado ang mga taniman natin, ang mga agri-products natin. So hindi naman din dapat maging hudyat yon o maging signal para hayaan natin makapasok yung mga illegal na mga agri-products.
1: Ayan. Ay, naku po. Dito po sa Spot Report, ha? Maraming po tayo pag-uusapan. Maya-maya lamang. Sinusubukan natin kumuha ng mga eksperto para makausap po tayo dyan sa aming pinangako kaugnay po sa Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Maya-maya lamang po magabalik po ang Spot Report. Makalipas ang ilang mga paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports. Spot Report. Spot Report.
1: 48, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Sa ngalan po ni Jeff Caparaso, opo si Christian Yosores.
1: At sa mga oras na po ito, makakausap na natin sa kabilang linya si Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List at miyembro rin ho ng House Committee on Justice. Kayo na rin po, Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Aba, ang pag-uusapan po natin kaugnay po sa ipinoprosesong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, partner, meron na naging tugon ang kampo ng Vice Presidente patungkol dito at ang kanyang hiling ay ipinababasura yung kanyang articles of yung articles of impeachment laban sa kanya. Hingi tayo ng opinion, reaction kay Congressman Redon. Good evening po Sir Marlene po at Christian sa Spot Report.
3: Hi Kong, good evening.
14: Hi, good evening. Teka mo na, bagong lahat ay Marlene, ano nangyari sa'yo kanina?
1: Bakit hi, nako Kong.
14: Akala ko ikaw na yung magiging balita.
1: Kasi naman Kong, sa kaliit kong taong to ay nagit-git ako doon sa CIDG.
3: Naipit
1: po Kong at ay, nakabasag na nga ho ng glass door habang binibakunok.
3: Nakabantay din talaga sila Kong kanina
1: si Congressman
3: sa atin.
1: Redon, nakakaloka.
14: Okay, buti ka.
3: Salamat po.
1: Thank you, sir. Ito na nga, Congressman, hihingi ho kami ng reaction sa inyo doon po sa tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na pinababasura raw ho yung mga articles of, yung articles of impeachment na anihain po laban sa kanya. Ano ho ang inyong naging reaction dito?
14: Well, nakita ko po yung executive summary tapos binasa ho namin yung po mga paunang mga talata, no? Pero alam po ninyo, parang wala namang bago. Ang sabi ko nga ako kanina, parang rehash po ito. Noon po nga non-answer na atin pong pangalang pangulo, doon po sa House Committee Justice Proceedings, no? So, wala akong masyadong bago. Nag-raise pa rin siya ng constitutional questions doon po sa validity ng proceedings sa House at ngayon po dito sa Senado na. Pero alam po ninyo, very curiously, hindi po binabanggit ng atin pong pangalang pangulo yung pong usapin po ng threats na ginawa po niya laban sa Pangulo ng Pilipinas, no? Ito po ay isang bagay na nangyari within yung pong term na atin pong pangalawang Pangulo at natahon ng taong bayan dahil inilunsad po ito sa isang presko, no? Nung pong panahon po na yun. So, curiously, hindi po ito nababanggit. Lalo tigit, maraming sinasabi ang kampo na atin pong pangalawang Pangulo na marami daw po doon sa mga aligasyon ay hindi daw within the term of the Vice President.
3: Opo. Yung nakalagay doon sa Executive Secretary Kong, although hindi nga din mention kung ano yung circumstances na yon, pero ang sinasabi, with respect to the allegations of political destabilization, sedition, or purported threats, sinasabi doon na taken out of context daw at hindi daw talaga binanggit ng Vice Presidente yung mga statement na yon.
14: Wala. That will be proven in court, no? In the Senate Impeachment Court. So, we will see them, no, in the pre-trial proceedings and during the trial proper sa July 6 po.
3: Apo. So itong ipinasang tugon kanina po ng kampo ni VP Sara, you can confidently say na makakalusot pa rin po yung ating articles of impeachment despite yung kanilang panawagan na ibasura yung mga articles of impeachment and the fact that yung current slate ngayon ng Senado, lalo na yung sa part ng majority, ay may iba sa kanilang vocal supporter ng Vice Presidente.
14: Wala naman ho masyadong epekto po yun, no? Kasi nataas naman yung pagtitiwala namin sa mga senator judges. Nakikilitisin po nila isa-isa yung ebidensya, dokumento, testimonya nang nakabatay sa katotohanan at sa kanila pong konsensya. So, irrespective of whether they are supporters of Vice President or not, tingin ko naman ho, yan po yung gagawin po nila bilang senator judges.
1: Oo, Congressman, isa doon sa mga ipinunturan ng kampo ng Vice President na prejudge na raw yung outcome nung proceedings ng articles of impeachment. Ano ho ang inyong tugon dito? Totoo ba to, sir? And also, nabanggit nyo nga ho, makaka-apekto pa ba to doon sa mismong pagdaraos po, pagpoproseso ng impeachment trial kay Vice President Duterte?
14: Alam mo yun, hindi ko masyado maintindihan doon sa answer po ng ating pong pangalang Pangulo. Parang wala masyado nagbago doon sa nauna na ho nilang posisyon. Ang totoo naman ho, marami na ho mga nangyari in the course of the House proceedings. And more importantly, pagka sinabi ho nila na prejudge po ito pong bagay na ito, ibig sabihin, wala hong kahit anong mga dokumento, ebidensya, nilumabas doon sa House part, no, of impeachment. Ang dami yung mga lumabas po ng mga dokumento at ebidensya po roon. And more importantly, we cannot say that there is a prejudgment already when in fact, we are proceeding to trial. Hindi ba? the trial itself at the level of the Senate, yan po yung lunsaran ng aktual na ebidensya, paglilitis at lahat po ng mga depensa. At yun pong ilalatag ng prosecution at ng ating pong pangalawang pangulo. So I don't think there is a reason for their side to actually say that we have prejudged the matter altogether. Kasi it will ultimately be on the Senate judges kung dapat ba ma-convict o ma-acquit ang ating pong pangalawang pangulo.
3: Balikan ko lang kung yung binanggit nyo kanina dun sa pagtitiwala ninyo sa ating hanay ng Senator Judges. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit nabanggit po ng inyo pong hanay na mga House Prosecutors na hindi ninyo i-request na may mag-inhibit mula doon sa kanilang hanay kapag nag-go na tayo sa mismong trial?
14: Tama po yun. So, hahayaan po natin syempre na mag-participate ang ating pong lahat ng panig, prosecution, defense, at Senate judges doon po sa pagkilatis po ng bawat aspeto na ebidensya. No? So may kapangyarihan, may karapatan po ang Senate judges na mag-impose ng mga clarificatory questions sa lahat po ng mga witnesses na isasalang po ng prosecution at defense. No? So yan po yung aabangan po namin pagka ho pumasok na ho tayo sa trial proper.
3: Meron po ba kayong nafe-feel na added a confidence or kumpiyansa kung dahil sa nangyari ngayon maghapon ano, si Senator Estrada ay subuko na. So ang natitira na lamang ngayon na hanay ng mga senador, 11 sa majority, 11 din sa minority. Kumbaga, equal po yung numero ng nasa minorya at ng majority going into the impeachment trial just in case.
14: Ang totoo ay ayaw po namin pagsamahin ito pong kaganap yung araw po na ito. No? It is an entirely separate and different a matter or event, no? Dito po sa impeachment. So, kung buo sila, naharap po sa amin sa Senate trial proper or kulang, ito po nga katulad ng sitwasyon na meron po tayo, syempre, we will still be focused on presenting the evidence. Kaya nga sinasabi po namin, we will present the evidence irrespective of the number of senator judges that will be there, and we will present the evidence irrespective of who the leadership is. Kasi yan naman ho yung mahalaga sa amin at this point. Hindi ho yung kung ano man po yung internal na dynamics po ng Senado sa kasalukuyan.
1: Oo, Congressman, hanggang kanina ay wala pa rin hong paramdam at pagpapakita itong si Vice President Sara Duterte. Po sa mismong impeachment proceedings, sir, paano ho ba mangyayari kung pwede ba siyang hindi dumalo at ang kumatawan sa kanya ay yung kanyang mga abogado? At makaka-apekto ba to, sir, sa mismong proseso at resulta ng proceedings?
14: Siyempre, ibibigay po natin ano, ito pong karapatan sa atin pong pangalang pangulo na magpasya kung ano ho ba yung pinaka akma ano, sa kanila pong estratehiya dito po sa trial. No? So kung tingin po nila ay makakatulong na andun po siya or hindi po siya nandun, sila po yung mapagpasya. Kagalangin po namin yung pong ganun pong pagpapasya.
3: Hanggang June 8, di ba, tama ba kung ang deadline din sa panig po ng House Prosecution Panel para sumagot dito sa naging response ni VP Sara?
14: Tama po. But I think sisikapin po ng prosecution panel na maipadala po sa pinakamaagang panahon. No? As soon as matapos po namin mabasa yung kabuuan po ng sagot. Hopefully within this week, hopefully within the middle of the week actually, maipasa na ho namin yung sagot dito po sa answer na atin pong pangalawang pangulo.
3: And after that, kung kapag nakapag-submit na kayo ng reply, what's next ba doon? Pasasagutin ba ulit ang defense? Palitan po muna tayo ng mga sagot bago tayo makausad sa mismong trial?
14: Wala na pong ganun. Papunta na po tayo sa pre-trial phase. No? So meron pong orders to submit yung pong mga tinatawag na pre-trial briefs. Tapos mga ano din ho, yung pleadings din po yun. Tapos magkakaroon po ng pre-trial conference, so maghaharapan po yung dalawang panig. Diyan po sa pre-trial conference po na yan. Particularly kung pagpapasyahan ho yung ano ba yung mga common na mga evidence na pwede na hong pag-agrihan para hindi na ho kailangan talakayin pa sa trial proper. No? So paghahandaan po namin yan.
3: Okay.
14: Yan po yung mga phases po na yan ng atin pong impeachment trial.
3: Alright, Kong, maraming salamat po. Till next time po sa patuloy na pagbabantay dito sa impeachment. Salamat po.
14: Maraming salamat. Oy, Marlene, ha? Mag-ingat ka, Marlene.
1: Thank you, Kong. Bawi ako next time. Mag-iingat na ako, sir.
3: Siya.
14: Thank you. Bye.
3: Salamat po, Kong. Siya, Congressman Terry Redon mula po sa Bicol Saro Partilis at member ng House Committee on Justice. GGGZM.
2: numero uno sa aksyon.
1: Oy, 8:58! Ang Lunes pa lang. Pa tayong dalawang minuto ngayong gabi at bukas ulit, partner. Tayo makikipag-sample na rin. Aba, baka may malalaki pang story. Siyempre, abangan natin yung may mga follow-up dyan.
3: Correct.
1: Sa pag-aresto kina Senator Jingo Estrada. And of course, siyempre dyan sa pagpaprocess ng articles of impeachment. Sa Malacanang ba, anong ganap ninyo?
3: Kanina kasi, humarap lang ang Pangulong Marcos sa Pangulo ng Vietnam. Yun lang yung naging activity talaga ng Presidente. Pero nung hapon, naglabas na rin ang statement ang palasyo dito sa pagsuko ni Senator Estrada, pati na rin yung mga statements dyan sa Senado kanina. Sumagot naman ang palasyo.
1: Ayan. Oy, 8:59! Nakalipos na naman isang oras at ating talakay dito sa
2: Spot Report!
1: Kung saan una ang
3: kaligtasan mo. Tama, di ba?
1: Actually, seguridad yun.
3: Seguridad. Seguridad at kaligtasan
1: mo. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Tangalan po ni Jeff Caparas. Ako po si Christian Yosores.
1: Susunod na, alam na din kasama si Papa Awel Paz at
3: Mama Jai Ho.
1: Bye! Ingat good evening.
2: Spot Report. Spot

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP Kapisan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras?
1: 9:00 PM.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chicas sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ay, ako pong yung ever lovable, papa-awapa!
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
1: At para mas maganda at ang ating buong linggo, sumabay kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
2: Wow. Basta A-S sa showbiz.
3: Alam na this.
2: Basta latest sa showbiz. Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, latag ng Pride Month celebration ngayong taon inilabas. Mga host ng Pride Month celebration sa UP Diliman, ipinakilala na.
2: Alam na this.
1: At back to back Pinoy Pride na sungkit ng ilang Pinoy talent.
0: Alam na this.
2: Alam na this.
0: Sa 903 Supreme Idol Daniel Padilla My Hinard launch na. Ano kaya ito? Tutukan. At Gigi Vini, Uncabogable Star Vice Ganda, magbabalik nga ba?
2: Alam na this!
1: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika ngayong unang araw ng buwan ng Hunyo na buwan ng Rainbow Community. Happy Pride mga kapamilya! Kaugnay niyan, inilabas na ang mga host ng isa sa pinakamalaking Pride Month celebration. Ang Love Laban na gaganapin sa apat na stage sa UP Diliman sa June 27. Kabilang sa mga hosts sina Kalad Karen, Sasa Girl, Esnir, AC Soriano, Yani Hatizu, Ina Evans at 25 iba pa. Avang Earn soon dahil ilalabas naman nila ang mga special guests ng Pride Celebration.
2: Alam na this!
0: Samantala, Pinoy Pride moment naman ang ipinamalas na Filipino singer Matty J or Matty Hunyosa matapos masungkit ang 4th place sa Britain's Got Talent Season 19. Muli niyang pinahanga ang mga manonood at mga hurado sa sariling bersyon ng kantang Nothing Compares to You ni, paano ito pinopronounce sa paawin? Basta, si Nier O'Connor sa grand finals ng competition. Naging makasaysayan ang Britain's Got Talent journey ni Matty matapos ang back-to-back na paggawad sa kanya ng golden buzzer dahil nga sa nakakabilib niyang pagtatanghal. Kasabay ng Britain's Got Talent gig na pabilang din sa cast ng kilang rock opera na Jesus Christ Superstar sa West End Production, si Matty. Wow! Congratulations kay Matty.
2: Nakita I love na this!
0: Na parang pauwi siya.
1: Yes.
0: Tapos sa car, parang hindi pa rin siya makaget over.
1: Na.
0: Even if he landed as fourth placer. Mm-mm. Pero grabe daw yung experience na pinagdaanan niya. Mm-mm. Sa loob ng pagiging parte at kabilang ng BGT nga.
1: Correct. At umukit na talaga siya ng kasaysayan bilang kandidato o kalahok na nagkaroon ng double golden buzzer. Hindi na mawawala yun sa kasaysayan ng Britain's Got Talent.
0: True.
1: Pero yun nga, no, sabi talaga nung isa sa mga judges, sabi niyang ganyan, hindi na kami ang boboto. Kung makakaboto ang mga hurado, mukhang ano siya talaga. Siya ang champion. Kaya lang ano na talaga eh, public vote yung ano na ngailangan. Actually, may mga ilan na nawagan din sa atin. Uy, mga Pilipino dyan na may SIM card sa ano, sa Great Britain.
0: Oo.
1: Ganon, sana bumoto kayo para kay Matty.
0: Parang may part card nga, tapos mm-mm, pinost ng isa sa mga kasamahan niya na idols
1: yes
0: before. Si Enzo Almario. Oh. Tapos ni-repost ko, parang walang pagpatumpik-tumpik, oh, inad to story ko, ganyan. Mm-hmm. Sabi ni Enzo, Mama Joy, thank you. Oh, oh. Kasi syempre, diba, I'm sure nakakarating kay Mati or nakikita rin niya,
4: yes,
0: yung mga pagsuporta na ibinibigay natin sa kanya. Pero oh, ano pa man ang naging kinahinatnan ng kanyang Britain's Got Talent journey, yung makapasok ka,
4: correct,
0: at makakuha ka ng atensyon sa buong mundo,
4: yes,
0: dala-dala ang flag ng pagiging isang Pinoy,
4: uh-uh,
0: ay malaking bagay. Eh, panalong-panalo na tayo doon.
4: Ako, ramdam ko, ha, and I'm sure, kiniklaim ko na rin, na ang offer niyan magiging left and right.
0: True.
4: Kasi kita mo, meron kagad siyang Jesus Christ Superstar, na although, in-audition niya yan, mm-hmm, di ba? Siyempre, maipasa niya, kailangan yung role niya dyan, kung ano man yung role na yan. Pero, time will come. Your time, Mati, will come. Ganyan talaga ito yan. Malay mo, di ba, hindi na naman talaga nag-champion ay siya yung nagkakaroon ng career, di ba? Yung iba, basta may career, di ba? Yan, kahit hindi nanalo. Kaya congratulations, Mati!
0: Tama!
4: Yes.
0: Siyempre, sa susunod na balita natin, kung usapang boto, hi!
4: Papa Johnson ka na, but I miss you!
0: Yes, Kuya Johnson! Yes. Magandang evening. Na-miss natin si Papa Johnson.
4: Magandang evening! Ganun. Yes.
0: Alam mo, madalas narinig ko si Papa Johnson pagka nag-GCMM ako bago mag-Kuya Alvin, di ba?
4: Tsaka nakaka-inspire yung pagtakbo-takbo ni Papa Johnson kasama ang kanyang family, ang kanyang I love my family. Hello, Ate Jack. Hello, kina Inyigs. Tsaka Kuya
0: Inyaki.
4: Inyaki. Yes. Ayun. Mga achievers sa Manabat fam.
0: Totoo.
4: Yes. Wala na. Bukod sa kanyang ganda, naging pangmalakasan din ang swimsuit at evening gown niya. At sa Q&A kung saan tinanong siya tungkol sa epektibong paraan para labanan ang cyberbullying, ibinahagi ni Gazini ang sariling karanasan na motibasyon niya para sa advokasya kontra cyberbullying at binahagi ang pakikipaglaban para sa mga kaanak na naipit sa gulo sa Gaza. Itinanghal na kauna-unahang Miss Grand International All-Star winner si Vanessa Pulgarin ng Colombia.
0: Si Vanessa ng Colombia ay sobrang kamukhang-kamukha ni Kapuso star Max Collins.
4: Oh, yes!
0: Tapos parang nung gabing yun, hindi ko alam na akala ko kami lang nakapansin, pero syempre bilang ang mga Pinoy ay mga pageant enthusiast,
4: yes,
0: talaga. Napansin din naman nila, nagkaroon pa kami ng convo ni Max. Magkaibigan naman kami ni Max talaga, even before pa. Tapos niloloko-loko. Ay, taray ni Ate Max! Sumali pa sa Miss Grand International. Tapos nag-reply ang Ate Max Collins. Sabi niya, uy, salamat, Jaiho. Kasi parang, di ba, parang chinichir ko na, ah, galing ni Max Collins, Jumon, ganyan. So, nakita ko yung stories niya after nung parang convo namin, na nagulat daw siya, pagising niya, kinaumagahan, napakarami daw ang nagko-congratulate sa kanya.
4: Sa kanya.
0: Yung pala, bilang nga, dahil si Miss Vanessa ng Colombia ay nagwagi. Supposedly, Papa, nung Sunday, meron dapat akong panayam kay Kaylin Trajano.
4: Oo.
0: Kaya lang nag-beg off, nag-yes na siya nung gabi, tapos nag-beg off siya nung mismong programa na kasi nga parang late na sila natapos sa mga ganap. She's asking kung pwede daw ng gabi. Para if ever, parang una tayo na makakakuha ng interview ng may ano, kasi nagla-live naman sila sa mga kaganapan.
4: Yes.
0: Pero yung talagang exclusive interview, baka mauna tayo. Ipa-coordinate na lang natin kay Paloma.
4: Tama.
0: Tomorrow, try natin.
4: Sige.
0: Para at least medyo ano na sila, nakapagbanlaw na.
4: Correct.
0: Doon sa kaganapan. At speaking of pagiging advocate, gusto ko lang magpasalamat sa Department of Health.
4: Ayan.
0: Yan. Gusto ko lang pasalamatan ng Department of Health na sektor at sa ngayon ng gobyerno, lalo na si Director Miss Tina Maresigan, ayan, at si Sec Herbosa.
4: Yes, Ted Herbosa.
0: Ted Herbosa. Mm-hmm. Dahil kanina nga po, nabigyan ako, early in the morning, nabigyan ako ng pagkakataon para magsalita at maging isang resource person para po sa pagkikwit sa pagbivape, sa paninigarilyo. Garillo dahil nga ngayong buwan pala, bukod sa we are celebrating the Pride Month. Meron din pala tayong sineselebrate, Papa Awel. Ito ay yung birthday.
1: Wow!
0: Hindi. Meron pala sineselebrate, Papa Awel. Ayan, hanapin ko lang kung ano yung pinaka...
1: No Tobacco Day.
0: Ayan, yung Tobacco Day, oo. Department of Health, yes. Oo. So, kanina, nandiyan kami sa Philippine Lung Center of the Philippines.
1: Naku, ang tawag pa... Diyan lang?
0: Ay, hindi. Lung Center. L-U-N-G.
1: Ah, tinuruan.
0: Correct. Oo. Correct.
1: Lung.
0: Hindi, hindi.
1: Oo, Lung Center of the Philippines.
0: Ang tawag pala yung biru-biru nila, Papa Awel. Ay ano, BOPIS Center.
1: Ay, oo, kasi nga, di ba? Parang ganun. Pero yung pangalagaan po natin ng ating mga baga, ang ating mga lungs, no? Hindi lang dahil buwan ng ano, pag-obserba ng no tobacco month or day, ganun. Pangalagaan ng kalusugan. Tsaka hindi lang para sa sarili natin yan, yung mga nakakaamoy din sa paligid natin, yung mga second-hand smokers na tinatawag, tsaka second-hand vapers. Pwede din,
0: totoo. Diba? Kasi World No Tobacco Day and No Smoking Month sa taong 2026 po. Ayan. So, yan. Thank you so much to all our friends from the medical field.
1: Yan.
0: Wow!
1: Mga frontliners.
0: Nagulat ako. It's my first time.
1: Ano yung pagkagulat?
0: Ano lang ako? Normal. Kasi morning.
1: Normal.
0: Pwede pala. Hindi nagulat ako, Papa. Kasi... First time ko nakapasok sa Philippine Lung Center of the Philippines.
1: Yes.
0: At in all fairness, world ang class. Haban, ang ganda.
1: World class.
0: Ang ganda ng struktura.
1: Yes.
0: At napasabi talaga ako
1: pagmamalaki na natin sa
0: ipinagmalaki mundo. Ipinagmalaki natin, sabi ko, hindi ba ito ay likha ng former President Marcos?
1: Yes.
0: Katuwang ang kanyang First Lady, Imelda Marcos, kasabay na nga yung sa kidney.
1: Philippine Heart Center. National Kidney Institute.
0: Yes.
1: Lung Center.
0: Pati yung sa kids, yung mga sa mga bata, children's.
1: Philippine Children's Medical Center.
0: Yes, yung ganyan. At sabi nga ng mga taga doon, nung napag-uusapan na, kasi haba nag-alakad, sabi niya, sayang nga eh, kung hindi pumana, now si late former President Ferdinand Marcos, may parang gagawin pa sanang sa, about sa brain.
1: Oh.
0: Yung sa brain center something. Pero dahil nga pumanaw daw, gano'n. Pero in fairness, at ang nakakaloka, Papa, ang dami nung nakapila. And reminds me of my encounter a few months ago, nung nabasa ko yung mga cardio room, pulmonary room, tapos yung mga gano'n daw. Sabi ko, my God, thank you Lord talaga. Hindi ako umabot sa punto na dito sa lung center na kinakailangan talaga yung mas matinding gamutan, di ba? At ayun, di ba? So, di ba sabi ko sa iyo, I don't like sana na maging parang gamitin yung naging karanasan ko na magboses for no to vaping and to tobacco. Pero I believe na yung platform na meron tayo is very, very important na use it with a cause.
1: Yes.
0: Di ba, Papa Awel? Mm-hmm. Because...
1: Yes, it's costly.
0: Yes.
1: When
0: hindi.
1: Yun na nga yun.
0: Yun. So parang thank you po sa inyong lahat, sa mga nakilala kong mga doctors at sa mga kapamilya natin. Sabi nilang lahat sila daw ay gabi-gabing tutok na tutok sa atin sa Alam This. Regards daw sa iyo.
1: Thank you.
0: Sabi ng mga lungs sa nakausap.
1: Wow.
0: Hindi. Walang mga lungs.
1: Salamat po.
0: At naihinga dapat nila lang, di ba?
1: At salamat na ihinga mo ito, no?
0: Yes.
1: Na ibahagi mo.
0: Totoo. Yan. Ayun lang.
1: Ito na. At sa iba pang showbiz chika, Mama Jai, ano yung balita mo naman sa 17th Star Awards for Music?
0: Naku, alam nyo ba?
1: Wow,
0: mga kapamilya, at Papa Awel, pati rin sa mga kaserbisyo natin, nominado nga daw po ang ilan sa mga bigating stars sa 17th Star Awards for Music. Kabila nga po dito ang Nation's Girl Group na Binnie sa mga kategoryang Song of the Year, Album of the Year at Group Artist of the Year, kung saan nominado rin ang SB19, Ben & Ben, Cup of Joe at Sponge Cola. Ang mga singer-songwriter naman na sina James Reid, Mackie, Darren Espanto at TJ Monterde ang ilan sa mga nominado bilang Male Recording Artist of the Year. Samantala, Female Recording Artist of the Year naman na nominado sina KZ Tandingan, Clarice De Guzman, Moira. At nominado naman bilang Concert of the Year ang Juan Carlos Live, Pagtatag World Tour Manila ng SB19, Sariling Mundo ni TJ Monterde at iba pa. Bibigyan din nga ng espesyal na pagkilala sina Celeste Legaspi, Mon del Rosario at Andrew E. dahil sa mga naging tagumpay nila sa music scene. Ito po ay gaganapin sa June 25 at yan po ay ang awards night mismo. Na-miss ko nang dumalo sa mga awards night na mga paganyan papaawel, yung magko-cover ka lang.
1: Yes, naku, ano, importante yan, maganda yan. Tsaka, masarap ma-experience yung mga award-winning moments na mga paborito natin mga artista. Pero eto ha, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga showbiz balita. Welcome to the outside world. Ganito sinalubong ng mag-asawang Robbie Domingo at Mikey Pineda ang pagdating sa mundo ng kanilang first baby. Sa social media, ibinahagi ni Robbie na nakapanganak na nga ang misis at sa video, makikita ang karga-karga na ni Mami Mikey si baby. Bumus naman ang pagbati mula sa mga fans at mga kaibigan na mag-asawa. Congratulations, Robbie and Mikey!
0: Congratulations, Kuya Rob!
1: Kompleto na ang pamilya ni Kuya Robbie tsaka ni Ate Mikey ng masaya para sa kanila.
0: Ay, naku. Diba naman? Oo. Papa, isegue ko lang bilang malapit naman na kaibigan ni Robbie Domingo, si Donnie Pangilinan.
1: Yes.
0: Napanood ko na po Tayo sa Wakas.
1: Mm-hmm.
0: At in all fairness, tama ang sinisigaw ng taong bayan.
1: Yes.
0: Yung mga nandoon ng premiere night na part 2.
1: Yes.
0: And in all fairness pa rin talaga, yung pagiging humble and mabuti, mabait ni Donnie at ni Belle, hindi nawawala. Cause right after watching yung pelikula nila, syempre chinat ko sila Belle, sa kanilang mga personal accounts, pati si Donnie. Sabi ko, Donnie, sobrang galing nyo.
1: Mm-mm.
0: And congrats sa pelikula kasi umaani ng tagumpay. Kumbaga, sa taong 2026, sa larangan ng pelikula, ito ay talaga namang namamayagpag, number one. At ganun pa rin, nandyan pa rin ang mga pag-reply nila na parang maraming salamat, Jai, yung mga ganong eksena. So, good luck sa mga hindi pa nakakapanood dahil you'll miss half of your life.
1: Wow, okay. Ganun talaga. So,
0: mamimiss nyo yung parang, kasi yung katabi namin noong time na nanood kami, kumbaga mga kaedaran ng
1: nila.
0: Mga nila mama.
1: Na-miss nila yung eksena kasi nakatulog.
0: Hindi.
1: Ganun,
0: kinilig.
1: Ay, kinilig.
0: At ang tanong ng bayan, ganun po ba talaga kumain ng bacon, ma'am?
1: Ayan, o, tanong
0: abangan
1: na.
0: Kung abangan bakit ganun. Kaya kapag di mo pa napapanood, ay hindi ka makaka-relate.
1: Oo.
0: Pero ang alam ko, meron daw say si Kuya Robert Manong.
1: Ano ba yung say ni Kuya Robert Manong? Padaanin po muna natin ang mahagang balitang ito. Pagdalo ng majority bloc sa sesyon, tinawag na boycott ng minority bloc. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado Radyo Patrol Robert Manok. Okay, Robert.
5: Maribigatikos ng solid bloc 11 minority senators ang hindi pagdalo ng mayorya sa nakatakdasan ng pagpapatuloy ng sesyon ng Senado kaninang alas 5 ng hapon. Sa joint statement ng minority senators, sinabi na dumalo sila sa sesyon at handang talakayin at pagbotohan ng mga nakabinding panukalang batas, ngunit hindi nagpakita ang majority bloc na pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ni hindi man anila nagpakita ng kortesiya ang mayorya ng baliwalain ang Senate rules at hindi man lang naging disente para sabihin na wala silang intensyon na mag-convene. Kung gustoan nila na magprotesta ang majority bloc ay danito sa privileged speech at pinakamainam na venue ay para sa ito ang pinakamainam na venue para sa kanilang ipinaglalaban. Iginiit ng Solid Bloc 11 na marami pa mahalagang panukala ang hindi na-aksyonan dahil sa hindi pagpatuloy ng sesyon. Kabilang dito ang Magna Carta of Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill, pagkumpirma sa mga general sa Commission on Appointments, at ang panukala magkaloob ng pagiging Pilipino kina Benny Boatwright III at Matthew James Ramos. Ayon pa sa minority, hindi anila issue ng kalayaan ng Senado ang nangyari kundi usapin ng pananagutan sa batas at pagtupad sa tungkulin na hindi kayang kontrolin ng isang presiding officer, isang black o ninumang senador. Iniyak din ng mga senator sa minorya na ang hindi pagpapatuloy ng sesyon ay malinaw na boycott kaugnay ng pag-aresto naman kay Senator Jinggoy Estrada at hindi anila dapat paniwalain ang publiko na mula sa liderato na mga ilang beses nang binaliktot ang katotohanan. Tanong pa ng minorya kung kino-question ni Cayetano ang batas sa totoo lang daw Ang gusto daw nila ay kampihan, hindi prinsipyo. Gusto nila ay sumama ang minorya sa boycott, patahimikin ang Senado at gamitin ang minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers sa floor. Pasaring pa ng minorya, uulitin ba ni Cayetano ang kagaya ng ginawa sa Kamara na tumanggi bumaba sa pwesto kaya hindi nag-convene kapag delikado na sa bilang ng suporta sa huli? Inimok ng minorya ang publiko na bantayan ang Senado lalo sa panahon na ayaw magtrabaho ng institusyon. Dahil sa ganitong pagkakataon, ang kamalayan ng publiko ang magiging unang depensa. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Salamat, Robert Mano!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM!

0: samantala, sa oras ng 9:23 sa buong kapuluan ng Pilipinas, ibang baby reveal naman ang ibinahagi ng kapamilya star at ang ating supreme idol na si Daniel Padilla. Sa serye ng Instagram post ni DJ, kabilang dito ang larawan ng kanyang rumored girlfriend na si Kyla Estrada. Nakasaad sa caption, I quote, there are no ifs, woulds, coulds, shoulds, it just is, and we just are, end of quote. Ito nga po ang unang beses na ipinost ni DJ sa kanyang social media account or SockMed feed si Kyla. Nito namang magbe-birthday or nag-birthday si Kyla nang ipost niya ang larawan ni DJ na magkayakap. Wala pa ngang direktang kumpirmasyon ng dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Pero una nang sinabi ni Daniel na ayaw niyang gawing showbiz ang kasalukuyang relasyon.
1: I love the dish!
0: O, di syempre, lahat tayo ay maging masaya,
2: yes,
0: maging happy kasi ngayon na ipinapakita na nila, umu-all out sila sa kanilang mga social media accounts. Eh, di ba dapat parang, bongga yan. Eh, di ba dati kinukulit natin na magpost kasi may mga paparazzi shot tayo nakikita sa kung saan man sila spotted. Mm-mm. Eh, mga haka-haka lamang. Ito na, medyo binibigyan na nila ng kulay.
2: Mm-mm.
0: At isipin, nagsisigawan ang pagmamahal nilang dalawa. Siguro naman, matatanda na tayo.
2: Uh-oh.
0: Hindi na parang, ay sila ba? Diba? Hindi naman siguro ganun pa ang eksena. Marunong na tayong tumingin kung ano ang totoo sa charot-charot. Diba?
2: Yes. And speaking of happy and saya, napuno naman ng saya at kilig ang Araneta Coliseum. Napawi din ang labis na pangungulila ng fans sa comeback fan meet ni Kim Seon-ho kasama ng Pinoy fans. Bahagi ang Pilipinas sa kanyang Love Factory Asian Tour. Kaya naman makalipas kasi ang 2 taon, nagbalik sa Pinas ang Can This Love Be Translated star para pakiligin ang Seon-ho Hadas na pangalan na kanyang mga taga-suporta. Nakipagkulitan at naging game na game si Seon-ho sa mga request ng kanyang fans at bakas na nag-enjoy sa muling pagbabalik niya sa Manila Ground.
3: The concept of your fan meeting.
4: 자, 컨셉. 이곳은 일단 그냥 공연장이 아닙니다. 러브 팩토리 공장이고요. 사랑이 담긴 모든 것을 만드는 공장입니다.
5: So first of all, this isn't just a fan meeting venue. This is the love factory that creates everything filled with love.
4: 약간 저도 이거 설명하기 쑥스럽긴 해요.
5: 자, 또 하나 매주 나가는 이야기 시작해 한번 비나발리와는 것이 있죠.
2: Pinirada rin ng aktor ang kanyang bagong proyektong dapat abangan. Isa na rito ang pagganap niya bilang isang barista. Kilala si Seon-ho sa mga hit K-drama series kabilang ang Hometown Cha-Cha-Cha at Welcome to Waikiki 2.
4: 행복하고 즐겁습니다. 팬분들을 만나는 건 언제나 의미 있고 기쁜 일이니까요.
5: And I'm so happy because every moment or every opportunity to meet my fans is a happiness for me.
4: 이렇게 오로라가 떴으니까 여러분들의 모든 사랑이 이루어지시길.
5: And since now we can see the aurora, I hope all of your love will come true.
2: Yes, congratulations at nami talagang pinasaya at pinakilig. Ayun. Samantala, Mama Jai!
0: Pagsukin muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan, Papa A. Paggamit ng mga sandbag bilang barrier sa gumuhong bahagi ng kalsada sa Barangay San Pedro, Kalinga, ikinadismaya ni DPWH Secretary Vince Dizon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
6: Mama Jaiho, Papa Awel, ikinadismaya ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nadatnan sa ginawang pagbisita sa gumuhong bahagi ng Babalag at Kinama, San Francisco National Road sa Barangay San Pedro Rizal, Kalinga ngayong araw. Ito ay matapos makita ang mga inilagay na sandbag na ginawang pangharang sa gumuhong bahagi ng kalsada. Bagamat ikinatwira ng isang opisyal ng DPWH sa rehiyon na pansamantala lamang inilagay na sandbag, iginaitis Secretary Dizon na dapat palitan ito ang mga sandbag ng tamang mga road safety devices upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at motorista na bumabaybay sa naturang kalsada. Pinatututukan na rin ni Secretary Dizon ang pagpapabilis sa pagkasaayos ng nasirang kalsada na nagsisilbing pangunahing daan ng mga magsasaka at commuter sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon!
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan.
2: At idiretso na po kagad na at sa inabangang balitang showbiz, Holly Hollywood! Naku, eto na nga po. Nagpakasal na ang popstar na si Dua Lipa sa Fantastic Beasts actor na si Callum Turner sa isang pribadong seremonya sa London. Tanging mga piling miyembro ng pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang dumalo habang inaasahang susundan ng ito ng mas malaking selebrasyon sa Italy. Matatanda ang nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2024 bago inanunsyo ang kanilang engagement. Sumikat si Dua Lipa bilang isa sa top singers ng UK dahil sa kanyang hit song na Be The One, habang si Callum Turner naman ay nakilala dahil sa Fantastic Beasts films. At posible rin gumanap bilang susunod na James Bond.
1: Alam na this!
2: Yes! Ituloy na natin sa iba pang Hollywood chika. Pwede ba ikaw ito, Mama Joy?
0: Siyempre naman, Papa.
2: Ay, of score. Of score. Oh,
0: dahil, eto nga po, sa iba pa nating... Charot! Yeah, hindi. Oh my God. I'm getting big now.
2: Wow.
0: I don't like. Hindi. Sa iyo pa nating Holly Hollywood chika, ibinunyag naman nga po ng American pop rock band na The Script na magkakaroon ng sequel ang kanilang hit song na The Man Who Can't Be Moved. Ayon nga po sa vocalist na si Danny, taray.
2: Tama.
0: I know. Na magsisilbing continuation ng kwento ng iconic na track ang bago nilang kanta na bahagi ng kanilang upcoming album na inaasahang lalabas ngayong taon. Posible rin, Anya, na kunan daw ang music video sa parehong lokasyon ng original song bilang pagbabalik ng pinagmula ng istorya.
2: Yan naman. At iabol natin sa eksaktong oras na 9:30 ng gabi. Balik tayo sa mga showbiz chika sa loob ng bansa. Usap-usapan ngayon ang posibleng pagbabalik ng late night show na GGV ni Uncabogable star Vice Ganda. Ayon kasi mismo kay Meme Vice, magiging maikli lang ang comeback show na Everybody Sing. Kaya kung magiging maayos anya ang lahat, pagkatapos ng Everybody Sing, posible na niyang ishoot ang comeback episode ng GGV.
1: Alam na this!
2: Yes, naku, marami nag-aabang yan kung in case matuloy talaga yan. Naku, ang daming fans ng GGV.
0: Di ba parang nagkaroon ng ugong nung mismong si Meme Vice ang sumagot nito sa isang...
2: May talk siya sa UST.
0: Tapos parang na-mention niya na alam at nakikita naman namin yung that people are raving about the comeback of GGV.
2: Yes.
0: Because nag-relapse kayo sa pamamagitan ng pagpo-post at pag-share ng mga past episodes. Sa platform, sa social media, yes, sa iba't ibang apps sa social media. Yes. Pero let's all wait dahil ang GGV nga di ba parang from the title itself, GV, di ba?
2: Yes.
0: Good vibes lamang. Ayan.
2: Yes. Naku, ito good vibes din kaya ang dala ng ating special guest for tonight. Kasi isa siyang studio manager ng Invictus Tattoo. Isa lang naman siyang nagtatattoo sa mga celebrities.
0: Ah, kumbaga, yes. Parang alam ko, nakita ko ang mga ginawa na nila, sina Marina Summers. Ang nag-host ng recent na Miss Universe Philippines, sina Eva La Queen, ang mga drag queens natin, mga drag performers natin. And kilalanin pa natin ang ibang mga celebrities na kanilang ginagawan. At ang tattoo ba ay mas magiging mahal ito depende sa kung saan ka located.
2: Correct.
0: At kung paano yung bilang manager, mas bibigyan niya tayo bukod sa tattoo Batu, mas ibigyan niya tayo ng impormasyon sa kung ano na nga ba ang pananaw at pagtingin ng mga Pilipino pagdating sa tattoo.
2: Yes.
0: Kasi 'di ba dati papawel sabi natin pag may tattoo ka either pasintabi po ha, busi na lamang po. Mm-hmm. Sabi nila galing sa loob.
2: Correct.
0: Paglabas ay punong-puno ka na ng tattoo, yes. Ganyan. Pero ngayon, ano na nga ba yung mga pupunta sa kanila kapag may mga inquiries?
2: Correct.
0: Pagdating sa pagpapalagay ng tattoo.
2: Yes.
0: Makikilala po natin si Adrian Earl Concepcion sa pagbabalik na.
2: Alam ko na.
0: Alam niyo na.
2: Alam na din.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Health level up na! Liverade Pro, sa lima rin na multivitamin spa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
1: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May Silimarin, may multivitamins pa.
3: Yan, ang Liverade Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo with Liverade Pro.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
1: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liverade Pro.
2: May Silimarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo with Liverade Pro.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
7: Oras natin mga kapamilya at mga kaservisyo, it's 9:36 on the clock. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner niya sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jai Ho.
8: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa Ah! Pass.
7: Shout out, di ba, sa mga nagmamaneho ngayon. Maulan, opo, maulan na gabi mula kanina pang hapon. Specifically dito po sa may Quezon City. Siyempre naman, kayo po ay nakatutok sa inyong mga AM band sa Transistor Radio sa 630 kHz po. Siyempre, shout out din, Papa Awel, sa lahat ng mga nanunood via their YouTube channel sa ating almost 1.5 million subscribers dyan sa YouTube. At siyempre, sa ating pong mga Facebook followers na nasa 3 million yes. na mga followers and likers. Siyempre naman, sa ating mga nasa television, Papa A, sa Sky Cable, Channel 26, and sa 183 local cable channels nationwide.
8: Naku, eto na, very interesting ang topic natin ngayon kasi nagiging uso talaga ang mga tato na kung dati kinakatakutan yung mga bata. I remember when I was younger, napapatakbo ko eh. Pag merong ganyan talaga? Eh, medyo natatakot, medyo traumatic sa akin. True. Dahil nga dun sa lugar namin na pinaglakihan, di ba? Pero ngayon, it's an art form. Yung iba talagang, ano, parang may sleeves pa eh. Parang ang tawag ng ganyan, di ba? Parang isang buo na. Eto, para mas magpaliwanag sa atin, ay isa po siyang tattoo artist. All the celebrities and non-celebrities alike. Please welcome ang studio manager mismo ng Ink Victus Tattoo, Adrian Earl Concepcion or AD. Ayan. Yeah.
9: So, hi. Good evening, everyone.
8: Wow, ganun. Paano introduction ko sa'yo? Hi, hello. Ganun lang talaga. Yeah, yeah. Tahimik ba talaga mga tattoo artists? Let's talk kasi.
10: Introvert siya.
8: Ay, hindi. Ganun talaga naman. Hindi siya introvert, inverter siya. Inverter siya. Oh, yun. Oo. Babatiin mo lahat ng mga nanonood sa inyo sa buong mundo.
9: Yes, family ko, friends, and all our clients sa Invictus. Nandito na ako. Hi, ma.
8: Yeah. Kasi na ako. Ganun talaga.
7: Oh, ito na. Kanina nga sabi namin ni Papa Awel, very much like siya, may trauma siya, nakakatakot pag may tattoo, masakit, pag may magpapatattoo ka. Papaano ba? Papaano ba talaga ngayon yung as a studio manager of Ink Victus Tattoo, papaano ba ngayon ang kalakaran? Sino ba yung pinaka main market ninyo sa inyong tattoo studio?
9: Actually, wala nang main market eh. Parang general na. Medyo basag na yung stigma or yung stereotype na sinasabi pagka may tattoo ka, galing ka sa loob. Somehow, ang tattoo kasi ngayon is statement na siya. So,
7: correct.

0: gastusan talaga siya ng marami. So, hindi na siya yung katulad ng dating basta-basta lang.
1: Mm-hmm.
0: And somehow, yun lang ma-advise ko talaga sa mga magpapatattoo talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pag-isipan nyo maigi and punta talaga kayo sa lugar na, alam mo yun,
1: yung hygienic,
0: hygienic and also safe. Magbibigay sa inyo ng quality.
1: Totoo.
0: Na tattoo, like Invictus. Syempre. Yeah.
1: Papa, totoo, tama yung sinabi niya, no? Yung tama rin yung term niya na breaking the stigma na kapag may tattoo ka, ikaw ay galing sa loob.
2: Mm-mm.
1: Diba? Nakakalaya mo lang. Ginawa yan dahil nga wala kayong masyadong ibang pinagkakaabalan inside. Pero ngayon, it's a statement. Because just to share sa mga listeners natin at sa mga manunod, Papa Awel, my first tattoo way back 2020, this design, yung microphone.
2: Mm-mm.
1: Yan, itong microphone po sa aking kamay at sinundan ito ng LGBT colors. Tapos pangatlo yung zodiac ko naman na Capricorn. And then yung last and yung latest ko is heartbeat.
2: Mm-mm.
1: Kasi di ba as we all know, yun nga may pinagdaanan tayong acute heart failure nitong April or March and April. So parang gusto ko lahat ng mga tattoo sa akin may meaning.
2: Mm-mm.
1: And ang ganda rin nung pagkaka-introduce na parang dapat yung pupuntahan natin mapagkakatiwalaan.
2: Mm-mm.
1: Pero mag-trip down memory lane muna tayo ng very very light bago naging isang studio manager si AB. Yan, balita namin ikaw daw ay isang seafarer. Ayan, anong kwento? Anong ganap? Bakit parang from a seafarer naglalayag sa dagat naging isang studio manager ka ng sa tattoo studio?
0: Yeah, actually I'm a seafarer by profession. I graduated with a Bachelor of Science in Marine Transportation. Sumakay ako for a year just to finish.
2: Pero ang term yun, sumampa?
0: Yeah, sumampa.
2: No, sumasampa kayo.
0: Usually,
2: sumampa
0: usually.
2: Sumampa ka ba? Ganun, yeah. Diba?
0: Oh. Sumampa ako for a year para lang makuha yung bachelor's ko. Kasi one of the requirement yun. Kailangan may practical ka.
2: Yes.
0: And then, once makuha ko, nung nakuha ko siya, then nag-exam ako, license ako, pero hindi ko kasi nakita talaga yung sarili ko doon eh.
2: Mm-hmm.
0: Hindi ko nakitang
2: na yun yung buhay na tatahakin mo, gano'n.
0: Medyo mahirap siya, oo. Pero kaya naman.
2: Correct.
0: Yun nga lang mentally. Tapos, kasi ako medyo, kumbaga, family-oriented ako. Gusto ko malapit ako sa family. Exactly. And then, somehow,
2: ayaw mo ng palutang-lutang. Palutang-lutang dahil nasa dagat.
1: Maalog.
2: No? Gusto mo talaga kasama yung pamilya mo.
0: Yes.
2: Alam mo, maraming nakaka-relate niyan. Kahit yung mga seafarers lang na nandiyan, yun lagi, di ba, yung feeling of homesickness, di ba? Yun. Pero, di ba naman, pero pag ganyan daw, alam mo nang marunong ka na magtattoo nung seafarer ka kasi mabenta yun. Yung mga magaling maggupit, magaling mag-makeup. Mag-makeup, no? Mag-tattoo. Benta daw yan.
0: I mean, bata pa lang kasi ako, like, yung mga tito ko, mahilig sa tattoo talaga. And then, so, parang dun pa lang na-impluensyahan na ako. And then, sabi ko, pag nagkapera ako, once na kumita ako ng sarili ko, magpapatattoo talaga ako, which is yung first tattoo ko is back piece.
2: Ah, talaga?
0: So, buong likod siya agad. Sabi ko noon, okay na, last
1: pwede
0: na.
1: Pwede ba namin
2: pwede
1: makita?
2: Pwede hindi ka na mag-t-shirt. Parang nakasuot ka na pag nakatalikod. Ganun. Anong design yun?
0: Hanya na may phoenix and dragon.
2: Oh.
0: So, Japanese oriental.
2: Wow.
0: So, yan. Halos lahat ng tattoos ko sa katawan hanggang pababa na sa leg. Japanese oriental.
2: Pero nakapunta ka ba ng Japan na?
0: Ano?
2: Kasi diba?
0: As a seafarer, yes.
2: Oh, may parang lugar for doon hours na lang. Hindi rin inaalaw ko na rin pag pumunta ka sa mga onsen, ganun.
1: Sa mga onsen
2: ganun.
1: Sa mga spa, parang may narinig ako na kahit maliit pala, bawal. Kasi parang di ba may tinatawag sila na baka kapag may tattoo ka, ganun yun.
2: May grupo.
1: May grupo. Yeah.
0: May mga provinces talaga na bawal. Medyo hindi pa sila enlightened about that. Mm-hmm. Pero may mga provinces na open naman.
1: Na-open naman na sila.
0: Yeah, sa Japan.
2: Chinky-eyed ka pa. Kita mo, di ba? Parang yun na lang. Diba?
1: Pagkakamalan kang Hiroshima set.
2: Yeah, hindi. Ano ba yun? Kakain na naman.
0: Ayun. Yun nga rin sabi ng mother ko nung una, sabi niya, wala, hindi ka na makapag-onsen yan.
1: Correct.
0: Sabi ko, yoko rin naman kasi takaubo ka.
2: Pero baka tinakpan na naman ng tattoo mo yung pwedeng takpan. Hindi naman. Di ba may uso kasi ngayon ganon. Di ba, isa daw yan sa trending din eh. May mga nagpapatattoo sa private parts. Mm-hmm. Totoo ba yun?
0: Meron. Kaso sa studio, medyo hindi pa namin siya inaano kasi somehow medyo ano ba tawag dyan, complicated. Medyo, correct. I mean, hindi kasi biro. Tama. Sanitary as well. Tsaka tama. May pwedeng ma-infect. Kasi syempre, alam naman natin, needles. Private part. Medyo madumi. I mean, mm-hmm. hindi man natin sinabing maduming-madumi. Mm-hmm. Like, somehow, part na nag-aano ng umiihi tayo, so, siyempre,
2: madumi. Tama, oo. Uh-huh. Hygiene first. Siyempre, ang kailangan din yan.
1: Mm-mm. Totoo, mm-hmm. yes. At siyempre, di ba, Papa Awel, natuwa ako kasi naging bisita natin ng ilan sa mga naging kliyente nila. Yes. Like si Jason Fernandez mm-hmm. na umawit ng In Fairness, pumapasok sa Daily Top 10 Countdown, mm-hmm. ang awitin na Anghel.
2: Yeah.
1: Di ba? Mm-hmm. Ang recent na ibinalita natin dahil na-link naman kay Marco Gumabaw na si Yuki Takahashi na minahal mm-hmm. natin sa kanyang ang Batang Quiapos tent, 'di ba? Nagumanap siya bilang asawa ni Makoy, ni David. Ayan, syempre. At yung nabanggit ko nga na si Eva La Queen Marina Summers. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kayong Tattoo Studio ang napili na pagkatiwalaan ng mga nabanggit kong mga celebrities?
0: Maybe it is because of the artwork that we produce. Tsaka syempre, kailan gusto kaya panatili namin na premium everything from sketch design to finish hanggang sa dun sa mismong tattoo. Yeah, sorry. Ayan, and yung studio kasi namin medyo kung makapunta kayo doon, hindi nyo basta-basta siya makikita. Medyo discreet. Ang peg namin is somehow VIP from parking mm-hmm. to studio. Hindi ka makikita ng foot traffic or anyone. Mm-hmm. So, syempre, ang celebrities sometimes gusto nila ng
2: privacy.
0: And correct. Peace of mind. Yung tahimik lang. Oo. Hindi sila masyadong kukulitin ng kung sino-sino. So.
2: Very nice. Kaya siguro kayo 24 hours, mas pinili nila yung tahimik at mas maluwag na oras. Kayo lang ba ang 24 hours na nagtatattoo? O sa 24 hours, may drive-thru din ba kayo? Kasi lubos-lubosin eh, no?
0: Yeah, yung sa 24 hours, I'm not sure kung kami lang. Hindi ko sure.
1: Ako parang first time kong narinig mm-hmm. na 24 hours sila ang Invicto Studio. Yes. Mm-hmm. Ano yan? Di ba may ibang branches pa kayo? Yung BGC niyo, 24 hours?
0: Yes, BGC.
1: Oh.
0: Yeah. Siya, ako kasi, especially ako, doon ako halos nag-stay. Along with the artists. So, magkakasama kami doon. So, pag may gawa yung iba sa umaga, yung iba sa gabi naman.
1: May
0: so,
1: night shift. Mm. At speaking of ha, di ba parang may biro-biro yan na mm-mm. kapag BGC humor, kung tawagin. Di ba may ganun? Yung comparison, Papa Awel, na parang aircon humor ang madalas nakikita nasa BGC sila. Ganyan. Di ba dumating pa sa punto na ipinagbawal ang mga hype beast sa BGC. Ito naman sa usapin Papa Awel ng mga mm-mm. nagnanais na magnegosyo. Mm-mm. Coming from a studio manager, ano yung ano? Di ba meron dyan parang marketing strategy na kunyari, depende ang negosyo sa lokasyon. Tapos nababasa ko sa social media, meron mga post sa Facebook na parang hindi dahil mura mo ibinibenta or pinipresyohan yung mga paninda mo, mas makakabenta ka. Dahil sa totoong buhay, the more na mahal ka pala, mas malaki pala ang income nito. Gets? Yung parang pag sa BGC ba yung market, kuha nyo yung market ng mga may pera, yung mga willing maglabas para sa thousands of pesos sa tattoo. Kasi
2: nandun nga yung market diba? Sa BGC. Sa BGC, andun ang market, di ba?
1: Hindi. Ah, iba yun, mall yun.
2: Kasi market kayo ng market. Yan. Eh, andun na yun.
0: Mm. So yes, kuha naman. Big thanks dun sa marketing team namin, which is yung Red Entertainment. Uh-huh. Ang galing ginagawa nila.
1: Ang Red Entertainment, sila ang bumubuo ng Village People's Choice Awards. Yes. Sina Kuya Richie De Quina.
0: Yes. And Papa A. Sir John. Mm-hmm.
1: Oh.
0: Sir John Luke Chica. Mm-mm. Sila yon. Big thanks to them kasi ang galing nung marketing strategies talaga.
1: Wow.
0: And also, mapapansin natin sa BGC parang mga ano sila. Ano lang. Fast moving yung ano eh. Kumbaga, yung iba gusto malapit lang.
1: Mm-hmm.
0: Eh alam naman natin ng BGC, ang BGC mm-hmm. ang daming condominiums around mm-mm. sa area namin. Okay. So, mm-mm. karamihan or and hotels as well. Mm-mm. So, yung mga vacationista from abroad.
1: from abroad.
0: Dati kasi Makati yung tinutuluyan, 'di ba? Like pag bakasyon ka, hotel mo matik Makati. Ngayon mm-mm. medyo parang basag eh, medyo BGC na. Kasi ang daming pasyalan around BGC. So, siguro, nakikita ko, kami rin yung pinakamalapit aside from dun sa portfolio na ino-offer namin na artworks.
2: Ayun, di ba? Eh, pero ito, nagpapatong, habang nagda-drive kasi nakikinig sa radyo si Nick Cruz, pag nasimulan mo na daw ang pagtatato, parang hahanap-hanapin mo, ganun, magsisimula sa isa, hanggang ayan na nga, may pa-sleeves na, di ba?
1: Sige, may peers, may unang tattoo na, parang gusto na magpa-half sleeves.
2: Oo, yes.
0: Medyo totoo, kasi ako before, nung sabak ko, nung first tattoo ko, sabi ko parang okay na to. Contento na ako dito. Achieved na. Kumbaga, game over na. Pero hindi. Yes. Tsaka, every time na magpapatattoo ako, nasasaktan ako. Yung state of mind ko that time, kasi syempre, masasaktan ka. Parang ayaw mo na.
2: Uh-oh.
0: But after 3 days, 4 days, isipin mo. Parang, mabibitin ka, parang gusto mong dugtungan or dagdagan. At saka every time na may makita ka while scrolling na design, so may isipan mo magpatato ulit.
1: Nako! Parang magandang naging chikahan natin on a rainy Monday evening. Pero Sir AD and Papa Awel at mga kapamilya, pause muna tayo dahil may padaanin tayo ng mga balita sa labas ng ating impilan. Kasi baka yung iba nagmamaneho, at least magkaroon sila ng ideya kung ano na nga ba ang lagay ng mga kalsadahan. Padaanin na po natin ang ating...
2: Ilang mga kalsada lubog sa baha ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Kuya Bert!
3: Papa Awel, Mama Jaiho, batay sa pinakahuling ulat ng MMDA Flood Control Information Center, naiulat ang ilang mga kalsada na lubog sa baha matapos ang mga pag-ulan ngayong gabi. Sa Valenzuela City, may pagbaha sa ilang bahagi ng MacArthur Highway at sa harap ng Katima Hospital sa Parulas, Valenzuela. Umabot sa 20 ang baha sa harap ng Katima Hospital, habang umabot naman sa 20 ang baha sa harap ng Katima Hospital. Sa kabila nito, nanatiling passable sa lahat ng uri ng sasakyan ng mga nasabing kalsada. Sa Malabon City, pagtalarin ng gutter dip na baha sa Rizal Avenue Extension sa Barangay San Agustin at sa Women's Club sa Barangay Hulong Duhat, nanatiling passable sa lahat ng mga uri na sasakyan ang mga nabanggit na kalsada. Samantala, may pagbahari na naitala sa bahagi ng Monumento Circle at sa C3 Corner and Next Connector sa Caloocan City. Gather deep naman ang tubig sa nasabing lugar, subalit o nananatili pa rin passable ito sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Paalala sa mga motorista ay mag-ingat po sa pagmamaneho ngayong gabi dahil malulas po ang mga kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patroller Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 9:52 sa buong kapulauan ng Pilipinas. So, huwag na huwag kayong BBT, magbabalik pa ang Alam Ko Na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
6: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
7: Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Mama Jaiho, alam mo na ba? Papa Awel, alam mo na ba? Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM.
1: Nagabalik po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga latest chika. Ako po si Jaiho.
2: Ay, katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, Papa Awel Paz.
1: Salamat. Dahil po kami ang gabi-gabi niyong pinakikinggan. Thank you so much mga kapamilya. Pero eto, nakasama pa rin natin si Sir AD, ang studio manager ng Ink Victus Tattoo. At alamin natin kay Sir AD, kasi parang kasi dun sa mga nabanggit na pangalan like si Eva Laqueen, si Marina Summers, at alam ko naka-line up din, 'di ba, si na Precious Paula Nicole. Abangan nila soon. I-check nila ang social media accounts ng Ink Victus Tattoo. Parang ano ha, very welcoming and very open ang inyong studio sa mga kasamahan sa community, sa LGBTQIA+ community. Anong meron na regalo kayo ngayong araw ng June 1 sa lubong sa Pride Month sa Ink Victus?
0: Yes. Para sa celebration ng Pride Month, yes. We offer 20% less.
1: Wow.
0: Sa lahat, sa kapatid, kapamilya natin, and sa friends, tsaka sa lahat ng part ng LGBTQ community. So 20% less, and buy one get one for minimalist tattoo.
1: Ay, antara.
2: Ayun. At syempre dun sa mga gusto na private conversation at ano, pakikipag-deal sa iyo, paano ba kayo mako-contact para sa mga interested?
0: Yes, just simply follow our socials, message us through IG, WhatsApp, or Facebook, and also my phone number is indicated naman dun sa page, so pwede rin silang tumawag sa akin rekta. Yun, akong personal na makakausap nila. And ako rin.
1: Ako mismo makikipag-coordinate. Yes. Oh.
2: Ganyan din kabagal magsalita. Ganyan din kahina. Ganyan.
0: Hindi naman.
1: Hindi naman. So, design, Papa A, di ba sabi kanina ni Sir AD, yes, na parang kailangan pag-isipan mabuti yung ipapadesign. Di ba meron nag-trending na kunyari, ano, yung tattoo sa, kunyari yung Carla, ganyan. Tapos Brene Can, tapos papadilit, ipaparevise hanggang sa dumami ng dumami yung Carla niya sa dibdib, di ba yung magana. Paano pala kapag kunyari may mahirap na pinadesign, may ano ba, may say ba yung inyong mga artist na kunyari, ang gusto ni Papa Awel ay simpleng cruise lamang. Pero meron ba kayo yung tipo ng nagsasuggest yung mga artist ninyo, tattoo artist, na baka gusto mong gawa natin ng ganito, lagyan natin ng ganyan, paano?
0: Actually, isa yun sa pinaka-highlight namin sa studio. We offer free consultation and sketch design.
1: Wow. Ah, sketch design.
0: So, on the spot, using our iPad.
2: Yes.
0: Bawat artist may sariling iPad. Papakita. On the spot, papakita nila sa inyo na ginagawa nila yung sketch. Yes. And somehow, yung nabanggit mo parang cover up pangalan ni Carla.
1: Yes, yan, nag-break.
0: Tapos nag-break. Actually, isa yan sa mga expertise namin, yung cover up talaga.
2: Very nice. Eh, eto na, kung expertise yung cover up, eh, kaya din ba talaga naburahin yung tattoo? O pag nandyan na,
1: andyan
2: na forever, na ayaw mo na. No? Kasi iba, i-cover up mo lang eh, ganun. Eh, pakunwari, ayaw mo na talaga. I hate you. Ganun.
0: I mean, yeah. Actually, may parating kami na additional services. I mean, service sa studio. Oh. Ako yun. Mag-aaral ako.
2: Anong service?
0: And bibili ako ng laser for tattoo laser removal. Laser. So,
1: alam ko yung kaibigan natin si Amiga, mm-hmm, si Diana Meneses, di ba dati tinatoo niya yung pangalan ng ex niyang boyfriend. Mm-hmm. Ilalam mo yung ex niyang boyfriend, di ba? Yung director, yung direct. Tinatoo niya. Ngayon, nung last time nagkasama kami, wala na ni laser na. Pero, na totaling wala. Parang meron siyang mark pa din. Nang yung puti pa rin yung itsura niya, pero alam mong mapinanggalingan ng laser, and as time goes by, parang nag-heal lang ata siya.
2: Oo.
0: Based dun sa case na yun, feeling ko kulang pa ng sessions kasi series of sessions talaga yan. Hindi siya pwedeng makuha ng let's say 1 to 6 sessions. Sometimes umaabot ng 12 sessions.
1: Pero masakit, kung masakit ang tattoo, mas masakit ang pagtatanggal.
0: Times 3.
1: Okay.
0: Kaya kailangan mag-ingat talaga sa pagpili ng design.
1: Kumbaga, like sa akin, sa paawel, lahat ng tattoo ko may ibig sabihin.
2: Yun na nga. Yun. Ayun. Ako, thank you very much, AD.
0: Thank you. Thank
2: sa
0: you so
2: much. Gusto mong batiin?
1: Oh, go.
0: Gusto ko lang batiin yung mother ko, yung fiance ko, and also yung Invictus Group, yung team, yung buong team, yung mga bosses namin dyan, tsaka yung mga clients namin.
2: Ayun.
1: Thank you
2: very much, Sir AD.
1: Sayang si Zach, ready pa naman siya na live na live, tatatuan siya.
2: Oo, sa kilay. Gusto niya kasi gawin tatlo yung kilay niya. Meron gusto sa gitna, gano'n. Nakuwang sa'yo naman ang kwentong ito. Thank you, very informative actually. First time, no? Na magkaroon tayo ng celebrity tattoo artist.
1: At speaking of celebrity tattoo artist, baka sabihin, ilan lang naman yung mga nabanggit na pangalan. Marami pa pong mga nagpapagawa ng mga prominent people. Mm-hmm. It's just that for their confidentiality,
2: yes,
1: hindi na po natin pinangalanan kasi
2: gaya nila.
1: Oo, gaya nila. Hindi na nga papangalanan, di ba?
2: Tama naman.
1: Yun. So, visit nyo ang Invictus socials at hanapin na lang sila. Kapag nadaan kayo sa BGC, meron sila sa Taguig?
0: Yes. W Tower, 39th Street, BGC.
2: Thank you very much.
0: Thank you.
2: Ayan na nga po. Bitin. Pero dyan na po nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
1: May tanong pa.
2: Ano yun?
1: Nag-piercing din ba daw sila? May ganun din?
0: Yes.
1: Meron daw. Yes.
2: Ang tawag po doon, kini piercing.
1: Hindi.
2: Yun yung tatterm nila.
1: Oo, hindi piercing, hindi fierce. Ayan. Siyempre naman, kami naman po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa inyong mga paboritong artista.
2: Ako po ang inyong ever lovable Papa Awopal.
1: At ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
2: May tatuman o wala, may plano man o meron, sumabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
1: Yeah. Coach V, ikaw na. Yeah.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 4 minuto matapos ang 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love

0: Love Connect. Love Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM.

Minsan ka na bang minahal? Dahil lang may pera ka? Minahal ka ba nila dahil maganda at sexy ka? Pero kapamilya, nasubukan mo na bang mahalin ng walang kondisyon? Yung tinatawag nila sa mga pelikula at sa mga libro na unconditional love. Meron ba talagang pag-ibig na walang kondisyon? O mahal lang tayo ng mga tao dahil may nahihita sila sa atin? Kapamilya, ngayong gabi, malalaman natin ano ba ang itsura ng pag-ibig na unconditional. Posible pa ba ito? O baka naman, ito ay parang fiction na lang at pigment of our imagination. Paano ba malalaman kung ang meron kang pag-ibig ngayon, unconditional o kaya naman, nako, saksakan ng conditional. Mga sinyales at mga tips, inyo pong abangan dito lang sa Love Connect. Kapamilya, this is your love guru on air na si Coach B. Vanessa Antonio. Sama-sama naman po na tayo ngayong gabi. Ay, wait. It is June 1 already, 2026. Sabay, officially, kalahati na po ng taon. Asa na ang iyong New Year's resolution na aasikasuhin mo na ang love life mo? Reminder lang, 6 na buwan na lang, kakain ka na naman ng grapes na parang ewan. Saksakan mo ng kain mo ng grapes kung ikaw ay walang ginagawang paraan sa pag-ibig, hindi talaga pupunta yan. No matter how beautiful, no matter how sexy, no matter how good looking and successful you are, if you do not go out of your house, wala po talagang magpapakilala sa inyo dyan kung hindi yung delivery driver nyo. Kaya kapamilya, single ka man na naghahanap ng jowa, pwedeng mag-plug dito sa Love Connect. O kaya naman baka may jowa ka na pero gusto mo pa ng isa. Ay, bawal pala yun. What if may jowa ka na pero naniniguro ka lang na tama ang iyong pinili? O kaya naman para sa mga listeners natin na may asawa na, matagal nang married pero parang sabi nila, ay, pansin ko, coach, pagkapatid na lang kami, paano ba ibalik yung action? Yung action sa labas at sa loob ng kwarto. Ay, pwede yan. Kasi para magkaroon kayo ng action sa kwarto, dapat kasi maganda muna ang treatment nyo sa umaga, sa labas ng kwarto. Kaya tuturuan namin kayo, kapamilya, dito lang sa Love Connect. Here is your US Certified Matchmaker, Coach V, para magbigay ng ekspertong payo at practical tips dito sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. Live na live, only here sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. At tayo naman po ay napapanood sa DZMM Teleradyo, kasama na dyan sa Prime TV Channel 21. Kumusta ka naman, kapamilya? Kung ikaw naman ay nag-aabang sa YouTube at Facebook para sa live, wala po tayong live dyan. Pero i-follow nyo pa din ang Facebook at YouTube ng DZMM Teleradyo. Alam nyo kung bakit? Ay, ang daming videos dyan ng Love Connect. Yung mga best episodes, yung mga best reels, mga best clips, nandyan po. Lalo na dyan sa DZMM Teleradyo YouTube, may playlist dyan ang Love Connect. Pwede mong i-binge watch yan ngayon pagkatapos, pero huwag muna kayo mag-binge watch sa YouTube na nandito pa ako, ha. Live pa ako hanggang alas 12 pa po si Coach Lee. Kapamilya kaserbisyo, tanong natin kanina, no? Posible pa ba yung tinatawag na ng unconditional love? Anong itsura kapag ang tao ay nakakatanggap o nagbibigay ng unconditional love? At ikaw, yes, ikaw, nalilingon-lingon, ikaw na nakikinig ngayon tsaka nanonood, na-experience mo na yung unconditional love? Yes or no? At bakit? Paningin mo ba talagang posible yon? O baka naman iisa lang ang taong nag-unconditional love sa'yo? Yung nanay mo.
bakit isa? Diba, Coach B, diba dapat dalawa? Dapat talaga dalawa. Kaso alam niyo naman sa Pilipinas, ang daming mga single mother. Kasi itong mga father natin, minsan hit and run. Pero kapamilya, sana mabago na yan in the next coming years. Kasi ang Pilipinas talaga isa sa may pinakamataas na concentration ng single mother. Kaya ako nasabing, baka nanay mo lang ang nag-unconditional love sa'yo. O baka naman, tatay mo lang din ang nag-unconditional love. Pero you know what? Na dahil sa usapan natin ngayong gabi, mayroon akong naalala. Sabi ng lola ko, meron siyang joke. Sabi niya, meron daw siyang binasted before. Tapos kahit binasted niya daw, okay lang kasi mataas daw ang confidence nun. Nung tinanong niya daw kung bakit, sabi niya, mahal na mahal daw kasi siya ng nanay niya. Tapos sabi daw ng lola ko, oh yes, he has the face that only a mother could love. Ay, grabe ang pilya mo, lola. Maldita, kakaloka. Pero you know what? May ano naman talaga dun eh. May truth dun. Kahit gano'n ka pa ka cute o hindi cute, para sa nanay mo, ikaw ang pinakagwapo at pinakamagandang nilalang sa mundo. Tama, mali. Kasi hello, siya gumawa sa'yo. Siya ang nag-bake sa'yo, sa tiyan niya. Siya pa ang umiri sa'yo. And ang human nature, anything na pinaghirapan natin, na matagal nating nakasama, anything na pinagbuhusan natin ng dugo at puso at pawis, talagang minamahal natin. Kaya yung mga nanay natin ako, kahit medyo pasaway tayo, ay mayroon talaga akong kapatid, pasaway bi, nandun sa girlfriend, nakakalimutan yung nanay, pero hanggang ngayon yung nanay ko, lagi siyang naaalala. Iba talaga ang mga nanay, no? Happy Mother's Day, kahit Father's Day na dapat ngayong June. Siyempre, may oras din yung mga Father's Day dyan, ha? Yung mga tatay nating masugid na nakikinig at nanonood. At hindi lang yun, tumatawag. Hindi katulad ni ate, 2 years ka nang nakikinig sa Love Connect. Silent listener ka pa din. Ate, tawag ka na ate. At sa mga gustong sumagot sa ating question of the night, naka-experience ka na ng unconditional love, yes or no? Tawag lang po sa 0919-278-3000. Actually, pwede nyo ding i-text yan, tsaka i-Viber. Once again, 0919-278-3000. O ang ating hotline naman ay 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Bawal matulog. June 1, dapat set the half of the year right. Sikasuhin ang love life dito lang sa Love Connect.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function,
5: Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, Attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, usapang unconditional love, nangyayari pa ba to? O lahat ng tao ay magmamahal lang kapag may kapalit? Kailangan ba nga may kondisyon pagdating sa pag-ibig o may tao pang magmamahal sa iyo, no? Despite all your flaws and all. Ano nga bang itsura ng unconditional love? Meron pa bang magbibigay sa iyo nito maliban ang nanay mo? Ikaw ba, ate, minsan ka nang nakatanggap ng unconditional love? Or puro conditional love? Ay, ang sagot nito, hindi niya daw matandaan. Kaluoy. Puro love lang, hindi unconditional. Ay, bakit puro love lang? Ano, paano mo masasabi pag unconditional love na? Oh, yeah. Yun. Tanungin nga natin yung ating mga kaserbisyo. Anong example, ha? Nakaramdam na ba kayo ng unconditional love? Yes or no? Message it to us at to our Viber na 0919-278-3000. Once again, that's our Viber in text line. You may also, kapamilya, call us in our hotline na 8924-4101. Local 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Bago natin pag-usapan kung ano ba talaga ang conditional love na yan, mag-chika-chika muna tayo kapamilya. Gusto ko muna kayong kumustahin. Kasi ang ano, diba, ang rainy, parang sabi nga nila may bagyo daw pero umalis na. Don't count me on that, kaya hindi ko alam yung mga update ng ano, pero nagulat talaga ako, umulan na. Sabi ko dapat hindi pa naman talaga dapat maulan ngayon kasi hindi pa naman bare months. Pero you know what, kapamilya, napaisip ako, paano niya natapos na yung New Year, natapos na yung Valentine's Day, natapos na yung summer, tag-ulan na naman. Last year tag-ulan, wala kang ka-holding hands. Ngayon, tag-ulan na naman. Ibig sabihin, isang taon na yung nakalipas, wala ka pa rin ka-holding hands. Halaka! Paano niyan? Pag tiglamig na naman, babalik ka na naman dun sa ex mo. Yung ex mo wala namang may iambag sa'yo, kundi puro problema. Nako, madadagdagan pa yung souvenir niya yan sa'yo. Paano ka makaka-move on sa kanya, ah? Alam mo ka, pamilya, ang dami naghahanap ng love life ngayon. Kaya totoo talaga yun. Kung ikaw, hindi ka lumalabas, baka di ka makahanap talaga ng partner. Yung iba naman, labas ng labas, pero hindi pa rin nakakahanap ng partner. Bakit? Hindi emotionally available. Takot magpakita ng emosyon, takot magpakita ng flaws, takot mag-flirt. Alam nyo ba masama yung flirt? Oy, hindi masama ang flirt, basta nagpa-flirt sa tamang tao ba? Ang flirting, no, it means communicating your interest. Oh. Diba, when you're flirting, you're letting the person know na, oh, baka interesado din ako sa'yo. You make them feel good, you make them laugh, you make bola-bola of them, you give them genuine compliment. Oh. Siyempre, pag masarap yung pakiramdam nila, pagkasama ka, di mapapaisip sila, ay, parang ano, pwede siya. Ano lang naman yun, kapamilya. Kaso, paano nga, paano mag-feel good sa'yo yung tao eh? Kung takot kang mag-compliment, takot kang magpakita na interesado ka, puro takot, ay hindi nauulam yung takot. Hindi din nakakahanap ng asawa. Ay, naku, kapamilya. Kaya kayo, kung may mga pinagdadaanan sa pag-ibig, may mga takot na gustong harapin para ma-experience nyo na din yung pinakamasarap, pinaka-wonderful experience in this lifetime, that is love. Abay, pwede naman kayong tumawag, magtanong dito, kumonsulta, o kaya naman mag-share lang ng inyong istorya. Tapos kunwari, ipakonsulta-konsulta kayo, eh, alam nyo naman na yung gagawin nyo. Katulad nung caller natin last week, tumawag-tawag dito. Sabi niya, oh, ito nga, kaso, Coach B, hihiwalayan ko na talaga siya eh, hihiwalayan daw. Pero habang nag-uusap kami, sabi niya, ah, mabait naman siya, maganda naman siya. So, alam niya talaga sa isip niya, nahihiwalayan niya. Tumawag lang siya dito for confirmation. Pwede niyo namang gawin yun. Kasi at least, pag nagpadala ka ng letter dito or tumawag ka sa Love Connect, meron kang tinatawag na second opinion. O kaya, third party perspective. Para sigurado ka na kapag nag-desisyon ka, mataas ang chance na ito ang best para sa'yo. Kasi may taong katulong mo mag-desisyon na hindi bias pagdating sa pag-ibig. Kasi minsan pag tayo ang involved, naku, ang dami nating bias. Kala natin perfect sila, kahit nananakit na. Kala natin magbabago pa sila, kahit ilang beses na at ilang tao na iniloko niya. Ano yun? Sa'yo lang nagbago, tapos lahat ng mga ex niya niloloko? Ay, ano ka? Swerte mo, ate. Ikaw ang game changer. Abihira, yun ah. Kaya kung medyo alam niyong may kaugali ang hindi na talaga maganda yan, hindi ikaw yung makakapabago niyan, magiging anghel yan, ay.

0: jowa, kahit hindi naman. Tapos pag tinanong, ano kayo? Ano yung sagot? Sagutin, masaya. Yay! Hindi na nakakain yung saya kapamilya. Kasi ang saya, panandalian. Tapos pag naku, pag ikaw nabuntis, naku talaga. Wala kang habol kay kuya, kay masaya ka lang. Yun lang ang habol. Ayan ka na naman, Coach B, nananakot ka na naman. Mag-unconditional love ka na nga lang. Maganda kasi itong topic na to para masanay tayo sa kung ano dapat ang hinahanap natin sa isang tao. Kapag tinanong kasi ang isang tao, kapamilya, kung gaano natin kamahal yung partner natin, kadalasan, lagi nating sinasabi na, I love him because he loves me. I love him because he provides for me. I love her because she cooks food and she takes care of her house. Paano pala kung tumigil yung partner mo ng kakagawa ng mga bagay na yun? Mamahalin mo pa ba yan? Yan. Diyan mo malalaman kung may unconditional love ka sa partner mo. When your partner starts being useless sa iyo, mamahalin mo pa ba? Kaserbisyo. Anong sagot mo, my love? I-message mo lang yung totoo, ha? I-message mo lang sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000. Ang ating hotline po na pwede ding tawagan, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.

eto na, kapamilya. Example, no? Example ng taong conditional ang love sa iyo. Conditional ang love sa iyo, kapamilya, ng isang tao kapag mabait lang siya, kapag may sweldo ka na. Yung tipong kapag wala kang naiuwi sa bahay, abay, mainit din ang ulo. Pero kapag mandami-daming uwi sa bahay, no, pera man yan, regalo, pasalubong, abay, doon lang nagiging warm, doon lang nagiging malambing, doon lang ikaw nagkakalabing-labing. Pero kapamilya, to be realistic naman, eh kung talagang may mga bills, mahirap naman kasi talaga maglabing-labing tsaka maging sweet kung kinakabahan ka kung may ilaw pa kayo next week, di ba? Kaya ang tip ko sa inyo, kapamilya, i-secure nyo na yung mga basic needs, basic bills, para kapag ang partner mo hindi stress, mas gusto niyang get it on. Mas gusto nilang ganun. Mas mai-enjoy nyo ang inyong married life at intimate life. Pero kasi kung nasi-stress, tapos hindi mo patitulungan sa stress, magko-close talaga yun. Hindi ka talaga makakapasok. Hindi ka makakapasok sa emosyon nila, sa ano nila, sa kanilang mood. Hindi ka talaga mabibigyan ng magandang mood. Kaya totoo yung sinasabi nilang happy, ano yun, ate? Happy life, happy wife, or happy wife, happy life? Same daw. Same, yes. Kasi kapag happy ang wife, nagiging giving, ano daw? Hindi ko mag... Pag happy ang wife, nagiging giving talaga. Tsaka ang babae, giving talaga yan. Kung uunahan mo ng bigay. Ano nang sabihin ng coach, kailangan abutan para bumait? Hindi naman, kailangan mo na makita ng babae na tumataya ka sa kanya bago siya tumaya sa'yo. Tandaan nyo yan, mga kalalakihan, na totoo yan. Kaya yung mga lalaking mahilig mag-take at take at take, hindi makakahanap ng matinong babae yan. Kasi ang makukuha lang nilang mga babae, yung mga desperado na, yun, sige lang, kahit ganito lang. Kahit wala kang ipakitang wala kakayahan, sama na ako sa'yo. Diba? Minsan maganda din naman na ang love hindi unconditional. Alam mo kung bakit? Kapag unconditional,

minsan nagiging tamad tayo kapag alam nating hindi mawawala ang isang tao kahit hindi tayo mag-effort. Yan, diyan tayo umaabuso, 'di ba kapamilya? Pero pag alam natin na, uy, pag ako hindi talaga naligo ng 1 week, baka talaga ipagpalit ako nito sa bata at sa mabango. Yan. Ah, di ba? Sisipagin ka, bibili ka ng mga pabango, ng deodorant, ng lotion. Talagang magpapabango-bango ka kasi maganda yung medyo konting may threat ng konti. Yung para hindi din tayo maging super-duper complacent. May pros and cons ka, pamilya, ang unconditional love. Pero nagtataka talaga ako sa inyong nakikinig right now. Na-experience nyo na ba ito? I-message nyo yung edad nyo, tsaka kung na-experience nyo na yung unconditional love at hindi pa, at kanino galing. Yan, gusto natin malaman yan sa ating mga kaserbisyo. Mag-message lang po kayo sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. At pwede din pong tumawag sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673, kapamilya, dahil maulan. Abay ha. Papatugtugin ko po itong kantang to na lalo kang lalamigin at lalo mong mamimiss magka-love life. Here is Unchained Melody.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Vanessa Antonio. Kapamilya, unconditional love. Natikman mo na ba ito? O lahat ng naging jowa mo, mahal ka lang kasi convenient ka, kapamilya. Ano yung sabi ng convenient? Nagkakajowa ka kasi ikaw lagi naghahabol. Nagkaka-love life ka kasi ikaw yung bigay ng bigay. Nagkaka-shota ka. Shota. Anong term yun, Coach B? Ang tagal na nun. Kakaroon ka ng significant other kasi ikaw ang mahilig mamilit. May ganun, no? Paano kung hindi ikaw yung maghabol? Paano hindi ikaw yung mag-effort? Mamahalin ka pa kaya nila? Wow, ang yaman sa comment. Kapamilya ka, serbisyo? Daming texters. Ito, alamin natin kung ano ang opinion ng ating mga kapamilya. Pero bago ang lahat, 0919-278-3000. Yan po ang ating text line at Viber line. Ang tanong po natin is, naka-experience ka na ba ng unconditional love? Kung oo, kanino galing at bakit? Sabi ni Rica ng Iloilo City, noon, nung mas bata pa daw siya, sabi niya, akala ko kaya kong ibigay ang lahat-lahat para sa pag-ibig. Inisip ko noon na mas maraming sakripisyo, mas malalim ang pagmamahal. Ngayon, mas naintindihan ko na ang pagmamahal ay may kasamang boundaries at self-respect. Hindi lang daw po habol-habol-habol siya. Kaya Coach V, malaking tulong ang insights mo para mas maintindihan ang ganitong bagay. Thank you so much. You are welcome, Rica. You know what, just to share with you, kapamilya, ha? Ang unconditional love, kapamilya, doesn't mean accepting bad behavior. Unconditional love is basically just, you know, like not making other people work for mga basic things such as love and care. Sabihin, ito yung kapag hindi mo pinapahirapan ng isang tao para lang sa isang bagay na basic naman, no? That's just basic dignity. Care, to be loved, to be respected. Diba? Ba't mo sila papahirapan? Ganun ang unconditional love, that you love them despite anything. Kasi kahit naman masamang tao ka, may nagmamahal pa din sa'yo. O, diba? Meron nga nagmamahal sa'yo eh. O, ikaw nga, grabe. Dami mong nagawang kasalanan, pero may nagmamahal pa din. Ibig sabihin, lahat naman tayo deserve ng love. Yes, kapamilya, kahit ikaw, kahit ba't parang gulat na gulat ka. Oo, deserve na deserve mo yan. Kaya ka hindi ka nagjo-jowa, hindi ka nagkakajowa kasi feeling mo hindi mo deserve ang love. No, deserve mo. Kahit ano pa man ang mga kamali ang nagawa mo in the past. Kasi, ang love, ano naman yan? Kumbaga, basic human rights. Right mong mahalin. Kasi mapagmahal ka din eh. Tingnan mo nga yung aso mo. Grabe. Grabe yung pagmamahal na binibigay mo dyan. Kahit hindi niya nababanggit yung pangalan mo, kahit hindi kanya masuklian, hindi kanya maaalagaan pagtanda mo, 'di ba? Si napaka mapagmahal mo eh. So ang love talaga hindi dapat dinideprive sa mga tao. But it doesn't mean na magmamahal ka ng taong may-ari na. Oh, happy Monday, tinamaan ng mga taong may-ari na pero nahabol-habol pa nila. Ala, ang dami namang single. Ang dami bang walang may-ari? Uy, hanapin nyo na lang yung mga yun. Ay, wait lang. May tinatamaan dito. Hi, Zach! Hi! Narinig mo ba si Coach V? Sorry, napangalanan kita eh. Sabi ko, bakit ka magmamahal ng taong may-ari na eh? Ang dami namang walang may-ari. Pili ka na lang dun sa mga single. Ouch! Sana kayanin mo. Sana kayanin mo magmahal ng single. Minsan kasi kung sino pa ouch, alright. Minsan kasi kaya nagkakadoble-doble yung mga taken. Kasi mas may thrill. Ay, grabe. Pwede ko bang basahin yung comment na yan? Galing sa ating mga kaservisyo. Pwede hindi. May nag-ano kasi dito sa text line namin. Coach V, mas may thrill kasi maging bet ka. Ay, ano ba kayo? Hindi ba, June? Hindi mas may thrill yun. Thrill lang yun sa mga tao na gusto ng sakit sa ulo. Yung ano, yung akala nila masaya lang yan sa simula, tas masaya all throughout. Naku, hindi. Ang mangyayari niyan, ganito. Explain ko sa inyo ha. Pag ang tao ay may asawa or may jowa na, tas lumalapit-lapit pa din sa inyo, sasabihin niyan sa inyo, ah, nagkakalabuan na kami, hindi na namin mahal ang isa't isa, nagsistay lang kami para sa mga bata. Ulit-ulit na yung linyang yan, pero ulit-ulit ka pa ding napapaniwala, day, di ba? Tsaka yung mga linyang, I love her, but I'm not in love with her. I'm in love with you. You're in love with me, pero hindi ako yung nasa marriage certificate mo, okay ah. Si anong lokohan to, kuya? Ay, tsaka linya din na ng mga babae, ah. Yung mga babaeng may mga boyfriend na, tapos naghahanap pa ng boyfriend number 2. Kasi sasabihin ng babae, yeah, ano lang, kulit-kulit niya kasi, napilitan lang ako. Tsaka kasi ang tagal na kasi namin. Pero gusto ko na talagang makipag-break. Kung gusto mo makipag-break, sana nakipag-break ka. Ba't kailangan dalawahin pa, di ba, kapamilya? Ay nako, kung gusto niyo magdalawa-dalawa, makipag-break kayo sa mga jowa niyo. Tapos, edi mag-date-date na lang kayo, kahit 10 pa yan. Pero mahirap kasi kapamilya pag may linaloko, no? Kasi pag may nilaloko ka, yung karma, digital. Akala mo, ikaw lang, akala mo walang nakakaalam ng kalokohan, hindi mo alam, alam na ng buong barangay. Ay, ikaw kapamilya, may experience ka ba dito? Yung ano, yung taong nanloko sa'yo. Confident na confident siya. Akala niya hindi nabubunyi, hindi mo alam yung mga pinagagawa niya. Pero, tinitago mo lang yung mga resibo. Kasi naghihintay ka lang ng tamang timing. Sino may ganyang experience ka, pamilya? By the way, ah, pwede pong tumawag ang ating mga kaservisyo. Bukas po ang hotline ng Love Connect. Kwentuhan lang tayo. 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Ayan po, sa screen, mapapanood niyo po. At syempre, ang Viber line na text line natin ay 0919-278-3000. Isa pang komento galing sa ating kaservisyo, bago tayo, before we go on another music break, sabi ni, ayaw ka naman ng Cebu. Para sa akin, kapamilya, kaya kong isantabi ang sariling kagustuhan. Paminsan-minsan, para lang mapasaya ang mahal ko. Relax. Gagawin ko ang mga bagay na alam kong makakatulong sa kanya para mas maramdaman niya na may kasama siya sa laban ng buhay. Pero habang tumatagal, na-realize ko rin, hindi dapat mawala ang pagkatao ko sa proseso. Yan. Kasi naman, baka may maging people pleaser ka na. Salamat sa mga paalala, Coach V. Welcome, my loves. O kapamilya, wag po kayong aalis ha, dahil more music and more kulitan pa sa pagbabalik ng Love Connect.
1: Love Connect.
2: Love Connect.
1: Sa DZ.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Dati, akala ko mahal niya ako unconditionally. Yan ang message ni Lench Ann Parilla. Dagdag niya pa. Pero coach, naramdaman ko ang kaya niya lang tanggapin ay yung best version ko. Pero kapag wasak ako, parang di niyang kayang manatili sa tabi ko. May unconditional love pa po ba talaga? O parang ito na yung tanong sa atin sa ano, parang love confessions na to . Kapamilya, tanong ni Lench, may unconditional love pa po ba talaga? Ang sagot, marami pa. Pero mukhang yung nasa sayo, hindi unconditional love yan, Lench. Kung love na love ka lang niya kasi magaling ka, magaling sa trabaho, magaling sa bahay, magaling sa mga bata. Pero pag tinanggalan kaya natin lahat ng galing mo, mahal ka pa niyan. Kaya kinakabahan ako sa mga lalaking mahilig, sa mga strong, independent, successful woman. Tsaka kinakabahan din ako sa mga strong, independent woman. Kasi paningin nila, mamahalin sila ng isang lalaki dahil sa accomplishment nila. Ay naku, kabakabahan ka na kapag ang gusto lang sa'yo ng lalaki eh dahil strong ka. Ibig sabihin, kailangan niya yung pagiging strong mo. Kasi baka yun ang kulang sa kanya. Aduy. Kaya kapag ang lalaki na appreciate ka lang kasi may marami kang ambag, na-appreciate ka lang kasi malakas ka mag-sacrifice, na-appreciate ka lang kasi malakas kang magpatawad, magbigay, magbend, mag-overgive, ay hindi talaga ikaw ang mahal niya. Mahal niya kasi natotolerate mo siya. Kaya Lench, nagtataka ka man kung meron pang unconditional love, meron pa talaga. Kaso hindi mo mai-experience ang unconditional love hanggang hindi mo love ang sarili mo. Ikaw ba tanggap mo na yung sarili mo kahit hindi ka nasa best version? Tanggap mo ba yung sarili mo kapag malaki yung tiyan mo kasi malapit ka ng datnan? Love mo pa din yung sarili mo kahit botsog ka? Love mo pa rin ba yung sarili mo kahit minsan nauubusan ka ng pera? Love mo pa rin ba yung sarili mo kasi nagkakapimple ka at hindi ka katulad ng mga nasa social media na payat o sobrang yaman? Pag ang sagot is yes, then mataas din yung chance na kapag nakipag-date ka at merong nag-disrespect sa'yo, hindi ka lang basta iimik. Pwede kang magbitaw ng ilang salita, pero ang pinaka-importanting moves doon, hindi yung dahil sinaway mo siya. Hindi yun yung pinaka-importante. Ang pinaka-importanting moves pag may nag-disrespect sa'yo is yung umalis ka. Yung pinutol mo yung access nila sa'yo. Hindi yung sasabihan mo you're gonna nag them na hindi ka nila nirerespeto. Hindi effective yun. Ang effective is only be in companies and environment that respects and celebrates you. So kahit sobrang patay na patay ka pa dyan sa kanya, nakita mo naman na hindi ikaw ang gusto, pipilitin mo pa ba? Ang mga taong may self-respect at self-love, kahit patay na patay ako sa'yo, pag nakita ako na wala kang interes sa akin, kahit masakit, I will walk away. Pero ang mga taong hindi mahal ang sarili nila, ay kahit murahin mo, nandyan pa din sa tabi mo. Kahit abusuhin mo, nandyan pa, iisipin pa, kailangan niya lang ng love. Ay, hindi siya yung may kailangan ng love, ikaw. Para ma-realize mo na hindi magbabago yan, your love cannot change a person who decided not to be loyal, who decided to be abusive. Your love cannot change a narcissistic person. Baka lalo lang maging narc yan kasi paulit-ulit mong pinapatawad, ala ka. Ikaw kapamilya, na-experience mo na ba ang unconditional love? O hindi pa? Ipadala lang inyong kasagutan sa ating Viber line at text line at 0919-278-3000. At tumawag lang po sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.

0: mga kapamilya kaserbisyo, sa pagbabalik ng Love Connect, mapapakinggan natin ang istorya ni Bea. Nako, si Bea po isa sa mga kaserbisyo nating nagpadala ng kanyang love problem dito sa ating programa. Susubukan nating solusyonan ang pinagdadaanan niya, ha? Pero sana wag lang si Coach B. Sana tulungan niyo din si Coach V na makapag-offer ng alternatibong desisyon sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Kaya po, kapamilya, kaserbisyo, wag po muna kayong aalis, ha? Dahil magbabalik pa po ang isa. Actually, hindi nga isa, eh. Ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino, ang Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: For liver health, level up na! Liveraid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liveraid Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Pagbabalik ka Pamilya, ang programang Love Connect. Ito na po ang kwento ng isa sa ating mga kapamilya. Ngayong gabi, susurusyonan sa ating programang Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Coach V. Hello po. Pakitago na lang po ako sa pangalang Bea. Humihingi po sana ako ng payo dahil sobrang gulo na ng isip at damdamin ko ngayon. Ang boyfriend ko po ay 28 years old at matagal na kaming magkarelasyon. Long distance relationship po kami, kaya hindi kami madalas magkita. Akala ko maayos naman ang relasyon namin, pero kamakailan lang may nag-message sa akin. Babae po. At doon ko nalaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sinabi niya na nabuntis siya ng boyfriend ko at 7 months na pala ang tinadala niyang bata. Parang gumuho ang mundo ko nang malaman ko iyon. Bukod sa sakit ng pagtataksil, hindi ko rin maiwasang maikumpara ang sarili ko sa kanya. Maganda siya at aminado akong sobra akong na-insecure. Pakiramdam ko kulang ako at hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Nang kumprontahin ko ang boyfriend ko, inamin naman niya ang nangyari. Sinabi niya na ako pa rin daw ang mahal niya at wala raw siyang nararamdaman para sa babae. Ayon sa kanya, sustento lang daw ang ibibigay niya para sa bata at wala raw silang relasyon. Hindi rin daw sila nakikita at responsibilidad niya lang bilang ama ang aasikasuhin niya. Coach, mahal ko pa rin siya kahit nasaktan niya na ako ng sobra. Pero nahihirapan akong magdesisyon kung dapat ko pa ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon o tanggapin na lang na may mga bagay na hindi na kayang ibalik sa dati. Natatakot akong magpatawad tapos masaktan ulit. Pero natatakot din akong sumuko agad sa aming relasyon. Sitwasyon pong ito, Coach B, bibigyan niyo po ba siya ng chance? Paano ko malalaman kung sincere talaga siya at hindi lang nagsisisi dahil nahuli siya? Maraming salamat po, Coach B.

Bea. Bea, ang tanong mo dapat ngayon ay hindi, mahal niya pa ba ako? Kung hindi, kaya ko pa bang mapagkatiwalaan ang taong ito? Because Bea, you know, napag-alaman nga ka pa, Bea, sa mga pag-aaral na ginawa sa relasyon at you know, marriage, na ang tiwala talaga, ang hirap-hirap i-rebuild niyan. Especially kapag ang partner mo nabubuhay ng isang na mayroong double life. No? At kung ilang beses niya din gagawin ang kanyang panloloko. So, moving forward, kung gusto mo mang, o kaya kung kakayanin ang puso mong tanggapin, hindi lang yung magiging anak niya, but hindi, kung hindi siya mismo, no, na nagawa niya iyon sa'yo, if you can imagine yourself forgiving him ng totoo, no, then this is the, that's the time that you'd have to ask the question na, kaya ko ba bang pagkatiwalaan siya? Kasi pwede mo siyang mahalin eh. Pwede mo siyang mahalin ulit. You can still love the person. But the trust is a different thing, no? But you know what? Pag nakita mong nagbago yung boyfriend mo, abay, wag agad-agad matutunaw ang puso mo, because guilt changes behavior agad-agad, no? For weeks. Pero ang karakter ng tao, nako, matagal baguhin yan. Hindi yan basta-basta na babago ng love. Kahit pa i-shower mo sila ng love, kung manluloko sila, manluloko talaga sila. Kaya, if nahuli lang, kaya siya umamin, no? Kung naniniwala ka talaga siya, naniniwala ka talaga na umamin lang sila kasi nahuli na, ibig sabihin, nako, ano pa kaya ang mga katiwalian, kasinungalingan, at mga sikreto ang hindi mo pa nabubulgar at hindi niya pa inaamin sa'yo. But you know what, Bea, sabi nga nila, nobody's perfect. So kung napansin mo namang naging transparent siya, naging consistent sa kanyang action, hindi lang puro promise-promise, excuse-excuse, patawad-patawad, pero hindi naman nagbabago yung ugali, talagang mahihirapan ka niyan. Pero kung feeling mo naman you are a very strong woman who is built to forgive, and by the way, to conquer your insecurities, kasi nako, lalo na may anak sila, nako, araw-araw ka talagang mai-remind, hindi lang ng mga insecurities mo, kung hindi yung katak sila ng partner mo. Kung kaya mong mabuhay ng may ganyang buhay, na may ganyang setup, go for it. Pero Bea, bata ka pa naman siguro. Tanong mo sa akin, Coach P, pag ikaw ba, bibigyan mo pa ng second chance? Naku, kahit mahal ko yung hindi. Kasi mas iniisip ko yung peace of mind ko, Bea. Mababaliw ako pag ganyan. Kasi nagawa na ng isang beses, buti kung isahan lang yun. Ayan, no, may souvenir. Hindi ko alam kung gaano pa katagal na nagsimula yun, di ba? And I know for a fact that if a person loves you, they will avoid at all cost to hurt you. He knows that he's gonna hurt you dahil sa ginagawa niya. But he did not care. He did not care. He only cared about the pleasure. He only cared about himself. Why would you love somebody who hurts you? Kahit mahal na mahal mo pa yan, mas mahalin mo yung sarili mo. Ano, maglalab ka ng taong nag-i-enjoy kang saktan? Ala, respeto na lang ba sa sarili, Bea? Kaya, hindi ko naman sinabi na huwag mong bigyan ng chance, pero ang sinasabi ko lang, kaya mo ba magising araw-araw knowing na nagawa yun ng taong minamahal mo? Na nagawa yun ng taong ng pinagsisilbihan mo? Na nagawa yun ng taong binibigay mo ang lahat sa kanya? Naku, ako Bea, hindi ko kaya yun. Baka mas strong ka kaysa kay Coach B. Good luck. Pero sa mga kaserbisyo at kapamilya natin na may choice pa,
kung hindi pa kayo kasal at nakikita niyong ganyan talaga ang karakter ng taong dinedate niyo, kahit 15 years pa kayo together, may chance ka pa. Run! Kasi kung ngayon pa nga lang, mahilig na magkabilang bahay, naku, how much more kapag naging mag-asawa kayo tapos naging boring na yung relationship nyo. Aduy, hindi nyo talaga mababago ang karakter ng tao. Pero, mababago nyo pa ang jowa nyo. Yan lang ang advice ni Coach V sa ating segment na Love Confession. Kaya ikaw kapamilya, kung may pinagdadaanan ka sa pag-ibig, message lang po sa amin dito sa Love Connect at mabigyan po natin ng advice. Hindi man opinion-opinion lang, kung hindi base din sa kung ano ang sabi ng siyensya. Kasi kapamilya, mahirap naman, di ba? Kung mag-judge tayo, alamin natin kung ano ang sabi ng siyensya pagdating sa manloloko, pagdating sa may mga addiction, pagdating sa mahilig mag-abuse, no? Kasi pag feelings-feelings lang, lugi tayo dyan. Pero pag sinamahan ng utak, may chance na pwedeng maging tama.

0: sa akin, hindi nasusukat sa laki ng sakripisyo ang pagmamahal. Yan ang komento ni Teen from Bacolod City. Sabi niya, Coach V, hindi lang pagmamahal kung hindi sincerity ng bawat ginagawa niya para sa isang tao. Kaya handa akong magbigay ng effort, saad niya pa, commitment at oras para mapanatili ang isang relasyon. Pero hindi hanggang sa puntong mawawala na din ako ng respeto sa sarili ko at sa mga bagay na mahalaga sa akin, Coach V. Thank you din sa iyong komento. Si May naman, sabi niya, hanggang kaya kong sumuporta, Coach V, sa pangarap niya, abay go po ako. Gusto kong maging inspirasyon at katuwang niya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Natutunan ko na mas nagiging matatag ang relasyon kapag pareho kayong lumalago at nagtutulungan sa isa't isa. Parehong nagbibigay ng unconditional love. Wow, si May naman ng antipolo. Talagang how nice. Gusto mo talaga, hindi lang siya yung nagbibigay ng unconditional love. Parang gusto mo din suklian ng unconditional love, ha? Ganda niyan. Sana ganun, no? Yung partner na hindi nagbibilang. Yan talaga ang sinyalis ng unconditional love. Yung, ano yun eh? A partner who doesn't count kung ilang beses ka, diba? Ilang beses siya naghugas, ilang beses siya nagluto, ilang beses siya naglaba, ilang beses kanya pinasaya. Kasi yung mga ganong partner ay, ang taong nagbibilang or nagsuscore keeping in a relationship, yan ang mga taong may balag maningil by the end of that relationship. Love is a partnership. Not accounting. Kung accounting din naman, nag-love life ka pa. Di sana, nagtrabaho ka na lang. Lalo na yung mga, ano, yung mga linyang, ako na naman gumawa nito, ako na naman gumawa niyan. Ay kuya, ay ate, di ba ikaw ang gusto to be in this relationship? If you're in this relationship, may mga bagay talagang kailangan gawin. Kung ayaw mo nang i-ano yan, no? Kung ayaw mo nang gawin yung mga bagay-bagay na yan, such as ayaw mong sumuyo kapag nag-aaway, ayaw mong sumama dun sa partner mo na alam mo namang clingy, huwag ka na lang mag-relationship. Kasi may mga tao talaga kapamilya na hindi pang relationship. Yan ang itopic natin bukas, ha? Sa Love Connect, ha? Zach, ibigay natin yun sa ating ano, no? Diba? Mga taong sinyalis na hindi ka talaga pang relationship. Bukas yan. Tuesday. Ito naman nag-react. Hindi naman kita dinidescribe. Kahit akala mo dinidescribe kita. Yung topic ba for tomorrow? Coach B, ako ba yung dinidescribe mo? Mga taong hindi pang relationship. Kasi coach, feeling ko talaga hindi talaga ako pang relationship. Pang diyosa ako. Hindi ka talaga mga relationship kung feeling mo diyosa-diyosa ka. Gusto mo ikaw sinasamba? Dapat hindi relationship ang ginawa mo. Dapat pumunta ka dun sa Vatican, nagpa-anoint ka na maging ano, santa. Para maraming sumamba sa'yo, girl. Okay naman, kapag in love naman kasi ang lalaki, halos sasambahin ka talaga niyan. Pero kung hindi ka marunong magpa-in love sa lalaki, paano man yan? Kahit gano'n mo kaganda and everything, kung hindi mo alam how to make a man feel like a man, hindi yan sasamba sa'yo. Ang mga lalaki, sumasamba lang yan sa mga babae. Na feeling nila catch talaga. Hindi yan dahil sa ganda. Hindi yan dahil sa appeal. Dahil yan sa paninindigan ng babae. Yung alam mong malambing siya, masaya siyang kasama, magaling siya sa mga bagay-bagay. Pero, mataas din ang boundaries. Hindi yung boundaries sa pasada, boundaries. Yung ibig sabihin, mahal kita, I'll give you everything. Magbebelly dance ako sa'yo gabi-gabi. Pero pag ikaw naman nagloko, iba na. Doon ako sa kabilang bahay, magbelly dance. Yung mga babaeng, alam mo yun, grabe magmahal. Pero hindi mo din pwedeng i-cross. Hindi mo din pwedeng i-abuse. Kasi alam mo, na kapag in-abuse mo, hindi sila magdadalawang isip na iwan ka. Yan ang mga babaeng nasasamba. Hindi yung mga babaeng niloko na naghabol pa. O kaya hindi yung mga lalaki na ininsulto na ng paulit-ulit ng lalaki, ng babae. Abay, paulit-ulit pa rin bumabalik. Kapag ang tao walang self-respect, bihira masamba sa relationship. Kaya kapamilya, if you want no to be able to learn how to be loved, nako, importante talaga na ikaw ba, love mo ba talaga yung sarili mo? Or nakita mo na na every time kasama mo yung taong yan, nasi-stress yung katawan mo, lumalaki yung tiyan mo, lalo kang nagiging feeling bloated, hindi ka makatulog sa tabi niya, parang lagi kang kinakabahan. Nako, it's your body telling you na hindi talaga okay yan. But since niisip mo wala kang ibang choice, tinitiis mo yung mga red flag na yan. Kaya kung ako sa'yo kapamilya, kaysa magtiis ka sa hindi maayos na relationship, magpaganda ka na lang. Nang mas maraming manligaw sa'yo, mas may option ka for a healthy relationship. Yan ang mahirap sa mga tao na hindi nagsiself-improve. Wala talagang silang ibang option. Kaya kahit abusive yung lumalapit sa kanila, okay na, basta may kasama lang. Kaya kapamilya, kung gusto talaga maka-experience ng unconditional love, kailangan muna unconditional love to self. And what does that look like? You treat yourself with love and respect even if nobody is watching. Example, kinanay ko before, pagbibili siya ng food, kahit saan na lang nakalagay yung food, Tupperware man yan, plastic man yan, sa whatever, dyan na siya kakain. Kasi iniisip niya, ako lang naman mag-isa, nagmamadali ako. Tsaka siya lang daw mag-isa. Sabi ko, Mami, di ba gusto mo maging princess? Gusto mo ma-princess treatment? Sabi ko, may nakita kang princess na kumakain sa plastic? Sabi ko, Ma, upo ka na maayos, ilagay mo sa plato yung pagkain mo. You serve yourself well. Yung masipag ka lang mag-serve para sa ibang tao. Tapos pag ikaw mag-isa, ano na lang. Sige, okay na yan. Kahit panis-panis na yung pagkain, kakainin pa. Hala, saan ang self-love dun? Pag tinamaan yung tiyan mo, oh, how will you serve others? Pag ikaw nagkasakit, oh, paano ka pa magmamahal ng ibang tao? Kaya ang pinaka number one talaga, may nanonood o wala, dapat mahal mo talaga ang sarili mo, girl. At kuya, kasi diyan lang tayo makaka-attract ng unconditional love. Remember, it's what you do when nobody is watching. Do you treat yourself well? Kung walang nakakakita, o nag-aarti-arti ka lang that you treat yourself well kasi may mga nakakakita. Kaya the best talaga kapamilya ang tinatawag natin na self-love. Kasi by the end of the day, pag masaya ka talaga sa sarili mo, pag alam mo na ang ganda-ganda mo, alam mo na ano ka talaga, ano, kontento ka, ang mabibigyan mo lang ng pansin ang mga taong nagtitreat sa'yo ng maganda. Kasi imagine mo, kung grabe ang pinaghirapan mo sa katawan mo sa gym, grabe ang ano mo, grabe ang trabaho mo para lang makakain ka ng malinis tsaka maayos na pagkain. Grabe ang inaral mo para lang ma-improve yung brain mo tsaka ma-improve yung buhay mo. Tapos may lalapit sa'yo na niloloko-loko ka lang, papatulan mo ba yun? Hindi. Kasi mahihiya ka sa sarili mo. mahihiya ka sa dami ng mga sacrifice na ginawa mo para lang maloko. Ay, hindi pwedeng ganun. Yan ang number one na way na hindi ka maloko. Kapag love na love mo ang sarili mo, ate and kuya. Kaya kapamilya, if there's one message that I'd like to share with you this June 1, 2026, Monday, o 6 minutes na lang, Tuesday na agad. Unconditional love starts with the self. And when people sees that you love yourself, they start believing that you deserve unconditional love too. This is your love guru on air na si Coach V. I am on Instagram. That's Matchmaker Philippines on Instagram. Matchmaker po, Philippines. At Vanessa Antonio naman po on Facebook. I'm glad that you joined us tonight. Kita-kita ulit tayo bukas from 10 p.m. to 12 midnight po. Dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kasirbisyo, kapamilya at Pilipino. This is Love Connect with Coach V, only here at DCMM. Good night, kapamilya!
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Isang minuto makalipas sa alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musik ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabay natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo na kausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Patuloy po tayo na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. May chance pa nga bang magbago ang isang tao?

0: Swabbing umaga, June 2, 2026. Araw na po ng Martes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasaranjo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Meron din tayong OPM na talaga namang inyong magugustuhan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na pagkukwentuhan natin ngayong umagang ito ng Martes. Pero bago ang lahat, pati muna natin lahat po ng mga nakabukas na ang kanilang mga telebisyon at nakikita na si Kuya Dan sa mga sandaling ito. Hello, hello, good morning! Sa lahat ng mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo, kaway-kaway po sa inyo dyan. Happy Tuesday! Patingin din natin lahat ng mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo kung nasaan man kayo sa bahay, sa opisina o kaya sa kalsada. Kung kayo ay bumabiyahe sa mga sandaling ito o nag-chill lang sa inyong mga kama. Magandang Tuesday morning sa lahat po na nakatutok via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Tuesday na naman at ang dami na namang nangyayari sa Philippines. Ang mabuti pa, asikasuhin muna yung notaryo. Oo, ni Charmaine. Para maayos na yan, no? Hindi naman yata magandang biro yan. good morning sa lahat ng mga hindi makatulog o baka yan naman meron kayong ginagawa sa mga sandaling ito. Sasamahan ko po kayo hanggang mag-alas 4. Madali lang dito, no? Ito eh, habang may kakwentuhan kayo, habang hindi ko alam kung ano nararamdaman nyo sa mga oras na ito. Masaya, malungkot, umiiyak, tumatawa, nagre-relax. Kahit ano pa yan. Oo. Habang maulan-ulan. Ang dami nangyari talaga kahapon, no? Actually, last minute, ang dami pa rin nangyayari. Pagising ko kahapong madaling araw, no? Monday morning. Sobrang lakas ng ulan dito sa Quezon City na para bang ay ngayon ko na lang ulit narinig yung ganung kalakas na ulan. Talagang mala signal basta malakas. Kasi dapat gigising ako ng 4 a.m. Tapos sa pagmulat kong ganyan, sobrang lakas nung buhos ng ulan. Pagising ko alas 7 na ulit. Ang layo ng pagitan kasi dapat 4 a.m. may gagawin sana ako, may edit sana ako. Eh. Sabi ko gising ako ng 4 a.m. para productive ako ngayong Monday. Ayun, pagmulat ko, alas 7 na kasi sobrang, hindi niya noon may tatanggi pagka ganyan ng panahon ngayon, di ba? Sarap itulog ng dire-diretso kapag yung konti pa. Di ba? Ang sarap ano, yung bumaluktot sa kama eh, di ba? Bakit? Oo nga, mabuti pa si Ma'am Amy. Ingat Ma'am Amy, rest well. Sana all. Sana all makakabaluktot na sa kama at habang nakadagan sa kanyang blanket. Habang nagsasandayan ba kayo? Alam mo, una na sandayan yung malaki. Sarap naman yan. Ay, sa bagay, deserve. Oh, deserve ni Ma'am Amy. Kasi dami nga nangyari kanina, kahapon, sa Philippines, Monday na Monday. Kakasimula lang ng buwan, June 1, 2026, ang dami-dami nang nangyari. Oh, mamamaluktot kang mamaya? O namaluktot ka kanina? Alin doon? mamaluktot. Hindi bumaluktot. Ano ba yung bumaluktot? Nag-curl, di ba? Bumaluktot. Pero pag sa kama, mamaluktot lang. Paano yung asawa? Di papaluktot. Nangagaga. kasi may mamaluktot. Dapat may papaluktot, di ba? Pero nga bumaluktot eh, di ba? Kuya Dan, mukhang oo nga eh, kasi nga parang nabitin nga ako kanina pagising ko. Oo, tatapangan ko pa yung kape. Umuwi ako na daw yung kailangan yatang umuwi. Kakasimula ko lang Ma'am Amy, wala pa kang 30 minutes. Hanggang alas 4 pa kami dito. Sige, ingat Miss Ames. Oo, si Ma'am Amy Istareha. Diba? Sana all. Ingat po sa mga pauwi ngayon sa mga sandaling ito at sa atin nakikinig ano, habang sila binabaybay ang daan papunta sa kanilang mga bahay. Hindi ko alam kung meron akong kaibigan, yung kaibigan kong dentista. Hindi ko alam kung nakikinig ngayon. Basta sabi niya, Sabi niya, live ka ba ngayon? O, ako nga yun narinig mo, Doc. Oo, good morning sa'yo, Doc KM. Kung nakikinig ka man ngayon sa mga sandaling ito. Sabi ni, may sinasabi na naman si Jazz, ang aga-aga, Jazz ko. 12:27 pa lang, Jazz, may mga tanong ka na naman sa akin dito. Sabi niya, ano pong papaluktot? Ano bang nangyayari dumagdag pa kay Charmaine? Hindi ko na nga din alam. Sa sobrang daming nangyayari, di ba? Kanina, di ba, yung mga balita, tapos may bagyo pa. Tapos, gusto pang palitan yung pangalan ni Orange, gusto maging Charmaine. Yung langaw, gusto maging si Vanessa. Yung abokado, gustong maging si Melanie. Hindi ko, sobrang daming nangyayari sa Pilipinas sa mga sandaling ito, no? Oo, kasalanan mo, Jazz, kasi nagtatanong ka dyan. Pero ang magandang balita, eh, sa mga sandaling ito, pwede kang, pwede mong i-free up yung iyong isip. Dahil sa mga sandaling ito, ako muna ang bahala sa'yo hanggang alas 4. Kukwentuhan kita, pwede kang sumali, pwede kang magambag sa kwentuhan, o pwede namang nakikinig ka lang. Pero ang the best dyan, habang nangyayari lahat ng yun, pwede kang makinig sa mga awitin na baka matagal mo nang hindi napapakinggan, pwede ka rin mag-request, di ba? Kaya halina po kayo at simulan natin ang Tuesday morning na ito sa isang masayang kwentuhan at tugtugan. Sabi, ang magandang balita ngayon ay... May nakulong Kuya Dan, sabi ni Marvin. Hindi ako nagsabi na si Marvin, ha. Pero mas maganda nga kung sasama kayo sa kwentuhan natin ngayong umagang ito. Okay? Dahil ang pagkukwentuhan natin ngayong umagang ito ng June 2, 2026. Grabe, June na. Umalis ako, anong tawag dito? Nag-extra ako last week, May pa lang. Ngayon, pumasok ako, June 2 na. Hindi ko man lang naabutan yung June 1. Alampasan ka agad ako ng June 1. Ano? O, ang tanong ni Kuya Dan sa umagang ito, ha? May chance pa nga bang magbago ang isang tao? Mm-hmm. Pwede pa bang magbago for the good o baka magbabago for the worst? For the better ba yan o for the worst, di ba? So, yan ang ating katanungan ngayong umagang ito ng Tuesday. Hindi ko alam, bahala kayo mag-share, no? Baka meron kayong people in mind. Baka may person in mind kayo na, ay, actually, pwede naman, Kuya Dan, meron akong kakilala, ganito, nagbago, ganyan. O kaya, Kuya Dan, meron akong kakilala, tatlong beses na hindi nadadala, eh. Di ba? Mga ganong bagay. So, pwede mong i-viber ang kasagutan mo sa 0919-278-3000. O kaya naman, mas maganda kung tatawag ka, lalo na yung mga first-time listeners natin, no? Subukan yung kakwentuhan si Kuya Dan at hindi kayo kakabahan, no? Para lang kayo may long-lost friends, sabi ko nga lagi dito sa programang ito. Pwede tumawag sa 8924-4101, locals, 5671-5672 at 5673. O kaya naman, kung online ka sa mga sandaling ito, pumunta lang sa ating Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. For some reason, ang ganda ng tunog ng headset ko ngayon. Parang sobrang HD ng tunog. Parang ang lutong-lutong ng boses ko. Ewan ko, feeling ko sa akin lang. So, hindi ko matiis. Kailangan kong batiin. Ang ganda eh. Para pagandahin pa natin, ang Tuesday morning, magkwentuhan tayo with kasamang tugtugan. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, may chance pa nga bang magbago ang isang tao? Baka may kakilala kayo, baka may personal experience kayo. Kung ano man yan, papakinggan natin, pagkwentuhan natin ngayong Tuesday morning. Sabi ni Jask, 1 month na lang, second anniversary na ng RYM. Maraming thank you. Salamat sa pagsama. 2 taon na. Akalain mo ba yun, ha? Grabe. Binago ako ng RYM. Oo. So, I think may chance magbago ang tao. Mula sa hindi kayang tumagal ng madaling araw na gising, hanggang sa hindi na makatulog ng madaling araw. Yun ang pagbabago sa akin dahil sa RYM. Pero maraming salamat dahil sa 2 taon na yon nandyan kayo lagi. Hindi kayo nagsasawang kakwentuhan si Kuya Dan ng ganitong oras. Maraming thank you. Mula sa kalmadong DJ nung pilot episode hanggang sa humahalakhak na, sorry na nga ni... Nakita niyo ba yung pinost ko sa Facebook? Kasi si Jazz, binigyan ako ng kopya. May naipost tuloy ako. Pero maraming salamat, Jazz. Hindi mo na ako pinahirapan. Kasi nahihirapan akong kumuha ng mga ano ko, ng mga video ko. Oo, nung simula ng RYM, di ba? Parang, magandang umaga ng Martes sa inyong lahat. Ganun yung boses ko eh, Dan. Eh, no? Ngayon, tawa na lang ako ng tawa ng ganitong oras. Akalain niyo yun, talagang people change. Hintayin ko mga kasagutan ninyo, ha? Oras natin, 12:32 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: A decade to remember.

0: Napakinggan natin Crystal Gayle with his song A Long and Lasting Love. I've Never Been to Me ni Charlene. I Just Fall in Love Again ni Anne Murray. And For the First Time ni Kenny Loggins. Sa oras po natin, 11 minutes. Bago sumapit ang alauna ng umaga, kayo po ay nakatutok, nakikinig at nag-enjoy sa ating programang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Para mas masaya ang kwentuhan at tugtugan, pwede po kayong sumama sa ating usapan. No? Tatawag lamang 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sasagutin ang ating katanungan for today. May chance pa nga bang magbago ang isang tao? Meron pa nga ba? Sabi ni Marshmallow Hollow, "What's up, Kuya Dan? Nanonood ako ng RYM now." Hello! Good morning, Marshmallow. Anong totoo mong pangalan? Pahingi naman ako ng full name. Para mabati ko kayo on air, di ba? O katulad niyan, mababati ko tuloy, Marshmallow Hollow. Para buong pangalan mo ang mababanggit ko dito. Pero good morning, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pagtambay sa ating programa. Habang si Marvin Reabad ay nang-iinggit na naman dahil meron siyang siomay. Good morning sa mga nagmi-midnight snack ngayon. Especially kung ang midnight snack ninyo ay siomay. Parang si Marvin. Sarap po. Big siomay pa naman to, no? Big siomay yan, no, Marvin? Alam ko na yun, nakatikim na ako yan. Parang ang sarap naman ng siomay. Pero hindi. Dahil may baon ako kanina, kala mo, maingit ako sa'yo, ha? Nagbaon ako ng medyo sosyal. Oo. Sourdough na nilagyan ng kamatis, nilagyan ng cream cheese, at kaunting salmon. Dapat daw smoked salmon yun, pero wala naman ako pang smoke, so pinrito ko na lang. Parang nag-crave kasi ako dun sa ano, yung bagel sa ano, sa mga restaurant, di ba? Yung parang asarap yung bagel, tapos may cream cheese, may salmon. So kanina, nag-ano ko, kumuha ko ng kutib-kutib. Kunti lang, para lang malasahan yung salmon. Ang sarap, oh. Tsaka yung sourdough, social naman ang sourdough. Yung sourdough, nag-research kasi ako kasi 'di ba yung mga white bread minsan, no, tsaka yung mga parang mga monay ganyan, medyo mataasan yun eh sa sugar tsaka sa ano bang tawag doon, cholesterol ba yun? Calories, no? Yung sourdough isa daw sa mga tinapay na medyo mababa. So pero isa lang yun, tinikman ko lang. Yayamanin, walang sinabi ang siomay ko. Hindi, masarap pa rin yung siomay. Kung bibigyan mo ako ng siomay ngayon, kakainin ko pa rin ngayon, Marvin. Si Bench Lee, oh, yung pala ang pangalan niya. Bench Lee, guwapo. 14 years old, huy. Bata pa pala itong nanonood. Ba't gising ka pa, tutoy? tulog ka na. Sayang ang itatangkad mo. 14 years old. Sabi naman ito si Baguettes. Oh, Bench Lee, guwapo. Sabi niya, Bench Lee, guwapo. Tulog na, Bench Lee, ha? Ikaw, madaling araw na. Pero maraming thank you sa pakikinig. 12:53, kausapin na natin ang ating first caller mula sa Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan, and happy Tuesday.
0: Fresh na fresh from vacation. Kailan kayo nakabalik?
1: Nung 28, pero meron pa kami sumunod sa 30 na pala.
0: Ba't tumuwi pa kayo?
1: Hindi, ano kasi, itong mga kaibigan ko kasi dahil nga birthday ko na in just any days ngayon.
0: Okay.
1: Parang gusto nila ako i-treat ng konti kahit may free time sila. And how could I say no, di ba?
0: You just say no.
1: Hindi, mga kaibigan ko yun. Yung
0: okay. Kasi tinatanong mo kung paano ka mag-no. Sabi mo lang, friends, no. Ganun lang. So, saan kayo pumunta after? Di ba, nag-Hong Kong kayo, o tas anong kasunod?
1: And then, pagod na pagod kami. So, nagpunta lang kami sa, dyan lang, yung mga mumurahin na, no, dyan sa Alabang.
0: Pasyalan. Pasyal-pasyal lang kayo, ganyan.
1: Yes,
0: sino kasama mo? Mga friends mo lang.
1: Kaming apat lang, tapos si Labi, then ako.
0: Okay.
1: And yung ano namin, hindi pala nakasama yan. Nagka-problema pala dun.
0: Okay. So, dire-diretso. Malapit naman birthday mo? Ngayon June something na ba yan?
1: Ngayon June, siguro.
0: Ilan taon ka na? 20?
1: Yes, 20th birthday.
0: Oh, medyo umiedad ka na rin, ha? Parang masusubaybayan kitang tumanda dito sa RYM.
1: Kumakasakit na yung balakang ko.
0: Eh. Baka mamaya makita ko niyan, may mag-aasawa ka na, ganyan. Ay! Parang paano yung ay? Paano yung ay, ha? Kasi syempre, tumagal pa lang tumagal to. Syempre, masusubaybayan ko kayo dito, lalo ka na. Oh, pumasok ka dito, 19. Ngayon, 20 ka na. Oh, di ba?
1: Tama, tapos baka na mag-ininom ka pa namin. Ay, nag-ininom.
0: Alam niyo, kayo may kasalanan din minsan ko ba't umiingay ako ng umiingay dito sa RYM. Eh, parang gusto ko nga kalmado lang ako. Gusto ko mysterious type lang si Kuya Dan.
1: Pero siyempre, sa sobrang nag-iingay na yata ako dito. Sorry na.
0: Okay lang. O, ito na lang. Sumagot ka na lang sa question natin ngayon. May chance pa nga bang magbagong isang tao, Angela? Ikaw, marami kang mga experience sa ganyan. Yung mga, parang mga friend mo dati, tapos biglang hindi mo na friend ngayon. What if sila, halimbawa, yung mga ganung mga klaseng friend mo, biglang nagbago, nagpakabait, no? Tingin mo, may chance pa ba yun? Paniniwalaan mo ba sila?
1: Actually, mabait naman sila. Sa naging matagal na friendship namin, yung iba dyan, 7 years, yung iba naman, mga 11 years. Wala pa, ay, yung isa nga lang nakatop namin, which is na-waste yung 11 years namin. Pero, syempre, nandiyan pa rin sila at nagbabago pa rin. Pero, may, sa aking pananaw naman, naman, may chance na mabago yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, alam mo yung mamimiss nila yung ginawa nyo noon, yung bonding times.
0: Okay.
1: Nung kailan, medyo di pa kayo sa schedule nyo, di pa kayo tight. Mm. Or kaya yung parang gusto nyo pa talagang ma-experience lahat na kasama bilang magkakaibigan, ganun. Pero sa aking experience naman, wala naman siguro akong maliban nga doon sa nakatop namin, which is...
0: Ayun, katulad nun, yung nakatop ninyong friend.
1: Yun, wala pa kaming any updates kung nagbago na ba siya, dahil nga, yun nga, nakarma nga, dahil nga, mas pinili nga pa yung boy P nga kaysa sa amin.
0: Mm. Boy P, hilig niya ng boy P, labi, ma.
1: least ako, diba, kahit medyo, pa ako kay labi nun, medyo close, nagbago naman ako. Yung, binabalansi ko yung pagiging friendly ko, tsaka yung pagiging loving ko, sa, kasi syempre, itong si labi, si Rachel, nakuha ko lang din siya sa pagiging kaibigan namin, sa rin siya sa mga childhood friend ko. And not knowingly na magkakaroon ako ng feeling sa isang kaibigan.
0: So parang nade-develop din talaga yung lalo na pagka-feeling sa usapan. Pero pagka gusto kong balikan yung kinat-off ninyo kasi syempre galit kayo sa kanila. So pagka may nabalitaan ka na medyo umokay na yung ugali, medyo nagkaroon ng character development, tatanggapin mo naman ulit.
1: Well, that depends kasi sa situation since yung kaibigan ng kaibigan namin medyo galit pa rin doon sa nangyari yung yung pagkaaway namin. And that would depend talaga sa approval ng mga
0: May approval parang pinapaikot na papel lang sa opisina.
1: Siyempre, kasi, di ba? What if mangyari uli yung nangyari? E di parang lang tayo. Hindi tayo natuto sa mga lesson natin na experience natin before na parang inulit lang natin.
0: Tama.
1: Mga Pilipino lang na bumoboto para sa mga corrupt na hindi pa rin natututo.
0: Tama. Tatlong tama yun, ha? Binigay ko sa iyo, tatlong tama.
1: Ang aga ko dito para magpunti.
0: Kasi, ang bilis eh, may itatanong pa ako doon sa isa, biglang napunta ka na doon sa tama rin naman. Yeah. Kasi isasabihin ko, parang totoo naman yung it depends, no? Kasi maaaring magbago isang tao at ha, okay, nagbago ka, pero kung hindi pa ready yung mga kasama ko para tanggapin ka ulit sa circle of friends natin, baka hindi na muna. Pero tinatanggap ko ang pagbabago mo, di ba?
1: Nasa decision pa rin ng tao. Pero siyempre, susunod natin yung proseso ng democratic voting. So, siyempre, kung may iba sa kanila na approve na ibalik
0: nila. So, may minority tsaka may majority din kayo dun sa grupo
1: niya. Wala naman minority at majority. We are both independent.
0: Okay.
1: Kung ano man ang decision namin, that will do so.
0: Alright. Sige. Maraming thank you sa iyong na-share. Wala ba kayong paano dyan? Wala ba kayong mga pa-picture dyan sa trip ninyo? Wala ba kang... Gusto ko ng update. Kailangan ko ng update.
1: I love you, Kato. Hindi ko nakakaba ngayon. Ewan ko lang kung isasan niya ba. I love you.
0: Wala kang picture sa cellphone? Hindi ka nag-picture at all? Ganun ka ba mag-travel?
1: Ayaw mo. Yung photos ko, yung storage ko para sa Cebu. May Cebu na naman kami.
0: Mas tinipid mo yung para sa Cebu kaysa sa Hong Kong?
1: Hindi, kasi feel ko sa Cebu mas marami dahil nga parang puro video sa mga hindi pa namin napupuntahan. And then may mga pupuntahan kami doon na pinunta na namin 10 years ago. So parang throwback na rin.
0: Ah, okay. Kailan kayo magsisibo naman?
1: Sa June 5, 6 a.m. ang... Ay, 6, 5 a.m. ang...
0: Sabi ko sa iyo, ba't umuwi ka pa? June 2 na ngayon, 3, 4, 5. Diretso niya na para masaya ang travel.
1: Maglalaba muna ng
0: Tama din naman. Mag-a-unpack muna kayo ng mga damit. No? Right? Sige. Bumatik.
1: Siyempre, gusto namin yung... makita namin mga magulang namin.
0: Hala ko. Hala ko, dire-diretso na kayo.
1: Sabay kami kasi sa airport siyempre.
0: Alright, sige. Alright, bumati ka muna. Baka may mga isa kang batiin.
1: Ayan, binabati ko yung... wala na yata mga mababati kasi mga kaibigan ko na nabati ko. Si Christine, Angela, Danica, Jessica. Hi guys, na-enjoy ko yung natin. Sana, maybe next year pag nag-21 ako, meron pa tayong And, syempre, yung mga nagpa-early bati na sa akin ng happy birthday, mga long relatives ko na kilala ko pero may iba kong di kilala. Hello, thank you po sa pagbati ng 20th birthday sa akin. And, sana, this 20th ko ay... may blessings pa. More travels to come sa akin.
0: Alright. Maraming salamat. Song request mo, nandito na ba yan?
1: Ito na lang. Yung We've Only Just Begun by The Carpenters.
0: Alright. We've Only Just Begun. Teka, hindi ko ba na-play kanina yun? Okay, sige. Alright. Maraming salamat. Good morning sa iyo, Angelo.
1: Hey, thanks
0: sa pagtawag.
1: Good
0: bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ano yun? Parang may asong humabot. Si Angela from Quezon City ang ating nakakwentuhan. Itong batang to, lipad ng lipad . Lumilipad lagi ang kanyang team. Ang team nila si Labi tsaka siya. Sabi ni Marshmallow pala, ni Benchley, Kuya Dan, pa-request naman ako ng If Ever You're In My Arms Again para sa ex ko. Huy! 14 years old! Nagre-request ka ng ganyan para sa ex mo? Ano ba nangyayari sa mga kabataan ngayon? Talaga ba? Baka niloloko mo lang kung 14 years old ka, ha? Baka naman 34 ka na, ha? Jask, ano ba? Nabe-brain rot ka na. Lumipad daw, hindi dapat lipad. Kasi fly yun, di ba? Dapat Vumanesa. Vumanesa ang aming team. Oo, dapat ganun. Dapat ganun daw. Hindi mo kilala si Vanessa? Ay, nako. Ano ba naman to si Sak? Hindi mo kilala si Vanessa tsaka si Melanie? Kilala mo lang si Charmaine . Hindi mo kilala si Vanessa? Ay, hindi naman yata magandang biro yan. Tag mo yung tropa mo na hindi makarelate sa mga nangyayari sa mga sandaling ito. Hindi si Vanessa Hudgens. Hindi yan. Hanapin mo kung sino si Vanessa. Yan ang assignment mo for today. 103 na po. Magbabalik ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:04.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:21 na po ng umaga. Kayo'y nakikinig pa rin sa ating programang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Sabi ni Ate MJ Tosok, good morning Kuya Dan, happy Tuesday po. May chance pa bang magbagong isang tao para sa akin? Opo. Kung bibigyan natin ng pagkakataon nito at susuportahan Kuya Dan. Saka, ang pagbabago po ay nasa tao po yan siya. Siya lamang ang nakakaalam at tanging makakapagdesisyon ng kanyang pagbabago. Pa-shoutout po ulit at araw-araw kong pinababati ang aking mabait na alaga si Mami Lynn ng Barangay Dalig, Antipolo City at kay Tita Puring ng Botokan, Mahihay, Laguna, kay Mami Shelly ng Green Park, Pasig City. Sana po magpagaling ka na, sabi ni Ate MJ. Ang requested song niya ay Ikaw ni Ate Regine Velasquez. Naman din. Hindi kasi alam nyo kaya ako natanong, di ba? May mga tao kasi nagsasabi sa iba na hindi, wala nang chance yan. O, di ba? For sure, meron at meron kayong kakilala na gano'n na siguro sa sobrang galit or sa sobrang sama ng nagawa sa kanya, sa sobrang sama ng nagawa ng taong yun, yung parang mawawalan ka ng pag-asa eh, di ba? Parang you lose hope na baka nga magbago pa tong tao na to. Tsaka, siguro, ang isang key din dito, pag paulit-ulit na ginagawa yung kung ano man nakaka-disappoint para sa'yo. Diba? Yung isa, dalawa, tatlo, parang, yung tatlo nga, too much na eh, diba? One is enough, two is too much, three is deadly, diba? Yung tatlo, medyo OA na yon. Pero yung isa, dalawa, parang matatanggap mo pa eh. Pero may mga tao kasing lumalampas pa sa tatlo, no? Hanggang sampu, hanggang kung saan. Alam mo yon, dahil binibigyan sila ng chance na, okay, sige, magbago ha. Dahil alam nilang laging maibibigay na chance, parang inuulit-ulit nila yung ganun. Doon siguro na kapag sabi yung iba na, ako, wala nang chance magbago to, di ba? So, yun lang naman na naiisip ko, di ba? Na, paano nasasabi ng iba na yung ibang tao na kakilala nila or kung sino man, eh wala nang chance magbago. Ano yung criteria para masabi mo na ang isang tao ay wala yan na talaga yun, no? Bukod sa paulit-ulit kang dinidisappoint at sinisira ang tiwala mo. Alamin natin kung anong kasagutan ng ating next caller from Pangasinan sa oras nating 1:24. Nasa linya natin si Kuya Jing. Kuya Jing, magandang umaga.
2: Umaga po.
1: Hello, Kuya Jing.
2: Hello.
1: Kumusta ka, Kuya Jing?
2: Ayos na ayos pa rin po.
1: Yan. Very good, very good. Maulan na din ba dyan sa Pangasinan?
2: Hindi naman masyado, Kuya Jing.
1: Pero may pag-ulan?
2: Oo, mayroon din po.
1: Kasi ang OA dito sa Quezon City kahapon, Kuya Jing, talagang natakot na ako para sabi ko, ano ba to, signal number 5 na ba kami dito? Kasi sobrang lakas. Pero siguro mga 3 hanggang 2 oras lang yata yung sobrang lakas at nawala na ulit. Diyan ano naman, medyo hindi ka naman nakaranas ng sobrang lakas.
2: Dito, hindi po umaabot ng kalahating oras po eh.
1: Okay, mabuti naman. Actually, palabas naman na to si Doming eh. Kaya sana eh, dumire-diretso na siya.
2: Kasi dahil siyempre alam niyo naman dito mga bukid po dito, kailangan ng mga halaman po.
1: Tubig, di ba? Oo, tama din naman actually.
2: Kulangan tubig.
1: Oo, para kumbaga madiligan din kasi nagtuyot talaga eh, lalo kayo diyan sa bandang norte, di ba? Talagang ibang init, ibang klaseng init diyan sa inyo. Talagang kailangan ng ano, kahit papaano konting tubig.
2: Oo nga po, pag ano yung init ng dagupan. Dama po namin dito dahil malapit lang po kami dito eh.
1: Lumalampas. Okay, sana yung mga susunod kung syempre for sure meron kasi sabing habagat season na Kuya Jing eh, no? So sana
2: kaya,
1: naman
2: tagulan na raw eh.
1: Oh, sana banayad lang, 'di ba? Oh, grabe naman din pag sobrang ulan naman.
2: Alalay naman.
1: Yan ang ating
2: sobra-sobra naman.
1: Correct. Yan ang ating prayer, no? Alalay lang.
2: Katamtaman lang.
1: Alright. Salamat sa pag-update dyan sa Pangasinan, Kuya Jing. Ito naman, ang tanong natin ngayong umagang ito, Kuya Jing. Ikaw ba, minsan ka na bang naniwala na ang isang tao ay magbabago o merong ka ring karanasan na feeling mo hindi na magbabago tong taong to?
2: Sa palagay ko, pwede yung magbago lahat ng ano eh, mm-hmm. tao man o ano magbagay. Mm-hmm. Nagbabago rin po yun basta nasa ano naman nila yun eh. Kahit sino man yung pwede magbago yun eh.
1: Mm-hmm.
2: O, yun ba pati panahon nagbabago.
1: Correct. Sabi nga eh, pagbabago lang ang constant sa mundo natin, di ba?
2: Oo nga po eh. Mm-hmm. Lahat na yata, nagbago na. Wala na yata ang ano. Siyempre, mga nangyayari sa ating panahon, mm-hmm. ating bayan, sa ating bansa, o ano ba yung mga nangyayari? Nagbabago na ho yata.
1: Mm-hmm.
2: Naiiba na.
1: Lahat na.
2: Mm-hmm. Tulad ng dati na, ano, eh ngayon, wala na. Andiyan na sa taas. Ano na, nagbabago na rin yata.
1: No. Ikaw, pero ikaw, Kuya Jing, hindi mo pa... Ha?
2: Eh, lahat yata, nagbabago na yata eh. At sa mga ano ng tao, hindi sama yata ng mga tao eh. Ganun na rin yata, nangyayari.
1: Hindi mo pa naranasan, Kuya Jing, kaya, yung tipong... parang may isang tao kang kakilala tapos paulit-ulit kang nadi-disappoint, paulit-ulit na inuulit yung mga kasalanan ang ginagawa nila tapos parang napaisip ka na sa

0: sa akin po, wala pa ho.
1: Correct.
0: Kaya, masasabi ko, pwedeng magbago pa yun. Basta, gustuhin niya, gawin niya, gagawa niya.
1: Correct. So,
0: papapago.
1: Alam mo, tama yung nabanggit mo, Kuya Jing, ano, yung pagbabago hindi lamang sa tao, kundi sa lahat ng nangyayari sa mundo natin, talagang laging may pagbabago.
0: Lahat na po.
1: Ang kaso, yung iba, imbis na pabuti yung pagbabago, medyo pasama, Kuya Jing, paano ba yun?
0: Sana naman, wag naman.
1: Oo. Kasi, di ba? Oo, kasi... Hindi mo maitanggi minsan, ganun yung nangyayari. Di ba parang, magbago ka na. Kaso, imbis na bumuti, medyo sumama naman yung pagbabago. Paano ba naman yun?
0: Nasa kanya na nga yun. Pero, mas marami pa rin, masimbang pa rin yung may pag-asa pang magbago. Nakakalamang pa rin po yun.
1: Nakakalamang pa rin yung mga nagbabago para sa ikabubuti nila.
0: Ikabubuti niya. Ikabubuti ng... Buhay niya. Kamumuhay niya. Ganun. Para hindi naman kabang panahon, ganun na lang siya. Hindi naman yata maganda yung ganun po.
1: Correct. Kasi syempre, pag napansin mo rin, teka, ilang taon na akong ganito, laging ganito na lang yung nangyayari sa akin. Tatlong beses na nangyayari sa akin to, di ba? May mga ganung example. Di ba?
0: Siyempre, maiisip din niya, ay nako, nagkakaedad na ako. Ano kaya? Dito kaya ako hanggang sa aking nagtanda ng gusto. Ganito na rin ba ako? Sabi, iisipin na rin niya yun.
1: Sabi nga ni...
0: Palagay po, paiisip niya yung ano, pagbabago rin dahil hindi naman lahat bumabata eh.
1: Naalala ko tuloy yung term ni... at yung tumatandang paurong. Di ba? Dapat habang tumatanda tayo, yung mga experience natin, pinapabuti tayo, pinapabuti ang buhay natin. Hindi yung patanda na patanda, ang pagbabago, papangit ng papangit, di ba? O yading, pangit naman yung ganun.
0: Hindi naman maganda ko yung ganun.
1: Correct, tama.
0: Nangyayari lamang yun sa mga tumatandang paurong, sa mga ulyanin na po. Hindi mangyari yun, yung mga ganun. Hindi na alam yung...
1: Correct, pero hindi na nila kasalanan yun kasi sakit na yun eh, di ba? Kumbaga, wala na silang control dun eh, yung nangyayari.
0: Kahit anong gawin nila, wala nang pagbabago yun dahil doon na papunta.
1: Alright.
0: Doon na papunta yun.
1: Maraming thank you, Kuya Jing. Salamat sa iyong kasagutan sa umagang ito. Baka may gusto ko munang batiin, bati ka muna.
0: Unang-una, siyempre, sa inyo po, lahat-lahat na po ng staff po dyan sa DCMM. At unang-una, kay Rose ng Taytay Rizal, kay Lena Araneta ng Laguna, Linda Cruz, Pasig, at kay Marilyn ng Mindanao sa Zamboanga po. Kay Karen din po ng La Union, kay Mary Jean po ng Alaminos, Rodi Ubaldo po ng Villasis, Pangasinan, at saka kay Pari de la Cruz po ng Laguna, Santan Ramuran, at sa lahat na po na nakakilala po sa akin.
1: Pwede. Salamat, Kuya Jing. Song request?
0: Nandyan na po yung Straight from the Heart by Brian Adam.
1: Okay, sige. Salamat, Kuya Jing. Mag-iingat palagi. Salamat sa pagtawag.
0: Ingat din po.
1: Thank you. Salamat. Good morning. Po. Mula sa Pangasinan, nakakwentuhan natin si Kuya Jing. Diba? Sabi ko sa inyo, gusto ko marinig lagi yung mga kwento ninyo sa akin. Isang paalala ulit, no? Sabi niya, change is inevitable. Change is inevitable. Alala ko, yan yung unang linya dun sa nire-recite ko nung college ako, no? Na ang pagbabago, talagang nandyan na yan sa paligid. Mangyayari at mangyayari, hindi mo matatakasan, hindi mo maiiwasan. Pagbabago lang ang constant, no? O ang laging present, laging nangyayari sa mundo natin. Yun nga lang, it's up to you kung magbabago ka for the better or for the worse. Oras natin, 1:32 ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Meron naman tayo ilang palaala, magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music.

0: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:35 na po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Naranasan mo na bang umupo sa hapagkainan kasama ang pamilya mo? Pero ramdam mong may mabigat na pinag-iisipan ang isa sa kanila? Yung tipong tahimik lang siya habang kumakain, pero alam mong hindi siya simpleng pagod lang. Unti-unti mong napapansin na mas madalas na siyang magtanong tungkol sa mga trabaho sa abroad, maghanap ng hiring online, at mag-asikaso ng kung ano-anong requirements. Noong una, hindi mo masyadong pinansin. Akala mo isa lang yon sa mga plano na napag-uusapan pero hindi rin naman

Solusyon. Pero bilang kapamilya niya, alam mong may mga gabing hindi siya makatulog kakaisip kung paano pagkakasyahin ang budget hanggang sa susunod na sweldo. Dumating ang panahon na sinabi niya sa inyong pamilya na may pagkakataon siyang makapagtrabaho sa ibang bansa. Tahimik ang buong bahay nang marinig mo yon. Alam mong matagal na niyang pinag-iisipan ang desisyon na yon. Hindi yun dahil gusto niyang iwan ng pamilya o dahil mas gusto niya ang buhay sa ibang bansa. Ang totoo, mas gusto niyang manatili rito kasama kayo. Mas gusto niyang makita araw-araw ang pamilya niya. Makasabay sa mga simpleng salo-salo at makasama sa bawat espesyal na okasyon. Pero minsan, hindi sapat ang gusto mo lang. Habang pinakikinggan mo siyang magsalita, ramdam mo ang bigat ng bawat salita niya. Sinasabi niyang gusto lang niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya. Gusto niyang matulungan ang mga magulang niya. Gusto niyang masigurong may panggasto sa pag-aaral ng mga anak. Gusto niyang magkaroon kayo ng kaunting ginhawa na matagal niyo nang hinihintay. Kaya kahit masakit, wala siyang ibang nakikitang paraan kundi ang magtrabaho sa abroad. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, lalo mong nararamdaman ang lungkot. Bigla mo na-appreciate yung mga simpleng bagay na dati ay normal lang naman. Yung sabay-sabay kayong kumakain, yung simpleng kwentuhan sa gabi, yung pagtawa niya sa mga biro ng pamilya, yung presensya niyang palaging nandyan kapag may kailangan ka. Pagdating ng araw ng kanyang flight, maaga kayong gumising. Tahimik ang biyahe papuntang airport. May mga pagkakataong nagtatawanan kayo para hindi maging mabigat ang pakiramdam, pero alam mong lahat kayo ay may lungkot na pilit itinatago. Nang oras na para magpaalam, dun mo naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi mo alam kung kailan kayo muling magkikita. Hindi mo alam kung gaano katagal siyang mawawala. Nakita mo ang luha sa mga mata ng mga mahal niya sa buhay kahit pilit nilang pinipigilan. At nang yakapin ka niya bago siya umalis, dun mo naisip kung gaano kahirap ang desisyong ginawa niya. Hindi madali ang umalis sa sariling bansa. Hindi madali ang iwan ng mga taong mahal mo. Hindi madali ang mamuhay sa lugar na malayo sa lahat ng nakasanayan mo. Pero ginagawa niya yon dahil mahal niya ang pamilya niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap kayo ng mga tawag at mensahe mula sa kanya. Madalas, nakangiti siya sa video call para hindi kayo mag-alala. Kinukuwento niya ang trabaho, ang mga bagong bagay na natutuhan niya, at ang mga plano niya para sa kinabukasan. Pero minsan, nahahalata mo rin ang pagod sa kanyang mukha. May mga espesyal na araw na wala siya. Mga birthday, Pasko, bagong taon, at iba pang okasyon na dati ay magkakasama kayong ipinagdiriwang yon. At sa bawat pagkakataong nakikita mo siyang nagsasakripisyo sa malayo, lalo mong nauunawaan kung bakit niya ginawa ang desisyon na yon. Hindi dahil gusto niyang umalis. Hindi dahil ayaw niya rito sa Pilipinas. Kundi dahil dumating siya sa punto na kailangan niyang piliin ang mas mahirap na daan para mabigyan ng mas magandang pagkakataon ang pamilya niya. At bilang kapamilya, kahit nalulungkot ka sa bawat araw na wala siya sa tabi niyo, ipinagmamalaki mo siya. Dahil alam mong ang bawat oras ng pagod, bawat araw ng pangungulila, at bawat sakripisyong ginagawa niya sa ibang bansa ay para sa mga taong mahal niya. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ginagawa dahil gusto mo. Ginagawa mo ito dahil kailangan. At para sa maraming pamilyang Pilipino, ang pag-aabroad ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng trabaho.
Ito ay isang sakripisyong bunga ng pagmamahal

pag-asa at pangarap na balang araw, hindi na kailangan magkahiwalay ang pamilya para lang mabigyan ng mas maayos na buhay ang isa't isa.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 2 ng umaga. Napakinggan natin, song request sa atin ni Kuya Jing ng Pangasinan. Straight from the heart. At ang dedicated song para sa ating kumusta dear ngayong umagang ito. Noel Cabang with this song, Kanlungan. No? Nakaka-touch. Sabi nung isang nag-comment dito, ang bigat daw. Bigat talaga. Mabigat sa dibdib. Ang kwentuhan natin ngayong Tuesday morning, sasagutin mo lang ang ating katanungan. May chance pa nga bang magbago ang isang tao? Pwede mo ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Sabi ni Benchley, Kuya Dan, pa-shoutout po sa ex ko, si Kylie, at ang first true love, si Ayesha. Huy, itong batang tumatulog ka na nga. Ito yung sabi niya, 14 years old lang daw siya. Itong, alam mo, itulog mo yan, Benchley, ha? Para lumaki ka pa, tas mag-develop pa yung ano, yung, anong tawag doon, yung frontal lobe. Para yung pag-iisip mo sa love life ay lalo pang ano, umano muna, ma-develop muna bago mo masabi yung mga love-love na yan. Mag-aral muna, okay? Sabi ni Kuya Dan yan. Pag sinabi, sino magsabi sa yung matulog at mag-aral? Sabi mo si Kuya Dan, sabi po ni Kuya Dan, matulog at mag-aral daw po muna ako. Kausabi natin, next caller from Manila. Nasa linya natin si Atelina. Atelina, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: How are you? How are you? Kumusta, Atelina?
2: I'm okay.
1: Oh, that's very, very nice. I'm happy. Oy, maganda yun ha. Medyo malamig ba dyan sa Manila ngayon? Umulan din ba dyan?
2: Medyo mainit pa, Kuya Dan.
1: Mainit kulang pa din?
2: Kulang pa ng kalahating araw na ulan.
1: Hindi ka pa satisfied sa ulan. Ano pa din, mainit pa rin para sa'yo. Sa bagay, yung singaw, no? Hindi pa rin nagbago yung singaw. Parang, yes, umuulan, pero yung singaw ng hangin, mainit pa din. Mm-mm.
2: Kuya, mainit pa rin siya.
1: Siyang tunay.
2: Sinabi na lang kung bakit ganon. Kulang sa ulan nga, ikulang pa.
1: Pero wag nang masyado kasi mahirap din yung sobra naman sa ulan. Ha? Problema din naman yung pagka nasobrahan naman tayo sa ulan. Hirap, no? Parang sala sa init, sala sa lamay. Wala bang saktuhan lang na ano klima, di ba, para sa atin? Para naman hindi tayo mahahagard masyado. Hagard tayo sa mainit, hagard tayo sa malamig. Hindi ko na alam.
2: Oo. Grabe nga, Kuya Dal. Ano ba talaga gusto nyo? Mainit o malamig?
1: Ako talaga, gusto ko talaga maligam-gam.
2: Yeah.
1: Yun talaga, ako gusto ko talaga yun. Lalo pagka, ano, lalo pagka maliligo, di ba? Sabi ko naman sa inyo eh. Team ininit ako eh. Ito Ate Lina, kwentuhan natin this morning. Ikaw ba naniniwala ka ba na ang isang tao ay may chance sa pang magbago?
2: Oo naman, Kuya Dal. Ano kung meron siyang inspirasyon?
1: Yun, meron siyang. So, naniniwala ka na kaya pang magbago basta merong inspirasyon. O lalo na pag merong inspirasyon.
2: Oo, Kuya Dan. Kasi gamit ako, kanina binasa mong sulat. Naalala ko yung bayan ko eh, Kuya Dan eh.
1: Oh.
2: Siya dati siyang drug addict.
1: Okay.
2: Di-standby dito sa lugar namin.
1: Uh-huh.
2: Sabi ko talaga, Kuya Dan, wala siyang pagbabago sa buhay niya.
1: Noong time na yon.
2: Oo.
1: Mm-hmm.
2: Time na yun, Kuya Dan.
1: Parang...
2: Tapos, ayaw sa kanya ng mother ko.
1: Oo, kasi syempre kung... Bayaw mo sa ano to, brother-in-law, no? Kapatid ng asawa mo. Ay, kapatid ng... Asawa ng kapatid mo. O, baliktad pala.
2: Oo. Sinabi sa kanya ng mama ko, hindi kita matatanggap bilang asawa ng kapatid ko.
1: Okay.
2: Biro mo.
1: Mm.
2: Kaya, Kuya Dan, ano siya, nagsikap siya sa sarili niya.
1: Talagang pinatunayan niya na kaya niya.
2: Oo, Kuya Dan. Pero Kuya Dan, na una-una niya nagbaho siya. Ano, short, ana.
1: Ano?
2: Magawa siya ng sapatos.
1: Ayun ang una niyang naging trabaho?
2: Oo.
1: Okay.
2: Sapatos. And tapos naging bicycle boy.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Nag-ipon ng pera. Kuya Dan, alam mo kung anong pinag-aralan?
1: Mm.
2: Pastry.
1: Ano?
2: Paggawa ng cake.
1: Pastry. Oo, oh, okay. Opo, galing ah. Okay. So, mula ano yung unang trabaho niya? Sorry?
2: Gumawa ng sapatos.
1: Sapatos, nag-tricycle, nag-aral ng pastry, o ano kasunod?
2: Yeah. After 6 months, Kuya Dan, nakapasok na siya sa New World Hotel.
1: Wow, oh, sa hotel na siya. Parang tagaluto na siya, chef na siya, ganun. Oh, galing ah. Oo, no.
2: Ano siya doon? 10 years. After ng 10 years, oh, Kuya okay. Dan.
1: Tagal na. Oh.
2: Nagyaya sa kanya na mag-aaray ng Dubai.
1: Oh, nasa na siya ngayon?
2: Nasa Dubai siya.
1: Wow.
2: 2 years na siya doon, Kuya Dan. Meron siya, may offer naman siya sa, ano naman, Kuya Dan, sa barko.
1: Ah, sa mga cruise naman siya magluluto.
2: Oo, Kuya Dan.
1: Galing, no? O, oh, diba? Ano, no, nakakwentuhan mo ba siya dati nung, I mean, nung bago yan, bago siya umalis ng bansa? Natanong mo, ano ang naging pinaka-inspirasyon niya kung bakit niya talaga sinikap na magbago?
2: Kahirapan, Kuya Dan. Ayaw niya ng kalakihan ng mga anak niya, yung pinalakihan niya na halos walang makain, halos walang maisuot na damit, halos lahat. Kuya Dan, sinabi sa amin.
1: Parang anong nangyari, parang biktima lang din siya nung mga panahon na yun. Kaya siguro na try niya, 'di ba? Gumamit siya kasi nga napapaligiran siya, 'di kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yung environment malaking factor 'yan sa magiging buhay ng isang tao, 'di ba?
2: Oo.
1: Mm-mm.
2: Kaya ako naniniwala, Kuya Dan. Ang tao, huwag mo huhusgahan, kundi paalalahanan mo siya na yung ginagawa niya. Kasi ano ginawa sa kanya ng mother ko? Dinala siya ng mother ko sa simbahan, nakakapanig siya ng pangaral ng Bible. Yun, Kuya Dan, Tupino, alam mo, ano Kuya Dan, nakabili yun, 4 na bahay.
1: Oh, grabe.
2: Oh, tsaka siya mismo, Kuya Dan, na nagpagawa ng bahay namin.
1: Wow, that's so nice. Oh, ano parang, kumbaga, yung mother mo din, sa una, ayaw niya, pero hindi siya yung tipong tinakwil or wala nang, alam mo yun, parang hindi na binigyan ng chance. So, binigyan siya ng chance.
2: Oo, naging challenge sa kanyang sinasabi sa kanya ng mother ko. Ayaw ko sa'yo kasi yung anak ko ganito, may mataas, may pinag-aralan,
1: ganoon. Kumbaga, diba? Lalo siyang na-challenge para sa sarili. Kasi dalawa lang din nga yan eh. Yung kung halimbawa, nasa lugmo ka, no? Or nasa masama kang kalagayan yun. It's either pagagandahin mo talaga yung buhay mo ng sobra or palalalain mo ng sobra. Yeah. So, mabuti na lang na doon siya napunta sa pinaganda niya ng husto ang buhay niya, no?
2: Yes, Kuya Dan. Alam mo, ano siya, yun lang ang hindi maganda, nagkaroon siya ng colon cancer doon sa barko dahil ngayon sa mga iniinom nila na kinakain, na process.
1: So, akala ko papunta pa lang siya sa barko, so nasa barko na pala siya.
2: 15 years siya, Kuya Dan, sa barko.
1: Ah, so tapos na? Ah, so, ano na tong kwento mo? Kumbaga nangyari na lahat to. Akala ko parang may offer pa lang siya ngayon sa barko.
2: 15 years siya sa 2 years siya sa
1: Dubai. Oo.
2: 10 years siya sa New World Hotel.
1: Oo, tapos
2: 2 years siya sa Dubai. Sa Dubai. 15 years siya sa barko.
1: Ah, so nakapagbarko na siya. So, asa siya ngayon?
2: Namatay, Kuya Dan, colon cancer. Kasi sa mga kinakain nila sa barko, yung mga annoying process, tapos yung mga iniitin nila doon na matatapang na alak.
1: Pero ilang taon siya nung nawala siya?
2: 58.
1: Ah, so may edad na rin. Pero bata, Kuya Dan, bata
2: alam mo,
1: pa rin.
2: Alam mo, maiiyak ka, Kuya Dan. Inaayos ng kapatid ko yung mga gamit niya. Kasi galing siya sa abroad noon eh, nang dinala siya sa ospital na eh.
1: Okay.
2: Inaayos ng kapatid ko yung, alam ko, Kuya Dan, nakita ng kapatid ko mismo sa, ano niya, mismo sa lalagyan niya ng mga passport, ng mga ano. Mm-hmm. Meron siyang tinatagong pera sa banko. Hindi alam ng kapatid ko.
1: Okay, para saan daw yun?
2: Sabi na ate ko, nalaman din na ate ko yung Kuya Dan, patay na siya.
1: Nakita niya sa mga gamit. Paano yung pagkaganon? Wala na yung tao. Paano? For sure, para sa pamilya yun, di ba? Ha?
2: Oo. Yun ang inanong namin doon sa bangko. Sabi
1: sinabi niyo.
2: Paano namin makukuha? Oo. Correct. Inigian lang siya ng tunay na kasal siya. Contract, tapos precipitate ng mga anak niya. Ang hirap, Kuya Dan.
1: Correct. So,
2: kasama ko sa paglalakad.
1: So talagang, kumbaga, siguro tinatabi-tabi niya yon para sa, halimbawa, nakapag-retire ba siya o nakauwi lang siya dahil nagkasakit na siya?
2: Nagka-uwi siya dahil may pasakit na siya.
1: Hindi yan tipong umuwi siya kasi gusto na niyang mag-retire. So siguro, yung pera na yun, iniipon-ipon niya para pag nag-retire siya, meron siyang panggastos naman dyan pag-uwi para sa pamilya. Pero yun nga lang, sadly, hindi umabot. Ano,
2: kasi ang pangarap niya, Kuya Dan, magtayo ng bakery din.
1: Wow. Nakaka-inspire naman yung kwento mo na yun. Nakakalungkot lang sa dulo kasi ganun yung sinapit niya. Pero yung story itself ay patunay na pwede nga naman din talaga. Basta, di ba, pagka desidido ka magbago for the better, bakit nga naman hindi? No?
2: Saka yung father ko, ganyan din. Dati lasinggero, talagang hindi kami iniintindi na magkakapatid. Alam mo, nagkaapo, nagkaroon ng anak yung kapatid ko. Doon naman siya naging...
1: Nagbago naman siya doon. Doon naman niya napatunayan. So kailangan mo lang talaga ng tao o ng inspirasyon kung sino man na magpaparealize sa yun. Ayaw ko na lang ganitong buhay, gusto ko na magbago. Gusto ko na maging alam mo yun, mabuti para sa pamilya ko, no?
2: Kaya Kuya Dan, huwag tayo manghuhusga. Tignan natin yung kahinaan ng tao.
1: Tama.
2: Diba?
1: At saka lahat tayo ay tao. Diba? Lahat tayo
2: Yan, katulad yan yung Kuya Dan. Yan, katulad yan yung Hector. Isa yan, pasawa yan.
1: Meron ka pa palang example. Ano, paano mo nasabi? Mabilis lang. Sige, ano, bakit pasaway?
2: Dati, ano yan, Kuya Dan, dating
1: babaero. Babaero, na. Oh, Sir Hector, yan ang sinasabi.
2: Pasaway ako yan.
1: No, oh, yan ang sinasabi ko sa'yo, Sir Hector. Oh. Pero ngayon, nagbago na.
2: Oo, oh, yan ang sinasabi ko sa kanya. Pag ikaw ka, kung nalaman kung bumabalik ka sa dati mong buhay,
1: nako.
2: Sabi ko sa kanya, hindi na tayo mag-uusap. Magpapalit na ako ng SIM card. Okay, Kuya Dan?
1: Tama, tama. Oo. Naku, talagang, Sir Hector, good morning sa'yo. Tinan mo na, nasama ka tuloy dito sa example. Ni Ate Lina, nasama ka sa example. Ha? Ayusin mo, ha? Nandito ka sa example, ha? Okay.
2: Busy siya nga, Kuya Dan. Iniimpisahan niya na yung bahay niya. Kanina, yun nga sabi ko sa'yo, ano na sila, nagtatayo na sila ng mga poste.
1: Okay, sige. Basta pagpatuloy lang ang tamang landas ko. Kuya ito. Huwag lilingon, huwag liliko, ha? Huwag babalik kung saan man yan. At okay ka na, okay na yan. Idire-diretso mo na yan. Maraming salamat, Ate Lina. Salamat sa pag-share. Bumati ka muna. Go ahead.
2: Okay, siyempre binabati ko, Kuya Dan, si Kuya Jobet. Walang sawa talaga, Kuya Dan, na tumutulong. Biro mo, Kuya Dan, siya na tumutulong, siya pa tumatawag sa akin kung tama o mali ang mga video.
1: Alin?
2: Natawagan ako. Yung mga video, Kuya Dan, na kailangan nun i-present.
1: Ah, oo nga, yung correct, yung medical assistance.
2: Oh, ilang beses akong tinawagan. Kasi sabi kay ano, lagyan ng pangalan niya, banggitin yung pangalan niya, yung address, ganyan-ganyan.
1: Correct. Para mas maayos.
2: Kaya Jobe, thank you talaga so much. Okay. As binabati ko rin si si Yubita na nakikinig sila, Kuya Dan. Sila yung nasa Surigao, Kuya Dan. Nakakarating ka pala ng Surigao.
1: Layo ng hayo ng RYM. Ano? Good morning po sa mga taga dyan sa Surigao City. Oh, layo na. Ako mismo, hindi pa nakarating doon. Nati Lina eh, no? Talagang...
2: Meron yung boses mo, nakakarating.
1: Oo, oh, mabuti na lang. Oh. Boses ko na lang muna. Good morning po sa inyo dyan. Salamat sa pakikinig.
2: Ayan. Tsaka si... binabati ko rin siyempre yung aking mga bagong kaibigan ko to, Kuya Dan. Kasi yung Facebook ko, nilagyan ang papangking ko ng mga number. Tinatawagan nila ako.
1: Ano? Nilagyan? Ah, para sa ano? Sa details mo? Oo, naku, mahirap yan. Oo.
2: Eto na, Kuya Dan. Sabi ko, ang unang tanong ko, nakikinig ba kayo na radyo? Oo. Yan sa Maynila, sabi ko, makinikikik, Kuya Dan. Ay, oo, nakikinig kami to.
1: Wow, talaga naman. Best in promotion talaga si Ate Lina. Ang number one recruiter natin. Ever since si Ate Lina.
2: Oo. Di mo, sa South Cotabato, nakakarating ko?
1: Nayo na nararating ko. Sana mararating ko din yan minsan, no? Mas masaya kasi pag personal, di ba? Para pasyal-pasyal tayo dyan. Kaso wala dito si Kuya Dan, hindi niya maririnig. So, hayaan mo ng boses ko na lang muna.
2: Pamilya ni Lourdes, nakikinig daw sila habang sila, Kuya Dan, ay naghahanda ng kanilang ititinda. Yan.
1: Alright. Good morning, good morning. Sino pa?
2: Yan. Tapos Kuya Dan, nabati ko si Rolda na nasa Davao, si Junicio nasa Davao din, tapos si Ate Lovely na nasa Cebu, Carcar Cebu, at si Ate Maria P. Minsan, nasa Cebu sila, Kuya Dan. Yan, minsan kinikikismisan ka namin. Pasensya na kuya dyan.
1: Okay lang, ganyan naman kayo eh. Ganyan kayo, mga kikismis. Nagtampo. Sige, salamat Ate Lina. Ito ba ang song request mo, Martin Yevera?
2: Oo, kuya dyan. Kasi okay. Ano ngayon ang father ko, death anniversary niya.
1: Oh, death anniversary. Okay. Favorite song niya to?
2: Oo, ano ngayon kuya dyan, dedication ko sa kanya.
1: Okay,
2: tapos
1: sige.
2: Tapos kay Rukman Ro, sabi ko, bahala na siya ako. Sabi ko, wala siya makita kuya dyan na Rukman Ro, ikaw ang kumunta.
1: Oo, sige. Akong bahala dyan. Itabi niyo ako ng bahala dyan. Salamat Ate Lina, good morning sa iyo. Salamat sa kwento. Okay, bye-bye. Si Ate Lina mula sa Manila, ang ating nakakwentuhan. Yan, magbago na daw ho kayo. Habang may chance pa. Oh, pero nakaka-inspire yung kwento niya. Patunay na habang may buhay, may pag-asang, magbago. Tama. 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. Pagpatuloy natin ang kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 207.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 2:22 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa programang Remember Your Music. Napahinggan natin na awitin ni Bonnie Tyler, If I Sing You a Love Song. Good morning sa mga gising pa at kasama natin sa mga sandaling ito sa ating kwentuhan para sa topic natin for today. Naniniwala ka ba na isang tao may chance pa talagang magbago? Sabi ni Sir Noel ang balita, isang madaling araw na huminto ang buhos ng ulan. Kumusta na Kuya Dan? Okay naman po ako. Kayo, kumusta naman po kayo dyan? Sa katanungang may chance pa bang magbago ang isang tao, kung tao ang pinag-uusapan natin, oo naman, palaging may chance. Palagi daw may pagkakataon. Nasa tao na yon kung sasamantalahin niya ang binigay na pagkakataon. Para sa kanila, inaalay ko ang kantang Lupa ni Rico J o Tao ng Sampagita. Hindi ko lang masasabi sa mga korup na politiko, may iba nga sa kanila na inihahambing na nga sa hayop. Pasintabi po sa mga buwaya. Ahas na sangasangan dila nila. Tuko na grabe mga kapit na kung na-offend ko po kayo, sabi niya. Pero alam niyo, sabi nga dati, dapat tanggalin na yung kasi nakaka-offend talaga para sa mga hayop, di ba? Mali ba nung buwaya na binibigyan na pala sila ng masamang halimbawa sa isang taong masamang ugali, di ba? Buwaya lang naman siya. Di ba? Parang binigyan natin ng kahulugan yung salitang buwaya na negative, pero dapat tanggalin na. Kaya doon nagsisimula yung mga stigma, di ba? Pag nakita ka ng mga yung ahas na hindi naman hindi naman venomous, hindi naman nanunuklaw, di ba? Pinapatay ka agad, di ba? Kasi nga may mga ganong yung inuhusgahan na natin kasi ngayon yung natutunan. Oh, ahas, masama yan, ganyan. Pero di ba, ang gusto lang din naman nila ay mabuhay, no? Gusto lang din naman nila ay mag-exist. Hindi lang naman tayo, hindi naman tao ang ginawa sa mundong ito. May mga hayop din naman, di ba? So, good morning, Sir Noel. Maraming salamat sa iyong pag-message. Kausapin natin, next caller from Bulacan naman. Nasa linya natin si Kay Ronald. Kay Ronald, good morning.
2: Good morning, Kredan.
1: Kumusta?
2: Pero katapos lang ng ulan.
1: Parang tatapos lang din ang sipon mo, ah. Kumusta ka na?
2: Hindi pa nga nawawala, Nabasa ulit,
1: Nabasa ka na. Bakit naman ganon?
2: Bawat mo ulan kasi nga.
1: Nagsasahod.
2: Oo, eh.
1: Parang kailangan mong mag-vitamins kay Ronald kasi pagka ganyang kabilis kang maapektuhan ng mga ulan tsaka init, may ibig sabihin medyo bumababa ang immune system mo niyan.
2: Kailangan ko talaga, paramdam mo talaga may na-resistensya ko.
1: Kailangan mong palakasin ang iyong immune system.
2: Pasalang ng konti,
1: Correct, vitamins para kahit papaano ready yung katawan mo sa mga ganyan. Kasi ang hirap pag laging sinisipon, nilalagnat, no, kay Ronald?
2: Buti nga wala namang lagdat. Ang sipon, saka yung masakit sa ulo.
1: Ay, sige, mahirap. Yung sipon, di ba, pagka sinisipon ka, namimiss mo yung mga araw na hindi ka sinisipon. Kasi, di ba, doon mo marirealize, asarap pala ang ginhawa pala pagka walang sipon. Kaso ngayon, may sipon ako ngayon, no? So, mamimiss mo, Sana gumaling na kagad yan kay Ronald. Para hindi ka napahirapan yung yung sipon mo na yan. Okay, ang ating katanungan ngayon Tuesday morning kay Ronald, sagutin mo lang, no? Ikaw ba naniniwala ka ba na isang tao ay may chance palaging magbago?
2: Oo naman, Kuya. Meron naman, Kuya Dan. Talaga namang may nagbabago talaga.
1: Uh-huh.
2: Kaya lang, yung iba't pang pangyayari para lang bago pa sila magbago.
1: Iba't ibang...
2: Diba, merong nakukulong muna bago nagbabago.
1: Correct. May mga kailangan.
2: Meron namang dahil sa pag-ibig.
1: Yeah.
2: Yung dating lorombado.
1: Yeah. Lover boy na.
2: Yung nakakita siya ng babaeng patibok ng puso niya.
1: Yeah. Nagbago siya.
2: Oo, merong ganun. Nangyayari naman talaga yan.
1: Correct. So, ibig sabihin mo, iba-iba ang triggers natin sa pagbabago.
2: Iba-iba nga lang ng mga dahilan.
1: Pero kailangan natin, ibig mo sabihin, kailangan natin lagi ng trigger para magbago tayo. Kumbaga, kailangan natin ng rason, dahilan?
2: Oo, Kuya Dan. May mga ganung tao talaga na kailangan pa ng may mangyayari sa buhay niya bago siya, matauhan, magbago eh.
1: Kasi, di ba, may tendency kasi na hindi ka na magbago pagka feeling mo okay ka na eh, di ba? Yung parang, kumbaga yung comfort zone, di ba? Yung tinatawag na comfort zone. Kung anong lagi mong ginagawa, kung anong lagi mong nakasanayan, yun ka na. Pero, pagka nagkaroon ng trigger, nagkaroon ng isang pangyayari sa buhay mo na talagang mapipilitan ka or marirealize mo na dapat ka na magbago, dun magsisimula yung pagbabago sa sarili mo, di ba?
2: Para nasa naman ganyan talaga.
1: Ikaw, personally, ikaw Kuya Ronald, sa buhay mo, naranasan mo na ba yan na parang meron kang ganitong ugali o merong ganitong pangyayari sa buhay mo tapos biglang may nang-trigger tapos nagbago ka?
2: Oo, Kuya Jan, meron. May laki nagbago sa akin.
1: Alin yun?
2: Kasi, katulad, yung dati na makakita pa ako, kung ikukumbara ko sa ngayon,
1: yun.
2: May nagbago
1: talaga. Oo, yun naman ang ano sa'yo, yun naman ang trigger mo nung nawala yung paningin
2: talaga,
1: mo.
2: Talaga, ano eh, yung mabilis din ako kasing ano eh. Yung mabilis mag-init ng ulo ko, yung mainis.
1: Nung nakakita ka pa?
2: Oo, nakakita pa ako, ganyan eh. Pero ano naman yan, nalalabanan ko naman yun.
1: So kumbaga nung...
2: Talagang wala na, hindi ko naman nararamdaman yan.
1: Ngayon, wala na. Kumbaga, mas nakokontrol mo na yung sarili mo.
2: Oo, kasi ano pa bang magagawa ko? Kahit naman ganun yung maramdaman ko, wala rin naman.
1: So talagang... so ibig sabihin...
2: Maguhin mo lang sarili mo.
1: Correct. Oo, talagang...
2: Dati mong nagagawa. Ngayon, hindi mo na magagawa yun.
1: Okay. So talagang...
2: May mga bago rin sa akin.
1: Oo nga. Nako, talagang minsan yun lang ang kailangan mangyari sa atin. Magkaroon tayo ng dahilan.
2: Kapadalasan talaga. Kaya nga ano eh, doon sa mga tao na ano, huwag nyo nangantay na ano, yung may mangyayari pa sa buhay nyo bago kayo. Magbago. Kung alam nyo na sa sarili nyo na ano, na talaga may mali sa pagkatao mo, baguhin mo na.
1: Tama. Oo. Kumbaga, huwag ka na maghintay pang lumala pa ang sitwasyon.
2: May mali sa'yo eh.
1: Tama. Huwag nang palalain pa ang sitwasyon, di ba, Kuya Ronald?
2: Oo.
1: Makiramdam ka na. Tsaka, tama ka dun eh. Tayo mismo sa sarili natin. Alam natin pagka meron na tayong dapat baguhin o dapat na nating ibahin yung style natin. Kasi, kaso nga lang, talagang bilang mga tao din, medyo may pagka makulit din tayo, di ba, na, hindi, sige, okay lang yan. Tinitiis naman nila eh, di ba? Parang tinatanggap pa rin naman tayo eh. Pero deep inside, kung talagang kakausapin natin yung sarili natin, alam na natin na dapat meron na tayong ibahin. May kailangan na tayong baguhin.
2: Meron din naman na ano, na tao na nagbago siya dahil yung habang nagkakaedad, nagbago.
1: Isang factor yung din
2: dating,
1: yun.
2: Dating pasaway siya nung taon niya, habang nagkakaedad. Kung katulad ng nagkapamilya rin, yan. Sa dahilan ng isang tao para magbago eh. Pamilya ka na.
1: Correct. Oo, na...
2: Dating barumbado ko nung araw, dinata ka nung... Pwede, kung ipamilya ka na, hindi na pwede yun.
1: Tama. Correct. Maraming salamat. Oo, sa mga realization. Alam mo, ang gagaling mo.
2: Wala ako. Nagbabago naman talaga ang tao. Pero... May tao rin naman talagang ano eh. Hindi na tao nagbabago.
1: Meron din. Naniniwala ka rin merong wala na talaga.
2: Oo, kaya dyan. Hanggang sa siguro mabawian na sa buhay. Ganun na talaga siya. Pero ganun.
1: Yung mga na-take over na ng pride yung ano, yung pagkatao nila, di ba? Kasi yung pride, sobrang deadly niyan eh. Pagka hindi mo na laman na pride na pala yung umiiral sa'yo, di ba? Panakala mo, lagi ikaw ang tama eh, di ba?
2: Saka yung ano, importante rin yung ano, yung makakarinig rin ng salita ng Diyos yan.
1: Tama.
2: Malaking bagay yan.
1: Magiging gabay natin sa buhay, di ba, Kuya Ronald?
2: Yan ang malaking bagay na ma-realize mo para magbago.
1: Saka yun ang magandang isa pang pagbabago, di ba? Yung maging mas malapit ka no, sa Diyos kung saan ka man nagdarasal, di ba?
2: Kung pagdating naman sa panahon natin ngayon, ano, parang hindi na ata parang iba na yung pagbabago eh. Parang pagbabago na lang pasira, hindi pabuti eh.
1: hindi paganda, no? Imbis pa ganun, pa ganun na yung pagbabago.
2: Parang yung pagbabago niya, pasira, salit nga, pagbabuti siya.
1: Correct.
2: Paganda.
1: Mahirap, no?
2: Iba na talaga yung panahon ngayon.
1: Correct.
2: Pero mo kaninang umaga dito sa amin, mainit pa eh. Yung mga bandang tanghali, kahapon yun na, mumus na ulan. Ulan ang ulan. Kaya yan, inabot ko naman ng sipon-sipon.
1: So, nararamdaman din natin kapag ka medyo hindi na maganda yung mga nangyayari sa paligid. So, tayo mismo, no, tama ka dun sa point mo na yun na maging aware tayo sa pagbabago natin, no, na dapat dun tayo sa mas mabubuti tayo.
2: Meron pang mga magbago yung dyan sa ano, kumaan natin dyan sa ano.
1: Saan?
2: Yung gobyerno natin.
1: Yan. Tama.
2: Ano magbago pa yan eh.
1: Magbago na. Yung ikabubuti naman ng mga Pilipino, hindi yung ikabubuti lang ng mga sarili nila, di ba?
2: Parang para lang sa kanila yung parang pang kanila yung ginagawa nila eh.
1: Di ba? Yun nga yung oo. Totoo yan.
2: Napasaan ko sila kung tingin ng
1: 28.
2: Natandaan ko na sila ngayon.
1: At saka yung karapatan natin yun, di ba? Bilang mga... mga tayo ang naglulukluk sa kanila eh, di ba? Mga taong bayan. So, maganda yan. Maganda yung, kumbaga, inaalam mo kung sino ba talaga yung may care para sa mga tao at sino yung mga may care lang para sa mga sarili nila. Tama.
2: Kaya nga eh.
1: Alright. Maraming salamat kay Ronald. Kahit na medyo sinisipon-sipon ka na, no? Salamat sa pagtawag pa rin. Bumati ka muna. Go.
2: Ayun, unang-una binabati ko yung mahal na mahal ako.
1: Yeah.
2: Siyempre, mahal-mahal ko rin siya.
1: Yeah.
2: Evangeline Paduan ng Los Angeles, Bulacan. Good morning sa'yo, mahal.
1: Mm-hmm.
2: I love you. Ayun, sa mga...
1: Lagi kang kinikilig ha, pagka bumabati ka. Oh, sige.
2: Kasi alam ko, nakikinig yan eh.
1: Good morning po. Magandang umaga po sa inyo.
2: Siyempre, yung mga kaibigan ko rin nakikinig yan, si Ate Linda Cruz, si Ate Violi, si Ate Beth. Si Kuya Richard, yan, nakikinig si Susan. Si, ano, Angelina, yan, Pandakan.
1: Alright. Okay. Maraming salamat.
2: Kaya rin eh, yan. O, yan, yung ano kaya dyan, parang yung ano, yung meron ko bang Sigaw ng Puso, Father and Son.
1: Matingin nga, Sigaw ng Puso, Father and Son, yun daw ang kanyang song request. Teka, tingnan natin na, Sigaw ng Puso. Teka, walang sumigaw. Walang sumigaw.
2: Walang umimik dyan.
1: Walang umimik. Meron ka bang iba dyan sinisigaw?
2: Parang, yung ano na lang, 25 minutes.
1: 25 minutes ng Michael Learns to Rock.
2: Yan lang.
1: Sige. 25 minutes. Maraming salamat, Kuya Ronald. Salamat sa pagtawag. Mag-iingat palagi. Pagaling ka dyan sa sipon mo, ha? Salamat.
2: Oo, wala rin to.
1: Yan.
2: Okay, salamat.
1: Thank you. Si Kuya Ronald mula sa Bulacan ng ating nakakwentuhan. Oras po natin. 2:34 na po ng umaga. Samahan niyo ako hanggang mamaya mga alas 4. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending.
3: sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 8 minutes bago po mag-alas stress ng umaga. Good morning sa mga gising pa rin, mga nagtatrabaho din sa mga sandaling ito, no? Yung mga ka-shift natin sa graveyard shift. Good morning po sa inyo. Sa mga live na live dito ngayon, sinasamahan tayo sa mga sandaling ito. Magandang morning, mga gusto nyong sumama sa kwentuhan. Pwedeng ipadala, pwedeng nyong i-chat dyan yung inyong mga entry. No? Ang tanong ni Kuya Dan today, may chance pa nga bang magbagong isang tao? Ha? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya humabol ka sa tawag. That's 8924-4101. Low calls 5671 hanggang 5673. May nagtanong dito, may nagmahal ka na, Sir Dan? Siyempre naman! Tayo pa ba? Lover boy tayo, lover boy. O kaya sa Facebook page po, pwede ka mag-comment doon, babasahin ko. Hanapin mo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang spelling. Basa tayo ng ilan sa mga comments. Sabi ni Ms. Geraldine Lopez, Kuya Dan, at sa lahat ng listeners mo na lagi nakasubaybay sa program mo, hindi lahat ng tao pwedeng magbago. Ayun. Meron na ding ano, meron na ring may kumabilang side na. Yung mga taong mataas ang pride, hindi mo yan mapagbabago. Pero sabi nga, lahat pwede magbago kung sila mismo ay mararanasan na isang pangyayari sa buhay nila na pagsisisihan nila kaya sila magbabago. Example, na-aksidente siya dahil sa pag-inom niya at pagmamaneho na nakainom, may nabangga siya o siya mismo nabangga at nagtamo siya ng pinsala sa katawan na siya mismo magbabago ng ugali niya. Or hindi na siya magbibisyo. Minsan, ang pagkakataon ng pagbabago sa isang tao, pagkakataon ang nagpapabago sa isang tao. Ang tagal bago ko nakarating. Minsan ang pagkakataon ang nagpapabago sa isang tao. Nakakalungkot na kailangan pa nating dumating sa ganung point na, 'di ba? Sabi nga ni Kuya Ronald kanina, hanggat aware ka na meron kang dapat baguhin sa sarili mo. Dapat ano ka na, no? Sinisimulan mo na kahit papaano, no? Kahit little steps lang 'yan. Kasi kapag pinalala mo pa, like any other sugat or any other problema sa buhay, kapag pinatagal natin siya ng pinatagal, mas mahihirapan tayong makabawi, no? Mas mahihirapan tayong, alam mo yun, ayusin yung mga bagay na sana nung maliit pa lang inaayos na natin, di ba? Pero maraming salamat sa inyong kasagutan, Ms. Geraldine Lopez. I think na-play na natin kanina yan ang iyong song request na Reunited. Sabi niya, ayan, maaga na ako nag-comment, Kuya Dan. O diba, sabi ko sa inyo eh, basta mababasa ko kagad, pasok yan dito, hindi ko napatay yung mic. 5 minutes bago mag-alas stress, kausapin natin next caller from Pampanga. Nasa linya natin, Ate Tess, good morning.
2: Hi, Kuya Dan.
1: Hello. Hello, how are you, Ate Tess?
2: Hello. Mm-hmm. Okay naman, Kuya Dan. Salamat, nakahabol ako.
1: Ayo.
2: Happy Tuesday, everyone.
1: Happy Tuesday. Kumusta ang buhay-buhay? Okay na okay?
2: Ito, nakakatulog naman na ng maayos kasi malamig na ngayon. Ayun. Tama ka, masarap, mamaluktot.
1: Hindi
2: umuulan.
1: Oo, umuulan. Hindi daw bumaluktot, mamaluktot daw ang term pagka sa kama. Pagka bumaluktot, parang ano yun, parang uod na yun.
2: Bumaluktot. Ay, iba na yun.
1: Oo, bumaluktot.
2: Iba na yun pagka bumaluktot.
1: Mamaluktot pala yun. Ayun. Tsaka, di ba kaninang maga, malakas din ba dyan kanina? Dito sa QC, hindi ako nakabangon eh.
2: Kahapon pa ko yun, Dan.
1: Kahapon pa. Malakas na dyan kahapon pa sa Pampanga. Oh. Pero sana wag naman yung level na bumabaha. Ano? Sana naman yung saktuhan lang. Yung tipong madidiliga ng mga lupa sa paligid, di ba?
2: Ayun, okay na yun. Pero wag lang sana yung talagang lalangoy.
1: Ah.
2: O kaya, okay lang yung parang lalangoy ka na sa tubig.
1: Tama. Oh, ito Ate Tess, ang kwentuhan natin today. Ang isang tao ba? Ano ko, parang medyo, tingnan natin kung anong sagot ni Ate Tess dito. Ha? Ang isang tao ba may chance pang
2: Kuya
1: magbago,
2: Dan.
1: Ate Tess?
2: Alam mo, Kuya.
1: Dali. Sige, gusto ko marinig.
2: Madala ako sa tao mo.
1: Hindi, gusto ko marinig ang sagot mo.
2: Alam mo.
1: Sige nga.
2: Alam mo, Kuya Dan, alam mo, tama, yung isang, ano mo, ano nga, hindi ko alam kung may sa Facebook yun o sa Viber.
1: Mm.
2: Depende sa tao kasi ang pagbabago, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
2: Kung talagang gusto niya magbago kasi meron akong kilala. Kilalang kilala.
1: Mm-hmm.
2: Na parang alam niya itong pagbabago.
1: Wala nang pagbabago tingin mo?
2: Wala na kasi.
1: As in?
2: Kahit na anong gawin, pagbibigay ng tiwala, ako nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Kasi, yung, hindi ko alam kung gusto niya nangyayari sa kanya o talagang hindi niya maiwasan. Kasi, kailan masyadong malikot ang kamay.
1: Yun naman ang problema. Oo. Hindi sa ugali or anything yung medyo may...
2: Ang sakit na daw yun, ang sakit na yun.
1: Oo, kasi tatanong ko pa lang sa'yo kung paano masasabi na hindi na magbabago isang tao. So, yung may mga ganyang, ibang ano din yan eh.
2: Ibang aspeto,
1: correct. Ang ganyan...
2: Ako, maraming beses na ako nabiktima, Kuya Dan. Kaya nga ako napunta dito, kaya nga ako nag-solo.
1: Ikaw mismo naka-experience.
2: Ako mismo nabiktima ng maraming beses. Pero kahit na alam mo siya na, dinay-dinay pa rin niya.
1: Oo, no, talagang todo tangi. Kasi may sakit yung ganyan, Ate Tess. Medical, sa medical na terms, meron talagang tawag sa mga ganyan. At kailangan siyang gamutin, no? Kailangan siya ng medical
2: ano talaga.
1: Alam mo,
2: kahit na sarili niya magulang, ginagawa niya. Sarili niya asawa, ginagawa niya.
1: Oh, yun nga. Kasi nga, minsan, yung mga ganyan tao, hindi na sila aware na mali yung ginagawa nila. Paulit-ulit na nilang ginagawa. Kasi nga, sometimes, yun nga, ano siya, talagang diagnose siya ng sakit talaga siya, no, na kailangang bigyan ng medical attention. Kaya so ang pwede nating gawin pagka tayo katulad mo nabibiktima ka, talagang wala, talagang medyo todo secure ka muna diyan sa paligid mo, Ate Tess, pagka ganyan.
2: Kaya nga sabi ko nga sa iyo, talagang nakasalado pintuan ko at ko yung kahit na more than 2 years na ako dito, hindi ako kilala ng mga tao.
1: Correct.
2: So, hindi ko kasi pwede ikwento sa lahat ng tao yung experience ko. Hindi ko pwede ikwento. Kahit na meron akong binibili, noong isang araw may binili ako.
1: Nasaram agad.
2: Ang sandali lang, diyan ka lang tara ko muna yung pinto. Kukuha lang ako ng pera, hindi ko talaga inahayaan makapag yung pinto. Baga nagkaroon ako ng trust issue.
1: Tsaka,
2: sa ibang tao.
1: Valid naman kasi may ganyan kang ang experience. Alam mo, ngayon lang nagme-make sense sa akin, Ate Tess, kung bakit nararamdaman mo na parang kumbaga, parang feeling mo nakukulong ka dyan sa area mo kahit na ang totoo naman dapat pahingahan mo yan. Kasi nga may mga ganyang instances pa pala, di ba, na wala. Di ba yung iba parang iiwanan mo bukas yung pinto para makapasok ang hangin, di ba? Ikaw hindi mo magawa. Oo.
2: Hindi mo magawa. Maasa lang ako sa pang ganun. Pero kung tutusin, talagang pwede kong gawin. Kaya lang, yun nga, dahil nagkaroon nga ng ganung issue.
1: Iingat ka.
2: Parang pakiramdam ko ba lahat ng tao ganun. Sometimes, bumibili ako ng nangyayari sa akin yung ganun. Kulang ang sukle, o kaya yung bili ko, hindi tama.
1: No?
2: Pero ipipilit nila, ganyan yung pinit dito sa'yo, hindi yan yung binibili mo. Ganun.
1: Kung
2: sila kayo matapang, ganun.
1: Correct. Parang wala, inaabuso yung kalagayan mo din talaga minsan. Kaya, di ba? Ang hirap, no? Kaya naiintindihan. Alam mo, ngayon nagme-make sense sa akin. Oo, yung mga nakukwento mo dati pa, parang nabubuo siya sa akin ngayon. So, yeah. Ang hirap, no? Parang minsan gusto mo intindihin, pero mas madalas, gusto mo na lang paniwalaan kung anong kung anong nararamdaman mo at the moment. Wala eh. Parang napapagtulungan, di ba? Parang ganun yung feeling, no? Correct.
2: Sa totoo lang, Kuya Dan, ewan ko kung naniniwala ang mga listener na ako'y nag-iisa.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi nga ako nakakita. Iniisip siguro ng iba, paano siya mag-iisa kung hindi siya nakakita, paano siya nagluluto, so on. Pero talaga pong nag-iisa ako. Yun.
1: Correct.
2: Basta meron po akong pangailangan dito, nakakapagluto po ako, nakakapaglinis ako, nakakapaglaba ako.
1: At saka,
2: hindi po talaga ako nakakalabas.
1: Uh-uh.
2: talaga.
1: Kasi parang kumaga, hindi naman din talaga siya imposible. Kasi again, it's a routine, di ba? Pag nalaman mo na kung saan yung pwesto ng ganito, di ba? Parang magagamay at magagamay mo siya. Yun nga lang, may mga ganyang factors pa na naglilimit sa'yo na, alam mo yun, medyo limited na nga yung kaya mong gawin dyan sa loob ng bahay. Nalilimit ka palalo kasi may mga ganito kang iniiwasan, may mga ganito kang kinatatakot na mangyari, di ba? So sana hindi, di ba? Para kahit papano, yan nga. Yung simpleng pagpapahangin, di ba, Ate Tess? Malaking bagay yun eh. Tama.
2: Oo. Lalo na, morning sun ako, Kuya Dan, no? Siyempre, masarap magpaaraw.
1: Correct.
2: Pero hindi pa rin ako makapag-stay sa labas. Alam mo yun.
1: Tama.
2: Laging may kaba.
1: At hindi ka namin masisisi doon kasi meron kang hindi kagandahang experience. So, and again, naman, wala akong ibang masasabi kundi, kasi, 'di ba? Hindi ko naman sa pwedeng sabi, "Hoy, wag mong puntahan si Ate Tess diyan," sinasabi. Kung pwede ko lang sabihin, 'di ba? Ganun, wala. Minsan talaga sa buhay, tayo mismo yung mag-a-adjust, no? Parang si Ate Tess sa tuloy nag-a-adjust ngayon. So, ipag-pray natin si Ate Tess na lalo pang habaan ang kanyang pasensya, 'di ba? Kasi syempre yung understanding mo rin kailangan kakaiba, Ate Tess, eh, pagka ganyan yung pumapaligid sa iyo, eh, di ba? Kaya dito ka na lang para mawili-wili ka na lang. At least ganitong oras, happy-happy ka lang, di ka masyadong masistress, di ba?
2: Ayoko naman. Thank you nga pala doon sa person mo kanina.
1: Favorite mo. Ako, favorite ni Ate Tess.
2: Thank you so much.
1: Alright. Sige, bumati ka na, Ate Tess. Go ahead.
2: First of all, babating ko si Tita Doc. Lulu, birthday niya ngayon. Baka nakamonitor siya. Or happy ikaw mismo, masabi mo sa kanya, binabati ko siya ng happy birthday.
1: Happy birthday, Tita Doc. I miss you. Masaya kasama si Tita Doc.
3: Happy birthday!
1: Late ng 2 weeks yung happy birthday.
2: Salamat sa inyong lahat dyan, ha. Salamat sa inyong lahat. Lahat-lahat kayo dyan. Sinasalamatan ko na. Si Ma'am Angelica, si Ma'am Irene, ang mga friends ko, si Nicholas, good morning sa lahat ng bumabati sa akin, Sir Joel, si Lito, si JR, si Jane Antagig, si Jess, at saka si Norma, kumusta na kayo. Nanay Flor, pasensya na po kayo, hindi po kasi ako nakakapag-FB na mag-isa. Gusto ko po kayo maging friend sa FB, kaya lang hindi ko po kaya. Pasensya na po. Yung aking sweetheart, si Cesar ng Cavite, I'm sure nakikinig siya ngayon. At si Lucy, Kuya Jaime, tawag na kayo. Masarap makipagkwento ang Kuya Dan.
1: Salamat.
2: At magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio.
1: Alright, salamat. Ate Tess, ano ang iyong song request?
2: Yung For Once in My Life.
1: For Once in My Life. I think meron naman tayong yan. Na-play na natin.
2: Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra with the song For Once in My Life. Alright, lagay natin natin, Tessa. Maraming salamat. At patuloy.
2: Thank you so much, Kuya Dan. Mag-iingat. Good
1: thank
2: luck.
1: You. Salamat.
2: Uy, balitahan mo po, Kuya Dan, pag natupad na yung sinabi sa'yo ng isang mong caller, ha?
1: Alin, yung may mangyayari ngayong taon?
2: Maalala ko yun. Na magandang, ni Mami, darating sa yung magandang.
1: Naku, excited na nga din ako.
2: Mangyayari o bagay.
1: Oo, nabanggit kasi ni Sir Red, naghihintay tuloy ako kung ano yun. Sige, salamat Ate Tess. Kayo pa bang mahuhuli? Oo, syempre malalaman nyo yan. Salamat, sige, bye-bye. Si Ate Tess ng Pampanga ang ating nakakwentuhan. Oras, 3:06 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
4: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3:07.

0: Oras natin, 3:22 ng umaga. Good morning. Oy, happy Tuesday morning sa lahat po ng mga nagbabiyahe sa mga sandaling ito. Hello, hello po sa inyo. Basahin naman natin mga comments na iniwan ninyo sa ating Facebook page. Dan Capuchin po yan ha, sa mga hindi pa nakakahanap ng ating Facebook page. DanCapuchin. Punta lang po kayo dyan, babasahin ko. O ito, sabi dito ni Miss Jo Bueno, sa katanungan natin today ha, may chance pa ba magbago ang isang tao? Sabi niya, yes, lahat ng tao may chance magbago. Lalo na pag dumaan sa malaking pagsubok. Sakit ganyan talaga, mapapatawag ka kay Lord. Talagang pagka, alam mo yun, yung hindi mo nakayanin yung nangyayari sa buhay mo. Which is, di ba dapat sabi ko nga kanina, dapat hindi natin hintayin. Pero dahil tao lang tayo, nangyayari talaga sa atin yan. Yung tipong saka na lang tayo mapapapos, saka na lang tayo mapaparealize ng mga bagay-bagay. Kapag nandyan na yung malaking pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Maraming salamat, Miss Jo Bueno. Sabi ni Erlinda San Andres, meron pa naman po kung gugustuhin niya. May kilala po ako dito sa amin, siya po ay napaka-responsableng padre de pamilya. Pero po, nagbago siya. Ngayon, hinahangaan na siya ng mga tao. Napaka-responsable. Pero nagbago siya. Ngayon, hinahangaan na siya ng mga tao. So, siguro dati, irresponsable. No? Kasi ngayon, hinahangaan na siya. No? Sabi niya, ano yun? Hindi po alam ng mga tao kung bakit nagbago siya. Talagang walang imposible kung gugustuhin ng isang tao na magbago. Baka nagsawa na sa ganong style. Ngayon po, may happy family na siya. May tatlong anak na nagsisipag mag-aral. In fairness, Kuya Dan, sobra na ang kasipagan nitong taong ito. Wala siyang inurungan trabaho, madali man o mahirap. Parang nakakatakot din naman yung sobra-sobra, ano? Pero at least, di ba, character development. May pagbabagong nangyari sa kanyang mindset, sa kanyang gawi, no? Eh, yun naman ang point natin dito, no? Na tayo ay magbago for the better, no? Ikagaganda ng buhay natin at buhay ng mga mahal natin sa buhay. Marilyn De Leon, sabi niya, good morning, Kuya Dan, at sa mga gabi-gabing nakikinig ng RYM. Maraming salamat po. Marimar Caridad, sabi niya, good morning, Kuya Dan, may chance pa? May chance pa? Baliktad. May chance pa if gusto nang may katawan. O, yung sariling tao, yung may kagustuhan. Hindi babaguhin ng ala ang buhay ng isang tao hanggat hindi mismo siya ang unang magbabago. May ala protect us all. Shout out sa Aramco Daran KSA sa mga friends and relatives ko. Thank you, sabi ni Miss Marimar Caridad. Sabi nga nila eh, ang pagbabago nagsisimula sa sarili natin. Flor, sabi ni Nanay Flor, oo, sa maraming paraan, mga karanasan, mga tao sa paligid natin, lalo na ang oras ay nagpapagawa sa mga tao. Maligayang kaarawan sa aking anak na babae, siya ay 26 years old na ngayon. Magandang umaga sa lahat. Happy birthday po sa inyong anak na babae. Hindi mo nasabi ko anong pangalan, sabi mo lang anak na babae, Miss Flor. Anong pangalan niya, babatiin natin. Sabi ni Ricardo Esteban, good morning, Kuya Dan. Yes. Sabi niya, maraming chance para magbago ang isang tao. Simon Wright, yes, may pagkakataon pa rin na magbago ang isang tao. The thing is, bagamat mahirap ang pagbabago, ito ay isang katotohanan ng sinusuportahan ng siyensya, lalo na kapag ang isang individual ay delikado sa proseso. O delicate siguro yun. Tama, no? Back up by science na talagang ang pagbabago sa buhay natin eh lagi siyang mangyayari. Ang ganda ng mga sagot ninyo. Amazing talaga kayo. Sabi ni Sweden, Greece, Denmark, Phoenix ba? Parang kakaibang pangalan yun ah. May chance naman pero kung ayaw na magbago, asa tao na yun, Kuya Dan, sabi niya. Bakit? Pero ang tanong ko po, bakit po ganun yung pangalan ninyo? Sweden, Greece, Denmark, Phoenix. Kakaiba ha. Lori Santos, sabi niya, happy Tuesday, Kuya Dan. Oo, habang siya'y nabubuhay, pwede siya magbago. Kailangan lamang ng panahon at tamang oras at determinasyon at pagsisikap. Sabi niya, nasa kanyang sarili ang pagbabago. Hindi natin kayang pilitin, baguhin ang isang tao, pero kayang magbago. Salamat, Kuya Dan. Listening from Bulacan. For You by John Denver, ang requested song niya. Marry Me, Canada, Havines, Kuya Dan, good morning, sabi niya. At sa mga listeners mo, yes naman, may pagkakataon pang magbago, pero depende pa rin yun sa tao. So parang all in all, talagang ang pagbabago natin sa katawan ay nakadepende talaga sa atin mismo, di ba? Sa mindset natin, sa kung anong mga magiging desisyon na natin ulit. Totoo naman yun, di ba? Di naman tayo mababago ng ibang tao. Tayo pa ba, di ba? Pagka meron nga nakikialam sa buhay natin, sabihin sa atin, magbago ka na. Di ba nagagalit tayo, di ba? Kasi ayaw natin na uutusan tayong magbago. So, kailangan tayo mismo may initiative na may magbago sa sarili natin. Kasi ayaw mong ibang tao magsasabing magbabago ka, di ba? Pero alam mo sa sarili mo na may dapat kang baguhin. So, nasa sa'yo yun. Nasa sa atin yun. Maraming thank you sa inyong mga comments mamaya pag may mga pahabol, babasahin natin. Pero oras natin, 3:28 na po ng umaga, meron lamang tayong ilang paalaala sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umaga ng June 2, 2026 ang ating aalamin. At dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
1: Basta DZMM.
0: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, June 2, 2026. Presyo ng langis iro-rollback ng hanggang halos 11 pesos kada litro mamayang alas 6 ng umaga. Senador Jinggoy Estrada at mga dating opisyal ng DPWH nakakulong sa New Quezon City Jail matapos ipaaresto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Mayoria no-show sa Senate session kahapon. Vice President Sara Duterte nagsumite ng sagot sa Articles of Impeachment. Mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga umakyat na sa 14. Mahigit 50,000 police at force multipliers ipakakalat sa school opening sa Lunes. Balita sa lalawigan, isang taong gulang na bata nahulog sa motorsiklo at nagulungan ng bus sa Cebu, patay. Sa showbiz, primetime king Coco Martin iginiit na hindi siya interesadong pumasok sa politika. Sa sports, Team Philippines nanalo ng silver at bronze medals sa Asian Under-20 Athletics Championship sa Hong Kong.
3: Abangan ang mga detalye mamaya ang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
1: Basta DZMM!
4: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Awitin mula sa ABBA, napakinggan natin Chiquitita. Ganun din ang Do That To Me One More Time ni Captain Antonio. Oras po natin, 3:42 na po ng umaga. Good morning sa mga bumabiyahe sa mga sandaling ito. Kung nasaan man kayo, hello, hello. Mag-iingat sa biyahe at maulan-ulan na po tayo. Mga kuya natin dyan, mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mototaxi, hello, hello. Kasama ng mga truck driver at kanilang mga pahinanti. Good morning, happy Tuesday morning sa ating lahat. Abay, happy, happy birthday din sa mga kailan yung birthday ni Tita Do? Kahapon ba, June 1 or today, June 2? Kasi sabi ni Ate Tess, ngayon, June 2. Pero sabi ninyo, nag-birthday siya kahapon, hindi ko alam. Mamaya, wala pala akong kausap. Nasaan ba yung mga kausap ko dito? Sabi ko, kailan yung birthday ni Tita Doc? Ngayon o kahapon? Tuso ngayon. Ah, okay. Sabi nyo kasi parang nakita nyo siya na nag-birthday na eh. Happy birthday, Tita Doc! At sa lahat po ng mga nag-birthday.

0: birthday today. Kaya mag-enjoy. Sana'y maraming
1: happy birthday!
0: Ano yun? Ang lakas! Ang lakas! Sak, pag ako, kung anong nasabi ko dito. Teka, hihinga muna ako. May gusto kong sabihing masasamang words. Pero dahil nagbabago ang tao, gusto ko nang magbago ngayon. Kitang-kita yung gulat ko sa TV. Wag mo akong daanin sa ganyan. Mainit ang dugo ko, sinasabi ko sa'yo. Wag mo akong daanin dyan. Hindi mo ako madadaan dyan. Paano kung anong bigla ko? Hindi. Gigigil ako talaga. Hindi, tanggalin mo yan. Ayoko ng mga ganyan. Bababa, paano ba binababayan, ha? Umalis ka dyan. Dahil nagbabago ang tao. Magbabago. Magbabago ako kasi grabe, muntik akong ako mapapahamak dito eh, ha? Narinig niyo ba 'yon? Good morning sa ating lahat, ha? Hindi, ibaba mo 'yan, ha? Ibaba mo 'yung mga pinipindot mo diyan. Oo eh. Kahit anong music ilagay mo diyan, tumataas 'yung ano, high blood ko sa iyo eh, ha? High blood na tumataas pa eh, ha? Nagulat 'yung ano ko, 'yung soulmate ko, nagulat. Good morning daw, sabi ni Ms. Merla Mendoza. Good morning po. May chance magbago kung gusto mo. Parang ayoko kong magbago para kay Sak kasi nanggigigil ako sa kanya. Ha, nagulat ako eh, ha? Nagulat ako. Ang tagal ko makamove on, Sak. Sinasabi ko sa'yo.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Mary J. Nunez, good morning, Kuya Dan. Good morning din po sa inyo. Tingnan nga natin sa messages. Si Ms. Vera Gadiano, sabi niya, good morning, Kuya Dan. May change naman. Ang tao depende sa takdang panahon. Tama, oo. Sa takdang panahon na mangyayari yan. Inhale, exhale. Ngayong umaga ng Martes, tayo ay mag-relax dahil ayaw nating ma-stress. At para matanggal ang ating stress sa katawan, ang mabuti pa sa oras nating 15 minutos bago mag-alas 4, ito na lang. Magyugyuga na tayo.
3: Hi, Bobby.
0: Gising na, bango na. Oras natin, 15 minutes bago mag-alas 4 ng umaga. Alam nyo na to, ha? Ang pagising lalo ngayong Tuesday morning, June 2, 2026. Simula na ang yugyugan. Galaw-galaw mo na yan. Bango na kung kailangan. Yugyuga na.

June 2, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Oy, mga napapasayo ng shalalala, ha? Oh, nakakamiss yung mga gandang tugtugan, no? Nung bata ako, ganito mga favorite ko, no? Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dam. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon, ang oras po natin, 4 na minuto bago mag alas 4 ng umaga. Bukas ulit, kwentuhan tugtugan tayo. Same time, same frequency. Kasama pa rin si Kuya Dan, syempre, dahil ang susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Bukas ulit na, kwentuhan tugtugan tayo. Until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Ingat lahat kapamilya. Bye-bye!

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning!
0: Ngayon po ay Martes, June 2, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senador Jinggoy Estrada at mga kapwa akusado nakakulong na matapos arestuhin sa kasong plunder. Estrada inalokobanong iwan ang mayorya kapalit ng pagbasura sa mga kinakaharap na kaso.
3: Majority senators no-show sa sesyon ng Senado kahapon. Minorya, tinawag na boycott ang inipagsipot ng mayorya.
0: Vice President Sara Duterte, naghain ng tugon sa summons ng Senado. Articles of impeachment ipinababasura ng Vice Presidente.
3: Bilang ng mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 16 mga kaanak ng mga biktima. Walang planong makipag-areglo.
0: Sa lalawigan, mahigit 30 milyong pisong halaga ng puslit na sibuyas at bawang nasabat sa Nueva Ecija.
3: At sa balitang sports, National Capital Region o NCR, muling itinanghal na overall champion sa palarong pambansa.
0: Magandang umaga mga kapamilya, Martes, may pasok. Kompleto ang Team Pogi, ako po si Radyo Patrol, Robert Mano.
4: Good morning
3: kapamilya, ako naman po si Radyo Patrol, Steve Raz.
2: Good morning!
0: Simulan po natin ang balitaan kaugnay sa nangyaring pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Nakakulong na sa New Quezon City Jail sa Payata si Senador Jinggoy Estrada at iba pa akusado sa kasong plunder. Kahapon, voluntaryong sumuko si Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division non-bailable offense o sa non-bailable offense na kaso. Bukod kay Estrada, sumuko rin ang kapwa akusado ng senador na mga dating DPWH officials na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Gayun din si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na isinugod sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Ayon sa Department of Interior and Local Government, idinerecho sa New Quezon City Jail ang mga akusado matapos iharap sa Sandigan Bayan at sumailalim sa medical at custodial procedures bago pumasok ng PNPCIDG. Nagsalita pa sa media sa Estrada na sinamahan ng mga kapwa senador sa Majority Block na sina Amy Marcos, Rodante Marcoleta, magkapatid na Mark at Camille Villar at Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pagharap sa media, muling iginiit ni Estrada na inosente siya sa aligasyong pagtanggap ng mahigit 500 milyong pisong kickback sa mga flood control project at walang record na magpapatunay na may insertion siya sa national budget. Sinabi rin ni Estrada na inabisuhan niya ang Senate Secretary na hindi muna niya tatanggapin ang sweldo bilang senador at hindi rin magpapasailalim sa kustodiya ng Senado. Ibinunyag din Estrada na may mga lumapit sa kanya para iwanan ang Majority Block kapalit ng pagbasura sa kinakaharap ng mga kaso pero hindi tinanggap ang alok at nanindigang mananatili sa mayorya. Makakasama ni Estrada sa New Quezon City Jail ang iba pang opisyal na nasangkot sa maanmalyang proyektong kontrabaha kabilang na si dating Senador Bong Revilla. Noong Biyernes, naglagak ng 70,000 pisong piyansa sa Estrada kasunod naman ang inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan 2nd Division sa kasong graft. Naghain naman ng omnibus motion sa Sandigan Bayan ang kampo ni Estrada na umihiling sa korteng ibasura ang isinang pangkasong graft at plunder ng Office of the Ombudsman. Ngayong araw, nakatakdang basahan na sakdal si Estrada at bunuan kaugnay ng kasong graft.
5: DZMM.
3: Nagkasagutan naman sina DALG Secretary John Vic Rimulya at Senate President Alan Peter Cayetano ng arestuhin ng CIDG si Senator Jingo Estrada sa Senado. Iginigit ni Cayetano kay Rimulya na arestuhin sa labas ng Senado si Estrada na tinanggihan ng kalihim. Nanindigan si Rimulya na arestuhin si Estrada at ayaw niya nang maulit. Noong nakatakas si Senador Ronald De La Rosa habang nasa protective custody ng Senado, nakaranas din ng pagmumura at dirty finger si Rimulya mula sa anak ni Estrada, pero naiintindihan ang kalim na emosyon ng pamilya ng Senador. Tiniyak ni Rimulya na walang special treatment kay Estrada at inatrato ito bilang pangkaraniwang bilanggo sa New Quezon City Jail. At hihintay naman ang bumuti ang kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naka-confine sa PNP General Hospital dahil sa alta presyon bago ito iharap sa Sandigan Bayan.
5: Basta AM, DZMM!
0: Itinanggi naman ang Malacanang na may bahid ng politika mga kasong plunder at graft ni Senador Jingoy Estrada. Sa panayam, pinuri ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang voluntaryong pagsuko ni Estrada na anya'y dapat ginagawa kung may warrant of arrest. Bumuwelta naman ang Malacanang sa pahayag ni Estrada na may nag-alok umano sa kanyang iwanan ang majority black kapalit ng pagbasura sa kinakaharap ng kaso. Ayon kay Castro, nakaraang taon pa na dawit ang pangalan ni Estrada sa investigasyon sa maanumanyang flood control projects, kaya hindi umano angkop sabihin konektado ito sa mayorya ng Senado. Binuweltaan din si Sa. Ombudsman Mico Clavano ang pahayag ni Estrada. Sinabi ni Clavano na hindi dapat hinahaluan ng politika ang usapin ng pananagutan sa batas. Dagdag pa niya, walang nagdidikta kay Ombudsman Jesus Crispin Rebulya kaugnay sa mga nakapending na kaso na may kaugnayan sa flood control projects. Matagal na rin anyang iniimbestigahan si Estrada mula na madawit ito sa flood control scandal.
5: DZMM!
3: Sumipot ang 12 miyembro ng mayorya ng Senado sa Senate session kahapon. Tanging ang 11 miyembro ng minorya o minorya ang sumipot sa Senate session na magsisimula sana ng alas 5 ng hapon at naghintay ng 2 oras bago nagsiuwian bandang alas 7 kagabi. Wala sa Senado si Senate President Alan Peter Cayetano na sinamahan ang inarestong si Senator Jingo Estrada sa Kamkrame. Dismayadong minority senators dahil sa kawalan ng quorum kaya't hindi natuloy ang session. Sa post sa social media, hinikayat ni Cayetano ang mga taga-minorya na magkaisa sila para ipaglaban umano ang independence ng Senado. Sa kabilaan niya ng hindi pagkakasundo, dapat pa rin magkaisa ang mga senador at ipaubahay sa Senado ang paglutas sa mga problema nito. Pero, git ng minorya na binansagang solid Block 11 na boycott dahil sa pag-aresto kay Estrada at hindi paglaban para sa Senate independence ang hindi pagsipot ng mayorya sa session kahapon. Hindi nila pag-aari ng isang may hawak ng ang Senado dahil pag-aari ng taong bayan ang institusyon at maraming panukalang batas ang nabimbin dahil sa drama ng mayorya. Ang nangyaring pag-aresto kay Estrada anila ay alinsunod sa rule of law, public accountability at lawful process ng Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Giit pa ng minorya, malinaw na boycott ang ginawa ng mayorya at hindi dapat paniwalaan ng publiko ang kwento ng liderato ng Senado na nagbabaluktot ng katotohanan. Mararandaan nag-walk out ang minorya noong Mayo 26 nang igiit ni Cayetano na pagbotohan ng motion ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ng Senate rules para payagan ng mga senador na makadalo o makaboto sa pamamagitan ng teleconferencing o online.
5: Basta AM, DZMM!
0: 4-12 na madaling araw, ipinasampina ng National Bureau of Investigation ang 4 na individual kaugnay sa investigasyon nito sa umano-insuring incident sa Senado at pagpuslit ni Senador Ronald De La Rosa sa custody ng mataas na kapulungan ilang oras matapos ang umano'y barilan. Kabilang sa mga ipinasampina ang suspenditong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na itinuturong unang nagpaputok sa mga tauhan ng NBI noong gabi ng Mayo at 13. Inimbitahan din ng NBI para magbigay linaw ang aide ni Senador Robin Padilla na si Jean Robles, tiyuhin ng senador na si Virgilio Carino at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Una nang sinabi ni Padilla na nakisakay lang umano sa kanya si De La Rosa palabas ng Senado noong May 14, ilang oras matapos ang umano-insuring incident sa Senado. Bumaba umano si Dela Rosa sa Makati at hindi na umano alam ni Padilla kung saan nagpunta ang senador na wanted ng International Criminal Court. Dinero naman ng NBI na pinag-aaralan pa nila ang posibleng pagpapasampina sa misis ni Dela Rosa na si Nancy.
3: Pinakakasuhan ng Presidential Communications Office sa mga responsable sa ilang Facebook account na nagpapakalat ng fake news na pinigil ng Supreme Court ang pag-aresto sa nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinumita ng PCO Anti-Fake News Desk sa Department of Justice ang report at posibleng paghain ng reklamo laban sa mga nasa likod ng FB page na Kachis Maze at Book TV. Gayun din ang mga account na Chris Lademora at Lini Kirong. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, seryosong gobyerno sa paglaban sa pagpapakalat ng fake news at mali impormasyon sa social media dahil sa epekto nito sa publiko at paninira sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno.
5: DZMM.
0: Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang articles of impeachment na isinampalaban sa Vice Presidente. Inihain ng mga abogado ng pangalawang pangulo sa Office of the Senate Secretary ang tugon sa articles of impeachment at writ of summons ng impeachment court. Ang kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense team at spokesperson ni VP Duterte, walang matibay na ebidensya na magdidiin sa Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa kanya. Sa inilabas ng executive summary, iginiit ang defense team ni VP Duterte na nagsagawa ng paglilitis ang House Justice Committee na dapat trabaho ng Senado bilang impeachment court. Hindi umano nabigyan ng pagkakataon si VP Duterte na sagutin ang mga alegasyon at ebidensya laban sa kanya dahil nausgahan na ng mga miyembro ng House Justice Committee ang impeachment complaints. Wala rin anila magpapatibay na may tagong yaman ang pangalawang pangulo at hindi napatunayan ang umano'y pagwawaldas sa milyong-milyong pisong confidential funds. Bibigyan ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sagutin ang tugod ng kampo ng BPO, ng kampo ni VP Sara. Samantala, House Prosecution Panel tiniyak na lalabanan ang tangkang pagbasura sa impeachment case laban kay VP Duterte. Narito ang balikang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
6: Sa press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro na hindi tinatalakay sa Senate impeachment rules ang pagbasura o pagbalik ng kaso. Ang malinaw anya na nakasaad sa impeachment rules ay trial o paglilitis kung saan ang pag-uusga o paghahatol ay conviction o acquittal lamang. Kaya naman kung may motion para ipabasura ang impeachment case, titiyakin ng House Prosecution Team na gagawa ito ng paraan para mapigilan o malabanan ito. Una rito, sinabi ni Luistro na matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang tugon ni VP Duterte kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Narito ang kanyang tinig.
7: Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery. Ang gusto po sana natin, answer which respond directly. Totoong tumutugon sa mga alegasyon na nilalaman ng Articles of Impeachment.
6: Yan ang tinig ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oras po natin, 4:18 na po ng madaling araw, nilos, gising, bangon, pito. Sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base ito sa resulta ng survey ng Octa Research Group noong Abril, ayon sa Octa Research, naniniwalang 74% ng mga Pilipino na dapat humarap si VP Duterte sa paglilitis ng impeachment court. Mas mataas ito sa 69% na pabor sa impeachment trial ni VP Duterte sa resulta ng survey noong Marso. 21% ang kontra at 4% ang undecided. Magsisimula ang impeachment trial ni VP Duterte sa Hulyo 6.
0: Grupo Bantay Senado na nawagan sa mga senator judge na maging pata sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balita kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
8: Nanawagan ng Bantay Senado sa mga senador na maging patas at walang kinikilingan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clive Argueles, tagapagsalita at convener ng grupo, mahalaga ang boses at pakikilahok ng mamamayan at nagkatoon lang sila sa paggalang sa proseso ng saligang batas at sa papel ng publiko sa mga ganitong paglilitis. Binubuo ang grupo ng mga estudyante, abogado, civil society groups, concerned citizens at iba pa na tututok sa mga magiging posisyon ng mga senador kung ito ay magiging bias o nagpe-prejudice ng paglilitis. Malakian nila ang kanilang magiging tungkulin sa impeachment trial, lalo na kapag may nagmamatsyag sa mga senador dahil mas magagawa ng mga ito ang kanilang tungkulin bilang senator judges. Papel din nila ang gabayan ng publiko dahil sa lumalaganap na peking balita sa social media sa panahon ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Umaasa sila na magpapasya batay sa ebidensya at batas ang mga senador. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
3: Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Ipinasampina ng COMELEC ang mga campaign contributor si Senador Rodante Barcoleta. Bahagi ito ng investigasyon ng poll body sa posibleng election violations noong 2025 senatorial election. Una nang inasuelto ng COMELEC si Barcoleta pero pinaiimbestiga ng mga campaign contributor na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante sina Joseph Spirito at Aristotel Viray. Maralanda ang inamin ni Barcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa kanya mga kaibigan pero hindi niya ito idineklara dahil ayaw umanong magpakilala ng mga ito. Noong nakarang linggo, inirekomenda ng Ombudsman ang pagsampa ng mga reklamo plunder at indirect bribery laban kina Marcoleta, Defensor, Biray at Spirito. Naglabas din ang precautionary hold departure order ang Sandigang Bayan laban sa kanila. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. COMELEC, nagbigay na ng mga dokumento sa Ombudsman para sa investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta sa mga reklamong plunder at indirect bribery.
8: Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naibigay na ng Komisyon sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makatutulong sa isinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. May kaugnayan ito sa kasong plunder at indirect bribery na inihain laban kay Marcoleta, kaugnay ng umunoy 75 million pesos na campaign donation noong nakaraang halalan na hindi na ideklara. Ayon kay Garcia, kabilang sa mga isinumiti nilang dokumento sa Ombudsman ay ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Nakikipag-ugnayan aniya ang Ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at beripikasyon kaugnay ng isinasagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta. Bagamat una na itong na-dismiss, tiniyak naman ng COMELEC ang buong kooperasyon nito hindi lamang sa Ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Una na nga ipinasabina ng COMELEC ang tatlong campaign contributor ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kani-kanilang report of contribution sa loob ng itinakdang 30 days matapos ang halalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin 4:22, umaabot na sa 16 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Magkasunod na natagpuan ng search group ang mga 13 biktima, gayon din ang bangkay ng isang aso. Natagpuan na rin ang 10 ng mag-asawang Joey at Elsa Angkaw na may-ari ng tindahan na nadamay sa pagguho ng istruktura. Ayon sa BFP Central Luzon, malapit na matuntun ang search team ang septic tank na ginawang barak sa mga construction worker. Posibleng doon matagpuan ang 4 pang nawawala sa trahedya. Samantala, iniimbestigahan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB kung lisensyado ang kontraktor na gumuhong itinayong gusali. Nakikipag-ugnay na rin ang pickup sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na nag-iimbestiga para matukoy ang sanhi ng trahedya.
5: DZMM!
3: Walang planong magpaareglo ang ilan sa mga biktima ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Nangako ang may-ari ng istruktura na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot at pagpapalibing ng mga biktima. Nagalok din ng 150,000 pesos na umano'y tulong ang kontraktor ng gusali. Pero disidido ang ilang kaanak ng mga biktima na ituloy ang demanda at hindi makipag-areglo. Samantala, mga namatayan sa gumuhong gusali sa Angeles City tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Pampanga LGU.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga tit ni Gracie Rutao. Gracie.
9: Tig 20,000 piso at 25 kilong bigas ang tinanggap ng mga namatayan sa pagguho ng gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Ipinagkaloob ng Pamahalang Panlalawigan ng Pampanga ang tulong pinansyal at bigas upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang hinaharap ang pagdadalamhati. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong, ang 27 anak ng nasawing mag-asawang Elsa at Joey Angkaw na kapwa nagtatrabaho bilang vendors sa harap ng gumuhong gusali. Tumanggap din ng ayuda ang ina ni Brian Giao na isa sa mga construction worker na nasawi sa insidente. Ayon sa mga pamilya, malaki ang maitutulong ng natanggap nilang suporta sa panahong sila ay nagdadalamhati. Gayunman, nananatili ang kanilang panawagan para sa katarungan at buong pananagutan sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng gusali at kung may pananagutang dapat harapin kaugnay ng trahedya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rutao.
3: Maraming salamat, Grace Rutao. Oras natin, kapamilya, may pasok na 4:26 ng madaling araw.
0: Ay, baka may mga pamensahe po kayo, ha? Pa-shoutout, dito lang yan. Baka ang pabati ninyo ay...
2: Good morning!
0: O di kaya naman ay...
2: Happy birthday! Yung
0: pwede po yan dito sa ating Viber number na... 0919-278-3000! Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Bata na hulog sa motorsiklo at nagulungan ng bus sa Cebu, patay.
3: At isa patay sa salpukan ng motorsiklo at pickup truck sa Pagadian City. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
1: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
2: Good morning!
0: Pogi, anong oras na?
3: Oras po natin, Pogi, 4:29.
0: Balikan po natin ang mga headline ng Radio Patrol Balita alas 4. Senador Jinggoy Estrada at mga kapwa-akusado nakakulong na matapos arestuhin sa kasong plunder. Estrada inalokuban ng iwan ang mayorya kapalit ng pagbasura sa mga kinakaharap na kaso.
3: Majority senators no show sa sesyon ng Senado kahapon. Minorya, tinawag na boycott ang hindi pagsipot ng mayorya.
0: Vice President Sara Duterte naghai ng tugon sa summons ng Senado. Articles of impeachment, ipinababasura ng Vice Presidente.
3: At bilang ng mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 16 mga kaanak na mga biktima. Walang planong makipag-areglo.
1: Panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakausap po natin mula sa pag-asa si Binibining Veronica Torres. Good morning, ma'am.
2: Good morning!
11: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Sa ngayon nga, yung minomonitor nating bagyo noong mga nakaraang araw na binigyan nga natin ng local name na Domeng ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 11:30 a.m. At sa ngayon naman, wala na tayo ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin ang epekto sa May Luzon at western section ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, inaasahan ang occasional rains dulot ng southwest monsoon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at western Visayas, asahan ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat ng ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin iyan ng southwest monsoon. At sa nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon, may mga chance lamang ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Update naman sa heat index ngayong araw, inaasahan ang 38 to 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas inaasahan na 43 degrees Celsius sa Maytugigaraw City sa Cagayan, sa Baybaler Aurora, Infanta Quezon, Pili, Camarines Sur at Borongan Eastern Samar. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres, nag-uulat.
0: Marami pong salamat, Binibining Veronica Torres mula sa PAGASA. O yan ang magiging weather natin, ha. Dala tayong payong.
1: Kalusugan. Ulat kalusugan.
3: 4:32 ng madaling araw sa ating pong ulat kalusugan. Nakatutulong ang sa kalusugan
0: ang ano?
3: Ng kidney o bato.
0: Mm.
3: Ha, nakatutulong po sa kalusugan ng kidney o bato ang ilang.
0: Yan ba yung ano, partner, hinahanap?
3: Iba-iba yung ano yun, si Senator Bato yun.
0: Ay, iba
3: yun.
0: Pala yan.
3: Oo,
0: ano ba yan?
3: Ibato.
0: Ah, iba yan.
3: Ibato.
0: Okay.
3: Oo. Nakatutulong po sa kalusugan ng kidney o bato ang ilang inuming maaaring isama sa pang-araw-araw na diet. Ayon sa mga eksperto, kabilang dito ang, ito ha, baka iniinom nyo to ha, healthy po ito. Tubig, kape, green tea at black tea na nakatutulong sa hydration at may antioxidants na maaaring mapabuti sa kalusugan ng kidneys at puso. Maaari ring inumin ang unsweetened smoothies at unsweetened soy milk na may plant-based nutrients na nakatutulong sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Isinama rin ang kefir, isang probiotic drink na maaaring makatulong sa mas maayos na gut health na may kaugnayan po yan sa kidney function. Paalala ng mga eksperto, dapat limitahan ang mga inuming may mataas na sukal tulad ng soda, sweetened drinks at energy drinks para maiwasan ang panganib sa sakit sa bato.
0: Bato. At yan po ang ating kwentong bato.
3: Yan po ang ating kwentong bato. Ito po ay batong kaugay sa kalusugan. Iba po ito doon sa tumatakbong, ay tumatakbo tuloy. Nagtatagong senador. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo magbubukid at kapamilya manging isda. Para po sa ating agribalita, naglungsad ng rolling market ang mga magsasaka mula sa bayan ng Bakun at Bugya sa Benguela para maibenta mga aning gulay sa sikat pasyalang camp sa sikat na pasyalang jump o Camp Janhe sa Baguio City. Bahagi po na nasabing inisyatibo ng Vegetable Recovery Project na layo matulungan ang mga magsasaka na kararanas ng oversupply sa mga gulay. Maganda to, ha? Magtatagal ang rolling market hanggang maubos ang mga panindang gulay na matatagpuan sa Camp Janhe. Baba pa po kayo ng konti. I-roll nyo pa po dito sa Metro Manila para maging healthy rin kami sa mga masasarap na gulay ninyo. At matulungan din natin syempre yung mga local farmers natin, ha? Ituloy po natin yan. At yan po ang ating Agri Balita muli. Good morning! Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. Good morning! At kaserbisyong manging isda. Kaka! Maya Pabak po! Sa oras naman natin na 4:35, aba, tara na! Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya!
1: Masada Probinsya! Probinsya!
0: Mahigit 35.4 milyon pesong halaga ng hinihinalang smuggled na sibuyas at bawang na sabat sa Nueva Ecija.
1: Masada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 35.4 milyong halaga ng hinihinalang smuggled na sibuyas at bawang sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija kahapon araw ng Lunes. Pinangunahan ng Bureau of Customs o BOC, katuwang ang National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang operasyon kung saan nadiskubre ang libo-libong sako ng imported na produktong agrikultura na hinihinalang ilegal na ipinasok sa bansa. Kabilang sa mga nakumpiska ang 6,088 na sako ng dilaw na sibuyas mula sa Holland, 4,860 na sako ng dilaw at pulang sibuyas mula sa China, at 12,350 na sako ng bawang mula rin sa China. Tinatayang umaabot sa 35.44 milyon ang kabuang halaga ng mga nasabing produkto. Ayon sa BOC, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Naglabas na ang ahensya ng warrant of seizure and detention laban sa mga nakumpiskang produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga individual na nasa likod ng illegal na pag-aangkat. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ako si Cesar Galassi, DZMM.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Diyan naman po sa Zamboanga.

0: smuggled na sigarilyo sa Dato Odin Sinsuwata. Naharang ang van na minamaneho ng mga sospek at nadiskubre ang mga mahigit 1,000 reams ng imported cigarettes na ikinubli sa ilalim ng mga bote ng soft drinks. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa Bureau of Customs sa port para sa angkop na disposisyon ng mga sospek at kontrabando.
1: Diyan naman po sa Cebu, isang taong gulang na bata patay matapos mahulog sa motorsiklo at magulungan pa ng bus.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Ito balitang kumpirmado, sigurado. Mula Cebu, hatid ni Annie Perezani.
3: Sakay ng ina at 1 taong gulang niyang anak sa motorsiklong minamaneho ng ama sa barangay Bato, Sambuan. Habang binabaybay ang highway, nawalan umano ng kontrol sa motorsiklo ang ama. Nahulog ang mga sakay pero tumilapon ang bata 1 metro mula sa kanila at nagulungan ng dumaraang bus. Naisugod pa sa ospital ang bata pero idiniklarang dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng bus para sa imbestigasyon sa insidente. Maaari siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Thank you, Annie Perez.
0: Sa Sambuanga del Sur naman, isang patay habang isang sugatan matapos bumangga ang humaharurot na motorsiklo sa pickup truck sa Barlica Highway sa Pagatian City. Pinagalan ng pickup ang takbo dahil sa ilang motorsiklong papasok sana ng gasoline station nang biglang bumangga ang isang motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang babaeng angkas sa motorsiklo habang sugatan ang 17-anyos na rider. Ayon sa mga saksi, pagewang-gewang ang pagmamaneho ng rider bago nangyari ang insidente. Dinala sa Pagadian City Police Station ang mga sasakyan at driver ng pickup para sa investigasyon.
1: Sa Kawirin Sur, 2 lalaki patay sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Pasakaw.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kawirin Sur at ni Vince Villar. Vince.
4: Unang nasawi ang 35-anyos na lalaki mula sa Ocampo na nalunod habang naliligo sa Pasakaw, Camarines Sur. Habang iniulat munang nawawala ang 26-anyos na lalaki, saka natagpuang wala ng buhay sa isinagawang search and rescue operation ng MDRMO, PNP at Philippine Coast Guard. Sinasabing kapwa nakainom ng alak ang dalawa kasama mga kaibigan bago nalunod. Masama ang kondisyon ng dagat sa lugar dahil sa pagsisimula ng habagat. Paalala ng mga otoridad mag-ingat sa paliligo sa dagat kung masama ang kondisyon, lalo na kung nakainom na ng alak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Sa General Santos City, Calabozo naman ang tinaguri ang drug queen matapos maulihan ang kalahating kilong shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso sa bypass operation sa Barangay Kalumpang. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, na aresto ang suspek matapos umanong bentahan ng shabu ang umaktong poster buyer. Kilala umano ang suspek na talabak sa pagtutulak ng shabu sa Jensan at Cotabato City. Naharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: May pinsat ang suspek arestado sa 1 linggong anti-criminality operation sa Calabar Zone.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Noel.
5: Umabot sa 111 individual ang naaresto sa 2 yugto ng Opland Bantay Dangal ng PRO Calabarzon na isinagawa mula Mayo 25 hanggang Hunyo 1. Kabilang sa mga nadakip ang 80 may warrant of arrest at 31 nahuli sa lehitimong warrantless operations, kabilang ang 65 most wanted persons sa rehiyon. Batay sa tala ng pulisya, 47 sa mga naaresto ay kasong paglabag sa RA 8353 o Anti-Rape Law at RA 11648 o Statutory Rape, habang ang iba ay naaarap sa mga kasong acts of lasciviousness at iba pang sexual offenses. Ayon kay PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Hansen Marantan, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanatiling ligtas at maayos ang mga komunidad.

0: Trinidad sa Calabarzon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar. DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol Noel Alamar.
2: Sa Maguindanao del Sur, isang patay habang dalawang arestado sa magkasunod na engkwentro sa pagitan ng hinihinalang miyembro na teroristang grupong Dawla Islamiyah at mga sundalo sa bayan ng Datuhofer Apatuan. Na-recover ng mga sundalo ang bangkay ng napatay na terorista matapos ang unang engkwentro sa barangay Tuayan 1. Nasundan pa ang barilan hanggang sa naaresto ang dalawa pang hinihinalang miyembro ng grupo na nagsilbing sinasabing nasa likod ng pamamaril sa mga katutubo sa lugar at pagpatay sa limang pulis sa Sheriff Aguac noong Enero. Tinutukoy pa ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga naaresto habang pinaghahanap ang iba pang miyembro ng Dawla Islamiyah.
1: 444, arestado dalawang sospek sa pang-hold up sa isang doktora sa Bacolod City. Patay sa imbisigasyon, tinutukan naman ng baril ang biktima habang pawis sa kanyang apartment at pwersa ang kinuha ang kanyang mga gamit. Sa tulong ng cellphone tracking, natuntunan at naresto mga sospek sa magkahiwalay na operasyon. Na-recover din ang bag, cellphone ng biktima at motorsiklong ginamit sa krimen. Inihahanda na ang reklamong sasampa sa mga sospek.
2: Sa Pangasinan, pinagsasasaksak hanggang mamatay ang magkasintahan sa bayan ng Villasis. Sinasabing natutulog ang dalawang biktima na magising at saksakin ng mga sospek. Patuloy ang investigasyon sa nasabing krimen.
1: Sa Cavite, nasagip ng mga pulis ang 14-anyos na babae na biktima ng sextortion sa bayan ng Bacoor. Makikipagkita ng biktima sa isang hotel matapos pagbanta ng sospek na ipakakalat ang kanilang maselang video sa social media. Arestado sa operasyon ng sospek at nahulihan ng baril na kargado ng mga bala at cellphone na naglalaman ng mga malalaswang video. Narap ang sospek sa patong-patong na kaso.
2: Tatapyasan ang hanggang halos 11 pesos kada litro ang presyo ng produkto petrolyo ngayong pong araw. Mahigit 9 pesos kada litro ang rollback sa diesel, habang halos 5 piso naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene, halos 11 pesos ang bawas presyo. Ang kay Energy Secretary Sharon Garin, malapit nang bumaba ang presyo ng langis sa level noong bago pa pumutok ang digmaan sa Middle East. Inanunsyo rin ng DOE na pwede magtaas sa mga manufacturer na mahigit 3 piso kada kilo ngayong buwan. Ang DOE ang nagdidikta ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa.
1: Ipinamamonitor ng ilang rice retailers sa Department of Agriculture and Supply Chain ng mga imported na bigas. Sa isinigaw ang pag-iikot ng DA sa trabaho market, nadiskubring may ilang nagtitinda na hindi sumusunod sa itinakdang 50 pesos price cap sa mga imported na bigas. Ilang tendera ng bigas ang naaktuhan ng DA na nagpapalit ng presyo ng imported na bigas. Ayon sa ilang tendera, masyado nang lumita ang kanilang kita dahil sa mataas na kuha nila sa mga supplier. Pinagpapaliwanag na ng kagawaran ng mga nahuling retailer habang susuriin naman ang mga bigas na itinitinda. Nasa 70% na ang tumatalima sa price cap na magtatagal hanggang June 12.
2: Mahigit 1,000 buto ng tao na-recover sa Taal Lake kaugnay sa patuloy na paghahanap sa mga labi na mga nawawalang sabungero. Nagpapalitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crabe at Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
3: Kinumpirma ni PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Colcarpio na may mga nakuhang buto ng tao mula sa 2,000 mga butong na-recover ng mga otoridad sa lawa ng Taal. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa mga labi ng mga biktima ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Carpio, aabot sa 1,400 mga buto ng tao ang kanilang nakuha sa Taal mula sa 134 operations na kanilang isinagawa sa lawa. Gayunman, nilinaw niya na wala pa anyang tumutugmang DNA ng mga ito sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang malalimang examination ng PNP Forensic Group sa mga ito kasabay rin ng patuloy na paghahanap ng mga ebidensya sa Taal Lake. Aminado si Carpio na nagiging pahirapan ang pagkuha ng DNA sa naturang mga buto dahil na rin sa chemical properties ng tubig sa Taal, pero iginiit niya na hindi sila titigil sa pagsusuri nito. Hindi rin anya isinasantabi ng PNP Forensic Group ang posibilidad ng paghingi ng saklolo sa third party tulad ng Japan o UP para sa mas malalimang eksaminasyon o DNA sequencing sa mga butong na-recover sa lawa ng Taal. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol! Marlene Padieros!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
1: Dismayado ang Alliance on Concerned Teachers of ACT Philippines na bumubunot sa sarili bulsa mga guro at umaasa sa donasyon para sa pagpapakumpuni at pagganda ng mga classroom at paaralan sa school opening sa Lunes. Nagsimula ng hapon ng Brigada Eskwela na isang linggong preparasyon at pagsaayos sa mga paaralan para sa pagbabalik eskwela ng milyong-milyong estudyante. Sinabi ni ACT Philippines Chairperson Ruby Bernardo na karamihan sa mga guro ang sumasalo ng gasto sa paghahanda sa school opening sa kabila ng 1 trilyong pisong budget ng Department of Education. Malaki pa rin anila ang bilang sa kakulangan ng mga classroom at libu-libong school buildings ang dapat kumpunihin. Iniyak naman ng DepEd na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para mapunan ang kakulangan sa classroom at mga tauhan sa mga public school.
2: Mahigit 55,000 pulisa ang ipakakalat ng Philippine National Police sa pagbubukas ng klase sa Lunes, Hunyo a 8. Inatayang aabot sa mahigit 26,000,000 estudyante sa mga pampublikong elementarya at high school ang magbabalik eskwela sa susunod na linggo. Ang kay Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, Director ng PNP Operations, maglalagay ang mga pulis ng assistant desk at paigtingin ang pagpapatrolya para sa police visibility at mabilis na pagresponde. Inatasan ni Peñones ang lahat ng regional director na mahigpit na i-monitor ang implementasyon ng kanilang deployment plans para sa pagbubukas sa eskwela ng mga estudyante.
1: Nagsagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa tag-ulan at pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng maagang flood control operations at deployment ng personnel sa mga paaralan. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, maagang sinimula ng paglilinis sa mga estero at drainage system, pagpapaandar ng pumping stations at pag-alis sa mga bara para maiwasan ang pagbaha. Nakikipaugnayan din ang MMDA sa mga LGU at DepEd para sa Brigada Eskwela habang nagtalaga ng mga tauhan sa mga paaralan at nag-upgrade ng mga kalsada at traffic facilities. Tiniyak din na ahensya ang mabilis na responde sa mga insidente sa kalsada at pinaigting ang kampanya kontra basura na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa Metro Manila.
2: Naka-alert na ang Philippine National Police sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ito natapos yung anunsyo ng PAGASA noong weekend na nagsimula ang habagat season at napapadalas na po yung pag-ulan. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. na naka-heightened alert readiness ang lahat ng police regional offices at units sa bansa. Bukod sa pagiging peacekeeper, bahagi rin anya ng trabaho ng mga polis na protektahan ng buhay ng ating mga kababayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Binuhay na rin ng PNP ang Disaster Incident Management Task Groups na nagsimula ng makipag-ugnayan sa local disaster management offices.
1: Nagsagawa ang Diocese of Cubao ng isang Grand Marian Procession bilang magpaparangal sa mahal na Bireng Maria kasabay ng pagdiriwang ng Solemnity of the Most Holy Trinity noong linggo. Sa humiliya ni Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., binigyang din niya ang walang hanggang pagmamahal ng isang ina na inihalin tulad sa devotion kay Maria. Isinagawa rin ng Episcopal Coronation ng Our Lady of the Sacred Heart habang ibinida sa prosesyon ang iba't ibang imahe ni Maria na dinala sa mga lansangan para palalimin ang pananampalataya ng mga deboto.
2: Kapag ganyan ang sinisigaw nila, Viva la Virgen!
1: Ano ba?
2: Viva la Virgen!
1: Viva la Virgen!

0: sa labas ng bansa. Inatake ng US military ang ilang Iranian military site sa Iran. Ayon sa US Central Command Self-Defense, ang ginawa ng mga sundalong Amerikano laban sa agresibong aksyon ng mga Iranian. Lumanti ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at tinarget ang US military base sa Kuwait na umano'y ginagamit sa pag-atake ng mga sundalong Amerikano. Pero giit ng US Central Command na intercept ang dalawang Iranian ballistic missile at ligtas ang mga sundalong Amerikano sa Kuwait. Samantala, dalawang pasyente ang hinihinalang dinapuan ng Ebola virus ang minomonitor ngayon ng kalagayan sa Brazil. Nakita ang mga sintomas ng 37 anyos na lalaki sa Sao Paulo tulad na lagnat mula sa nang dumating ito mula sa Congo. Isa pang pasyente na galing naman sa Uganda ang nakitaan ng mga sintomas ng Ebola virus sa Rio de Janeiro. Isinailalim sa laboratory test ang mga pasyente para makumpirma kung dinapuan ng Ebola virus ang mga ito.
1: Balita! Ating ilabi ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
2: Anong latest!
3: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Masayang ibinahagi ni nakapamilya star Robbie Domingo at misis na si Mikey Pineda ang pagsilang ng kanilang first child. Sa post sa Instagram, ipinakita ni Robbie ang pag-welcome sa kanilang unang anak sa outside world na may caption na "Our newest housemate." Kasabay ng kanilang ikalawang wedding anniversary noong Enero, inanunsyo ni Robbie na magiging soon-to-be parents na sila ni Mikey at sinabing handa na silang ibigay ang pagmamahal para sa kanilang baby. Sa iba pa nating chika sa umaga, muling iginiit ni Sigabo lead star Coco Martin na wala siyang planong pumasok sa politika. Ayon sa action drama star, matagal na at tuwing eleksyon siya nakatatanggap ng alok na tumakbo sa pwesto. Pero paulit-ulit din anyang sagot na wala siyang interes dahil bukod sa nakikita niyang mahirap, ay kaya naman anyang tumulong sa mga kababayan sa kanyang sariling pamamaraan. Dagdag pa ng aktor, masaya at kontento na siya sa buhay at nais pagtuunan ng pansin ang trabaho bilang aktor at direktor. Magbabalik sa telebisyon si Coco kasama si Julia Montes para sa seryeng Sigabo sa June 22. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica Balmes.
4: Sports Balita.
0: Para sa ating Sports Balita, National Capital Region, NCR, itinanghal na overall champion sa 2026 palarong pambansa. Parang next year, alam ko, Quezon City ang mag-host sa 2027. Babangan natin din yan, ha? Yan! At iba pang sports balita, yatin ang ating big man sa DZMM with a big heart and a killer smile and a soft skin. Alfred Zalde. Alfred, good morning!
5: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, itinanghal na overall champion ang National Capital Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Nakakolekta ang NCR ng 91 gold, 70 silver at 71 bronze medal para sa 19th na overall championship sa palarong pambansa. Pumangalawa ang Calabarzon na nagwagi ng 55 gold, 50 silver at 60 bronze medals. Pasok din po sa top 5 ng medal tally ang Davao Region, Central Visayas at Western Visayas. Ang Quezon City ang magsisilbing host ng 2027 palarong pambansa. Samantala, nanalo ang Team Philippines ng silver at bronze medal sa Asian Under-20 Athletics Championship sa Hong Kong. Isinukbit ng 19 anyos na si Ana Bianca Espinilla ang silver medal sa javelin throw, habang naka-bronze ang binatilyong si Jericho Cadag sa men's 3,000 meters steeple chase. Nagtapos ang Pilipinas sa 13th overall place sa medal tally. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Hey!
0: Maraming salamat, Alfred Dalde! Na may big heart! na may beautiful smile at killer smile. Oras natin, 4:58. Bati ko lang na magandang umaga. Ay, magpakabay tayo.
1: Ay, bakit?
0: Ang nanonood lang naman sa atin at nakikinig, si Father Hans Magdurulang.
6: Ay, Father!
0: Good morning po, Father Hans. Miss ka na namin, morning, Father Hans. Busy si Father Hans eh, kasi yung relic ni St. Charbel ay umiikot. Parang kahapon, nasa Samar. Leyte ata sa Leyte, sila.
1: Bumbansa,
0: so,
1: no?
0: Umiikot sila, correct.
1: Abala si Father
0: Ingat
1: Hans
0: po. At syempre, Father, ha, lagi niyo po kami sama sa prayers.
1: Correct.
0: Ang buong DZMM. At syempre, magandang morning din kay Professor Gabby Lopez, kay Tita Villanueva, kay Kuya Romeo Giwon, kay Sir Tix Pakapak. Magandang umaga po. Partner, pasalamatan ko lang ha.
1: Go.
0: Yung mga tumulong sa amin last Sunday, dahil nga na-aksidente yung group namin, 14 yung wounded doon ha. Maraming salamat po sa Department of Health, sa Philippine Red Cross, kay Sir Edison, sa Tarlac Provincial Hospital, nandun pa yung 5 naming mga kasamahan. At maraming salamat po sa pag-agapay sa kanila. At syempre, magandang morning at maraming salamat din sa naging tulong mula kay Sir Arvin Cabalo at maging doon sa iba pa po na responder na agad na dumating doon sa area partner. Maraming po salamat.
1: Oy, congrats po sa mga nag-graduation ngayon ha. Sa mga papunta po ng PICC, mag-iingat po kayo. Syempre, congratulations kay Abby Raneses.
0: Congratulations!
1: Siya po ay criminology graduate. Mula po yan sa pinamabati ni Kuya VK Zarate. Ma'am Abby, congrats po at syempre sa lahat ng graduates po ngayon sa PICC. Magandang morning at mag-iingat po kayo. Congrats!
0: Magandang morning, Tita Lina Ho, Elsie Bajon Florentin, Luis Cruz, Sara C. John Gabriel, Lorena Pascual, Maggie De Manzana, Tita Nona Damian, Ronaldo Nicolás, Romeo Valderrama, Socorro Eduruise, Jerry Diaz, Lucille, Alex Faustino at Louis Basco, 500. Susunod na,
1: Pasana Balita kasama si Daddy
0: Johnson Manabat at
1: Christian,
0: your source,
1: Yosores.
0: Bye! Happy Tuesday! Bye. Ingat po tayo!
4: Steve Raz, Robert Manosa, Ratchet Patrol, Balita, alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang morning, Pilipinas! Ngayon po ay June 2, 2026, ikalawang araw ng Hunyo, araw po ng Martes. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Tapos si Johnson Manabat.
2: Bangon! Gising na sa mga may pasok. Sa po naman si Christian Yosores.
0: At sa oras na 5:02.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines ngayong Martes. Delikadong heat index inaasahan pa rin sa 16 na lugar. Dalawang bagyo, posibleng pumasok o mabuo sa bansa ngayong Hunyo.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo, bababa mamayang alas 6 ng umaga, pero presyo ng LPG tataas naman ngayong buwan.
0: Senador Jinggoy Estrada sumuko matapos ipaaresto sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects.
2: Vice President Sara Duterte hiniling sa Senate Impeachment Court na ibasurang 4 na impeachment o articles of impeachment.
0: At sa ating Pasada probinsya, isang taong gulang na bata patay matapos mahulog sa motorsiklo at masagasaan ng truck sa Cebu. Samahan niyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po si Johnson Manabat.
0: At sa ating mga balita ngayon,
1: Pasada Balita!
0: Mga kapamilya, inaasahan pa rin po ang delikadong heat index sa 16 na lugar ngayong araw. 43 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora, Infanta sa Quezon Province, Pili sa Camarines Sur at Borongan sa Eastern Samar, habang 42 degrees Celsius sa 11 lugar. Dito sa Metro Manila, aabot sa 41 degrees Celsius ang init na mararamdaman. Sabado, idineklara ang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit na ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Ayon po sa PAGASA, dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes. Kasama si Ginoong Alzar Aurelio, ang ating PAGASA weather forecaster. Good morning, sir! Magandang umaga, Sir Alzar!
3: Good morning po sa ating lahat. Balik tayo mga karanas ng maulan panahon na po sa Luzon at sa western section ng Visayas, dulot ng southwest monsoon. Ang mga karanas ng occasional rain dahil sa southwest monsoon ay sa Zambales, Pataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm, tulip pa rin ng habagat sa Metro Manila at sa lalawing bahagi ng Luzon at western Visayas. Sa lalabing bahagi ng bansa ay maganda at maliwanag sa panahon, kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa isolated na pagulan dahil sa thunderstorm. Sa mga oras ito, wala po tayo nakikita o namamonitor ng panibagong low pressure area o bagyo sa labas at sa loob ng park. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar B. Aurelio.
0: Maraming salamat po si Ginoong Alzar Aurelio.
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada! Pasada Balita.
2: Balita tayo sa mga balita, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang mga dam sa bansa. Kahapon, bumagsak sa 172.75 meters ng water level sa Angat Dam mula sa 172.96 meters noong Linggo. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Ayon sa National Irrigation Administration, nakahanda ang mga dam sa posibleng epekto ng El Nino. Pero hinihimok pa rin ang mga magsasaka na magtanim ng high-value crops na hindi kailangan ng maraming tubig tulad po ng mais at ng munggo. Nauna nang nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Alert dahil sa pagtaas ng posibilidad na umira lang El Nino simula ngayong buwan hanggang Agosto.
1: Pasada Balita.
0: Sa ibang mga balita, 17 na ang namatay sa paguhon ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. May matapos ma-recover ang 2 pang bangkay sa Search, Rescue and Retrieval Operation kaninang madaling araw. Patuloy ang paghanap sa 5 pang nawawala sa kabila ng pag-ulan at dumalalang kondisyon sa lugar. Nagalok naman ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim ng 150,000 pesos na tulong mula sa contractor na si Joel Ku. Pero desidido ang ilang kaanak na mga namatay na magsampa ng kaso at nanindigang hindi makikipag-areglo. Iniimbestiga na rin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang sinasabing kawalan ng lisensya ng kontraktor ng gumuhong gusali.
2: Sa iba mga balita, muling isinailalim sa yellow alerts ang Visayas Grid kahapon. Bunso dito ng force outage ng 10 planta habang 17 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng 7 oras ang yellow alerts na nagsimula alas 3 ng hapon at natapos ng alas 10 na ng gabi. Nauna na inanunsyo ng Energy Regulatory Commission ang posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. Dahil na rin sa serye ng yellow at ng red alert sa Luzon at Visayas noong kalagitnaan ng Mayo. Sa kabila ito ng pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin na walang magiging epekto sa electric bill ang red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
0: Ipinatupad na ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Makinig po mga motorista. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos and 26 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 76 centavos sa gasolina at 10 pesos and 86 centavos sa kerosene. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na unti-unti nang bumabalik ang presyuhan ng petrolyo sa panahon bago ang gera sa Middle East. Kung bumaba ang presyo ng petrolyo, tataas naman ng 3 piso at 41 sentimo ang kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Katumbas po ito ng mahigit 37 pesos sa kada regular na tangke.
2: Nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas. Kasunod ito ng voluntaryong pagsuko ni Estrada matapos magpalabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kasong plunder na walang piyansa kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. 2001, unang kinasuhan ng plunder si Estrada kasamang amang si dating Pangulong Joseph Estrada kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng protection money sa Weteng, pero naabsuelto. Kinasuhan naman si Estrada ng plunder, graft at bribery kaugnay ng 183 million pesos na pork barrel fund scam noong 2014, pero muling naabsuelto noong 2024. Bago sumuko, humarap sa press conference si Estrada kasama ilang miyembro ng majority bloc at nanindigang hindi siya magpapasailalim sa kustudiya ng Senado at inatasan ng Senate Secretary na i-hold ang kanyang sweldo. Nagkasagutan naman sina DILG Secretary John Vic Rimulya at Senate President Alan Peter Cayetano bago basahan ng Miranda rights si Estrada sa loob ng Senado. Nanindigan si Cayetano na dapat respetuhin ang institusyon. Ganun ah. Nanindigan po si Cayetano na dapat respetuhin ang institusyon at maaring arestuhin si Estrada sa labas na lang ng Senado. Pero, buwelta ni Rimulya, nakatakas noon si De La Rosa matapos sumailalim sa protective custody ng Senado.
0: Tama.
2: Bukod kay Estrada, sumuko rin ang 4 na kapwa-akusado sa kaso, kabilang na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na dinala sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Tiniyak po naman ng DILG na walang ibibigay na special treatment para kina Estrada.
0: Tsaka parang hindi tugma yung binabanggit kahapon ni SP Cayetano nung nandun si na Secretary Rimbuni na parang sinasabi niyang sa kasaysayan daw ng Senado ay wala pang senador ang sinilbihan o inaresto sa loob ng Senate compound.
2: Si Trillanes, di ba?
0: Si Trillanes, oo. Pati si Senator De Lima noon na nakipagtulungan naman ng maayos sa mga otoridad nung sinilbihan sila ng warrant.
2: Walang habulan.
0: Walang habulan, hindi humiling sa leader na protektahan o wag siyang isuko, hindi nakipagnegosasyon sa mga arresting authorities.
2: Kaya pala tumaas ang boses ni John Vic kahapon.
0: Oo, ano? Nag-viral yung video, medyo kumalat eh, di ba? Na,
2: Sir! Sir! Tapos tuloy pa rin sa salita si SP.
0: At may punto naman kasi talaga ang sinabi ni Remulla. Pinagbigyan sila the last time. Sige, sabi ninyo may protective custody. Poprotektahan ninyo yung inyong miyembro.
2: Ay ngayon,
0: in exchange na walang mangyayaring pagtakas o hindi siya mawawala.
2: Ay ngayon,
0: Sir!
2: Wala na po, sir.
0: Wala na po,
2: nakaalis,
0: sir.
2: Nakaalis na po.
0: 512, Pumalagang Malacañang at Office of the Ombudsman sa akusasyon ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kasi kay Estrada, ilang beses siyang inalok na iwan ang majority block para mabasura ang kaso. Itinanggi ng Malacañang ang aligasyong politically motivated ang kaso para puwersahin si Estrada na umalis ng majority block. Pero pinuri naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagsuko ng senador kumpara sa puganteng si Senador Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Iginit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi dapat haluan ng pamumunitika ang pananagutan. Nanindigan din ang ombudsman na matagal nang iniimbestigahan at isinapubliko ang kaso ni Estrada na nadawit sa isyu ng maanomalyang flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon.
2: Ang mga miyembro ng majority block sa sesyon ng Senado kahapon. Kasunod ito ng voluntaryong pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Estrada nang sumuko sa Campo Crame. Naghintay ang 11 miyembro ng minority block simula alas 5 ng hapon. Pero pasado alas 7:30 na ng gabi nang ianunsyo ng Media Relations Officer ni Cayetano na hindi tuloy ang sesyon at walang ibinigay na dahilan. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, pinataya ng mga miyembro ng minorya ng aircon at ng wifi sa Senado ay di mainit. Sinabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na pinag-uusapan ng minorya ang posibleng pagsasampa ng ethics complaint lalo't may paglabag dahil hindi maaring makansela ang sesyon nang walang abiso. Sa pahayag hinamo naman ni Cayetano sa minority block na pagtibay ng independence ng Senado matapos ng pagsuko ni Estrada. Hinikaya din po ni Cayetano ang minorya na samahan ng majority block na tutulan ang partisan politics na nagdidikta sa Senado. Pero inupaka ng tinaguri ang solid block 11 ang aksyon ng mayorya at iginiit na maaring o maraming panukalang hindi natalakay. Nanindigan po ang minorya na may kaugnayan sa rule of law ang pagsuko ni Estrada at tinawag na boycott of duty ang aksyon ng majority block.
0: Posibleng lumipat sa minorya ng Senado ang 2 senador mula sa majority block. Kasunod po ito ng pagkadismaya sa pagsusulong sa panukalang amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Pero tumanggi si Senator Rafi Tulfo na pangalanan ang 2 miyembro ng majority block na posibleng bumaligtad. Nauna nang inilarawan ni Senador Rodante Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ang sino mang kakalas sa majority block. Sa ngayon, parehong 11 senador na lamang ang bilang ng mayorya at minorya matapos ang pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada habang muling pag-absent ng puganting si Senator Ronald De La Rosa. Mayo a 11, pinalitan ni Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 buwang pagliban sa Senado. So ngayon, pantay-pantay sila, quits-quits, and only a matter of physical appearance sa Senate para masabing lamang sila o makaboto ulit yung majority sa mga susunod pang pagbobotohan.
2: Ay, sino kaya yung 2 sinasabi na yun from the majority block?
0: Mamili na lamang po kayo kung sino doon sa mga palaging nag-o-over the bakod ang pwedeng bumalik na naman.
2: Ganun. Yung palipat-lipat.
0: Mm-mm, we.
2: Oh.
0: Ginawang hobby yung paglipat.
2: Ay, kaya alam paano yung sabi ni Senator Marcoleta na masahol para kay Judas?
0: Eh, lulunukin nila yun.
2: Oh.
0: Willing ba silang tanggapin yun?
2: Tignan natin kung ano magiging development po sa mga miyembro ng minority at ng majority block na yan.
0: Hindi political butterfly, mas masahol pa kay Judas.
2: Mas masahol pa sa butterfly. Pinasapina na po ng NBI ang apat na individual kaugnay na investigasyon sa pamamaril sa Senado noong Mayo at 13 at pagtakas ng puganting sa Senador Ronald Bato de la Rosa noong Mayo a 14 ng madaling araw. Kabilang dito sina suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Hood Padilla na si Gene Robles, tsuhin ni Padilla na si Virgilio Carino at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Lumabas sa investigasyon na tatlong beses nagpaputok ng baril si Aplasca kabilang ng unang warning shot. Si Carino naman ang may-ari ng sinalakay na bahay na sinasabing pinuntahan ni De La Rosa sa Pampanga habang nakita sa kuha ng CCTV na kasama si Robles nang tumakas ang senador palabas naman ng Senado. Nilino po naman ng NBI na layon lang ng sabina na bigyang linaw ang mga nangyari at hindi para ituring na suspect ang mga ipinapasabina. Sa ngayon, may lead o impormasyon ng NBI at ang Philippine National Police sa lokasyon ni De La Rosa.
0: Hoy, gising, bangon na po mga kapamilya. Ang oras po ay 5:17. Magbabalik po kami.
1: Pasada balita. Pasada balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: 5:20 ang oras. Balik po tayo sa mga balita. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang 4 na articles of impeachment. Kahapon, bit-bit ng kampo ng Vice Presidente ang mga maletang naglalaman ng 50 pahinang sagot sa mga kinakaharap na reklamo. Ayon sa defense team, dapat ibasura ang reklamo dahil sa irregularidad sa pagdinig ng House Justice Committee. Kabilang dito ang sinasabing pagsasagawa ng paglilitis na trabaho ng Senado, gayon din ang paghusga ng ilang kongresista sa impeachment bago pa matapos ang impeachment proceedings. Sinasabing hindi rin nabigyan si VP Sara ng pagkakataong sagutin ang lahat ng ebidensya, partikular na ang mga lumutang sa pagdinig. Sinita rin ang pagkakasama ng ilang akusasyong nangyari bago pa maupo sa pwesto ang vice-presidente. Nanindigan naman ang defense team na walang patunay sa sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds at bigurin ang mga ebidensyang ipakitang may ill-gotten wealth o nakaw na yaman si VP Sara. Tinawag din ang depensang taken out of context ang banta ng vice-presidente laban kina Pangulong Marcos. Tinawagan naman ang depensa sa mga senator judges na maging patas kahit prosesong politikal ang impeachment.
1: Balita, handa naman ng prosecution team ng Kamara na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Binigyan ng mga kongresista ng 5 araw o hanggang sa June 8 para magsumite ng sagot sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Gerald Villa Luistro na handa silang kontrahin ang hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura ang reklamo. Umaasa rin ng prosekusyon na hindi maaantalang impeachment trial na inaasang magsisimula na sa July 6. Aminado naman si Pangulong Bongbong Marcos na nababahala siya sakaling manalo sa pagkapangulo si VP Sara sa 2028 elections at itigil ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Sa kabila nito, walang pagsisisi si Pangulong Marcos na makatambal si VP Sara sa Uniteam noong 2022 national elections.
0: Ipinasampina ng Commission on Elections ang mga nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Senator Dante Marcoleta noong 2025 elections. Kabilang dito sila dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na nagbigay ng 75 million pesos na donasyon sa kaibigang senador. Nauna nang inirekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery si Marcoleta dahil sa kabiguang ideklara ang natanggap na donasyon para sa kampanya. Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Marcoleta.
1: Sa iba mga balita, sa oras po nating 5:23, inamin ng Department of Education o DepEd na may literacy crisis sa Pilipinas. Iti matapos lumabas na 87% ng mga estudyanteng grade 11 ang hindi maituturing na independent readers o hindi kayang intindihin ang binabasa ng walang gabay. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kabilang sa dahilan ng mababang antas ng pagbabasa, ang mababang partisipasyon ng mga estudyante at maling impormasyon sa learning materials. Para kay Education Undersecretary Carmela Oracion, posibleng nagsimula ang problema sa early grade level at lalong lumala dahil sa social at educational factors tulad po ng kahirapan, ng limitadong gamit at madalas na kanselasyon ng klase. Inaasang makatutulong ang pagpapatupad ng three-term school calendar sa nalalapit na pasukan sa pagresolba sa mababang antas ng pagbabasa ng mga estudyante sa senior high school.
0: Maraming guro ang napipilitan pa rin gumastos ng sariling peras para sa pangangailangan sa mga eskwelahan. Iginiit ng Alliance of Concerned Teachers o ACNA sa kabila ng trilyong pisong pondo para sa sektor ng edukasyon, sariling pera pa rin ang ginagastos ng mga guro para sa pagkukumpuni ng silid-aralan, gayon din sa iba pang kailangan sa paaralan. Nababahala rin ang grupo sa malaking kakulangan ng classroom bukod pa sa libo-libong gusaling kailangan kumpunihin. Tiniyak naman ng Department of Education na patuloy ang mga hakbang para mapunan ang kakulangan ng classroom at tauhan sa mga paaralan.
1: Sa mga mahilig mag-social media dyan ha, makinig po kayo, lalo ho sa mga batang-batang-batang nagsosokmed.
0: Akit.
1: Balita po sa labas ng bansa, bawal nang gumamit ng social media ang mga batang 15 taong gulang pababa.
0: La.
1: Ito po'y sa Malaysia. Sa patakarang inilabas ng Malaysian Communications and Multimedia Communication, dadaan muna sa age verification ang mga gagamit ng social media platform tulad ng Facebook, ng Instagram, TikTok at ng YouTube. Bibigyan naman ng grade period ang mga social media platform para ipatupad ang bagong patakarang layong protektahan ang seguridad ng mga bata. Papatawan ng hanggang 10 million Malaysian ringgit o mahigit sa 155 million pesos ang mga lalabag. Disyembre ng nakaraang taon, ipinatupad na rin sa Australia ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga 15 taong gulang pababa.
0: Papalapit ng papalapit sa atin, Australia, ngayon Malaysia, ang Pilipinas kaya mapupunta rin sa ganong sitwasyon?
1: Ay titingnan natin, pero totoo din nga naman dahil sa mga minor hong ganyan, actually kahit hindi minor ang paggamit po ng social media, napakalaki na epekto sa dating nakaugalian natin.
2: Correct.
1: Ngayon hindi mo na makausap ang tao at pawang nasa social media lahat.
0: Doon na lang nakatutok andun na yung buhay Pag inalis mo, magagalit pa sa'yo.
1: Patayin mo ng wife biglang matataranta yung bata.
0: Mag-iiba ugali. Yan ang hirap po
1: Irritable.
0: Mahalaga pa, lalo na po sa mga bata kasi yun yung formative years nila nung kanilang kaalaman at saka karunungan bukod po sa eskwelahan. Kung pagdating naman sa bahay, nakababad agad sa gadget at social media, baka hindi rin ma-absorb ng mga bata yung natututunan nila sa eskwelahan dahil nade-distract pagdating sa bahay.
1: Yung tipong kakain tinatawag mo yung mga bata parang walang naririnig.
0: Kung dati, tinatawag mo yung bata dahil naglalaro sa labas ng bahay, ngayon sa cellphone na lang.
1: Nasa gadget lang, pero hindi ka pa rin marinig.
3: Pasada Balita.
0: 5:26, puntahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Balita. Probinsya.
0: Sa ating Pasada probinsya, patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ng truck sa Cebu. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklong minamaneho ng ama nang mahulog at tumilapon sa kabilang linya ng kalsada kaya nasagasaan ng bus. Dead on arrival sa ospital ang bata habang nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng bus.
1: Sa Benguet, isang patay sa pampasaherong bus na umararo sa isa pang bus at ang SUV sa bayan ng Tuba. Sinasabing nawalan ng preno ang bus sa pababang kurbada ng kalsada kaya nabangga ang dalawang sasakyan at tumagilid. Mahigit 80 rin ang nasugatan kabilang na ang 18 na nanatili pa rin sa ospital. Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng 26 na bus ng kumpanya at inirekomenda rin ang pagkansela sa lisensya ng bus driver.
0: Sa Nueva Ecija, ilang pasahero sugatan sa banggaan ng bus at wing van. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi.
4: Tumagos sa windshield ng pampasaherong bus ang bakal na bahagi ng kasalubong nitong wing van sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija, Linggo ng madaling araw. Batay sa investigasyon ng San Jose City Police, magkasalubong ang bus na biyahing Maynila at ang wing van nang umaga umano ng linya ang bus dahilan upang masagi nito ang kasalubong na sasakyan. Napunit ang bahagi ng katawan ng wing van, tumagos ang bakal na bahagi nito sa harapang salamin ng bus at tumama malapit sa pwesto ng driver pero hindi siya nasugatan. Nagtamo naman ng mga minor na pinsala ang ilang pasahero ng bus habang isang pasahero ang patuloy na ginagamot sa ospital. Ligtas din ang driver ng wing van at ang kanyang pahinante. Tiniyak naman ng pamunuan ng bus na bibigyan nila ng kinakailangang tulong at suporta ang mga apektadong pasahero. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang kabuang pangyayari at pananagutan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Sa Masbate, tatlo sugatan matapos tamaan ng kidlat. Mula sa Masbate City, magbabalita si Vince Villar!
5: Sugatan ang ina at ang 8 gulang niyang sanggol, gayon din ang isa pa nilang kasama, matapos tamaan ng kidlat habang lula ng bangka pauwi ng Masbate City Linggo ng hapon. Batay sa ulat, pauwi na ang mga biktima mula sa Buntud Reef, isang kilalang tourist destination sa Masbate, nang biglang lumakas ang ulan at hangin. May hawak umanong payong ang ina habang karga ang sanggol at nakaalalay din ang kasama nilang lalaki para hindi tangayin ng malakas na hangin. Pero biglang kumidlat at tinamaan ang payong. Mabuti na lamang at malapit na sa pantalan kaya kaagad na idala sa ospital ang tatlo. Ayon sa sumuring doktor, pare-parehong nagtamo ng first degree burn at mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Thank you, Vince.
0: Sa Zamboanga City naman, halos 7 milyong pisong halaga ng sabu na samsama. Balita mula sa Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro.
2: Arestado ang tatlong lalaki sa buy-bust operation na inilunsad ng PIDEA sa Governor Camins Avenue dito sa lungsod. Nakuha sa kanila ang isang kilong pinaghihinala ang shabu na may market price umanong 6.8 million pesos. Na-recover din ang isang sling bag, mga packaging material at ang buy-bust money. Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlong suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Sa Nueva Ecija, nasamsamang 35 million pesos na halaga ng smuggled na produktong pag-agrikultura. Sinalakay ang storage facility kung saan nadiskubre ang sako-sakong sibuyas at bawang na galing sa Holland at China. Inaalam pa kung sino ang importer at may-ari ng pasilidad para masampahan ng kaso.
0: 5:31 ng oras, narito na mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Malawakang solar fish pond, planong itayo sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
6: Good morning, Christian Johnson. Isang Singaporean-based firm ang planong mag-invest ng malaking puhunan para sa Malawakang solar fish pond project sa Bataan. Ayon ito kay President and CEO Jupit Into ng Bataan Baseco Joint Venture Incorporated na ang plano ay upang higit pang mapaunlad ang food security ng Bataan at mga kalapit na lawigan sa Region 3 sa pamamagitan ng bagong programa na lalupang magpapatanyag sa Bataan sa larangan ng pangistaan o fishing industry. Ang Solar Fish Pond Hybrid Project ay nakapokus kung paanong mapatatag at higit na mapaunlad ang food production at food program sa pagitan ng paggamit ng modern technology. Ang Bataan ay kilala bilang sentro ng produksyon ng prawn, shrimp at crab farming sa buong gitnang Luzon kasama ng masaganang pag-aalaga ng bangus, tilapia at pangunahing supplier ng shellfish tulad ng tahong at talaba sa bansa base sa tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
3: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog matapos magwala sa police station sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
7: Johnson, arestado ang 48 anyos na lalaki matapos nitong magwala sa isang police station sa Quezon City at pagbantaan pa ang isang pulis. Batay sa ulat ng pulisya, nagtungo ang suspect na si alias Arturo at ang kanyang asawa sa Police Station 9 ng Quezon City Police District dahil isusumbong sana ng mga ito ang umano'y pagpunta sa kanilang tahanan ng tauhan ng Barangay West Camias para pagsabihan ang suspect sa asal nito na nakainom ng alak sa mga sandaling iyon. Pero na makausap na ang mga pulis, mismo ang asawa ng suspect ang nagreklamo sa kanyang asal tuwing nasa impluwensya ng alak. Dito na nagwala ang lalaki, sinigawan at pinagbantaan umano nito ang pulis na kausap ng asawa. Nahaharap ang suspect sa reklamong alarms and scandal, unjust vexation at resistance and disobedience to person in authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: OFW na wanted sa kasong qualified human trafficking na aresto sa NAIA. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
8: Good morning, Johnson at Christian. Pagkalapag sa NAIA, hinarang ng motoridad ang 28 anyos sa Pilipinang OFW na pinaghahanap dahil sa kasong qualified human trafficking. Galing Phnom Penh, Cambodia, ang OFW nang sildihan ng warrant ng PNP-CIDG, PNP Aviation Security Group at Bureau of Immigration para sa nasabing kaso na walang inirekomendang piyansa. Sinasabing kabilang ang babae sa mga na-repatriate sa overseas Filipino worker mula Cambodia. Nasa custody ng CIDG Provincial Field Unit ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha!
0: At sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM! ATZMF Radio Patrol sa East

0: Happy Tuesday, mga kapamilya! Gising bangon na po. Ngayon po ay araw ng Martes. Meron pong pasok at meron tayong good news kanina, di ba? Na malaki-laki yung rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo.
1: Sana linggo-linggo ganyan, ano?
0: Sana laging ganyan.
1: Kaya kahit araw-araw.
0: Mas mabuti. Mas maraming magmamaneho at mas maraming masaya ang gising kung ganyan po ang presyuan talaga.
1: Kaya lang, magiging traffic ulit.
0: Yun lang. Dahil lagi may option ang mga taong lumabas ng kanilang bahay. Hoy, gising bangon na po sa mga chopper natin kung hinabalitaan na meron pong rollback sa presyo ng diesel, gasolina at ng kerosene. Kaya wala kayong dahilan para hindi bumisita sa mga gas stations at pwede magpa-full tank kung meron kayong
1: full tank na.
0: Kung meron kayong extra budget, hindi mo ba? Binabati lang natin ng magandang umaga yung mga nanonood po sa atin ng Mikey. 21 million ng mga kapamilya natin nanonood online via YouTube. Maraming salamat po at happy Tuesday sa anumang pumpanig ng mundo. At syempre, ang mga suki natin online na maagang buwabati sa atin, sina Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, at si Mama Elsie Balion Florentine. Magandang umaga po sa inyo.
2: Si Ray Reyes, nag-attendance check na rin. At maganda umaga rin kay Elsie Balion Florentine and kay Dr. Maria Festine. Magandang morning.
0: At pinabati rin natin syempre yung mga mahilig mag-hike, ang ating mga hiker. At sa aras na 5:36 ang ating kakaibalita.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
0: So ba, partner, nasubukan mo ng mag-hiking?
1: Matagal na.
0: At least na kapag hiking.
1: Oo, mahirap yan. Meron mga bundok na hindi naman talaga pinupuntahan. Di ba kasi may trail na eh, no?
0: Oo, so, alam mo na yung dadaanan. Di ba nga dati dyan, dito lang sa atin may malapit yung Mount Kamuni?
1: Nakakiat mo yan.
0: Marami sa atin nakakiat for sure. Pero sa atin pong kakaibalita, himalang nasagip ang babaeng nahulog habang paakyat ng Mount Apo sa Davao del Sur. Ba't nahulog? Nagpapapicture ang biktima. Yung pala. Nagpapapicture ang biktima kasama ang ilang climbers sa malalaking bato malapit sa tinatabag na white sand. Pero biglang lumakas ang hangin kaya nawala ng balanse ang babae at nahulog sa bangin na may lalim na 30 metro.
1: Oh, malalim yun ah. Buhay ba?
0: buhay. Nasagip. Tumagal ng 5 oras bago nasagip ang babaeng nagtamo ng injury sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ingat po sa mga ano, hindi na sa mga umakit ng bundok, pati sa po sa ibang mga mahilig sa mga extreme adventures.
1: At saka syempre sa mga mahilig mag-selfie. Minsan tingnan din po ninyo yung safety niyo. Baka nga naman maganda. Correct. Ang view sa picture.
0: Tama.
1: Pero malalagay naman pala kayo sa disgrasya.
0: Or siguraduhin niyo na talaga may nakaalalay po sa inyo para kapag kahit umihip ang malakas na hangin ay hindi po kayo tatakot. Makalakas naman ang hangin na yun. Ano? Ingat po.
3: Balita.
4: Kakaibang balita.
0: Ang oras po natin ay 5:38. Mamaya po pag-uusapan natin sa aming pagbabalik ay syempre dahil

0: Eh, hindi naman ika nga eh 100% sure na pagka ang sinasabi ng survey ay pasok sa pwestong ganito si kandidato number 1 or number 2 etc. Eh sure naman nanalo. May mga kandidato na hindi pumapasok sa survey dati.
1: Correct.
0: Pero nanalo at merong mga kandidatong pumapasok sa survey, talo.
2: Mm-mm. At saka 'di ba, kadalasan bago yung mismong araw o linggo ng halalan may nilalabas pang final na survey. Na minsan naman hindi na nagtatranslate talaga yung resulta ng mga survey na yun doon sa mismong outcome ng halalan.
0: Eh, sabi ho ng pinakabagong Pulse Asia survey, si VP Sara daw po'y nangunguna pa rin sa 2028 presidential polls. Ang net satisfaction rating po ng Vice Presidente, mataas pa rin.
2: Mm-hmm. 51%, mahigit kalahati po noong mga populasyong sinurvey. At sumunod naman sa kanya ay si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Parang sila yung ano kasi, parang pinagbabangga ngayon ang mga pangalan projecting para sa 2028.
0: Pero diba ang sabi ni VP Lenny dati, wala naman na siyang intention
2: wala na
0: tumakbo sa national position or sa pagkapangulo.
2: Mas gusto niyang mag-focus sa Naga.
0: At least for 2028.
2: Mm-hmm. Eh, pero syempre, hindi pa rin naman natin alam ang final doon sa mga pahayag na yun. Until dumating tayo dun sa araw ng filing ng Certificate of Candidacy.
0: Minsan nga, di ba may mga kandidato na sa mahabang panahon ng kanilang narrative ay hindi, wala akong intention kumandidato. Pero sa last minute nang pwede pang magpalit ng Certificate of Candidacy or ng kandidatura, biglang lulutang sa COMELEC at may nanalo pa.
2: Parang yun ang nangyari, di ba? Dati kay dating Pangulong Duterte.
0: Oo, may placeholder na tinatawag. Yung isa'y patatakbuhin para siyang akala mong tutuloy na kumandidatong Pangulo. Hindi pala, biglang uurong para ipalit yung gusto nila.
2: Parang ano lang din yun, parang nang titrigger lang din sa publiko para talagang makuha mo yung pulso na talagang gusto ko ng taong bayan na tumakbo. Sige, pagbibigyan ko na. Yan po ang kadalasang trend. Pero sa amin po pababalik, pag-uusapan natin ang mga numero na yan. Ano ba ang pulso ng taong bayan pagdating po sa mga kakandidato sa araw ng halalan? Ang oras po natin,
0: oras 5:41 na po.
2: Magbabalik po kami.
3: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the N Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na!
2: Five 5:44, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yos.

0: Ores.
1: Magandang morning. Ako po si Johnson Manabat.
2: At sa oras pong ito ay kasama na po natin ang presidente ng Pulse Asia Research Incorporated, si Professor Ronald Holmes. Professor, good morning po, Christian at Johnson sa DZMM.
3: Good morning, Christian. Magandang umaga, Johnson.
1: Hi, Prof. Good morning.
2: Maraming salamat po. Napatawag po kami para hingin lang po ng paliwanag at pag-intindi po dito po sa lumabas pong resulta ng ating recent survey na kinomisyon po ng strat-based ng institution na ito, strat-based group, tungkol po doon sa presidential preference for 2028. At ang lumalabas nga po, ang may pinakamataas na net satisfaction rating so far ay si VP Sara Duterte pa rin. Pakipaliwanag lang sa amin, Prof, ano kaya ang dynamics behind? Bakit doon sa mga sinurvey natin, lumalamang pa rin po si VP Sara?
3: Well, sa pre-election preference, una-una yung katanungan dito, dalawa sila na nilagay sa listahan na maaaring tumakbo at kung sino yung maglalaban, sino ang iboboto kung ginanap yung eleksyon ng panahon ng survey. Makikita doon yung kay VP Sara, ang bagamat mayorya, slight majority ang pumipili sa kanya, ang kalakihan ng suporta niya ay galing sa Mindanao. Makikita mo, John Christian, yung NCR na support nila halos pareho, yung balance of Luzon, mayorya kay dating VP Lenny, halos tabla sila sa Visayas, pero Mindanao ay 9 sa 10 ang sumusuporta kay Sara Duterte. So, essentially yun, no? It can be a sub-national vote, it can be an identity vote, dahil taga Mindanao, sabi ng boto siya ng ibang Mindanaoan, it can be an ethno-linguistic vote, no? Dahil mga Bisaya. So, that's where it stands, no? At the time of the survey.
2: Apo, magandang point yon, Prof, yung binanggitin nyo na parang ang lumalabas nga po ay kalamangan, ang naging kalamangan ni VP Sara ay dahil yung majority na mga bumoto sa kanya doon sa survey ay mga kababayan po niya sa Mindanao. So parang ang lumalabas po ba, parang malakas ang support kay VP Sara regionally, lalo na po doon sa grassroots kung saan po siya nanggaling or sa kanyang bayan.
3: Well, malinaw yun, no? Hindi lang para sa kanya, kundi sa kahit ng ama niya, ng presidente. Pagdingan natin yung approval rating ni dating Pangulo Duterte, ay halos walang hindi aprobado sa Mindanao. So, kumbaga ay nakuha na nila, no? Yung

0: natambal mo siya o ilalaban siya sa isang hindi taga Mindanao. Matagal pang matagalan na ito, Christian Johnson, eh. Talagang may ethnolinguistic geographical basis ang voting. Hindi lang itong dadating na election, kundi ng mga nakalang election.
1: Apo. Pero Prof, kung ang sinasabi po ng resulta ng survey ay majority na mga pumapabor kay VP Sara, pati na rin sa kanyang satisfaction rating ay from Mindanao, yun ba'y po pwedeng mag-reflect sa kabuuan ng Pilipinas or just in Mindanao?
0: Well, hindi. Kapag nagtingin natin, napakababa ng suporta niya sa kalakang Luzon, no? Yung balance of Luzon na tinatawag natin. Doon sa boto ay lumalabas na isa sa tatlo lang ang, kung ginanap yung eleksyon ng panahon ng survey, ang boboto sa kanya sa balance of Luzon. So, doon din sa lugar na yan, makikita sa aming mga survey na mas mababang pagtitiwala at ang pag-aaproba ng pagganap ng tungkulin ng Vice Presidente. Kumbaga, kung nakuha na niya Mindanao na halos isa sa apat na botante ay taga Mindanao, yung balance of Luzon, halos isa sa dalawang botante ay nasa balance of Luzon. Pag sinama po pa yung NCR, that's aabot na ng mga 6 out of 10 voters are from Luzon. So, hindi naman ganun kalakasan ang kanyang suporta sa balance of Luzon at parang tabla lang sila ni dating President Lenny sa National Capital Region.
1: Pero ibig sabihin, Professor, kung hindi ganun kalakas ang suporta na nakukuha ng Vice Presidente sa balance of Luzon, Ikamo, ibig bang sabihin ay yung majority ng taga-balance of Luzon na yon ay sumusuporta naman dun sa pangalawa kay VP, kay dating Vice President Lenny?
0: Ganun na nga nangyayari dyan. Parang mas malaki ang suporta ni BP, dating BP Lenny sa balance of Luzon. Pag tingnan mo yung datos ay majority rin yun. That's 55% of the Filipinos randomly selected. So doon parang malaki yan eh. That's about 45% of the voting population. So magiging battleground yan kung kahit na makuha ni BP Sara ang Mindanao, hindi niya pwedeng pagpaliban, no, yung iba pang area na maaaring maka determine ng eventual result kung tatakbo ang kalaban niya ay si BP Lenny. Magiging weakness niya, no, yung area na balance of Luzon.
2: Kailan po ba ginawa o kinandak itong survey nito, Prof?
0: Early May, noong May 3 to 7, sinagawa yung survey. So, noong panahon na yun, yun dapat din natin bigyan din, no? Opo. Christian Johnson. Noong panahon na yan, isa pa lang nagdedeklara na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, si VP Sara Duterte. At noong panahon na yan, alam na natin na sinabi na ni dati Vice Presidente Lenny Robredo na wala siyang balak tumakbo. So, bagamat siya ay nagsabi na na hindi ako tatakbo, ang palaisipan nito ay bakit nananatili yung suporta para sa kanya. Sa kabilang banda naman, bakit hindi gumagalaw yung suporta para kay VP Sara? So, yun yung parang katanungan, no? Kasi normally, pag sinabi mong tatakbo ko, maasahan mo na medyo aangat yung suporta mo. Pag sinabi mong hindi ako tatakbo, maasahan natin na medyo bababa yung suporta nyo.
2: At saka ito. Pero, yung panahong, di ba, Prof? Ito yung panahon na tuloy-tuloy na yung pag-usad ng impeachment case ni VP Sara sa lower house hanggang sa na-transmit sa Senado.
1: Or bago pa?
2: Mm-mm.
0: Basically, matatapos na eh. Kung di ako nagkakamali, matatapos na. Kasi na-transmit nga yung impeachment case sa Senado May 13 eh, di ba? So ito May 3 to 7, kung di ako nagkakamali, tapos na yung hearing sa Senado, sa House, tapos na yung congressional hearing, yung Committee of Justice. At iaakyat na lamang sa plenaryo, no, nung May 11, kung di ako nagkakamali.
2: So ibig sabihin, Prof, hindi rin ganun naka-apekto yung mga lumutang na mga statements, mga ebidensya, mga argumento doon sa mga pagdinig ng Kamara sa impeachment para magbago yung numero kay VP Sara. Talagang nakaangat pa rin siya despite those allegations against her.
0: Ben, wala akong pwedeng pagbatayan yan. Kung itong survey lang na ito, hindi ko masasabi kung umangat o bumaba. Dahil lang sa wala naman approval rating tong sa survey, walang class rating ni VP Sara. Pero maaaring hindi naka-apekto, hindi naka

0: tulong, hindi nakasama. Pero tandaan natin, nasa Committee on Justice Plug nun eh. Hindi pa siya umakit sa plenaryo at hindi pa nagsisimula ang paglilitis. So, mahalaga rito, yung paglilitis kasi doon na talagang ilalabas ang lahat ng ebidensya, makikita natin yung kasagutan ng kampo ni BP Sara, matitimbang kumbaga ng publiko sa ebidensyang inaharap ng mga tagapag-usig at sa ebidensyang at sa argumento na inaayag ng depensa ni BP Sara, ano ang dapat na manaig.
1: So, kailan huulit?
0: Magkaiba yun eh.
1: Opo. Professor, kailan huulit ang posibleng susunod na kaparehong survey dyan ho sa trust and approval ratings ng Vice Presidente at ng sino mang kakandidato for 2028 national election?
0: We have our own survey. Yung aming sariling survey na hindi commission ay quarterly yan, no? Johnson Christian, yan yung ulat ng bayan. So, ang ulat ng bayan survey this quarter is supposed to be in this month. So, lalabas yung resulta niyan ng early July.
1: Opo. Ang commission and non-commission survey, hubay merong pinagkakaiba doon sa kung papaanong inilalatag yung tanong at meron bang pagkakaiba sa magiging resulta? Halimbawa, itong commission survey na ginawa po ninyo, kung saan ang sabi ay si Vice President ang nakakuha ng mas mataas na satisfaction rating, sa inyong non-commission na quarterly survey, pareho rin ang tanong?
0: Walang pagkakaiba, no? Pag sabi mo commission or non-commission, ang sinusunod nating alituntunin ay yung alituntunin sa gampanipunan or in the social sciences. So, we adhere to the principles in terms of social research at mas particular survey. Ang pagkakaiba lang ng commission at non-commission, yung commission, meron ka nagpopondo ng survey, pero hindi nangangulugan na yung interest na nagpopondo ang makaka-determine ng resulta. At matagal na namin itong ginagawa. No? Nung nakalang election, ay meron ko yung mga survey na mismong mga pampribadong organisasyon o kahit na international organization ang nagpopondo. Sa amin, sa larangan ng akademya, madalas ang aming mga proyekto ay may pondong external. No? Hindi nangahulugan na makaka-epekto ito doon sa ginagawa naming pananaliksik. At ito yung makaka-determine ng resulta. Otherwise, masisira ang reputasyon ng mananaliksik. No? At meron ng ibang ganun ang gumagawa, pero sa hanay namin, tinutupad namin yung aming tungkulin sa aming disiplina at sa akademya.
1: Apo. Professor Holmes, baka lang ho yung ibang nanonood or nakikinig sa atin na nagtatanong, para saan ho ba at ano ba ang purpose ng pagkukundak ng mga survey na ito, considering na ang layo pa ng 2028 eh?
0: Well, pagtingnan natin yung sa survey, pagtingnan mo yung mga mamayan, sila ba yung interesado sa darating halalan, makikita mo ang level ng interest ay napakataas eh, the Christian Johnson. So, nung tinanong sila sa kasalukuyan gano'ng kayo interesado o hindi interesado sa darating halalan sa Mayo 2028, nagpasa 8 sa 10 nagsasabing truly interested at ang malaking bahagi noon ay yung sinasabing talagang interesado, 6 sa 10 Pilipino. So, kumbaga hindi na bago ito, no? At kadalasan sa amin mismo, pag presidential election, yung pre-election survey ginagawa 2 years before. Panukat siya nung panandalian na pananaw ng publiko tungkol sa sino bang kanilang napupusuan tatakbo. Pero hindi siya nangangahulugan na ito'y magiging predictive ng resulta o ito'y mag-establish ng trend, no? Na binabanggit ng mga kritiko ng mga survey.
1: Opo. Prof, naalala ko lang po, ano, nung panahon na itong last national and local elections, naging issue or question sa panig po ng COMELEC at ng mga survey firms na gaya ninyo na ang mga resulta raw po ng survey ay nagkakaroon lamang ng tinatawag na bandwagon effect sa mga botante. Anong say po ninyo?
0: Well, kung talaga totoo yun, edi yung mga naunang resulta ng survey, yun ang lalabas sa resulta ng eleksyon. Pero nakita natin na yung mga naunang survey, kung ihahambing mo doon sa resulta ng eleksyon, ang laki ng pagkakaiba. Christian Johnson, ang unang-una dyan, hindi natin alam kung sino talagang tatakbo. No? Hanggat hindi siya nag-file ng candidacy. Pangalawa dyan, At ito'y talagang nasubukan na sa mga nakalang survey simula kung kami nabuo noong 1999. Yung mga nahuna sa mga unang survey na sinasagawa, either 2 years or a year before the election, kadalasan pagdating ng araw na eleksyon o sa mga sumusunod na survey, makikita mo na yung kagalawan ng suporto sa kanila. At ito'y dala ng iba't ibang mga kaganapan, mga pahayag mismo ng mga kandidato. So, hindi ko nakikita yung sinasabing bandwagon. Mm-hmm. At kung meron mga bandwagon o naihikayat ang ibang tao na hindi sumusuporta na suportahan yung popular, meron nang sinasabing underdog na effect. Ito naman yung naghihikayat doon sa mga sumusuporta sa kandidatong nahuhuli sa survey na magmobilisan ng suporta para sa napupusuan nila. So, parang yung tatabla lang yung bandwagon at yung underdog.
2: Ibig sabihin, wala rin dahilan ang mga kakandidato na maging kampante dahil lang maagang lumalabas yung mga pangalan nila. Hindi ibig sabihin na yun agad ang magiging translation sa resulta ng halalan.
0: Well, yung word of caution ng kalamihan ng commentator, batay na sa mga survey na sinagawa namin itong nakaraang halos 30 taon, huwag kang maging kampante kung ikaw nangunguna kasi yung mga nangunguna ng mga survey ng mga nakaraang eleksyon, kadalasan, sa lahat, hindi sila yung nananalo.
2: Alright. Prof, maraming salamat po sa maagang kwentuhan at abangan pa rin po namin ang mga susunod ninyong resulta ng mga survey para siguro may insights ang publiko sa ano bang tinatakbo po ng mga maaaring sitwasyon sa araw ng halalan.
1: Salamat Prof.
0: Maraming salamat, Johnson Christian.
1: Thank you. Ingat po kayo.
2: Si Professor Ronald Holmes, ang presidente ng Pulse Asia Research Incorporated.
1: Bagay, minsan kasi ating mga kababayan na hindi pa, kumbaga undecided pa, minsan ay nagkakaroon ng epekto sa kanila yung mga resulta ng survey na ganyan. O, si ano pala ang leading? Si ano pala ang mas maraming sumusuporta? Doon na nga lang din ako.
2: Parang ang hirap kasi yung iba sa atin, ang nagiging batayan na lang nila sa pagboto sa araw ng halalan ay yung ego lang na at yung binoto ko yun ang nanalo. Hindi yung kung ano ba talaga ang motibo ni yung kandidato para sa kanyang pagtakbo.
1: Merong mga kandidato halimbawa na mukhang mas credible, mukhang mas malinis, mukhang mas pure ang intention na magsilbi sa publiko pero hindi winnable eh.
2: Mm-mm. Hindi kasi nakakatanggap ng enough support at kumbaga clout. Walang bandwagon effect sa kanila. Kaya yung iba, ay hindi ko iboboto yan kasi hindi naman yan mananalo. May ganong agad na conclusion.
1: Ko, no? Malay mo, kung ikaw ay bumoto doon sa isang hindi masyadong kilala pero mas credible naman pala ang pagiging public servant, pagka nanalo, pare-pareho kayo na iniisip, baka manalo.
2: Kaya yun ang sentimento ngayon, di ba, ng ilang mga kababayan natin, kapag nagbukas ka ng social media, lalo na yung nangyayari ngayon sa Senado, sa politika natin, na bigla tuloy lumulutang yung pangalan ng ilang mga natalong kandidato noon, na naku, dapat pala kung binoto na lang natin ito, baka maayos sana ang Senado ngayon, ang mga lokal na opisyal.
1: Ay 2028, di ba, lihot, kaya importante, sa ganitong kaaga, ipag-isipan pong mabuti ha, kung sinong iboboto po natin sa 2028 national elections, para hindi naman sa sayang yung boto nating pare-pareho't unang-una sa buwis ng bayan kinukuha yung pampasweldo sa kanila at lahat ng ginagastos ng kanilang opisina.
2: At hindi natatapos sa paglabas ng resulta na nanalo itong manok ko. Yung ibig sabihin po ng halalan yan po ay talagang magkakaalaman lang tayo kapag ginawa na ba nila yung kanilang trabaho, naramdaman na natin yung pagdilingkod nila sa atin.
1: Yung problema, pagka yung manok na ibinoto nyo, puro pakabig. Abagay, ang manok naman talaga ay pakabig. Ano? Pero ibig sabihin, hindi yung para lang sa kanila lagi, yung puro pabor sa kanila yung magiging benepisyo ng pagkaupo sa pwesto.
2: Yung iba dyan, nagiging top pa sa bilangan ng boto pero kapag nasa pwesto na, di mo maramdaman. Aray ko!
1: Kaya pala ang biro nung ilan eh, sabi nila eh, bahala na si Batman.
2: Ito na lang ang iboboto ko.
1: Oo.
3: Diba? El Chico!
1: El Chico sa Senado!
2: Yun, Pedro. Oh.
3: Ayun, ang gulo. Wala na, sunset na yung image.
1: Oh, wala pang aircon, wala pang wifi.
2: Pero at least you have the floor.
1: Ayun.
3: Huwag mo kong sinisigawan.
2: I have the floor!
1: Ay, nako. Ay, sa kanya na nga ang floor dahil alas 6 na eh.
2: 6:01 na po ng oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. 6:02 na pala. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Manabat. Wala maglilipat ng channel, walang BBTU. Susunod na Gising Pilipinas with El Chico sa Senado.
2: Bye! Good morning!

0: May kindi ang bunga nga. Ay, naku. Oras! This oras is brought to you by Kokoy Legazpi. May ganong sponsor pala. 6:03 in the morning, gising na, bango na!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na!
4: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning!
0: Arriba! El Chico, reporting in the morning. Gising na, bango na. Let's go. Narito na po mamay init na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Nakakulong na sa Quezon City Jail sa payatas si Senador Jinggoy Estrada. Kasunod po ito ng voluntaryong pagsuko ni Estrada matapos magpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kasong plunder na walang piyansa kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback umano mula sa flood control projects. Hindi ba ang sabi ni Secretary Remulla Chichi ay hindi siya sumuko, inaresto raw. Narinig ko yun kahapon sa parte ng kanyang press briefing. 21, una pong kinasuhan ng plunder si Estrada kasama ang amang si dating Bangulong Joseph Estrada kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng protection money sa Huweteng pero naabsuelto. Kinasuhan naman si Estrada ng plunder, graft at bribery kaugnay ng 183 million pesos na pork barrel fund scam. Noong 2014 naman ay pero muling naabsuelto noong 2024. Bago sumuko, humarap sa press conference si Estrada kasama ang ilang miyembro ng majority block at nanindigang hindi siya magpapasa ilalim sa kustudiya ng Senado at inatas na ng Senate Secretary na i-hold ang kanyang sweldo. Ako naman parang nakita ko, binasahan siya ng yung Miranda Rights. Binasahan siya, may ganung video . So ibig sabihin, talagang inaresto po siya ng mga otoridad sa loob mismo ng Senado. Nagkasagutan naman si DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Bago basahan ng Miranda Rights si Estrada sa loob ng Senado, nanindigan si Cayetano na dapat respetuhin ang institusyon at maring arestuhin si Estrada sa labas ng Senado. From Buelta po ni Remulla, nakatakas na noon si Senator Bato de la Rosa matapos sumailalim sa protective custody ng Senado. O nga naman, bukod kay Estrada, sumuko rin ang apat na kapwa-akusado sa kaso, kabilang na po si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na dinala sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Tiniyak naman ng DILG na walang ibibigay na special treatment para kina Estrada. So lumalabas po ngayon si Estrada at si former Senator Bong Revilla. Ay nandun po, pagpareho na sila ng place of detention dyan sa bagong kulungan sa Payatas. Pumalag naman ang Malacanang at Office of the Ombudsman sa akusasyon ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, ilang beses siyang inalok na iwan ang majority block para mabasura ang kaso. Itinanggi ng Malacanang ang aligasyong politically motivated ang kaso para pwersahin si Estrada ng umalis sa majority block. Pero pinuri ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagsuko ng senador kumpara sa buganteng si Senator Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Iginit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi dapat haluan ang pamumulitik ang pananagutan. Nanindigan din ng ombudsman na matagal nang iniimbestigahan at isinapubliko ang kaso ni Estrada na nadawit sa issue ng manumalyang flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. 7 minuto makalipas ay 6 ng umaga, no show ang mga miyembro ng majority block sa sesyon ng Senado kahapon. Kasunod po ito ng voluntaryong pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Estrada nang sumuko sa Campo Crame. Naghintay ang 11 miyembro ng minority bloc pero pasado alas 7:30 na ng gabi nang inanunsyo ng media relations officer ni Cayetano na hindi tuloy ang sesyon at walang ibinigay na dahilan. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, pinatayan ang mga miyembro ng minorya ng aircon. Umabot na sa ganun. At yung wifi sa Senado, di ba may data naman kayo. Sinasabing hinikayat din ni Cayetano ang minority bloc na i-boycott ang Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Sinabi ni Senador Sherwin Gadjalian na pinag-uusapan ng minorya ang posibleng pagsasampa ng ethics complaint lalo't may paglabag dahil hindi maaaring makansela ang sesyon nang walang abiso. Sa pahayag hinamon naman ni Cayetano ang minority bloc na pagtibayin ang independence ng Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Hinikayat din ni Cayetano ang minoryang samahan ang majority bloc na tutulan ang partisan politics na nagdidikta sa Senado. Pero inupakan ng tinaguriang solid block 11 ang akusasyon ng mayorya. Haliginiit na maraming panukala ang hindi natalakay. Iginiit naman ang minorya na may kaugnayan sa rule of law. Ang pagsuko ni Estrada at tinawag na boycott of duty ang aksyon ng mayorya. So paano ang tawagan ngayon kasi pareho na silang 11? Kaya dapat linawin po ninyo ha, pag tinawag ninyong 11, sinong tinutukoy ninyo? Kasi 11 ang nasa minorya, 11 rin po ang nasa mayorya ngayon. Hindi lang po mapalitan ang Senate President dahil kahit anong mangyari, kailangan mo ng 13 para mapalitan ang liderato ng Senado. Eh walang 13 kahit sa isa sa kanila. Kaya swerte din in a sense si Senate President Alan Peter Cayetano kasi naluklok na siya dati pa eh. Numero silang 13, so kailangan ngayon ng panibagong 13 bago mo siya matanggal. Eh kaya lang, kung gugustuhin naman ng minorya na sabutahiin, ay pwedeng-pwede po dahil hindi lang sila umattend, walang quorum. Oo nga, ang gulo ano, ang gulo-gulo, first time na nangyari yan. Ano? Sige, reporter ako, Camille, first time na nangyari na ganyan kalala, ganyan kagulo sa ilalim po ng liderato ni Cayetano. Posibleng lumipat sa minorya ng Senado ang dalawang senador mula sa majority block. Sa bagay, paulit-ulit na lumulutang yan. Hindi naman ang yayari. Two weeks ago pa yan. Yung may dalawang lilipat para maging majority ang minority. Hindi naman ang yayari. Puro pa-float lang. Kasunod po ito ng pagkadismaya sa pagsusulong na talakayin ang panukala ni Senador Dante Marcoleta ang amyandahan ng rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Para tumanggi si Senador Rafi Tulfo na pangalanan ng dalawang miyembro ng majority bloc na posibleng bumaliktad. Nauna nang inilarawan ni Senador Dante Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ang sinumang kakalas sa majority bloc. Sa ngayon, parehong 11, 11 senador na lang ang bilang ng mayorya at minorya matapos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada habang hindi pa ulit pumapasok ng Senado ang puganteng si Ronald De La Rosa. Binaliwala naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito ang unang pagkakataon na walang kontrol ang Malacanang sa kasalukuyang mayorya at liderato ng Senado. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Alas 6:11, ipinasabina ng NBI ang 4 na individual kaugnay ng investigasyon sa pamaril sa Senado noong Mayo 13 at pagtakas ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 14. Abilang dito, sinasuspended Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Gene Robles, tuhi ni Padilla na si Virgilio Carino, at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Lumabas sa investigasyon na 3 beses nang paputok ng baril si Aplasca, kabilang ang unang warning shot. Si Carino naman ang may-ari ng sinalakay na bahay na sinasabing binuntahan ni De La Rosa sa Pampanga habang nakita sa kuha ng CCTV nakasama si Robles nang tumakas ang senador palabas ng Senado. Doon na lang itinanggi ni De Sesto na convoy ng sinumang personalidad ang sinakyang police mobile nang tumakas si De La Rosa. Nalinaw naman ng NBI na layon lang ng sabina. Nabigyang linaw ang nangyari at hindi para ituring na suspect ang mga pinahaharap. Sa ngayon, may lead na o impormasyon ang NBI at Philippine National Police sa lokasyon ni De La Rosa. Walang plano ang PNP na bumuo ng special unit pero nakatutok ang mga pulis para matuntun ng senador na dating PNP chief. Standby Radyo Patrol. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang apat na articles of impeachment. Kahapon, bitbit ng kampo ng Vice Presidente ang mga maletang naglalaman ng 50

0: hanggang sa pagdinig. Ay, hindi ba ayaw nga niyang magsalita? Hindi ba ilang beses siya binigyan ng pagkakataon na magsalita ayaw? Sinita rin po ang pagkakasama ng ilang akusasyong nangyari bago pa maupo sa pwesto ang Vice Presidente. Nanindigan naman ang defense team na walang patunay sa sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds at biguri ng mga ebidensyang ipinakitang may ill-gotten wealth o nakaw na yaman si VP Sara. Tinawag din ang defense ang taken out of context ang banta ng Presidente laban kina Pangulong Marcos. Nakadepende naman ang ihaing ebidensya at testigo ng depensa sa ebidensyang ipipresenta ng House Prosecution Team. Nalawagan din ang depensa sa mga senator judges na maging patas kahit prosesong political din ang impeachment. Samantala, handa ang prosecution team ng Kamara na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Binigyan ng mga kongresista ng 5 araw o hanggang June 8 para magsumiti ng sagot sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervil Wistro na handa siyang kontrahin ang hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura ang reklamo. Umaasa rin ng prosekusyon na hindi maantala ang impeachment trial na inasa ang magsisimula sa July 6, magit sa buwan pa. Aminado naman si Pangulong Marcos na nababahala siya sakaling manalo sa pagkapangulo si VP Sara sa 2028 election sa titigil na ang nagawa ng kanyang administrasyon. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Marcos na wala siyang pagsisisi na makasama si VP Sara sa unity team noong 2022 national elections. Sa oras na 6:15... Puntahan na po natin ang mga Radyo Patrol. Aha, mukhang uunahan ako ni Zeus Legazpi na may istorya din sa rollback. Basahin ko kaya muna ito, Zeus, para hindi sayang yung sinulat ni Archie Lagman. Dahil pinatupad po ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos at 26 centavos ang baos presyo sa kada litro ng diesel. Dadala sa pinakakargahan ko buo yung 926 na yan, ha? Kasi ang balita ko, tinataas nyo days before para pag nag-rollback, maliit na lang yung rollback kasi tinaas nyo na eh. Aba, hindi naman dapat ganun. No, walang lansihan, ano, walang lukuhan. Eh, tanong natin si Jesus mamaya kung may ganyang diskarte yung kumpanya ng langis na pinuntahan niya. 9.26 po ang bawas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 76 centavos naman sa gasolina at 10 piso at 86 na sentimo sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, unti-unti nang bumabalik ang presyuhan ng petrolyo sa panahon bago ang gera sa Middle East. Di rin, 50 to 60 lang yan dati bago magka-gere. Kasi nasa gitna, no, 55, mga ganon. O ang last ko na pagpapakarga bago sumiklab yung gera, parang nasa 60 plus. Ay, o para 60 plus. Pero yung pinakakarga ko kasi, hindi lang yung ordinaryong diesel. Kasi nung bago pa yung sasakyan, sabi nung car dealer yung magandang klaseng diesel daw. O ngayon parang gusto ko doon na lang sa ordinaryong diesel eh. Kung bumaba ang presyo ng petrolyo, itataas naman ng 3 pesos at 41 centavos ang kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Hindi po, ang sinasabi lang is, kung tataas man sila, ang maximum na pwede nilang itaas ay 3 pesos and 41 centavos kada kilo. In fairness, wala pa pong nag-aabiso. Hanggang ngayon, June 2 na, di ba? Usually, nag-aabiso yan sa unang araw. Wala ang Regasco na una na nagsabing hindi magtataas. Yung Gasul, Petron Gasul, wala pang anunsyo hanggang ngayon. Yung Sulain, wala pa. Yung Fiesta, wala pa. Yung iba kasi hindi naman nagpapadala. Ay, yung Phoenix, nagpapadala din yan. Wala pa rin. Katumbas po ito na mahigit 37 pesos sa kada regular na tangke. Tama yan, huwag na muna magtas yung LPG at ang mahal na ng LPG. Punta natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
1: Good morning, Alvin. Epektibo na nga ngayong alas 6 ng umaga yung malaking rollback sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Higit 9 na piso rollback sa diesel, halos 5 piso sa gasolina at halos 11 piso sa kerosene. Ikinatuwa ng ilang motorista ang rollback, lalo't taas tingil ang bumungad sa kanila nitong mga nagdaang linggo. Ang taxi driver na si Pio, sinabing kababalik lamang sa pamamasada matapos tumigil dahil sa pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo. Umaasa siya na magpapatuloy ang rollback para makabawi man lamang ng kita. Ang driver naman ang paupahang sasakyan na si Robert, aminadong malaki ang nabawas sa kita ng tumaas ang presyo ng diesel. Kaya umaasa ring babalik pa ito sa dating presyo na higit 50 pesos. Narito ang kanilang pahayag.
2: Bumakasong talaga ako dahil tumaas nga eh. Nahinto talaga ako, nagbarbecue ako.

0: Dahil di kami kumikita eh. Ngayon, oh, sana tuloy-tuloy na itong pagbaba kasi para naman kumita kami. Eh wala na eh, daming kalaban pa namin. Kaya sana tuloy-tuloy na.
1: Good news siya kasi at least makakatulong sa operator ko na mabawasan yung expenses niya. Sana nga may balik pa sa dating presyo eh. Yun ang talagang inaantay namin.
2: Alvin, sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa ilang gasolinahan dito sa kahabaan ng EDSA, yung dating presyo ng ordinaryong diesel na naglalaro sa 84 pesos and 30 centavos hanggang 85 pesos and 30 centavos, ngayon nasa 75 pesos and 10 centavos hanggang 76 pesos and 10 centavos na. Yung ordinaryong gasolina na ang dating presyo ay naglalaro sa 79 pesos and 60 centavos hanggang 85 pesos and 10 centavos. Ngayon, nasa 74 pesos and 90 centavos na at 80 pesos and 40 centavos.
3: Patungkol so, Alvin, lalabas pala Zeus, lalabas pala yung mas mahal pa rin yung diesel, ano? No, para lalabas Alvin, mahal pa rin. Akala ko naman magbabaligtad na kasi 9 mahigit yung rollback sa diesel. Akala ko mas magmumura na yung diesel. Hindi rin pala. Para mas mahal pa rin yung diesel dyan sa petro na yan, ano?
2: Tama ka dyan, Alvin. Mas mahal pa rin ng 2 piso yung diesel, yung ordinaryong diesel kaysa ordinaryong gasolina dito yan sa Petron. Habang sa Shell naman, Alvin, mas mura na yung diesel kumpara doon sa gasolina.
3: Kasi dati ganun yung Zeus. Dati-dati pa, talagang mas mura yung diesel. O kaya nagulat din tayo nung biglang umangat yung diesel dahil mas malalaki ang increases sa diesel. Eh, ang akala ko, talagang magmumura na yung diesel kumpara sa gasolina. Hindi pa rin pala dyan sa gasolinahan na yan. Although meron ding gasolinahan na mas mura na ang diesel.
2: Tama Alvin, depende doon sa brand, ano? Kasi dito sa Petron, mas mahal pa rin yung diesel ng 2 piso o higit 2 piso, pero dito sa Shell mas mura na yung diesel kumpara gasolina. Alvin, mabanggit ko lamang din ano patungkol doon sa mga ulat na nagtataas yung ilang mga gas station bago magpatupad ng rollback. Sa pag-iikot natin dito sa may bahagi ng EDSA, wala pa tayong nakita dahil binalikan natin yung mga inikutan din natin noong nakaraang linggo. Bago sila magkaroon ng adjustment ay sinilip natin ganun pa rin yung naging presyo nila magmula pa noong Martes noong nakaraang linggo.
3: Hindi dyan sa EDSA. Oo ka dyan. Kasi pag sa EDSA, syempre, nakikita ng mga taga Department of Energy. Nakikita ng mga nag-i-inspeksyon. Eh. Masyadong halata eh. Baka dun sila nabawi sa ibang stasyon sa mga hindi masyadong kita.
2: Posible yan na Alvin, ano, yan nga yung sisilip natin doon sa mga ilang mga kalsada na malayo doon sa mga tinatawag na major thoroughfare.
3: Tama. Thank you. Maraming salamat, Zeus Extro.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, TZMM.
3: Thank you, Zeus. Maraming salamat kay Zeus Legazpi. Punta natin si Trish Alindo. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa Recto Avenue, maraming mga bunton ng basura ang ating napansin sa gilid ng Recto Station. Sandamakmak na plastic at styrofoam na basura ang naksiksik sa poste ng LRT bunga ng North Entrance kung saan nadadaan ang mga pasahero. May mga ng basura malapit sa isitan kung saan nagsasakay ang mga jeep, gayon din malapit sa drainage. Masangsang rin yung amoy, Alvin, sa lugar marahil dahil labad sa tubig, dulot ng pag-ulan. At dahil kumpul na yung basura, naudyokan yung iba na doon na rin magtapon ng kanilang mga plastic. May mga sako rin nakatampak sa Center Island na akalaing sako ng basura, ngunit buhangin ang laman. Ayon sa mga street sweeper ng DPS sa lugar, makalat man anilang tingnan, pero ginagamit umano yung mga sandbag, pangharang sa mga butas kung saan magtatayo ng poste. Madalang araw kanina na magsimula ng maglinis at paghakot ang basura mga street sweeper sa Recto Avenue, mas malinis naman na ang kalsada pagdating ng Recto Divisoria. At yan ang balitang pirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Trish Alindo. Sunod natin si Manu Rod Eason from Bataan. Good morning si Manu Rod.
5: Ay, good morning Alvin. Umiskor ang Bataan at Zambales Police sa pagpasok ng buwan ng Hunyo. Sa Bataan, 4 na suspect sa drug trade ang nahulog sa kamay ng Bataan Police sa sinagawang bypass operation sa Barangay Bilolo sa bayan ng Orion. 4 ang naaresto sa operasyon ng Station Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakakumpiska sa mahigit sa 56 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng may higit sa 384,000 piso. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakaharapin ng apat na drug trader. Samantala, na-arresto naman ang pulisya ng Zambales ang dalawang most wanted persons sa probinsya. Ayon kay Zambales Police Director, Police Colonel Benjamin Ariola, ang isang wanted ay sangkot sa kasong panggagahasa at limang bilang ng kasong paglabag sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Children's Act. Ang ikalawang wanted naman ay may kasong qualified rape at sexual assault in relation to Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMS.
3: Thank you, Manong Rod Eason. O, ibati natin yung mga nagbibrigada eskwela. Kasi ang pasukan na, ano na, di ba? Next week na, binabati ni Kagawad Marlon Nason yung mga triskilyon ng Project 2 Community Chapter at Quirino 2C Ladies na nagsasagawa po ng Brigada Eskwela ngayon. Ay, mabuti naman, ha? Sige lang, tulong-tulong tayo. Magandang umaga din kay Mark Hernandez at Ted Kua at kay Grace San Mateo ng Cavite. Thank you, Radyo Patrol!
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East.
3: Gising na rin si Alfred Estilan. Pero teka muna, kailangan ko mag-time check sa oras na 6:24.
7: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
6: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
6: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630.
15: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
16: Mag BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Your bill, sir.
20: What? 40,000 pesos for dinner?
19: 1,400 only, sir.
21: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
19: Your bill, sir.
20: Order for more. Dessert?
21: EO. Love your eyes.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Boses nagigising sa umaga.
6: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
3: Magandang umaga sa iyo, Vian Avellanosa at si Alfred Estilan. Yung mga suki natin yan, nagising na this time. Pati na rin si Dr. Mario Festin at si Mac Puno, yung ating audio man. Nanonood daw yung mga taga-studio, si Ramil Manalo, MacGregor Puno. O yung mga matatanda dyan sa studio, ha. Happy 21st birthday din po sa intern natin sa TV Patrol na si Juliana Ligaspi. Ba, batang-bata. Happy birthday. Si Under Secretary Claire Castro ng Presidential Communications Office ay nandito na po sa ating Zoom. You say, Claire, na-miss ka namin last time. Hindi ka nagising.
0: Good morning!
1: Yes, good morning, Alvin. Good morning sa lahat ng mga kabayan natin. Yes, nakatulog tayo noon at that time, mga 4:30 na yata ng madaling araw sa Japan. So, mga 3:30 dito.
3: Hindi, balik. Ay, tama. Mga kasi advance sila ng 1 hour eh. Eh, sabi ko nga, nasarap ng tulog ni Yusek Claire sa Japan. Ah. Hmm.
1: Nakatulog tayo, maliwanag na. Kasi parang 4:30 sa Japan, maliwanag eh.
3: Ah, ibig mo sabihin, madaling araw ka na nakatulog.
1: Yes, oo.
3: Mario Yusek. Anyway, hiya mo na yan. Alam ko naman na pagbibigyan mo naman kami pag may time eh, di ba? Eh, pahingi ng reaksyon. Ang sabi ni Senator Jinggoy, ang dami daw nag-aalok sa kanya na pumunta sa majority ay sa minority para lang mailusot siya sa kaso. I don't know, yung Malacanang ba nararamdaman niya na kayong pinariringgan na Yusek?
1: Siguro, hindi ko alam kung sino, kasi paparinggan niya ba yung office of the ombudsman? Parang hindi naman niya pariringgan yung Sandigan Bayan, di ba? Pero kasi ganito yan, Alvin, na kung iisipin natin, last year pa, nababanggit yung pangalan niya, last year pa, siya na iimbestigahan. So, kung yun lang naman ang magiging dahilan na hindi ka kakasuhan, huwag ka dyan sa majority, di sana hindi na pinaabot na pumasok siya sa majority. So, hindi ko makita yung logic para sabihin na inaalok siya tapos hindi na siya kakasuhan. Eh, di sana noon pa hindi siya pinapaimbestigahan. Eh, kahit na sa Senado, mismo si Senator Lacson ay nabanggit ang kanyang pangalan sa partial report nito.
3: Pero sabi niya, Yusek Claire, kung sino, sabi niya, pangangalanan niya, di ba? Sabi niya, kung sino, abangan niyo sa susunod na kabanata. Something like that. Paano yan?
1: Wala tayong gagawa kung sino yung pangangalanan niya. Kasi sinabi niya yan, tapos kung sino yung pagbibintangan niya, edi tanungin natin kung sino.
3: Kumbaga, pangalanan mo.
1: Pangalanan niya, oo. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga.
3: Oo, kasi para intriga nga ang dating. Kasi parang pa-blind item eh. Pabitin. Okay. Tapos sasabihin niya raw sa susunod. O di ibig sabihin parang serye ito.
1: Oo, para meron siya pinapanakot din. Diba? So, hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso. Kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. So, para nagutan ta sa taong bayan.
3: So, ganun na lang yung hamon kay Senator Jinggoy. Hindi, okay lang naman mag-akusa kay, karapatan mo yan. Pero, pangalanan mo, para nang sa ganun, ay magkabukingan. Pero sigurado ka ba, Yusek, na hindi taga Malacanang ang nag-alok? Baka naman ang dulo, si Presidente palang nag-alok sa kanya.
1: Matagal naman nang nagpupunta si Senator Jinggoy sa mga events ng Pangulo.
3: Mm.
1: So, bakit pa siya aalukin? Kung okay naman sila before. At okay naman sila ngayon, so wala akong nakikita.
3: Okay. Ngayon, sa Senado pa rin, hindi ho ba kayo bilang Yusek Claire, ano po, hindi ba nakakadismaya ang nangyayari sa Senado ngayon? More so, siguro sa presidente na dati ding senador, parang nakakahiya ang Senado ngayon. Parang pababa ng pababa ang imahe, Yusek.
1: Actually, nung nagkaroon ng kapihan, kasama ang media sa Japan, hindi nang ipinakita at sinabi na sentimiento ng Pangulo na nung panahon daw niya, nung siya ay senador, nagkakaroon sila ng pagtatalo, pero after that, nagkakapi na sila. Hindi personalan ang atake.
3: Mm.
1: Ngayon daw kasi ay personalan. At hindi yun nagiging maganda sa imahe ng institusyon. So, dapat trabaho talaga, hindi pa sarili. ang trabaho dapat sa taong bayan, hindi kung kani-kanino nung pakikipag-alyado. So, yun yung nakita ng Pangulo. Hindi personalan dati.
3: Eh, sino may kasalanan nun? Ba't umabot tayo sa ganyan?
1: Hindi ko masasabi kung sino, pero kailan ba nagkaroon ng ganitong kaguluhan? Kanino ba ang liderato nagkaroon ng ganitong kaguluhan?
3: Para nagpaparinig ka kay Cayetano?
1: Wala akong sinasabi, kaya sa kanya lang man naman nagkaroon ng kaguluhan nung parang una man ni Senator Tito Soto. Ha? Wala naman. Nagkakaroon sila ng debate, pero hindi naman nauuwi sa putukan. Hindi naman nauuwi sa lock and load order. Diba? So, nasa leadership yan.
3: Ma'am. Si SP Cayetano, may pahayag kagabi. Hindi sila sumipot dun sa sesyon. Nasabi ni Cayetano, mali-maling impormasyon kasi ang nasasagap ni PBBM. Kaya ganyan ang impresyon niya dahil mali daw ang impormasyon na nafi-feed sa presidente. What do you say?
1: Impresyon ng Pangulo? Ano ba ang meron siyang version? Yung mga video na nakita, galing naman sa Senado. So, anong version meron siya? At ano ang mali sa sinabi ng Pangulo? Ang Pangulo, nagsabi lang naman ng kanyang sentimiento na may personalan sa loob ng Senado. Wala ba? Diba, meron naman talaga? May nag-a-ad hominem pa. So, ang nakita na pangyayari na wala naman talagang NDI na balak pumasok, mga NDI agents na gustong pumasok sa Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa nung May 13, wala naman talaga eh. So, anong mali doon? So, anong tama sa kanya?
3: So, hindi totoo, Yusek Claire, na mali-mali ang ibinibigay na impormasyon sa presidente. Kasi yun yung akusasyon eh. Mali yung nasasagap mo yung detalye, Mr. President. Kaya ganyan ang na-form mo na opinion.
1: Hindi naman. Kasi video yung pinanghugutan dito, yun yung nireport sa kanya. Pati yung pagpapalabas kay Senator Bato kasama Senator Robin, video naman yun eh. So, anong tama doon? Anong mali doon? O, tanungin natin siya. Anong tama? Ano ang version niya? Mali ba yung video? Inamin naman ni Senator Robin. Totoo naman yun. Yung mga video nando doon, highlights, di naman lahat, syempre 24/7, ipapakita sa report. Kung ano na yung highlights? So, anong mali doon? At ano yung tama sa kanya?
3: Meron bang plano ang presidente na pagbatiin? Kumbaga, I understand, nag-meet na si Presidente at si Senate President Cayetano, Yusek?
1: Hindi ko masabi. Wala akong detalyadong impormasyon patungkol dyan. Siguro kung sa kanya manggagaling, pero on our part to, wala sa aking ibinibigay na anumang impormasyon patungkol dyan.
3: Pero may balak ba ang Presidente na pagbatiin? Kumbaga, patawa, ayusin na natin to kasi remember, may epekto po sa agenda ng Presidente, legislative agenda, ang impasse sa Senado. Pag hindi yan makapasa sa Senado, dahil nga nagbabangayan sila, yung isa magbuboykot. The next time, ang isa naman yung hindi pupunta. Wala tayong magagawa. Ang laki ng sweldo ng mga yan, hindi at wala po na ipapasa sa Senado na kailangan din kasi bicameral nga po tayo eh. Hindi ho ba?
1: So may gagawin.
3: Sige po.
1: Alvin, sa Pangulo kasi walang problema kahit sino yung leader dyan. Kung ano yung priority bills dapat, ma-prioritize. Ang problema kasi sa kanila, katulad niyan, meron din yatang session kagabi. Oh. Di na lang pumasok. At according to Senator Rafi Tulfo ay naghihikayat pa yata na mag-boycott.
3: Yun
1: at
3: mukhang
1: yun naman ang majority. So, hindi ito hawak ng Pangulo. Nasa liderato talaga ito. Pinagmamalaki itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So, independent kayo dapat, saklawan mo yung mga tao nyo dyan o sino yung mga kama nyo dyan para makapagtrabaho kayo ng maayos. So, ang tanong mo kung papasok ba ang Pangulo, wala namang problema kung papasok ang Pangulo, pero baka pagka kumilos ang Pangulo, sasabihin na naman ni Senator Alan Cayetano, nakikialam sa Senado. Alam niyo naman magsita itong si Senator Alan Cayetano, konting kilos lang, may ibang interpretasyon. So, baka mapasama pa ang Pangulo kapag nag-try, diba, na sila ipag-ayusin, at sasabihin niya independent ang Senado. Diba? Mabigyan ng maling interpretasyon at iuulat niya sa bayan yung kanya interpretasyon. Mapapasama naman ang Pangulo doon. But anyway, ang Pangulo anytime sa mga ganyang pagkakataon ay willing to help. Pero muli, hindi makikialam ang Pangulo sa mga nagiging desisyon ng Senado.
3: Tama po yun. Kasi, pero may epekto kasi yung impasse sa Senado. May epekto yan sa gustong i-push na legislative agenda ng executive. Kasi wala po kayo, walang may papasa po dyan pag hindi kumilos ang Senado na magkakamatigasan. Ay walang maipapasa kaysa kailangan mo ng Senate version. Hindi ho ba?
1: Tama. So, kaninong liderato pumapalpak ang papapagawa at pagbabalangkas ng batas. Kung ang problema lang sa Senado at wala namang problema sa HOR at sa Pangulo, eh sinong lalabas na mali? Sinong lalabas na may pagkukulang? Sinong lalabas na may pang-aabuso? Yun lang ang magiging tanong dyan.
3: So, parang,
1: taong bayan pa rin ang apektado.
3: Yeah. Tama, sa totoo lang. At saka sinisweldoan sila ng taong bayan.

0: dahil sa mga ingay nila. Sabi nga ng Pangulo, di ba, yung political hit, hindi naman sa kanya nanggagaling. Doon sa mga maiingay, yung iba, obstructionist. Tapos isisisi sa Pangulo kapag ganito kaingay dahil hindi gumaganda ang ekonomiya. Hindi ba? Ikagagawin nila ito eh.
1: Okay. Ngayon, nagpa-interview pala si Presidente. I have two more questions left kasi mga 5 minuto na lang meron tayo. Ano po? Nagpa-interview pala si Presidente sa Bloomberg or Reuters?
0: Dati pa yun.
1: Ah, dati pa ba yun?
0: Dati yun. Pinagputol-putol lang siguro ng Bloomberg. Di ko alam kung kailan lumabas yan. Dati pa siguro.
1: Ah, so luma na yan? Mga kailan? Kailan?
0: Mga 2 months ago siguro yan.
1: Ah, matagal na nga. Akala ko nga bago pa eh.
0: Yung issue niya, yung parang exploration.
1: Ah, parang other questions na lang yun.
0: Yes.
1: Kasi nabanggit ni Presidente na isa sa ikinababahala niya ay pag nanalo si Vice President Sara Duterte ay yung continuity. Kasi ganun ang nangyayari sa atin eh. Pag may bagong presidente, kahit bagong mayor, bagong congressman, may sarili din siyang proyekto, hindi na natutuloy, nawawala yung continuity. Gaano kalala ang pagkabahala na yan ng presidente, Yusek?
0: Marami na kasi sinimula ng Pangulo. Unang-una, di ba, gusto niya linisin ang gobyerno sa pamamaraang kakayanin na mawala ang korupsyon. Maayos itong mga projects, especially sa DPWH, na hindi talaga ito tinutukan at hindi pinanagot noong nakarang administrasyon. So, kung tatamaan, halimbawa, yung mga kaalyado, kung sino man ang mananalo, ay baka hindi talaga matuloy ang pagpapanagot dito. Sa isang pangalan, nararamdaman na natin. Diba? Ang ingay. So, isa yan. Ang pa sa talagang tinututukan ng Pangulo ay itong health. Zero balance billing na proyekto ng Pangulo at ng DOH. So di natin alam kung magtutuloy-tuloy yan. Maraming bagay na sinimula ng Pangulo. Pero tingin ko ang pinaka-importante dito yung panagutin yung dapat na managot. So, accountability.
1: Opo. So para ngayon pala pati si Presidente, mukhang ramdam niya rin kasi ang leading sa mga survey si Vice President Sara, although syempre 2 years from now pa naman yung eleksyon, ano po, mukhang nararamdaman din ni Pangulong Marcos na talagang ang yamado ay si VP Sara, ano po?
0: Kung nararamdaman niya, hindi tingin ko. Natanong lang kasi siya kanya ng Bloomberg yan. Mm-hmm. Kung bawa kung sino yung magiging susunod na presidente. Pero hindi ko naman nararamdaman niyang malakas ang vice-presidente.
1: Ah, ganun? Akala ko ang Malacanang din parang naghahanda, lalo na kayo dyan, naku, lagot po kayo pag nanalong presidente si VP Sara sa 2028, Yusek.
0: Ba't malalagot? Kung tama naman yung ginagawa namin, unless maplantahan tayo ng ebidensya, gagawa ng intriga, na ginawa ng dating Pangulong Duterte, yun ang mahirap. Kasi magkakaroon naman ng pagiging diktador, ipipilit kahit na mali, magkakaroon ng isang Chinese na economic advisor, mahirap yun.
1: Pero nakikita mo na ngayon, kahit si Mayor Baste, si Congressman Pulong, naku, panay pong upak sa administrasyon. Si Baste, kung makapagsalita sa presidente, wag, grabe. Para ang late na presidente kung tirahin po Yusek Clare.
0: Medyo, di ba, mayor siya, di ba, under siya ng DILG. So, siguro yung ganito mga kilos, dapat napupunan na rin kung dapat ba itong managot, kailangan ba siyang imbestigahan administratively. So, yun lang. Saka, siguro yun na lang magagawa nila. Kasi sa ngayon, Alvin, wala tayong nakikitang nagiging trabaho ng vice-presidente o sino man sa kanila. Kaya yan na lang siguro ang gagawin nila, manira sa Pangulo, ibababa ang Pangulo para iangat ang sarili nila. Pero wala silang magagawa kasi ang Pangulo nagtatrabaho. Sila, ano ba? Hindi natin alam ano bang ginagawa nila.
1: Teka muna, Yusek, ano yung sinasabi mo pwedeng paimbisigahan ng DILG si Baste del Mayor nga siya ikamo? Bakit? Pag may ganyan ba na may kritisismo, lalo na kung medyo personal at medyo...

0: mababa masyado yung tira, yan ba ay ano, kasong administratibo o kriminal?
1: Pagkaisipin nila, ganito, ano ba ang sinasabi? Meron bang pagbabanta sa buhay? Nung sinabi niya ang target ay ang ulo ng Pangulo, ano ba ang ibig sabihin nito? Maraming salita na may pagbabanta, okay lang ba yun? Normal lang ba yun? Sa isang public servant? Pangulo pang pagbabantaan? Administratively, criminally, pwedeng imbestigahan. Hindi ko sinasabing guilty siya, pero pwede siyang imbestigahan.
0: Sa parang disrespect naman, no? We're talking of the president here. Pwede naman tayong mag-criticize ng maayos. Yung wala namang gutter level naman na pagbansag sa presidente. After all, it's the president. Respetuhin natin yung office of the president. Ano? Wala namang parang tawaga o bansagan ng parang may mga term na ginagamit eh.
1: Wala yata sa vocabulary nila yun. Sa mga pamilyang Duterte, wala yung salitang respeto. Diba? Kahit sino pa yan, kahit anong gagawin nila dyan, ipinapakita lang nila kung ano ang kanilang tunay na attitude, tunay na karakter. So, ganyan din naman yung kanilang ama kung makapagmura noon, kahit sino. Basta kalaban, mumurahin. Siguro it runs in the blood.
0: May birthday message ka rin ba kay VP? Nag-birthday pala si VP sa rin isang araw.
1: May nakita ko na. Pinakita ko na namin kung paano kami bumati sa kanya.
0: Paano? Na,
1: happy birthday. Oo. Pinakita natin yung isang video niya. Actually, hindi siya video. Isang captured video. Captured na picture sa isang video kung saan binati niya si Madriaga.
0: Oh.
1: So, ginamit ko lang yung larawan na yun.
0: So,
1: in picture.
0: So, paano bati mo sa kanya?
1: Happy birthday! Happy
0: galan
1: birthday,
0: lang,
1: Sir Ram! Ay, hindi pala. Happy birthday, VP Sara!
0: Ay, nako. Maganda umaga sa'yo, Yusek. At thank you very much for accommodating us. Good luck. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Alvin, at sa ating mga kababayan.
0: Mabuhay ka. Si Undersecretary Claire Castro. Walam anong petsa matatapos ito. Bangayan ng presidente at vice-presidente. Bangayan ng liderato dyan sa Senado. Bangayan ng mga senador. Buti nga tahimik ngayon yung mga congressman, ano? Ay, hindi, meron ding ng gugulo doon, si Miao Miao. At saka si Leviste. No, dinadouble team pala nila yung mga kapwa congressman doon. Pero hindi ganun kaingay, ano? Mas maingay pa rin at mas interesante yung mga kababayan natin doon sa nangyayari sa Senado. Oy, sabi ni Secretary Garin, bigyan niyo raw siya ng link. Ikaw naman, Secretary, mga 50 link natang sinend sa'yo ni ni Camille at saka ni Eliza, ha? O, teka muna, magbe-break muna tayo sa ating pagbabalik. Secretary Sharon Garin ng Department of Energy sa pagbabalik ng Gising Pilipinas 648.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ano man ang issue, ano man ang usapan,
3: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
9: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
9: Good morning!
0: Magandang umaga kay Ging or Jing Pahe, ganun din kay Jun Villa. Sabi niya, alibay na lang yan. Tsaka may resibo ba si Jinggoy? Hindi lalabas daw. At si Eduardo Pesimo, gising na rin. At si Ma'am Lina Ho, gising na rin. At si Deo Jeronimo, na ang tawag sa 11 ay mga Hudas. 11 din sa kabila. Sinong tinutukoy mo, Deo? Parang silang 11. Ano ka ba? Magandang umaga kay Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
14: Good morning, Alvin.
0: Oy, magkakaroon tayo ng strategic petroleum reserve, kagaya po ng ibang bansa. Ano po? Kaya lang ito, this will take a while. Ano po? Anong estimate ba natin para magkaroon tayo ng strategic petroleum reserve, Secretary? At gaano kalaking perang kailangan natin dito?
14: Strategic reserve siguro mga ano, para i-construct lahat-lahat at maging operational siya. Ang isang para makonstruct yung unang tangke na malaki, siguro mga isang taon pa, Alvin. Kasi kailangan pa, may mga clearance pa sa DNR, na safe siya, at lahat-lahat. So, mga 1 year and how much, siguro ang estimate, preliminary pa lang to, ano? Pero mga more or less, mga 5 billion ang isang tangke din.
0: Yung isang tangke po ay hindi malamang hindi paabot ng 5 days ang ang reserbang langis na maimbak doon, di ba ma'am?
14: Para ganun, mga 5 days. Mga 1 million barrels ang laman niya. So kung naalala mo dati, bili tayo ng isang 1 million is about 5 days of supply. Mga less than 5 siguro. Depende sa.
0: At ang na-envision natin, ang ating strategic petroleum reserve, ma'am, ay dapat at least, 30 days? Can you imagine, di times, ano yun, 6?
14: Times 6.
0: Laki. Di 6, kung 5 billion times 6, di mga 30 billion ang kailangan natin para sa minimum na reserve.
14: Parang ganun na nga. Pero hindi naman kailangan na isang bagsakan niyan. Eh. Napakonti-konti, pinapalaki mo over the years. Kasi alalahan mo naman, Alvin, ngayon may 30 days naman tayo na buffer with our private companies. Actually, as of today, mga 45 tayo days.
0: Oh, tama.
14: So eto, pangdagdag 45, tapos dagdagan na halimbawa natin ng 30 days. So lalaki. And over the years, kung may pera tayo or maganda yung pag-run ng reserve na to, di pwede pang dagdagan ng susunod pa.
0: Ano po ang nag-udyok sa atin na once and for all, let us do this. Let us decide once and for all na dapat meron tayong strategic petroleum reserve, Secretary?
14: Yeah, kasi other than nakita natin, nagpapanik tayo or nag-aalala tayo pag may gera sa Middle East and we worry about the supply, ano? So eto po, every time talaga yan, Alvin, mula daw pala dati pa, no, tuwing may gera, may problema sa langis in other parts of the world, the country starts talking about reserves. And now, we're talking about reserves. So gawin na natin, no, para just to make sure that we have energy security. And since even before for the trip to Japan, nag-express na to ng interest ng Japan on setting this up in the region. And lalo na nung pumunta tayo sa Japan with the President, this was discussed and the two countries agreed na i-pursue tong project na to.
0: ngayon, hindi po manggagaling ito sa General Appropriations Act yung budget kasi medyo malaki, Secretary. Na-discuss mo yung kahapon sa press release mo, ay sa press con mo, paanong financing po nito kasi malaking halaga eh.
14: Kaya kinakausap namin para hindi naman mabigat sa taong bayan tsaka ma-protection na natin yung ano ba tawag doon, yung mga DSWD na mga tupad, mga services ng DOH, para hindi naman mabawasan yun. So, pinag-isipan namin kung mahanapan ng ibang sources of funding, which is pwede yung Maharlika Fund or pwede din yung mga private entities na mag-join together with government. Pwedeng maging source na kasi meron naman kasing pagkikitaan yan kung if they run it properly. So pwede siya maging negosyo ng gobyerno also. So hopefully, if ano, kung masusunod sana yung iniisip ko, let's not get from Gaal, let's get from other sources na lang para hindi na mabawasan yung servisyo natin.
0: Paano siya kikita?
14: Kasi if you actually have a big one, Alvin, you can rent out the space also to other oil companies, domestic tsaka international. Pwede nilang i-store din doon sa ating tanks ang oil nila. So, ang pwede nga ang Pilipinas maging oil hub, ano, na galing sa mga Middle East or kung saan man na countries, dito nila i-store. So, you can make a business out of it kung tama lang yung
0: Sa saang areas ang nakikita ninyong pwedeng ilagay yung Strategic Petroleum Reserve, Secretary?
14: Alam mo, nakita ko the other week, I saw a company that's kung saan din sa stockpiling sila or parang ilang tanke yon doon nagsa-store ng oil yung ibang companies. This is Coastal, ano. Nasa Subic siya. And may areas din sa Subic or there's also properties of PNOC sa Bataan, mga ganong area. Ang advantage ng mga to is mas strategic yung area na mas madali i-deliver sa iba't ibang parte ng bansa kasi i-ship mo na lang. Or and the other one is meron din tayong refinery in that area kaya mas malapit din siya i-parify.
0: So either Zambales or Bataan, yun ang tinitingnan ng areas for this?
14: Mga ganong area, Alvin. Okay. We're also checking the government properties para hindi na tayo mag-additional gastos kasi may mga properties sa ating gobyerno na baka pwede naman mag-qualify sa area na to.
0: Apo. O linawin natin, Sec. Ito'y approved na hindi ho ba? O papa-approvehan pa lang ito kay Presidente? Approved na, di ba?
14: Alvin, we've discussed this in uplift already and this is something that we have agreed that this is something we have to do. Pero, again, this is by mandate of PNOC. Mas maganda na may batas din, pero hindi rin necessary, no? A law can make it more institutionalized. Pero para mag-start, pwede din siyang umpisahan. So, yung batas, sinusunod na sa Congress, yung PNOC po, inaaral na nila together with MIC. And we also have discussed it under the with the APIF committee. And the same way na napag-usapan rin sa Japan po ito with the Prime Minister of Japan.
0: Sige po, pili tayo sa power situation. We have 2.5 minutes left. Ano po? Yung power situation, kawawa po yung Visayas Secretary. Mukhang magye-yellow na naman ulit sila today. Pang ilan na ba? 17th o 18th day na puro sila yellow. Paano po yun? Di ang taas na ng singil sa kuryente sa Visayas niyan?
14: Ang Visayas, okay. First muna, yes, there will be yellow alerts and kaya po ang DOE po ay naghahanap po ng mga extra or mga pwede natin ipasok ng mga barges para madagdagan ng power sa Visayas. And we're doing that from this week up to next week para hinahanapan namin. And then ang epekto niya sa presyo, actually for because of the market, medyo complicated lang, bumaba pa nga yung presyo ng Visayas kasi nabawasan yung mga line rental kasi kumukonting ini-import nila from the other areas like Mindanao and Luzon. Pag tinignan niyo po yun, for example, sa Iloilo, bumaba pa nga ang price of electricity doon kasi nabawasan talaga yung mga line rental nila. Yun yung tinatawag namin, nabayad sa linya para magpadala galing Mindanao papuntang Visayas. So the overall effect sa Visayas, it went lower pa nga. Now, I don't know if it will continue on, in-observe pa namin yung market. But I think we will continue to monitor. I will report, Alvin, kung mayroong spike talaga sa presyos. As of yesterday, chinek namin, wala pong akit.
0: What about dito sa Luzon? Nagsabi na po ang Energy Regulatory Commission na baka tumaas ang singil pa sa paparating na June billing. Secretary, what are we doing para mamitigate po yung impact sa singil sa kuryente by June?
14: Apa, so ang June kasi, lalo na nung nag-blackout tayo, nag-blackout yung area ng Luzon, and then we had some, dahil nasira yung transmission natin. So, ang nangyari kasi ginamit natin yung mga mamahaling fuel, like diesel and LNG. So, kasi hindi na nga makabato yung mga coal power plants natin tsaka yung mga cheaper fuel natin like coal, renewable. So, sa ngayon po, so anong ginagawa namin? Luzon does not have any, kaya ang epekto nun, mag-increase ang kasi ginamit natin. We had to use the expensive fuel. Now, anong ginagawa ng DOE ngayon? Now, we're actually pushing for more renewables na agahan nila yung pagtapos ng planta nila para yung mga mas murang fuel like renewable solar pumasok siya at meron marami naman siguro mga 1,000 din ang napauna namin para madagdagan po ang mas murang fuel natin. So hopefully we can akyat siya pero hindi ganoon ka ma-prevent natin kung ang spiking niya dahil doon nga sa blackout natin.
0: Ay, ibig mo sabihin, kung tataas man, hindi ganun kasakit ang taas for the June billing?
14: I have to finish lang, Alvin, ang report ng lahat ng electric co-op dito sa Luzon. Dito po Mahal ko kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat ng LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones. So may impact siya. So, but the rest of Luzon, sa mga electric co-ops, I have to get the reports pa. Kinokulate pa nila ngayon.
0: So ihanda na natin yung ating mga kababayan, lalo na sa Meralco franchise area, yung mga consumer, asahan nyo na lalo pa ang consumption, tataas din. Tataas yung rate, edi anong ending nun? Di mas mataas na po.
14: Tataas yan. Kaya ang makokontrol natin, Alvin, is our consumption. So kaya nagka-campaign kami, tuloy-tuloy yung campaign namin for energy savings. Because makakatulong talaga yan. It can help your household save on your billings. And it will also help the country na hindi masyado natin gamitin yung mga mamahaling fuel.
0: Okay. Thank you, Sec. Mabuhay ka. Maraming salamat. Energy Secretary, Alvin. Thank you. Mabuhay ka. Energy Secretary Sharon Green na mukhang parang pwede unti-unti tumatas yung energy, ha? Aww. Siguro nakikinig sa atin palagi to. Energy, energy!
15: Pagka tumawag ka na, sinasaksak na yung kable para tumaas.
0: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Senator Chinggoy Estrada nakakulong na sa Quezon City Jail, kapwa akusadong si dating DPWH Secretary Manuel Punoan na ospital naman dahil sa pagtaas ng blood pressure.
15: Mga miyembro ng mayorya no-show sa sesyon ng Senado kahapon. Minority bloc pinaghintay pa ng ilang oras bago inabituan.
0: Vice President Sara Duterte binababasura ang 4 na articles of impeachment prosecution team ng Kamara handang sagutin ang hiling ng Vice Presidente.
15: Maliit na silid paaralan, sinasabing mas nakabubuti para sa mga estudyante ayon sa pag-aaral ng EDCOM 2.
0: Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pinatupad na, pero presyo ng LPG posibleng tumaas.
15: Level ng tubig sa ilang dam patuloy ang pagbaba. Dalawang bagyo maaaring pumasok o mabuo sa bansa ngayong Hunyo.
0: Lalaki patay matapos gilitan at pagsasaksakin sa Paranaque City.
15: Sa showbiz spotlight, Coco Martin nanindigang wala siyang planong pumasok sa politika.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, June 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
15: Ako naman po si Doris Bigoynia.
0: Detalye. Nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas. Kasunod ito ng voluntaryong pagsuko ni Estrada matapos magpalabas ng Sandigan Bayan ng Warrant of Arrest sa kasong plunder na walang piyansa kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. 2001, unang kinasuhan ng plunder si Estrada kasama ang amang si dating Pangulong Joseph Estrada kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng protection money sa Weteng, pero naabsuelto. Kinasuhan naman si Estrada ng plunder, graft at bribery kaugnay ng 183 million pesos na pork barrel fund scam noong 2014, pero muling naabsuelto noong 2024. Bago sumuko, umarap sa press conference si Estrada kasama ang ilang miyembro ng majority bloc at nanindigang hindi siya magpapasa ilalim sa kustudiya ng Senado at inatasan ang Senate Secretary na i-hold ang kanyang sweldo.
16: Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin.
0: Nagkasagutan naman sina DILG Secretary John Vic Romulia at Senate President Alan Peter Cayetano bago basahan ng Miranda rights si Estrada sa loob ng Senado. Pag binasa ka ng Miranda rights, di inaaresto ka. Kasi ang posisyon ng DILG, inaresto siya. Magkaiba kasi yun eh.
15: Uh-oh.
0: Yung sumuko ka o inaresto ka, ano ba talaga?
15: Iba.
0: Sumuko ba siya o naaresto siya?
15: Eh,
0: kasi magkaiba yun.
15: Kung may Miranda rights, inaaresto ka.
0: Inaaresto ka. Nanindigan po si Cayetano na dapat respetuhin ang institusyon at maaaring arestuhin si Estrada sa labas ng Senado. Pero belt na ni Romulia, eh nakatakas nga noon si De La Rosa, si Senator Bato De La Rosa, matapos mailalim sa protective custody ng Senado.
17: Respect the institution.
18: This is not about Jinggoy.
17: He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out.
18: Senate, sir,
17: this is the Senate.
18: Sir, I'm asking you.
17: Sir, this is the Senate.
18: Last person we
17: not,
18: got
17: not for me.
18: Not,
17: no, I did not.
0: Bago malas 4 ng hapon, umalis ng Senado si Estrada at kasama sa sasakyan si Cayetano papunta sa opisina ng PNP-CIDG habang sinunda ng convoy ng mga pulis na sinamahan din Remulia. Bukod kay Estrada, sumuko rin ang 4 na kapwa-akusado sa kaso. Kabilang na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na dinala sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Iniyak naman ang DILG na walang ibibigay na special treatment para kina Estrada.
15: Pumalagang Malacañang at Office of the Ombudsman sa akusasyon ni Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, pinalok siyang iwan ang majority block para mabasura ang kaso. Itinanggi ng Malacañang ang alegasyong politically motivated ang kaso para puwersahin si Estrada na umalis sa majority block. Hinamon pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang senador na ilantad kung sino ang nag-alok sa kanyang iwan ang mayorya.
16: Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
1: Pangalanan niya. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga. Hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso, kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. Para nagutan ta sa taong bayan eh.
15: Iginit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi dapat haluan ng pamumulitika ang pananagutan. Nanindigan din ang ombudsman na matagal nang iniimbestigahan at isinapubliko ang kaso ni Estrada na nadawit sa isyu ng maanumalyang flood control project noong Setyembre ng nakaraang taon.
0: Alas 7:00, no-show ang mga miyembro ng majority bloc sa sesyon ng Senado kahapon. Kasi dito ng voluntaryong pagsuko ni Senator Chinkoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Estrada nang sumuko sa Camp Crame. Naghintay ang 11 miyembro ng minority bloc simula alas 5 ng hapon. Pero pasado alas 7:30 na ng gabi, nang i-anunsyo ng media relations officer ni Cayetano na hindi tuloy ang sesyon at walang ibinigay na dahilan. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, pinatayan ang mga miyembro ng minorya ng aircon at wifi sa Senado. Kinikayat din ni Cayetano ang minority bloc na i-boycott ang Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na pag inag-uusapan ng minorya ang posibleng pagsasampa ng ethics complaint lalo't may paglabag dahil hindi maring makansel ang sesyon nang walang abiso.
19: Bakit rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinkoy? Ba't kami sasama sa pagbo-boycott? Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Siyempre, sino ba mong nasa majority?
20: Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely may violation. No? And, hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority.
0: Sa pahayag hinamon ni Cayetano ang minority bloc na pagtibayin ang independence ng Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Inikayat din ni Cayetano ang minoryang samahan, ang majority bloc na tutulan ang partisan politics na nagdidikta sa Senado. Pero inupakan ng tinaguriang solid bloc 11 ang aksyon ng mayorya at iginiit na maraming panukalang hindi natalakay. Nanindigan ang minoryang may kaugnayan sa rule of law ang pagsuko ni Estrada at inawag na boycott of duty ang aksyon ng mayorya. Naniniwala rin ang ilang eksperto na dapat magpaliwanag ang majority bloc sa hindi pagsipot sa sesyon.
21: Maganda bigyan ng pagkakataon yung mayorya to explain kung bakit hindi pa ho sila nagpapakita. Pero dapat din mabusisi tayo, no? Bakit ho ba hindi po nagpapakita para ho ba maiwasan lang yung pagpapalit na naman ng liderato sa Senado? Kasi kung yun po yung dahilan, then obviously nakakadismaya po.
0: Si UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Emmanuel Tamase.
15: Posibleng lumipat sa minorya ng Senado ang dalawang senador mula sa majority bloc. Kasunod dito ng pagkadismaya sa pagsusulong sa panukalang amyendahan ang rules para payagan ng mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Pero tumanggi si Senador Rafi Tulfo na pangalanan ang dalawang miyembro ng majority bloc na posibleng bumaligtad. Nauna nang inilarawan ni Senador Rodante Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ay ang sino mang kakalas sa majority bloc. Sa ngayon, parehong 11 senador na lang ang bilang ng mayorya at minorya matapos ang pagsuko ni Senador Jinkoy Estrada at muling pag-absent ng puganting si Senador Bato de la Rosa. Binaliwala naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito ang unang pagkakataong walang kontrol ang Malacañang sa kasalukuyang mayorya at liderato ng Senado. Inupakan din ni Castro ang pahayag ni Cayetano na mali ang mga impormasyon na natatanggap ni Pangulong Marcos.
1: Ano ba ang meron siyang version? Yung mga video na nakita, galing naman sa Senado. So, anong version meron siya? At ano ang mali sa sinabi ng Pangulo? Ang Pangulo, nagsabi lang naman ng kanyang sentimiento. na may personalan sa loob ng Senado. Wala ba? Di ba meron naman talaga? Anong tama sa kanya?
15: Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
0: Alas 7.14, ipinasabina ng COMELEC ang mga nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 elections. Kabilang dito sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray na nagbigay ng 75 million pesos na donasyon sa kaibigang senador. Nauna na inirekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery si Marcoleta dahil sa kabiguang ideklara ang natanggap na donasyon para sa kampanya. Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Marcoleta.
15: Ipinasampina ng NBI ang 4 na individual kaugnay ng investigasyon sa pamamaril sa Senado noong Mayo 13 at pagtakas ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 14. Kabilang dito sina suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Jean Robles, tsuhi ni Padilla na si Virgilio Carino at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Lumabas sa investigasyon na 3 beses nagpaputok ng baril si Aplasca, kabilang ang unang warning shot. Si Carino naman ang may-ari ng sinalakay na bahay na sinasabing pinuntahan ni De La Rosa sa Pampanga habang nakita sa kuha ng CCTV na kasama si Robles nang tumakas ang senador palabas ng Senado. Nilinaw naman ng NBI na layon lang ng sampina na bigyang dinaw ang nangyari at hindi para ituring na suspect ang mga ipinasampina. Sa ngayon, may lead o impormasyon na ang NBI at Philippine National Police sa lokasyon ni De La Rosa.
0: Alas 7.16, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang 4 na Articles of Impeachment. Hapon, bitbit ng kampo ng Vice Presidente ang mga maletang naglalaman ng 50 pahinang sagot sa mga kinakaharap na reklamo. Ayon sa defense team, dapat ibasura ang reklamo dahil sa irregularidad sa pagdinig ng House Justice Committee. Kabilang dito sinasabing pagsasagawa ng paglilitis na trabaho ng Senado at paghusga ng ilang kongresista bago pa matapos ang impeachment proceedings. Sinasabing hindi rin nabigyan si VP Sara ng pagkakataong sagutin ng lahat na ebidensya, partikular na ang mga lumutang sa pagdinig. Sinita rin ang pagkakasama ng ilang akusasyong nangyari bago pa maupo sa pwesto ang Vice Presidente. Nanindigan naman ang defense team na walang patunay sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at biguri ng mga ebidensyang ipinakitang may nakaw na yaman si VP Sara. Tinawag din ang defense ang taken out of context ang banta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos. Sinabi ni defense spokesman attorney Michael Poa na nakadepende ang ihain nilang ebidensya testigo sa ebidensyang ipipresenta naman ng House Prosecution Team.
2: Ang burden of evidence dito ay nasa prosecution, no? So once they present their evidence, doon natin madedetermine kung ano ba yung kailangan nating ipresenta to rebut whatever they present.
0: Nanawagan din ang depensa sa mga senator judges na maging patas kahit prosesong politikal ang impeachment.
15: Handa ang prosecution team ng Kamara na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Binigyan ang mga kongresista ng 5 araw o hanggang June 8 para magsumite ng sagot sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Gervil Luistro na handa silang kontrahin ang hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura ang reklamo.
4: The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. Kung may motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that. We are inclined to be more positive and forward-looking this time. We wanted to believe na tuloy-tuloy na ito.
15: Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
0: Sinasabing mas nakabubuti para sa mga estudyante ang maliit na classroom sa paaralan. sa focus group discussion ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, natuklasang maraming high school students ang nababahala sa isyu ng bullying sa classroom na may mahigit 60 estudyante. Sinasabi natatakot lumiban sa klase at umiiwas sa paaralan ng mga estudyanteng nakararanas ng pambubuli. May nakararanas din ng cyberbullying kabilang ang mga kinukuhanan ng larawan sa palikuran at ipopost sa social media. Bukod sa bullying, nakaapekto rin sa pagkatuto ng estudyante ang siksikan sa classroom. Dahil sa school overcapacity, lalong nakararanas ng pagod ang mga estudyante na pipilitang pumasok ng alas 5:30 na madaling araw dahil sa maagang schedule para ma-accommodate ang lahat ng mga estudyante.
15: Inamin ng Department of Education na may literacy crisis sa Pilipinas. Ito ay matapos lumabas na 87% ng mga estudyante ng grade 11 ang hindi maituturing na independent readers o hindi kayang intindihin ang binabasa ng walang gabay. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kabilang sa dahilan ng mababang antas ng pagbabasa, ang mababang partisipasyon ng mga estudyante at maling impormasyon sa learning materials. Para kay Education Undersecretary Carmela Oracion, posibleng nagsisimula ang problema sa early grade level at lalong lumala dahil sa social at educational factors tulad ng kahirapan, limitadong gamit at madalas na kanselasyon ng klase.
5: 87 is no small number. When a grade 11 learner struggles to read independently, it signals that the problem did not start in senior high school. This is a cumulative gap, no, that has come to be over a period of time.
15: Inaasahang makatutulong ang pagpapatupad ng 3-term school calendar sa nalalapit na pasukan sa pagresolba sa mababang antas ng pagbabasa ng mga estudyante sa senior high school.
0: Time out. Anong oras na binibining beautiful?
15: Ayan, thank you. 7:21 na po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
22: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
22: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: We'll be right back.
0: balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Ipinatupad na po ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos and 26 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 76 centavos naman sa gasolina at 10 piso at 86 na sentimo sa kerosene. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na unti-unti nang bumabalik ang presyuhan ng petrolyo sa panahon bago ang gera sa Middle East. Posible naman tumaas na mahigit 3 pesos ang liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan at tumaas ito na mahigit 37 pesos sa kada regular na tangke.
15: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 10 planta habang 17 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng 7 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 3 ng hapon at natapos ng alas 10 kagabi. Sa ngayon, humahanap na ang Department of Energy ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas. Sa kabila ng serye ng yellow alert, sinasabing bumaba pa ang presyo ng kuryente sa Visayas dahil sa nabawasan ang line rental.
14: Kaya po ang DOE po ay naghahanap po ng mga extra or mga pwede nating ipasok ng mga barges para madagdagan ang power sa Visayas. And we're doing that from this week up to next week para hinahanapan namin. And then ang epekto niya sa presyo, actually for because of the market, medyo complicated lang. Bumaba pa nga yung presyo ng Visayas kasi nabawasan yung mga line rental kasi kumukonting ini-import nila from...
15: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Alas 7.26, sinasampa rin ang delikadong heat index sa 16 na lugar ngayong araw. 43 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora, Infanta sa Quezon Province, Pili sa Camarines Sur, at Borongan sa Eastern Samar, habang 42 degrees Celsius naman sa 11 lugar. Dito sa Metro Manila, aabot sa 41 degrees Celsius ang init na mararamdaman. Sabado ay diniklarang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit na ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa PAGASA, 2 bagyong posibleng bumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo.
15: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa bansa. Kahapon, bumagsak pa sa 172.75 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 172.96 meters noong Linggo. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Ayon sa National Irrigation Administration, nakahanda na ang mga dam sa posibleng epekto ng El Nino. Pero hinimok pa rin ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang mga magsasakang magtanim ng high-value crops na hindi kailangan ng maraming tubig tulad ng mais at munggo.
8: Ito ang maganda sa mga high dams natin. Nakikita natin yung present volume niya. So, nalaman po natin kung ilan talaga yung kaya natin yung program area na papatubigan natin. Sinasabi namin yung area lang hindi mapatubigan. At yun po ang ating nire-request na magtanim sila ng high-value crops na hindi po masyado nangangailangan ng tubig.
15: Nauna nang nagpalabas ang PAGASA ng El Nino Alert dahil isa sa pagtaas ng posibilidad na umiiral ang El Nino simula ngayong buwan hanggang Agosto.
0: Alas 7.28, 17 na ang namatay sa pagguho ng 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang 13 sa Search, Rescue and Retrieval Operations kanina madaling araw. Patuloy ang paghahanap sa 5 pang nawawala sa kabila ng pagulan at lumalalang kondisyon sa lugar. Nagalok naman ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim ng 150,000 pesos na tulong mula sa kontraktor na si Joel Koo. Pero desidido ang ilang kaanak na mga namatay na magsampa ng kaso at nanindigang hindi makikipag-areglo.
10: Humihingi po kami ng hustisya. Hustisya po ang hinihingi namin. Para po hindi na mangyari sa... Yung nangyari sa amin, hindi mangyari sa iba. Kasi kung hahayaan na lang namin yan, makikipag-ano na lang kami, gagawin at gagawin nila sa iba yun.
0: Iniimbestigahan na rin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang sinasabing kawalan ng lisensya ng kontraktor ng gumuhong gusali.
15: Sa Parañaque City, patay ang isang lalaki matapos gilitan at pagsasaksakin sa Barangay San Isidro. Uy, likod lang namin ito. Nakalive sa social media ang biktima habang naglalaba ng gilitan at saksakin ng kapitbahay na suspect. Nakalayo pa ang biktima pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Pinaniniwala ang dati nang may alitan ang magkapitbahay na nauwi sa pananaksak. Nagtangka pang magtago ng suspect pero naaresto at nahaharap sa reklamong murder.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
7: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, iginiit ni kapamilya actor Coco Martin na wala siyang planong pumasok sa mundo ng politika. Inamin ng aktor na palagi siyang inaalok na tumakbo tuwing hilalan, pero iginiit na wala siyang interes. Para kay Coco, hahanap siya ng ibang paraan para makatulong sa kapwa sa halip na pumasok sa politika. Sa ngayon, excited na si Coco sa bagong serye na si Gabo kasama ang girlfriend na si Julia Montes. Mapapanood ng pagbabalik telebisyon ni Coco at Julia sa June 22. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Avlyn Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishna. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
15: Ako po si Doris Bigonya.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi ba po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday.
22: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Nagpapasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong Bukas Center.
12: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga Bukas Centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede rin magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede rin magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
22: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
29: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan.
31: Good morning!
22: Alvin L. Chico at Doris Bigonya sa Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Dalawang araw na rang diretsong ulan sa Subic. Sabi ni Myla Ong, hindi na start of month ng LPG price movement. Hindi, pataas siya pero wala pa naman nag-advise so far. Uh-huh. At si Archie Lagman, pinapabati ng happy 73rd birthday ng tatay niya, si Mando Lagman. Ayan, pwede
1: ako. Happy birthday!
15: Daddy!
0: Sa, ito, daddy, tinatawag mo ba si Senator Irwin Tulfo dati nung magkasama kayo na daddy?
15: Kuya.
0: Ayaw mo ng daddy?
15: Ayaw.
0: Mukhang hindi magandang pakinggan din pag tinawag mo si Irwin ng daddy, parang mahala eh.
15: Kung tinawag ko siya noon ng daddy, nabatukan ako, sigurado ako.
0: Senator Irwin Tulfo is in the house. Senator Tulfo, magandang umaga po, sir.
3: Good morning, man.
9: Umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Mga nagtatanong ko, tatakbo po ako.
15: Mm.
9: Bilis-bilis na natin ang interview dahil 3 kilometers po itong tinatakbo ko every
0: day. Wow! Maganda yun. Kailangan natin yan sa mga idaran partner na ganyan. Kailangan tumakbo at maglakad, takbo, lakad.
15: Kaya lang, sigurado ba tayong tatakbo? Baka naman may umaalalay na dito.
9: alam mo, Doris, Miss Doris, ewan ko bakit naman aalalayan tayo. Tumatakbo nga eh, lumalakad.
15: Hindi ba't pinasok mo, Alvin, yung mga edara na ganyan? Hindi ba't dapat ay nasa tumba-tumba ka na lang?
9: Ano na namang edara na naman yan? Yan ang problema eh. Ano ba yung pag-uusapan?
15: Ayan.
0: Magkaidaran kayong dalo. Ako 50 pa lang ako, partner. Huwag niyo akong
9: matanda lang ako sa inyo ng 4 na taon.
0: Okay. 54 lang daw.
15: Sige. Ako na pinakamatanda.
0: Si Bigonia kasi si Tenta na to.
15: Grabe.
9: Di matanda lang sa akin ng dalawang taon niya. 56 ang alam ko dyan eh.
0: Then napatawag kami dahil naglabas ng statement si Senate President Alan Peter Cayetano na ang pakiwari ko, gusto nyo mangyari to prove the independence, i-boycott natin. Mag-boycott na rin tayo. Huwag tayong gumalaw. Parang ganun ang gusto nyo sabihin. What do you think, Senator Irwin?
9: Sir, nakakahiya po dyan, i-boycott, so hindi nyo kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Saan ka makakita naman ng ganun sa a democratic country? Pawis, dugo, luha ng mga kababayan natin, mga manggagawa sa civilian sector, professional, ordinary worker, pinapasweldohan ho kami, hindi kami papasok. Ang sarap naman ng buhay, di po ba? Nakakahiya. How can we do that? Yung sinasabi niyang independence, hindi ko po maintindihan. Ano yung sinasabi niya na we have to be independent? Ang tinutukoy niya po ba na dinidiktahan kami ng Malacanang? Ano hong pruweba? Ako, pasensya na, bago lang ako dito. Wala ako nakikitang dinidiktahan kami ng Malacanang, na sinabihan kami ng Pangulo. The only way nga po na communicate kami sa alam ko po na pinapatawag ng Malacanang ang Senado at ang Kongreso. Kapag po may legislative agenda, yung tinatawag na LEDAC, di po ba? Yun po yun, pero hindi po yung sabihin na magpalit yung leader, yung gagawin nyo. Itong, wala naman hong ganun, walang kapangyarihan ho, dahil alam din naman ho namin lahat, kami sa Kongreso, sila sa Executive, sa Legislatura, na the different branches of government po kami, pero equal po namin sila. So, bakit ho didiktahan? Kaya hindi ko ho maintindihan. Pangalawa, hindi ka papasok, suportahan kayo, dahil masama ang loob nyo, kaya hindi kayo pumasok kahapon, dahil isa sa mga kasamahan nyo nakulong. Mm. Ano ho ba yun? Wala naman ho sa rules namin yun na okay lang hindi ko pumasok, dahil nagdadalamhati kami, dahil nakikiisa kami, kinulong yung kasama namin. Saan po sa rules namin ho yung sinasabi o sa konstitusyon na huwag ka pumasok dahil may nakulong na isang tao na kasamahan ho namin? Wala ho akong makita. Kahapon ko pa ho binabasa, pabalik-balik na ho pati doon sa Senate rules.
0: Sir,
9: nakalam ko lang po na hindi papasok pag idiniklara ng SP na walang pasok dahil sa bagyo, baha,
0: force majeure.
9: Pero yung boycott, wala ho nakalagay doon eh.
0: Opo.
9: Na ibo-boycott dahil may kasama ka na kulong, okay lang yun. Wala ho nakita.
0: Senator, mukhang ang nangyayari ngayon, pagalingan ng naratibo. Mukhang
15: yan.
0: Yun ang naratibo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may threat sa independence ng Senado. Kaya niya sasabi.
9: Wala na tayong magagawa ho. Kung yun ang naratibo nila at marami silang hikayat, marami yung silang bala, marami yung silang mga troll, marami yung silang kung ano-ano, kami lang naman ho, yung totoo lang naman ho, kung ano. Kita naman ho, di ho ba? Kayo ho nasa media, nakikita naman ho ninyo. Nakikita naman po ng simbahan, ng business community, ng civil rights group. Nakikita naman ho, kung ano ho ba talaga, anong kalukuhan itong pinagagawa ng ilan sa amin.
15: So paano mangyayari, Senator, pagka ganyan po ang medyo hidwaan ninyo na hindi nga na nga lang lamat eh. Wasak na talaga eh.
0: Nasa personalan level.
15: Oo, personalan na ang level. So paano pa kayo makakapagtrabaho ng magkakasama kung ganyan po na, itong isa nga ito, masama ang kalooban sa akin.
9: Magkasama nga kami, Maring Doris, nung araw ng kudeta. Okay na sana, kala ko okay na. Kaso naubos yung oras sa pagtatanggol kay Bato dahil bakit ako arestin sa Bato? Nagkaputukan, nagkabarilan. Pagkatapos, the next week, ganun na naman, inumpisahan ng independence.

0: kailangan nila na kailangan nating bayaran ng health workers. Dahil wala pong sweldo yung mga yan. Meron po tayong tatlong kernel na gustong-gusto maging general na dadaan po sa CA. Magre-retiro na lang po. Hindi man lang matikim, matikman nila yung kanyang Estrella hanggang sa mag-retire na lang sila. And then they deserve that because they served this country for a while. Eh, gantimpala po natin sa kanila na okay, ito po, pagiging rango mo, magiging general ka na for serving our country, for defending our country. Eh, kasi ginawa po nila, hindi ka papasok. Paano po yung CA? Paano po yung commissioner appointment so ngayon? Ano ang gagawin? So, magre-retiro na lang yung tatlong opisyal ng mga pobre na yun na gano'n na lang rango na, hindi na ma-promote. Eh, kailangan po dumaan sa CA po eh, para ma-promote ka, maging general ka, from colonel ka, pag nasa military ka po eh.
1: Oh, so ano,
0: paano po yan? Marami yung apektado.
2: Correct, correct.
1: So, Senator, ano ang suggestion ninyo sa mayorya? Mm. Hindi pa pwede impasse.
0: Sa suggestion namin, pumasok mo kayo. Kung gusto niyo mag-debate yan tayo, mamaya. Sige, ubusin niyo yung oras niyo sa privilege speech. Ilabas niyo ang galit niyo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan. Magyaw-yaw kayo doon. Okay lang, at least. Nakikita po ng tao ni Juan ni Maria na nagpapasweldo sa atin na pumasok tayo.
2: Oo, oo.
0: Maski na magdiskurso tayo, magyaw-yaw ka dyan hanggang gusto mo, hanggang lumabas, lumuwa yung dila mo at kaluluwa mo sa galit. Okay lang. May mag-interpolate sa'yo, may magsasabi, ba't ka na ba nagagalit? Blah, blah, blah. Di ho ba? At least pumasok ka. Yung hindi ka pumasok, pinapasweldohan ka. Saan ka naman nakakita noon, Alvin Dores? Uh-oh. Yung boss mo pinasweldohan ko, tapos ikaw, hindi ka papasok.
2: Kaya nga, kaya
0: yung
2: nga.
0: Boss mo pumasok.
2: Oo. Diba? Pero ikaw, Sen, ano nakikita mo? May,
0: nakikita
2: kaya pa
0: ko,
2: ba?
0: Nagbubwisit ako eh.
2: Hindi, tika lang bago
0: ka. Ganito pala ang politika. Ewan ko, Doris, sana sinabi mo, huwag ka na pumasok dyan dahil sakit sa ulo, kalukuhan. Totoo, true enough.
1: Pero
0: sa 2031, hindi na po ako tatakbo. I'm not going to run anymore if this is the kind of Senate that we have. This is the kind of politics we have.
2: Oo. So sa ngayon...
0: Because we're not doing our job anymore.
2: Ah.
1: Yung puso mo, ha?
2: Ang maintenance mo, nakuha mo na ba?
0: Hindi, kasi nga naman, nakakainis.
2: At totoo naman.
0: Gustong mga, ako may mga naka-pending na bills na mga panukalang batas na dapat gawin na. Yung anti-epal, naka-bindin. Na pag binigay mo sa taong bayan yung mga ayuda ng gobyerno, walang politiko dapat na nandoon. Hindi may pasa-pasa ngayon. O paano yan ngayon? Ano gagawin natin?
2: Oo.
0: Okay lang, next year, pag nagbigay, eleksyon, pwedeng ngumising-ngisi yung politiko doon. Diba tayong batas noon? Sasabihin, ba't may batas na ba tayo magpaparusa pag may politiko pamimigay ng ayuda? Eh, ayuda naman yung galing sa gobyerno, galing sa pera ng bayan, hindi naman sa sarili mo. First justice.
2: Tama. At labo-labo na lang. Pero ikaw, nakikita mo ba, Sen, na kaya pa ni SP na mamuno?
0: Hindi. Hindi niya nga makontrol. Di sana kung magaling talaga siya, say, pasok tayo, boys. O wala tayong magawa. Pagdasal na lang natin si Senator Jinggoy. Okay, let's offer it to God. Let's pray. Total, mahilig naman siya magdasal. Prayerful siya. Then, we could have prayed. Diba? Sana, kahapon, naglumuhod kami. Lumuhod tayo lahat at magdasal. Ialay natin kalahating oras. Magdasal tayo. No problem mo sa amin. Sige, magdasal. Dahil ikaw, Senate President. We pray for Jinggoy's safety, etc. Na ma-exonerate. Okay. Pumasok ka. Diba?
2: Tama.
1: So, do you see...
0: Kung sabihin naman na isang buong gabi, puro tayo prayer.
1: Senator, do you see a change in leadership sa Senado soon?
0: Eh, sana may mahimasmasan po sa kanila. Kasi mukhang hindi ho eh, mukhang taliwas po yung kanilang isipan eh. Hindi ko ho alam kung anong yung blind loyalty ho ang tawag eh. Hindi ko maintindihan kung ano ho eh. Loyalty for what? For a group? Loyalty to a person? Loyalty or interest? Self-interest. Hindi po yung interest ng bayan. And kinalimutan nila na hinalal sila ng taong bayan kay Pro Duterte ka, Pro Marcos. Hinalal ka ng Pro Duterte, patikmin mo naman. Kaya hinalal ng Pro Duterte ng mga followers niyo para makatulong ka sa problema nila. Ano bang problema nila? Pare-pareho naman ang problema. Mataas na bilin, maliit ang sahod, walang pampagamot. Kay Pro Duterte ka, Pro Marcos, pare-pareho po na experience yan. Di po ba?
2: Oo.

0: ako. Magtrabaho ang sinasabi lang. This is not about anymore. This is not nothing to do anymore with Sara Duterte, with Bongbong Marcos. Itong nangyayari po ngayon, isipin na lang ho sana namin, mga kasamahan ko, magtrabaho tayo dahil hinalal tayo ang trabaho natin gumawa ng batas. Hanapan ang solusyon ng mga problema. Let's look for money, ika nga, para matugunan natin itong mga problema. Eh kung ganito ho, ay inuna namin ay pagtanggol yung isang kasama na hindi. Kasi ICC lang yan, hindi local court na arrest warrant. Ngayon, nahuli naman yung isa. Sasabihin na naman, boycott dahil bakit kami lang? Parang pinipersecute kami, puro kami. Eh December pa yan, Doris. O, at paring Alvin, baka nakakalimutan po natin lahat. Diba? Nangako na yung ombudsman, nangako ang Pangulo. May mga arrestuin, walang unrest. Tinawanan, eh wala pala, puro pakitang tao. O ngayon, inaresto, ayan, isa-isa na. Ine-effect na po yung sinasabing warrant of arrest. O ano ang problema ngayon? Ngayon, nagagalit. Papa.
1: So, ikaw paano mismo. Tama, yan ang tanong, paano ito? So, ikaw mismo.
0: Eh, kaya nga po, pumasok ko, pakipag-usap ko sa kanila, sa mga kasamahan ko po, simula kay Espiqueta, no? Pumasok po kayo, pag-usapan natin. Kung galit po kayo sa nangyari, di ipakita nyo naman may sa floor, magsigawan tayo, magyaw-yawan tayo doon, okay, para mapanood, may mapanood na naman mga kababayan natin. Eh, dati, naalala ko yung mga dekada 90, may mga marimar, pagdating alas 6, naman nagtatakbuhan ng mga tao, nanonood, naghanap ng radyo, mga, ika nga, telenovela. Ngayon, ito ang Senado ngayon, panoorin ho ninyo, alas 3 ng hapon. Habang nga nasusunod na kabanata.
1: Ay, nako. Eh, wag naman
0: kung
1: sana.
0: Kung ano mangyayari, kung magmumurahan ba, may mag-walk out, may mag-boycott na naman.
1: Wag naman sana, Sen, kasi hindi naman yan talaga ang trabaho ninyo. Kaya ang payo lang namin dito ni Alvin, ikaw ay take a deep breath, kunin mo ang mga maintenance mo, at ikaw ay tumakbo ng mahusay, wag ka na muna magtumba-tumba, at maya-maya mo, baka naman ang puso mo, alalahanin mo, hindi ka na bata. Ay.
0: Hindi nga, Miss Doris, paring Alvin, ay, common sense, di po ba? Nahihiya po ako. Okay, doon sa bumoto sa akin na 17 million, ano na, tulpo? Saan na yung pangako mo? E paano ka naman makakakilos kung walang kasama, walang quorum? Paano po? Na ang sabi ko pa doon, plataforma na hahanap tayo solusyon, no? Libreng gamutan, libreng maintenance, ng mga senior citizen na ang initials ay D at saka B. Oh, wala naman, 'di ba? Oh. Doris Bigornia, ganun. Tama doon, senior citizen. Eh paano mo gagawin ito? Walang forum. How?
1: Okay. Mm-mm.
2: Sige, Sen, thank you. Sen, thank you. Ah, maraming salamat.
1: Maraming
2: take it easy.
1: Salamat.
2: Ha? Good luck mamaya.
0: Magandang
2: thank you.
0: Umaga. Ingat po kayo.
1: Ingat ka din. Ingat.
0: Uminom ka ng gamot.
2: thank you, Sen.
1: Thank you.
2: Aboy ka. Si Senator... Erwin Tulfo, nagpapatutsadahan kayo. Eh, para naman kayong matanda.
1: Eh, magkaidaran lang kami
2: kaya
1: yan.
2: Kaya nga, oo. Para kayong kami. May maintenance.
1: Oo.
2: At least siya tumatakbo, ikaw, tamad.
1: Ay,
2: tumatakbo siya ng 3 kilometro.
1: Eh, hindi naman siya inatake sa puso.
2: Kahit na. Oo. Dapat naglalakad.
1: So,
2: lakad,
1: gusto mo, tumakbo ako ngayon dito?
2: Nang hubutubad, ha?
1: Sa EDSA. Sa EDSA talaga.
2: Si Jerry Diaz, tawang-tawa daw. 1,000. Ang tawa niya, 1,000. Hanggang lumuwa ang dilam. Eh, imagine ko yung ibang senador, ano? Ngayon pa lang, luwa na yung mata, eh. Lalo luluwa, partner.
1: Kaya nga. Hindi, tama naman sinabi niya. Hindi naman sa sumisip-sip tayo kay Erwin. Pero, tama eh. Bakit hindi ka pumasok? Para lang yan, partner, sa eskwelahan.
2: Oh.
1: Sabi ni magulang, sabi ni mami at daddy mo, anak, bumangon ka na, pumasok ka sa eskwela. Ang alam ng magulang mo ay pupunta ka sa eskwelahan.
2: Mm.
1: Ngayon, ikaw pala ay nagbulakbol at hindi ka nagpakita, no show ka doon sa eskwelahan. Hindi mo man lang inisip, lahat ng pangungutang ginawa ng magulang mo para lang ikaw ay makapasok sa eskwelahan. Pagkatapos yan ang sukli mo, alika nga!
2: Ma'am Corina Season, minapabati si Jocelyn Topino ng isang happy birthday. Si Deo Jeronimo, kanina pa rin bumubulam ang bibig, partner, sa galit. At si Paolo Obalden ng Vera Catanduanes, nagpapa-attend and check. Pati si Kagawad Marlon Ason. O yan, partner, ha?
1: Si Raph Rosales naman, happy fiesta. Barangay Emmanuel Cuenca, Batangas.
2: Oh, Cuenca, sa Cuenca
1: Barangay. Sana yung mga pagkain nyo dyan ay masarap, easy-easy lang para hindi, sino yung bumubula ang bibig? Si Erwin pala yun. Magyaw-yaw daw tayong lahat hanggang bumula ang bibig natin, hanggang lumuha ang mga dila natin, okay.
2: Natawa
1: lang yan.
2: Natawa ko dun sa luluhod, magpi-prayer meeting.
1: Buong gabi, prayer meeting.
2: Huwag ka magpapaniwala dyan, mag-walk out ang mga yan.
1: Gaya ang film mo, ah, film mo. Oh,
2: ay, sabi ni Elsie Balion, Florentine, kaya Alvin, huwag na huwag kang mag-senator, ha? Hindi po lang. Ang layo po niyan sa gusto kong gawin sa buhay, ha? Alex Guda, happy 66th birthday to my good friend Neil Carino. Happy birthday.
1: Oo, yung aking kaibigan ng aking anak na si Lorenzo, Bettina Magsaysay.
2: Ay, Bettina!
1: Bakit ba sinabi ko si Lorenzo? Hmm. Bettina Magsaysay, nagpapabate, nagpapagreat.
2: Hindi ba si Bettina ba yung may manggahan?
1: Oo.
2: Sa Zambales, sa Bataan?
1: Zambales yata siya.
2: Ang tanong, matamis pa ba ang mangga sa Zambales?
1: Hindi ko na alam kasi matagal na, eh.
2: Hindi, marang nalimutan na ng dila.
1: Oo nga, eh. Pero alam ko, dati matamis. Purbahan mo nga, Bettina. Sabi niya, it's the birthday of our beautiful and loving mama, Silet. Oh. Today, she is celebrating her 75th birthday.
2: Happy
1: partner.
2: 75th birthday po, ma'am.
1: Can we ask for a birthday greeting from our favorite? Ay, nako, mami! Nakikimami na naman ako. Happy, happy birthday po, 75.
2: Ano pangalan?
1: Batang bata.
2: Ano pangalan?
1: Silet nga.
2: Oo, pinapaulit ko lang.
3: Happy birthday!
2: Yan, see?
1: Happy
2: yan
1: birthday mga, po, ano, ma'am.
2: Ha? Si Dana Sandoval, pardon, nandiyan na, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Eh, ito, nung isang araw, ay kahapon nata, yung dagdag.
1: Ay, oo.
2: Yung 400 plus ba yun, nasisingilin sa mga biyahero na lalabas at papasok ng airport. Ano po? Magandang umaga sa iyo, Dana.
4: Good morning, Alvin Dory, sorry.
2: Ala, kawawa mo ng boses ni Dana. Salabat ang katapat niyan, Dana.
1: Yes.
2: Oo nga, no? Alam mo, effective yung salabat. Oh, yan. Eh, anong paliwanag doon? Ba't kailangan ng Bureau of Immigration ito? At ito ba ay nakakasana o magkakaroon pa ng konsultasyon bago magkaroon ng dagdag bayad na naman ng mga pasahero ng airport?
4: Yes, actually, hindi pa po ito approved at saka finalized. So, magkakaroon pa, tama po, ng consultation, stakeholder consultation sa RU. Ito po kasi ay galing sa isang unsolicited proposal through a public-private partnership, so PPP po. So, ang proposal ng private companies, they would provide the technologies, parang front to the back-end technologies ng BI, and the use for that will be charged ng user fee na parang the way that we use the highways, the toll booths, ganon. So yung magiging gagamit lang, yun lang yung babayad. Yun yung proposal ng private company. But now, hindi pa po yan finalized. Wala pa pong kontratang pinipirmahan. Hindi pa po tapos ang evaluation.
2: Opo. Pero ang tanong siguro, Dana, bakit kailangan ipasa sa mga pasahero?
1: Yan.
2: Hindi ba pwedeng budgetan ng gobyerno? Yaman din lang na nagpabayad naman tayo na isang katerbang buwis. Hindi ba pwedeng pabudgetan sa Kongreso yan, na sa GAA?
1: O baka naman meron ng dati pang budget. Hindi kaya?
4: Mm-hmm. Wala po. That's understandable po na public sentiment. But this was submitted po as an unsolicited proposal sa PPP. So, ito po yung konsepto niya is parang yun nga, nabanggit ko kanina, no, yung mga tollways. Kung saan, build, operate, transfer. No, yeah? Build, train, maintain, transfer pala. Sorry. Build, train, maintain, transfer. Kung saan sila yung gagawa without the cost to the government. And then after 20 years, ita-transfer siya sa gobyerno yung use nun. Ang concept kasi is that ang users lang ang pinakagumagamit lang, sila lang yung mag-shoulder ng costs noon, unlike kung it will be shouldered by the entire government. Yung mga hindi gumagamit, halimbawa ko yung farmer na wala namang balak lumipad, would still be contributing to the payment for that. But in this proposal, only the users would be paying for that because they are using that. Pero yan po, again, hindi pa po ito final and hindi pa rin po ito approved. This is a proposal of a private company.
2: Oo, pero marami na rin kasi siyang binabayaran, Dana. Ay, like ako, pardon, palagi ako mm-hmm. nabiyahe.
1: Oo.
2: Magbabayad ka na, may travel tax pa.
1: Yan.
2: May isa pang binabayaran sa
1: terminal fee.
2: Kumbaga ang dami ng binabayaran, Dana, tapos magdadagdag pa ng 400 plus yan kada biyahe.
4: Very understandable po. Actually, it's $4, so 247.
2: So 400 plus balikan.
4: Yes, that's the proposal po. But that's very understandable po. The sentiment is very understandable. That's why we're also putting that into consideration in the decision-making process.
2: Sige. So, sinong final approving authority? DOTR?
4: No po. Ano po ito? Consortium po ito. So, DI, Department of Justice, dadaan din po ng finance, at saka OSG, at saka, of course, yung PPP Center.
2: So ang pinaka-final na approval, Malacanang?
4: Hindi po. Yung mga nabanggit ko po, yun po yung...
2: Ay, hindi, pero ang pag sinabi ng Malacanang na hindi tuloy yan, hindi naman matutuloy yan. Nandun naman sa tuktok yung Malacanang Dana, eh, di ba? So, ang pinaka-final approval niyan, isang presidente. Pag sinabi ng presidente na go, o ng ES na go, di go yan.
4: Well, opo, kung ano po ang direksyon ng ating national government, of course, susundan po yan ang lahat ng government agency.
2: Ang hiling ko lang, sana walang gulatan. Ano po? Mm-hmm. Panindigan ninyo, kung yan talaga sa palagay ninyo ang the best na decision, panindigan ninyo, despite the criticism,
1: susunod naman ang tao.
2: Ang importante, walang bulagaan po, walang gulatan. Pagdating mo sa airport, nandun na pala dahil wala, tinuloy nyo eh.
4: Mm-hmm. Ay, definitely po. Hindi po ito yung basta na lang natin ilalabas, at saka ito po dadaan pa sa rigorous evaluation before ito ma-finalize.
2: Right. Salamat, Dana. Mabuhay ka. Thank you.
1: Thank you, ma'am.
4: Anytime po. Thank you.
2: Si Dana Sandoval po, nakapagsalita ng Bureau of Immigration.
1: Parang babiyahe ka.
2: Pakaano mo ah? Ako lang bang bumabiyahe? Ang dami naman ba? Alam mo ba sa DCMM, ang daming nagpa-file ng leave. Ayo, maraming makakatidin yung pa-partner. Pasikreto lang. Makikita mo na lang. Nakapost na sa Facebook.
1: Oo. Nakapost sa Facebook, may dalang mali-maleta.
2: Go, partner. Basahin mo. May 2 minutes ka.
1: Shout out sa ating 29,000 na viewers.
2: 29,000 lang ang kaya nyo? Ano ba?
1: Katamaran pa lang yan. Ano nga ba sabi ni Erwin? Halika kayo dito. Magyaw-yaw tayong lahat. Lumuhon tayo magdasal hanggang gabi. Kung gusto nyo. Hanggang lumuha ang mga dila natin. Bilisan niyo, buksan niyo na ang inyong mga gadgets. Baka si Erwin nag-English talaga, di ba?
2: American
1: accent.
2: Pero nag-aral yun dun, di ba? Nag-aral. Nag-aral siya, tumira dun, di ba?
1: Naging ano siya, US Army ng Japan.
2: Kaya ganyan yung accent.
1: Oo, kaya ganyan. Sino magkakapatid actually? Nag-aral doon.
2: Pati din yung isa. Ganyan. Magandang umaga kay Sarah Concepcion. Pa-shoutout daw sa nanay niya, partner. 96, 96 years old. Ma'am Adela de la Cruz from Paco, Bandu, Bulacan.
1: Sige, Tumisina. Grabe naman ako. DZMM ang news channel na pinapanood ko kahit nasa US ako.
2: Wow.
1: My favorites, Johnson, Christian, Alvin, Doris, and Robert Mano.
2: Sali ba tayo?
1: Kasama ka, Alvin, Doris, and Robert Mano. Okay. Maraming salamat, kabayan!
2: Si Chris Abarin Ikasyano, nakakaloka naman. May dagdag na naman palang bayarin sa pagdawal. Sabi niya po, wala pa. Wala pang decision, partner, di ba?
1: Ma-aprobado.
2: Ma'am Lina Ho, good morning.
1: I-announce naman daw nila.
2: Eduardo Pesimo at si Flordelisa Oledan. Gobanan.
1: Si YouTuber Dragon Nov. Good morning, Sir Alvin. Watching from Surrey, BC, Canada. Ang BC?
2: British Columbia? Canada, tama.
1: Canada.
2: Magandang umaga sa iyo, RC Alcantara. Anak ni Jess Alcantara, ito partner. Pag-greet daw ng happy birthday sa kanyang mother, si Mamo Net Alcantara. Mahal na mahal kamo namin siya ni Jess. Siya from pinakamabait niyang kamong anak na si Robert. Yan totoo, pinakamabait ka ba? Ayan, partner, happy birthday kay Ma'am Mamo o Net Alcantara.
1: Comment. Noel Dorosan, maganda.